0: Miss Beautiful, ito na, tututo time.
1: Na ang tututo time po natin, nagmamadali na tayo, 8:03 in the morning.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
1: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
0: Hello, hello, hello! Good morning!
1: Good morning!
0: Formal sabi ng good morning!
1: Good morning!
0: Alam ko nasa court tayo.
1: Proceed!
0: As said, answered, Council.
1: Council, can you bring in La Chica? Este?
0: Magandang umaga, mga kapamilya. Tandem time. Tandem ng Bayan hanggang 9 in the morning. Of course, ako po si Radyo Patrol Robert Mano. Kasama ang nag-iisa, ang mutya ng masa, ang napakaganda. At may busilak na puso.
1: Yan, totoo naman diba? Yan. At napaka-soft-spoken.
0: Ayan.
1: Oo, talagang walang...
0: Easy to deal with.
1: Yes, oo.
0: Miss Doris.
1: Pagkabait-bait na si Doris Bigornia.
0: Ang pagkabait-bait. Gusto ko yung pagkabait-bait. At alias...
1: Doray Burdado.
0: Doris, the beautiful, ganda, Bigornia. Good morning, partner.
1: Good morning, partner. Sana ay naging maayos ang pagbiyahe mo kaninang umaga. At ikaw ay na, maulan eh. Oo, at may mga baha-baha. Pero ikaw ay nakapag-programa. At hanggang pa-morningan ka na naman sa duty mo
0: ay,
1: dito.
0: Naku, mamaya budget ulit. Tuloy-tuloy. Napakaraming agency isasalan sa Senado.
1: Naku.
0: Until tomorrow.
1: Ayan. Akala ko walang gagawin ngayong araw na ito.
0: Akala rin natin walang gagawin. Kahapon, nag-session sila mas maaga.
1: Mm-mm.
0: Dahil walang impeachment, di ba partner?
1: Tama.
0: Mas inagahan nila yung session. Nag-2 p.m. sila, ang dami na lang nagawa. In fairness, na pagdebatihan yung planong gawing 5 years, yung budget, 5 years yung termino ng mga barangay officials. Approved na yun sa second reading. Na-approved nila kahapon.
1: So pagkatapos sa second reading, akyat na?
0: Maghintay sila ng 3 days, third reading na yan. Approval na yan, akyat na yan sa bicameral conference committee.
1: Bicam tapos presidente na?
0: Yes.
1: Okay. Ako ba magbaboto dyan? Ako pwede ba
0: para hindi. Para ikaw ang iboboto namin. Kapitana! Kapitana Doray Bordada!
1: Kaso, hindi po masa sa kapitana. Ano na lang...
0: SK kaya?
1: Tanod.
0: Alam ko SK.
1: Hindi, gusto ko tanod. May hawak na yantok.
0: Oo. Pero partner, di ba nakailang beses na kasing cancellation yung mga barangay election na yan?
1: Dalawa na.
0: Ito kasing kay Senator Cheese na bill, ang focus niya ay talagang fixing the term na 5 years. Kaso, kumbaga kolatilya o kaakibat dun kasi, i-postpone muna ngayon para mabuo yung 5-year term ng mga incumbent para isang termino na agad ang bilang noon. So, ibig sabihin noon, wala munang eleksyon na November. Yun yung sa proposal niya.
1: So, ano ang rasyonal? Bakit kailangang i-extend ang termino nila?
0: Kasi nga, yung ngayon daw, napakaigse. Tapos, ang pinaparedy sa kanila lagi kapag naupo sila ng DILG 5-year plan. Hindi naman kami 5 years na uupo. Bakit namin ipaplano yung para sa ibang opisyal na uupo?
1: May iba bangko, ganoon.
0: Sa Southeast Asia, halos 5 years din ang termino ng mga village officials.
1: Ah, ganyan ba? Di sige, tingnan natin kung uubra yan.
0: Problema, partner. sa mga SK.
1: Oo. Oh.
0: Eh, hindi na nahalal. Diba, extended? Imbis na sangguniang kabataan, nagiging sangguniang katandaan.
1: Katandar.
0: Diba? Nagsimula na, baby, sa pag-ano, ang tawag dito, sa pamumuno sa mga kabataan, gagraduate na may baby na. Ay, may mga ilang taon na sila. Ganun. Eh, thunders na talaga.
1: O kaya dapat pag-isipan mabuti. Eh, lalo na, o kaya palitan nyo na, huwag na sangguni ang kabataan.
0: Ano na?
1: Lapit na sa thunders.
0: Ay, nako. Tingnan natin, abangan natin. Kasi kahapon may mga senators na tumutol na agad eh.
1: Ah,
0: doon sa second reading. Eh, kaso mas marami pa rin yung so far eh.
1: Pabor.
0: Oo. Okay. Sila Senator Tito Soto, Pam Aquino, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros. Sino pa ba yung mga nararegal ko? Sila yung mga kumontra kahapon.
1: Ako okay lang, sige, extend niyo. Pero pakitaan niyo ako ng resibo na kayo ay tamang andyan at kayo ay gumagawa ng sapat na programa para sa inyong mga nasasakupan. Kasi kung ganyan lang din, ang trabaho lang ng mga kapitana ay ay nag-aaway po si Maring Vicky.
0: Ay,
1: at si
0: totoo.
1: Diba? Mm-hmm. Si ano nga po, si Mang Pedro, hinabol ng saksak yung asawa niya. Yung mga
0: diba? Totoo. Diba? May natutulog ka, kakalampagin ka. Kapitana, Kapitana Doray.
1: Oo.
0: May mga ano po doon. May nagrarambulan. No?
1: Kaya nga. Lalabas proyekto ka ang kailangan. Kasi lalo na ngayon sa hirap ng buhay, eh, kayo ang magsimula na maging maayos ang buhay nating lahat.
0: Correct. Kaya naman po atin ang sisimulan ang balitaan.

0: Sa ating pong mga balita, sa lagay muna tayo ng panahon. Maulan pa rin ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw dahil po yan sa habagat. Asahan ang pabugso-bugsong malakas na ulan sa Zambales. Gayun din sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Central Luzon, ilang bahagi ng Northern Luzon, Calabar Zone, Oriental at Occidental Mindoro, habang asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Sinuspindi na ng Malacanang ang face-to-face classes at magpapatupad ng work-from-home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa ilang lugar, kabilang dito sa Metro Manila dahil sa epekto ng habagat.
1: Abiso mga kapamilya, suspendido ang on-site processing ng NBI clearance dito sa Metro Manila ngayong araw. Kasunod dito ng utos ng Malacanang na work from home arrangement sa ilang tanggapan ng pamahalaan dahil sa masamang panahong dulot ng habagat. Pinapayuhan ang mga mag-a-apply ng NBI clearance na isagawa muna ang registration online.
0: Lima po ang patay sa nasunog na passenger vessel sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Ayon sa Coron MDRRMO, kabilang sa nasawi ang tatlong lalaki, isang babae at isang batang lalaki. 42 ang nasagip habang patuloy ang search and rescue operation sa iba pang pasahero. Galing Port of Manila at papuntang Coron ang MV June Astor na may 117 pasahero at 17 tripulante. Hindi patiyak ang dahilan ng pagkakasunog ng passenger vessel.
1: Samantala, 10 Pilipino ang kinilala ng Malacanang bilang bagong national artist. Kabilang dito sina Nicanor Chongson at Gregorio Brillantes para sa literature, Imelda Cajipe Endaya at Nuno Lucio Alvarado sa visual arts, Gabriel Formoso sa architecture, Rafael Froilan sa pagsasayaw, Maria Beatriz Tesoro sa design, Armando Lao sa film and broadcast arts, Teodoro Ilado sa teatro at Alfredo Buenaventura sa larangan naman ng musika. Ang Order of the National Artist ang pinakamataas sa pagkilalang ibinibigay sa mga Pilipinong may malaking kontribusyon sa arts and letters na makakatanggap ng Grand Collar at gold-plated medallion, cash at iba't ibang benepisyo tulad ng buwanang life pension.
0: At yan po mga balitang dapat alam nyo antemano dito sa Tandem ng Bayan.
2: Tandem ng Bayan!
0: Ang galing naman nung partner. Saludo tayo doon sa mga bagong national artists. Ang hirap ng field nila.
1: Correct.
0: Nagpakadalubhasa sila. Kasama dyan, partner, sa pagdedeklara sa kanila yung mga naging contribution nila talaga sa
1: atin. At saka sinasala yan, partner, totoo lang. Hindi basta-basta na sabihin mo, ay gusto ko madeklara ako na national artist. Hindi
0: mahirap yan.
1: Oo, yung exemplary na.
0: Totoo.
1: Meron ako napulot.
0: Tama.
1: Na...
0: pag ba exemplary, ibig sabihin exempted?
1: Exempted.
0: Mali!
1: Exempted sa coding. Oh. Mali na naman.
0: Nagpakita ng husay.
1: Ng galing.
0: Galing.
1: Oo.
0: Talento.
1: Talento kaya.
0: Higit.
1: Yan. Oo. Sana maibigay agad yung mga benepisyo. At ang kanilang mga bukod doon sa mga parangal at may gold medal.
0: Diba? Tsaka kilalanin nyo po sila. At kapag mga nakikita nyo sila in public, lalo yung mga gwardiya, huwag nyo pinagtutulakan. Nangyari yan sa isa nating national artist. Hinawi-hawing ganyan.
1: Naku. Po. Dapat ipaskill natin ang mga kanilang larawan. Mm-hmm. Sa ganun. Kasi sa totoo lang naman, partner, hindi naman nakakakilala sa lahat ng ito. Kaya mas maigi na bigyan ng impormasyon ng mga tao na ito ay isang national artist at dapat may karampatang pagkilala at respeto na ibinibigay sa kanila.
0: Na inung binabanggit mo kanina sa dance, parang gusto kitang ipatrain sa kanya sa dance.
1: ayaw mo ba sa music?
0: Huwag na dun. Huwag na. Para mas may future tayo sa dance.
1: Ang tigas ng katawan ko, hindi ako marunong magsayaw.
0: Eh, yun na nga, national artist yan. Manila ang pagtuturo sa'yo, partner.
1: Yun na nga.
0: Pag pinitik ka yan, record niya, gaganunin ka.
1: Oh. Ay, baka kaya lang sumuko.
0: Bali. Time, please.
1: Tutu time natin ay 8:15 ng umaga.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: At dahil 8:15 na, narito na po sila. Ang Malacanang iginiit po na hindi nakatutok sa itinatakbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Marcos Jr. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang hatid ni Radyo Patrol Christian Yoltsores. Christian!
4: Robert at Doris, hindi na pag-uusapan sa Malacanang ang takbo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang iginiit ng palasyo matapos ang 2 paglilitis ng impeachment court sa kaso laban sa pangalawang pangulo. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, updated naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng mga nangyayari sa bansa, pero hindi tutok ang kanyang pansin sa impeachment. Para sa Malacanang, mas mabuting hayaan na lamang ang prosekusyon at depensa sa kanilang mga estratehiya sa pagpapatuloy ng paglilitis. Samantala, sinabi ni Castro na nasa kamay na ng impeachment court kung ipasusubpina si Vice President Sara Duterte para humarap sa impeachment trial kasunod ng plano ng prosekusyon. Nasa diskarte na rin anya ito ng depensa kung ipatatawag nila si VP Duterte para tumistigo o humarap sa paglilitis. Ayon kay Castro, total naman ay sinabi na dati ni VP Sara na gusto niya ng bloodbath at handa siyang humarap sa mga isyong ipinupuko laban sa kanya, ay nasa kanya na ang pagpapasya kung sisipot siya sa nasabing trial. Samantala, inaabangan ang pagdating ni Pangulong Marcos dito sa isang hotel sa Taguig City para sa pagdalo niya sa Luzon Economic Corridor Investment Forum mayamayang alas 9 ng umaga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yoltsores, TZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yoltsores. Meron pa tayong report, partner.
1: Mahabol.
0: Punta tayong Sandigang Bayan.
1: Bakit?
0: Ang pagdinig po hinggil sa hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez magpapatuloy ngayong pong araw. Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
5: Robert at Doris, ano, tuloy ang mga pagdinig sa Sandigan Bayan ngayong umaga. Kabilang dito yung pagdinig sa 3rd Division ng Korte hinggil sa continued hospital confinement under custody o pananatili sa ospital ni dating House Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez. Si Romualdez ay naka-confine sa isang pribadong ospital sa San Juan City dahil sa umano'y iba't ibang mga sakit. Ayon sa Sandigan Bayan, buong puwersa ang kanilang security forces ngayong Webes para magpanatili ng seguridad kaugnay ng mga pagdinig, habang skeletal workforce naman ang ibang opisina ng korte. Bukod sa motion ng kampo na dating speaker, inaasahan din magpapatuloy sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong umaga ang bail petition hearing ni Senator Rodante Marculeta at tatlong kapwa akusado sa kasong plunder. Robert at Doris, ano, nandito na tayo sa Sandigan Bayan kung saan mahigpit yung seguridad dahil inaasahan niyang magtutungo rito sa korte si Senador Rodante Marculeta at yung ibang kapwa akusado sa kasong plunder. Kanina rin nakita natin, dumating na rin dito yung mga tauhan ng isang pribadong ospital sa San Juan City kung saan naka-confine si dating Speaker Martin Romualdez. Inaasahang 4 na doktor yung haharap sa maestrado para sabihin, ano, yung naging sitwasyon ng dating speaker. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
1: Zeus.
5: Yes, Doris.
1: Yung doon sa hospital confinement case, inaasahan ba na ngayon din magbababa ng desisyon ang Sandigan Bayan?
5: Alam mo, Doris at Robert, ano, na magdidepende kasi yan doon sa magiging assessment ng magistrado. Ang nakikita natin dito, posibleng dito kasi sa 3rd Division, mabilis silang maglabas ng resolution. Eh. Kumbaga summarily, pagkatapos ng hearing, minsan ay naglalabas na sila ng kautosan. Pero may mga pagkakataon din na submitted for resolution o pagdesisyonan pa ito ng korte at saka ilalabas yung magiging desisyon, posibleng sa mga susunod na araw.
1: Ayun, pero pagkatapos noon, pag binaba na yung decision, partner, dadalhin sa PNP General Hospital. Tama ba?
5: Yun yung isa dun sa mga tinitignang posible mangyari mula dun sa pribadong ospital sa San Juan City, kung saan siya naka-confine ngayon. Si ex-speaker Romualdez ay pwede siyang dalhin sa PNP General Hospital. Pero titignan pa natin, Robert at Doris, ano, kung pwedeng may iba pang pampublikong ospital na pagdalhan kay dating speaker Romualdez. Pero yung nangingibabaw nga ngayon ay pwedeng dun siya sa PNPGH ilalagay.
1: Okay.
0: Pero lahat ng yan pending doon sa court kung ano ang magiging presentation ng panig ng dating House Speaker ng kanyang mga doktor doon sa hospital na yon, plus yung PNP naman. Ano? So yun yung aabangan natin. Right after ba may decision ito, Zeus?
5: Sorry Robert, medyo mahina lamang yung signal natin. Ano? Kung maaaring pakiulit mo ating tanong.
0: After the hearing, at dyan ba agad ay announce in an open court yung decision or maghihintay tayo?
5: Dito kasi sa Third Division, Robert at Doris, kadalasan, summarily, pagkatapos ng hearing, binabanggit na nila yung desisyon. Pero may mga pagkakataon din kasi na pagdidesisyonan pa ito, pag-uusapan pa ng mga maestrado, kaya pwedeng maghintay pa. Yan yung aabangan natin kung ngayong araw na ba may lalabas yung motion to transfer kung sakali na pagkatapos nga nitong pagdinig.
0: Okay, maraming salamat, Zeus Legazpi.
5: Maraming salamat, Robert at Doris, yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMS.
0: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMS, Radyo Patrol sa X30, basta AM, DZMM. Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
0: Alerto sa brownout, mga taga Visayas at Mindanao.
1: Na naman.
0: Eh, ang masama dito, partner, pag narinig na yung alerto, ibig sabihin, yellow, red, yellow, red. At kasunod din nun, ang posibleng pagtaas din ang babayaran sa kuryente consumer because of this. Diba? Parang, bakit na nga hindi nasusupplyan na maayos na kuryente?
1: Oo.
0: Kami pa ang magbabayad ng mahal. Bakit naman ganun?
1: Parang awa nyo na, bigyan nyo kami ng tamang explanation. We DOE! Deserve. DOE, bakit nagkakaganun? Wala na nga, yellow, red. Tapos sasabihin nyo, magbayad kayo ng karagdagan 28 pesos. Sino pa naman ang hindi mabibill shock niyan na naman?
0: Eto na, ready na mga taga-Visayas Grid. Ang red alert po simula alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Habang nasa yellow alert po kayo dyan, 1 to 2 p.m. at 9 to 10 p.m. Sa Mindanao Grid naman po, naka-yellow alert kayo mula alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. At mauulit po yan, 5 p.m. to 7 p.m.
2: Alerto sa brownout! Alerto sa brownout! Tandem ng bayan! Ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Rain, rain, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Yay!
8: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonya ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitatapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZMM. Numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM.
2: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.
3: Good morning!
4: Kami po yun!
5: Siyempre, Doris Bigornia at Robert Antemano Mano. Pwede ba ako sa FM?
4: Ah, sige nga.
5: Ang boses ko?
4: Pwede.
5: Kami po, ang tandem ng bayan. Doris Bigornia.
6: Ganda!
4: Hindi matiis.
5: Hindi matiis talaga. Oy, maraming salamat sa 29,000 na viewers ng Gising Pilipinas ito.
4: Oo.
5: Ngayon, sa Gising Pilipinas, dagdagan po natin sa tandem ng bayan.
4: Mm-hmm.
5: Lagi ko po sinasabi, huwag po kayong tatamad-tamad na makinig ng tamang impormasyon. Dahil dito nyo lang po yan makukuha sa DZMM na teleradyo. O, saan ka pa?
4: Diba?
5: Walang pasok mga bata.
4: Ay,
5: so, may baon na naman, ha?
4: Sabi, lugi na naman. Kamot ulo na naman. Wala na naman tayo.
5: Oo. Tapos, yung mga nanay, huwag naman kung po kayong magmaktol. Huwag kayong magdabog na ano ba yan? Nakapagluto na ako ng baon ng anak ko. E di, syempre, naturalmente, gawin ninyo, yan na yung tanghalian nyo.
4: Pakain pa rin. Oo. Ipa-breakfast pa rin.
5: Oo. Huwag kayong mag-aaksaya ng pagkain natin. Oo. Ano bang kiniluto man na? Hotdog?
4: Mm.
5: Oo. Pasok na pasok yan.
4: Pwede
5: sa mga bata.
4: Rin.
5: Oo.
4: Samantala, partner, pag-uusapan natin ngayon yung nasunog na barko dyan sa bahagi ng Palawan.
5: Oo.
4: Para bigyan tayo ng paliwanag kaugnay niyan, kausapin natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabyab. Ma'am, magandang umaga po.
5: Good morning, ma'am.
7: Good morning!
8: Yes, good morning po, Ma'am Doris, Sir Robert, at sa lahat po ng sumusubaybay sa inyong programa.
5: Opo. Kanina sa article natin, partner, lima ang patay, ang naiulat na patay. Ganun pa rin po ba ang ating statistics ngayon? Lima patay, may ba mga pinaghahanap pa po?
8: Yes, Ma'am Doris. So currently, as of 08:20 ngayong umaga, we have 43 survivors reported and 5 casualty. So kagabi po is 42, now 43 po ang ating reported na survivors.
5: Opo, mabuti naman may nakaligtas. Pero ano po ba ang pinagmulan?
4: Ayan.
5: Na-establish na po ba kung anong pinagmulan ng sunog na ito?
8: Well, Ma'am Doris, yan pa rin po ang ating iniimbestigahan ngayon. Kung ano po talaga ang pinagmulan nitong pagkasunog ng barko. Pero as we speak, Ma'am Doris, we prioritize po muna ang pagkakandak ng search and rescue operations po natin. But definitely, yan po ang ating isusunod. Ito sa mga survivors po kagabi, meron pong initially na 4 na crew na nakasurvive. And we tried actually, Sir Robert, na makakuha ng impormasyon kung ano po ba ang naging dahilan before ang insidente, pero hindi pa rin po natin sila makausap, no? So probably meron pa rin pong shock sa kanilang side po. So we will try within this day na makakuha po ng information. At least ito po ang magiging lead po natin habang isinisagawa po natin yung ating operasyon.
4: Opo. Ito pong MV June Aster na ito, Ma'am Noemi, may nauna na po ba itong record ng aksidente o first time? At yung fleet po nito?
8: Well, wala pa po tayong na kukuha ngayon na official na record kung meron siya mga previous na mga incidents na reported. So ito po actually, Sir Robert, ay pag-aari po ito ng Atienza Inter-Island Ferries. And normally, ang ruta po talaga nito ay once a week po ang kanyang biyahe simula Baseco sa Manila papuntang Coron hanggang El Nido. And then, dyan na po umiikot yung kanyang biyahe. So nagkataon po ito ay nanggaling ng Manila noong 8 po at supposedly paparating na dapat ito sa Coron kagabi nang nai-report po sa atin ng kasamahan sa Atienza Shipping Line na ito nga po ay nasusunog.
4: Opo. Bali, ang total naman po ng nawawala natin, ilan yung total na passengers, ma'am, at ilan pa yung hinahanap natin?
8: Based, Sir Robert, sa manifesto na nakuha po natin, although yung nabanggit ko po mga figure ngayon is alive data, so meaning it can change po habang isinasagawa ang ating search and rescue operations. Initially, 117 passenger po ang nasa manifesto, 17 ang crew, so a total of 134. I-minus na po natin yung survivor at saka yung casualty. So, 86 po ang nakikita po nating missing. But again, Sir Robert, inawit ko lang po, this is a live data. It may change po, opo, habang sa araw-araw na operation po natin.
5: Mm-mm. Opo, sa pagkakaalam po ninyo, pagkaka-establish nyo, ito po bang barko na MV June Aster ay medyo bago ba o medyo luma na rin?
8: Well, based po doon sa kanyang document, ay 2002 po ito na built.
5: Oo.
8: So, yes, medyo bago-bago pa rin po, Sir Robert, itong barko na ito.
5: Okay. Meron po bang nakuha na yung kapitan para makapagpaliwanag po kung ano ang nangyari?
8: Well, Ma'am Doris, yan pa rin po ang ating isinecheck ngayon doon sa apat na crew kung ano yung mga respective designations po nila sa barko. Yan pa rin po ang ating tinitingnan. Sinubukan po talaga natin na makakuha at least ng initial information sa kanila kagabi, no? During our rescue. Pero opo, hindi pa rin po sila makapagbigay ng information po.
4: Opo. Mm-hmm. Commodore, yung pong barko mismo ngayon, itong MV June Aster, nasaan na po ito?
8: Ang lokasyon po nito ay halos 7.6 nautical miles sa may barangay Turda, Coron, Palawan. Kagabi, Sir Robert, no, nang isinagawa natin itong ating rescue operation ay 4 nautical miles sa may barangay Turda. So ngayon, halos lumayo po siya ng bahagya kasi kagabi, medyo malakas po yung current sa area at hindi po maganda yung panahon. Kaya medyo nadrag po siya papalayo. So yun po ang naging sitwasyon natin kagabi habang isinasagawa ating ating
4: search. Hindi po ba natin binabantayan din yung possibility ng oil spill dahil sa ganito po?
5: Tama.
8: Well, Sir Robert, kasama po yan. And as we speak po, no, kausap ko lang po yung kapitan ng barko ngayon na ng ating Coast Guard vessel. Wala pong na-observe na anumang oil spill or oil sheen sa area po.
5: Okay. Pero yung kahapon po na nangyari yan, wala naman pong naiulat na masamang lagay ng panahon or nakapag-mayday ba itong kapitan ng barko na ito?
8: Well, yan po ang tinitingnan natin, Ma'am Doris, no? Kung ano ang naging istorya before po ito mangyari. Kaya talagang ang intention po talaga ngayon ng Coast Guard is ma-interview at makuhaan po ng impormasyon itong mga crew na nakaligtas po.
5: Opo. Yun, sa mga nakaligtas mo, sa pamilya po ng mga ito, saan po sila pwedeng magpunta para makumpirma o malaman kung ano na ang estado ng kanilang mga kapamilya?
8: May na-establish po tayo yung Incident Command Post, Ma'am Doris, kasi ang sinasagawa po natin ngayon is a whole of the government effort po or approach. So kasama po ang LGU, ang Office of the Civil Defense, ang Philippine Coast Guard at iba't ibang ahensya. Meron po tayong itinayong Incident Command Post sa may barangay Turda. So kung kailangan po ng impormasyon ng mga pamilya na may mga hinahanap pa po mga kamag-anak, ay pwede po silang pumunta doon.
5: Yung mga iba pang barko nitong may-ari ng MV June Aster, suspendido po ba ang paglalayag ng mga ito?
8: Well, hindi ko pa po masagot yan ngayon, Ma'am Doris, kasi ongoing po ang coordinating meeting po natin ngayong araw po.
5: Okay, ayun, nalalaman din natin.
4: Abangan natin at sana yung kung yung nasa 80 plus pa na hinahanap natin, ligtas din sila makita, no?
5: Sana
4: may mga napadaan na motor bangka or what, or nakatulong ng mga residente sa kanila.
5: Correct. Oo.
8: Yes, Sir Robert. Opo, tsaka actually, we are now using our science-based search and rescue approach, Ma'am Doris and Sir Robert. Ito pong search and rescue optimization planning system po ng Coast Guard. So, we have this data at ito po ay na-identify niya ang possible drifting zone based po sa current at wind na meron po sa area. Tayo po ay nag-conduct na rin po ng radio broadcast sa lahat po ng mga barko at even yung mga small craft sa dadaan po sa area na kung meron po silang makikita ay to render necessary assistance po kaagad at report sa Coast Guard.
5: Ayun. Okay. Kaya, tsaka yung mga residente na nasa kapaligiran kung saan nangyari yan, eh maging alerto din po kayo ha, baka kayo makasagip ng buhay.
4: Tama.
5: Tignan ninyo kung merong nangangailangan ng tulong dyan, eh tumulong po tayong lahat.
4: Oo. Mamador, maraming salamat po sa inyong oras.
8: Yes, maraming salamat po, Ma'am Doris and Sir Robert, at magandang umaga po.
4: Magandang umaga po.
5: Good morning po sa inyo. Maraming salamat at mag-iingat po.
4: Commodore Noemi Kayabyaba, tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Ang hirap ng partner, laki ng sunog eh.
5: Kaya nga, nakakatakot, lalo pa gabi nangyari. Naku, ang hirap ng sitwasyon na ganun. Kaya nga, nagdadasal tayo na yung 88 pa na hinahanap ay sana ay nasa ligtas na kalagayan naman at mahanap na agad-agad. Yung mga pagkapamilya, meron daw outpost na tinayo, malaman ninyo kung doon ninyo tignan nandun ba yung pangalan ng kapamilya nyo o naligtas ba o di
4: at
5: ba,
4: sana na lang partner lahat talaga ng pasahero doon ay nasa manifesto. Wala yung mga sumabit-sabit.
5: Yun na nga. O yung pinasakay. Dahil kaibigan ni Cap.
4: Sinabay. Sana walang ganun ha.
5: Huwag naman sana.
4: Oras po natin, 8:36. Magandang umaga po kay Professor Lacandupil Garcia.
5: Hi,
4: good
5: bro.
4: Good morning po.
5: Good
4: at syempre, magandang umaga rin po kay Ms. Rosemary Vinuya Ventura na binabati ng happy birthday ang kanilang boss, Sir Michael Dansagum ng Candaba MDRRMO. Mula po sa iyong officer and staff dyan sa MDRRMO. At happy birthday to Nico Vinuya and Renee Julian Sala. Happy birthday!
5: Maya Paabak.
4: Speaking of Maya Paabak, partner, pag-usapan natin dito pa rin yung pinsala ng nagdaang bagyo, habagat, lahat na. Ang tanong, meron pa ba tayo mga agricultural products?
5: May natira pa ba?
4: Meron pa ba tayong aasang ibababa dito sa Metro Manila?
5: Oo, yun narinig ko kahapon, parang talagang hindi na makababa. Kaya talaga nabubulok na. Kaya ang equals niyan, mataas na presyo kung mayroon ka pang makitang supply dito.
4: Kaya nga. Kausapin natin, partner, ang General Manager ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NVAT, si Engineer Ivan Kurt Alfaro. Engineer, magandang umaga po, Doris at Robert, sa Tandem ng Bayan.
6: Good morning! Magandang umaga, Ma'am Doris, Sir Robert.
4: Good morning po. Yun po ang tanong namin, Engineer Ivan. Meron pa po ba kaming i-expect na mga produkto galing dyan sa inyo sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal na mapapakinabangan siyempre ng mga kababayan natin?
5: Yun na nga.
6: Oo. Ito ay isang hino ng habagat talaga. Napapansin talaga natin. Hindi lang basta habagat, hindi lang basta ulan. Nagkaroon din kasi ng baha. Alam naman natin yan. Bandang NLEX, no? At isa pa talaga ay ang landslide, no, na nagtigil din sa mga farmers na bumaba. And at the same time, yung ano nila. So, balik ako yung tanong mo, Sir Robert. Bali, meron pa, nagre-recuperate tayo ngayon ng mga pananim nila. So, dahil na-open na yung mga ibang daan naman na nandun sa mga bundok talaga, bumababa na rin po yung mga ibang gulay.
5: Opo, natin. Opo. Ano yung pinaka, kumbaga, nasa lanta, sir?
6: Anong klase?
5: Gulay. Sa gulay po.
6: Oo. Ang pinaka-apektado po talaga is yung leafy. Cabbage at bumbok. Dahil nga po, sunod-sunod yung ulan. At hindi po advisable talaga na laging basa ang cabbage at bumbok. Kaya yun po yung medyo mataas dito ngayon.
4: Pero enough pa rin naman po yung supply. Ibig sabihin, kaya pa rin po natin magbaba talaga ng bulto sa mga kababayan natin.
6: Sa ngayon po, yung iba naman po bumaba, yung iba naman po medyo dumarami na po ang pagbaba. Itong cabbage lang po talaga at wumbok ang medyo kumukunti po.
4: Yun ang may problema.
5: Ang sister partner, kasi gumanda na rin yung sitwasyon doon sa mga dadaanan. Sana naman nga ay wala na yung umimpis ba tawag? Humupa na ang baha. May mga report po ba kayong natatanggap kung saan-saan lugar yung talagang okay na? Yung iba naman ay medyo
4: pahirapan
5: pa rin.
6: Sa ngayon naman, Ma'am Doris, halos halos nagbubukas na yung mga ibang daan.
5: Ayun, oo. So wala na kaming makikita na yung mga gulay na nandoon na lang sa tabing kalsada at na iniiwan na lang eh kasi hindi makababa.
6: Sana hindi po natin masiguro, pero alam ko po eh binubuksan naman na po at bumabalik na po sa normal. Actually for the past meron lang yung mga nag-spike talaga na preso, parang tatlong araw yata, and then bumaba ulit sila dahil nakababa na. So naramdaman natin naman dito sa terminal yung pagdami ulit ng gulay.
5: Oo. Siyempre yung mga nandito naman po sa baba, sir, ay umaaray din na siyempre napakahirap ng buhay. Pagkatapos nasalantarin kami dito, pinaharin kami dito. Mm-hmm. Pagkatapos sa gulay na nga lang tayo kumakapit dahil mas, hindi ko alam kung ang gulay ba ay mas medyo ano ba yung hindi kataasan ang presyo kesa dun sa mga karne. Diyan na lang tayo kakapit. Tapos tataas pa kasi yan ang expected na mangyari. Tataas ang presyo po ng mga gulay.
6: Yes, ma'am. Pero nakikita naman natin, ma'am, na medyo padami ang gulay. At asahan talaga natin na pag maulan, mas mahirap po magtanim. Pag bermans yun po, pag taglamig, dun po talaga mas kumukunti ang supply na nanggagaling sa farmer.
5: Opo. Paano yung mga bigas? Palay?
6: Mga bigas. Opo, ma'am, pasensya na po. Ang palay po ay hindi gaano dumarating dito sa terminal.
4: Gulay talaga. Mga talong, ganun, meron.
5: Ayun.
4: Ang palaya.
6: Yes, opo, highlands and lowland vegetables.
4: Ayun. So, at least yung mga yan, hindi, meron. So, aasahan natin, yung mga yan, kamatis, carrot, sibuyas, bawang, meron.
6: Meron po. Ang medyo tumaas lang po talaga ay ang sayote. Gawa naman po ng hangin. So, yung hangin po rito, mostly sa highlands, kapag nasira po kasi yung tubos ng sayote, eh hindi po tumutubo ng maayos ang mga sayote. Gawa ng, yun nga, sa lakas ng hangin. Nasa mga lowlands po yung sayote, kaya nabawasan din po yung production natin sa sayote ngayon.
4: So, okay. Sayote ang ine-expect nating mas mahal ng konti, sir. Pero yung the rest ng gulay sa bahay kubo natin, stable naman po yung presyo, hindi magmamahal.
6: Wombok, cabbage, sayote, yan po yung mga medyo tumaas talaga.
4: Ayun, sige po.
5: Oo.
4: Sana tuloy pa rin yung pag-harvest ng mga magsasaka natin, partner. Kumita naman.

0: Thank you, sir.
1: Alright. Thank you.
2: Salamat po.
0: Mag-ingat po si Engineer Ivan Kurt Alfaro, ang General Manager ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NVAT. Ay, naku, syempre, importante yung partner na nalalaman natin. Tataas ba? May asamba tayo supply? Makakapag, ano ba ako, luto ba ako ng paborito kong ampalaya?
2: Pakbut. Oo. Kaya yung mga bata, wag muna po kayong mamili ng inyong kakainin, ha?
0: Huwag
2: kayong choosy. O kung mahirap po ang mga bilihin ngayon, ay magtipid at maging maayos sa pagkakain. Ubusin mo na yung ampalaya dyan.
0: Bawal ang tira-tira. Alam mo ba, yung isang butil na yan ng bigas, pinaghirapan niya na magsasaka. Ilang buwan niyang inararo yan, ilang buwan niyang inalagaan yan. Tapos sasayangin mo lang.
2: Kaya nga. Oh. Sabi naman ng bata, dumaan po si Maymay.
0: Sino yung Maymay?
2: Maymay.
0: Ayan pa rin po, siyempre, yung po na pag-usapan natin kanina, dyan lang yan sa Nueva Vizcaya. Pero para makita natin yung overall picture ng ating sektor ng agrikultura, after itong sunod-sunod na mga habagat, bagyo, lahat na, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Department of Agriculture, si Asec Arnel de Mesa. Asec, magandang umaga po, Doris at Robert.
2: Good morning, sir.
3: Hi, Doris and Robert. Good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybel.
2: Opo. Magkukuha lang kami ni Robert ng update kasi parang kasing kulimlim ng panahon ang ating nakikita sa ating kapaligiran na naging epekto po nitong habagat at mga bagyo na dumaan sa atin. So ngayon po, ang tanong ng lahat, yung food security po ba natin ay nananatiling stable?
3: Yes, Doris. Despite itong mga bagyo, habagat, ay nananatili namang stable at matatag yung ating food security, yung pinagkukunan natin ng pagkain. Kasi hindi lang naman local, pati yung mga imports natin na pumapasok. And kung titingnan natin yung epekto ng apat na bagyo mula pa kay Luis, Maymay, Neneng, ngayon si Pilandok at saka habagat, nasa pumalo ng 4.38 billion yung naging pinsala, kabuang pinsala. But if you look at the volume, halimbawa sa palay, yung total na naapektuhan is 65,000 metric tons. Normally in a given year, yung mga bagyo, we have almost 20 yan every year at mga 5 to 7 dyan talaga mapaminsala. Nasa 500 to 600,000 metric tons yung re-register natin na losses. So itong 65,000 metric tons, so within the expected losses natin. Actually, mas malaki ang losses pag panahon ng El Nino. Noong 2024, umabot yan ng 1 million metric tons. So we're harvesting on average 20 million metric tons ng palay kada taon. So plus yung import natin ngayon, nasa 3.6 million metric tons na ng bigas. So wala tayong problema in terms of supply, volume ng bigas na meron tayo sa bansa sa ngayon.
2: Ang problema lang po, Asec, ay ang pagtaas naman po ayan ng presyo nito. Kasi kausap lang natin, partner, sino nga yun? Mga highland
0: mga gulay-gulay. Nueva Vizcaya Agri Terminal.
2: Dahil medyo na sumabit ng konti ang pagbaba po ng kanilang mga produkto, inaasahan po na magiging mataas yan pagka nakababa na po dito.
3: Tama yan, Doris and Robert. Yung bigas taas, pero yung gulay ka rin, medyo mabilis ang processing kaya ang bigas. Ang gulay, very seasonal yan. So, ang naapektuhan pati yung Sra. Luzon at Southern Tagalog, major source natin ng lowland vegetables, yung pinakbet. And then dito sa Cordillera, yung ating upland, ating chapsuy vegetables. So, parehas na apektuhan. Kaya, nasa 1.3 billion ounces natin sa gulay at ibang high value. So, definitely merong konting paggalaw sa presyo ng ating mga gulay.
2: Alright. Mm-hmm. Paano po yung presyuhan ng bigas at saka ano pa ba yan, partner? Yung mga mga isda.
0: Ayan na.
2: Kasi lahat naman tinamaan eh.
0: May nakalaot ba? Nakapagpalaot?
3: Doris, sa bigas, again, hindi tayo makaka-expect ng mga paggalaw. Nung chinek din natin yung mga

0: presyuhan sa palengke, stable yan. Yung sa gulay nga, yung talagang posibleng gumalaw. Sa isda siguro, naapektuhan din, almost 500 million yung losses. So yung ating aquaculture. At saka yung, of course, yung captured fisheries natin na nagkaroon ng limitasyon sa panghuhuli. Pero hindi naman ganun kataas ang ine-expect natin sa mga isda. Dahil ilang araw yun, balik na uli sa pangisdaan yung ating mga mangingisda.
1: Okay.
2: Opo, opo.
1: Eh paano, isa na lang ako, partner, para idikit ko sa mga isda. Para kompleto si Ricardo's tayo. May African swine fever daw po ba?
2: Ayan.
1: At ano na naman itong epekto natin dito? Diyos ko po, kung ang dami na lang ang problema sa gulay at sa bigas, paano po dito sa ating mga karne?
0: Ang African swine fever daw is, Robert, actually, sumisipa normally yan pag ganitong panahon, pag-ulan. Mm-hmm. Ang tawag ng mga nasa livestock industry, yan yung third quarter storm. Hindi lang ASF, pati yung ibang sakit. Normal na sumisipa pag ganitong third quarter. Ang medyo magandang balita konti rito, bagamat may ASF pa rin tayo, hindi kagaya ng mga nakalipas na mga taon na third quarter na talagang grabe yung pagkalat ng ASF. Ngayon naman ay may mga active cases ngayon, pero paisa-isa na lang kada barangay, kada munisipyo, at hindi yung talagang critical outbreak na talagang sobrang dami. So nakokontrol siya ngayon, plus commercially available na yung ating AVAC vaccine na laban dito sa ASF. At by next year, available na yung isa pa, yung ProVac galing South Korea. So, malaking tulong nito para maawatan itong pagkalat lalo ng ASF. And of course, yung other measures natin, kagaya ng biosecurity, yung testing at saka yung border and quarantine control.
2: Opo. Asik, syempre ang tanong dyan, sige, kung may supply pala, ang tanong, mga ilang porsyento ang itataas o ang dapat naming idagdag sa budget namin sa mga namamalengke, ano, yan, mamimili,
1: aray
2: para po kayanin namin yung bilihan sa merkado? Baan ng gulay, isda, baboy, karne?
0: Yung sa gulay, we can normal yan, increase maximum 20% sa mga gulay. Pero yun nga, dahil ang gulay highly seasonal, mabilis din makabawi, makarecover. Mm-hmm. Hindi ganun katagal, nakaka-recover din agad yung ating presyo ng gulay, lalo na pag dumating na. Kasi sa ibang area, mababa pa rin naman yung farm gate. Nahihirapan lang dun sa movement at logistics. But definitely, hindi naman yan magtatagal.
1: Opo.
0: So hanggang ganun lang. Again, sa bigas, we are not expecting any price increase.
2: Okay, opo. Opo, isa pa, Asik. Dahil nga sa nangyari sunod-sunod na bakit hanggang ngayon, kagaya dyan sa Candaba, sa Pampanga, mga palayan, dagat pa rin talaga.
1: Correct.
2: Hindi ka makapunta. Oo. Kung pupunta ka, partner, kailangan mo ng bangka talaga, motor bangka para mapuntahan mo yung dating palayan mo. Ano po ang assistance o na ibinibigay na ng DA sa mga kababayan natin? Inaraw-araw po na matinding ulan at flash flood at baha.
0: Robert, doon sa mga apektadong lugar, naglalabas na ngayon, nagre-release na yung ating Philippine Crop Insurance Corporation ng indemnification sa mga apektadong mga magsasaka at mangingisda. Nasa 187 million yung immediately i-release nila na indemnification. And of course, yung tinatawag natin na quick response fund for the rehabilitation and recovery ng mga affected areas. At ang gusto natin makabalik uli kapag ready na uli magtanim. Alam natin may mga lugar na baha pa rin.
2: Opo.
0: Pero as soon as they are ready, meron tayong mga preposition ng mga binhi at pataba.
2: Ayun.
0: Para makabalik sila again na makapagtanim yung ating mga kababayan. And then meron tayo ring survival and recovery loan package kung gusto nila ng additional puhunan. Tinaasan na yan up to 25 to 35,000 pesos. Pandagdag nila na gastusin sa booklet.
2: Parang nababad na matagal yung kanilang lupain. Ngayong October, ang kanilang panibagong taniman period, di ba? Pagtatanim, masik, lalo na sa palay.
1: Mm.
2: October ang next ano nila, pagtatanim, sana yung mga maitutulong, di ba?
1: Correct.
2: So ayun, may mga programs para ang DA.
0: Nag-harvest na tayo ngayon, start na. for the wet cropping season, September, October, November. Tama, may mga early planters ng dry season, nag-start na October. Pero karamihan ng mga magtatanim niyan ay November to December para sa ating dry cropping season.
2: Para sa dry.
1: Oo. Magpapalit po ba tayo o mag-shift tayo ng yung mga produkto na, hindi ko alam partner kung anong tawag doon, lalo na sa bigas, yung itinatanim po na dapat daw ay nakaka-adapt doon sa pag sa klima. O kunyari itong uri ng bigas na ito ay pwedeng itanim mo pagka tag-ulan.
2: Kahit lubog sa baha, pwede. Yun, mabubuhay pa rin siya, mamumunga pa rin.
1: Yes.
0: Sorry Doris, Robert medyo nag-choppy lang.
1: Opo, tinatanong ko kung pwede po ba yun na magpalit tayo or lumipat tayo doon sa mga itinatanim
2: mga variety.
1: Natin. Mga variety. Yung variety po. Buto. Oo, yung...
0: Yes, actually available na ngayon. Yung tinatawag natin na flood-tolerant at saka drought-tolerant varieties. Nung isang araw lang kausap ko yung field rice dito sa Katarman at ibang bahagi ng Eastern Samar, they're already planting yung I forget lang yung specific variety.
2: Opo, opo.
0: Na insect natin na flood tolerant variety na nag-a-adapt pag mag ganitong talagang bahain. Ang pinag-aandaan natin yung drought tolerant variety
2: drought
0: na
2: yun.
0: Pwede natin pumahagi. Pagdating naman itong El Nino, of course depende yan talaga sa severity at sa gaano katagal yung El Nino kung gaano makasurvive din itong ating mga varieties na to.
2: Okay. Ayan. Sige po, for the meantime, Asek, ito po muna nga mga itatanong namin sa'yo pero definitely hindi pa tayo matatapos dahil maraming issue pa rin sa food and agriculture.
1: Kailangan diba? Nating magpa-update kay Asek from time to time. Nang sa ganun ay hindi po kakabakaba ang mga nanay sa pagbabudget at hindi kakabakaba ang kanilang mga partamuneda.
2: Ano na naman yun?
1: Wallet.
2: Ah, wallet. Okay. Okay. Asek, maraming salamat po.
1: Thank you.
0: Maraming salamat din, Doris and Robert. Mabuhay ko.
2: Good mabuhay po. Asek Ardel de Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture. Anong sa ano? Parta?
1: Partamoneda.
2: Partamoneda.
1: Purse.
2: Purse.
1: Oo, yung lalagyan ng barya.
2: So,
1: ng mga anak, sinsilyo.
2: Ebon mo nga yung partamoneda ko.
1: What, ma?
2: Hindi, ma arte, partner. What, ma? Hindi ko maintindihan. Bibigyan sana kita ng 2,000. Wait.
1: Nakita ko na.
2: Alam ko na yan. Alam ko na yung sinasabi nyo. Gaya nito. Si ex-House Speaker Martin Romualdez hindi pa daw po makadadalo sa pagdinig ng Sandigan Bayan ayon sa Philippine National Police. Kunin po natin ang buong detalye mula kay Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene.
3: Robert at Doris, hindi medically fit to travel si dating House Speaker Martin Romualdez by the security station mula sa Cardinal Santos Medical Center. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rico. Ito ang dahilan kung bakit hindi physical na makakadalo si Romualdez sa pagdinig ng sandigan hinggil sa kanyang urgent motion for hospital confinement. Sa ngayon, hindi pa muna nagbigay ng dagdag na detalyes ko kung ano ang mga naging findings ng doktor na nagresulta sa naturang pagiging unfit to travel ni Romualdez. Pero tiniyak naman ang PNP na handa silang sundin ang anumang magiging desisyon ng sandigan bayan sa motion ng mambabatas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: At dahil 8:57 na, batiin ko lang ng happy birthday. Happy birthday po kay
1: Sino
2: Sir,
1: yan?
2: Kay Brother Cesar de la Peña. Nang Candaba, Pampanga, happy birthday po si Professor Noel Bugarin. Sabi niya, porta monedas.
1: Porta moneda. Okay. Talaga nahahalata ang mga edaran natin, ha? Kinukorek nyo ko, thunders na nga ako, ha?
2: Sir Tix Pakapak, magandang umaga. At syempre, ay naku, may pinapabati pala siya yung apo niya. Ito. Ang apo niya na si Margo, ha? Margo Pakapak, happy birthday mula yan kayong lolo na nasa Senado na. Happy fiesta! Baka naman may padala kayo dito sa amin na mga taga Nauhan Oriental Mindoro. Today po yan, happy fiesta.
1: Ayan, meron pa mga humahabol. Ate Josie ng DZMM. Si Josie to.
2: The who?
1: Si Josie na makeup artist natin.
2: Aha.
1: Hi, Kalesi and Kailian, mga apo ni Ate Josie at Lola Lenny, Mami RJ at Tita Shane.
2: Ayyo.
1: At dahil yan, mga pamilya, ang mga binabati na iskumbatiin ang aking napakaganda, napakabait, mm-hmm. at napakatalinong anak na si Nikki.
2: Nikki!
1: Nikki, anak, andito lang si Mami.
2: Hello.
1: Namimiss namin pareho si Edward.
2: Oo,
1: Eddie.
2: Mm. Hello. Si Julius Bangalando, happy Webes po, Ma'am Mutia Doris Bigornia. Attendance daw, Mr. Kape Kape Kape, Sir Robert Mano. Attendance check, always visiting from Camarin, North Caloocan. Ayan, maraming salamat
1: po. Maraming salamat sa lahat ng milyong-milyong nakinig at nanood mm-hmm. sa ating ngayong araw na ito
2: mm-hmm.
1: dahil Thursday. Hindi ko alam kung ano ang koneksyon,
2: no.
1: pero kinunek ko lang
2: Uh-oh.
1: Dahil Thursday.
2: Maikunik. Dahil Thursday, malapit na ang Friday.
1: Yan.
2: At pa day off.
1: Ayan, tama.
2: Sa mo yun, day off na partner.
1: Day off na.
2: Pero, sila, may Sabado pa tayo.
1: Oh, yun na nga. Sabihin ko nga, may day off ba tayo? Wale.
2: Wale.
1: Oo, sa ngalan yan ng...
2: Porta?
1: Porta Moneda. Para tayong lahat ay... Paldo!
2: Paldo! Papasko na, partner. Kailangan mag-ipon. Kailangan mag-ipon. Marami pong salamat. Mag-iingat ka, pamilya. Thank you, partner.
1: Thank you, partner.
2: See you tomorrow.
1: 9:00 na po.
2: Bye.
1: Bye-bye.
4: Doris Bigornia, Robert Mano. Tandem ng Bayan. Tandem ng Bayan sa DZMM.

AMDZMM. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapahan at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: na putulin pag ganito. May mga sumasayaw pa eh.
1: Doon tama mo kasi.
0: Ay nako. Where can we find the inspiration? Wherever you look, parang desperation ang nakikita natin eh.
2: Correct.
0: Oh, honestly, I mean, ngayon lang nakikita ko yung mga post. 5 kilometers and 3 hours to travel.
2: Nako.
0: Oo.
2: Wait, are you saying na 5 kilometers lang tapos 3 hours ang travel?
0: Yes, yeah, C5 daw. Yung mga nagre-reklamo. Oh, ano ba nangyayari sa atin?
2: Kaya.
0: Oo. Tapos, eto na naman. Mga kaibigan, kapamilya, kaserbisyo, it's not my pleasure to tell you na nag-cross na po ang Brent crude ng $100.
1: Ako po! Alam mo na agad na next week will be another bad week.
0: You know it's gonna be. When you know?
2: You know.
0: You know. Yes po, ang sakit. Pero yun ang unang chinyek ko kanina. And this was only about 10 minutes ago. No? Sabi ko baka magbago pa eh. It is $101.90 per barrel na po. Kahapon po eh, $99.47. Nabanggit namin ni Rica sa inyo na isang bahing na lang.
2: Oo.
0: Bumahing nga.
2: Ayun na. Ando na. Eh, ang piso, syempre, ang tandem piso, yan.
0: Oo nga. Tandem!
2: Nang bayan! Nang presyo! Nang krudo!
0: Yan! Eh, $62.51 eh. $62.51.
2: Ano
0: na yan? So, we're looking at, you know, kumaliwa ka, kumanan ka, saan ka man lumingon, parang wala tayong nakikitang inspirasyon eh. We're talking about yung mga idol ng bayan noong mga unang panahon na alam mo na huwag kang mawala ng pag-asa, nandyan si.
2: Ganyan. Sino ba yan?
0: Superman!
2: Naku, Superman, iligtas yun naman kami kasi si Batman nag-give up na talaga sa kakabahala na si Batman natin.
0: Pero sabi nga nung aking idol, yung aking talagang tinitingala dahil napakataas niya, hold on to your dreams. The future is built on dreams.
2: Wow, sino nagsabi niyan?
0: Eh, tapos sabi niya, one shall fall, one shall stand.
2: Ay!
0: Sino na?
2: Optimus Pride?
0: Yeah.
2: Optimum Pride! Optimum Pride, babe! Optimum Pride!
0: Sana meron tayong optimum price.
2: Minimum price. Pwede ba yun? Si pag optimum, although yun yung best price, di ba? Pag sinabi mong optimum, no?
0: Imaginein mo na, sa paghahanap ko ng sino nga ba pwedeng maging inspirasyon? Pati si Optimum Pride.
2: Pati si Optimum Pride.
0: Yung mga mema, post kayo ng post, Optimus Pride.
2: Mali-mali pa.
0: Autobots, transform!
2: Nako. Baka nga di na sila makatransform dahil wala na gasolina, partner. As kinulang. Nabitin si Bumblebee, di ba? Halfway.
0: At least meron pang Jollibee. Ay!
2: Ay! Bida! Ay!
0: Okay. Asan yung news bed natin? Hindi ko alam kung nasa rin.
2: Andyan yun sa yung special coverage bed sa baba. 43 yata. 40 to ayan, 43.
0: Okay. Ayan. Right.
2: Naninibago pa po kami mga kapamilya.
0: Eh. Asa na eh. Ayun. Teka, nagkagulo na. Ayun. Ladies and gentlemen, presenting the headlines for today. Ay. Teka, ulit ha, take two. Hindi maganda yung ano, yung
2: pasok
0: una
2: mo.
0: Okay. Ito po ang mga headlines ngayong araw na ito. Sensitibong balita po. 5 patay sa nasunog na passenger vessel sa karagatang sakop ng Palawan. Iba pang sakay ng barko, hinahanap pa sa mga panahong ito.
2: Habagat, inaasahang magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Face-to-face classes sa Metro Manila at Karatig Probinsya sinuspindi rin.
3: Visayas at Mindanao muling isinailalim sa red at yellow alert kahapon. Singil sa kuryente sa dalawang rehiyon, posibleng tumaas.
2: Presyo ng produktong petrolyo ay nagbabadyang tumaas sa susunod na linggo. Itaas ko rin yung voices ko, partner, para ramdam natin. Mga peking motorcycle taxi rider na nakatatanggap ng ayuda, pinaiimbestigahan.
0: Yung pagtaas na yan eh, 99% na yan. Tataas yan,
2: sure,
0: unless
2: ball
0: na magkaroon ng milagro ngayong araw na ito at bukas. Ano po? Pero talaga nagpapalitan ng ano eh, ng atake ngayon ng US at Iran eh. Oo.
3: Ito pa po ang ilang mga headlines. Reklamo isinampa ng mister ni o reklamong isinampa ng mister ni VP Sara Duterte kaugnay ng pagsasapubliko ng kanilang bank records. E binasura po ng piskalya.
2: COMELEC handa na sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa Lunes.
3: Sa labas ng bansa, presyo ng produktong petrolyo sa world market gaya ng aming napag-usapan kanina sumampa na sa mahigit $100 per barrel bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan.
4: Balita Patan!
2: Sa showbiz news natin, inanunsyo na ang Day 3 concert sa Araneta ni OPM star Yeng Constantino sa November 17. Ito'y kasunod ng matagumpay na dalawang araw niyang concert nitong Agosto na bahagi ng pagdiriwang ng kanyang 20th anniversary sa industriya. Ikinatuwa naman ito ng fans na hindi nakahabol sa nakaraang Araneta concert. Sold out na rin ang day 1 at day 2 tickets sa concert ni Yeng sa Laguna na gaganapin naman sa Disyembre.
3: At ito ay hatid sa inyo ng...
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: Okay, ang oras natin, alas 9 y 10 ng umaga.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga!
3: Samantala, meron na tayong mga nag-aantay na radio patrol reports. Ilang transport group na nawagang ipatupad ang regulasyon versus ghost riders. Ano ito? Balitang kumpirmado, sigurado hatid ni radio
2: si
3: patrol.
2: Ghost rider.
3: Nico Bagsik! Nico! Sino to?
6: Peter. Yes, Peter Atika. Ito mga ghost riders na ito. Hindi ito yung graphic novel. Ha. Nais ng ilang transport group tulad ng lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP na mapatupad ng tama ang patakaran laban sa mga ghost riders sa hanay ng mga motorcycle taxi drivers. Nag-ugat ang issue ng mga ghost riders itong fuel crisis nang madiskubre na ang mga listahan ng motor taxi riders para sa cash assistance program ng DSWD ay nagkaroon ng duplication at magkaibang entries. Ayon sa grupo, dito na lumabas ang mga katanungan sa record ng mga rider at ang pagtalima ng mga kumpanya ng motor taxi sa inaprubahang cap sa motorcycle taxi sector. Paliwanag ng grupo, maraming mga nakarehistro pero colorum o hindi naman namamasada gamit ang kanilang motorcycle taxi. Nais ng grupo na linawin ng Department of Transportation ang usapin sa onboarding ng mga rider kaya nagkaroon ng mga ghost rider at kung ano ang tugon ng kagawaran sa naturang issue na una nang sinuportahan ng LCSP ang regulasyon ng mga motorcycle taxi para maprotektahan nila ang kabuhayan at kita ng mga rehistradong drivers pati na rin ang kaligtasan ng mga pasahero laban sa mga kolorum. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik.
4: May nangyari, naka-report agad sa DZMM.

0: O, so mamaya, makakausap po natin ang ating panauhin mula sa PNP, si Police Colonel Alan Ray Co, ang spokesperson po ng PNP. Ano po, para makumusta natin kung ano na ba nga ba ang estado ng pagkakaaresto kay former Speaker Martin Romualdez. Mm-hmm. Kasi hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin kung is he really fit? Kasi merong ano ngayon, ha? Merong
1: may development kanina eh.
0: Ngayon. Ngayong araw na ito, di ba? Mm-hmm. So the doctors, the four doctors yata, yung apat na doktor yata ni Representative Martin Romualdez ay pinatawag din para matanong nga kung ano na talaga ang kalagayan.
1: Mm-hmm.
0: Ang nagbunsod naman nitong debate sa kung fit nga o hindi. Eh kasi nung kunan ng quote unquote mugshot, nakita yung patient vital signs monitor machine.
1: Mm-mm. At marami ang nagko-comment doon. Syempre may mga healthcare professionals din naman tayo, partner, no?
0: Oh.
1: So, magandang makausap din talaga natin ito kasi mag-uusap pa nga po ang mga doktor ng dating speaker at ang doktor ng PNP, partner, no? Para makita nila if the former speaker is fit to travel at nang mailipat na siya sa PNPGH.
0: Mm-hmm.
1: Yung general hospital ng PNP.
0: At na meron na rin, picture noong paglilipatan kung sakasakali sa PNP General Hospital, tama ba?
1: PNPGH.
0: So yung tinatawag na monitor ng vital signs na nagkataon naman nakaharap doon sa mga kumuha ng litrato, hindi natin alam kung sinadya ba 'yon, nagkataon lang.
1: Mm-hmm.
0: Oo, pero lumalabas po na doon sa MPM na 'yon, yung MPM? Multi-parameter patient monitor.
1: Uh-huh.
0: Mukhang lahat naman normal.
1: Mm-hmm.
0: But does that mean wala nang ang iniindang sakit dahil normal yung mga vital signs?
1: But syempre kailangan din natin i-take into consideration, mga kapamilya, na nasa ospital ang dating speaker. Mm-hmm. So of course, yun naman ang trabaho talaga ng ating mga doktor at mga nurse, di ba? Na i-monitor at gawing normal nga yung mga hindi nga maayos sa ating body function. So that's also one thing that we have to consider before tayo maghusga.
0: At dahil nga ako'y napiit din.
1: Mm-mm.
0: Oo, ay
1: recently
0: PDL ako eh.
1: For ilang araw yun, incarcerated ka na ilang araw.
0: I was a patient deprived of liberty. Kaya papasukin ka ng alas dos ng madaling araw, di ba? Tapos tutusukin yung tenga mo. Bakit?
1: For temperature.
0: Temperature.
1: Barilin mo na lang ako sa noo. Kasi mangilaw ako sa tenga.
0: Okay. Ito na po ang ating unang panauhin ngayon mula sa Philippine National Police, si Police Colonel Alan Ray Co. Colonel Co, good morning po. Si Peter Atika dito sa Balita Patan. Kumusta po kayo?
2: Yes, sir. Hi, yes, sir. Good morning po.
1: Good morning, sir.
2: Pangalan po ng ating Chief, Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sina Tatis Jr., nais pong bumati ng Philippine National Police ng isang magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng tigapanood at tigapakinig po natin.
0: All over the world po. Oo. Colonel, thank you very much po for spending some time with us. Ang unang katanungan po would be ano na po ang estado talaga? Na-check na ba ng PNP doctors po ang lagay ni Representative Martin Romualdez?
2: As of now po, ang may inisyu po na bulletin or rather medical certification ng ating physicians po from Cardinal Santos, and ito po is in connection with his supposed appearance sa Sandigan Bayan po today, di ba? That was scheduled kanina, 8:30. So, at present daw, I'm quoting from the medical certification, the patient is medically unfit to travel outside the hospital and to physically appear before the Sandigan Bayan as of now. So this was the latest na bulletin po. Last night po nila inilabas ito.
0: And based on your monitoring, Colonel, yung po bang ipinapatawag din na apat na doktor na nag-a-attend kay Representative Martin Romualdez, nagpakita din po ba o nandun po ba sa Sandigan Bayan?
2: Ang understanding po natin, pinatawag ng Sandigan Bayan, we just do not have the exact details yet kung sino po ang mga nandoon. But we also sent our representative from the CIDG for the hearing po.
1: Colonel, dahil po ba ang isa na sa pangkaso laban sa former speaker ay plunder, kaya ito'y non-bailable, so magiging hospital arrest muna sa ngayon ang ating dating speaker?
2: Yes ma'am, ang understanding rin po nga namin, that is the very point po ng hearing today, na yung regarding their manifestation of the patient of the former speaker for continued hospital confinement.
1: Mm-hmm.
2: While under the custody po ng Philippine National Police.
1: Mm-hmm.
2: So, yun po ang didesisyonan ng Sandigan Bayan ngayon.
1: Mm-hmm. For the meantime po, kung mailipat po ang dating speaker sa PNP PGH, doon po muna siya until masettle ang kanyang vitals. And then, malilipat po siya with the regular population po ba ito, Colonel?
2: Lahat po of course under ng discretion po ng Sandigan Bayan, we will just follow kung ano po yung magiging guidance nila or directive regarding po sa commitment or kung saan ilalagak po si former speaker.
1: Mm-hmm.
2: So again, ito po ang subject ng hearing today, and whatever the Sandigan decides, we will respect and we will follow.
1: Mm-hmm.
0: May mga lumalabas po, I'm sure you're aware na yung mga post na bakit daw binibigyan ng special treatment ng PNP ang kongresista. Ano po ang reaction po ninyo dito? And why is this perception going around?
2: Alam niyo po, kabaligtaran nga po ang lumalabas. Sinabi na po ng ating good secretary, Secretary John Vic Remulla ng DILG, ay we will file a motion or submit a manifestation if ever ang magiging decision ng Sandigan Bayan ay he will be allowed ng continued hospital confinement while under the custody, na ilipat po dito sa atin sa Philippine National Police. Dahil unang-una, yung full custodial control po, kailangan natin yan kasi we do not have the same level of authority and control over the facility as well as the personnel pag nandun po siya sa isang private institution. Hindi naman po natin pwedeng bawalan yung mga ibang pasyente at ibang mga tao na pumasok po doon sa hospital.
0: Aha.
2: So meron din pong question dito regarding sa security. While pag nandito po siya sa PNPGH ay full control natin ng security, full control natin ng personnel as well as the facility po.
0: Opo. Colonel Ko, let's break it down a bit para malinaw. Right now po, nasa hospital si Representative Martin Romualdez at siya ay naka detine or under arrest. Tama po ba? Sino?
2: Yes po.
0: Sino ang may katungkulan na siya ay i-ensure na nananatili siya doon sa kinalalagyan niya ngayon? Is it the PNP or another agency?
2: PNP po. PNP po. As a matter of fact, kaya nga po nandun ang ating mga tao, of course, for security, yung safety rin niya. And also, na since he's under arrest at nasa custody na po siya ng PNP, he's not free to move around. Ha?
0: Uh-huh.
2: Ang limits lang po niya is within the hospital premises. Siyempre, pag mayroong mga test na ikakanda, may pupunta siya kunyari x-ray or kung saan man doon, within the premises po, he's not allowed to leave the hospital grounds.
0: Okay, pero balikan ko po yung question kanina, pero tama po ba yung dinig ko na hindi pa siya na-e-examine ng mga PNP doctors?
2: Yun po ang we are conferring, yung ating pong PNP General Hospital ay doctors natin ay conferring with the physicians, attending physicians niya po dun sa General Santos. Po ang pwedeng maging arrangement regarding the time na we will be allowed to consult with them to examine yung ating patient as well as kung anong time na pwedeng gawin ito. Lahat po ito kinakausap natin ng Cardinal Santos
0: Bakit po medyo doon ako nahihilo dahil the detainee as it were, no, the congressman is under the authority of the PNP now because he is after all in custody po, Colonel. So wala din po walang kaukulang permiso or kailangan pang humingi ng permiso ang PNP doctors to examine the former speaker.
2: Yes sir, I understand the confusion here, di ba? Kaya po ang nire-request natin is full custody. Kung magiging desisyon po ng Sandigan Bayan ay to allow continued hospital confinement ay ililipat natin dito dahil dito mo tayo may full control. Now, as of now, he is under the custody of the Philippine National Police.
0: Mm-hmm.
2: Pero ang what is existing right now, yung status ko, so to speak po, ay naka-confine po siya sa Cardinal Santos.
0: Mm-hmm.
2: So yung kanya pong health, yung kanya pong status, yung kanya pong medical care ay being taken care of by Cardinal Santos. Not our, ano. Ang sa atin po is to secure him, to ensure that he will not be able to escape or get out of the hospital grounds. As of now, yun po ang atin. Kaya nga po nakikipag-usap tayo sa Cardinal Santos mm-hmm. for access.
0: Okay, so from a medical standpoint, yan, medyo kailangan talaga na everybody's on the same page as far as that's concerned. Kasama na yung mga, yung private hospitals, doctors, attending doctors, tama po?
2: Yes, kasi nasa kanila pong kamay, of course, yung ano, dahil doon po naka-confine sa kanila. Again, while he is officially under the custody of the Philippine National Police, yung medical care nga po niya ay nasa kamay po naman ng Cardinal Santos.
1: Mm-hmm.
2: So we can only ask for an arrangement para po access sa mm-hmm. ating pong speaker.
1: Opo, Colonel.
2: Former speaker rather.
1: Opo. Colonel, pag nilipat na po sa PNPGH si former speaker, kakailanganin po ba ulit niyang mag-undergo sa same tests na ginawa sa Cardinal Santos?
2: Most probably po, of course, not really to doubt yung findings, pero mm-hmm. siyempre, alam rin po natin yung, siyempre, mga doktor, yung sarili pong mga test, sarili mm-hmm. pong pag-examine, ay kailangan po nilang gawin
1: mm-hmm.
2: to ascertain yung actual condition po ng patient mm-hmm. nila.
1: Opo. May balita na po ba tayo kung papayagan po siya na maka-attend sa hearing mamaya or hindi po talaga siya dahil unfit to travel pa ang former speaker?
2: Again, yun nga po, kaya ang doctors niya ang mag-attend most probably mm-hmm. dahil nga po nag-issue sila ng certification last night, yung binasa ko po kanina, that mm-hmm. is medically unfit to travel outside of the hospital.
1: Mm-hmm.
2: So, based on that certification ay malamang po na hindi po talaga siya makaka-attend mm-hmm. during the hearing po. Dito sa kanyang manifestation.
1: Kahit po yung mga Zoom, ano po yan, hindi din po pinapayagan?
2: Ano po?
1: Pag mga, kahit po mga Zoom appearance, hindi din po natin yun isi-set up?
2: Lahat po ng itong bagay na ito, madam, ay of course, sa Sandigan Bayan po ang magde-decide lang.
1: Mm-mm.
2: Sa atin lang po dito as of now, ang ating very participation here is dahil nasa custody natin siya, if he will be moved,
1: mm-hmm.
2: we will have to provide security and ensure na makarating siya doon at ma-escortan natin na hindi po siya makakaalis
1: mm-mm.
2: dahil nga nasa custody po natin siya.
1: Okay.
0: Meron pong mga kumakalat na photo ano po nung hospital room sa PNP General Hospital at mukhang decente po siya, no? Mga maganda pati yung bed mukhang up to date ano po. Ang tanong lang po is kung totoo nga na maraming mga sakit talaga na iniinda si Congressman Martin Romualdez, ano po, is the PNP hospital equipped? Hindi naman siguro kailangan maging kagaya ng mga 5-star hospitals natin dito, ano po, but how equipped is our PNP General Hospital to handle yung mga medyo sensitive cases?
2: Unang-una po, to repeat yung palagi po namin sinasabi, dito po kasi sa hospital natin, wala pong executive suite, wala po yung superior rooms. Mm. Rooms are rooms.
0: Yes.
2: All the same po. Basically, all the same.
1: Mm.
2: Doon po naman, we were assured by the administration of our PNP General Hospital that they are fully equipped to handle all the medical needs ng ating pong patient.
0: Mm. Ayun. Okay. So, when is the next timeline po in terms of a decision on whether to keep Congressman Romualdez dito po sa private hospital or i-move na sa PNP General Hospital, sir?
2: Again, sir.
0: Kailan po yung magiging desisyon kung yung paglipat o hindi paglipat?
2: You were asking about the timeline. So, ano po dito, of course, we only depend. Naka-dependent po tayo sa mga magiging desisyon at ipapalabas na orders po ng Sandigan Bayan.
0: Okay.
2: Sa amin lang po is ang pinaka-primary duty namin is to enforce whatever the Sandigan Bayan will order us to do.
0: Understood. Yung pong mga doktor naman po ninyo at makikipagpulong doon sa mga doktor ni Congressman Romualdez, kailan po magaganap yan if you know?
2: Actually, it's already ongoing. So, yung arrangement, whatever arrangement they will come up with, we will be informing you kung ano po yung details ng arrangement na that they will come up with. But as of now po kasi sir, di ba, kagaya nga niyan,
0: yes,
2: in limbo pa naman eh.
1: Mm-hmm.
2: Hindi pa po natin alam whether the Sandigan Bayan will allow continued hospital stay,
1: mm-hmm,
2: or confinement while under custody. Pwede rin po na, yun nga sabi ng aming good secretary, if that will be the case, we will file a manifestation of our own or a motion for him to be transferred sa PNP General Hospital. That's another option. Another option po naman na open sa Sandigan Bayan, magkakaintindi ko, is of course, kung based dun sa assessment ng ating yung medical condition niya ay is capable to be transferred sa jail and to stand trial, ay diretso na po siya sa jail.
0: Mm.
2: So all these things ay lahat po ng ating preparations naman ay dependent po kung ano magiging desisyon ng Sandigan Bayan. The only reason kaya po nag-prepare na tayo is sa contingency sa amin po, mm-hmm, kasi whatever happens, ready na po kami.
1: Mm-hmm.
2: So, ganyan yan, kung matransfer man siya sa PNPGH, ready na po yung room na pag-i-stayan niya. Ready na po ang ating mga equipment to be used at ready na po ating mga doctors to receive him.
0: Ay, singit ko lang po, before I turn it over to Rica, can yung private doctors po ni Congressman Romualdez still see him kung sakasakali pong mailipat siya sa PNP General Hospital?
2: Yes, that will be also another arrangement po. They will be given practicing rights dito po sa atin sa PNPGH, and included naman po sila sa authorized list of visitors who can visit the patient po.
1: Mm. Okay. Doon din po kasi papunta yung aking tanong, Colonel, no? Pag nilipat na po ba si Congressman Romualdez sa PNPGH, malilimitahan din po ba? Yun po ba yung pagdidesisyon din sa Sandigan Bayan ngayon? Kung malilimitahan din ba kung sino ang maaaring dumalaw sa kanya?
2: Yes, ma'am. Whoever the Sandigan Bayan will come up with yung specific list, pero generally, ang sa amin po dito kasi is yung immediate family,
1: mm-hmm,
2: yung counsel po, spiritual advisor,
1: mm-hmm,
2: at government authorities, so is yung duty, mm-hmm, visit him, and of course, anybody else na nag-request upon the approval po of our Chief Philippine National Police.
1: Mm-hmm.
0: Ayun. Okay, Colonel. Maraming salamat po, and napakalaking tulong po ng lahat ng inyong sagot.
2: Yes, sir. And ma'am, maraming salamat din po. Sa ngalan po ng aming Chief Philippine National Police, Police General Jose Melesio Sinatati Senior, nais po ng Philippine National Police na bumati ng isang magandang araw po sa atin. Maraming salamat.
1: Good morning, Colonel. Salamat. Araw.
0: Mabuhay po ang PNP. Police Colonel Alan Ray Co, ang spokesperson po ng Philippine National Police. Ang oras natin, 9:32.
3: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Balita patan. Balitaan at talakayan. Basta AM DZMM.
3: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: kahit may edad na kami, masigla pa din.
1: Tuloy lang sa activities on the go.
0: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
2: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
0: Let's go!
1: Make your move, baby.
2: Arthrisin, get going!
3: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
5: DZMM!
4: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balitaang sigurado, kumpirmado. Balita!

0: Eh, pag tinugtog na namin ni Rica ito, eh, ibig sabihin, malamang ang presyo ng petrolyo will be up, up, and away again next week.
1: Alam mo na eh, masakit eh.
0: Oo, kaya ngayon eh, pagpupunta kami ng probinsya, bus na lang.
1: Kaya nga.
0: Bus na tayo. Oy, after all.
1: Ano na natin yung expense ng comfort muna.
0: Yeah. Diba? Kasi masakit talaga eh. Oo. Hindi lang yung ano eh. Siyempre, pag bumabiyahe ka ng daan-daang kilometro, palapit ng palapit yung susunod na change oil mo, di ba? Aray.
1: Dagdag din yan.
0: Oo. Bueno, ang ating oras, 9:35 in the morning now, 9:36. Oh, nagpalit eh.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Yes. So ano pa yung mga ano? Ano pa yung mga dapat na tipid tips natin? Ano? May nakaiwan. Ay, akala ko mayroong 10 piso.
1: Akala ko may ipis na naman.
0: Akala ko may 10 piso na iwan din eh. Okay. Ito ay mensahe para dun sa mga piloto. Ayan, tawag natin sa mga drivers natin, mga piloto. Ano ha? Okay. Ngayon po na ang taas-taas na naman ang presyo ng petrolyo, lalo ng diesel, ano? Siguro maganda pong pag-usapan na rin natin yung kung ikaw binabayaran upang maging piloto or driver ng isang private vehicle. Ano po? Malaking bagay yung nararamdaman nung pinagda-drive mo na iniingatan mo naman yung kanilang ikinarga na diesel or gasolina. Huwag pong para-bara sa daan. Opo, kahit kayo'y nasa NLEX, SLEX, SITEX, kung saan-saan man, maganda po yung mararamdaman nila na hindi kayong apak-preno, at saka 80 kilometers per hour po, generally. Eh, yun po ang most economical speed.
1: Ah, talaga ba?
0: Opo.
1: Kahit dito sa Manila?
0: Oh, well, tayo makatakbo
1: Manila
0: ng 80
1: traffic.
0: Dito.
1: Oo. Umo-80.
0: Oo. Pero, yan, kung alimbawa, nasa ano kayo, mga
1: expressways.
0: Okay, hindi naman kailangan maging 80 lagi. Mm-hmm. Pero siguro 100, unang-una yun ang legal limit. Ano, ha? So, yung pong 80 kilometers per hour versus 100 kilometers per hour sustained speed, ang laki po ng diferensya sa konsumo noon.
1: Oh, kala ko cruising na yun eh.
0: Pero well, maraming mga ano variables ano, Rica, kasi gusto kong i-share sa iyo ito na paginipan kita eh.
1: Alam mo naman, gamit lang ako, di ba?
0: Kasi po, ma'am, dati-rati, alam mo ba na ang speed lang or yung ilang bang kambyada niyan, hanggang tersera nga lang eh noong unang panahon. So 3-speed lang dati, manual or even automatic. Nung nag-automatic hanggang 4. Eh, meron na pong ano ngayon eh. 10-speed.
1: Grabe.
0: Gano'n
1: ka nakabilis nun?
0: So, in other words, kahit na tumatakbo ka ng 100 kilometers per hour, yung RPM mo o yung revolution per minute ng makina is still under 2,000 RPM. So, in other words, generally speaking, kapag naka 10 speed ka at nandun ka sa highest speed na 10, mabilis ang takbo mo pero mababa ang konsumo mo. Yun.
1: Yeah, medyo dalian mo pa ng explanation para sa mga babae na lost mo dun sa RPM.
0: kasi yung meron tayong tinatawag na idling, di ba? Alam mo yung idling?
1: Oo. Nakatingil ka lang yan.
0: So yung ano, yung RPM mo doon, revolution per minute ng makina mo, usually mga nasa ano yan, 600, 700 or 800, di ba? So doon lang siya, di ba? Pero kapag ikaw ay tumakbo na ng 100 kilometers per hour at ikaw ay nasa 4-speed automatic transmission lang, baka ang ano mo, baka ang iyong RPM ay nasa 2,500 or 3,000 RPM.
1: May meter ba yan? Nakikita ko dun sa gilid eh, dun sa tabi ng speed meter ko. Meron parang halaga na RPM Kemmerlu.
0: Yes. So, yun ang RPM. Yun ang revolution per minute. Oh. Okay. So, the lower it is, the more economical.
1: Ayan, ganyan, naintindihan natin.
0: So kapag nasusustain mo na under 2,000 yan, usually mga diesel ganyan, under 2,000 RPM, at tumatakbo ka sa ano expressway, matipid yun.
1: Ayan, yun. Maintindihan namin yung gano'n.
0: Pero, na hindi mo na pipilitin na under 2,000. Kung nanginginig na yung makina mo, hirap na hirap na. Okay. So ganon. And then a little bit of tip. Kasi po yung mga iba nga, 'di ba? Singit dito, singit doon, pareho dito.
1: Maraming ganyan.
0: Opo. Kasi sa ilang mga drivers, nagdadrive lang naman ako eh. Parang, ano pa kailan ko ito sa ano, kakargang gasolina o diesel? Or the fact na, chinyek mo ba? Oh. Kung okay pa yung oil niyan bago mo din drive. Kasi maraming kumukuha ng driver dahil wala nga naman silang masyadong alam or hindi na nila kayang mag-drive. Diba? So kailangan, ang laking bagay po for a piloto or driver para iparamdam niya na, boss, ma'am, I care. Uh-oh. Okay, bago po natin paandarin, check ko lang po ha yung Uh-oh. Ano, yung oil level. Mm-hmm. Oo, may dipstick doon, yung tubig. Kumusta ang tubig no yung coolant na tinatawag, ano? Nasa maximum ba or acceptable level pa rin 'yan? Oo, yung windshield wiper fluid.
1: Naku! Alam mo ba, partner, akala ko, yan talaga.
0: Uh-oh.
1: Akala ko pag umuulan, nai-instant refill lang siya. Sabi ko, saan ko ba ilalagay yan yung ano? Di ba yun yung pinipindot para magka-tubig, tas kakanin siya, di ba? Akala ko pag umuulan, may cistern siya na doon na pupunta yung tubig.
0: Ay,
1: hindi pala.
0: Iba ka talaga, Rika.
1: Oh.
0: Ngayon po na narinig yan.
1: May cistern sa kotse, di ba? Hindi ko alam yun. Nalaman ko na lang na meron palang lalagyan.
0: Meron.
1: Nang pwede mong pag-aluhan.
0: Kailangan pong i-refill yun.
1: Oo, yan.
0: At saka, in all this, meron pong minimum. Merong gatla yun eh.
1: Mm-mm.
0: Makita mo, minimum, maximum.
1: Mm-mm.
0: Oh, if you're in between, that's okay. You're okay, di ba?
1: Kaya alam nyo, girls, talaga it pays na marunong tayong kahit papaano, sinisilip natin yung hood ng sasakyan.
0: Yes.
1: Tapos alam natin ano doon yung coolant, yung kulay pink. Yun lang yung akin eh. Basta ito yung coolant, ito yung pink. Oh, dapat medyo puno yan.
0: Uh-oh.
1: Hindi yan nasa... Kasi may point nun, partner, na nasadsad siya sa dulo.
0: Uh-oh.
1: Sabi ko, wala nang pink. Tapos yun pala, delikado pala yun. Uh-oh. Diba? Marami palang factor nagko-contribute. Tapos pati yung dipstick, marunong naman, matututo naman pala tayo mga girls doon. Kasi igaganyan lang natin sa butas
0: yan. Kaya lang may timing yun ha.
1: Hindi
0: yung umandar ka tapos tinuha mo yung dipstick.
1: Oh.
0: Kailangan mag-settle down muna yung oil sa baba. So normally, you do that bago ka mag-drive sa umaga.
1: Oh.
0: Ibig sabihin, rested yung ano, sa lahat ng oil nasa ilalim, yun ang tamang pagkuha ng dipstick. And by the way, punasan mo muna para pagsuot mo ulit, alam mo na yun talaga yung level niya.
1: Oo. Paano ba malalaman yun? Sige, mamaya pag-uusapan pa natin ating mga tip and tips.

0: Rica, si Ma'am Ruby Bernardo. Ma'am Ruby, good morning po. Welcome to DCMM.
1: Good morning. Good morning, Ma'am Rica, Sir Peter, at sa lahat po ng tagapakinig, lalong-lalo na po sa mga teachers natin. Happy National Teachers Month po.
2: Ayan. Hi, Ma'am. Nice to have you back on the program po.
0: Mm-mm. Ayan. So,
1: hello po.
0: Opo, opo. Ma'am, ang tanong namin, ano ba itong wellness break na ito for all public school teachers? Is this something that is already enshrined, meaning at saka annually ba ginagawa na po ito?
1: Well, bahagi ito, Sir Peter, nung sinasabing term break o yung enrichment block, dahil nga sa pagbabago natin ng three-term school calendar, nakalagay na ito sa DepEd order na nagsasabi ng mga scheduled activity doon sa ating three-term school calendar. Kaya nga lang, kailangan i-reiterate talaga, no, kahapon ng ating Department of Education, dahil marami doon sa ating mga eskwelahan, sa ating mga divisions at regions, meron pa rin itinakdang mga schedule sa araw mismo ng break sana ng mga teacher, which is September 14 to 15 nga po. No? Merong nag-schedule ng bigaya ng card, may nag-schedule ng mga contest, coaching, at saka mga seminar at training sa mga teachers natin. Kaya pinush din natin, no, yung Department of Education na maglabas ng reiteration na ang September 14 to 15 ay dapat na wellness break po ng ating mga guro. Ibig sabihin ng wellness break, break talaga, walang scheduled na gagawin.
0: Walang pasok.
1: Walang pasok po dapat, no?
0: Oo. So, anong nangyayari? Parang on paper lang yung national wellness break na ito dahil meron din silang ginagawa pa rin.
1: Opo, no? Kasi ngayon, sa kaalaman po din ng ating mga kababayan, kahit naman po nagsuspend ng mga klase, meron pa rin tayong mga alternative delivery mode. Actually, ngayon nga po, dapat naka-alternative delivery yung mga works natin. Pero yung mga in-service training, ang balita po natin sa mga teachers, may nagpa-face-to-face pa rin po ng mga eskwelahan, no? Kaya nakaka-dismaya din po, no, sa bahagi ng teacher kasi dapat sana ay ma-secure din, no, yung kanyang seguridad sa panahon na may ganito tayong sitwasyon, no? Pero yun nga po, dahil nga po nagkaroon ng mga suspension din ng klase, sinasabi natin, malaki talaga yung failure, no, ng three-term school calendar sa kanyang objective na pagaanin yung trabaho ng mga teachers natin. Kasi ang sinasabi po ng mga teachers natin, di na nila alam yung kanilang gagawin nung pumasok po itong term break kasi meron pong kukompute na grades.
0: Oo.
1: Pero nahuli po yung pagbibigay ng DepEd noong mga bagong mga school forms. Tapos habang merong coaching, kasi nagsisimula po yung mga extracurricular activities. Kasi kung matatandaan nyo po, ang sinasabi ng DepEd, bawal pong istorbohin ng mga bata sa contest, buwan ng wika, nutrition month, etc. Sa panahon ng instructional block, kaya ngayon pong term break, nagsunod-sunod naman, no?
0: Ako.
1: Lahat ng extracurricular activities dito po pinasok, mga contest, training. Habang nagkukompute po ng grades yung mga teachers natin, may in-service training. Tapos may aral program pa, no? Kaya hindi po talaga maganda o gaga. Kaya po, ito yung esensya na merong wellness break na September 14 at 15 po.
2: Ma'am Ruby, Monday, Tuesday, Wednesday itong September 14 to 16, school day ito. Pag sinabi natin wellness break, lahat ng teachers ito sabay-sabay na magbe-break, wala tayong pasok for 3 days?
1: Yes, opo. No, dalawang araw lang po, Ma'am Rica, 14, 15 po. 16 start na tayo ng term 2, no?
2: Mm-hmm.
1: Kaya yun din po sana yung pakiusap namin. Sana nga po wala nang ibigay na trabaho.
2: Mm-hmm.
1: Pero alam nyo, yung mga teachers natin, ha, kahit naman na wellness break, for sure marami dyan magkocompute pa ng grade at aasikasuhin pa yung mga natenggang trabaho.
2: Mm-hmm. Okay. So, dagdag pa yan doon sa mga oras, mga araw na tayo ay wala talagang pasok.
1: Yes, opo. Dagdag pa po ito. Pero alam niyo, Ma'am Rica, kahit naman po talaga may suspension ng klase, marami rin pong ginagawa yung mga teachers natin. Kasi may mga online at saka mga asynchronous tayo ng mga activities.
2: Mm-hmm.
1: Tapos kami po, hinihingan talaga kami ng mode of verification. Kumbaga, patunay, ebidensya na kami ay may ginawa, no, the whole day na nagkaroon ng suspension of class. Minsan nga po, ayaw namin talagang nasususpend kasi dumadami yung paperwork.
2: Napependin.
0: At ang dami ng suspension, ha?
2: Oo, isa pa yan.
1: Opo, actually, alarming talaga, no, yung ating suspension. Kasi Kung matatandaan nyo po, kaya naman tayo nagbago ng school calendar. Uh-huh. Kasi nga po, meron tayong 58 lost days kasama po yung suspension of classes. Kaya din po nananawagan kami sa Department of Education, i-assess nyo na. I-recall na natin tong three-term school calendar kasi mukhang hindi ito ang solusyon. Uh-huh.

0: sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balitapatan!
1: Balitapatan!
0: Balitapatan sa DZMM!

MMM, número uno sa aksyon. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: good morning sa ating mga televiewers, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang mapagpalang umaga ha, sa inyo lahat. Today is September 10, 2026. Aba, 106 days na lang before Christmas. Nararamdaman nyo ba ang Pasko, mga kababayan, ha, mga kapamilya sa buong Pilipinas at buong mundo? Ha? Eto, napakadaming devel. Buti na lang, maganda ang panahon dito sa Quezon City. Ha? Medyo ang araw ay talaga sumisikat at napakaluwag ho ng Commonwealth. At least kahapon ibang-iba ang sitwasyon. Although marami pa rin ang sinuspindi ang mga face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa epekto ho nitong habagat. Magpapatupad ng online class sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental, Mindoro at Oriental, Mindoro. Magpapatupad din ng work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, magpapatupad ang Department of Education ng Wellness Break para sa mga guro sa Lunes at Martes. So, ibig sabihin, dapat ay walang anumang trabahong gagawin ang mga teacher para makapagpahinga. Okay, standby lang ho kayo dito sa ating programa dahil ang Radyo Patrol sa East Renta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. At ito ay sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available ho kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa East Renta, Facebook, TikTok, X at Instagram. At para doon sa mga gustong magpadala ng inyong komento o reaksyon sa ating mga ating Viber number. Ito po ang ating Viber number, 0919-278-3000. Okay, ngayon meron lang tayong ipapasok ha, na flash report.
1: Radio Patrol Flash Report!
0: Nag-issue ang Sandigan Bayan 3rd Division ng kautusan para ilipat ang kustodiya ni former Speaker Ferdinand Martin Romualdez mula sa kamay ng PNP tungo sa responsibilidad ng BJMP. So, ibig sabihin, mga kapamilya, mga tauhan ng BJMP na ang magbabantay sa dating speaker habang dinidinig ang kanyang motion para manatiling nakakonfined sa isang pribadong ospital sa San Juan City. Itinakda ang pagbabasa ng sakdal kay Romualdez sa Sandigan Bayan sa September 14, Lunes ho yan.
1: DZMM Radio Patrol Flash Reports!
0: Okay, meron lang tayo mga balita sa ating nakalinyang mga news item. Mga kapamilya, medically unfit para bumiyay si dating House Speaker Martin Romualdez. Base ito sa certification na inissue ng Cardinal Santos Medical Center, una nang inatasan ng Sandigan Bayan si Romualdez na humarap sa pagdinig ngayong araw kaugnay ng kanyang mosyong medical confinement. Mananatili o nananatiling naka-admit ang kongresista dahil sa sakit sa puso at dating problema sa kalusugang may kaugnayan sa stroke. Pupunta bukas sa Quezon City Regional Trial Court ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang arraignment sa tatlong kaso ng grave threats. At sinabi ng founder ng Inday Sara na Movement Philippines na si Daniel Nobleza na nasa 300 miyembro ng grupo ang pupunta sa korte bukas para magpakita ng suporta sa Vice Presidente. Una nang sinabi ng abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Poa na hindi pa nila napag-uusapan ang arraignment kasama si VP Sara na sinasabing obligadong personal na humarap sa korte para magayon ng plea sa kaso. Meron pa tayong mga report, 25 testigo ang posibleng iharap daw ng House Prosecution Team sa ikalawang article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Pero posibleng ibaba ito sa 10 testigo kung papayag ang defense team sa pag-stipulate ng authenticity ng libu-libong financial records ng Vice Presidente. Sinabi ni House Prosecutor Joel Chua na posibleng tumestigo si dating Senador Antonio Trillanes na inakusahan ang pamilya Duterte na nakatanggap ng 181 million pesos na cheque mula sa sinasabing drug lord na si Samuel T. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na stable daw o matatag ang food security ng bansa. Ito'y kahit pumalo sa mahigit 4 na bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa mga nagdaang bagyo at habagat. Pinakamalaki ang pinsala sa palay na sinundan ng mais, high-value crops at palaisdaan. Pero sa sinabi sa DZMM ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Besa na walang magiging problema sa supply ng bigas. Kada taon, nasa 20 milyong metriko toneladang bigas anya ang naaani. Dagdag pa ang nasa 3.6 million metric tons na angkat ngayong taon. Okay, at meron lang tayo mga Radyo Patrol Reports. Unang-una, ilang residente ang nakatira sa Riverside sa Tondo, pinagkakakitaan ang mga naiipong basura sa mga estero. Aba, alamin natin ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Trisha Lindo. Trish?
2: Dani, nagiging kabuhayan ng mga residente sa Tondo na nakatira sa Riverside ang pagbebenta ng mga basurang palutang-lutang sa Estero de Vetas, lalo na kung high tide. Gumagamit ng lambat o ng balsa na gawa sa styrofoam ang mga residente para makasungkit ng basura na pwedeng ibenta pang kalakal gaya ng plastic na bote at canister. Karaniwang saku-sakong nahakot nila buong araw at kumikitahan ng hanggang 200 pesos na maaring gamitin pantawid gutom.
3: Benta dyan siya, pumiling bigas, ulam, gatas, at ano pangangailangan siya pa. Magkano po kasi kilo ng kalakal?
4: Kapag mataas ang dagat, maraming basurang umaalon, yun, 150, 200. Depende po sa dami. Bigas, ulam, patulad ko, single mom, pag kumukuha ng sariling kayod.
2: Bukod sa mga napansin ng Radyo Patrol, Dani, na palutang-lutang na mga basura sa estero, umapaw muli yung tubig at umagos na sa U-turn slot sa ilalim ng tulay ng Road 10. Dalawang linggo na anilang ganito yung sitwasyon simula nang maging maulan yung panahon. Kaya naman mismong mga residente na rin ang nagmamando ng trapiko sa ilalim ng tulay. Yung ilang sasakyan, tinusuong pa rin yung baha pero ang ilang nakamotorsiklo ay umiikot na lang at naghahanap ng alternatibong ruta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. Paglabas ng bansa ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi issue ayon sa ilang senador. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Robert Mano. Robert, go!
5: Hindi issue sa ngayon para kay Senator Pancino Lacson ang balitang paglabas ng bansa ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, hayaan na muna magpahinga si Cayetano at ang kanyang asawa mula sa stress na dulot ng mga issue, siya rin mismo ang lumika. Aniya, sinabi ni Lacson na sinong makapagsasabi na baka may kaugnayan sa reproductive health ang biyahe ng mag-asawa sa Singapore na kilala rin sa ganitong serbisyong pangkalusugan. Pero dagdag ni Lacson, kung kalusugan lamang ang dahilan ng biyahe, angad pa rin niya ang kabutihan ni Cayetano sa kabila ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Hindi rin alam ng ibang senador ang paglabas sa bansa ni Cayetano. Sabi ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, hindi obligado ang mga senador na humingi ng permiso sa Senado paglabas ng bansa kung personal trip. Maging Senator Erwin Tulfo, nagsabi na wala rin siyang alam hinggil sa paglabas ng bansa ni Senator Cayetano. Wala pa namang kumpirmasyon ng pag-alis ng bansa ang tanggapan ni Senator Alan Peter Cayetano. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Thank you very much, Robert Mano. Malacañang tiniyak ang patuloy at mahigpit na pagbabantay ng pamahalaan sa mga sektor na apektado ng matinding El Nino. Ayan naman balitang ibibigay sa atin ni Christian Yozores. Christian!
6: Dani, patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang epekto ng El Nino lalo na sa sektor ng agrikultura at supply ng tubig. Ayon kay Palace First Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, naka-activate na ang El Nino Task Force ng Department of Agriculture para matugunan ang posibleng epekto ng weather phenomenon sa mga magsasaka at agricultural products. Kasama rin anya sa paghahanda ang wastong pamamahala ng irrigation at water resources, gayon din ang pagtuturo sa mga magsasaka kung anong pananim ang angkop sa pabago-bagong kondisyon ng panahon. Kabilang anya sa mga prioridad ni Pangulong Marcos ang paghahanda sa mga epekto ng climate change. Ayon sa Malacanang, mas matindi na ngayon ang nararanasang init at pag-ulan kumpara sa nakalipas na mga taon, kaya kinakailangan maglatag ng mga hakbang para maprotektahan hindi lamang ang kasalukuyan kundi pati na rin ang susunod na henerasyon. Naikipag-ugnay na rin anyang pamahalaan sa Climate Change Commission para matiyak na ang mga hakbang laban sa climate change ay nakabatay sa siyensa at naaangkop sa mga posibleng kondisyon ng panahon sa hinaharap. Samantala, Dani, na-disperse na ng mga tauhan ng Southern Police District ang grupo ng mga rallyistang sumugod sa tapat ng isang hotel dito sa Taguig City kung saan dumalo sa isang event kanina si Pangulong Marcos Jr. Ayon kay SPD Deputy District Director Police Colonel Robert Baisa, apat ang inaresto mula sa mga rallyista habang 16 na pulis ang nasugatan. Sa ngayon naman ay balik normal na ang daloy ng trapiko dito sa bahagi ng Bonifacio Global City sa Taguig kung saan umesto ang mga rallyista kanina, pero narito pa rin ang tropa ng mga pulis at patuloy na nababantay sa seguridad ng lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
0: Time check at 10:16 ng umaga.
7: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Kababayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Tuloy-tuloy na ho tayo sa programang Kabayan at ngayon ang makakausap natin sa linya ng telepono ang mismong head ng agent, head agent actually ng or chief ng Fraud and Financial Crimes Division ng NBI, at alam ko siya rin ang spokesperson ng NBI, walang iba kundi si Head Agent Palmer Malyari. Agent Malyari, si Danny Buenafejo sa programang Kabayan. Good morning, Agent Malyari. Agent Palmer, wala ba si Agent? Okay, kasi tatanungin natin itong online scam na nangyayari ngayon. Marami na bibiktima. At kakahapon, nakausap din natin ang CICC, yung mismong Executive Director ng CICC, Cybercrime Investigation Coordinating Center, si Yusek Paraiso. Anyway, nandyan ako sa linya ng telepono si Agent Malyari. Agent Malyari, si Danny Buenafejo sa programang Kabayan.
8: Magandang umaga po, Sir Danny. Magandang umaga.
0: Oo, maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo. Alam ko, very busy kayo ngayon sa NBI. Pero gusto ko lang malaman, update ho lang. Kasi marami ho nabibiktima ho nitong online scam. Yung, napapaniwala na talagang meron talagang parang kausap mo talaga yung totoong tao. At nagpapadala ka ng pera and then marami nabibiktimize, nakaka-penetrate sa social media account mo.
8: Apo. In fact, marami nga po kaming ganyang kaso at mayroon naman pong relative success ang NBI sa pag-iimbestiga ng ganyan kaso, provided that we are able to secure all necessary evidence. Mm-hmm. Sa ganyang klase po na computer crimes, importante kasi yung attribution eh. Mm-hmm. With the limited facts ng kaso na pinresento po kahapon, lumalabas, ito po ay maliwanag na computer-related identity theft. Under Section 4B po yata ito ng Republic Act 1075. Mm-hmm. If somebody intentionally acquires or uses or misuse yung personal identifying information ng isang tao, particularly sa kanyang account, maliwanag po na ito ay identity theft. Sa gantong klaseng kaso po, halimbawa ninakaw ang account at pinalitaw na ang subject is actually the person who owns the account, and in the process ng kolekta ng napakaraming pera from federal victims, may panibago na naman po na kaso. Ito naman po, ay estafa by misrepresentation or false pretenses under the revised penal code.
0: Mm-hmm.
8: Pero dahil ang manner ng commission used yung tinatawag na information and communications technology,
0: mm-hmm,
8: violation rin po siya ng Republic Act 10175.
0: Mm-hmm.
8: So meaning to say, kapag ka ang kaso ay estafa at ginamit ang ICT for the purpose of committing it, that would be one degree higher doon sa penalty ng estafa.
0: Mm-hmm.
8: Meron din po tayong bagong batas ngayon. Hindi siya, actually, hindi siya bago because it was actually passed,
0: mm-hmm,
8: in 2024.
0: Mm-hmm.
8: Ito naman po yung Anti-Financial Accounts Scam Act. Ang pagkakaiba po nito, sa AFASA po, ang pinipenalize as yung paggamit ng mga mule accounts. Na halimbawa, meron kang account na inopen mo sa banko at inalaw mo ang isang subject o ipinarenta mo ito para doon ma-transfer ang pera na makukuha sa kung sino mang mabibiktima ng ano ng financial scam, ay ito po ang tinatawag na violation ng AFASA. Ang pagkakaiba po ng batas nito,
0: yung ba yung tawag doon, anti-financial
8: account scam act, AFASA.
0: Anti-financial accounts
8: scam act. Opo,
0: scam act.
8: Ang maganda pong facility na nag-create ng gantong kasing batas ay nagkaroon na po ang pagkakataon ng law enforcement na makasecure ng information pertaining to bank accounts or financial accounts na nagamit for the purpose of committing the financial scam. Dati po kasi nahihirapan tayong kumuha ng information at makapag-move forward sa ating investigation dahil po sa tinatawag na secrecy o bank deposits. Pero sa pamamagitan po ng Anti-Financial Accounts Scam Act, ang BSP po through the Corporate Accounts Protections Office, kapag may iniimbestigahan ng NBI o PNP ng isang kaso which is a violation of the AFASA, pwede po tayo mag-request na ng information sa banko o sa financial institution sa pamamagitan ng BSP Corporate Accounts Protection Office. So ang attribution po, napapabilis po. Meaning to say, mas madali natin ma-identify kung sino ang tumanggap ng pera at hindi mape-penalize ang banko o sino mang official ng banko na mag-share ng information. Bukod po dito, meron din pong tinatawag na temporary holding of the proceeds of the incident for a period of 30 days without the need for a court order. At ang isa pa pong pinakamaganda ditong provision, is kapag ang naging victim ng ano ng AFASA ay isang senior citizen, mas malaki po ang penalty na ipinapataw ng batas. So lahat po ito nangyayari sa mga pagkakataong nagkaroon ng insidente ng online scams. Depende na lang po sa circumstances ng kaso kung estafa ba siya by ICT o computer related identity fraud o kaya ay tinatawag nating violation ng Anti-Financial Accounts Scam Act.
0: Okay, agent, para lang for those sa mga non-techie na katulad namin na naging victims ko nito, no? Para at least mas malinaw lang. So meron ako pinadala sa inyo, ito, GCash nilipat, di ba? Meron namang reference number yan, meron namang pangalan nakalagay. So ang alam ko, sabi rin sa akin ng GCash, mukhang na-withdraw na. Ang gusto ko lang malaban, yung percentage ng ma-recover yung pera if ever nalipat ba kaagad or na-withdraw, yung mahabol lang natin. Actually, gusto ko ma-aresto pa kung sino man yung mga bigla nagkakutsaba dyan, di ba?
8: Opo.
0: Paano natin mahabol yung recovery? Mahahabol pa ko ba yun, agent?
8: Maganda po yung punto ninyo na yan. Kung sana nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon tayo ng request agad sa GCash,
0: tinutugis nila
8: agad, if we will consider this as an AFASA, we can actually request GCash for the temporary holding of the proceeds. Pero kung halimbawang nabidura po yan, meron naman po tayong facility to identify or attribute the crime by getting the name and the address of the person who owns the account. At kinakailangan, pwede nating puntahan, padala ng subpoena, if need be, tawagin dito sa opisina para magpaliwanag kung bakit napunta ang pera doon.
0: Oh, please.
8: Pagkatapos po niyan, if we will be able to file cases before the prosecutor's office, again, depending on the evidence that we were able to collect, whether it's AFASA, or whether it's a computer-related fraud or estafa by means of ICT, meron naman po tayong pamamaraan sa pamamagitan ng pagpa-file ng kaso before the prosecutor's office, and identifying estafa, if need be, as a predicate crime of the anti-money laundering law. Ibig pong sabihin dito, pagkatapos tayong makapag-file ng predicate crime, pwede po nating pakiusapan ng AMLAC para makapag-file ang NBI ng corresponding violation of the Anti-Money Laundering Act and eventually proceed with the seizure of whatever item which was bought by means of the proceeds of the crime.
0: So for now, agent, yan nga, yung bali, kung sakali lang, no, na-trace na nga, sabi nyo, di ba, matatrack ba ho ba natin, let's say, kung sino yung, kung nailipat na nila into another bank, di ba, let's say, na-withdraw na nga, nalipat sa another bank, matatrack nyo yun, para ng NBI can help us out, matrack yun, and then, malolocate nyo kung sino talaga yung tao yan, at kung saan yung address, yung NBI can help us out, all that.
8: Well, admittedly, that would be very, very difficult, very lengthy, pero, sabi ko nga po, meron naman po tayong facility, na magagamit in order to attribute the person who committed the crime, particularly the person who actually received the money. Kung halimbawa na-withdraw na yan from GCash, anyway, alam naman po siguro natin kung sino yung owner ng account. Magpapadala po tayo ng subpoena sa GCash para mag-request ng official certification kung sino ang nag-own ng account na yan, including the address. Pagkatapos pupuntahan natin, reserva natin ang subpoena, tatawagin natin, sabihin natin, nagkaroon ng pagkakataon ng perang ito na transfer sa account mo at na-withdraw agad.
0: Pero kung sino ho yung mag-aano ng subpoena? Kayo ho?
8: Kami po. Kayo, if you are filing a complaint with the NBI, we will be the ones to prepare the subpoena and cause its service before GCash para makakuha po tayo ng certification as to the ownership and address of that account. Kapag nakuha na natin yan, that's the time that we will move forward in interviewing the subject who owned the account para malaman natin, sabihin natin sa kanya, kasi yung pumasok yung pera. Ano ginawa mo sa pera? Pinambili mo ba ng kotse? Pinambili mo ba ng cellphone? Pinambili mo ba ng kung ano? And ang mga binanggit ko po as far as the law is concerned is actually laundering the proceeds of a crime. So kaya nga po sinasabi natin ito po ay violation din potentially ng Anti-Money Laundering Act.
0: Okay. So for kunwari, so ibig sabihin kung sino man yung tao na let's say yung GCash account niya na inilipat niya dito sa questionable na tao na nakatanggap, siya yung dapat mag-file ng complaint kasi itong ano is a relative of mine. Pwede bang ako kasi sa akin ang source eh, ako yung parang naging victim, siya rin naging parang victim din. Oo. Pwedeng ako
8: With respect to the crime of computer-related identity theft, maliwanag po na kayo ang victim.
0: Okay.
8: Doon naman po sa victim na nakuha na niya ng pera after na magpanggap itong subject na to na si Danny Benefit, siya naman po ang complainant or offended party with respect to the crime of estafa by means of Republic Act 10175, yung ICT, yung tinatawag ng Information Communications Technology. So, dalawa po ang potential na pwedeng victim na pwedeng mag-file ng complaint sa amin.
0: So importante na let's say talagang kasi sabi ni sa akin ni ASEC no, IUSEC para iso kahapon, buti na i-report ka agad sa GCash kasi yun dapat 'to unang gawin, di ba? Kung GCash yung nailipat. So inano na namin, may kaibigan naman tayo sa GCash, pinurso nila. Sabi nga na i-withdraw na yung pera. So ibig sabihin, kailangan ang habol lang natin, let's say NBI or PNP, yung cybercrime kayo nga kung pwedeng ipursu yun na matrace natin kung sino yung nag-withdraw ng pera na yun at saka yung account na yun at yun ang matugis natin, agent.
8: Tama po. Yan po yung mabuti na lang po at we have a very good working relationship with GCash. Kapag ganyang klaseng kaso, pag nagpadala kami ng subpoena o letter sa kanila, ay nakikipagtulungan naman po ang GCash sa atin. Kaya nga po nabanggit ko kanina na we have relative success in terms of identifying the ownership of a GCash account which was used for the commission of a crime. Meron po kaming ganyang magandang working relationship with them.
0: So ngayon, agent, kasi alam may schedule ako na meeting mamaya kay Yusek para ISO. Pwede ko rin i-file yung kasi sabi niya kailangan daw yung itong device ko, itong mobile, kailangan to go through a forensic parang exam para daw at least matitrace din nila. So pwede, sabi nila, total align naman din kami sa CICC at saka yung ano nga pala NBI, pwede rin through him, no, na mag-usap kami.
8: Tama
0: and then
8: po.
0: Para at least ano ho tayo, align or parallel, di ba, pagbo-move ng case.
8: Tama po 'yon. You can actually file the case with the CICC.
0: The CICC
8: in turn may endorse the case before the NBI.
0: Sabi niya nga ganun.
8: Pero
0: din eh, NBI
8: po,
0: din.
8: Tama po ang nabanggit ni Yusek, ni Kuyang Aboy, na if the cellphone, where you actually use, you normally use your Facebook account, ang nahack, kinakailangan pong mag-undergo ng forensic examination niya yun, para malaman natin kung paano nag-proceed yung hacking. Kasi we might be, there's a possibility that nandiyan pa yung application which was used in hacking into your social media accounts, such that even if you would change your password repeatedly, may potential na malalaman niya na pinapalitan mo. Kaya dapat malaman po natin kung paano na-hacking yung, ang inyong account sa pamamagitan ng inyong cellphone.
0: Oh, sige agent, sana matulungan nyo kami para at least para lesson learned din ito at saka yung marami ho nakikinig sa atin ngayon. So ano ho, dapat ho pa talaga, kailangan hanggat hindi nyo nakakausap yung tao kasi napakagaling ho nila magkunwari eh. Nakala mo, kausap mo talagang tao at meron silang pinapakitang video na talagang ikaw yun na nakausap nila. So very ano na sila, advanced pati yung AI nila. So ano ho pa pwede nating let's say bilang panghuli, ano ho pwede ninyong advice para sa ating mga kababayan na posibleng nabibiktima ng maraming ganitong scam?
8: Okay, kinakailangan po ingatan nila ang kanilang usage, maging vigilant sa usage ng kanyang social media accounts. Yung napaka-basic po na binabanggit namin na kinakailangan maganda at strong ang password setting ng inyong social media accounts. Kung may pagkakataon kayo na hindi naman ginagamit, you should always log out. At kapag gumamit ng ibang device other than the normal device that you make use of, baka pwede mag-log out din palagi. Sa mga victims, sa mga potential victims naman ng estafa na nagpapakilala ang ibang tao na kamag-anak, mas maganda bago magbigay ng pera o maniwala, gumawa ng ibang paraan para makonfirm doon sa kausap niya kung totoong siya ba talaga ang nangihingi ng pera.
0: Tama.
8: And better yet, kung halimbawang nagdududa, tumawag po sa NBI o sa police para mabigyan po kayo ng tamang advice before proceeding with sending the money.
0: Sige po, agent. Nako, maraming salamat po sa oras. At yung,
8: maraming salamat po. Sir Danny, we will be more than happy to help you out. Kung halimbawa magpapile kayo ng complaint, tatrabahuin po natin yan.
0: Yeah, sige. Sa tulong na rin ng CICC. Maraming salamat, Agent Malyari, sa oras. Thank you.
8: Maraming salamat po sa inyo, Sir Danny.
0: Okay. Yan ho ang head agent ng, siya ho ang chief pala ng Fraud and Financial Crimes Division ng NBI, si Head Agent Palmer Malyari. Okay, magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil marami pa ho tayong pag-uusapan dito sa programang Kabayan.
1: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Basta AM, DZMM!
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa

0: symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
5: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at meron lang tayong ipapasok na report. Kamara, magpapatupad ng work from home arrangement ngayong araw. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Pamela Vasquez. Pam?
6: Labas na memorandum circular ng Malacañang kaugnay ng pagpapatupad ng alternative work arrangements na magsisimula mamayang alas 12 ng tanghali. Ipatutupad ang work from home arrangement para matiyak ang kaligtasan ng house officials at employees sa harap ng inaasang pag-ulang dulot ng habagat. Mananatili naman ang trabaho ng mga nasa essential at critical operation. Pinag-iingat din ang lahat ng kawaninang kamara at unahin ang kanilang kapakanan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Vice President Sara Duterte impeachment trial.
5: Okay, tuloy-tuloy na tayo sa programang Kabayan. Alam ko, Lunes ay magre-resume na naman ang trial, no? September 14. So, nakaabang na naman tayo dyan. Marami hong pagbabago, ha? Dahil sisimulan na nila yung Article 2. Ito yung ill-gotten wealth, unexplained wealth. Anyway, nasa Zoomot, makakausap natin ang suki na natin dito sa DZMM Teleradio, constitutional law expert at dating presidente ho ng Integrated Bar of the Philippines, walang iba kundi si Attorney Domingo Egon Cayosa. Attorney Cayosa, good morning ho, si Danny Buenafe.
7: Good morning, Danny. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
5: Okay, maraming salamat ho. Nako, ha, very interesting times ahead ho, ha, lalo na sa inyo na sa legal community. Eh, nako, magsisimula na ho itong Article 2 at sabi nila, mga around, ilan ba, yung sinasabi na 24 pa rin daw yung, balang ini-expect daw nila mga mahigit 20 yung magte-testify dyan sa unexplained wealth. Pero bala, pwedeng ibabayan sa 10 eh, no? For now, ano ho ang feeling nyo sa takbo ho ngayon ng impeachment trial?
7: So far so good naman at number one, mukhang iniiwasan nila yung masyadong mga technicalities kasi yan yung pinupunan natin nung simula pa. Simplihan nila yung proseso, hindi naman to criminal case kundi impeachment lang. Pangalawa, ay medyo narerendahan na rin ho yung conduct ng mga abogado at mga partido para ho naman manatili ang kredibilidad at integridad ng impeachment court at impeachment processes. So, pangatlo, mukhang unti-unti nang nagkakaisa yung magkabilang panig na wag na nating pahabain ito. At pumapayag na ang defense, hindi kagaya nung una sa pre-trial, ayaw nilang pumayag sa anumang stipulation. So at least ngayon, during the trial, ay napapapayag na sila at pumapayag na sila mag-stipulate dun sa libo-libong mga dokumento.
5: Yes.
7: Itong parating na charge about unexplained wealth, meron ng formal na motion ang prosecution na kumari tignan ng Vice President lahat yung mga bank book nila, bank accounts na sinabit ng napakaraming bangko, at yan naman ay kanilang bank account, i-confirm na niya, kumbaga yung request for admission. At kung kasi dapat alam niya bank account nila yan eh, so titignan niya kung accurate ba yan o hindi, at mag-stipulate na, ipapa-admit. Kung hindi naman, kailangan sabihin niya bakit niya hindi pwede, hindi tatanggapin niyan, ano ba may mali ba dyan. So, yun, nakakatulong yung dunning para mabawasan na ang mga witnesses at matumbok na natin yung katotohanan at kung kinakailangan, may pananagutan ba.
5: Pero attorney, ang bago tayo himay-himayin itong Article 2, ang naging mabigat na ano ngayon na issue dito ngayon yung conviction threshold. 'Di ba? Yan ang pinag-uusapan din ngayon dahil nga na-raise yan ni Senator Judge Erwin Tulfo. Eh syempre iilan na lang ang umaattend kasi, 'di ba? For now. So ibig sabihin, kaya sila napunta na doon sa issue na amici, 'di ba? Curie. Sabi nila na dapat daw mga friends of the court ay imbitahin na lang para kumuha ng mga kuro-kuro, lalo na yung mga legal luminaries. I would expect, baka kayo maimbita rin dyan sa Senado at magbigay din ng inyong saloobin. At although sinabi nila this will be done on September 16, tapos magkakaroon ng oral arguments on the 23rd yata, di ba, para pag-usapan. Ito hong usapin na ganito, is this a very welcome development? Pwede bang ang impeachment court, after hearing all those mga friends of the court, pwede ba kayo na mag-decide o baka pa may mag-raise dito sa Supreme Court?
7: Sa aking paningin, una, tama lang at mabuti na ngayon ay pinuna na yan ni Senator Tulfo para sa ganun, matuldukan ang issue na ito at maging formal ang desisyon ng Senado. Kasi yung unang nabanggit ni Senator Escudero nung simula ng hearing,
5: yung 16.
7: Hindi naman yun pinagbutuhan ng Senado. Sinabi lang niya yon bilang presiding officer ng impeachment court at alinsunod sa rules of the impeachment, Senate impeachment court, kung may mag-question dyan, ay maaari namang yan, pagdebatihan nila at botohan nila by majority vote kung ano ba ang ia-adapt nila. So, nandun na tayo. Maganda yung timing sapagkat magkakaroon naman ng pagkakataon ang sino mang agrabyado kung ano man ang desisyon nila para dumulog sa Korte Suprema kung sa tingin nila ay pwede pa yon. Kasi hindi rin tayo nakakasiguro, nakakagatin ng Supreme Court yan kasi nga malinaw sa ating konstitusyon dahil
5: sui generis. Sui generis ang impeachment court. They can act on its own. Tama, di ba?
7: Hindi lang yon. Malinaw doon na pagdating sa impeachment, ang Supreme
5: they
7: Court
5: can try. Ito,
7: yung impeachment court, yung Senado. At meron ding malinaw na nakalagay doon that the Senate Impeachment Court has the power to promulgate its own rules.
5: Yeah.
7: So, itong pag-i-interpret ng two-thirds vote of all the members of the Senate, ang primary jurisdiction dito, yung mga senador, korte nila ito internal rules nila ito.
5: Okay, so bali, ito nga, so magiging moving forward, magkakaroon nga ng mga friends of the court na magsasalita, no, di ba? And then they will subject this to oral arguments after 7 days, sa September 23. By a mere majority, let's say, nag-decide sila, okay, let's reduce the number of the threshold, di ba? Dahil ito lang naman ang pwede nang umatid at hindi na sila nakikialam dun sa ano, ito dapat legit, ito lang ang mga kaboto. Ibig sabihin, kung walang mag-raise sa Supreme Court, that alone can stand on its own na pwedeng ang impeachment court lang ang mag-decide na sa threshold issue.
7: Well, kung walang dudulog sa Supreme Court, the rule, the interpretation or the decision of the Senate Impeachment Court will prevail. Pero ilinaw lang natin, Dani, ang hindi naman ito yung ibababan ba natin ang threshold. Hindi ho. Kasi malinaw yung threshold sa Constitution, hindi yan pwedeng baguhin ng Senado.
5: So for now, ang paninindigan nyo for now is 16, all the members of the Senate.
7: Hindi, ang nakasulat at paninindigan natin, two-thirds of all the members of the Senate. Wala hong nakasulat sa Constitution na absolute number na 16.
5: Okay.
7: Wala ho yun, malinaw yun. So ang kanilang titingnan lang, ano bang ibig sabihin ng all the members of the Senate? Ang aming position, consistent hanggang noon pa, ay yung all the members of the Senate refers to the members of the Senate sitting as an impeachment court. Hindi ho ito yung Senado na buo na, na legislative work. Kasi nga, yung paragraph na yan, kung saan napapaloob yung statement na
5: all members, two-thirds of all the members of the Senate,
7: two-thirds, refers to the impeachment court.
5: Okay.
7: So, wala namang hukom na absent o hindi nag-participate yung isa, dalawa, tatlo.

0: sa tingin ko kasi ang ating argumento is always fairness, di ba, fundamental.
1: Yes.
0: So that rule applies to both sides. Halimbawa, after their suspension o kung nakumbinsi, halimbawa,
1: kunwari pinayagan sila ng sandigan, di ba? Nakalalabas sila halfway through the trial.
0: At nagkaroon sila pagkakataon i-review yung mga naganap na, di ba? Naganap na kasi nga recorded naman at they can reasonably participate in the decision making. Dapat payagan sila.
1: Okay.
0: Ganun ang rule. Ito yung basic fairness. Masyado natin kasi tine-technical yung ibig sabihin ng two-thirds. Wala namang 16, two-thirds talaga.
1: Pero
0: so yung basic fairness request, both sides applicable dapat yan.
1: Okay, pero at the time of the voting, let's say dumating na yung voting, dapat ba i-count lang kung who are those na present to vote? Yun lang dapat ang mag-ibig sabihin, mag-register na sa threshold. Yung ibig sabihin, kung whatever mag-decide, and then dumating sa, let's say, at the time of the trial, and dumating mga 20 lang or 21, whatever. So yung kung ano yung na-aprubahan na threshold, yun that will suffice?
0: Well, ang kinakailan ho kasi dito, yung nga, again, babalik tayo dun all the members of the Senate. So kung ilan ang nag-participate, halimbawa, sa araw ng botohan,
1: nagkasakit
0: siya, na-stroke, na-hospitalize,
1: okay,
0: pero nag-participate naman siya, then ang boto niya will be considered acquittal, kasi nga ang presumption ay unless you say convicted or guilty.
1: Para yung abstention is already acquittal yun di ba? Pag nag-abstain, wala, di ba? Technically, abstention na yun di ba?
0: So, mabibilang pa rin. Pero, yung abstention, yung silent vote, walang one, that will also be considered. Kasi malinaw ang two-thirds of all the members. So, dapat two-thirds magsasabing kung sino man yan, yung nag-participate, two-thirds sa kanya, magsasabing guilty.
1: So yung mangyayari na Friends of the Court, yung amici curiae nga na ipapatawag, kung ano man ang maging resulta nun sa oral arguments, let's say nag-decide ang court, di ba? Ibig sabihin, ang confident kayo na ibig sabihin, if someone will bring this up to the Supreme Court, feeling nyo ang Supreme Court, ibabalik din to sa Senado? Ayaw mag-decide kasi kayo may power to try and decide. Ganon?
0: Dalawang level yan. Number one, maaari kasing i-avoid ng Supreme Court. Bakit?
1: Ba't sila makikialam?
0: Ang ng Constitution sasabihin nila, you have the power to decide, sole power yan. Rules nyo yan. Okay? So pwede sabihin, na kapag decision na kayo, sagot nyo yan. That's one. Pangalawa, kung sakasakaling dadalhin sa Supreme Court, kailangan i-overcome ng petitioner. Palabasin niya, kasi ito petition for certiorari, yung grave abuse of discretion. Kasi hindi mo naman pwedeng i-apila yung ruling ng ng mga senador judges. So grave abuse of discretion ang gagamitin nila. Ang linaw ng technical and legal meaning ng grave abuse of discretion, kinakailang patunayan ng nag-apil na walang kabase-basehan yung desisyon ng Senate Impeachment Court. Meron na kasing ang linaw nagunsulta na sa amicus curiae o yung Friends of the Court o nandyan ang two-thirds vote of all the members at nagbotohan, dumaan sa proseso. So medyo malabo nang sabihing grave abuse of discretion yan. Pangatlo, pwede rin, despite all of these facts, yung Supreme Court, mga has pa rin na sasabihin, hindi, makikialam kami dyan. At ito ang aming interpretasyon kasi nga naman pagdating sa interpretation of the Constitution, yan trabaho ng Supreme Court. So ito yung tatlong scenario na maaring mangyari. But whatever it is, di ba maganda, Dani, na sa lalong madaling panahon, ma-resolve ito. At kung sakasakali yung dadali pa sa Supreme Court, wag na namang patumpik-tumpik ang Supreme Court.
1: Dapat naman, yun nga, baka kailangan they have to decide. Mami, isang taon pa bago mag-decide, ano na nangyari sa impeachment ko. Hindi, in your case, para mabilis lang tayo, kayo ho ba na-imbita, if ever naman may invite kayo, will you do your part na pupunta rin kayo doon, magbigay inyo ng legal insight nyo?
0: Well, hindi naman tayo ina-imbita. Malamang ang kukunin ho nila yung mga eminent jurists, no? Mga chief justice.
1: Former chief justice.
0: But you know, it does not prohibit anyone, any lawyer for that matter, to express his thoughts at this. Kasi napaka-importante ito.
1: Pero if they can decide on a simple majority sa oral argument sa 23,

0: eh, di ba? Na kung yes, ano man yung manaig, eh, let's say 14, 15 ang favor na ganito ang threshold na natin. Ganon. Pwede, di ba? Unless someone goes to the Supreme Court.
1: Oh, as a matter of fact, yung threshold na yan, Juan, eh, moving threshold yan. Kasi hindi talaga natin alam ilang ba ang makakapag-desisyon. Kasi meron pang mga...
0: Meron pang kumukunti na nga sila, eh. May mga kumukunti na nga.
1: Correct. At yung iba nga, nagkakasakit na rin, di ba? So, ito, kaya nga, that's the logic at saka wisdom dun sa two-thirds of all the members moving yan. Kasi nga, yung constitution natin should be effective, the impeachment court should be effective regardless of the changing circumstances. Kaya nga, ginawang relative yan eh.
0: Okay.
1: Two-thirds of all the members.
0: Sige, attorney. Nako, marami salamat ulit sa inyong legal insights. At saka, syempre, we will try to call you again. At hopefully, malaking bagay ito. Next week will be another interesting development sa Senate. Salamat po, attorney.
1: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
0: Okay. Yan ho si attorney Domingo Egon Cayosa, constitutional law expert, past president ng IBP. Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa sa Kabayan at ngayon ay, nako, ito lagi nagbibigay sa atin ng update spokesperson ng DSWD, walang iba kundi si ASEC Irene Dumlao. ASEC, good morning again sa programang Kabayan.
2: Good morning, Sir Danny. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Oo, thank you very much. ASEC, gusto ko lang malaman itong mga ilang transport groups daw ay isang transport group na nanawaga ipatupad ang regulasyon versus ghost riders. Ano ba ito? Pakipaliwanag lang, ASEC.
2: Sir Danny, maalala mo, nung nag-implement tayo ng cash relief assistance para sa mga chuper, yung mga motorcycle riders, chuper drivers, ano?
0: Yeah,
2: nagkaroon ng issue hindi dyan sapagkat nagkaroon tayo ng naunalaman natin na marami palang mga drivers ang hindi na ipasama doon sa listahan ng kanila pong mga grupo at hindi na isumite sa LTFRB.
0: Mga legit, mga legit ito, ASEC. Ibig sabihin, hindi sila naisama sa ayuda.
2: That's correct. Hindi sila naisama sa listahan. Kaya dumaing sila sa DSWD. Hindi ko matatandaan yan. Ano? Tumumumpo sila doon sa mga payout centers natin at sila sabi na lihitin mong mga drivers sila. Meron silang mga app. Pero nagtataka sila bakit nga hindi nga po sila napasama doon sa talaan at na mga nakatanggap nitong cash relief assistance. At nung nagkaroon ng congressional hearing, ay binanggit nga po ng DSWD Secretary Rex Gatchalian itong concern na ito. And we believe this triggered the investigation para matukoy kung ilan ba talaga yung mga motorcycle riders sa ating bansa. At saan-saan po sila naka-align ng mga kumpanya. Kasi nakita rin na maaari pala silang driver sa isang kumpanya and then pwede rin pala silang maging driver sa iba pang mga kumpanya. So this is one of the things that we found out when we implemented the cash relief assistance.
0: So ibig sabihin, nagkaroon ng discrepancy. So ibig sabihin, pag sinabing ghost riders, merong mga hindi naman mga tunay pero nakatanggap ng ayuda, ASEC?
2: Well, meron yung mga ano kasi Sir Danny yung sinasabi ko nga na sila ay naka-register sa isang kumpanya and then registered din sila sa kabila.
0: So double, and then double payout ang nangyari.
2: Ang tinatawag nila dito multi-appers. Pero tiniyak natin, kaya nagkaroon ng validation process kasi tiniyak natin na wala nga pong magiging duplicate o walang mabigyan ng cash relief assistance ng doble. No? Ito yung pinapaliwanag natin noon kasi sinasabi nila na matagal, mahaba yung tila. Pero we really ensured lang kasi Sir Danny na wala nga pong madodoble sa mga binibigyan natin.
0: So for now, you're in the process of, let's say, parang inaano nyo na, sinasanitize nyo na yung legit list talaga ng motorcycle riders para at least wala ng double payout. May nababayaran na sobra. Tapos yung iba, legit, hindi sila nakatanggap. We're talking about...
2: Actually,
0: how many?
2: Sir Danny, ipinasa natin to. Ipinasa natin ito sa Department of Transportation para magkaroon sila ng investigasyon at may saayos nga po yung listahan ng mga drivers. Kasi kung matatandaan po, yung accomplishment natin sa cash relief assistance implementation, we have served more than 1.8 million na transport workers. Na kung saan, Sir Danny, more than 9.2 billion pesos ang ating pong naipamahagi. For the service delivery riders alone, more than 320,000 yan na service delivery drivers. Tapos sa MC Taxi naman, more than 110,000 na drivers yung ating pong na-serve.
0: So 110,000, ito yung pedyo na question yung motorcycle riders na somehow ay may mga legit na hindi sila nakatanggap, yun ba? Of this number?
2: Yes.
0: Uh-huh.
2: Kasi, Sir Danny, uh-huh, pwede ka rin palang maging MC Taxi driver and then maging service delivery driver.
0: Both, no.
2: Pwede pala yon. Kaya, ito yung isinasaayos nga po.
0: Pero dapat, kunwari, you're doing dual, no? Service delivery rider ka at the same time motorcycle. Dapat ba, mm-hmm, ang ayuda mo isa lang? Ganun ba yon?
2: That's correct. Dapat
0: sa database, isa ka lang. Dapat, hindi ka pwede that's porque correct dalawang pine-perform mo, hindi pwedeng dalawa rin matanggap mo.
2: Tama.
0: Isa lang.
2: Kaya nga, mahalaga talaga, Sir Danny, magkaroon tayo ng maayos na database ng mga drivers
0: na
2: para madali yung verification process. At kapag nagkaroon ng pamamahagi ng tulong, ay mabilis at magiging efficiente din yung ating mga proseso. Primarily because we have a database, unified database of this sector.
0: Oh, so ibig sabihin for now ay inililinis nyo ngayon yung database. Can we assure yung mga, let's say, nagrereklamo na hindi sila nakatanggap, once na pag nakita nyo, nalinis nyo, pwedeng ihabol yung ayuda sa kanila?
2: Tama ba? For the cash relief assistance, Sir Danny, we've already terminated
0: ubus na yun.
2: Pero ito nga po, there's an opportunity for future
0: ayuda
2: to improve its this para sa susunod po kung magkaroon pa ng mga future distribution of cash assistance ay mapapasama po sila.
0: So yung karamihan ba yung bulk nitong mga nagko-question ng mga motorcycle riders nasa NCR o pati nationwide ito na may mga ganun reklamo?
2: Ang mga nakaharap natin mostly sa National Capital Region, kasi dito po talaga nakita natin dito natin na-receive karamihan ng mga reklamo.
0: Magkano ba yung binibigay natin? 5,000 ba yon? Na parang
2: tama
0: one-time
2: po,
0: ayuda?
2: 5,000 pesos po ito sa cash relief assistance.
0: Okay, the same amount, no, given to the other, let's say, tricycle or jeepney, ganun ba yun?
2: Yes, tama. For tricycle drivers, jeepney drivers, PNDS drivers, service 5,000 delivery drivers, at yung MC taxi drivers, 5,000 piso po ito when we implemented the cash relief assistance.
0: So yung, let's say, database ninyo sa mga tricycle, TNVS, sa mga jeepney, wala kayong problema? Nagkaroon lang kayo ng problema dito sa motorcycle riders na dual performer pala sila? Ganun?
2: Oo, kasi alam mo, Sir Danny, wala talagang database ang DSWD ng mga drivers. Nanggaling po talaga
0: DOTR.
2: Ito from the LTFRB.
0: LTFRB.
2: From the LTFRB, ipinasa po sa amin para nga po basihan namin sa pagbinigay ng ayuda. But when we were implementing it, when we were distributing the cash relief assistance, marami po ang lumapit sa amin, nagreklamo at sinasabi nga po na hindi sila napasama. So that triggered the ongoing investigation.
0: Okay, so for now, kuha lang tayo bilang panguli. Yung mga binibigay ninyo sa mga ito mga binaha, no? Siguro tuloy-tuloy pa rin ba? May mga assistance pa rin? May meron pa rin mga nasa evacuation center dahil itong habaga tuloy-tuloy eh.
2: Well, yes, Sir Danny, actually, based on our record, nasa more than 14,000 pa po na families ang nasa mga evacuation centers. And the total cost of humanitarian assistance already provided by the department ay umabot na ng more than 2.2 billion pesos.
0: Billion? Billion?
2: Billion po yan, billion. At binubuo po yan ng mahigit 3.2 million family food packs. Kasama rin po dyan yung mga ready-to-eat food boxes, non-food items, and of course yung financial assistance na ipaabot din po natin sa mga napit.
0: Yung present number ninyo ng mga mga evacuees, do you have yung ano nyo, datos? Meron kayo? Na nasa mga evacuation center tinutulungan ng DSWD?
2: Nasa mahigit 14,000 pa po na pamilya ang nasa evacuation centers, Sir Dan.
0: Saang lugar to? Karamihan siguro sa mga Central Luzon ngayon.
2: That's correct. Meron po sa Central Luzon, gayon din sa Region 1 at sa Region 4A. Ito po yung talagang sobra ng naapektuhan, nasira yung kanila pong mga tirahan. Kaya pansamantala po munang nasa mga evacuation center habang isinasaayos po yung relocation site para po katalog.
0: Nako, maraming maraming salamat Asek sa update ulit. Thank you, thank you.
2: Maraming salamat din po, Sir Danny. Magandang umaga po.
0: Magandang umaga. Okay, si Asek Irene Dumlao, spokesperson on Department of Social Welfare and Development. At yan na naman ho ang ating programa for today dito sa Kabayan. Batiin ko lang ha, si Jonas Villanueva, nanunood sa atin ngayon, si LC Bailon Florentine, Dave Leonor, yan ang mga regular nating nanunood dito, si Nona Damian, syempre si Dulce Orate. Maraming salamat to sa panunood ho. At magbabalik ko ako bukas dito sa programang Kabayan. Pero standby kayo dahil nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Susunod na. Bye-bye. See you tomorrow.
3: Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:01 na umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Hi, hello! Hi, hello and good morning, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kamusta po kayo? It is September 10, 2026. Isang araw na nasuspend na naman po ang mga klase. Kundi ako nagkakamali dito po sa Quezon City. Actually, ay sabi nga po ng mga maaga-agang gumising kaninang umaga. Pasensya na po, wala po tayo doon. Napakalakas nga daw po ng ulan kaninang umaga. Pero ngayon naman po, buti na lang, is medyo... Hello, Mr. Sun. Eh, sana nga naman po, no? Sana nga naman po, magtuloy-tuloy po ang good weather. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Siksik po ang ating usapin today dahil mamaya nga po, no? Actually, gusto lang po natin din maintindihan dahil tuloy na po ang BARM parliamentary elections ngayon pong taon. At maganda pong mas maintindihan nga po natin what does it mean? Hindi lang po sa rehiyon, kundi para po talagang kumbaga magkaroon po ng next level ang peace process po para sa buong bansa.
1: Tama, oh, partner. Oh. Alam mo, for many, many years, dekada, ay ang feeling ng ating mga kapatid na Moro dyan sa Bangsamoro, di ba, Autonomous Region, ay sila ay medyo nakakalimutan, hindi ganun nabibigyan ng pansin, at even until now, sila pa rin ay considered isa sa mga pinakamahirap na rehiyon sa Pilipinas.
0: Yes.
1: So, maganda na mabigyan ng spotlight ngayon ang BARM after all these years. Ilan bang postponements yan? 4 na postponement, partner. And finally, matutuloy na yung kanilang parliamentary elections sa darating na September 14, if I'm not mistaken. Mm-hmm. So, mamaya makakausap po natin ay isang expert tungkol po sa mga affairs dyan sa Mindanao. Tayo po ay mapalad na makakausap siya mamaya para i-explain sa atin itong kahalagahan ng kanilang magiging eleksyon, ano, partner, sa darating na mga araw. Partner, sabihin ko lang sa mga hindi nakakaalam, ito po yung mga distrito ng BARM. Ang Basilan,
0: Lima,
1: Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Tawi-Tawi.
0: Mm-hmm.
1: Yan yung gusto kong puntahan, partner. Kasi ang ganda raw dyan. Mm-hmm. Yung mga beach, parang parang Boracay daw siya.
0: Yes.
1: 20, 30 years ago.
0: Mm-hmm.
1: Andyan din ang Cotabato City at yung tinatawag nilang SGA, Special Geographic Area.
0: Mm-hmm. Alright. So, yun nga, no, kasi syempre, magkakaroon din ng, kumbaga, 80 total seats, di ba? Sa sistema po ng pamahala, 80 total seats sa kanilang parliament, di ba?
1: Mm-hmm.
0: 40 seats, regional parliamentary party representatives, 32 seats, district representatives, at 8 seats sa sectoral representatives.
1: Mm-hmm.
0: Perhaps itong sa transition na ito, no, maganda mapag-usapan din. Kasi, di ba, kapag mabuo na nga yung total seats na ito, magkakaroon sila ng chief minister.
1: Yes. Yes, ano kaya ibig sabihin nun? Meron silang parang little president ba or something?
0: Oo, parang or senator, baka similar ano bang magiging governor?
1: A governor?
0: Oo, doon sa rehiyon na yun. Pero, kung di ako nagkakamali, nandun pa rin yung mga actual na governor, di ba? Kapag tayo ay maghahalal ng mayor, vice mayor, vice governor, governor, nandun pa rin. Pero meron pa rin na parang kumbaga mag-oversee ba? Kumbaga, ano ko nalang parang mga operations.
1: Oh. Yan, maganda. Kasi mamaya po, makakausap po natin taga Mindanao State University.
0: Mm-hmm.
1: At sinasabi nga po nila na makasaysayan talaga itong parliamentary elections sa BARM bilang pong fulfillment or katuparan nga nung mithiin ng ating mga kapatid na Muslim sa self-governance.
0: Mm-hmm.
1: Na sila ang mamumuno sa kanila mga sarili at hindi na lang umaasa, di ba, sa Metro Manila. Dahil lahat galing dito eh. So ang priority, syempre, as usual, 'di ba? Lagi na lang Luzon or Manila. So finally mabibigyan na sila ng sariling autonomy na parang talagang meaningful, ano, partner. At ito ay dates back, hindi pa ako pinapanganak. Noong 1976, konting history lang, yung Tripoli Agreement po Ito po ay during the administration of the late President Ferdinand E. Marcos, Marcos Senior Partner. Nung bata ka, I'm sure naalala mo yung mga Tripoli Agreement tayo sa social studies or
0: sa Araling Panlipunan.
1: Araling Panlipunan o CB ka ba yun?
0: Yes.
1: So yeah, so after 50 years, partner, 1976, fast forward to ano ngayon, 2026.
0: Mm-hmm.
1: Oo, ngayon naman, coincidentally, ang presidente yung kanyang anak. So, kumbaga may 50 years na anniversary, no? So, kaya siguro mahalagang mahalaga para kay PBBM, Marcos Jr., itong mabigyan at matuloy na ang election dyan. Para at least, ano, partner, makasaysayan ito, very meaningful at hudyat ng hopefully, ano, inaasam-asam nating permanenteng kapayapaan dyan po sa Mindanao at kaunlaran po para sa lahat. Ayan. So later po, partner, ang makakausap natin ay walang iba, abangan nyo po ito ha, ang Executive Director po ng Institute for Peace and Development in Mindanao mula po sa Mindanao State University na si Dr. Akram Latif. Ayan. Mm-hmm. Kung may questions rin po kayo o yung mga kapatid nating Muslim na kikinig ngayon, meron kayong comments gusto lang i-share, mag-message po kayo sa amin dito sa DZMM sa 0919-278-3000 sa Viber po yan. At syempre nasa Facebook rin po kami at nasa YouTube.
0: Alam mo, Ate Nins, baka educational purposes din para sa ating mga nakikinig, nanonood
1: ngayon, mga college, high school students.
0: College students.
1: Oo.
0: Kasi nga, transitional government din at yun. Ito eh, di ba? Para sa Region 9, Region 10, Region 11. And maaaring ito na yung magiging transition para sa bagong aralin, bagong usapin. Kasi nga, di ba dati, nung 90s, 'di ba tayo ang napag-aralan natin ARMM. Kaso nga na-abolish na 'yun noong 2019, naging BARM na siya. So ngayon for the generations to come, magandang ma-witness po natin itong historic na elections na nga po ito para po sa ating kasaysayan ng bansa. At mamaya atin din so makakausap din natin, of course, para po sa ating mga kapamilyang mayroong pinagdaraan ng emotional or mental health challenges, maaari pong tumawag sa numero ng NCMH o National Mental Health Crisis Hotline na 1553 or 1-800-1888-1553 para sa Luzon, wide toll-free landline 0917-899-8727 para sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 para naman sa Smart subscribers dahil tatalakayin po natin ang World Suicide Prevention Day.
1: Today is World Suicide Prevention Day, mm-hmm, and it's September 10 po. Mm-hmm. So mahalaga po ito pag-usapin ay mental health. Mm-hmm. And I think Suicide Prevention Month rin po ang buwan ng Setyembre.
0: Mm-hmm.
1: So tamang-tama po makakausap natin mamaya. If you haven't introduced or said it already, partner, yung immediate past president ng Philippine Psychiatric Association Incorporated. Isa po siya sa mga madalas na i-interview rin, ano, natin, partner. Actually, naging kaibigan ko na si Dr. Joan Refareal. We're very excited to have her later live dito po sa ating studio. At ang ating question of the day,
0: yes,
1: ayan.
0: Oh, okay.
1: Partner, ikaw,
0: okay,
1: kapag may mabigat kayong problema, o ikaw, partner, Migs, sino ang una mong pinagsasabihan? Yan po ang aming question of the day. Ikaw.
0: Siyempre, aking asawa na si Michi. Mm-hmm. Oo. Kasi ang ako, may tuturing kong aking asawa, ang aking best friend. So, kapag tayo merong pinagdaraanan, especially kapag mental, emotional, kapag meron tayong mga frustrations, siya ang unang takbuhan.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Oo.
1: Swerte ka nga, partner, kasi yung iba, sila yung reason ng kanilang mental health anxiety. Hindi naman kasi lahat ng marriages perfect, ano. Sometimes, it's the cause of your stress and anxiety as well. So, kung meron rin kayong pinagdaraanan na ganun, pwede rin po kayong mag-message sa amin. Pero partner, ako, I'm also very grateful na ang una ko rin pinupuntahan yung asawa ko, si Vince, kasi siya, sobra siyang ano eh. Hindi siya bias, kahit asawa niya ako. Kahit kung hindi niya ako kakampihan. Yun, siya ang voice of reason, partner. Libre.
0: Yes.
1: Binabalanse niya lahat.
0: Oh.
1: Actually, sa totoo lang, kahit nung mag-boyfriend, girlfriend pa kami, ang dami niyang best friend. Dahil lahat ng tao, siya yung pinupunta. Parang siya si, sino ba yung Yoda? Ikaw yung nagbibigay ng advice sa lahat.
0: Mm.
1: And most of the time, tama yung advice niya. Nakakainis. Ako, bow, kasi parang kunyari hindi ako nag-agree talaga.
0: Oo.
1: Pero at the end of the day, tama pala siya.
0: Gagawin ka lang niya muna ng kape.
1: Kailangan muna niya akong gawa ng kape. Oo, pero alam mo yun, na mahalaga na hindi tayo,
0: totoo
1: may
0: yan.
1: Ganun ka. Yung bang hindi, kasi, balance ka lang.
0: Kasi at the same time, maganda syempre kapag ating mga spouses, yung kakampi natin, for sure yan. Pero meron ding parte dun na kumbaga, kailangan mong marinig yung hindi mo gusto marinig.
1: Yun na nga, siya yun.
0: Yes, siya yun. Oh. Pero at the end of the day, kakampihan kita. Pero you need to hear actually, the things that you don't want to hear.
1: Yeah, so even if sabihin na natin talagang mali ka or talagang hindi mo naintindihan, hindi mo nakikita yung malaking picture, bigger picture, ano, mahal ka pa rin ng asawa mo dapat, di ba? At hindi ka niya iiwanan, lalo na sa panahon na ikaw ay down na down. Di ba? At the end of the day, kahit na napaka-imperfect mo, kakampihan ka pa rin ng tao na kasama mo, 'di ba, na minahal mo at 'di ba? At asawa mo,
0: correct,
1: o tatay ng mga anak mo or whatever, 'di ba? So, 'yun po yung ating pag-uusapan. Mamaya biglang nag-open up eh. Hindi, baka makarelate lang po kayo kasi 'di ba? Usually nga, asawa yung una natin pinupuntahan pag may problema.
0: Pwede kasing problema ang relasyon.
1: Ano sila yung problema?
0: Pwedeng problema ang relasyon, pwedeng problema ang pinansyal, pwedeng nagpatong-patong.
1: Pwedeng iba eh.
0: Pwedeng problema ang pangkalusugan. Diba? Oo. So yun yung mga usually natin mga pinagdadaanan siguro. At again, question of the day, kapag meron po tayong mabigat na problema, sino po ang ating unang pinagsasabihan? Share mo na po yan, 0919-278-3000, DZMM Radio Patrol sa East 30 at sa DZMM Teleradio sa YouTube. Alright, so ngayon po, meron po tayong isang reports. Bilang ng mga tinamaan ng leptospirosis sa Maynila, nadagdagan pa ng higit 80 kaso. Yan po ang report mula kay PRTV News Correspondent JM Pineda. JM.
2: Yes, Migs, umakyat na sa 1,178 ang kabuong bilang ng mga kaso ng leptospirosis sa Maynila. Matapos ngang makapagtalang ng LGU ng karagdagan na 84 pang kaso ngayong araw, September 10. Patuloy ngayon ang pamimigay ng Manila LGU ng libreng doxycycline sa kanilang mga residente. Mismong si Manila Mayor Isko Moreno ang nag-utos kalat ito sa 44 na health centers sa buong Maynila. Parte nga ito ng hakbang ng lokal na pamahalaan na maiwasan pang lumaki ang numero ng kaso ng leptospirosis. Mahigpit naman nga yung pinapaalalahanan ng Manila LGU ang kanilang mga residente na kung maaari ay huwag nang lumusong sa mga baha at kung di naman maiwasan ay uminom agad ng antibiotic. Sabi ng Health Department, hindi lang din daw nakukuha sa paglubog sa baha ang leptospirosis. Kaya ugaliin na mag-sanitize sa mga gamit na posibleng kontaminado at pagmula ng leptospirosis. Patuloy rin daw ang LGU sa paggawa pa ng ibang hakbang para makaiwas sa paglaganap pa ng leptospirosis sa lungsod. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
0: Maraming salamat, JM Pineda. Oras po, time check, 11:15 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kontrobersya. Pugo-pugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
6: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
7: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Time check po, 11:18 a.m.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Okay, nagbabalik po ang nagseserbisyo Ninia Corpus at Migs Bustos.
1: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
0: Ngayon pong Setyembre ang Suicide Prevention Awareness Month. Ayan. So maganda po na pag-usapan itong mahirap na usapin, ano? Para po sa ating lahat, dahil lahat rin po tayo ay paminsan-minsan ay hindi naman tayo palaging okay, 'di ba? Iba-ibang level lang po 'yan, pero hopefully po ay maka-relate po ang marami sa ating mga kababayan. At kasama nga po natin ngayong umaga ang immediate past president ng Philippine Psychiatric Association Incorporated or PPA, walang iba kundi si Dr. Joan Rifarial. Good morning, Doc Joan.
2: Hello, good morning Ninia, good morning Migs, at sa lahat ng mga listeners and viewers. Thank you very much for having me.
3: Yes, morning, Doc.
0: Good morning, good morning, Doc. So, Doc, ano po ba ang theme muna ngayon ng World Suicide Prevention Day 2026, September 10, no? Today.
2: Yes. Okay. Ang theme this year is on changing the narrative on suicide. At meron siyang call to action, which is to start the conversation on suicide. Kasi, of course, alam natin, Migs, no, Ninia, na up to this day kasi, sometimes meron pa rin taboo. No? It's considered pa rin na may stigma associated to suicide or self-harm, and hindi siya masyadong napag-uusapan, and which may lead sa mga individuals who may be going through difficult times, distressing moments, na kung nakakaisip na sila ng mga ganitong thoughts, no? Kung nagkakaroon sila, ay they may, that stigma or yung hindi siya pinag-uusapan may lead to them not seeking help, di ba? Or natatagalan, no, ang pagpapatingin nila sa mga mental health professionals because nandun yung takot na ma-judge sila. Apo. Or takot na baka tatawagin sila with mga phrases na arte-arte lang naman yan. Mm-hmm. Or hindi naman yung totoo, wala namang ganyan. So, hopefully, mga safe spaces like this na kung saan napapag-uusapan natin, no, yung suicide prevention especially, kasi yun ang focus, no, to prevent it, ay nakakatulong ito to break the stigma para mapag-usapan siya in safe spaces na walang judgment.
3: Apo.
2: Dapat walang halong judgment tayo, and mas open ang ating Apo. Conversation.
3: Apo. Masimayin pa po natin, Doc, no? Mm-hmm. Data-wise, meron mm-hmm. po ba tayong data globally or at least in mm-hmm. the Philippines na ano po ba ito? By age? Mm-hmm. By gender? Mm-hmm. Meron po bang medyo mas mataas na trend? At kailan po ito usually nangyayari?
2: Sa mga pag-aaral, Sir Migs, no, ay dumadami siya. Medyo nagkakaroon, no, ng increase in reporting ng nagkakaroon ng mga suicidal thoughts or self-harm thoughts, and yung completed, no, died by suicide during mga epidemics or mga pandemic. So yung nangyari nung pandemic period, mas nagkakaroon, no, ng more reporting on mental health concerns. But of course, nagkakaroon pa rin ng hindi pa rin, of course, alam natin na may underdiagnosis pa rin or hindi kaagad nare-report, not brought, no, to clinics, for example, for proper assessment because of, ano, again, yung stigma na tinatawag. Kaya maganda, no, na, again, ang focus is on prevention.
3: Opo, opo, is it right to ask? I mean, just my follow-up again, na may age po ba yan na medyo may trend?
2: Opo. So ngayon, sa mga risk assessment, no? Pag tinatina natin yung risk assessment ng suicide, mas ano, no? May maraming died by suicide sa mga males versus females. Pag sa mga females, more on attempts. Suicide attempts siya. Kasi ang mga males, mas lethal ang mga methods na and versus sa females na not so lethal. Mm-hmm. And sa in terms of age group, yung extremes of age, yes, na so 60 years old and above sa mga ating mga older adults.
3: Uh-huh.
2: Because may mga risk factors. Again, risk factors kasi ang tawag natin doon.
3: Yes,
2: or sa mga ngayon after the pandemic, below 30 years old sa mga pag-aaral, sa mm-hmm. researches. So
0: below 30
3: data lang naman ito,
2: years
3: data ito.
2: And yes, below.
0: In the yes. Philippines or worldwide, Doc?
2: Global ito.
3: Global
2: siya.
0: Okay, so what about kung Pilipinas ang pag-uusapan? Ano po ba ang estado ng mental health sa ating bansa? And especially when it comes to suicide rates, yung talagang natutuluyan.
2: Again, meron kasing pagminsan, no, and maraming factors, no, which may lead someone not to report it, hindi na dinadala sa proper medical attention.
0: People don't talk about it.
2: Kasi nga may stigma and negative pa rin, no, yung perceptions about it. So, again, during the time of pandemic, ang masasabi lang natin niya and Migs is mas dumadami ang nagsisik ng help. Not just for depression, anxiety, but kasama kasi pag extremes, no, ang mga level of depression, severity. Of course, depression ang globally across all age group ang isa sa major risk factor para magkaroon ng suicidal thoughts. So, dumadami also ang mga calls na nakukuha ng National Center for Mental Health na Crisis Helpline.
0: And usually, doktora, ano po yung kanilang problema? O rason, bakit sila napapatawag?
2: Always yan, tinitingnan natin siya from a holistic na standpoint. Holistic na. So, biologically, maaaring meron kasing risk factor because of family history. Of course, kung mga anong nangyayari, no? Biologically sa brain, sometimes pag mga bata hindi pa completely developed na yung developing brain natin. Psychologically, halimbawa, may mga losses. Losses meaning, siguro may nawala na, na kamag-anak, loved one, breakups or losses ng trabaho. It may be a risk factor or changes, transitions, maaring na hindi nakakayanan ng isang individual to cope. Kasi of course, lahat naman tayo may coping skills, may mga strength tayo, but sometimes, kung siguro sabay-sabay, no, ang mga pinagdadaanan natin na sources of stress, ay nag-add up ito to that, no, na nagkakaroon na tayo ng feelings of hopelessness, feeling natin helpless na tayo, no way out. So, marami siya. Social factors also. Sometimes, they live alone. No? Sa demographic data, sila yung they live alone, be it sa kanilang tahanan. Kaya nga yung kanina na demographic, yung older age group.
0: Kasi sa 60 and above, sabi niyo po.
2: Mag-isa sila or wala na silang kasama sa buhay. Mm-hmm. Or sa mga bata naman, nasa malayo from their families. Kung nag-aaral sila sa ibang probinsya, sa ibang location, and malayo sa kanilang loved ones, or they feel isolated and alone. And of course, kasama dun sa biopsychosocial, spiritual also. When we feel na parang may mga challenges sa buhay at hindi natin nakikita yung meaning and purpose kung bakit tayo dumadaan sa mga ganitong pagsubok.
3: Doc, ano po yung mga signs, at least po sa inyong mga observation and experiences, signs na medyo meron yatang pinagdadaanan ng isang individual?
2: Changes in behavior, number one yun. Kaya dapat tayo as the loved one, or kung may kakilala tayo, friend, students, no, kung tayo yung mga guro or sa workplace, changes in behavior na pagbabago. For example, kung dati outgoing, joyful, or may nagbago, ngayon isolated na sila, socially withdrawn. Kung dati gusto nila yung mga activities na ginagawa, bigla silang they keep to themselves, hindi na sila interested sa dati nilang mga ginagawang hobbies, interests, maaring also physically or sa kanilang pagtulog, sleep patterns, eating patterns, may pagbabago, be it mapapansin natin tulog ng tulog, or kulang sa tulog na sila, or kain ng kain, na, or bumabagsak ang katawan, pumapayat kasi wala na silang ganang kumain. Now, emotionally, they may feel parang lagi silang irritable, or bagsak ang mood, no? Wala nang motivation to wake up, walang ganang bumangon, wala na silang interest sa mga bagay, wala nang motivation to function well, na, sa trabaho or sa school. And of course, functional impairment, yung bumabagsak yung level ng kanilang performance, functionality, be it sa trabaho, sa mga gampanin o tungkulin nila sa buhay. So, ano ba yung functionality? Halimbawa, pag-work, kung dati kaya to work, go to work every day on time, walang late, walang absences, mapapansin natin na chronic absenteeism, laging late, or maaring magkakaroon also, no, yung mga students, for example, kung mapapansin natin absenteeism in class, meron silang mga physical signs and symptoms na sinasabi like, ma'am, masakit ang aking ulo today, tomorrow masakit ang likod, masakit ang, di ba, marami silang masakit ang chan. And another naman is yung in terms of self-care, pagbagsak, no? Functional impairment yun. Self-care, halimbawa.
3: Parang ayaw na, wala na, nag-let go na, parang gano'n.
2: Yes, hindi sa nakakaligo. For example, ha, sa extremes, no? Or aside sa tulog kain, hindi na na, ano po, activities na of daily living, toothbrushing, changing clothes, kasi nga, wala nang energy to do anything.
3: Apo. So, Doc, how does a family member, paano po na i-approach yun? Kasi baka mamaya, kung biglang sabihan lang, di ba? Baka mamaya, hindi rin okay yung communication, baka naman mag-resist. Ano po yung ma-advise po ninyong approach pagdating na, dito na, na-observe na pala natin sa ating family member?
2: Yes. Very important na, kung may mga na-observe na tayo sa mga sinabi natin kanina, na, ng mga pagbabago sa kilos, words, or sa mga emotions nila, kailangan we listen. Kailangan we open the lines of communication. Na dapat it's safe, they feel that it's a safe space. Safe conversations na walang judgment. Kasi sometimes, sometimes guilty din, no? Na parang may mga words tayo na parang, wala naman yan. Mm. Or ganyan. Kasi kung ganun,
3: quick to dismiss, parang
2: careful
3: ganun.
2: Tayo. Yes, o, as a family member, careful din tayo. Mindful tayo sa ating mga sinasabi. Para they would feel na hindi sila na-invalidate sa kanilang emotions. Kasi of course, lahat naman ng mga pinagdadaan, totoo, always, real ang mga emotions na nafe-feel. And nandun tayo to give that support. So no judgmental comments, mas maganda listen. Listen always, without judgment. Kung hindi pa sila ready, mix, no, yung sinabi mo kayo na hindi pa handang magkwento, then it's okay. Allow them, respect natin yun. But we should reassure them na, anak ha, andito lang ako. Handa akong makinig anytime once you are ready. Let me know, text mo ako or tawagan kita or you can call me, reach me anytime. And we are here to help you.
0: Okay. Well, Doktora, ano po ba yung mga common misconceptions daw or misperception pagdating sa suicide?
2: Sometimes kasi ma'am ninya, no? Yun sana kasi kasama yun sa starting the conversation, eh, no? So number one doon, may sinasabi sila na kaya sila hindi nagsiseek ng help kung medyo distressing na kasi may mga nagsasabi, no, na gawa-gawa lang yan, arte-arte. So the words there, no, na arte-arte lang naman yan, hindi yan totoo. So we need to correct that kasi again, ito ay mga emotional, no, na nararamdaman ng isang individual which are real. And we need to, of course, show natin na no judgment tayo dapat. No? So that's one. Number two, dati kasi, ang pananaw natin about self-harm, suicide is individual siya, na nasa individual ang kailangan, no, na i-address. But now, we are focusing more looking at suicide as a collective na ano siya, na it's a, we need to look at it from a standpoint na it takes a whole nation, no, to be able to help everyone. Kasi dati kung ano lang siya individual na ikaw lang yan or personal yan, private. Ngayon sana sa schools, no, with the mental health law, meron ng mga programa sana sa schools, sa workplace. So lahat sana involved to make sure, no, systemic siya na to help prevent or come up with programs. So it takes a whole of a nation approach to be able to address this.
0: Mm-hmm. Ngayon, Doctor, speaking of schools, no, and students, yeah, and the younger generation. Di ba mix, nakakabahala nga yung mga balita sa bansa, yung mga school shooting na we've never heard of before.
3: Yeah.
0: And then nagkaroon na magkasunod pa.
3: Tapos,
0: diba?
3: ang shooter pa, siya pa yung magkukommit sa kanyang sarili, diba? So parang it's also highly related, Doc,
0: yes,
3: diba?
0: Yes, and then dun sa isa nga na incident, diba, ang ending, he also did it to himself, diba? So kumbaga, meron siyang gusto niya mag-harm ng iba at pati sarili niya. Parang nakakabahala,
3: yun ultimate,
0: eh.
3: Yun yung end, eh. Oo, diba?
0: Magdadamay ka rin ng iba pang tao na inosente. So parang ang tanong kasi lahat ng yun, sana nakita yun, sana na-prevent yun. Well, aside from the issue on responsible gun ownership, malaki talaga ang responsibilidad at galit talaga ako dyan. Kahit ano pa sabihin nyo, yung dalawang insidente are licensed firearms.
3: Eh, hindi nga lang sa ano, eh, diba? Nabalitaan nyo ba yung sa New York? Hindi yung
0: yes,
3: gun.
0: Yung sinaksak.
3: Yung sinaksak. Knives ang kanyang gamit.
0: Oo.
3: Diba?
0: VP, so, yun. VP. Bata, kakakasal lang.
3: Yung biktima. Pero ang ginamit is knives.
0: Oo.
3: Diba? So, anyway,
0: talagang anyway, pwedeng anything, but
3: anything,
0: it can
3: sorry.
0: Be anything.
3: It can be anything.
0: Sorry na,
3: ano,
0: naan na, naging trigger tuloy sa atin.
3: Yes,
0: ano? But ang bukod sa, well, responsible gun ownership, of course, how can the parents now, and maybe even kung hindi makita ng parents, kasi minsan, di ba, they're the last to know it.
2: Yes.
0: Maybe the teacher, the peer, kaibigan, paano po yun?
2: Oo, dapat lahat tayo, kaya nga, all, it takes talagang the whole nation, no, para talagang sana we protect each other. Of course, safety sa lahat naman ng bagay. Safety is always the priority. Sa tahanan, like yung gano'n, na, na kailangan malimit or kailangan bantayan natin. No? Kasi part ng suicide risk assessment, in fact, tinatanong namin yun, no, na safety in the home. For example, like yung sinabi nyo niya na kailangan tanungin na yung access to lethal weapons or to drugs, medications na maaring i-take, no, ng isang bata, which can harm, diba, them. And then sa school also, so kailangan also sana we help each other. Kung may mga, ang mga teachers natin may napapansin na pagbabago sa mga students nila, kung dati raise ng kamay, participative, biglang nagbago ang behavior, and then siguro we can open the lines of discussion then. Oy, kamusta? In fact, Ninya, Migs, yung line na, kamusta ka? That's very helpful already.
0: No, how are
2: dapat
0: you?
2: Dapat magkamustahan tayo. Mm-hmm. Oo, yung hindi yung pagpasok mo sa trabaho, parang walang pakialaman.
3: Parang ano, status ko eh. No, business as usual eh. No? Tapos, bye-bye, hello, bye-bye, wala na.
2: Kamustahan. Kasi hindi natin alam, baka may mga pinagdadaanan yung iba, and it can help, di ba? Na parang ma-feel nila na, ay, hindi pala ako nag-iisa.
3: Opo.
2: Oo, meron palang, di ba? Kung may pinagdadaanan ako, merong person na handang makinig. Kahit wala kang sasabihin, tabihan mo lang. That's a very important support which
3: Doc,
2: we can show.
3: Last na lang on my end. Ano po ang reaction ninyo kapag ginagamit po ang salitang depressed? Kasi minsan napapansin natin nagagamit po siya loosely. Diba? Ay, depressed ako. Ay, depressed kasi yan. Para may mga connotation. Ano po ba ang tamang paggamit nito?
2: Oo. Kasi medically, ano siya, na kung sana kung diagnosed talaga, yun yung depression talaga, na major depressive disorder, kasi it's a disorder na meron kaming fina-follow talaga na set of guidelines na aming tinatanong sa aming clinics na to be able to properly depress. But of course, understandable yun, na of course, nag-evolve na rin kasi ang time. Sometimes, lalo na pag sobra tayong stressed, we feel na parang walang pagkakaiba yung stress, sa distress, sa depressed. But sana, kung may narinig tayong ganun, then we can open the conversation na, ay, ano ibig mong sabihin na depressed?
3: Parang ambigat kasi.
2: Oo. Then we can ask, uy, kamusta? Anong ibig mong sabihin na depressed? Dapat curious din tayo.
3: Opo.
2: Kung tayo yung nakarinig doon, ano ibig mo sabihin? O kamusta ka ba? O, and of course, prevention kasi, di ba? Kasi ang goal natin is mental health promotion, prevention ng suicide. Ano ang pwede kong maitulong? How can I help you? Yun, I think, also very important doon sa mga nakakarinig ng ganitong statements na I am depressed. Sometimes, yung mga mas bata, na they post it online na I am depressed. Part din yun, ha, na sometimes nakikita natin.
0: Is that a sign?
2: Let's take it seriously.
3: Do not take it lightly.
2: Let's take it seriously. Opo. Dapat vigilant din tayo. Pag mga ganito, huwag natin itong baliwalain. And again, dun sa tema natin, start the conversation.
3: Alright.
0: And speaking of conversations, ito po yung mga comments natin mula sa YouTube. Si Nona Damian, hello! May sabi niya, kay Papa God ako kumukonsulta sa mga problems ko, sa mga sisters ko, sa mga kapatid. Ayan. At least may mapupuntahan yun eh. Yung parang alam mo na meron kang makakausap. Whether nanay mo, tatay mo, kapatid, kaibigan.
2: Support.
0: Kesa yung feeling alone.
2: Yes.
0: Sabi nyo,
2: support system.
0: Mag-isa ka.
2: Oo, it's very important, Ninya.
0: Okay.
2: And of course, spirituality.
3: Yes.
2: What was mentioned kanya. Part yun sa holistic approach. Bio, psycho, social, spiritual.
0: Si Dulce, ang pinupuntahan ko pag may problems, depende ano ang problema, kung sa mga anak at bahay, sa asawa, kung sa ibang personal, ay sa BFF. Totoo yan. Depende nga sa problem.
3: Totoo yan. Sabi ni Ramona, ang pleasant daw ng Tony Doc. Kahit ito po ang topic. Ayan, yun po. Thank
0: bagay
3: you so much,
0: Doc. Bagay
3: na
0: bagay kay Doc. Kung siya yung psychiatrist mo.
3: Nakaka-soothe. Tsaka nakaka-relax. Tsaka it brings you back, di ba? Parang nakakalma ka.
0: Yes, tama to.
2: It's a gift,
0: I think.
2: Thank you, thank you.
0: So, si Estrella Garcia, sabi niya, yung ibang depressed, karamihan sa kanila, may pressure sa work, sa studies, sa families, at, nako, ito, utang.
3: Yun na nga.
0: Oo. Tsaka mga biktima ng scam at mga ganyan, di ba?
3: Ayun.
0: Dok,
2: marami talaga.
0: Daming problems talaga.
2: Marami talaga.
0: Kasi yung balita ngayon, pag nakinig ka ng balita, sa totoo lang, ako affected eh.
2: Yes.
0: Bilang nanay, for example, bukod sa impeachment.
3: Sa mga schools.
0: At school shootings na talagang nakaka-stress po yun. Mm-hmm. Parang hindi ako makatulog, no? Mm-hmm. Kasi parang iisipin mo, baka mangyari sa anak mo eh. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. But anyway, how do we deal with all these parang mga pangamba, emotions, para naman hindi tayo laging nagpapanik, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Na kasi sa sama ng balita, parang lalo kang ano eh, parang dinadrag ka pababa.
3: Mm-hmm.
2: Yes, tama yung what was mentioned na kanina nila, Ma'am Nona, find, ano, always remember na pag tayo ay may mga pinagdadaanan, no? Lalo na kung mabigat ito, distressing, ay know na merong mga people na handang tumulong sa atin. Kahit listening, di ba? Yung, kahit hindi natin alam po anong sasabihin, kung alam mo may handang makinig man lang, no? That's very important. So know the support group or people na kaya mong lapitan. Number two, enhance natin ang ating coping skills na and resilience. So, ano ba ibig sabihin nito? No, parang dapat meron tayong kung may nararamdaman tayo, alam natin sino ang ating tatawagan, ano ang pwedeng gawin. Kung nangyari na to before, ano ang nakatulong dati? Maaring ang nakatulong dati, yun, yung na-mention na spirituality, or siguro nag-exercise, yung mga ganon, or siguro join into mga hobbies, groups.
0: Activities,
2: oo,
0: yes.
2: Oo. So, know what can help us. Dapat alam natin yon. And of course, dapat alam natin na kung halimbawa, like yung kanina, kung wala talaga tayong feeling natin na parang makakaintindi sa atin or hindi pa tayo ready to talk to anyone, kahit trusted pa natin kasi because of fear of judgment, ay may mga hotlines, helplines available 24/7 na maaari natin tawagan. And of course, confidential ang mga ano doon, discussion, private ito. And especially, I would like to say yung 1553 for the National Center for Mental Health, na crisis hotline, available 24/7. So meaning, huwag talagang mawala ng pag-asa kasi may help available. Always.
0: Yan. 1553 kung kailangan nyo po ng kausap.
2: Yes.
0: Naku, maraming salamat po sa ating psychiatrist, immediate past president ng Philippine Psychiatric Association Incorporated, Dr. Joan Rifarial. Ayan. Sa ating pong mga nanonood po ngayon at nakikinig, huwag nyo pong kakalimutan, hindi kayo nag-iisa at lagi pong may pag-asa. Huwag po kayong mawala ng pag-asa.
3: Maraming salamat po, Doc. At muli po, para po sa ating mga kapamilya nating mayroong pinagdaraan ng emotional or mental challenges, maaari pong tumawag sa numero ng NCMH or National Mental Health Crisis Hotline na 1553 o 1-800-1888-1553 para po sa Luzon, wide toll-free landline 0917-899-8727 para sa Globe and TM, subscribers at 0919-057-1553 para naman po sa smart subscribers.
0: Ang oras natin, 11:42 ng umaga.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Magbabalik ang nagseservisyo Minya Corpus kasama si Mix Bustos. Basta AM, DZMM.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid ka bang?
3: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at

0: Nagbabalik po ang nagseserbisyo. Ninya Corpus, kasama po si Migs Bustos. At ngayon naman po sa ating second half ng programa, pag-uusapan po natin ang upcoming BARM Parliamentary Elections 2026. And makakausap natin maya-maya mula po dyan sa Mindanao State University, ang executive director po nila sa Institute for Peace and Development in Mindanao na si Dr. Akram Latif. Ayan po, ready na po siya.
1: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day.
0: Okay, nasa Zoom po, walang iba kundi si Dr. Akram Latif. Magandang umaga po sa inyo, sir.
2: Magandang umaga naman sa inyo. Ayan. Lalo na sa mga takapagkinig natin ngayong
0: tagapanood pala. Yes.
3: Opo.
0: Nanonood at nakikinig
3: yes
0: po.
3: Yes po.
0: Nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 rin po tayo, sir. Kasama ko po si Migs Bustos. Well, sir, very historic po itong mangyayari, no? Ang kauna-unahang BARM Parliamentary Election sa September 14. Gaano po ito ka-importante at kahalaga, lalo na sa panahon ngayon?
2: Sa panahon ngayon, for us, lalo na kami, ako, I live my whole life sa Bangsamoro. Napakahalaga nito kasi ito yung culmination of more than 50 years of Bangsamoro struggle. And finally, we will have a genuine autonomy of our own. No? So it's monumental, lalo na sa generation namin na nabuhay sa Bangsamoro struggle. No? Finally, we can have peace.
0: Opo. And when you say finally we can have peace at finally magkakaroon kayo ng kapayapaan, what do you mean po, Doc Akram? Ano? Kasi syempre sa mga hindi masyado nakakalam, lalo na yung mga nandito sa Maynila, we're guilty of minsan na-associate namin ang BARM sa war, paghihirap. Yung lagi na lang may armed struggle. At nakakalimutan rin siguro na may iba pang mga nakatira dyan, di ba? Na kailangan yes. Bigyan natin ng pansin. Siyempre, yung mga Pilipino, mga kapatid po nating Muslim dyan sa BARM.
2: Pag sinabi mo kasing peace, no, siguro doon na magsisimula yung sinasabi nating development. Kasi one of the reason na hindi masyadong nade-develop yung Bangsamoro dahil doon sa uncertainty, no, risk na pag nag-invest ka, mawawala yung investment mo. So, para sa karamihan sa amin nakatira dito sa ako sa taga Marawi ako, we experienced the Marawi siege. This first parliamentary election sa Bangsamoro will finally conclude the long struggle of the Bangsamoro people to find genuine autonomy on their own within the Philippine framework, no. Yun yung ibig sabihin ng pag finally peace, siguro magkakaroon na ng magandang kinabukasan yung aming region, magiging mas developed dahil magkakaroon na ng institutionalized autonomy.
3: Opo. Tama po, no, sir, kasi na-discuss nga po natin in terms of numero, 80 total seats po sa parliament para po mas maintindihan ng madla. Ano po yung composition nito pag sinabing regional parliamentary party representatives, district representatives, sectoral representatives, paano po ito hinahalal at ano-ano po yung kanilang magiging mga saklaw, sir?
2: Meron tayong tinatawag na regional party, no? Yung regional party, 41 ministers sila. So majority sila doon sa Bangsamoro Parliament. So within the bubutuhan sila, isang party lang ang bubutuhan ng isang candidate, no? Ng isang voters pala. So pipili siya halimbawa ng UBGP, Moroaco, basta may mga party doon na nakalista. Currently 30 na ata sila. Then boboto din yung voters ng district parang district minister niya, no? So boboto siya. Then pagboto niya ng district minister, boboto siya ng sectoral representative galing doon sa youth, galing doon sa women, traditional leader, settler at sa ulama, no? So tatlo yung bobotohan ng isang botante. At itong mga mai-elect na minister, no? Doon sa party, yung may pinakamaraming boto na makukuha, sila yung mabibigyan ng maraming boto. Yung pag-compute dyan, parang party list system, no, sa Congress, no. Doon naman sa district minister, yung may pinakamaraming boto,

0: siya yung mananalo sa district na yon. Doon naman sa party sectoral representative, yung marami din boto. Dati kasi sila yung magbobotohan eh. Inamenda yung Bangsamoro election law na by popular vote na lang. So, yun ang mayayari.
1: Opo.
0: So,
1: well, Doc Akram, just para mas maintindihan lang po nung iba na hindi masyadong familiar sa mga parliamentary system na yan, syempre ang alam natin, governor, mayor, yes. Diba? Pwede nyo po bang i-compare kung ano po itong mga seats na ito, para ba itong may party list system, may parang representative or congressman, at ano po yung kunya, kumbaga, equivalent niya dun sa alam natin ngayon?
0: Yung sa equivalent niya, yung parang district representative, para yung congressional district
1: congressman sa
0: Congress, no?
1: Opo.
0: Pero yung kaibahan doon sa sistema ng Bangsamoro Parliament is sa Congress natin, marami yung district congressman, no? Maliit lang yung party list. Dito, mas marami yung party kesa doon sa district congress. At ang kaibahan din dito sa Bangsamoro, kasi yung sa party list system sa Congress ng Pilipinas, parang kukunin, majority vote din, no? Dito, yung sectoral representative namin, identified na siya. So, may sa women, may sa youth, may sa ulama, may sa settler, may sa traditional leader. So, yun ang pagkakaiba niya. Medyo inclusive pagdating sa Bangsamoro kumpara doon sa congressional representation.
1: Opo.
0: Sa
1: Opo. Ben, question ko lang po, pag bumoto sila ngayong September 14, ilan po yung iboboto nila? Kumbaga, kasi ang dami dito eh. 80 total seats. Pero hindi naman 80 yan, ano? Kumbaga, para yung party list na 1, 2, 3, kung ano po yung percentage na mananalo.
0: Sa party system, 41 yung seat na available, no? Yung may party na may pinakamaraming boto, ang pag-compute niyan, on average, pag ang isang party nakakuha siya ng 41 votes, 45,000 around 45,000 votes, may assured na siya na party seat, no? So yung may pinakamaraming boto na party, so isa lang yung bobotohan doon ng isang botante, no? Yung may pinakamaraming nakuhang boto sa party system, sila yung may pinakamaraming seat. Halimbawa, kung ang UBGP, sila yung mabibigyan.
2: Opo.
0: Ng maraming seat. Then, the second party, mabibigyan ng isa certain percentage. Yung computation dyan, nandoon sa Bangsamoro code.
2: Opo.
0: Electoral code, no? Tapos, doon naman sa party system, isa lang din na, sa district minister, isa lang ang bubotohan ng botante. So, boboto siya ng isang party. Halimbawa, voter ako, boboto ako ng isang party. Ipiliin ko, halimbawa, UBGP or BFP o BGC.
2: Party X, opo, opo.
0: O, isa lang. Tapos sa district minister, isa lang din ang bubotohan ko. Pagdating doon sa sectoral representative na women, may mga candidate doon, nag-iisa yun na bubotohan ko. So around 7 yung bubotohan ko. May women, may dalawang settlers, may youth. So yun opo. Ang pagboto. No? Tatlong yes. klase yung bubotohan ng isang voters.
2: Opo, opo. So Doc Akram,
1: and then wait lang, yung chief minister, ano
2: yes,
1: po
2: yung
1: yun?
2: Chief minister.
1: Yung chief minister?
2: Opo.
0: Ang chief minister naman, hindi siya directly na bobotohan ng mga botante. Pag na-elect na yung mga minister from party, from district, and then from sectoral, magkukumbin yan, no? Tapos sila yung mag-i-elect ng chief minister. Now, in the event na walang majority vote, no? Kasi kailangan niya 41 minister, no? Magkakaroon tayo ng tinatawag na coalition government. So, may mga party na nakakuha, makikipag-alliance sila sa ibang party para mabuo nila yung 41 votes. So, yun ang mangyayari. Sila
2: Opo.
0: Yung magkakalal. Opo. At tatawagin government of the day.
2: Opo. Dok Akram, pasensya na po. We only have 3 minutes left. Last question from me. Sabihin po natin, na-elect na po ito. What does it mean kapag nahalal na po, day-to-day operations, ano po ang ibig sabihin nito para po sa Bangsamoro people?
0: Para sa Bangsamoro people, no, we can finally say that the minister or the parliament that we elected represent us, no? It's no longer appointed by the national government, the president of the Philippines, no? Yun ang ibig sabihin, no? So finally, Bangsamoro people can say, oh, we can now elect the regional representative that we have and the government that, you know, represent us. Yun ang ibig sabihin nun, the symbolism that the people can finally choose the leader that they want actually complete the circle of genuine autonomy in the Bangsamoro people, no?
1: Mm-hmm. And siguro to end, just a little bit of history po, Doc Akram. Ito kasi ay may kinalaman sa pinag-aaralan namin nung bata pa kami, or bata pa po tayo, yung Tripoli Agreement noong 1976, and it's going to be the 50th anniversary po, ano?
0: Yes.
1: 50 years ago, and finally, ito na mangyayari. Pero inabot po tayo ng 50 taon bago po ito magkatotoo. Ba't ho ganun?
0: In a sense, parang ano eh, parang appointment with destiny. Kasi ang nagsimula ng Tripoli Agreement to provide a solution to the Bangsamoro question and the secessionist movement in Mindanao is yung the late President Ferdinand Marcos Sr., no? So, and then during the term of administration of his son, PBBM, is now completing the whole circle, no? Siguro, nag-continue yung legacy, and you can say that somehow it was actually the senior, the late President Marcos Sr. who started all of this, and then finally it is ended by his son. The current President PBBM. No? So it kind of poetic siguro in a sense that we finally managed to achieve peace. No, hopefully. It's a lasting peace for everyone, and there will be no more conflict in the Bangsamoro and the Mindanao as a whole, no?
1: All right, nako, maraming salamat po, Prof.
0: Salamat
1: and good luck po sa darating na election. Balitaan niyo po uli kami. Minsan-minsan lang kami nakakausap po ng mga katulad po ninyo, at sana mas madalas po ang inyong pag-guest sa amin dito.
0: Yes.
1: Kayo po ay always welcome. Maraming salamat sa Executive Director ng Institute for Peace and Development in Mindanao, Mindanao State University, Doc Akram Latif. Thank you po.
0: Maraming salamat din.
2: Thank you po. All right, susunod po headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Aba, Saturday po, manood po kayo ng ating sports program Tara Games sa DZMM. Pero ngayon po, headline ngayon muna. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
1: Uy, partner, may mga babatiin ako. Meron pa tayong 2 minutes. May mga nag-birthday. Ay, wala na! Ay, siya may station ID. Sorry po. Bukas ko na lang babatiin. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Kita-kits po tayo bukas. Bye!
3: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
5: Everyday na nasa DZMM ako ay memorable.
6: Cool feeling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan. Mas

0: AM DZMM.
1: Oras ng nagmamadaling tanghali, 12:01.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: headline ngayon.
1: Majors natin ng Dolan Vegetables yung pinakbit. And okay. Then yung ating Upland, ating chapsui vegetables. So parehas na apektuhan. Definitely merong konting paggalaw sa presyo. Hindi naman ganun kataas ang ine-expect natin sa mga isda.
0: Presyo ng sayote, repolyo at mga gulay na pangpakbet tumaas dahil sa habagat ayon sa Department of Agriculture. Presyo ng isda nagmahal din. Pampasaherong barko na sunog sa karagatan ng Palawan, 5 patay, higit 80 hinahanap. Dating House Speaker Martin Romualdez, idiniklarang medically unfit to travel ng kanyang mga doktor. Custody kay Romualdez ipinalilipat ng Sandigan Bayan sa BJMP. Ilang eksperto sa batas, iisa ang interpretasyon sa two-thirds ng usapin sa conviction threshold. Isa sa bumalangkas ng konstitusyon na nindigang mga present sa trial ang dapat bumoto. Multicab nahulog sa bangin sa Cebu, 7 sugatan. Estudyante na nasaksak matapos pumalag sa holdapper sa Caloocan. Susunod na boyfriend ni Bella Padilla, ipakikilatis na sa kanyang inay Maria. Magandang tanghali Metro Manila, magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Rica Lazo. At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, kinumpirma ng Department of Agriculture na bahagyang tataas ang presyo ng gulay at isda dahil sa epekto ng sama ng panahon. Sinabi sa DZMM ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na umabot sa 1.3 billion pesos ang pagkalugi sa sektor ng gulay, habang halos 500 milyong piso naman sa aquaculture. Hirap rin aniya ang mga trader na makabiyahe para makaangkat ng gulay, habang nalimitahan naman ang huli ng mga mangingisda dahil sa sama ng panahon.
1: Major source natin ng Dolan vegetables yung pinakbet. And okay. Then yung ating upland, ating chapsui vegetables. So parehas na apektuhan. Definitely merong konting paggalaw sa presyo ng ating mga gulay. Yung captured fisheries natin na nagkaroon ng limitasyon sa panghuhuli. Pero hindi naman ganun kataas ang ine-expect natin sa mga isda.
0: Sa kabila nito, tiniyak ng DA na matatag ang food security o pinagkukuna ng pagkain ng bansa at walang magiging problema sa supply ng bigas. Sinabi naman sa DZMM ni Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NVAT General Manager Engineer Ivan Kurt Alfaro na nagmahal na ang presyo ng ilang gulay dahil sa habagat. Kabilang dito ang sayote dahil sa kakaunting supply dulot ng masamang panahon. Tumaas rin ang presyo ng wombok at repolyo na karaniwang mabilis masira kapag hindi agad naibagsak sa mga pamilihan. Sa ngayon, unti-unti na aniyang nakakabangon ang mga maggugulay habang nabuksan na rin ang ilang kalsadang dinaraanan ng mga nagde-deliver ng gulay na naapektuhan ng landslide.
2: Tumaas lang po talaga ay ang sayote. Kuha naman po ng hangin. Nasa mga lowlands po yung sayote, kaya nabawasan din po yung production natin. Wombok, cabbage, sayote, yan po yung mga medyo tumaas talaga.
0: Nag-inspeksyon sa mga drainage inlet sa EDSA si DPWH Secretary Vince Dizon bilang bahagi ng EDSA Rehabilitation Act. Ayon kay Dizon, pinalaki at nilaliman ang drainage inlet sa EDSA southbound sa may Estrella, Makati para maging maluwag ang daluyan at hindi maipon ang tubig sa lugar. Sinabi ng kalihim na ganitong disenyo rin ng inlet ang ilalagay sa mababang bahagi ng EDSA gaya ng Santolan, Tramo, Magallanes at mga pangunahing kalsada sa bansa. Flood management plan sa Pampanga inilatag ng DPWH. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie.
3: Sa gitna ng pagbaha sa 204 barangay sa 15 LGU, ipresenta ni DPWH Secretary Vince Tizon ang flood management plan bilang solusyon sa baha sa Pampanga. Kabilang sa mga tinukoy na dahilan ng pagbaha, ang matinding pag-ulan, mabababang lugar at palayan, mabagal na drainage at epekto ng high tide at backflow. Prioridad ni Tizon na maprotektahan ng NLEX na mahalagang ruta sa Pampanga at Luzon. Sa short-term plan, kabilang ang pagsasara ng mga gaps sa Tulaog River gamit ang Flex Max flood barriers, dredging ng waterways at pumping ng tubig para maiwasan ang pag-ipon ng baha. Para naman sa medium term, plano magtayo ng detention basin sa San Simon at iba pang LGU. Sa long term, kabilang sa proyekto ang Central Luzon Pampanga Floodway Project, 12,000 hectare ring dike project at pagpapatayo ng Sabo Dam sa Nueva Ecija. Isinasagwa rin ang pre-feasibility study para sa Manila Bay Integrated Flood Control Coastal Defense and Expressway Project. Tinalakay din ang nasirang tail dike sa Minalit na maaring makaapekto sa 7 barangay, gayon din ang tumataas na tubig sa Quezon Road na nagsisilbing alternatibong ruta kapag hindi madaanan ang NLEX. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Sirutao.
0: Maraming salamat, Grace Sirutao.
4: Ula, panahon, panahon.
0: Malakas na ulan pa rin ang dala ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw. Pabugso-bugsong malakas na ulan at hangin ang asahan sa Zambales. Habang malakas rin ang ulang mararanasan dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Central Luzon, ilang bahagi ng Northern Luzon, Calabarzon, Oriental at Occidental Mindoro. Kalat-kalat na pag-ulan din ang dala ng habagat sa Visayas, nalalabing bahagi ng Luzon, maging sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Samantala, inaasahang may mabubuong low pressure area sa West Philippine Sea, pero hindi papasok ng Philippine Area of Responsibility. Naka-online classes ulit sa Metro Manila at ilan pang lugar ngayong araw dahil sa epekto ng habagat. Sa anunsyo ng Malacanang, bukod sa NCR, suspendido rin ang face-to-face classes sa La Union, Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Work from home arrangement din ang ipinatutupad sa mga tanggapan ng gobyerno sa mga nabanggit na lugar. Sa iba pang balita, 5 ang namatay sa nasunog na passenger vessel sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Sinabi sa DZMM ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyan na 43 ang nasagip habang patuloy ang search and rescue operation sa mahigit 80 pang sakay ng barko. Sinasabing galing Port of Manila at papuntang Coron ang MV June Aster na may 117 pasahero at 17 tripulante. Hindi patiyak ang dahilan sa sunog sa passenger vessel habang inaalam na rin kung nakaaapekto sa insidente ang lagay ng panahon. Wala pa namang naobserbahang oil spill o oil sheen sa paligid ng barko.
5: Meron po initially na 4 na nakasurvive and we tried actually na makakuha ng impormasyon kung ano po ba ang naging dahilan before ang insidente, pero hindi pa rin po natin sila makausap. Probably meron pa rin po shock sa kanilang side post.
0: 7 ang sugatan sa multi-cab na nahulog sa bangin sa Dalaguete, Cebu. Sinasabing nawala ng preno ang sasakyan sa may kurbadang bahagi ng lugar, kaya nahulog sa 25 metrong lalim na bangin. Mahaharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property. Sugatan ng 18-anyos na college student matapos saksakin ng holdapper sa Caloocan City. Sinasabing naglalakad ang biktima at kaibigan galing sa gym sa C3 Road nang lumapit at magtanong ang sospek. Tinangka umanong agawin ng sospek ang cellphone ng magkaibigan pero pumalag, kaya sinaksak sa braso at tagiliran ng biktima. Naaresto naman ang sospek na mahaharap sa reklamong attempted robbery at frustrated homicide. Sa ibang balita, no show si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig sa Sandigan Bayan ngayong araw para sa hirit na urgent motion for medical confinement ng mambabatas. Kasunod ito ng ipinalabas na certification ng Cardinal Santos Medical Center na medically unfit to travel ang mambabatas. Sa pagdinig naman, tinawag ng testigong doktor na hindi pangkaraniwan ang proseso sa confinement ng mambabatas sa pribadong ospital. Balita mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
6: Rica, unusual. Ito ang sinabi ni Dr. Kurt Allen Sibayan sa naging proseso ng pagkaka-admit ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center noong September 7 sa kanyang pagsalang sa witness stand. Sinabi ng doktor na siya lamang ang nagproseso ng medical certificate ng mababatas ayon sa diagnosis ng ibang doktor matapos nito magtungo sa ospital dahil sa pananakit ng dibdib. Bagamat siya ang nakalista bilang admitting physician, hindi niya mismo nakita ang kondisyon ni Romualdez dahil pinagbawalan umano siyang magtungo sa kwarto nito. Ayon kay Dr. Sibayan, piling mga doktor lamang ang nakapapasok sa kwarto ng mambabatas na anya'y hindi pangkaraniwan. Kinumpirma rin ng doktor na wala nakasaad sa medical certificate na kailangan makonfine ng akusado. Sinabi naman ni Dr. Rosario Torres na high risk si Romualdez sa problema sa puso, kaya minabuti nilang i-admit ito sa isang private room sa naturang ospital. Tutol din ng doktor sa paglipat kay Romualdez sa ibang ospital dahil maaaring hindi nito maibigay ang angkop na medical service. Samantala, ipagpapatuloy bukas ng umaga ang pagdinig sa motion. Ito ay dahil kailangan ng panahon ng prosekusyon para tumugon sa affidavit ng Campo ni Romualdez na naisumite lamang anila kaninang umaga. Ipinasabihin na naman ang korte ang isa pang attending physician ng mambabatas. Nanindigan ang prosekusyon na maliban sa mga doktor ng pribadong ospital, dapat din magpresenta ng independent medical expert ang ombudsman. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Nirerespeto naman ng PNP ang utos ng Sandigan Bayan na ilipat sa kustodiya ng BJMP si dating House Speaker Martin Romualdez. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars.
7: Rica, bukas ang Philippine National Police sa anumang desisyon ng Sandigan Bayan hinggil sa pagkukustodiya kay dating Speaker Martin Romualdez. Kasunod ito ng commitment order ng Sandigan Bayan na ilipat ang kustodiya ni Romualdez mula sa PNP sa responsibilidad ng BJMP. Ibig sabihin, mga tauhanan ng BJMP ang magbabantay sa dating speaker na naka-confine dahil sa sakit sa puso at dating problema sa kalusugang may kaugnayan sa stroke. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, iginagalang nila ang desisyon ng korte at handa silang magbigay ng seguridad kay Romualdez at ihatid ito kung saan man siya ipapadala ng Sandigan Bayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Inaasahan ang turnover ng PNP sa BJMP sa pagbabantay kay dating House Speaker Martin Romualdez. Balita hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, go ahead.
8: Wika, sinabi ng pamunuan ng Cardinal Santos Medical Center na patuloy lamang ang kanilang security protocol para sa mga bumibisita at pumapasok sa kabila ng pagkakakonfine niya ni late First District Representative Martin Romualdez noon pang Lunes dito sa kanilang pagamutan. Mas pinaigting naman ang kanilang koordinasyon ng mga tauhan ng PNP-CIDG na nakabantay sa kwarto ni Romualdez para masigurong ang mga otorisadong individual lamang ang makakapasok sa kanyang kwarto. Pero matapos nga ang inilabas na commitment order ng Sandigan Bayan 3rd Division kaninang umaga, ililipat na sa kustodiya ng BJMP si Romualdez mula sa PNP-CIDG, kaya inaasahan natin na magpapalit na ng mga magbabantay sa mambabatas ngayong araw. Ngayong umaga, magpahanggang ngayon, Rica, dito sa Cardinal Santos Medical Center, wala naman tayong mga namataan na mga opisyal ng pamahalaan na bumisita dito nga kay Representative Romualdez. At magpahanggang ngayon wala pa rin tayo nakikita ang mga tauhan dito ng BJMP dahil nga sila na yung hahawak ng kustodiya dito sa mambabata. So yan ngayon ang sitwasyon dito sa Cardinal Santos Medical Center. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. ang mga investors na patuloy na magtayo at maglagak ng mga pangmatagalan at malalaking negosyo sa Pilipinas. Balita hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Go ahead, Christian.
9: Rica, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City na dinaluhan ng nasa mahigit 600 investors, industry leaders at senior government officials. Layunin ng forum na itampok ang mga oportunidad sa investment sa Luzon Economic Corridor na nag-uugnay sa Subic Bay, Clark, Metro Manila at Batangas. Sa talumpati, hinikayat ni Marcos ang mga dayuhang investor na magtayo ng pangmatagalong operasyon sa Pilipinas, dala ang kanilang kapital, teknolohiya at kasanayan para mapalakas ang lokal na industriya at workforce. Ibinida ng Pangulo ang lumalaking domestic market ng bansa, gayon din ang access sa mga pangunahing ruta sa kalakalan, malaking bilang ng mga bata at magagaling na workforce at matatag na economic partnership sa iba't ibang bansa. Kasabay nito, sinabi ng Pangulo na pinalalakas din ng pamahalaan ang connectivity, energy at digital infrastructure para mapababa ang gastos sa manufacturing at kalakalan at mapalawak ang access sa mga lokal na negosyo sa mas malalaking merkado. Ang tagumpayan ng Luzon Economic Corridor ay hindi mas sukat sa dami ng investment announcements kundi sa mga proyektong aktwal na mapupondohan, maitatayo at sa mga malilikhang trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
4: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Para sa isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution na si Atty. Rene Sarmiento, two-thirds of all present ang dapat maging batayan sa voting threshold para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Paliwanag sa DZMM ni Atty. Sarmiento, sakaling dumating lamang sa oras ng botohan ng mga senador na absent sa buong paglilitis, hindi na dapat sila payagang makaboto.
10: Dapat yung huwes po ay present po para maobserban po ang kilos, hakbang, manirismo ng isang testigo at ng isang abogado. Kaya dapat nandyan po ang huwes throughout the proceedings. Kung wala po ang huwes, kahit na brief ka, the brief can be incomplete, can be biased, can be impartial.
0: Ganito rin ang pananaw ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa at sinabing mga hukom lang na dumalo sa mga pagdinig ang pwedeng bumoto.
11: Wala akong nakasulat sa konstitusyon na absolute number na 16. All the members of the Senate refers to the members of the Senate sitting as an impeachment court. Hindi ho ito yung Senado na buo na, na legislative work. Kasi nga, yung paragraph na yan refers to the impeachment court. So, okay. Wala namang hukom na absent o hindi nag-participate yung bumoboto pa rin.
0: Pwedeng i-withdraw ni Vice President Sara Duterte ang kanyang security group kung wala na siyang tiwala ayon sa Department of National Defense. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
12: Wala pang natatanggap na sulat o komunikasyon si Defense Secretary Gilberto Teodoro mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte kung hihilingin niyang i-pull out ang security ng AFP. Kasunod ito ng pahayag ng Vice Presidente na wala na siyang tiwala sa kanyang mga security. Sa ambush interview dito sa Senado, sinabi ni Teodoro na karapatan ni VP Sara na i-withdraw ang kanyang mga security personnel o security aid kung wala na itong tiwala. Ang pagkakaroonan niya ng security ay isang pribilehiyo at maaaring i-withdraw kung ayaw at wala ng tiwala. Pero pwede bang mamili ng ibang sundalo ang Vice Presidente?
13: Normally, ako nga hindi ko pinipili yung mga nakatalaga sa akin. Ganun ang tiwala ako sa sundalo ng Pilipinas.
12: At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Mahigit 4,000 sundalo at pulis ang magbabantay sa Basilan para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election sa Lunes. Balita hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
3: dumating na sa Basilan kahapon ang dagdag ng mga sundalo mula sa 10th at 11th Infantry Division na tutulong sa pagbibigay seguridad sa mga polling centers. Bukod dito, nasa lalawigan na rin ang mahigit 400 mga pulis mula sa Police Regional Office 9. Mahigit 100 sa kanila ay magsisilbi bilang miyembro ng Special Electoral Board. Sa rekomendasyon ng AFP at PNP, isinailalim ang bayan ng Albarca sa red category dahil sa mga kaguluhang nangyari sa mga nakaraang eleksyon. Nasa orange category naman ang bayan ng Tipo-Tipo at ang lungsod ng Lamitan. Sa ngayon, patuloy ang deployment ng mga election paraphernalia at inaasahan ng COMELEC na matatapos ito sa darating na Sabado para sa final testing and sealing sa Linggo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro. Susunod, singil sa kuryente sa Visayas, posibleng lumobo sa 28 pesos per kilowatt hour dahil sa serye ng red at yellow alert. At DSWD nagpasaklolo sa DOTR sa issue ng mga MC Taxi Ghost Rider. Tutok lang dito sa Headline Ngayon!
4: Headline Ngayon! Basta AM DZMM!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
15: Cough, cough, wet away! Yay!
14: Pambatang lagundi, Plemix!
16: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
17: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
18: kailangan ng gabay na maaasahan.
17: Ako po si Master James Alejandro.
18: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
17: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
18: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
19: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
20: Tuloy lang sa activities on the go.
19: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
21: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
19: Let's go!
20: Make your move, baby.
21: Arthrosyn, get going!
22: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Headline Ngayon! Alerto Serbisyo! Alerto Serbisyo!
0: Mga kapamilya, sa oras na 12:25, nagbabala ang National Bureau of Investigation na pwedeng makasuhan ang mga nagpapagamit o nagpaparenta ng kanilang mga bank account para sa online scam. Sinabi sa DZMM ni NBI Head Agent Palmer Malyari na bawal ang paggamit ng mule account para tumanggap o maglipat ng perang mula sa scam sa ilalim ng Anti-Financial Account Scamming Act. Dagdag ni Malyari, mas mabilis na rin ang pagtukoy ng NBI at PNP kung saan napunta ang perang nakuha sa mga biktima sa tulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Posible na rin ani ang makasuhan ng identity theft ang gumagamit ng personal na impormasyon o account ng ibang tao para mang-scam.
1: Meron naman po tayong facility to identify or attribute the crime by getting the name and the address of the person who owns the account. At kinakailangan, pwede nating puntahan, padala ng supina, if need be, tawagin dito sa opisina para magpaliwanag kung bakit napunta ang pera doon.
0: Ipinauubaya na sa DSWD sa Department of Transportation ang pagsasaayos ng listahan ng mga lehitimong motorcycle rider. Ito'y matapos matuklasang nauulit ang pangalan ng ilang rider na benepisyaryo ng cash assistance ng kagawaran. Nilinaw sa DZMM ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Iisa lang dapat ang bilang kahit na sa magkakaibang transport network company nagtatrabaho ang rider.
2: Nakita rin na maaari pala silang driver sa isang kumpanya and then pwede rin pala silang maging driver sa iba pang mga kumpanya. Pinasa natin ito sa Department of Transportation para magkaroon sila ng investigasyon at may saayos nga po yung listahan ng mga drivers.
0: School safety drill isinagawa sa Benguet National High School. Balita hatid ni April Rafales. April.
5: Matapos ilang beses na maipagpaliban dahil sa masamang panahon, umarangkada na ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sa Benguet National High School nitong Miyerkules. Lumahok sa simulation ang piling mga mag-aaral, school personnel at community stakeholders. Nakatuon ang drill sa tamang emergency response, koordinasyon, reunification o muling pagsasama ng mga mag-aaral at kanilang pamilya at psychosocial support sa oras ng isang active attack incident. Binigyan diin ng mga opisyal ng DepEd na precautionary training exercise lamang ang aktibidad at walang aktwal na banta o totoong armas na ginamit. Matapos ang drill, nagsagawa rin ng assessment para matukoy ang mga kakulangan sa operasyon at mga dapat pang pagbutihin sa school safety at emergency response protocols. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. April Rafales.
0: Maraming salamat, April Rafales. Mahigit 300,000 pisong halaga ng pinsala na itala sa magkahiwalay na sunog sa Cebu. Ang balita hatid ni Annie Perez. Annie?
23: Rika, una dyan ang sunog na sumiklab sa bodega ng electronic equipment sa loob ng Visayas Command sa Barangay Apa, Cebu City. Itinaas sa first alarm ang sunog na kaagad namang naapula. Ayon sa otoridad, wala namang nasaktan at patuloy na inaalam ang halaga ng pinsala. Pangalawa naman ang sunog sa Sitio Ilaya, Barangay Kalunasan, kung saan nasa 8 bahay ang natupok at 2 ang bahagyang naapektuhan. Nasa halos 300,000 pesos naman ang halaga ng pinsala. Hindi pa din tukoy ang sanhi ng sunog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez. Nanindigan ang Department of Justice na si Pangulong Marcos lamang at hindi si Vice President Sara Duterte ang may immunity from suit o proteksyon laban sa pagkakaso. Balita hatid ni Steve Raz. Steve.
24: Rika, nanindigan ang Department of Justice na walang paglawag sa batas ang paghahay ng kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa press briefing sa DOJ, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na hindi nila pinaiiral ang selective justice dahil nakabatay sa ebidensya mga kasong isinampa laban kay VP Duterte. Ikinilungkot din ni Vida ang pahayag ni VP Sara na hindi niya pinagkakatiwala ng korte at natakot siya para sa kanyang buhay.
25: We cannot gaslight the feelings of an individual. I don't like to speculate where she is coming from. Pero nakakalungkot, pero patunay naman po, pinatotohanan ng ating mga iba't ibang law enforcement agencies na sila ay handa at gaganap sa kanilang tungkulin.
24: Iginit din ni Vida na ang argumento ng pangalawang pangulo na hindi siya maaaring kasuhan ay naidunog na sa Korte Suprema. Pero sa huli, sinabi ng kalihim na kung may nagawang paglabag sa batas, dapat lamang itong harapin at panagutan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Posibleng umabot na sa 28 pesos per kilowatt hour ang singil sa kuryente sa ilang lugar sa Visayas dahil sa serye ng red at yellow alert. Halos doble ito mula sa 15 pesos per kilowatt hour na singil noong Hulyo. Sinabi sa DZMM ni National Association of General Managers of Electric Cooperatives, President Dr. Alan Laniba. Asahan din ang hindi bababa sa 20 pesos per kilowatt hour na dagdag singil sa iba pang bahagi ng Western Visayas.
6: Showbuzz ngayon!
7: Showbuzz ngayon!
0: Wala pang jowa reveal. Yan ang kinumpirma ng aktres na si Bella Padilla matapos maispatan ang rumored boyfriend sa premiere ng kanyang bagong pelikulang Life After You kasama si Diamond Star Maricel Soriano. Sa opening ng film, nilinaw ni Bella na wala pa siyang ijo-jowa reveal at kung may magparamdam, kailangan anyang makilatis at approved sa kanyang nanay Maria na si Maricel Soriano. Palabas na ang Life After You sa mga sinehan na unang pelikula ang kanilang pinagsamahan ng Diamond Star. At yan ang headline ngayon. Hanggang bukas, ako po si Rica Lazo. Susunod na MMK Kandila, Episode 1.
6: Line ngayon!

0: oras na nagmamadaling tanghali, 12:33.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Basta AMDZMM!
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
4: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
5: Griselda?
6: Bakit nagsindi ka ng kandila dito? Anong ibig sabihin niya, Amado?
5: Sinabi na sa akin ni Laura ang malungkot na balita. Magpapakasal ka na raw kay Teniente Norman de Guia. At nagluluksa ako, Griselda. Pinagluluksa akong kamatayan ng pag-ibig mo sa akin.
6: Amado, patuwarin mo ako.
5: Sa lugar na ito ako naging pinakamasaya. Dito mo tinanggap ang pag-ibig ko. Dito tayo magkasamang humabi ng mga pangarap. Pero matatapos din pala yun sa wala. Dahil hindi mo ko kayang ipaglaban.
6: Mawawalan ako ng ama pag sinawal ko siya, Amado. Sana maunawaan mo ako.
5: Gusto kitang unawain. At sinasagisag din ang kandilang yan ang pangunawang gusto kong ipabaon sa iyo sa ating paghihiwalay. Dalangin ko, sana'y patnubayan pa rin na may kapalang pagpasok mo sa buhay may asawa.
6: Amado.
5: Ginusto mo yan. Kaya huwag mong iyakan. Ako lang ang dapat umiyak dahil akong iniwan. Dahil lang ang pinagpalit mo sa ibang lalaki.
7: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
8: Sa buhay ng bawat tao ay may isang natatanging petsa. Isang partikular na araw na sa kanila'y lubhang mahalaga. At maaaring kaakibat ng petsang ito ang isang bagay na nagpapatingkad sa kakambal na alaala. Isang alaalang kailanman ay di mabubura sa isipan. Magandang hapon po mga kapamilya. Sa araw na ito ay bibigyang daan natin ng padalang kasaysayan ni Griselda na ating pinamagatang Kandila. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, Year 1980 nang maging magkasintahan kami ni Amado. Siya ang aking unang pag-ibig. Panganay na damdaming nagbukas sa dati nakasaradong pinto ng aking puso. Ngunit sa simula pa lang ng aming relasyon, ay naroon na agad ang hadlang. Tutol ang aking ama sa pagmamahala namin ni Amado.

0: Ang akala ko hindi ka dadating. Kanina pa ako dito sa parke. Mag-iisang oras na ako naghihintay sa'yo.
1: Pasensya ka na, Amado, ha. Nasa bahay kasi si Papa, eh. Parang binabantayan talaga ako.
0: Ganun ba talaga kalaki ang pagtutol niya sa relasyon natin? Military official siya, dapat ay nasa kampo siya. Umuwi siya para bantayan ka lang?
1: Oo. Tutol na tutol siya sa relasyon natin. Alam mo naman kung bakit, hindi ba?
0: Dahil sa pagiging aktivista ko. Samantalang siya'y bulag na tagasunod sa isang diktador. Ganun yun, di ba?
1: Ang tigas din naman kasi ng ulo mo, eh. Ayaw mong sundin yung pakiusap ko. Tigilan mo na kasi yung pagsama mo sa mga demonstrasyon.
0: Ano gusto mo? Magbulag-bulagan na lang ako? Nagmamalabis na mga nasa poder, Griselda. Kailangan may mga kabataang tulad ko nang lumabas sa lansangan at isigaw ang kabulukan ng umiiral na sistema.
1: Yan. Yang pananalita mong yan. Yan ang ayaw na ayaw sa'yo ng papa ko.
0: Ako to, Griselda. At hindi ako titigil sa pagsasalita ng ganito hanggang hindi ako nakakakita ng pagbabago.
1: Natatakot ako para sa relasyon natin. Baka paglayuin tayo ng mga magulang ko.
0: Ikaw naman ang magdedesisyon nun, eh. Kung makikipaglabang ka, hindi nila tayo mapaghihiwalay.
1: May sakit sa puso si Papa. Kung susuwahin ko siya, baka may masamang mangyari sa kanya.
0: Nagpapahiwatig ka na ba, Griselda? Isusuko mo na ba ang relasyon natin?
1: Mahal kita, Amado. Alam ng Diyos yun. Mahal na mahal kita. Pero ayokong may mangyari sa Papa ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag ako ang naging dahilan ng kamatayan niya.
0: Kung ganun, parang sinabi mo na rin sa akin na magpapakasal ka sa lalaking gusto ng papa mo para sa'yo. Kay Tiniente Norman de Guia.
1: Mahal na mahal kita, Amado. Mahal na mahal kita. Yan ang lagi mong tatandaan. At kahit magkahiwalay tayo, tandaan mong hinding-hindi kita makakalimutan. Mananatili kang narito sa puso ko. Diyan ka na.
0: Griselda!

0: Bakit parang nakakita ka ng multo? Nagulat ka ba na narito na ako sa bahay?
1: Akala ko po kasi nasa Camp Aguinaldo kayo.
0: General ako. Baka nakakalimutan mo. Kaya kong patakbuhin ang operasyon ng unit ko sa pamamagitan lamang ng telepono. Saan ka galing?
1: May pinuntahan lang po ako, Papa. I mean, naglibang-libang lang po ako sa labas.
0: Sinungaling!
1: Wala po akong ginagawang mali para saktan niyo ako, Papa.
0: Huwag kang magsinungaling sa akin. Alam kong nakipagkita ka sa amatong yun. Sa lalaking yun na utak rebelde. Hindi mo ba ako pakikigan? Hindi ka liligaya sa lalaking gaya ng amadong yun.
1: At kanino ako liligaya? Kay Norman na tapat yung tauhan, ganon.
0: Mapapabuting buhay mo kay Teniente Digia.
1: Paano kayo nakakasiguro na liligaya ako sa kanya? Dahil ba isa rin siyang sandalo?
0: Bakit, Crisata? Hindi ba ako naging mabuting ama sa'yo? Hindi ba ako naging mabuting asawa sa namayapa mong ina? Nabigyan ko kayo ng maayos na bu...
1: Papa! Papa! Papa!
2: Magbabalik ang Maalaalam Mo Kaya sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
4: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manginginyo?
5: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
2: Pag-aanin at pasayahin ang
6: buhay at kalusugan.
2: Kasama si Kuya R at Manshi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: MMK. Sa DZMM.

0: Dok.
1: Ikaw ba ang anak ni General?
0: Ako nga po, Dok. Kamusta na po yung father ko?
1: Huwag ka na umiyak. Ligtas na si General. Pero gusto ko rin tapatin ka, iha. Ligtas ang father mo. Pero wag mo na siyang bibigyan ng sama ng loob. Very unstable ang lagay ng kanyang puso. Makakasama sa kanya, sobrang galit.
0: Pwede ko na po bang makausap ang papa ko?
1: Ay, sa ngayon natutulog pa siya eh. Pero pwede mo na siyang puntahan sa kwarto niya para makita mo siya.
0: Sige po, Doc. Salamat po.
1: Okay, I'll go ahead.
0: Ito na nga bang sinasabi ko eh. Dumating na nga yung kinatatakutan ko. Hindi ko na siya pwedeng sumayin. Amado, mapatawad mo sana ako. Hindi ko gustong saktan ka. Pero ayoko namang mawala ang ama ko.

0: Kamusta po ang pakiramdam niyo, General?
1: Medyo maayos na ako, tindiente. Nagkita ba kayo ni Criselda? Kagagaling lang dito ng anak ko.
0: Nagkasalubong po kami sa lobby ng ospital. Sandali lang ho daw siya mawawala. Babalik din daw kagad.
1: Dapat ay sinamahan mo na siya.
0: Nag-aalala rin po kasi ako sa kalagayan niyo. Gusto ko kayo makita kagad.
1: Tinyente, may gusto akong itanong sa iyo. At gusto kong sagutin mo ng buong katapatan ang itatanong ko. Gaano mo kamahal si Criselda?
0: Huh? Bakit po kayo nagtanong ng ganyan, General?
1: Sagutin mo muna ang tanong ko. Saka ako'y paliliwanag sa iyo. Gaano mo kamahal ang kaisa-isa kong anak?
0: Mahal na mahal ko siya, General. Siya ang babaeng gusto kong makasama hanggang sa aking pagtanda.
1: Kung ganoon, humanda ka para sa kasal niyo ni Criselda.
0: Pero General, hindi ko pa po kasintahan ang anak niyo. Ang totoo po, alam ko may kasintahan siya.
1: Bakit? Wala ka bang tiwala sa salita ko?
0: Hindi naman po sa ganoon. Pero ayoko rin naman pong pilitin si Criselda. May kasabihan nga po tayo, General. Mapait daw ang bungang hinog sa pilit.
1: Hindi mo siya pipilitin. Walang mangyayaring pamimilit. Kusang loob siyang magpapakasal sa'yo. At itaga mo yan sa bato.

0: Magbabalik ang
1: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
0: Basta AM, DZMM.
1: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
2: Money, money, money.
1: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
2: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
1: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM.

0: Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Charo, nang makalabas sa ospital si Papa, ay kinausap niya ako ng masinsinan. Hindi pa man siya nag-uumpisang magsalita, ay parang nahulaan ko na kung ano ang kanyang sasabihin. Hiniling niyang pakasal ako kay Norman.
1: At pumayag ka nang sa gusto ng Papa mo?
2: Gana? Kung hindi ako papayag, makatakihin na naman siya. Ayaw kong mawala ng ama, Nora.
1: Eh, paano si Amado? Alam mo bang nung isang araw lang, umiiyak siya nagsusumbong sa akin? Hindi ka na raw nakikipagkita sa kanya.
2: Mahal ko si Amado. Alam mo yun.
1: Ay, nako.
2: Pero kung ikaw ang nasa katayuan ko, anong gagawin mo? Kaya ba ng konsensya mo na mawala ng ama dahil hindi mo mapagbigyan ang kahilingan niya?
1: Ay, so kung ganun, talagang magpapakasal ka na sa Norman na yun.
2: Wala akong magagawa kundi sundin ang gusto ng Papa ko.
1: Pero sana naman, kahit minsan, magkausap muna kayo ni Amado bago katuluyang mawala ng layang makipagkita sa kanya. Madalas nga naroon siya sa park, doon sa paborito ninyong puntahan.
2: Lagi pa rin siya pumupunta doon?
1: Oo, alam mo naman yun eh. Mahal na mahal ka noon. Baka nakakadama siya ng kahit konting saya kapag binabalikan niya ang lugar kung saan marami kayong magagandang alaala. Alam mo, minsan, pumasyal ka ron para magkita kayo. At kung talagang hindi ka na makakaatras sa pagpapakasal kay Norman, at least, makapagpaalam ka man lamang ng formal kay Amado, hindi ba?
2: Sige, minsan ay pupuntahan ko siya ron. At yun na siguro.

0: Ito na ang huling pagkakataong pupunta ako sa park na ito. Lalo na sa lilim ng malaking punong kahoy na ito. Sayang, Griselda. Nakapanghihinayang na sa wala rin pala matatapos ang relasyong sinimulan natin. Hindi mo ko kayang ipaglaban. Sinuko mo pag-ibig natin. Nasaan ba yung dala kong lighter? Ito sa bulsa ko. At ang kandila namang ito na kinuha ko sa altar ni Ate Belen. Sisindihan ko dito ang kandilang ito sa gisag ng pagluluksa ko para sa kamatayan ng pag-ibig mo sa akin. Ayan. May sindi na. Mapagkakamalan siguro ako nitong nasisiraan ng bait na mga makakakita sa akin. Pero okay lang. Titiri ko tong kandila sa mismong lugar na paboritong upuan ni Griselda kapag narito kami.
1: Amado?
0: Griselda?
1: Bakit nagsindi ka ng kandila dito? Anong ibig sabihin niya, Amado?
0: Sinabi na sa akin ni Laura ang malungkot na balita. Magpapakasal ka na raw kay Teniente Norman de Guia. At nagluluksa ako, Griselda. Pinagluluksa akong kamatayan ng pag-ibig mo sa akin.
1: Amado, patuhanin mo ako.
0: Sa lugar na ito ako naging pinakamasaya. Dito mo tinanggap ang pag-ibig ko. Dito tayo magkasamang humabi ng mga pangarap. Pero matatapos din pala yun sa wala. Dahil hindi mo ko kayang ipaglaban.
1: Mawawalan ako ng ama pag sinawal ko siya, Amado. Sana maunawaan mo ako.
0: Gusto kitang unawain. At sinasagisag din ang kandilang yan ang pangunawang gusto kong ipabaon sa iyo sa ating paghihiwalay. Dalangin ko, sana'y patnubayan pa rin na may kapalang pagpasok mo sa buhay may asawa.
1: Amado.
0: Ginusto mo yan. Kaya huwag mong iyakan. Ako lang ang dapat umiyak dahil akong iniiwan. Dahil lang mo ang pinagpalit mo sa ibang lalaki.

0: Kahinaan bang maituturing ang pagsusuko sa isang taong labis nating minamahal? Pero hindi rin ba pwedeng tawaging kabayanihan ang pagsasakripisyo ng sariling kaligayahan para sa kapakanan ng iba? Isasakripisyo ni Griselda ang lalaking labis na minamahal, alang-alang sa kaligtasan ng kanyang ama. Dapat ba siyang kagalitan o dapat kaawaan? Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay eksaktong ikaisa ng hapon.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, idinepensa ni Senator Judge Erwin Tulfo ang pag-ungkat sa usapin ng conviction threshold sa impeachment trial. Sinabi sa DZMM ni Tulfo na pinalutang niya ang issue hindi para babaan ang conviction threshold kung hindi para matukoy kung isasama pa rin sa bilang ang mga senador na hindi dumadalo sa paglilitis tulad ng mga nakakulong na sina Senador Rodante Margoleta at Jinggoy Estrada, nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa at ang naka-medical leave na si Senador Loren Legarda.
4: I raised the question like, well, what are we going to do? Are we going to count them as like abstain? Are we going to count them as no? Kasi yay or nay lang yan. Kung hindi ka yes, hindi no ka. Wala namang abstention. Hindi ka present din. You belong to the no, di ba? So parang ma-acquit siya dahil sa by default. Question is, how can they vote?
3: Samantala naman, inilatag na ng House Prosecution Team ang 3 testigong iharap sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Go Pam!
5: Yes, Leia, na isinasandigan bayan former Presiding Justice Amparo Cabotahitang, Office of the Ombudsman Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Batu, as Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director, Attorney Gerardo Del Rosario. Sila ay magbibigay ng testigo o ng testimonya sa ilalim ng Article 2 o umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan, sinabi ni House Prosecutor Terry Lidona na bagamat narinig na sa mga nagdaang pagdinig sa Kamara mga kinatawan ng Office of the Ombudsman at SEC, mahalaga pa rin matalakay sa paglilitis sa mga dokumentong may kaugnayan sa SALN at SEC documents ng pangalawang Pangulo. Pinakabago naman anya ang pagharap ni Retired Justice Cabotahitang sa witness stand kung saan iikot ang kanyang salaysay para maunawaan ng publiko ang mga prinsipyong sumasakop sa public accountability o pananagutan ng mga pampublikong opisyal. Kinumpirma rin ni Ridon na sila ng kapwa niya House Prosecutor na si Shell Jocno ang magiging co-leads o maghahalinhinan pagdating sa presentations at manifestation. Inaasahan naman na sa una o kalagitnaan ng Oktubre ay matatapos ang pagtalakay sa Article 2. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez! Sa entertainment po naman, magbabalik ang iconic trio na sina Rancho, Farhan at Raju para sa sequel ng Bollywood hit comedy film na Three Idiots. Kinumpirma ng film director na tinatrabaho na nila ang storya at script para sa sequel. Dahil dito, inaasahang muling magbabalik ang mga original na bida na sina Amir Khan, Armad Havan at Sharman. 2009, unang ipinalabas ang pelikulang tungkol sa tatlong magkakaibigan na sinubok ng academic pressure.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: Yan po ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
0: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!

0: Isang magandang Huwebes po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado na nabubulol.
1: Take two!
0: Attorney Noel Del Prado po, nagbabalik. Kasama ang aking hindi nagbabalik dahil kahapon pa siya nandito. Partner Liza Aquino.
1: Ang cute. I miss you, partner. How
0: miss
1: are
0: you, partner?
1: Pero
0: ba't
1: di ka nakabarong
0: actually,
1: ngayon? I'm so disappointed.
0: Hindi ko kayo actually na-miss dahil napanood ko kayo kahapon.
1: Oo nga. Nakita mo ba ang barong ni Attorney Jojo Flamiano?
0: Mm-hmm.
1: Ang ganda, may mga kalesa, jeepney. May jeepney, mm-hmm. And they're all following the traffic laws. Nakita mo sila, talagang aligned sila, partner. Hindi katulad ng mga chaotic reality natin dito sa mga kalsada sa Maynila.
0: Yes.
1: Pero walang tatalo sa barong ni partner kahapon. Naka-longest sleeve siya. Tapos black and white, partner, kulang na lang. Sasabihin mo na lang, presiding officer, gano'n. Objection, your honor, speculative. Parang gano'n ang galawan mo, partner, kahapon.
0: Pwede rin namang pupunta sa piyesta.
1: Pwede rin pala, parang, what's up mga kabaro?
0: Pwede
1: ganon.
0: Rin kasalan.
1: Kasalan. Oo, partner, pero it's really nice to see you. Welcome
0: Salamat.
1: Back, partner, sa ating programa. Oo,
0: nice and to be back.
1: Oh,
0: nice to see you, partner.
1: Oh, at very exciting po ating pag-uusapan ngayon. Talaga nang gigil kasi ako dito sa story na to, partner.
0: At hindi ito ang unang beses, ha?
1: Kumbaga, inulit,
0: meron, I mean, matagal na, marami nang nababalita na kagaya nito, nakakaasar.
1: Kababuyan na to? Okay,
0: yes.
1: Pag-uusapan po natin to maya-maya, talagang kinukuha na namin atensyon ninyo.
0: Opo, hindi po korupsyon, ha?
1: Hindi.
0: Kababuyan din po yan, pero iba
1: mas
0: po.
1: Mas malala yun, oo. Sabi lolo, nagbalik na yung dalawa. Ito na nga, we are back. Kaya naman po, samahan niyo po kami hanggang alas 2 ng hapon dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino. At your service, mga kapamilya. Good afternoon po sa lahat ng mga viewers po natin sa Sky Cable Channel 26. Hello, hello.
0: Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I1 TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: At syempre, hello po sa lahat. Ako naman nag-hang ngayon, partner. Hindi po
0: kaya
1: pa weekend,
0: yan,
1: ha?
0: Partner,
1: hindi
0: mo
1: pa weekend. At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nasa kalsada. Nakikinig po dito sa
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
1: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan, mensahe, violent reactions, and nice po ipadala dito po sa aming programa. Bukas sa bukas po ang aming hotline. Ito po mga sumusunod.
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
2: tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
1: Sa oras po na 1:08 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Thursday lesson.
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello Attorney!
1: Alright mga kapamilya, ito na nga po, ilalapag na po natin dito. Isa sa mga kababuyang nakita po natin sa social media. Literal talagang nakakadiri po ito, partner.
0: Mm-hmm.
1: Masintabi po sa mga kumakain.
0: So ikaw na ang magkwento, partner. Kalma,
1: diba?
0: Kalma.
1: Hindi ko alam kung nakikita nyo ito, guys. Yung mga chronically online po dyan. Eh, no? Nag-trending po sa social media kamakailan ang iba't ibang seryo po ng insidente na meron po mga individual na pumapasok po sa ilang mga tindahan, convenience stores in particular. Tapos, ito pong isang babaeng ito, partner, ay alam mo yung isang convenience store na panay numbers lang ang pangalan niya.
0: Mm-hmm.
1: Hulaan niyo lang.
0: Oo.
1: Pumasok yung babae doon. Tapos imagine mo yun, kinuha niya isa sa mga binibenta nilang mga hotdog doon, dinilaan niya, tapos binalik. Ano ba naman yan? Diba? May isa naman din. Eh, isang lalaki naman ito, partner.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko alam kung convenience store, department store.
0: Mukhang mini grocery.
1: Mini grocery, mm-hmm. Tama, partner. Mini mart. Nag-try naman ng deodorant, partner, tapos binalik din. At kinagamit po talaga nila ito, lantarang pinopost pa po nila sa social media as part of their content.
0: Mm-hmm.
1: So, ito pong mga ganito pong klaseng nakakainis na mga sitwasyon, no? Kasi syempre po, naapektuhan po ang mga negosyo dito.
0: Tama.
1: Pwede ba ipakulong taong mga ito, partner?
0: Merong criminal case yan, partner.
1: Okay.
0: Ang pinaka-eksakto, partner, kasi ibang nagpo-post, partner, sinasabi nila ang krimen dito ay yung pag-alter or tinatawag na pakikialam o panghimasok doon sa natural na komposisyon ng produkto.
1: Mm-hmm.
0: Yung sinasabi nila, adulterated products. Pero mamaya babalikan po natin. Sa akin pong pag-aaral, itong mga ikinwento ng aking napakagandang partner, na hindi napakagandang mga pangit na
1: grabe,
0: mga gawain,
1: no? Sobra.
0: Ay sa tingin ko po, ang pinaka malapit ay itong malicious mischief. Kasi pag titignan mo, partner, yung mga elemento ng malicious mischief, tatlo po yan. Number one, intent to damage. So, sasabihin natin, buo pa rin naman yung hotdog, buo pa rin naman yung deodorant. Hindi po. Kasi tandaan po natin na ang kumbaga purpose kaya tayo or layunin kaya tayo nagtitinda, halimbawa ready to eat foods, ay para maging kumbaga fit for human consumption. At kung yan ay dinilaan na o dinumihan na, partner, yung sinasabi ko dati, yung gumagawa ng content, hinahawakan niya yung mga siopaw na nandun sa parang pinaka warmer, food warmer.
1: Kadiri, ano ba yan?
0: So, yung mga ganun, ibig sabihin po, nasira na yung pinaka, hindi naman pristine na condition, pero yung kumbaga condition na angkop sa pagbebenta ng pagkain, which is dapat fit for human consumption, sanitary, hygienic. Ibig sabihin, lahat po ito ay kumbaga nandyan sa ating sanitation code, nandyan sa ating Consumer Protection Act. So lahat po ito, kumbaga kaunting review po, sa Consumer Protection Act, yan yung RA 7394, at yung mas matagal, mas luma na Sanitation Code of the Philippines, ito po ay pag-uutos sa mga kumbaga naghahanda, nagsiserve, alibawa mga fast food, kagaya nito, mga mini grocery na merong ready to eat foods. Kumbaga may obligasyon sila na lahat ng binibenta nila ay up to standards. Bakit ko to binabanggit? Kasi partner, merong mas bago pa na batas. Itong RA 10951. Ito yung mga kumbaga mas specific siya, mas nakatutok siya doon sa pagiging sanitary at hygienic ng mga food for sale. So dito ganun din yung tinatawag nating Food Safety Act of 2013, which is RA 10611. In general, yung mga risks, yung mga panganib, at syempre yung mga paghahanda para maiwasan yung pagkakasakit at iba pang mga deleterious or nakasasamang epekto sa ating buhay at kalusugan. Kasi partner, bahagi ito. Bahagi dito yung lason sa pagkain.
1: Oo,
0: so
1: naman.
0: Pero kumbaga, balik lang tayo. Kasi yan, sinasabi natin yan sa lahat ng nagmamanufacture, lahat na nag-offer for sale ng mga food products na alam naman natin, pag sinabi natin food products or cosmetics or even drugs, meron tayong Food and Drug Administration na nagbabantay. At yung kanyang pagbabantay, yung kanyang regulatory authority ay doon sa nagmamanufacture, nag-offer for sale, nagsisell, etc. And down the line, nagdi-distribute. Pero dito po, ang pinag-uusapan natin, pagkain o kaya yung deodorant, cosmetic na nakarating na kumbaga finished product na siya, ready for consumption, kaya lang binaboy o inadulterate. Pag sinabi po kasing adulterated, hindi na siya yung original condition nito. Pero kasi yung pag-adulterate ng mga produkto, yan partner, mas sa tingin ko, mas nakatutok dun sa mga nagmamanufacture. Halimbawa kasi, partner, halimbawa, alam niyo yung dishwashing liquid.
1: Mm-hmm.
0: So normally, yung concentrate yan. So siksik yan ng mga panlinis, di ba? Ng pingga, ng kutsara. Pero kung yan, akala mo matalino ka. So ano kaya? Bibili ako ng container, hahati-hatiin ko sa tatlo, at dadagdag ako ng tubig. Yan yung tinatawag na pagbago, pag-alter, or pag-adulterate. Hindi na siya puro. Kasi nakalagay yung, kumbaga, yung hindi naman ingredients, dahil hindi ito pagkain, yung mga components niya, yung mga chemical, etc., yung tubig, yung percentage ng soap. Pero dito po ang pinag-uusapan natin, malicious mischief, kasi unang-una talagang malisyoso, may intent talaga siya na makasakit or makadamage. Number two, dapat, partner, wala ring ibang krimen na sangkot. Kagaya nun, halimbawa, kung hindi mo lang dinumihan, like dinilaan mo, o kaya, kumbaga, in-expose mo sa sarili mong kilikili, eh, naglagay ka pa ng lason. Yun, mm-hmm. ibang batas yun, ibang krimen yun. Pwedeng homicide, pwedeng murder. Pero dito, dapat walang ibang krimen na nagkoconstitute yung ginawa mo doon sa produkto o sa pagkain. Mm-hmm. At yung pinaka mahalaga, yung elemento ng malis. Ibig sabihin, yung ginawa mong action na nagpapakita ng intent na mag-damage siya ng produkto o ng property ng isang mini-mart ay talagang nagresulta. Talagang merong, kagaya nun, di ba, doon sa notice nung mini-mart, sinasabi, bago pa mabenta, na-pull out na. So, ibig sabihin, doon mismo sa mini-mart, meron ng damage kasi hindi niya na yan mabibenta or even di naman man lang niya magagamit na pang sariling gamit. Kasi nga, alam natin yung deodorant ay napaka-personal na bagay. Parang toothbrush yan. Unless nagsishare kayo ng toothbrush, karaniwan, di ba, hindi yan ginagawa. Unsanitary, unhygienic to share itong mga kadiri. Uri ng produkto.
1: Oo, yes, correct. Bottom line, kadiri talaga ito, partner. Ito po ang tanong ko dyan. Kasi po, nag-release naman ng statement, yung convenience store about this, of course. Pero, ito po, tayo, for example, mamamayang nakakita nun, syempre, at risk tayo dun sa situation, di ba? Di ba pwedeng tayong magsampa ng kaso on the convenience store's behalf for their actions?
0: Pero kasi,
1: itong action sa mga buwisit.
0: Tayo, nainis lang. So, pwede rin.
1: Ah, kasi hindi naman tayo yung direktang.
0: Kasi ang nagkaroon ng damage, yung convenience store. So, sila talaga ang may karapatan. Sila yung pwede mag-claim yung iyong malicious mischief directly nag-result sa damage namin. Yung iba, sasabihin nila, nakakaasar yan. So, unjust fixation, hindi po. Kasi yung unjust fixation, ang isa sa mga elemento niya, yung ginawang nakakaasar, annoying, nakakabwisit, ay dapat directed personally sa'yo. Hindi pwede mong sabihin na may narinig kang politiko dyan, nagsasalita, nainis ka. Yan ay unjust fixation, hindi po. Dapat yung kanyang pang-inis ay nakadirekta, nakatuon sa'yo.
1: Ito po mga ganito po, gano'ng kabigat ang parusa dito, partner?
0: Partner, relax ka lang. So medyo...
1: Mainit na ulo ko, gumising, partner. Oo. Tingnan natin yan.
0: Yung pinakamababa, kasi depende sa
1: action.
0: Damage. Yung halaga ng sinira mo.
1: Okay.
0: Diba? So dito, nagbago na yung mga threshold. Kung below 40,000.
1: Gusto ko yung itsura mo below. 40,000.
0: Kasi wala namang 40,000 na deodorant at 40,000 na hotdog. So, So, alam natin na below 40,000 ito. Ang kulong dito ay?
1: Ay?
0: Tumataging ting na 1 to 30 days. Aresto minor lang yan.
1: Hindi, partner. Okay lang. At least makukulong pa rin sila. Baka
0: yes, yun ang mahalaga doon, partner. Pero halimbawa, yung sinasabi natin, kasi di ba yun yung pinakamababang classification. 40,000 and below. So,
1: please tell me, meron pa pag-recurring ka.
0: Oo, if meron siyempre, paulit-ulit. Okay. So dito,
1: habit,
0: kung
1: diba?
0: 40,000, so siguro dapat under 40,000 yung una. Yan yung 1 to 30 days. Kung yan ay 40,000 up to 200,000, yan, 1 month to 4 months. So mababa lang, di ba? Kasi tandaan natin, yung malicious mischief ay light felony ito kinoconsider, partner. At yung pinakamataas na dito, partner, yung over 200,000, eh 2 months and 1 day to 4 months hanggang 6 months na lang ang pinaka mataas. So, medyo, hindi lang medyo, talagang mababa. Pero nga, kagaya ng sabi mo, kung talagang gusto mong mag set ng example, pwede mong tuluyan para magkaroon na yan ng criminal case. Pag may criminal case, di ba, alam natin, karaniwan, nahihirapan niyan maghanap ng trabaho, mahihirapan niyang mag-abroad, at iba pang mga komplikasyon ng pagkakaroon ng kaso. Kasong kriminal po.
1: Okay. Mga kapamilya, kung kayo po may katanungan sa atin, pinag-uusapan po ngayon, very alarming ito. I remember kasi meron nga yung humiga doon sa ano nung yelo, naalala mo rin?
0: Ah, yes, partner. Oo, yun. So, ganun din. Hindi eksaktong tampering, pero yun eh. Anong tawag ba dyan? Contamination. Kasi so, yung yelo, ang intention niyan, ano eh, kumbaga, consume sa buong, sa loob ng katawan natin.
1: Oo, so mga kapamilya, kung kayo may katanungan dito, for sure naman marami sa inyo pupunta ng convenience store katulad ko, di ba?
0: Or fast food chains, di ba?
1: Or fast food chains, of course, or mini marts, di ba? Mm-hmm. So kayo po ay maaari pong padalan yung mga katanungan sa aming pong hotline 0919-278-3000. Si Rojan Suyo may katanungan, hindi po ba pwede mag-file sa convenience store ng possible lawsuit dahil posibleng masira ang reputasyon nila?
0: Isa pa yun, partner. Tandaan natin, lagi nating pinapaalala na kung sino man ang gagawa ng maling bagay, lalo na criminal act, lahat ng necessary consequence ay kailangan niyang panagutan. Pero dito, partner, pag sinabi mong yung damage, yung besmirch reputation ang tawag dyan sa batas, unang-una, dapat i-qualify mo kasi ito ay civil case. Kasi danos perwisyos ang pinag-uusapan natin. Hindi ito criminal case. Kung gusto mo magsampa ng kaso, ipakulong, yan yung criminal case of malicious mischief, partner.
1: Okay. Ito nga eh, paano po kung for example, nasira reputasyon, nagkaroon ng takot, mapapatunayan ba sa korte na may direct link yung action nila?
0: Pwede. Matter of evidence, damages. Partner. Halimbawa, bago ito naging viral, ito yung kinikita namin.
1: Mm.
0: So, pagkatapos pumutok, naku, biglang bumagsak yung aming daily sales. So, kumbaga, wala namang ibang kumbaga, cause. Of course, kung ikaw yung depensa, papatunayan mo, meron pang ibang cause yan. Pero, kumbaga, kung mapatunayan sa korte na yung maling ginawa mo, whether sinadya mo yan, or at dito pala sa malicious mischief, hindi mo yan pwede, partner, na makommit by negligence.
1: Mm-hmm.
0: So, isa yun sa mga elemento. Kasi nga, deceit o yung intent to damage. So, sinadya mo talaga yan. Hindi yan pwede, ay, nakalimutan ko, ay, hindi ko sinasadya. Walang ganun. Pwede mong gawing depensa yan, pero hindi yan, kumbaga, hindi yan papaniwalaan ng korte. Lalo na, may CCTV. Paano mong sasabihin, hindi ko sinasadya na gamitin yung deodorant sa kilikili ko. Diba? Parang, hirap paniwalaan.
1: Oo. And, nakakaano siya, partner eh, nakakawalang gana na talagang pumunta sa mga ganitong locations. Napakarami na masyado ng mga ganyan. Hindi lang siya isang content creator, ang dami nila, partner. Mm-hmm. Na ganito na 'yung mga ginagawang contents. Wala bang cyber crime element ito na wala tayong ganun na pwedeng isampa eh, no? Kasi parang example, pinost mo 'yan. Hindi mo naman tinakpan sa ang convenience store mo 'yan ginawa. So, lantaran mo talagang pinapakita na binababoy mo itong lugar na ito.
0: Magandang punto yan kasi kumbaga pag gano'n na naka-frame yung iyong tanong, yan, pwede nang makita kasi partner, natatandaan lahat ng pag-uusap natin lagi dito sa Hello Attorney, kapag yung nasa loob ng isipan mo, walang nakakabasa niyan. So, ang pwedeng pagbatayan ng kahit na anong pananagutan sa batas ay yung tinatawag nating overt acts. So, ano yung observable? Ibig sabihin, hindi lang yung nakikita na observe, kundi naririnig, naaamoy, nalalasahan. So, lahat po yan, personal knowledge dapat. So, kung ma-establish or ma-demonstrate mo yung causal relationship ng lahat ng kanyang ginawa, taking all circumstances, yung totality of circumstances, pwede mong patunayan nyo. At kapag ganun, partner, yung damage nun, sabi nga natin, yung record ng sales mo, kailan siya nag-dip, kailan siya bumulusok, yan ay patunay sa iyong damage.
1: Ayun po, mga kapamilya, sa ngayon po, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala at sa aming pagbabalik, basahin po namin ang ilang po sa inyong mga katanungan at mga mensahe, and of course, ang mga balitang hatid ng Radyo Patrol. So, huwag po kayo bibitin, yung babalik po ang Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Umaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
5: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya ni Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umili ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya kapag na-expose sila dito. nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. Kaya kung lumusong ka sa baha, may sugat man o wala, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital para sa prophylaxis na doxycycline. Isang paalala mula sa Department of Health.

0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
2: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
3: Pag-aanin at pasayahin ang
4: buhay at kalusugan!
3: Kasama si Kuya R at Manshi Sara! Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio!
5: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
11: DZMM Radio Patrol sa Istrenta, una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hello, attorney, sa DZMM.
12: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Nasa linya na po natin si alias Yura. Alias Yura, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
13: Hi, hello po. Good afternoon, attorney.
12: Yes, go ahead.
13: Opo, attorney. Opo, magandang hapon po sa lahat. Tawag nito. Ayun po, yung concern ko po is i-expedite ko po yung tanong ko ha. Kasi po, napag-isipan ko lang po to kasama ng mga ate ko nung kamamatay lang na nanay namin. Bali okay. Po, since hindi ako nila kapangalan, ako ay parang lumalabas na nakohabitan. Hindi naman ako legally adopted, but I have been with my foster family po since my infanthood. Ngayon po, itatanong ko lang po kung hanggang saan po yung extent ng notarized document and or SPA na sinasabi natin. Kung i-wish ko po na magpa-SPA na kung ano man ang mangyari sa akin, sila lang yung po pwedeng mag-asikaso ng aking affairs.
12: Okay, so alias Yura, ikaw ba ay minor or above 18 na?
13: Matanda na po ako, may edad na po ako.
12: Okay, so kung tutuusin, dahil yung napakahalagang detalye na sinabi mo, hindi ka legally adopted. Ibig sabihin, sa batas, walang legal na kumbaga tali ang kahit na sino sa iyo. Pero ganun pa man, halimbawa ang sinasabi mo kasi Yura, parang last will and testament ba? Ibig sabihin kung ano mangyayari sa ari-arian mo, or ang iniisip mo ba yung pagkakataon, yung panahon na ikaw ay nakaratay sa ospital at walang magdidesisyon para sa iyo, whether yung mga tinatawag nating desisyon na may kinalaman halimbawa sa pagpapatuloy ng mga test, o kaya yung meron tayong DNR, do not resuscitate, yun bang ibig mong sabihin, or anong tinutukoy mo ba na specific acts na gusto mong ipagawa sa kanila, silang kinilala mo ng mga kapatid?
13: Sige po. Bali po, medyo generally vague, pero inline naman po doon sa sinabi niyo po na, kunwari, I'll be on my deathbed, tapos okay, yung interment and funeral and everything. And also po doon sa mga, sabihin nating effects ko na may iwanan ko.
12: Okay.
13: Ayun po. Pwede kasi, po ba yun?
12: Okay, kasi kung tutuusin, hindi mo rin talaga nakilala yung biological parents mo, tama ba?
13: Ay, ano po, kilala ko po sila. Actually, okay, living pa naman sila and okay, I know where they are. Pero okay, yun nga lang po, it's undeniably na medyo detached na ako sa kanila.
12: Okay.
13: At hindi naman ako palagian na parang nagkakaroon ng communication with them.
12: Okay, so, kasi kung tutuusin, Yura, yung biological link mo sa kanila at kung alam nila kung saan ka nakatira, kung tutuusin, kung sila man ang unang mamatay o ikaw ang unang mamatay, ayon sa batas, magmamana pa rin kayo sa isa't isa. Kasi nga, hindi na pagtibay, hindi na buo sa pamamagitan ng legal na pag-aampon sa iyo or legal adoption, yung iyong relasyon dito sa kinilala mo ng pamilya since infancy, sabi mo, since baby ka pa, dyan ka na talaga kinupkop at pinalaki, pinaaral, lahat-lahat na. Diba? Kaya gusto mo, kung sakali mang meron ka may iwan na ari-arian, ay sa kanila mapunta. Tama ba?
13: Apo.
12: No?
13: Apo, doon sa mga pamangkin ko actually.
12: Okay, so kung tutuusin, yan ay pwede mong gawin sa pamamagitan ng last will and testament. Kasi kung tutuusin, yung iyong mga magulang, hindi ko alam kung ano nangyari sa inyo, pero parang pinabayaan ka na talaga. O ito ba,
13: pinaalaga
12: ka ba? Ano bang nangyari?
13: Ano lang po talaga. Mas minili ko na lang na tumira kasama po itong foster family ko kasi I don't know with kung anong struck of fate yung tumama noong bata-bata pa ako, pero mas kinilala ko po talaga kasing pamilya yung foster family ko since then up to now.
12: Oo, pero kasi kailangan natin ma-establish bakit, ano yung nagtulak sa'yo doon? Ito ba ay talagang voluntary na gusto mo lang doon tumira, o talagang ikaw ba ay pinagtabuyan? Ano yung, kasi kailangan kong maunawaan, kasi kung tutuusin, pwedeng mag-disinherit ng isang compulsory heir. Kasi pag wala kang iniwan sa yung last will and testament, ang papasok na by operation of law, itong tinatawag nating intestacy law o yung mga batas kapag ang isang tao ay namatay nang walang last will and testament. Kasi kung tutuusin, yung last will and testament, doon mo pwedeng i-disinherit. Pero kasi yung disinheritance, meron lang yung kumbaga specific ground. So, kung tutuusin, hindi dahil gusto mo or ayaw mo, eh pwede ka mag-disinherit. Dapat specific yung grounds kung bakit mo tatanggalan ng karapatang magmana ang isang compulsory heir, ibig sabihin yung tagapagmana na pinangalanan ng batas. At kahit na yung bang pamilya mo, ikaw ba ay legitimate child or illegitimate child?
13: Ibang matter pa po yun, Doc, kasi ay
12: oo, ibang
13: kasi
12: matter
13: po,
12: kasi
13: yun,
12: kumbaga yan din kasi
13: ikukwento sa akin ng
12: alias Yura,
13: kaya ko
12: tinatanong kasi iba yung kumbaga inheritance rules at inheritance shares kung yan ay kumbaga half-blood, yan ay illegitimate line. So kumbaga medyo dito nanguhula tayo kung ano, pero doon sa punto mo lang, pwede mo bang ipamana doon sa kung tutuusin, hindi mo kaano-ano? Pwede yan? kung meron kang grounds to disinherit your compulsory heirs. Again, alias Yura, batay lamang ito sa limitadong impormasyon kasi mukhang nararamdaman ko na meron kang mga detalye na hindi binabanggit. Siguro for one reason or another, pero nauunawaan ko naman yan dahil ito ay isang public na programa. So, pero ang mungkahi ko sa iyo, alias Yura, off the air, kumonsulta ka rin sa isang abogado para mabigay mo lahat ng detalye. Kasi yung, kumbaga, kagaya nun, kung sinasabi ko sa iyo ngayon, kasi wala ka pang sinasabi na malinaw na grounds for disinheritance, eh, kumbaga, yun ang aking payo at mungkahi sa iyo. Pero kung meron kang masasabi, eh meron namang legal na proseso na maisakatuparan yun para maibigay mo o maibalik mo yung halimbawa yung pagmamahal o yung utang na loob na ipinaraan sa iyo nung habang ikaw ay lumalaki. Okay, alias Yura?
13: Okay po. Sige po. Noted po.
2: Okay po, sir?
13: Okay na po. Sige po. Thank you po.
2: Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo, sir. Alright, ayan po si Sir Yura, ating pong unang live caller for today, partner. Dami yes. na tayo mabilisan dito po sa ating live stream.
12: Dami na nila, partner.
2: Yes! Oo, teka. Nagkakaproblema.
12: Sisimulan ko lang sa simula.
2: Ayun.
12: Sila Tita Nona Damian, unang-una dyan.
2: Mm-mm. Si Joya de Asis, nandito na rin.
12: Car, si Masangkay, bago to ah. Si Yurike Kai, Ligaya Chingtan, Zac Tolentino.
2: Si Jeanette Corosa nandito na, partner. Good afternoon po sa inyo.
12: Mm-hmm.
2: Mm-mm, teka lang. Di ba si Yurike Kai yung nakausap natin?
12: Siya ba?
2: Oh, hindi siya ba? Tumaas talaga yung boses ko. Di ba si Yurike Kai? Very Marlene Padiernos yung boses natin. Di ba si Yurike Kai nang ano, kumakanta yun sa ere. Nakakaloka. Si ano, Akatolos, good afternoon po.
12: Mm-hmm.
2: Okay.
12: Good afternoon din, Akatol.
2: Hindi, sorry. Meron siya katanungan.
12: Okay, go.
2: In-assess ko on air kung pwede ko pang tanungin. And I'm like, hey, this is a valid question.
12: Okay.
2: I will throw this question at you, partner.
12: Mm-hmm.
2: Kung sakali pong makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment case laban sa kanya, besides po sa disqualification from holding office, may restitution ba ng mga public funds involved?
12: Okay, good magandang question. Tanong. Mm-hmm. Yun pong sinasabi po ng ating konstitusyon, limitado po ang pwedeng ipag-utos ng ating impeachment court.
2: Okay.
12: Una, acquittal.
2: Oo.
12: Or conviction. Plus, yung perpetual disqualification from public office.
2: At?
12: Wala na pong iba.
2: Ah, okay.
12: Kasi
2: yung nagkaroon po na ibang parusa. Yun na yun.
12: Kasi nabitin din kita. Pero kung gusto ng gobyerno, mm-mm, at dapat gusto rin ng gobyerno, nabawiin yung mapapatunayang nakaw o ill-gotten wealth,
2: ay hindi na
12: meron po tayong legal na proseso dyan. Una-una, kapag siya ay natanggal na sa pwesto,
2: oo,
12: ibig sabihin, kumbaga, masisimulan na yung ibang legal na proseso. Or kagaya nito, yung ill-gotten wealth, meron niyang hiwalay na batas na
2: may nabalik ba doon sa mga ill-gotten wealth, partner?
12: Sirit, partner.
2: Parang
12: hirap
2: naman
12: ang tanong mo.
2: Dito?
12: Pero kung tutuusin, meron po yan. Ang ating ombudsman, ang ating solicitor general, can file yung tinatawag na forfeiture cases. At ito ay dyan din finafile sa Sandigan Bayan, partner.
2: Okay, okay.
12: At bukod doon, halimbawa, yung pagfa-file ng mga criminal cases na kung saan karaniwan merong kautosan ng restitution. Kasi nga, pag sinabing ill-gotten wealth, wala kang karapatan sa mga yaman na yan. Kasi nakaw or ill-gotten.
2: Pero wala silang pake. Joke lang, joke lang. I wish you partner.
12: So, ibig sabihin, hindi pa po ito yung kumbaga legal na proseso sa pagbawi ng nakaw na yaman.
2: Naku, partner, wala na tayong magagawa doon po. The thing that we could really do right now is to move forward with it and stop electing these people. Yun na yun. Magbago tayo. Pili tayo ng maraming marami pa naman po tayo mga maprinsipyong mga tao. May mga nakaupo ngayon sa ibang mga posisyon na malilinis naman ng mga tao, I think. I hope, I pray. for the best, di ba, partner? Kung alam nyo na may bahid na, huwag nyo natin ibalik ulit sa posisyon. At, parang hotdog yan, partner, di ba? Yung doon sa convenience store, nadilaan na eh. E di nababoy na, huwag nyo na babalik ulit doon, di ba?
12: Galing mo, partner.
2: Tapon nyo na, ganun. Huwag nyo na ulit din ang boto, nakakaloka kayong lahat eh. But anyway, ito po, may katanungan si Louie Basco. Hindi po papasok sa reckless imprudence resulting in damage to property? Kung may nasira silang equipment sa convenience store, tumataginting na, pupwede.
12: Pero, Louie Basco, ang reckless imprudence ay kawalan ng pag-iingat or kakulangan ng pag-iingat.
2: Ay, ito sinadya.
12: Sinadya mo to.
2: So, ano yung damage to property?
12: Damage to property. Or, di ba, yung kagaya nung tinatawag nating malicious mischief or halimbawa, yung pag-damage mo ay sinunog mo. Kaya sinasabi, elemento, dapat walang ibang kaso. Kasi pag nanunog ka, nanira ka sa panununog, arson naman
2: arson
12: yan.
2: Arson yun, mas mabigat yun, partner.
12: Oo, at tama rin si Louie Basco, halimbawa, yung ginawa mong pambababoy sa gamit o sa pagkain, nagresulta sa homicide. Yan. Yan yung, pero hindi kasi reckless imprudence, sinadya mo kasi.
2: Eh, alam mo, naalala mo yung
12: so,
2: pandemya.
12: So pwedeng homicide, pwedeng murder. Oh.
2: Pandemya, bawal nga tayong mag, remember guys, yung face shield era natin?
12: Correct.
2: Bawal nga po maano yung laway natin nun sa mga
12: correct.
2: Tao kasi doon mo makukuha yung virus.
12: Yes, partner.
2: Ito talaga lang tarang dinilaan talaga.
12: At partner, yung diba? Trend ng batas ay talagang mas gawing mahigpit. Kagaya yung nabanggit natin kaninang, itong
2: commercial lang habang hinahanap yung partner lang. Si Sir Ronald Llamas oh, ba ito dumaan dito?
12: Dalawang beses na, isang pakaliwa pa. At pakanan.
2: Sa kaya siya.
12: Parang kumakawa yata sa atin.
2: Dito sa atin. But
12: okay,
2: anyway.
12: Natin. Yung food biglang, safety regulation.
2: Okay.
12: Itong Republic Act number 10611 na nagtatakda ng ilang mga lokal at national agencies na mangangalaga sa food safety at kumbaga yung standards din yan yung Department of Agriculture ang ating Department of Health at yung mga local health offices ng bawat LGU.
2: Well, nakakalungkot lang. Imagine mo, meron kang convenience store tapos nakalagay na doon, no? Who would have thought, di ba? You have to put up a sign nakalagay, huwag niyong dilaan ang mga hotdog. Imagine mo yun, di ba? Nakakalungkot na kailangan mo mag-remind sa mga tao.
12: Sinong bibili
2: doon
12: kapag nilagay mo yung sign na yun?
2: Di ba?
12: Diba?
2: Pero parang, ano ba gagawin natin? Buti nga may CCTV yung mga convenience stores eh. Papaano yung mga lugar na walang CCTV? Anong kasiguraduhan mo na hindi nagagawa yun ng ibang mga tao, di ba? So, it nakaka-open siya ng ibang kinds of anxiety for consumers like us.
12: May related tanong dyan, partner, kung ano daw, kinulang ng pag-iingat yung establishments. Tama po kayo, pwede rin
2: talaga?
12: Silang papanugutin. Kasi, kumbaga, hindi lang ito one time, big time na na-address mo, inalis. Dapat meron ka rin mga measures.
2: Para?
12: Para paano? Maiwasan yung contamination. Kasi, halimbawa, may nagkasakit. Pananagutan mo.
2: Or
12: diba?
2: If ever man, na yung mga suggestion lang po, example, yung mga shopa o hotdog, pwede ba sa tabi siya ng cashier?
12: Pwede
2: para
12: rin.
2: Para mas ma-monitor ninyo or tabi siya ng guard.
12: Usually, ganun eh. Pero,
2: hindi, partner. May iba hindi ganun.
12: Ito yung kumbaga pinakamaganda example. Halimbawa, may nakatapon ng tubig. So, kasalanan nyo nung...
2: Nakatapon?
12: Oo. Pero kung hinayaan mo nandyan yung tubig dyan, at alam mo na meron, at may nadulas, dahil sa loob yan na tindahan mo, may kapabayaan ka kahit hindi ikaw mismo yung kumbaga nagtapon ng tubig dyan.
2: Bigat din.
12: Oo, mabigat. Oo. Kaya kumbaga lahat ng nangyayari dyan, sa apat na sulok ng iyong tindahan, pananagutan mo yan, partner.
2: Napakahirap po nito mga kapamilya. Kaya dapat alam po natin mga dapat gagawin dito. Sagot namin yan sa Hilo Attorney. Sagot namin ang batas. Ganon. Magbigay dahil po muna kami sa ilang mga paalala mga kapamilya. At sa ating pagbabalik, nakikita ko na po ang kanilang violent reactions. Sabi nila, kadiri talaga itong mga tao. Kapag minsan, sabi nila, I agree, Yuri Kekain. Akala ko babae siya, lalaki pala si Yura. Siya,
12: siya talaga
2: color lang. Natin, siya nga.
12: Aba.
2: Oo, Yuri Kekain is a man. Ganon, oo. So sa ngayon po, kung kayo po may mga nais pa po yung padala mga katanungan sa aming pong programa, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayo bibitiyong, babalik po ang Hello
12: Attorney.
14: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikaw

0: Pambatang Lagundi, Plemix.
1: Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
3: Money, money, money!
2: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
3: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney.
5: Habang hinihintay po natin, nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Habang hinihintay po natin yung ating mahalagang reports, batiin lang natin sina Maricar.
6: Andito na pala. Mahalagang reports, partner.
5: Marcos Administration nananatiling matatag ayon sa Department of National Defense. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon.
7: Magandang hapon, Attorney. Garantiya ni Defense Secretary Gilberto Chizoro Jr. na nananatiling matatag ang Marcos Administration at walang tangkang destabilisasyon laban dito na nagbumula sa Armed Forces of the Philippines. Tugon nito sa tanong kung may instability sa gitna ng mga pagbanat ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo at sa administrasyon at sa gitna ng mga kritisismo na kulang ang aksyon ng administrasyon sa flood control scam. Sa ambush interview dito sa Senado, sinabi ni Chodoro na kasama ang lahat ng ito sa politika at bahagi ng demokrasya, pero idiniin na public issues din iyon na narapat lang na talakayin. Nagtungo si Chodoro dito sa Senado para sa Senate hearing hinggil sa panukalang Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at France na inaprobahan na sa committee level.
8: Sa AFP, never magkakadistab dyan. Never. Not anymore.
7: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
6: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, grupo mula BARM hiniling sa Korte Suprema na baliktarin ang desisyon ng COMELEC na nagkansela sa Certificate of Candidacy ng isang kandidato sa Maguindanao del Sur. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Korte Suprema. Hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve, magandang hapon.
9: Magandang hapon, Liza at Attorney. Dumulog sa Korte Suprema ang grupong Save Bangsamoro Movement para hilingin atasan ang Commissioner Election sa COMELEC na huwag ipatupad ang desisyong nagkansela sa Certificate of Candidacy ni Anwar Salipada Alamada. Dayunin ng grupo na makalahok si Alamada sa 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections na nakadakda sa Lunes. Si Alamada, na sinasabing representative ng Moro Islamic Liberation Front, ay tatakbo bilang kinatawan ng ikalimang distrito ng Maguindanao del Sur, pero nakansela ang COC dahil sa issue ng residency. Ayon kay Dato Tox Bin Abdul Rahman, tagapagsalita ng grupo, nag-aayon na sila ng petition for certiorari sa Korte Suprema at umaasang magkakaroon ng patas at peace-sensitive na pagtingin sa kaso.
10: Ito po ay isyo ng peace process sapagkat nakikita natin na itong normalization track ay nakukompromiso, no? Itong normalization track ay nakukompromiso ngayon sapagkat kung titingnan ninyo, yung pangako ng gobyerno sa amin na yung mga combatants namin, especially itong si Alamada, ay isang senior officer, ay tatanggalan mo ng karapatang lumahok sa isang kandidatura, sa isang eleksyon, na kung saan ito ang pinakapuso ng pagkakaroon natin ng normalisasyon.
9: Sa huli, iginit ang grupo na hindi lamang ito usapin sa kandidatura ni Alamada, kundi maaari nitong magkaroon ng mas malawak na epekto sa proseso ng normalization sa Bangsamoro. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
5: Maraming salamat, Steve Ras. Samantala, National Wage Coalition.

0: Sumugod sa Maynila para kalampagin ang DOLE, Department of Labor and Employment, sa bagong wage order. Narito naman ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Tizon. Bert, magandang hapon.
1: Magandang hapon, Attorney at Liza. Kinalampag nga ng iba't ibang labor groups sa pangunguna ng National Wage Coalition ang ginagawang closed-door meeting ng Department of Labor and Employment at National Wages and Productivity Commission sa isang hotel dito sa Maynila. Ito ay para balangkasin ang bagong NCR Wage Order No. 28 na magtatakda ng 60 pesos na dagdag-sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region. Hiniling ng grupo na gawing bukas sa publiko ang closed-door meeting at payagang direktang maiharap ang mga kinatawan ng mga manggagawa at ang kanilang posisyon. Kine-question din ng National Wage Coalition ang hindi pagpapatupad ng NCR Wage Order No. 27 na naglaan ng 85 pesos na dagdag sahod dapat ay epektibo noong July 25. Ayon sa grupo, nagdudulot ng kalituhan at kawalan ng katiyakan sa mga manggagawa at employer ang pangkakasunod na wage order.
2: Basura yung wage order 28, ipatupad yung wage order 27. Ang Department of Labor ay inutil, si Tolentino walang kwenta, hindi namin kailangan yung parang magmumukhang sasabihin niya lang, nakikisimpatya siya, susundin ang proseso ng batas, binaboy niyo nga yung batas in the first place.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Bert Dizon, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Alright mga kapamilya, balik po tayo dito sa ating live stream for today's video. Partner, hello, yes. Hello po sa lahat ng mga nandito na po sa ating pong YouTube live. May katanungan po si... Ang dami kong... commercial dito, hindi naka-premium kasi. Nahirapan ako, alam niyo naman, hindi tayo mayaman.
0: Sabatiin na natin sina Sarah C. from Los Angeles, California, si It's Me Welotsky at si It's Me Maan. May
3: sino
0: ka-partner
3: yun?
0: Ka na.
3: Maan makapagal.
0: Pwede.
3: It's you. Oo.
0: Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate, at syempre si Tita Lina ho.
3: Si Manny Kunanan, bakit kung regular employee na bigyan na sobra sa sweldo, ang bilis ang pagbabalik ng pera, pero ang mga sakim na nasa gobyerno, ang tahasang nagnanakaw, hirap ipabalik ang kanilang ninakaw.
0: Ang hirap naman.
3: Dapat ka, ang hirap naman ang tanong mo kasi tanong din namin yan mga kapamilya.
0: Zosie Mugasmin, hello din po. Makulimlim daw sa Mabalacat, Pampanga.
3: Opo, teka lang.
0: Nandyan din si Ronald Kayan, Rojin Suyo, Louis Basco, si...
3: Sabi ni It's Me Wilotsky, hello daw kay It's Me Maan. Mukha meron pa tayo masyaship dito.
0: Oo nga, shipping you now.
3: Okay. Diba?
0: Joy Ay, nandyan na rin. Oo. Si Anjun 1292.
3: Si Rojan Suyo, attorney, ang inventory po ba tindahan ay considered property? Para
0: yes.
3: Maging pasok siya doon sa damage to property.
0: Correct.
3: So, even the yung hotdog, tissue, straw, lahat
0: yes.
3: Ay pasok sa inventory. Could be...
0: Mm-hmm. Property. Yung iba nga sinasabi nila, parang kung binuksan mo, di ba yung meron ang mga sign dyan, pag na-break mo yung seal or na-break mo yung...
3: Oh yeah, oo, tama.
0: Considered sold. Kasi tama, hindi mo na yun maibibenta sa iba. Kasi yung iba, pagtingin, oh, bakit bukas na yung... Di ba usually may mga plastic na, kumbaga parang vacuum seal or kung ano man yung... pagtitiyak na hindi pa nabuksan yung cup or yung kung ano man yung takip. So yun.
3: Nabiktima na ako niyan eh. Chika ko lang.
0: Oo,
3: parang feeling ko nakabili ako ng maling akala ko.
0: Di pa bukas.
3: Oo, bukas sa pala. Oo,
0: yun.
3: Ayun, 3 weeks tayong labas-masok sa ospital mga
0: kapatid. Ay, grabe. Kita mo, yun. Yun ang epekto nun. Kasi pag na...
3: Tindahan
0: na,
3: ko lang yung nabili ah. Hindi po sa convenience store.
0: Na-break yung seal na yun. Papasukan na yan.
3: Hindi, may iba binibreak partner. Tapos, alam mo ba yun? Bibreak nila, papalitan nila ng tubig, i-re-reseal nila kasi you can actually do that.
0: Grabe.
3: Mahirap.
0: At hindi na siya distilled.
3: Pag tubig, mahirap.
0: Hindi na siya purified, di ba? Oo, so, kasi hindi mo na makikita eh.
3: Mm-hmm. So, nagkasakit talaga ako ng malala. Eh, syempre field reporter ako. Alam mo naman, di kami naka-hotel partner. Kung nasan lang kaming kalsada, tumitira.
0: At paano mo matitrace? Sino gumawa nun? Yung iba sasabihin, dinideliver lang po yan dito.
3: Di ba? Ang hirap, diba? Ang hirap partner. Kaya pag ganyan, ang tip ko sa inyo guys, huwag kayong bibili ng tubig. Bumili ka ng alam mong hindi magagaya yung lasa. Yung kaya mong
0: Toyo, patis.
3: Hindi mo iinumin yun, partner. Energy drink. Right? Something na alam mong hindi nila pwedeng kopyahin. Para alam mo na legit yung laman sa loob. Kasi
0: pwede.
3: Otherwise, kung tubig yan, ano bang, hindi mo naman alam talaga anong lasa niyan eh. So you don't really know if it's distilled, mineral, whatever. Di ba, partner?
0: Business and entrepreneurial tips.
3: Oo nga. Hindi kasi nabiktima na ako, guys. Huwag kayong tumulad sa akin. Yun ang problema pag hindi ka masyadong maarte. Bili lang ako ng bili kahit saan pag uhaw na ako, partner. So, let's all be cautious dyan at mapanuri sa mga binibili natin. Sino pa mga nandito? So, happy listening, watching from Grace Pedregosa.
0: Hey, hello po. Ito, tagal na natin di na nababati si Rayota Takashi Kabalan. Magandang hapon po, Attorney
3: Noel. Hello, hello. Si Jericho Ferrer, ang ganda po ng programa nyo. Sana marami pa kayong matutunan sa show.
0: Marami tayong natututuan. Araw-araw, natututo po kami.
3: Marami kami naturuan.
0: Maraming salamat kay Janet Corosa at ang buong Corosa family para sa inyong OMG. Mga maagang pamaskong handog sa amin ni Partner Liza.
3: Si Crisaldo Martin. Ah, talaga meron ba? Hindi ko
0: na. Andyan, hindi ko pa naabot sa'yo.
3: Ay, salamat. Merry Christmas. Mm-hmm. Happy New Year. Si Crisaldo Martin, sabi niya, madalas nagbebenta sa traffic ng tubig, kinuha sa gripo.
0: Yun, wag iwas po tayo doon.
3: Oh, ako na magsasabi, guys. I learned it the hard way, y'all. Si Banji Belga nandito na rin. Partner, may tumatawag. Sir, hello, hello, hello, Attorney hello, Noel daw sa cellphone mo. Mm-hmm. Ayun po, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-message po sa atin ngayon. Si Teresa Alianza, guys, thank you so much for watching. Kera, Sheila, Vera, Ninette Kirihara, and friends, thank you so much. Ayun, sabi ni Yuri Kekai, may distinct taste po yung mineral distilled purified at saka tap water.
0: Talaga?
3: Ewan ko siya, expert. Water expert, di ba?
0: Hindi ako ganun ka-discriminate.
3: Pag uhaw na ako, tubig is tubig.
0: Gripo, inom ako dyan.
3: See? Sa ibang bansa nga, pwede mo inumin yun eh. Ay, tap totoo. Water, di ba? Mm-hmm. Wala tayong ganyan dito. Iba nga, walang water eh. Ilang mga linggo na, di ba?
0: Totoo rin. Mm-hmm. Nandyan din sila, sino pa ba hindi? Ayun, sila Mike, Janet, Miko, Aya, Miggy, at syempre, si, hindi na kasama si ate, Matilde.
3: Hinahanap po.
0: Hi na rin. Hello na rin.
3: Oo, nako partner, ito lumipat. Ang bilis naman ang oras po natin. Maraming salamat po mga kapamilya sa mga tumutok po dito sa ating isang oras sa talakayan. Pag may nakikita po kayong mga tao na may suspicious po ng mga galaw sa mga convenience stores, ganyan, report nyo sa security personnel.
0: Correct.
3: Huwag nyo pong don't engage. Kayo
0: sa cashier, correct.
3: Bulungan nyo po ang mga management concern para po mabawasan po ang ganito klase ng mga tao. Ano? Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala dito po sa Hello Attorney. Hatid namin ang mga batas sa madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
3: sagot ka ng batas. Batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
0: Tita Winnie Cordero
3: sa DZMM.
0: Action ngayon! Ingat, hanggang bukas.
4: Hello Attorney sa DZMM.

0: Ito po ang agina ng kaysaysayan na Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at nagbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, alas 2:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Magandang hapon sa atin po mga balita. Inanunsyo ng Department of Education ang wellness break para sa mga guro sa Lunes at Martes. Ibig sabihin, dapat ay walang anumang trabahong gagawin ang mga teacher para makapagpahinga at wala rin pasok ang mga estudyante. Pero hinaing sa DZMM ni Alliance of Concerned Teachers National Chairperson Ruby Bernardo, muntik pang maunsyami ang nakatakdang pahinga dahil isinabay dito ang mga aktibidad sa mga paaralan na una nang naudlot dahil sa sunod-sunod na suspensyon ng klase. Parehong estudyante at guro na umano ang apektado sa madalas na class suspension dala naman ng masamang panahon.
4: Kung matatandaan niyo po, kaya naman tayo nagbago ng school calendar. Kasi nga po, meron tayong 58 lost days kasama po yung suspension of classes. Kaya din po nananawagan kami sa Department of Education, i-assess nyo na itong 3-term school calendar kasi mukhang hindi ito ang solusyon.
3: Samantala, sa isa pang balita, tinarget ng flares ng barko ng China ang eroplano ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa PCG, hatid sa atin ni Marlene Padiernos. Marlene?
5: Nagpakawala ng panibagong flares sa mga barko na ang barko ng People's Liberation Army Navy laban sa eroplano ng Philippine Coast Guard habang nagasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Calayan Island Group sa West Philippine Sea nitong Setyembre 7. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariala, bagong makalapag sa Pagasa Island na naturang PCG aircraft ay nag-radio challenge ang mga tauhan ng China na nasa Subi Reef at saka nagpakawala ng mga flare. Pagdating sa Mischief Reef ay inulit din umano ng Chinese forces ang naturang pangaharas laban sa eroplano ng PCG. May namataan din ang mga tauhan ng PCG na maraming barko ng Chinese Maritime Militia na nakasilong sa mga lagoon ng Subi at Mischief Reef. Sa kabila nito ay hindi naman nagpatinag ang PCG at iginiit na paglabag sa international law ang aksyon ng China kasabay ng pagbibigitiin na lehitimong kadalag-isinagawang MDA flight. Maraikinong din ang PCG ang agresibong aksyon ng China na marino nilang paglabag sa flight safety sa ilalim ng Convention on International Civil Aviation. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Sa isa pang balita, kapamilya, 106 days na lang bago magpasko, ramdam na ang Christmas vibes dahil bukas na ang mga bilihan ng dekorasyon sa ilang lugar sa Metro Manila. Sa Dapitan Arcade sa Quezon City, tampok ang mga Christmas decoration na pwedeng display sa bahay at opisina. Kabilang dito ang Christmas lights, parol, display na Santa Claus o na Santa Claus at nativity scene o Belen. Pinayuhan naman ang mga mamimili na tiyaking dekalidad ang mga bibilhin display para makaiwas sa banta ng sunog.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan ang ating mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Action ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZFM.

0: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Huwebes, ikasampu ng Setyembre 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahati ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon.
1: Kasama nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para po sa programang handang umaksyon sa inyong mga panawagan. Agad-agad! Ito po ang
0: Aksyon Ngayon! Okay. Ay, exciting!
1: Exciting? Bakit?
0: Eh, kasi makikita natin yung baha sa Hagonoy. Kasi naghatid tayo ng tulong. Yung DZMM ay naghatid ng tulong kahapon. Si Paul, di ba, pumunta siya.
1: Oo, sabi ko, bakit ako iniwan?
0: Eh, grabe daw ang tubig.
1: Oo nga. Mamaya malaman natin. Tapos mag-update tayo sa
0: leptospirosis. Pati sa QC na noon, may sinabi sa Manila. Mm-mm. Ngayon, QC. Talagang marami. Dahil nga, ang daming bahaan, di ba, Tita Winnie?
1: Sa QC kasi, nagagaya na ako na, sa QC, sa Manila kasi, nagdeklara na ng epidemic.
0: Tama.
1: Pero sa Quezon City rin.
0: Parang update, dahil update pero lang. Kung bibilangin mo o titingnan natin ang kanilang datos, kumpara sa 2025, ay almost 30% increase in number of this during the same time.
1: Alam mo, yung ganyan, Doc, maraming faktora ang nakaka-apekto niyan. Pwede kasing umi-epekto yung ating information dissemination regarding leptospirosis.
0: Awareness.
1: Right? Awareness, correct. So, mas marami ngayon ang dumudulog for their safety.
0: Tama. At nagpapakonsulta.
1: Right.
0: Diba? Maaring dati, hindi nila pinapansin, hindi nare-report.
1: Oo, at hindi rin kasi nila pa masyadong alam na merong prophylaxis.
0: Tama.
1: Na pwedeng inumin para makaiwas sa mga komplikasyon.
0: Tinan mo naman ngayon ang effort ng lahat, di ba? Para ipaalam yung tungkol sa prophylaxis, paano mag-iwas, ano mga sintomas na binabantayan.
1: Totoo naman yun. Well, hindi maganda na tumaas ang bilang, pero natutuwa kami
0: na
1: aware ang mga tao dito at concerned sila on how to take care of themselves.
0: Yes.
1: And speaking of that, meron pa rin po tayong klinika sa Estrenta today. Ano yan?
0: Glaucoma.
1: Ay, glaucoma sa mata. Okay. Sige, baka meron po kayong mga katanungan sa glaucoma. Isipin niyo, sasagutin ni Doc Dennis mayaman lang. Samantala,
0: simulan na natin ang ating kwentuhan tungkol dyan sa tulong natin. Okay?
2: Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga bayaning walang tigil sa pag-aksyon, tinig ng pag-asa, lakas ng Pilipino. Dito sa Kwentong Aksyon, Kwentong Kapamilya.
0: Mga kapamilya, naghatid ng tulong ang DZMM Action Ngayon team sa mga pamilyang hanggang ngayon ay apektado pa rin ng pagbaha dyan sa Hagonoy, Bulacan. 33 pamilya o kabuuang 124 individual ang pansamantalang nanunuluyan dyan sa Hagonoy Grandstand. Ang mga evacuee ay mula sa Barangay Santo Niño, Barangay San Agustin at Barangay San Sebastian. Naghatid ang DZMM Action Ngayon team ng 5 kilong bigas. Remember that, Tita Winnie? Yeah, that's for your exercise also. At mga inuming tubig, no? At mula sa siyempre, kaakibat natin, kasabay natin ang ABS-CBN Foundation sa Gift Kapamilya.
1: May hatid din po tayong ready-to-eat champorado and arroz caldo mula po sa ating partner na NutriJoy.
0: Mm-hmm.
1: Ilan sa mga kapamilya po ay 2 linggo nang nanunuluyan sa evacuation center, habang iba naman ay mahigit 1 buwan nang namamalagi rin naman sa mga naturang lugar. Dahil lubog pa rin po sa baha ang kanilang mga tahanan. May panawagan naman ang residenteng si Gemmaline Santiago.
3: Sana po yung flood control po, maayos na po sana. Pati po sana yung lugar po namin, mawala na po ng tubig. Kasi napakalaking sakripisyo po talaga sa amin to. Hindi po makapaghanap buhay yung pamilya po namin sa kalamidad po na to. Tsaka po yung mga bata po, nahirapan din po sa lugar din po na to. Papasalamat po ako sa DZMM, ABS-CBN po. Maraming salamat po.
1: Yan, ang isa sa mga residente nga nakausap natin kahapon, si Gemeline Santiago. Samantala, nagpaabot naman din po ng pasasalamat si Ms. Jing Gabriel, ang Pangulo ng Child Development Workers of Hagonoy, Bulacan, para sa tulong na naiparating sa mga pamilyang patuloy na apektado ng baha.
4: Mula po sa pamahalaan ng Hagonoy Bulacan ay nagpapasalamat po sa DZMM sa pagtuloy niyo po dito at pagbigay po ng tulong sa aming mga evacuees dito sa Hagonoy Evacuation Center. Maraming salamat po sa inyong serbisyo at mula po sa amin ay winwelcome po namin kayo. Maraming salamat po.
1: Yan, maraming salamat din ho sa pagtulong na para makapunta po. Naku, palakpakan naman po natin.
0: Yes, syempre si Paul natin. Si Paul Bea, si Aaron Abelado at syempre ang ABS-CBN sa Gift Kapamilya
1: Foundation. Thank you. Ano man pala, hindi na ako sinama.
0: Nakita mo ba yan, Tita Winnie?
1: Correct.
0: I-infuse kita ng doxycycline. Babantayan kita at mga comorbidities natin, ha?
1: Correct. Oo nga naman. Ako, maraming salamat din sa NutriJoy na patuloy tayong sinusuportahan Champurado. Sa kanilang ready-to-eat champurado. Wala nang takal-takal.
0: Yes, ready-to-eat cup, di ba? Diba?
1: Thank you po. Yay. At abangan niyo po ang action ngayon, team, sa pagpunta sa iba't ibang lugar para po mabisita kayo.
0: Yes.
2: Aksyong mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
0: Para naman po bigyan tayo ng update sa kaso ng leptospirosis sa Quezon City, kinokontakt po natin sa linya si Dr. Rolly Cruz. Ay naalam pa natin na dahil siya po ang head ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Siyempre, Tita Winnie, di ba? Yung doktor kasi ang nakakaalam, siya ang kumukuha ng statistics kung ilan ang pasyente na nasa local hospitals nila.
1: Ang gusto ko malaman sana sa DOH kung available, Doc,
0: yes,
1: yung count or every city, per city,
0: per city,
1: kung saan mas madami, kung saan yung data ba, kung may
0: tama,
1: mga critical ba, ano na yung na ano yun?
0: Sino may complication na requiring dialysis, or sadly to say, ilan ang number of deaths resulting from leptospirosis
1: yes,
0: as a result of flood. Pero alam mo, gusto ko rin malaman sa isang study kung makuha nila na anong lugar ang may baha na mababa ang datos ng leptospirosis.
1: Yun nga. Kaya diba? Nga sana per city.
0: Yes. Yung parang ma-map natin, ano,
1: right,
0: yung epidemiology, i-localize natin, ano, ito yung mga areas alam natin na ilan araw na baha. Itong Hagonoy, imagine, 1 month na sila sa evacuation center.
1: Totoo.
0: Ay, grabe naman yan. Titingnan natin kasi hindi lahat ng lugar na may baha
1: merong
0: may kaso ng leptospirosis.
1: Oo. Tapos, mula doon sa datos na yon, malaman natin kung bakit.
0: Yes.
1: Diba?
0: At sila ba ay dahil, sabihin natin, nagte-take ng prophylaxis, awareness, yung awareness campaign ay, you know, nag-effect.
1: Oo, diba? Or karamihan hindi lumusong,
0: yes,
1: sa baha.
0: Yes,
1: diba? Walang tawag mo doon, kakayanan.
0: Or sabihin natin lumusong, pero walang leptospirosis.
1: Walang epekto. No?
0: Walang masyado. Yun, in terms of environmental cleanliness,
1: right,
0: at yung hygiene, yung pest control.
1: Totoo.
0: Maraming factors talaga, no? Para magka yun.
1: Sana merong ganun ng DOH.
0: Yes.
1: Kasi DOH ba yun ang magsasabi? O yung national research?
0: I mean, pwede. Lahat yan. Magka-joint. Ano yan? Dahil sabihin natin yung sa nutrition,
1: si ano
0: FNRI.
1: To, yung bago na nila, si Albert Domingo.
0: Si Albert kasi, siya ang co-director
1: sa director, research, diba?
0: Sa nutrition.
1: Nutrition.
0: Okay?
1: Nutrition
0: Council.
1: Siya
0: po ay isang undersecretary din po. So, yun. Pwede natin kausapin si Sec Albert, Yusek Albert, para malaman natin, you know, para i-push natin dahil maganda yan for studies, eh. Ganyan ang ginagawa namin sa mga residente or sa mga trainees natin. Dapat alam natin dahil nag-aaral tayo ng
1: mapping,
0: tinatawag na epidemiology. Why is this local area na may flood but low ang kanilang count? And why is this area mataas ang count?
1: Uh-oh.
0: Pero
1: Pero
0: walang masyadong baha.
1: Ah.
0: Kasi pwedeng residente lang sila dito. Pero ang area of work nila ang siyang may bahay.
1: Ah, oh, yung pinupuntahan mismo.
0: Yes.
1: Ah, okay. And matinding research yan. Actually, sabihin natin, Doc, bakit importante na may mga ganitong pagtalakay?
0: Dahil gusto natin makatulong sa ating mga kapamilya kung paano iwasan itong problema.
1: Yan.
0: Bakit sa isang lugar ay mababa ang datos, pababa ang mga insidente ng leptospirosis? Dapat kumuha tayo ng kanilang karanasan para tumulong tayo sa kalahatan.
1: Sa iba pa.
0: Sa bigger perspective.
1: Right.
0: Bakit successful sila? Bakit okay? Ano lang ginawa nila?
1: Anong sistema ang in-adopt nila, no?
0: Dapat matuto tayo sa iba. We learn from each other, Tito Winnie,
1: right,
0: diba?
1: That's right.
0: Walang permanente yan, eh.
1: Okay. So, mamaya pa daw, available.
0: Yes.
1: Sino?
0: May kausap kasi syempre, alam mo, pag head ka ng epidemiology, yun na nga. Kailangan mo makipag-coordinate sa lahat at syempre, siya rin po ang nagmamanage ng mga medications sa area nila.
1: Kaya maya-maya lamang ay abangan nyo po ang ating pagtalakay sa update na yan, ang leptospirosis dito po sa Quezon City. Samantala, sa ilang sandali lamang po ay magbubukas naman din po ang ating klinika sa Estrella.
0: Yes,
1: na
0: talakayin
1: natin ay
0: glaucoma.
1: Glaucoma!
0: Yan, ang ibig sabihin yan, Tita Winnie, mataas ang pressure sa loob ng mata. Hindi blood pressure ha, sa loob ng mata. Intra-loob, ocular pressure.
1: Nararamdaman parang mabigat yung mata, gano'n?
0: May mga sintomas ang iba, may iba walang sintomas. Kasi may stages yan eh, early and advanced.
1: Okay, sige. Paano malalaman ito? Baka may mga katanungan po kayo. I-text na po yan sa ating DZMM na Viber, DZMM Radio Patrol, DZMM Teleradio social media accounts. At meron din naman po tayong
0: Viber number, Tita Winnie.
1: Tanong sa ating,
0: diba?
1: DZMM Viber number.
0: 0919-278-3000 at syempre sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672 or 5673. Pansamantala, magbibigay daan tayo sa ilan commercials muna. Okay, Tito Winnie?
2: Okay. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
8: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
8: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
13: Dalo ngayon matraffic sa Tansata, na mainit.
14: Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Israel Tan. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang puso ng DZMM, aksyon ngayon!
0: Sa oras na, alas 2:20, tayo ay magbibigay daan sa ating mga Radyo Patrol. Amerika at Japan, pinagtibay ang pangakong suporta sa economic agenda ng Administrasyong Marcos Jr. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Taguig, Radyo Patrol, Christian Yosores.
15: Doc Dennis, muling nagpahayag ng suporta ang mga opisyal ng Amerika at Japan sa economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., partikular sa pagpapalakas ng pamumuhunan at infrastruktura sa ilalim ng Luzon Economic Corridor. Sa tarumpati sa Luzon Economic Corridor Investment Forum, sinabi ni U.S. Trade and Development Agency Deputy Director at Chief Operating Officer Thomas Hardy na mahalagang maisalin ang plano ng development sa mga konkretong proyekto at pamumuhunan. Binigang diin din ng opisyal ang kahalagahan ng maingat na pagpaplano, matibay na paikipagtulungan at pamumuhunan na magbibigay ng pangmatagalang resulta at ipinunto na makatutulong ang Luzon Economic Corridor sa pagpapalakas ng supply chains at seguridad ng ekonomiya. Tiniyak naman ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton na nanatiling matatag ang alyansa ng dalawang bansa at makatutulong ang development sa paglikha ng mas maraming pamumuhunan, infrastruktura at trabaho sa Subic, Clark, Maynila at Batangas. Kabilang ang mga industriya tulad ng semiconductors, artificial intelligence at mapagkakatiwalaang teknolohiya. Mula naman sa Japan, sinabi ni Shorty Affair at Interim Onosho na ang Luzon Economic Corridor ay isang mahalagang hakbang para pabilisin ang paglago ng ekonomiya at connectivity ng Pilipinas at mapakinabangan ang potensyal ng rehiyon. Pinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang forum kaninang umaga kung saan hinimok niya mga investors na patuloy na magtayo at maglagak ng mga pangmatagalan at malaking negosyo sa Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
1: Samantala, unang kaso na may kaugnayan sa flood control scandal, posibleng desisyonan ng Sandigan Bayan bago matapos ang taon. Balitang kumpirmado, sigurado mula Senado ni Radyo Patrol, Robert Mano.
16: Posible ngayon taon ay maglabas na ng desisyon ng Sandigan Bayan sa isinampang kaso ng Anti-Graft Court o sa Anti-Graft Court ng Office of the Ombudsman na may kinalaman sa flood control anomaly sa pagdinig ng budget ng Hudikatura sa Senado, sinabi ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong November 18, 2025 nang i-file ng Ombudsman ang unang flood control case sa Sandigan Bayan. Sa mga naunang kaso na inihain, nasa defense stage na ang mga pagdinig. Sa ngayon, nasa 26 na mga kaso ng isinampahan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na may kaugnayan sa flood control mess at isa ang naka-archive dahil hindi mahanap ang akusado.
17: If we follow the Speedy Trial Act that was enacted by the Supreme Court, we will see the conviction within a year, the year po. Or acquittal within the year.
18: Or acquittal, of course.
17: The disposition within the year, which may be a conviction or acquittal.
16: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Thank you, Robert.
0: Pagtabla ng China sa Pilipinas sa isinasagawang Seoul Defense Dialogue nagpapakita ng kahinaan ng posisyon nito sa West Philippine Sea. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Maynila, Radyo Patrol, Steve Raz.
19: Binatikos na iba't ibang makabayang grupo ang umunay pambubuli ng China sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang sulat na iniabot kay Defense Secretary Gilberto Gibo Chidoro sa Seoul Defense Dialogue. Iginit ang grupo na hindi diplomansya kundi isang uri ng pamubuli ang ginawa ng China matapos ideklara sa sulat na illegal, null and void ang 2016 South China Sea Arbitral Ruling at sinabing wala itong binding force. Ayon kay Jose Antonio Goycia, chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kabayapaan at Demokrasya, inilalantad ng insidente ang umunay kahinaan ng posisyon ng China sa West Philippine Sea, kasunod na rin ng pagkwestiyon ni Chidoro na sa kawalan umano ng respeto ng China sa Pilipinas. Iginit niya na maaaring gamitin ng China ang kapangyarihan nito para manakot pero hindi nito maaaring gamitin ang kapangyarihan para baguhin ang batas. Dagdag pa ng grupo, kung matatag ang paninindigan ng isang bansa at kain tong ipagtanggol ang katotohanan at batas, hindi nito kailangang manakot pa ng ibang bansa. Yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Maraming salamat, Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ang puso ng DZMM, Action Ngayon!
13: Bukas na ang klinika sa East 30 sa Action Ngayon!
0: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
1: Glaucoma!
0: Yes!
1: Meron bang Pilipino ng glaucoma?
0: Wala.
1: Wala, no? Glaucoma lang talaga. Bakit ba nagkakaglaucoma, Doc?
0: Alam mo, ito ay sabihin natin maraming walang primary source or reason bakit ito ay nangyayari.
1: Primary
0: glaucoma, walang kaakibat o kasabay o comorbidities.
1: Yun nga eh. Kasi
0: basta mangyayari siya.
1: Dahil?
0: Wala.
1: Wala lang?
0: Mm-mm.
1: Hindi yung nagbabasa sa dilim, naliligo ng pagod, walang ganun?
0: Well, ang gagawin nila, ang mga advice ng ophthalmologist, no eye strain, regular exercise, nutrition. Pag nandyan na.
1: Nutrition
0: pero,
1: pa rin?
0: Oo. Pero balance yun eh. Dahil ito ay nangyayari. Dahil ito ay may epekto sa ating exit ng tubig or fluid sa mata natin. So, hindi maganda ang exit o lagusan.
1: Yung luha?
0: Yung isang klaseng fluid, we call it aqueous humor. Okay? Dalawang klaseng fluids po yan eh.
1: Okay.
0: Vitreous humor, yung sa loob ng ating, kumbaga ang eyeball natin, may 2/3 vitreous humor. Yung in front is aqueous humor.
1: Okay.
0: Ito yung actively nag-change, nagsa-cycle. Hindi ito tear glands, Tita Winnie.
1: Ay, iba
0: hindi
1: pa.
0: Ito luha. So, ito po ang nagme-maintain ng pressure natin.
1: Okay.
0: So, kung meron tayong problema sa tinatawag natin drainage,
1: okay,
0: or pag-exit. So, naiipon po yung fluid. Pag nag-ipon ng fluid, increased volume equals increased pressure.
1: Oh, yeah. Just like a brain
0: storage, diba? Pantog, at iba pa.
1: Bakit kailangan tanggalin?
0: Hindi. Bakit? Cycle yan eh. Cycle yan eh. In, out,
1: nakikita
0: in, out.
1: Ba yan?
0: Hindi.
1: Hindi
0: natin nakikita yan dahil ito po ay
1: nasa
0: physiologic function po yan.
1: Okay.
0: Ang issue dito,
1: saan lumalabas yung tubig?
0: Absorb ng kanilang cells. Membrane.
1: Yung
0: may exchange mechanism. Parang may mga sabi natin parang cellophane. In, out, ba?
1: Ano yung posibleng dahilan?
0: Pag mataas ang pressure, sinong iniipit nila? Yung primary nerve, optic nerve.
1: Okay.
0: Eh, optic nerve ang nagsasendala ng sinyales sa mata natin, sa utak, para makita yung vision.
1: Yun nga, ang tanong ko, ano yung nagiging dahilan bakit hindi na-drain mabuti?
0: Dahil minsan, may tinatawag na tayong angle closure glaucoma, which is open angle, which is the most common, nangyayari lang
1: ano
0: yan.
1: Yun? Wala lang. Makakainis naman.
0: Ang problema, walang symptoms initially in the early phase.
1: Ano ba nangyayari pag may glaucoma? Okay, may pressure. So pagka may pressure,
0: niipit niya si optic nerve.
1: So tapos?
0: Si optic nerve ang siyang nagpapadala or nagre-rehistro ng ating nakikita sa utak.
1: Okay.
0: So, parang isang malaking pelikula itong ating mata.
1: Mm-mm.
0: Okay? Pag yung optic nerve may iniipit, ang simula, kung sakaling papuntang advance ka na, may kaunting vision loss. Pero hindi ka kaagad nabubulag. May mga lugar, para kang telebisyon, para nakakita ka ng lumang TV, may area na parang bulag. May mga mancha na black.
1: Pache-pache.
0: So, yun ang areas. Tapos, yung peripheral vision, ang unang natatamaan. Kaya minsan nakikita mo yung mga doktor ay pinapacheck ka, kinakausap ka, o Tita Winnie, at tingin lang ay ito ay sa akin. Ano ang gumagalaw sa akin? Kaliwa o kanan? Mm. Peripheral vision ang sinacheck. Okay. Para lang makita, o teka, bakit hindi
1: nakikita?
0: Oo, yun. Yun, ginagawa sa iyo yan, di ba? So, sinacheck ang peripheral vision kasi meron gradual loss of peripheral vision hanggang maging sentro, hanggang total. Bakit? Dahil ang glaucoma is the leading cause of irreversible blindness.
1: Talaga?
0: Yes.
1: Hindi pa, paano maagapan yan?
0: Kaya nga dapat may...
1: Iwan ang sintomas.
0: Eh kung meron ka na napapansin, kaya pag chinek ka na, kaya nga meron tayong check-up palagi. Every 6 months.
1: Pati ba yun?
0: Oo naman. Yung,
1: kasi napaka... I went through that, Doc. Alam mo yan. Napaka-extensive.
0: Yes.
1: First time ko nagkaroon ng complete eye check-up kasi nga nagtumaas ng 117 yung blood sugar ko. Last year yun.
0: Oo.
1: 93 na lang ako ngayon.
0: Sumusunod na po siya.
1: Tawag dito. So, ang advice ng doctor ko, magkaroon ng complete eye check. Deputa kay Doc George ko. Hi, Doc George.
0: Yes, sa senior ko general. Po yan sa UST. Oo, noon pareho kami residente.
1: Sige. Tapos, hindi ko lang nalaman, meron palang CT scan ng mata.
0: Oo naman.
1: Merong, ang daming aparato.
0: Yes.
1: Siguro mga 3-4 ba yun kung ano yung mga yung may kumukuti-kutita. Merong mga linya-linya.
0: Meron tayong slit lamp, yung inilagay yung baba mo sa ibabaw ng isang makina.
1: Nakakapagod. Tapos, yung nakita ko yung resulta, Doc, sobrang extensive yung picture ng mata, pati daloy ng dugo.
0: Nag-inject pa minsan kami ng tinta o dye.
1: Oo, may ganun na nakakatakot nung una pero wala ka naman palang mararamdaman.
0: Kasi kung ikaw ay diabetiko, ito ay isang klaseng risk factor din o isang kalagayan o kondisyon na siyang pwede mag-cause ng secondary glaucoma.
1: Bakit nga ba?
0: Dahil yan ka.
1: Kasi nga, meron kang nerve something.
0: Oh, may nerve issue ka. At syempre, sugar control. Kung ikaw nga ay chinek ng ophthalmologist mo. Ang komplikasyon kasi ng diabetes ay sa retina.
1: Oo.
0: May tinatawag na diabetic retinopathy. Diba? Okay. So, meron niyang background and proliferative. Dalawang stages din yun. Kaya nga, nililaser yun. Okay?
1: Yun, reversible.
0: Dahil, sino ang may sanhi?
1: Yung blood sugar ko.
0: Yes. So, maliban sa mata na ayusin natin, balik tayo sa pinanggalingan ng sakit na yun. Sugar control.
1: So, pag na-control ko si sugar,
0: malamang hindi magpo-progress itong aking tinatawag na diabetic retinopathy.
1: Diabetes lang ba?
0: Hindi. Hypertension.
1: Pati hypertension?
0: Yes, lahat yan. Dahil ang hypertension, may sarili din siyang gagawin na paninira sa retina, yung pelikula.
1: Oo nga.
0: Okay? Pero dito, sa glaucoma, wala. Kaya ang pagbinasa mo sa mga libro yan, ang English term nila is the silent thief of the night, magnanakaw.
1: Wow.
0: Dahil walang sintomas.
1: Yung isang kaso naman ng retinopathy ng kaibigan ko, wala siyang peripheral vision.
0: Yes.
1: Ang nakikita lang niya isang box.
0: Yes.
1: Ganun.
0: Baka glaucoma siya, Tita Winnie.
1: Ganun.
0: Kasi yan ang tunnel vision. Tunnel. Parang isang tubo, isang kuweba, yun lang nakikita mo sa gitna. Yung bahay kubo.
1: Oo.
0: Pero yung paligid, mga puno, bukid, hindi mo nakikita.
1: Tapos nahihirapan siyang mag-adjust kasi 'di ba nag-a-adjust ang mata natin sa light and dark?
0: Tama, yung tinatawag natin accommodation. Yung parang tinitimpla yung ilaw, yung pagpasok ng ilaw sa mata natin, yung lente para maging klaro ang ating paningin.
1: Kaya nga 'di ba pag halimbawa galing kang sinihan, tapos 'di madilim, tapos nagbukas ng ilaw, 'di ba medyo nasisilaw ka.
0: Sino ang nagtitimpla ng ilaw?
1: Sino?
0: Yung pupil. Okay. Parang opening ng camera natin. So, pag nasa dilim ka, bukang-buka siya para mas maraming ilaw papasok. At biglang sinindihan. Pero alam mo, hindi nila alam yung sindid ang ilaw ngayon. Kasi ang mga pelikulang ang sinihan ngayon is single showing. Eh. Hindi kagaya sa atin noon.
1: Noong araw.
0: Diba? Three viewing.
1: Pwede, pagka pumasok ka na kalagitnaan, pwede mo ulitin sa umpisa.
0: Diba?
1: Hanggang sa kung ano yung maabutan mo.
0: Isunod na lang. I-connect yun, diba?
1: Ngayon hindi. Bula? Dapat on time.
0: Single view. Kaya nga, itong problema natin dito is very prevalent ito eh. Akala na lang natin na, uy, talaga, nabubulag ka. Ito ay number or leading cause of irreversible blindness. Plus, ito, kung titingnan natin yung datos, yung epidemiology, yung pinag-uusapan natin, millions worldwide affected. Millions, okay? Ang problema, awareness, Tita Winnie. Hindi kagaya na, sabi natin, kagaya na pinag-usapan natin, o yung leptospirosis ngayon, medyo alam ng tao and everything. Ito rin, gusto natin ipaalam sa tao na meron tayong kalagayan o sakit na tinatawag na glaucoma na siya ay magkakos ng pagbubulag. Na permanente. Okay. Hindi maibalik.
1: Nakikita ba yan? Pagka, anong tawag to? May signs, physical signs ba sa mata? Pagka nananalamin ako na mapapansin ko may something?
0: Well, ang sabi sa libro, minsan may pamumula. Diba? Eh kung napuwing
1: kasi
0: ka.
1: Kasi may pressure.
0: Pressure. But it's not always. Pero, sa tingin, physical examination or inspection, titingnan ko yung mata, kadalasan, wala. Okay? Kaya nga, chinek ka ng ofta mo.
1: Oo.
0: May nilagay yan aparato sa mata mo mismo.
1: Meron.
0: Maglalagay ng eye drop yan para medyo nag...
1: kulay blue.
0: Para ma-anesthetize yung mata mo.
1: Oo.
0: At ilalagay nila yung tonometer. Tonometer ang siyang magsusukat ng pressure ng mata mo. Ito yung magsasabi ko ano ang intraocular pressure mo na normal ay between 10 to 21 millimeters mercury. Higit dun, mataas.
1: Meron bang ano, Dok? Sabi mo nga, irreversible.
0: Mm-hmm.
1: Pero meron bang timing? Di ba parang sa ibang sakit, early detection is better.
0: Here, it's regular checkup.
1: Yun.
0: When do you start? Age 40.
1: 40?
0: Age 40 for lower risk individuals. Ano yung lower risk? Walang alta presyon, walang family history, walang diabetes.
1: Namamana rin ng glaucoma?
0: Hindi exactly namamana, pero pag meron history tayo, si tatay meron,
1: oo nga.
0: Chances are.
1: Eh di namamana nga.
0: Pero hindi siya sa genes. Hindi sa cells. Hindi kagaya ng mga colon cancer,
1: okay.
0: Yung mga sa DNA.
1: Oo,
0: di ba?
1: Oo.
0: Pero sabihin natin, parang may lahi ka, pwede ka rin.
1: Okay.
0: Kasi pag sinabi natin namamana, dapat makikita natin sa yung chromosomes.
1: Oo.
0: Eh wala, hindi ganun.
1: Hindi ganun? Kaloka. Meron tayong mga questions.
0: Oo.
1: Si Justin, bakit malabo ang mata ko pag malapitan? Pero pag malayo naman, clear sa akin.
0: So, hindi natin alam ang edad ni Justin. Hmm. Ito ay maaaring tinatawag natin farsightedness.
1: Okay.
0: Dahil nakikita niyang malinaw ang malayo. Malabo ang malapit. Kaya minsan, pag merong basahin siya, ay itinutulak niya. Okay? Nang malayo. Dahil yan. Yan din po ay nangyayari sa mga taong sabihin natin more senior. Yung tinatawag natin presbyopia.
1: Wait, meron akong dalawa.
0: Yes.
1: Yung glaucoma ba is an age thing?
0: Hindi.
1: Hindi.
0: Dahil nangyayari yan minsan maski na hindi matanda. Pero yung lente na nagkakaroon ng panlalabo, nagiging puti, katarata yun.
1: Mm,
0: pwedeng
1: yun.
0: Age thing. Pero pwede rin mangyari sa bata. Kasi meron such thing as congenital cataract. Meron din diabetic cataract.
1: Pero mas, ang katarata yata, Dok, mas reversible.
0: Yes,
1: mas
0: kasi ang katarata, sino ang organ or aparato na may damage? Ang lente.
1: Lente.
0: Kaya pwede natin palitan.
1: Yung lente naman.
0: Yes, tanggalin at palitan. Yan ang technology natin ngayon. Uh-oh. Yung tinatawag na cataract extraction.
1: Uh-oh.
0: At mayroon tayong intraocular lens implant.
1: Galing, ano?
0: Ay, wala pang 30 minutes, tapos na. Ang laki ng kita.
1: Tapos, ang grado ba ng mata pwedeng bumaba? Kasi ito ngayon, alam mo, pag ginamit ko yung salamin ko ngayon, mas naiirita.
0: May point. May point ka dyan, Tita Winnie. Dahil dati, sabi natin, nearsighted ka.
1: Mm.
0: Ibig sabihin, kaya mo magbasa sa malapit.
1: Mm-hmm.
0: As we age, as we mature, sometimes yung process of accommodation, yung muscle na nakahawak sa lente natin, hindi na ganun kabilis. Okay?
1: Mm-hmm.
0: Medyo bumagal.
1: Mm-hmm.
0: Yung dating malapit ay nababasa mo, baliktad na ngayon.
1: Oo.
0: Eh yun,
1: palayo ka na ng palayo.
0: Ayun, salamin mo yung antipara mo dati ay pang nearsighted.
1: Oo.
0: Para makakita ka ng malayo.
1: Okay.
0: Baliktad na ngayon. Kaya ngayon, pag sinuot mo yung salamin mo na pang malapit, wala. Mas malabo at nakakahilo.
1: Kaya nga, kailangan pumunta ng Si Lynn, tinanong na natin, hereditary po ba ang glaucoma? Father ko po kasi nagka-glaucoma, kaya nabulag siya.
0: Mm-hmm.
1: Nakaramdam po kasi ako masakit ang mata at mm-hmm. parang kulang sa liwanag.
0: Mm-hmm.
1: Di ko naman po afford yung test para sa glaucoma. Thanks.
0: Okay, ganito yan. Kung meron kayong family history po, baka mamaya, pwede po magkaroon din po kayo ng glaucoma. Hindi po ganun kamahal ang test para sa glaucoma. Meron tayong mga government hospitals, meron tayong outpatient services sa Department of Ophthalmology. Maski na mga private hospitals, may mga, sabi natin, clinical division or charity division. Hindi naman sa ano, kasi pwede kayong pumunta doon, i-refract kayo. Huwag natin sabihin, oy, may glaucoma ako. Mabilis lang naman po eh. Pwede namin i-apply lang yung tonometer, malalaman natin ang grado. Kasi, di ba, ano ang rekomendasyon natin dito sa klinika sa Istrenta? Simula edad 40, magsimula na tayo na magpa-eye check-up annually.
1: Ayan.
0: Okay? Pero kung meron tayong risk factor, kagaya ng diabetes, alta presyon, at may family history, ay dapat mas maaga pa. Dahil sabihin natin, more than 60% chance, meron ka.
1: Meron bang ano? Covered ba ito ng PhilHealth?
0: Iyan ang hindi kita masagot ng diretsahan kung sige. Covered
1: Dok
0: ito
1: ish,
0: ng...
1: Dok-ish, Pargas, paano, pasagot po. Si Ann, Dok, kapag po ba tumaas ang blood sugar, nangangati po ba ang mata siguro, no?
0: Okay. Ganito yan. Pag mataas ang blood sugar, may mga pasyente, sabihin natin, nagkakaroon ng epekto sa nerves. So, yun iba, parang nagkakaroon ng parang gapang ng langgam o pamamanhid.
1: Mm.
0: Okay? Sa kamay ito, wala sa bata.
1: Uh-oh.
0: So, yun ang mga issues dito. Ang feeling nila, nangangati. Pero,
1: sa skin?
0: Yan, pin-pricking sensation, di ba? Meron iba dyan. Kamay at talampak. Talampakan lalo na. Talampakan.
1: Ah.
0: Yun ang feeling nila.
1: Pero hindi ito sa mata, ha?
0: Mata, labo. Panlalabo. Yes. Kung diabetiko, panlalabo.
1: Ayan. At sa katulad nga po ng sabi ni Doc, hindi ito lang, ang glaucoma ay hindi pang matandang sakit lang.
0: Wala. Hindi yan age-related. Of course, mas marami tayong nangyayari pag nagkaka-age, pero hindi po yan tanging risk factor.
1: Pwede, since it's irreversible, di ba may eye transplant din? Pwede ba yun?
0: Medyo mahirap yun. Dahil ang eye transplant, sabihin natin, everything, ang daming organs na pwedeng i-transplant ngayon, Tita Winnie. Pero you should remember, ang optic nerve is very, very delicate. Okay? Dahil ito ay very fine nerve siya. At ito ay sensory. Meaning, pag we receive ng light. Ang ating vision is all about light. Perception. Dahil ito po ang nagre-reflect, deflect, para makapag-image tayo sa retina natin.
1: So, hindi...
0: Medyo mas mahirap. Very complicated. Though, we have other parts of the eyes na pwedeng i-transplant.
1: Katulad sabi mo nga yung lente.
0: Cornea, lente, implant, mga ganun. Kaya nga, you know, sa aming college, yung sa society namin, alam mo yan, Tita Winnie, yung Philippine College of Physicians, pinapaalam natin sa ating mga kapamilya yung awareness about organ transplantation.
1: Okay.
0: Hindi naman sabihin natin kontra tayo or what, but tayo ay may mga perfect organ sa body. Meron tayong minsan karapatan para sabihin at ibigay advance directive na ang mata ko po pwede mong ipadonate ang aking atay, kidneys, kung may mangyari sa akin, or sabihin natin meron na akong organ brain tumor. Problem na hindi na ako viable for life, pwede ko pong i-donate. Kaya nang gusto namin i-promote, hindi naman sabihin natin binebenta, yun ang bawal.
1: Oh. At saka ito ay hindi naman gagawin without your consent.
0: It is always with an informed written consent.
1: That's right.
0: Kaya nga, gusto ko rin batiin ang aking doktor na nanonood ngayon, si Dr. Arsenio Caburnay. Siya po ay araw-araw nakikinig sa atin.
1: Hi, Doc Caburnay! Yes. Thank you po!
0: Yun, kasama ko sa Gastro World yan.
1: At kung halimbawa, hindi ka nakapag-iwan ng bilin na ikaw ay isang organ donor.
0: Yes.
1: Hindi rin basta-basta kukunin ang iyong partes na walang permission ng family.
0: Nobody can harvest it. Nobody can get it. Na yun. Okay. Pwede tayo magtanggap ng inyong mga katanungan. No? Nandyan ang Viber number natin. 0919-278-3000. Habang kayo ay nagme-message sa amin, tayo ay magbibigay daan muna sa ilan commercials po. Okay?
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
20: Tuloy lang sa activities on the go.
18: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
21: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng

0: ni si MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
2: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Iyan ang ating tatalakayin.
3: Pag-aanin at pasayahin ang
4: buhay at kalusugan.
3: Kasama si Kuya R at Marshy Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
6: Tayo ay magbibigay daan sa isang radio patrol muna. Inventaryo ng mga sasakyan ng pulisya ipinag-utos ni PNP Chief Nartates kasunod ng viral photo ng isang police car na walang plaka. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Marlene Padernos.
7: Doc Dennis, iratasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng mga unit commander na inspeksyonin ang kanilang mga service vehicle para masigurong sumusunod sa batas trapiko at may kaukulang dokumento ang kanilang mga sasakyan. Kasunod ito ng viral photo ng isang police vehicle na nakatalaga umano sa Police Security and Protection Group na namataang bumabagtas sa Commonwealth Avenue nang walang plaka. Dahil dito ay pinag-utos din ni Nartates ang agarang inventory at inspeksyon sa mga sasakyang nasa motor pool na nakatalaga sa PSPG at iba pang support unit. Inaalam na rin kung sino ang driver, detail officer at immediate supervisor nito na responsable sa paggamit ng natura sasakyan. Kahit ni Nartates, hindi nila kukonsintihin ang anumang paglabag sa batas at nagrinong tutugunan alinsunod sa mga patakarang umiiral ng pump sa pambansang pulisya at wastong proseso. Yan na ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padernos, DZMM.
6: Maraming salamat, Marlene Padernos.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Aksyon ngayon!
6: Para naman tayo bigyan ng update sa kaso ng leptospirosis sa Quezon City, makakausap po natin sa linya si Dr. Rolly Cruz, head ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Doc, good afternoon!
8: Hi sir, magandang hapon po sa ating lahat at sa mga nakikinig po.
6: Yes, kasama natin si Tita Winnie Ho dito sa DZMM Action ngayon. Sir, kumustang sitwasyon natin sa leptospirosis dito sa Quezon City po?
8: So, yung datos natin, yung pinakalito sa yung kahapon, ano, September 9. So, meron na tayong 812 na natatala na nagka-leptospirosis dito sa Quezon City. Ito ay 40% na higher na compared to the same period last year. Ang kagandahan dito ay mas kaunti or halos kalahati lang nung na-record nating namatay kesa nung last year. Kasi ngayon nasa 48 lang yung case fatality natin compared to 97 last year. So, yun yung isang magandang balita dito sa kaso natin ng leptospirosis sa Quezon City.
6: Are we declaring an epidemic, Doc?
8: So, nung week 34 or 30 mid-August pa, lumagpas na tayo dun sa

0: tinatawag naming epidemic threshold, no, yung what is more than what is expected on that week, no. So hanggang ngayon nasa epidemic lagpas pa rin tayo ng epidemic threshold. So this is because of the sunod-sunod na habagat, no, flooding na nangyari dito sa Metro Manila. So lahat ng mga na-expose sa blood, at nakakuha ng leptospirosis, ngayon na po natin sila binibilang simula po nung last week, no.
1: Yes. Halimbawa, Doc, nawala na, humupa ng baha. Hindi na magkakaroon ng baha at habagat. Ilan linggo pa dapat natin bantayan itong insidente o yung number ng mga leptospirosis po?
0: Medyo mahaba po kasi ang incubation period ng leptospirosis. Pwede sa 2 araw lang, pwede ka na magkasimptomas hanggang halos 1 buwan. No? Ang average is around 10 to 14 days. No? So pagka yun ang pagbabasehan natin yung average, baka this week na yung pinaka last or week na makakapagtala tayo ng majority na nagkaroon ng exposure at nagkaroon ng lepto during the last week ng August na pagbabaha po natin.
2: Okay. Doc Rolly, si Winnie Cordero po ito. Ano-ano pong lugar?
0: Magandang hapon po, Ma'am Winnie.
2: Hi po, Doc. Ano-ano pong naitala po ba natin yung mga lugar kung saan pinakamarami o yung ranking natin sa bawat distrito or barangay dito sa Quezon City?
0: So, sa Quezon City, ang pinakamadami po ay sa Commonwealth, no? Susunod po dito yung Tatalon, tapos Payatas, saka yung Batasan Hills, no? So ito pa yung malalaki namin barangay sa Quezon City, no? So marami pong malaki po yung population niyan. So, hindi naman necessarily doon sila na-expose sa Commonwealth. Siguro mga nagtatrabaho sa ibang siyudad o sa ibang lugar. Pag-uwi nila ay nalusong sila sa baha. So, yun. So, ang karamihan na nagkakaroon ng lepto dito sa ating siyudad ay yung mga, una yung mga walang trabaho, na yung matambay sa labas. Susunod yung mga construction worker, mm-hmm. And then yung mga estudyante, yun po yung mga nakikita natin na mga natatala natin na nagkaroon ng leptospirosis.
2: Yung fatalities natin, Doc, anong mga edad nila?
0: So, ang average age ng mga cases natin ay nasa 30 years old, no? So, so yun po, ganun po yung ano natin,
2: age bracket.
0: Ang mga deaths natin na usually ang pinakamadami ay nasa 41 to 50 years old. So medyo may edad na, no, yung mga magkakaroon ng namamatay sa leptospirosis. No?
2: Mm. Pero hindi, Doc, I don't consider it old kasi 40 to 50 is a little bit, you know, in the middle.
0: May edad po, yung may edad ang ibig ko sabihin. Apo.
2: Yung may edad. Mm. Okay. Pero apo, apo. Sa fatalities natin, wala tayong senior?
0: So, hanggang 50 years old lang po yung hanggang pinaka...
1: Oldest.
0: Wait. So, wait lang pa. So, 80 years old po pala.
2: 80?
0: So, mas young as 4 years old hanggang 80 years old.
2: May 4 years old. Wow.
0: Apo.
1: Umaabot pa pa so, Doc, sa mga dialysis o dialytic therapy sila? Or magsasupong so, lang iba?
0: Kung makikita niya natin ang most affected na age, di ba, sabi ko po, ay ang median ay nasa 30 years old.
1: Opo.
0: More than close to 80% ay kalalakihan. So, ito yung talagang mahirap magpunta talaga sa health center natin. Mm-hmm. Hindi talaga magpapacheck up hanggat walang nararamdaman na grabe. No? So, baka nahihirapan umihina tsaka pa lang siya magpapacheck up. So, yan mga ganyang
1: yes.
0: Ay needed na ng hindi lang ang dialysis and other medical intervention. So, minsan hindi na naaagapan. So, kaya namamatay po.
2: Doc Rolly, may panawagan po ba kayo sa mga Quezon, taga Quezon City?
0: So, ngayon po, nag-uulan naman. So, mahirap sabihin na huwag lumusong sa baha. Pero kailangan natin, kung maaari ay iwasan natin ito. At kung ito naman ay nalusong sa baha, kung magkakaroon man uli ng pagba dito sa ating siyudad or sa Metro Manila, kailangan nyo pong kumonsulta or magtingin sa ating mga health center kung kayo ay magkakasintomas. No? So yun po ang pinaka-importante sa lahat, especially yung mga kalalakihan na ano no, mahirap talaga kumbinsihin na magpa-check up sa mga doktor.
2: Sige, Doc. Maraming salamat po sa panayam. Ingat po kayo, Doc.
1: Thank you very much.
0: Maraming salamat po at magandang hapon.
1: Yes, Dr. Rolly Cruz, head ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Okay, para tapusin lang natin usapang glaucoma, Tito Winnie, gusto ko lang i-remind ang ating mga kapamilya magpa-eye check-up. Mm. Hindi lang palagi na laboratory at x-ray lang po. Ang ating paningin ay importante lang po. Importante rin po, no? Sabihin natin, walang sintomas ang glaucoma eh. Pero ang regular eye check-up, sa mga pag-consulta niyo sa doktor, nati-detect din siya. Okay?
2: Right. At hindi kailangan naman na extensive.
1: Yes, oo. Okay.
2: Meron din pong mga mura lang. Mm-hmm. O siya, kami po magpapaalam na may Biyernes pa po tayo.
1: Yes.
2: See you tomorrow. Ako po ang yung Tita Winnie Cordero.
1: Ako po ang inyong kapamilya, si Doc Dennis. Dito lang yan sa
2: Action Ngayon.
1: Bye-bye!

0: Edisyon ngayon sa DZMM.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 3 o'clock in the afternoon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM, Balita Ngayon!
3: Magandang hapon, narito po ang ating mga balita. Hinamon ng ilang mambabatas ang Department of Labor and Employment na panindigan ng 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Sinabi sa DZMM ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya na patuloy lang nagagawa ng hakbang ang mga employer para harangin ang anumang dagdag sahod kung hindi igigiit ng gobyerno ang nakasaad sa batas na walang jurisdiksyon ang mga korte sa usapin ng wage hike. Una nang palabas ng bagong wage order ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board para sa 60 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila, habang nakabinbin pa rin sa Pasig Regional Trial Court ang usapin sa 85 pesos na wage hike. Samantala, 5 ang naaresto habang mahigit 20 ang sugatan sa girian ng mga rallyista at pulis sa labas ng isang hotel sa Dagig o sa Taguig City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Taguig, hatid sa atin ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom?
4: Ay, may itinanggi ng mga grupong nagprotesta laban sa Pax-Silica at Luzon Economic Corridor na nanakit sila ng mga pulis sa ginawang rally sa labas ng isang hotel sa BGC kaninang umaga. Sa halip, inakusahan ng mga human rights at environmental advocates ang mga pulis na sila umano ang nanakit sa mga rallyista sa ginawang dispersal. Ayon sa Kalikasan People's Network for Environment, hindi bababa sa 27 na sumama sa kilos protesta ang nagtamo ng sugat matapos umanong itulak kaladkarin, pagpapaluin ng baton at tamaan ng riot shield ng mga pulis. Iginit ang grupo na mapayapa ang kanilang pagkilos at tanging mga placard, banner at panawagan lamang para sa proteksyon ng mga komunidad ng Aita ang kanilang dala. Kaugnay pa rin ang nangyaring protesta, 5 miyembro ng kanilang hanay ang kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya, napawang mga paralegal. Samantala, ayon naman sa Taguig PNP, inaresto ang 5 individual matapos tumangging sumunod sa utos ng pulis na mag-disperse at inatake umano ang ilang pulis. Inihahanda na mga kaso laban sa kanila kabilang ang direct assault, resistance and disobedience at paglabag sa BP 880. Isasailalim sila sa inquest proceedings sa Taguig City Prosecutor's Office. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Jom Garner. Samantala, sa entertainment, 3 resolusyon ang inihain sa Senado para parangalan si Broadway diva Lea Salonga matapos ang makasaysayang tagumpay bilang unang Filipina na nagkaroon ng sariling star sa Hollywood Walk of Fame. Layo ng resolusyon na kilalanin ang malaking ambag ni Lea sa Philippine creative industry at sa pagpapakilala ng talentong Pilipino sa buong mundo. Natanggap ng Broadway diva ang 285th star sa Hollywood Walk of Fame noong September 4. Samantala, spotted naman si Lea sa US Open. Ibinahagi sa social media ang ilang snaps habang nanonood si Lea kalapit ang fashion icon na si Anna Wintour. Pinangunahin rin ni Lea ang pag-toss coin bago magsimula ang quarterfinal match sa men's doubles.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At abangan mamaya sa headline sa hapon, unang 3 testigo ng prosekusyon sa 2nd Article of Impeachment inilatag na. Dating Speaker Martin Romualdez, no-show sa pagdinig ng Sandigan Bayan para sa hirit na medical confinement. At presyo ng ilang gulay tumaas dahil sa habagat. At yan ang ating mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap. mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
0: Ako to, si Chang Ami.
6: Good afternoon! Good afternoon!
7: Happy!

0: afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Araw na po tayo ng Thursday. Isang araw na lang at weekend na naman. Looking forward na makasama ang ating mga kapamilya sa simpleng bonding, kwentuhan, kain ng masarap, tulog na mahaba. O diba? Yan po ay mahalaga para sa ating katawan, sa ating pag-iisip. Welcome po sa programang Handa Pong Makinig. Kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga at ano man pong usapin sa buhay, sa trabaho, sa bahay, sa relasyon, sa inyong pong mental health, kung ano man ang inyong pinagdaraanan sa buhay, eh wag ho kayong mag-alala dahil nandito lamang po ang inyong Chang Ami, handang makinig at magbigay ng payo na kahit papaano po'y sana'y makatulong po sa inyo at sa inyong pong pinagdaraanan. Dahil ngayong hapon, mahalaga po ang ating pag-uusapan. Dahil ito, first hand, maririnig natin ang kanilang mga naging experience. Doon po sa mga nangyaring, nako eh, yung ilan nga hong lugar eh, talagang may baha pa sa mga oras na ito, sa araw na to as we speak. Pero ito po, mga estudyante naman na humarap sa ulan, baha at panganib para lamang po makapasok sa paaralan. Mga estudyante, kapag late po ang class suspension, ay hindi lang po oras ng klase ang nalalagay sa alanganin, kundi pati na rin po ang kanilang kaligtasan, kalusugan, at yung pagkakataon na makauwi ng ligtas. So po, dahil kung ang suspension ay para po sa proteksyon, hindi ba dapat dumating ito bago ang panganib? O, diba? Yan ang sinasabi nga nila. Kaya po talaga ito'y sa social media, matindi ang debate, ang usapan, ang mga kuro-kuro at opinyon na binibigay ng bawat concerned citizen, dahil meron pong magulang, syempre may estudyante, yung atin namang mga nasa LGU, at ganun din yung mga nasa PAGASA, na para bang pakiramdam na lang nila ay lagi silang nasisisi kapag kulang o mali ang nasabi, diba? Dahil ako ba, tandang-tanda ako, Mayora, nung tayo ay grade 6, pag sinabing signal number 2, walang pasok, tuwan-tuwa tayo, diba? May aplos pa yun eh. Ganyan. Tapos diba, magre-request ka pa kay nanay, "Nay, ang merienda, sana champurado. Kasi may ulan po ngayon, signal number 2. Pagsilip mo sa bintana, "Hala siya, andyan ang araw." Sabi naman ng nanay, "Ay, maglalaba ako kasi may araw. Pwedeng magsampay." Oh, diba? Kaya po talaga nagkakalituhan, nagkakasisihan. Sino ba talaga ang dapat magdesisyon? Sino ba ang dapat manguna? Saan ba dapat manggaling? Sa paaralan ba? Sa LGU ba? Sa PAGASA ba? Pero kami ho, sa bahay, i-share ko lang. Ang sinasabi ko po sa mga kasama namin sa bahay, kapag ka ang ulan ay simula pa lang ng alas 5, ay talagang tuloy-tuloy na hanggang mga alas 6 or alas 7 bago gisingin ang mga bata, ay huwag na hong gisingin at huwag na lang papasukin. Minsan ho talaga ang mga magulang dapat medyo ano rin tayo sa desisyon natin. Kasi ho, kawawa talaga ang bata kapag ka umuwi na parang mga basang sisiw, at ang hirap din hong magsundo kapag nasa kalagitnaan na ng araw, dahil nakapasok na kunyari si tatay o si ate o si kuya, sinong magsusundo? Another problem po yun. O, hindi ba? Yan ang mga nararanasan natin talaga. Yan ang realidad. So mamaya po may makakausap tayong dalawang estudyante. Diba? At kaya itong tanong namin sa inyo, sa tingin niyo po mga kapamilya, dapat bang mas maaga ang suspension ng klase kapag masama ang panahon para sa proteksyon ng ating mga estudyante? O kailangan pa ba rin ba nating sundin ang opisyal na abiso? Ayan, gagaya, baka sabihin nila, gagaya kami kay Chang Ami kasi sabi niya pag umuulan at tuloy-tuloy, huwag na mapasukin. Tapos nilagay sa excuse letter, "Please excuse my son or my daughter for being absent." Sabi po kasi ni Chang Ami. Hindi, eksamen naman ho, bilang magulang, yun na ho yung hakbang na ginawa namin. Kasi nga ang hirap. Sa totoo lang, dahil ako ay pag umalis ng alas 10, Eh, wala nang magsusundo dun sa mga bata. Eh, si Papa Carlo naman, nandun na sa kanyang negosyo din. Oh. Eh, minsan, syempre, may mga iba't ibang mga schedule. May meeting, may ganito, may ganyan. Eh, kayo ho, ano ho sa palagay ninyo, ha? Eh, pag-usapan niyo ho yan bilang pamilya. At para naman po sa ating Chang Ami Presents bukas, dahil araw po ng Biyernes, sundan naman ang kwento ng mag-asawang may salungat na paniniwala sa role ng isa't isa sa pamilya at pagsasama. Nako, paano nga ba daw kung hahantong ang pagkakaibang ito sa sakitan? Nararapat ba na o nararapat pa nga bang ibigay ang kapatawaran kung isang beses pa lang ang pangyayaring ito na pananakit? Ito po, pakinggan natin.
1: Chang Ami presents.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Ano? Narinig ba yung mga sinasabi mo, Jessa? Kailan ko pa naging trabaho ang mag-asikaso dito sa bahay? Dito ka lang sa bahay, tapos ang usapan.
3: Teka nga, Jason. Paano kung sasabihin ko sa'yo na hindi naman ako nagpapaalam? Paano kung sabihin ko sa'yo na ipinapaalam ko lang to sa'yo? Kasi babalik na ako sa trabaho.
2: Nagdedesisyon ka lang ng basta-basta? Parang hindi ka pamilyadong tao, ah.
1: Chang Ami presents.
0: Nako, mukhang matindi ang issue ng pamilyang yon, ng mag-asawang yon. At mukhang marami ang makaka-relate. Kaya abangan nyo po yan bukas sa ating Chang Ami Presents, na maaari din po ninyong mapakinggan dahil nariyan kami sa Spotify. Naka-upload po dyan ang ating mga past episodes. At syempre, ganun din po sa YouTube. Mapapakinggan nyo rin po ang ating Chang Ami Presents. At good afternoon sa ating mga Team Radyo at Team Bahay na nakatutok na sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa Metro at Mega Manila, 630 kHz AM band. At sabayan din pong napapanood nationwide sa atin naman pong DZMM Teleradyo Cable Channel. At sa lahat po ng mga Pilipino all over the world, maraming salamat. Mga nakatutok po sa TFC, the Filipino Channel. Hello sa mga staff ng TFC, laging nakatutok din yan sa atin. Thank you, Jojo Serafica, my good friend. At syempre, yung mga taga I Want din, maraming salamat. Ang atin namang team online, ready na. Napakarami na nilang mensahe at reaksyon sa ating pong pag-uusapan ngayong hapon. Yung pong mga nasa YouTube, ang DZMM Teleradyo, at sa Facebook, nariyan na sina Mind Gale. Andyan na rin si Donald Figueroa Bagawisa. At nandyan na rin si Miguel Andre Mira. Mommy Tess Villamin 8143. Abangers na ang mga aminatik sa ating topic today. Naku, ito malapit sa mga puso ng mga nanay at mga tatay o mga magulang. Ito nga pong pagdedesisyon kung papasok pa ba ang ating mga anak kapag malakas na ang ulan. Sino ba dapat? Sabi ni Magen Sha 99, dapat mas maaga, ganyan dati nung kapanahunan ko na 4 AM pa lang nag-a-announce na sila. Proud batang 90s ito. Ay, oo nga. Si Louie Basco, happy Thursday, Chang Ami. Nagre-relax dito sa Valenzuela City. It's me, Maan. Magandang hapon din. Good afternoon din kay... Of course, ang Cedilio Cabalan, Ryota Takeshi Family, Lirio Cabalan. Ayan, mga taga-barangay Katmon, Malabon City. Good afternoon sa inyo dyan. Si Tita Cory Alejandro, Tita Alicia Paloma, Palomo, at of course si Nona Damian, si Tita Babes ng Pasig. Maraming salamat po. Ganun din si Jaja Myong. Si DZMM Teleradyo version 2.0. Nag-update na po yung logo ng DZMM. Nakita nyo po siguro ngayon sa profile picture ko. Ay, ba, may bago pala. O sige, mamaya malalaman natin yan. Makikita natin. Aba, parang nanay ko, ha? Makikita mo. Naalala ko. Mama Dal! Good afternoon sa iyo at syempre sa aking Papa Dal, Glenn Ledesma. Good afternoon din from Santa Rosa, Laguna, si Richard Eliazar 411. Christian Gatbunton, yes, present si Tiger Lily. Sabi niya, magandang hapon siyang Ami, tawang-tawa ako kay Hero at Meme kanina. Oo, ang saya ng laro-laro pick. Magkasama talaga si Meme, no? Si Mommy Ligaya Ching Tan, magandang araw ng Webes to you. And also, of course, kay Maria Dulce Orate, kay Roberto Clemente, LV Vidua ng Binangonan, ML Bartulay. O, yung iba pang mga pa-shout it out. Eh, mamaya na. Pero eto na, sisimulan na po natin ang ating pong ikwento mo kay Chang. Ako to, si Chang Ami. At para po sa ating ikwento mo kay Chang, mga kausap po natin sa Zoom. Makakasama po natin ngayong hapon ang ating pong estudyante na si John Patrick L. Pedes. Siya po ay 24 years old at taga Las Piñas. Hi John, magandang hapon. Si Chang Ami to.
4: Hello po, Chang Ami. Good afternoon po.
0: Hoy, thank you ha sa oras na binigay mo sa amin at sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Eh, ikaw ba ay nag-aaral sa Maynila? Tama ba?
4: Yes po, sa Manila po. Isang private school po around Manila.
0: Oo, so doon ay nakakaranas ka ng matinding baha. Eh, anong year mo na ba?
4: Right now po, I am second year college po, taking nursing po.
0: Mm-mm. So bakit mo napili na dun mag-aral sa Maynila? Ang layo, medyo galing kang Las Piñas.
4: Yes po. Actually, parang since noon pa naman, pangarap na ng mga estudyante na mag-aral sa Manila.
0: Mm-mm.
4: And may experience yung mag-study around Manila po. So I decided to enroll on that school po.
0: Yes, yun yung parang tinatawag nga nila yung Manila vibe. Oh?
4: Yes.
0: Di ba na ma-feel na, feel na feel mo talaga doon pag nandoon ka at estudyante ka. Di ba? Iba yung experience, di ba? Di ba? Nang ganun yung, ganun yung atmosphere at yung na-experience mo. So, ito ay hindi unang pagkakataon na ikaw ay nakaranas ng baha or una ito?
4: Actually, hindi naman po. Here naman po sa amin, around Las Piñas, binabaha na rin po kami ngayon.
0: Oh, no.
4: Also, sa sukat po, maabot po hanggang dibdib para lang makapunta sa LRT. So, ang hirap po talaga kapag may late suspension.
0: Totoo, totoo yan. Kaya yan nga ang debate ngayon. Ito, pinapakita nga namin yung ilang mga videos na pinadala mo. Sumugod ka ba sa baha o sasakyan ito?
4: Or actually, lumusong na po ako pa uwi kasi kung antayin ko pa pong tumila yung ulan, parang hindi naman po possible na tumila. So, tataas, mas mahirapan po ako umuwi.
0: Totoo. Ito yung nangyari nung August 16, yung matindi, yung buhos ng ulan. So, talagang parte na ng buhay mo sa pang-araw-araw, yung may dala kang kapote, bota, payong, ganun.
4: Actually, payong lang po. Yung plastic bag po is galing na po sa school para po makauwi po kami agad po.
0: Oo. So ano yan? May nagbigay ba o dumiskarte kayo?
4: Binigay po siya ng school namin para makover po yung mga gamit namin.
0: Mm-mm. So nung araw na yon nakapasok na kayo. Tapos biglang in-announce na, suspended na.
4: Opo, actually nagpa-late na nga po ako ng pasok. Then, nung 15 minutes after ko dumating sa school, nag-post na po ng suspension na included na po yung college.
0: Mm-mm.
4: So, parang nasayang po lahat ng effort ng ibang mga estudyante.
0: Totoo. At yun yung nakakalungkot kasi talagang, di ba nga, ang sigaw nga ng mga college students, tinan mo itong video ninyo, trash bag na ginawa ninyong kapote na or pambalot ng paa.
4: Yes po.
0: Oo. At lahat yan galing naman sa inyong school, binigay naman nila.
4: Yes po, tinulungan naman po
0: kami. Mm-mm. Eh yun na nga, ang sinasabi ko nga kanina, talagang bata pa lang nga din ako noon. Huwag mo na tanungin kung anong taon yun dyan. Pero problema na yan, yung baha na yan. Pero ngayon mas matindi na yung tinaas ng baha, hindi ba?
4: Yes po.
0: Mm-mm. And around 10:30 ng umaga nung inanunsyo na suspended na yung klase, na umuwi ka ba agad or medyo nagpa-late ka pa ng konti na umaasa kang humupa yung tubig baha?
4: Actually, nag-antay po kami ng mahigit 30 minutes pero hindi po talaga tumitila yung malakas sa ulan at yung baha. lalo po siyang tumataas. So, naka-cover na talaga lahat ng dadaanan. True. So, umuwi na po kami. Nag-decide na po kami umuwi talaga at lumusong sa baha.
0: Oo. Mga ilang beses mo na itong nararanasan, John?
4: Here sa Las Piñas po and around Parañaque, lagi po namin na-experience. Mm-hmm. But in Manila po, mga 2 times ko pa lang po from school.
0: So parang anong pakiramdam mo? Tinanggap mo na lang na ito na yung realidad, parang ganun?
4: Parang ang hirap po tanggapin na kasama na natin sa buhay yung baha eh.
0: Mm-hmm.
4: Parang hindi po siya okay. Kasi magkakasakit po tayo, like sa Manila po, is mataas po yung cases ng leptospirosis.
0: Yun nga ang tanong ko din sa'yo. Dahil ikaw ay sumugod, di ba? Uminom ka ba ng gamot? Kasi available yan sa barangay.
4: Yes po. Nagbigay naman po ng gamot yung mother ko since my mother is a nurse din po.
0: Okay. Oo. At alam naman niya, at least, di ba?
4: Yes.
0: Oo, kasi para doon sa iba, hindi rin nila alam yon na kailangan uminom ng ganung gamot, hindi ba? Isa pa sa challenges ng pagiging estudyante, lalo na dyan sa Maynila, yung pag may dumadaan ng mga sasakyan, tapos ang bilis ng takbo, ako talaga doon ako naiinis. Parang wala silang konsiderasyon doon sa mga taong nakatayo sa kalsada, tas tatalsik yung tubig. Di ba, John?
4: Yes po, tama po yan. Actually, experience ko po yan nung pauwi ako niyan.
0: Experience mo?
4: Yes po. So, basang-basa po talaga ako.
0: Oo. Tapos, ano yung naging pakiramdam mo syempre after? Parang ang hirap.
4: Yes po, parang ang hirap isipin na sila yung nakakotse, tapos wala silang pake sa mga taong naglalakad na nilulusong yung baha para lang makauwi.
0: Mm-mm.
4: Yan po.
0: Oo. Sige, John, ano? Kasama rin natin ngayon sa Zoom si Prof. Nina Era, ang ating Family, Adolescent, and Child Specialist. At syempre, gusto rin natin na maproseso ito. Sabi nga ni John, parang ang hirap, tinanggap na lang. Parang kailangan ba ganun na lang sa buhay ngayon, Prof. Nina? Magandang hapon and welcome sa Ako To, si Chang Ami.
5: Good afternoon, Chang Ami, belated happy birthday.
0: Thank you!
5: And John, ayan, alam ko, I can feel you, yung experience na yan at maraming ganyan dahil ako ay teacher din sa kolehiyo at maraming ganyang experience sa mga estudyante mga nakakausap ko din.
0: Mm-mm. Ang daming challenges na kanilang pinagdadaanan, Prof. Nina.
5: Yes, oo.
0: Oo, di ba? Laging ang sinasabi ng mga college students, waterproof ba kami? Kasi laging ang announcement, pang hanggang senior high lang eh, di ba? Kasi yun lang naman yung under sa DepEd. Kasi pagka-college, iba na. Diba?
5: Oo, CHED na.
0: CHED
5: yun.
0: Na. Oo. Naman active ang CHED din. I mean, sa aking observation, ha, parang hindi naman sila din ganun ka-active na nag-a-announce agad-agad whether may pasok or hindi. I think that's the problem also. Parang merong disconnect somewhere along the way dun sa mga agencies na dapat nag-a-ano nito eh. Diba?
5: Correct. Oo, saka minsan nangyayari, diba? Discretion na yan ng mga either kung hindi si local government, yung mga eskwelahan.
0: Or sa magulang.
5: Or sa pagulang. Siyempre, pag magulang na, mas lalong problematic na yung mga estudyante kasi natatakot sila na paano kung may exam, paano kung may mga kailangan gawin, tapos hindi sila ma-excuse dahil wala sila doon sa klase. Mm-hmm. So talagang challenging talaga sa mga estudyante ngayon, doon sa mga estudyante na mga ating mga commuters din talaga.
0: Yeah. And sabi ko nga parang yun nga kinuwento ko nga kanina sa simula ng programa. Kami mag-asawa, nagdesisyon na yun na yun. Kapag malakas ang ulan at tuloy-tuloy hindi tumitigil, wala na talagang papasok na lang. Kasi may baha din doon sa labas ng subdivision namin eh. So mahihirapan din kaming sunduin yung mga bata. Meron na kaming ganong kinukonsider. Kasi dahil nga dito sa nangyayaring ang gulo-gulo ng mga ahensya, turo-turo, sisi-sisi, ito yung sinisisi, ganyan. So, wala rin, hindi ba? So, parang may problema talaga tayo doon sa aspeto na yun eh.
5: Correct. Kaya nga mas maganda, tama yung ginagawa mo, Chang, na minsan talagang yung parents na lang or kung nasa college level or tertiary level, kayo na yung mag-decide na kung talagang yung susuungin nyo ay grabe, yung effort na gagawin nyo para makarating sa eskwelahan. Tapos alam nyo naman na yung health nyo yung would be put to risk na siguro kayo na yung magde-decide, no? Na wag na lamang pumasok. At hopefully, di ba, siguro naman ang mga teachers naman ngayon, nakikita naman natin yung kanilang, karamihan naman, I think, understanding enough na nakikita nila yung hirap ng mga estudyante at pwedeng bigyan na lang nila kayo ng special task or makeup quiz para doon sa miss ninyong activity kung sakaling natuloy ang klase.
6: Totoo yan, Prof. Nina. Naku, ang hirap talaga. Diba, sa totoo lang, kaya nga parang ang haba na ng debate nito. Kagaya ngayon, nagsabi walang pasok, pero kanina ba araw? Na ako pa yun, nagising ako, na late din ako ng gising dahil nakabawi ako ng tulog. Sabi ko, bakit nandito yung dalawang bata sa bahay? May pasok ba? So nagpanik ako, nag-check ako ng phone kasi hindi ako nagising ng 7:30, nagising ako mga almost magna-9 na, nakabawi. So talagang tinignan ko pa, baka naman nagdadahilan lang tong dalawa, yung pala talagang walang pasok. 'Di ba? Inanunsyo. Tapos nagulat ako, sabi ko, maaraw. Naglabas pa ng mga sinampay. So talagang, ang hirap din. Kasi nga, ang sinasabi naman ng iba, pagka naman inanunsyo na walang pasok sa Metro Manila, ito naman ang problema. Maaring sa Quezon City umuulan, sa Pasig hindi. Pero kung ikaw ay taga-Pasig at ang paaral mo ay taga-Quezon City, doon ka nag-aaral sa Quezon City, paano nga naman, hindi ba?
5: Kaya nga pati yung weather, hindi rin naman, kasi iba naman na talaga yung weather natin ngayon.
6: Yeah.
5: Hindi siguro katulad nung panahon natin siyang na mas predictable yung tag-ulan, tag-init, yung bagyo. Ngayon kasi, di ba, hindi na yung signal number yung binibase natin dahil nga yung sa pagbaha, sa habagat, diba? Hindi na lang yung mga typhoon signals yung basis ng walang pasok.
6: Yung heavy rainfall, yun din isa.
5: Yes.
6: So I think this is an eye-opener sa lahat ng ahensyang concern, diba? Na ito, naririnig natin yung mga experiences mismo ng mga estudyante, nalalaman natin, hindi ba? At dapat i-consider din ito. At ngayon na napag-uusapan, dapat maging open din sila. Tignan, ano yung pwedeng maging solusyon? Kasi ayaw na natin ito na parang paulit-ulit na lang. Grade 6 pa lang ako, ito na yung problema. Papunta na ako sa pagiging senior. Ito pa din yung problema. Ano ba yan? Minsan dinadaan na lang natin sa biro. Pero nako, mga kapamilya, ito'y kailangan na talagang magkaroon ng kasagutan. O, babalikan natin si Prof. Nina at ganun din si John Patrick, na ating pong kausap na estudyante. At meron pa rin po tayong mga kausap na isa pang estudyante. Pero bago po yan, meron lamang tayong Flash Report!
7: DZMM Radio Patrol Flash Report!
6: John Garner!
8: Dami binasuran ng Taguig Regional Trial Court ang sinampang perjury ng kaso ni Vice President Sara Duterte laban sa umano'y self-confessed bagman na si Ramil Madriaga. Sa inilabas sa desisyon, sinabi nitong kulang sa prima facie evidence ang reklamo ng Vice Presidente. Antabayan ng follow-up report sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, John Garner, DZMM.
7: DZMM Radio Patrol Flash Report!
6: Antabayanan nyo ang detalye po ng balitang yan, maya-maya lamang. Pero time check po muna tayo. Oras, mga kapamilya, 3:29 na ng hapon.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Rain, rain, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
12: Pambatang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
16: Ano mga concerns? Ano mga issues?
17: Pagkakampi ng masang Pilipino.
16: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
17: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
16: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
17: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Kalusugan ng yaman ng bawat pamilya.
18: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
19: kailangan ng gabay na maasahan.
18: Ako po si Master James Alejandro.
19: At ako naman po si Ate Nems Turla.
17: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
18: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
19: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
17: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
6: Ako To, si Chang Ami. Bigyan daan po muna natin ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Kasong qualified human trafficking laban kay Congressman Leviste at iba pa. Sinusuri na ng Department of Justice. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula DOJ, Radyo Patrol, Steve Ras. Steve, magandang hapon.
20: Magandang hapon. Siyang kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na isinasaydalin na sa evaluation ng kasong qualified human trafficking na inain ng National Bureau of Investigation National Capital Region laban kina Batangas First District Representative Leandro Leviste at anim na iba pa kaugnay sa sinasabing honey trap laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa press briefing sa DOJ, sinabi ni Vida na na-refer na sa kanila ang reklamo noong September 4 pero sa ngayon ay hindi pa ito umaabot sa preliminary investigation.
21: Under the rules, we have 10 days to evaluate and to determine whether the case will proceed to its preliminary investigation or to dismiss the same and give it back to the NBI.
20: Binigyang din ni Vida na pinag-aaral pa ang posibilidad na isailalim sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO si Leviste at ang ibang respondent para mamonitor ang kanilang pagbiyahe habang kinakaharap ang reklamo. Bukod kay Leviste, kasama sa reklamo, sina dating Congressman Jacinto Paras, apat na abogado at isang individual. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
6: Maraming salamat sa iyo, Steve Ras. Samantala, sa ibang balita naman po, alamin natin ang pinakahuling pangyayari sa ospital kung saan naka-admit si dating Speaker Martin Romualdez. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, pati ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom, magandang hapon, detalye.
22: Changami, magandang hapon. Dalawang Bureau of Jail Management and Penology Coaster Vehicle ang magkasunod na pumasok dito sa loob ng Cardinal Santos Medical Center bandang 2:30 ng hapon kung saan kasalukuyang naka-admit si dating Speaker Martin Romualdez na naharap sa kasong plunder. Ninagpaunlak ng panayama mga sakay nitong naka-BJMP uniform na sinundan din ng apat na unipermadong pulis. Inaantabayanan ngayon kung matutuloy ang paglipat kay Romualde sa pangangalaga ng BJAP mula sa PNP-CIDG. Matatanda ang ipinagutos ng Sandigan Bayan 3rd Division na idetene ang dating speaker sa New Quezon City Jail sa Payatas, kung saan kasalukuyang din nakakulong ang ilang sangkot sa maanmalyang flood control projects sa ilalim ng jurisdiksyon ng BJMP. Naharap si Romualdez sa kasong Flander kasama ni dating Acobicol Party List Representative Zaldico at ilan pa kaugnay ng maanumalyang kickback scheme sa flood control projects. Una nang itinanggi ng kampo ni Romualdez ang nasabing paratang. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMF.
6: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Alamin ang iba pang detalye ng mga balitang yan mamaya po sa headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30. DZMF, numero uno sa aksyon.
2: Kwento mo kay Chang. Kwento mo kay Chang Abby.
6: Tayo po'y nagbabalik dito po sa ating programang Ako To, si Chang Ami, at ang atin nga pong segment na Ikwento Mo Kay Chang ay kanina po narinig natin ang naging experience ng isang estudyanteng nag-aaral po sa Las Piñas, ay nakatira sa Las Piñas at nag-aaral sa Maynila. Ngayon naman, makakausap din natin isa pa hong estudyante ng kolehiyo naman sa Maynila din, pero siya naman po ay nakatira sa North Caloocan. Nasa linya ng telepono po natin si Ivan Samontesa. Hi Ivan, magandang hapon. Si Chang Amito, kamusta ka?
3: Magandang hapon din po. Okay lang naman po.
6: Yes, naku eh si Ivan, maraming salamat sa pagtanggap ng aming imbitasyon dahil mahalaga para sa amin na yung ganitong mga pangyayari ay talagang napag-uusapan. Diba? Naririnig natin, nalalaman natin yung first-hand experience ng mga estudyante kagaya mo. Ikaw ay taga Caloocan at nag-aaral sa Maynila, tama?
3: Yes.
6: Kamusta yung naging experience mo nitong mga ilang araw, ilang linggo na sunod-sunod yung malakas na ulan, dala ng habagat?
3: Ayun na po, since galing po ako ng North Caloocan, pumapasok po ako sa Manila. Hindi po maikli no, yung biyahe
6: haba
3: na talagang nilalaan po sa pagpasok. So kapag malakas po yung ulan, hindi ko naman pwedeng sabihin na ay huwag na lang akong pumasok kasi as student, responsibility ko pa rin po na pumasok para matuto. So, yung mga pagkakataon po no, na ako na mismo yung nag-a-adjust para lang makarating sa school. May pagis po ano, na kailangan mong magbaon ng chinelas para magpalit na no, ng sapatos mismo sa paaralan. Para lang sa gayon, ano, maiwasan din po natin yung tinatawag natin sa sakit na
6: leptospirosis.
3: Para rin po hindi rin masira yung pagpasok po natin na sapatos.
6: Tsaka Ivan, yung sapatos din, syempre yun ay mahal din, di ba? Naglaan ng budget dyan si mama at papa mo, di ba? Or ikaw, para talagang kailangan alagaan mo. At syempre, umaasa ka na kung sa, hindi lang isang taon mo siya gagamitin, medyo mahaba pa. Parang sa tono ng iyong boses, Ivan, eh nararamdaman ko na parang napaka-responsable mong estudyante. Oo, anong oras ka ba umaalis sa Caloocan, sa North Caloocan, para makarating sa Maynila?
3: Ano po kasi, meron din po kami na schedule po, no? So, one po ako sa schedule, may 7 a.m. plus po ako. So, gigising po ako ng 3 a.m. aalis ng 5 a.m. para makarating ng Maynila bago sumapit ang alas 7 ng umaga.
6: Oo, so, para sa 7 a.m. mo yun. Oo, sobrang yes, effort po talaga, di ba? At hindi naman ganun kadali. Ito pang isang problema na napapabuntong hininga ako talaga eh. Parang mapupunta na tayo sa ano, pa face to face na tong ano natin. Na ang hirap bumiyahe din dahil yung sasakyan mo ang hindi rin ano eh, hindi din parang yung alam mo yon, yung parang tuloy-tuloy na maganda yung dadaanan mo, lalakaran mo, yung istasyon, hindi ba parang ganon. So anong una mong sinasakyan, Ivan?
3: Pula po sa bahay, nasakay pa po ako ng jeep papuntang bus bago mag-LRT pa po. So, tatlong sakayan bago makarating.
6: Oo. So, tatlong
3: yung
6: sakayan.
3: Yung hassle, yung palipat-lipat
6: yun talaga.
3: Transportation.
6: Yeah. Na, hindi ko rin maintindihan bakit hindi na pag-aralan dati pa ng mahabang panahon. Ay, napapaganong ka na lang talaga eh, no? Ivan. sa araw-araw kapag nakasakay ka sa kunyari sa jeep, sa bus, ano yung tumatakbo sa isipan mo?
3: Siguro tumatakbo po sa isipan ko kung ang binatid sa akong daan o ang binabalangkas kong daan mo tuwing baha ay hindi na po lesson hindi na pagtatuto yung aking isipin. Isipin ko na po kung makakapasok pa ako ng ligtas, makakauwi pa ako ng ligtas. At kung magkaroon mo sana ng suspension, syempre hindi naman po agad na makakauwi agad ako dahil sinakailangan mo ng isaalang-alang kung paano ko ba uuwi, ihahanda mo yung gamit mo pauwi ng bahay, at kung ano ba, gaano pa kalakas yung ulan na yung sasagutain bago ka makauwi ng bahay. So yun po, parang unti-unti lang nawawala yung essence na papasok ka para matuto tuwing may ulan pa rin. Kundi, iniisip mo na lamang kung makakauwi ka pag ganang ligtas.
6: At ikaw, kasalukuyan, bukod sa pagiging estudyante, ay nagtuturo ka din pala. Kaya mas nauunawaan mo talaga yung epekto ng suspension, ng mas maagang pag-anunsyo ng suspension ng classes, tama?
3: Opo. Ayun po, education student pa rin po ako ngayon, kasalukuyan, mag-field study, so nagtuturo po sa mga bata. Ang isa po sa hindi ko talaga makakalimutan ay mayroon na po kaming inihandang mga lesson plan, instructional material, na para po sa face-to-face class. So, nung dumating po yung madaling araw, biglang nag-suspend. So, super late na gabi pa lang po, lakas na ng ulan Biglang nag-suspend, dailitan na lang daw po ng online. So, from that, sobrang hassle kasi kailangan po namin ilipat yung lesson plan namin patungong online.
6: Then, patungang online.
3: Yung mga nagastos namin,
6: Oo. So, hindi rin siya, kumbaga, ay ganun kadali. Diba? Or kahit nasabihin mo na inanunsyo ng umaga na walang face-to-face at online na lang, mahirap din para sa isang teacher na gaya mo dahil ililipat mo yon lahat sa computer, sa laptop, or sa tablet man yun, diba? Dahil ang nakahanda for the day is yung lesson na pang face-to-face. So parang dagdag trabaho din yon para sa isang guro. Oh, yung isang anggulo na yun pa ang hindi natin din na pag-uusapan at nakikita pa, at buti na banggit mo yun, Ivan. Kasi ang iniisip ko din, kung ikaw naman ay estudyante at umuwi ka, biglang inanunsyo na wala nang pasok, hindi rin naman din ganun kabilis na makakauwi para kayo ay mag-online. Hindi ba?
3: Yes po, tama po.
6: So may mga iba't ibang challenges din pala talaga na kailangang pagdaanan, ano? Yun ang mahirap sa lahat. Hindi ba? At bukod nga doon, nabanggit mo rin na hindi rin ganun kadali ang pag-uwi kasi mag-aayos ka pa ng gamit, di ba? Lalabas ka ng classroom at ng school premises, maghahanap or maghihintay ka ng transportation. Tapos yung pag-uwi mo pa, ay may mga dinaanan ka rin bang baha noong mga panahon na yon, Ivan?
3: Mayroon po. Kasi actually po, sa TAF po kasi ako nag-aaral.
6: Sa TAF, so, oo.
3: Po natin ang TAF ay baha.
6: Yes, oo. Matagal ng panahon yon. Hindi na nasolusyonan din. Oo. Diba? So, may mga challenges din syempre sa pagbiyahe, pauwi, at marami itong sa iyong palagay, yung impact sa mga estudyante.
3: Siguro po, no, ang impact po nito sa mga estudyante is hindi lang po attendance yung iisipin natin. Una po yung kaligtasan talaga. So kapag pumasok po yung student, dahil iisip niya kay pastor, tapos habang nasa school siya, saka pala mong sususpend, hindi tumawala agad yung panganib. Siyempre, kailangan niya pa rin po biyahe pa uwi. Tapos po sinasabi po natin kanina, no? At minsan, mas delikado pa po agad yung pag-uwi dahil nga po siya kasagsag ng ulan. Pangalawa po, siguro yung pagod at stress na rin. So bilang mag-aaral po, na malayo po yung biyahe, alam ko po yung feeling na ilang oras kang biyahe para lang makapasok. Tapos makasayang yung effort mo babalik ka sa bahay mo para, hindi lang para umuwi kasi iisipin mo yung sinasabi nila na ADM, yung alternative delivery mode, na hindi ko rin siya mag-get kung bakit kinakailangan pa natin mag-online class. In fact, alam natin na hindi pare-parehas ang situation ng mga mag-aaral. Hindi lahat may access sa internet at hindi lahat may gadget para ma-access ang online class.
6: Oo. And not only that, kung ang bahay nyo rin ay lubog sa tubig baha, paano ka rin naman din makakapag-online? So ito yung mga realidad, Prof. Nina, na napakahirap din talaga kung hindi mo nakikita at nararamdaman sa ibang mga kapamilya natin. Yun yung kanilang pinagdadaanan. Medyo mataas na level of stress na ito, Prof. Nina, para sa ating mga estudyante. Tama po?
0: Yes, oo, definitely. Feel na feel ko si Ivan ang kanyang pag-describe ng kanyang mga challenges. Kasi nadidinig ko rin yan sa aking mga handa, sa aking mga estudyante mismo, na napakataas na nga ng stress level kasi nga yung pagbiyahe na nila, yung commute, tapos pagdating sa school, yung mismo kung ano yung kailangan gawin, tapos biglang magkakaroon ng suspension, pauwi, tapos may alternative learning nga. So, paano sila mag-online? So, talagang yung learning itself, minsan hindi na nila yun na-focus kasi nandun na sila naka-focus doon sa pag-manage ng stress na nararamdaman nila. Or kumbaga parang pangit man pakinggan, yung mairaos na lang yung pakiramdam.
6: Yeah, oo,
0: yun na lang kasi wala na yung talagang passion or I wanted to learn, I wanted to be the best person that I want to be dahil doon sa mga lessons na naituturo. Kung hindi yon, mairaos ko na lang, matapos na lang to get by. Yeah. Ganun na lang.
6: Magandang napag-uusapan natin ito para naririnig din ng iba, maaring magkaroon ng idea yung mga ibang ahensya na ito based sa experience nila, hindi siya ganun kadali na mag-shift from face-to-face to online para sa isang guro at ganun din para sa isang estudyante.

0: ibibigay ng teacher. At hindi lang naman isang subject yon, di ba? Kung ilan yung subjects na yan, at minsan yung isang subject, kunyari mga 5-6 na activities ang kailangan nilang tapusin. So parang sinasabi nga nila, paano naman yung aming ano, mental health, di ba? Na parang akala ng mga kaguruan or akala daw ng mga yung mga taong hindi nakakaintindi nga ng mga pagtuturo online, na ganun lang siya kadali matapos na porket nandun ka sa bahay. Mas mataas nga yung stress level pag nasa bahay ka. Ako personally, pag nagtuturo ako, sabi ko nga yung level of stress ko mas mataas kapag online, kasi mas may effort kang binibigay unlike sa face-to-face na pagtuturo.
1: Hindi, tsaka ako din, from a point of view ng isang magulang, ang hirap mong bantayan yung anak mo for online, lalo na kapag umuulan, tapos hindi nakaupo at nakalagay sa lamesa yung, let's say, tablet or yung computer. Kasi minsan, ang nagiging dahilan, okay na mama, nag-attendance na ako, tas hihiga, makikita mo na lang tulog. Eh, hindi mo naman din mababantayan ng 24 oras yung bata, hindi ba? So, magtatanong ako, ano ba ang natutunan? Hindi mo naman pwedeng ganun, isa-isahin kung ano yung lesson. Hindi ba? So sa totoo lang, yan din ang concern ng mga magulang, hindi ba? Na may natututunan ba ang bata? Kasi nakakatulog, lalo na pagka ganun sunod-sunod yung malakas na ulan. Kaya antukin ka talaga, malamig. And effort yun para sa mga guro kagaya mo, Prof. Nina and Ivan, to get the attention nga ng mga estudyante.
0: Yes, at saka yung problema doon, hindi mo rin naman sila ma-require na mag-on ng camera. Dahil nga, sabi nyo, iba-iba yung level ng estudyante. Hindi naman lahat mabibilis ang kanilang internet connection.
1: Nakaya yung may video talaga.
0: Yes, or yung iba naman talagang nakadata lang, or minsan yung kanilang mga laptop ay hiniram lang nila, so hindi working yung camera. So, kunyari sa akin nga, bilang teacher, kailangan ko pa bang hingin yung proof ng bata kung bakit hindi niya ma-on yung camera. So, hahayaan mo na lang kung sinasabi nilang hindi sila makapag-on ng camera. Pero yun, yung sinasabi mo nga tiyang ami, mamaya, tulog na pala, tapos na yung klase, nandun pa siya. Naiwan na siya doon sa online kasi malamang nakatulog na siya. Hindi niya alam hindi na nag-end na yung klase.
1: Pero sa mga estudyante, kagaya nila John Patrick at ni Ivan, na mga nasa kolehiyo na, medyo syempre, may ano yan, kaya na nilang i-control yung kanilang antok, hindi ba? Or kung medyo talagang hindi mapipigilan, maaantok. Pero gusto kong tanungin si John Patrick, dahil syempre ito'y may financial impact din para sa mga estudyanteng kagaya mo, John.
2: Yes po.
1: Sige, pakikwento mo sa amin.
2: Actually, when it comes to financial, syempre, naglalabas po kami ng malaking budget for the transpo since I am from Las Piñas going to Manila. So, medyo malaki rin po yung gastos when it comes to transportation po.
1: Yeah, kasi kung yung normal na pagmaaraw, ikaw ay kunyari nagbubok ang tawag dito, ng normal na yung motorsiklo, yung ganyan. Pagka uulan, syempre doon ka sa may bubong, tawag dito, medyo gagastos ka nga ng konti. Naku, napakadami yung stress. O sige, babalikan po natin si John Patrick at si Ivan at ang ating pong ekspertong kasama ngayong hapon na si Prof. Nina Era, ang ating family, adolescent and child specialist. Medyo nadala lang po si Chang Ami sa ating pagkukwentuhan. Pero tayo po ay magbe-break muna dahil may commercials pa ho tayo. At magbabalik po ang ako to si Chang Ami. Sandali lamang.

0: to? Si Chang Ami.
1: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
5: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Iyan ang ating tatalakayin.
3: Pagaanin at pasayahin ang
6: buhay at kalusugan.
3: Kasama si Kuya R at Manshi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kwento mo kay Chang Ami.
0: 3:54 ang ating oras. Balikan ko lamang si John Patrick, ang ating estudyante. Siguro magandang kunan lang kita ng mensahe dyan tungkol dito sa mga late suspension na ito. At baka meron kang mensahe na gustong iparating. Sige, go ahead, John.
7: Yes po. Sana po sa mga local governments natin and sa mga may kapangyarihan po, sana maging eye-opener po to sa kanila na maging mas mas mabilis po yung pag-action nila or pag-announce ng suspension, kasi di naman po lahat ng tao or estudyante is nasa magandang kalagayan po. Like, di naman po lahat nakakapaglabas ng malaking pera when it comes to transportation at sa mga gamit po ng mga estudyante. So sana maging way po to na maging okay po ang lahat. Especially po yung flood control po, sana maging okay na po.
0: Yes, so yan din ang ating dasal. Kaya best of luck sa iyo, John Patrick, at maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kwento at sa pagbigay ng oras sa programa. God bless you. Mag-iingat ka palagi, John, ha?
7: Ikamusta mo?
0: Salamat. Yan po si John Patrick. At balikan ko rin si Ivan sa Montesa. Ivan, ikaw naman, ano ba ang iyong mensahe or panawagan? Ivan? Ay, ayan, thank you. Ivan, yeah, ayan, naririnig ka namin. Sige, go ahead.
8: Ayun po, gusto ko na lang po sigurong iwanan sa ating lahat na given na po na mahalaga yung education, ngunit wala pong sayang isang araw ng pagkatuto kung kapalit naman po nito ano, yung buhay na maaaring mailagay sa panganib. So, syempre, bilang student, gusto ko po pong matuto. At bilang future teacher, gusto kong makapagturo. Pero higit po sa lahat, gusto kong makapasok at makauligtas. Dahil po, yung bawat estudyante na pumapasok sa paaralan, yung mga anak, yung mga kapatid na asahan po natin na may naghihintay sa kanila sa bahay, sa kanilang pag-uwi. Kaya po, ano, sa kinauukulan po natin at sa mga may kapangyarihan magpa siya, sana po ay huwag po sana natin hintayin yung kapahamakan bago pa natin unahin yung kaligtasan po, no? Kaya siguro panahon na rin po na seryosohin din natin yung pag-i-invest sa mas maasahan po at mas tumpak na weather forecasting. At yun din po, lagi po kasi sinasabi sa ating mga Pinoy, no? Mamalakas naman yung mga Pinoy, resilient naman tayo. Yes po, hindi naman po natin yung ipagkakailan na matatag po tayong Pilipino. Marunong po tayong bumangon, magtiis. Pero ang tanong po, hanggang kailan ba tayo ilalagay sa ulit-ulit na kalagayan ito na kailangan na lang talaga natin tiisin ang tangan.
0: Totoo
8: so, yun,
0: yan.
8: Kaya po, tuwing sana sa ganito mga pagkakataon, ano, huwag po sana natin sabihin palagi na bahala na, bahalang naman yan. Hindi po sana yun ang ating mindset. Dapat po ay may paghahanda, dapat po ay may pananagutan. At igit po sa lahat, dapat po tayo ay may pagkilos habang may pagkakataon sila.
0: Totoo. Kailangan
8: ko.
0: Maraming salamat sa mensahe mo na yan. At sana nga talaga, yun din ang panalangin namin na itong programa ay maging eye-opener para sa lahat po ng mga concern na agencies na magkaroon ng isang plano para sa magandang buhay para sa ating mga estudyante. Ivan, salamat sa oras at sa kwento mo na ibinahagi sa amin. God bless you at mag-iingat ka. Yan po si Ivan Samontesa. Prof. Nina Era, ano po bang inyong mensahe bago tayo magpaalam?
9: Ayun, maraming salamat, Chang. Siguro ay talagang speak on behalf sa ating mga kaguruan din naman at saka sana yung sinabi nga nila Ivan, ano, na sana yung mga people in authority, sana po tayo ay bumaba sa ating opisina, hindi lang po tayo nandyan. Tingnan ninyo kung ano po yung problema on the ground. Yeah. Tingnan nyo po yung normal na nangyayari sa karaniwang tao. Uh-oh. Hindi po lahat nakasasakyan, hindi po lahat may driver, hindi lahat may pera na kahit anytime makakapag ano lang sila ng mga book ng mga certain driver para sa anytime na para makauwi sila. So, sana po tayo ay maging mindful, maging makatao, at para ngayon hindi po natin mailagay sa alanganin ng ating mga estudyante kasi sabi nga, ang kabataan po ang future ng ating bayan. So kung hindi po natin sila alagaan, kawawa naman po ang ating future. So maraming salamat, Chang.
0: Maraming salamat sa oras at sa mensahe na yun. Yan po si Prof. Nina Era, ang ating Family, Adolescent, and Child Specialist. Nako, marami tayong nadiskubre, nalaman ngayong hapon na ito sa ating pakikipag-usap sa ating mga kapamilya. Sana po ay talagang maging daan itong ating programa para mapakinggan naman po ng mga concerned agencies. Maprotektahan natin ang ating mga estudyante, magkaroon ng magandang transportasyon. Ay, marami pa po tayong mga pangarap para sa kanila. Sabi nga ni Prof. Mina, sila ang ating future. So dapat bigyan ho natin sila ng magandang buhay din. Bago lang tayo magpaalam, gusto ko lang batiin ng belated happy birthday si Marlene at ang aking pamangkin na si Vince kasama si Mama Dal at si Papa Dal ngayon. Nag-lunch sila. O, ingat kayo. Susunod na po ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan. Mastang po.

0: hanggang sa kasagsagan ng super bagyo. Nandun ang DZMM
1: sa Metro Manila. Narinig na lang nila na nagre-report ka on the situation.
2: May nakikinig sa'yo, kapamilya, na nagmamalasakit sa tweet-tweet na.
3: Patuloy pa rin kaming tinatangkilik ng maraming tao, and that keeps us

0: Oras po natin, 4:03.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa

0: yung Boy Araw na Webes, ikasampu ng buwan ng Setyembre taon 2026. Sa ating mga headlines sa hapon. Search and rescue operation sa nasunog na pampasaherong barko sa Coron, Palawan, puspusan. 5 na ang patay, higit 80 pa nawawala. Mga pulis at mga rallyista nagkagirian at nagkabalyahan sa labas ng hotel kung saan isinasagawa ang forum na dinadaluhan ni Pangulo Marcos Jr. 5 arestado, mahigit 40 sugatan. Impeachment court may napili ng Amici Curie o Friends of the Court sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Reklamong perjury ng bise laban sa sinasabing bagman na si Ramil Madriaga, ibinasura ng tagig prosecutor's office. Dating Speaker Martin Romualdez, pinalilipat na sa kustudiya ng Bureau of Jail Management and Penology. Pero Romualdez, no show sa Sandigan Bayan, kaugnay ng mosyong hospital confinement. At 10 bagong national artists, pinangalanan na. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, puspusan ang search and rescue operation sa mahigit 80 pang sakay ng nasunog na passenger vessel sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyab na 5 na ang naitalang namatay. Na ayon sa Coron MDRRMO ay kinabibilangan ng 3 lalaki, isang babae at isang batang lalaki. 43 naman ang nasagip. Sinasabing galing Port of Manila at papuntang Coron ang MV June Aster na may 117 pasahero at 17 tripulante. Hindi patiyak ang dahilan ng sunog sa barko, habang inaalam rin kung nakaapekto sa insidente ang lagay ng panahon. Wala pa namang naobserbahang oil spill o oil sheen sa paligid ng barko.
1: Initially, na 4 na crew na nakasurvive. And we tried actually na makakuha ng impormasyon kung ano po ba ang naging dahilan before ang insidente. Pero hindi pa rin po natin sila makausap. Mm. Probably meron pa rin po shock sa kanilang side post.
0: 5 ang naaresto habang mahigit 40 naman ang sugatan sa girian ng mga pulis at rallyista sa labas ng isang hotel sa Taguig City kung saan idinaraos ang forum na dinaluhan ni Pangulong Marcos Jr. at kung saan naman tinalakay ang Pax Silica Initiative. Sa video, kitang nagkatulakan ang mga pulis at rallyista kontra sa kontrobersyal na Pax Silica Project. Ang ilan nakalusot pa lobby ng hotel na hinarang naman kalaunan ng mga otoridad. Sinabi ni Southern Police District Deputy Director for Operations Colonel Robert Baisa, nakakasuhan ang 5 rallyista dahil sa pagprotesta na walang permit. Ayon naman sa Taguig PNP, inaresto ang 5 matapos umano silang tumangging sumunod sa utos ng pulis na mag-disperse at atakihin ang ilang pulis.
2: Ano, mga suntok, may mga gas-gas-gas, may mga tama. Kakasuhan yun. Unang-una, illegal assembly, bawal dito. Wala namang permit dito sa BGC mag-rally.
0: Sinita naman ng Galikasan People's Network for the Environment ang pulisya na alilay pagbaligtad ng kwento. Nasa 27 niya ang sugatan sa kanilang panig matapos itulak, talagkarin at pagpapaluin ng baton ng mga pulis. Iginiit na grupo na mapayapa ang kanilang pagkilos at mga placard at banner lang ang kanilang mga dala. Sa Maynila, sumugod naman ang grupo ng mga manggagawa sa isang hotel kung saan idinaraos ang closed-door meeting ng Department of Labor and Employment at ng National Wages and Productivity Board or Productivity Commission. Layo ng pulong na balangkasin ang bagong NCR Wage Order 28 na magtatakda ng 60 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Apila ng National Wage Coalition, dapat bukas sa publiko ang pulong at payagang direktang maiharap ang mga kinatawa ng mga manggagawa ang kanilang posisyon. Nanindigan din ang grupo na dapat nang ipatupad ang 85 pesos na dagdag sahod na epektibo na sana noong pang 25 ng Hulyo. At kaugnay niyang kinwestiyon ng grupo ng mga manggagawa ang tinawag nilang palihim na pulong ng DOLE at ng National Wages and Productivity Commission. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
3: Yes, Tony, ibinigay ka manggagawa Party List Representative Eli San Fernando, hindi dapat gumawa ng bagong wage order habang hindi pa na ipatutupad ang wage order number 27 o ang naudlot na 85 pesos na aumento sa sahod.
4: order number
2: 28,
4: makasaysayang rollback yan. Kasi from 85 pesos na dagdag sahod kabuuan, lumalabas dito sa wage order number 28 na 60 pesos na lang. Kaiba si Secretary Tolentino, ni-rollback yung sahod ng mga manggagawa.
3: Itinigalaban ng mga labor groups ang papapatupad ng naunang 85 pesos na aumento sa sahod sa halip na gumawa ng panibagong 60 pesos na pantapal o pamalit sa 85 pesos na nauna nang naipanalo ng mga manggagawa.
5: Na hindi po pwedeng mabawi yung 85 na ibigay na. Yun po ay may karapatan na yung ating mga manggagawa. Yun po ay malinaw na diminution of benefits. Yun po ay labag sa batas.
3: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
6: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Inilatag na ng House Prosecution at tatlong testigong iaharap sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice Presidente Duterte sa susunod na linggo. Kabilang dyan sina dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahe Tang, Office of the Ombudsman Record Division OIC, Attorney Karen Batu, at Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director, Attorney Gerardo Del Rosario. Kasalang sila sa witness stand para sa pagtalakay sa Article 2 o yung umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Sinabi ng House Prosecutor Terry Ridon na bagamat narinig na sa mga nagdaang pagdinig ang ng kamera ang mga kinatawa ng Office of the Ombudsman at ng SEC, mahalaga pa rin anya na matalakay sa paglilitis ang mga dokumentong may kaugnayan sa CELN at SEC documents ng bise. Inaasahan naman na sa una o kalagitnaan ng Oktubre matatapos ang pagtalakay sa Article 2. Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel kung ipatatawag bilang hostile witness si Attorney Manassas Carpio sa impeachment trial ng asawang si Vice Presidente Sara Duterte. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez Pam.
7: Sarap ito na napipintong pagtalakay ng prosekusyon sa Article 2 o ang hindi maipaliwanag na yaman ni VP Duterte. Sinabi sa press conference ni House Prosecutor Terry Ridon na napapangalanan si Attorney Carpio sa ilang bank at tax documents kung kaya pinag-iisipan nila kung hihilingin nila sa Senate Impeachment Court ang pagsabina sa kanya. Pero nilinaw din ni Ridon na nananatili pa rin itong posibilidad ngayong hindi kasama ang asawa ng pangalawang pangulo sa listahan nila ng mga testigo. Sa ngayon ay nakakuha na rin ang prosekusyon ng kopya ng mga dokumentong ipinasampina ng Senate Impeachment Court, kabilang ang bank accounts at corporate registration. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Natukoy na ng Senate Impeachment Court ang mga amici curiae o yung mga friends of court para magbigay ng opinyon sa issue ng conviction threshold. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuya Robert!
8: Tony, may napili na ang Senate Impeachment Court na apat na amici curiae o friends of the court na magbibigay ng opinyon sa wastong pagbilang ng boto ng mga senador sa paggawat ng hatol kay Vice President Sara Duterte. Sila sina dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, Reynato Puno, Hilario Davide Jr. at dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Pisikal na haharap sa impeachment court sina Panganiban, Puno at Ascuna sa September 16. Magpapadala naman ng legal memorandum si Davide na naging presiding officer ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ang mga senator judge lang ang pwedeng magtanong sa kanilang pagharap sa impeachment court at makikinig lang ang mga abogado ng prosecution at depensa. Mag-iimbita pa ang impeachment court ng dagdag na eksperto kung kinakailangan. Nagpasalamat naman ang impeachment court sa agad na kooperasyon ng apat. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Para sa isa sa mga bumalagkas ng 1987 Constitution, two-thirds of all present ang dapat maging batayan sa voting threshold para ma-convict si Vice Presidente Duterte. Sinabi sa DZMM ni Attorney Rene Sarmiento na hindi na dapat payagang makaboto ang mga senador na dumating lang sa oras ng botohan pero absent naman sa buong paglilitis.
9: Dapat yung huwes po ay present po para maobserbahan po ang kilos, hakbang, manirismo ng isang testigo at ng isang abogado. Kaya dapat nandyan po ang huwes throughout the proceedings. Kung wala po ang huwes, kahit na brief ka, the brief can be incomplete, can be biased, can be impartial.
0: Ganito rin ang pananaw ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa at sinabing mga hukom lang na dumalo sa mga pagdinig ang pwedeng bumoto.
10: Wala akong nakasulat sa konstitusyon na absolute number na 16. All the members of the Senate refers to the members of the Senate sitting as an impeachment court. Hindi ho ito yung Senado na buo na, na legislative work. Kasi nga, yung paragraph na yan refers to the impeachment court. So, okay, wala namang hukom na absent o hindi nag-participate yung bumoboto pa rin.
0: Mga kapamilya, ipinalilipat na sa kustudiya ng Bureau of Jail Management and Penology si dating Speaker Martin Romualdez sa inilabas na commitment order ng Sandigan Bayan. Inatasan ng korte si BJMP Jail Warden Superintendent Maria Pasion na i-commit si Romualdez bilang detention prisoner. Pero nilinaw ng clerk of court na hindi pa ililipat ang mababatas habang dinirinig pa ang kanyang motyong hospital confinement. Pero mga tauhan na ng BJMP ang magbabantay sa dating speaker na naka-confine dahil sa sakit sa puso at dating problema sa kalusugang may kaugnayan sa stroke. Dakong alas 12:30 kaninang hapon, dalawang coaster ng BJMP ang dumating sa Cardinal Santos Medical Center kung saan naka-confine si Romualdez. Sinabi naman ni PNP spokesperson Colonel Alan Ray Co na iginagalang nila ang desisyon ng korte at handa pa rin silang magbigay ng seguridad kay Romualdez at ihatid ito kung saan ipadadala ng Sandigan Bayan. Naghahanda na ang BJMP para sa paglilipat sa kustudiya ni dating Speaker Martin Romualdez. Balita mula sa Camp Crame at hindi Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene!
11: Ugnayan na ang BJMP sa PNP CATG bilang paghahanda sa transfer of custody ni dating House Speaker Martin Romualdez alam sunod sa utos ng Sandigan Bayan. Sa panayam sa Campo Crame, sinabi ni BJMP spokesperson Superintendent J. Rex Bustinera na wala pa sila natatanggap na opisyal na commitment order mula sa Sandigan Bayan, pero naghahanda na anya sila para tanggapin ang dating speaker. Magpapadala rin sila ng sariling mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center na susuri sa kalusugan ni Romualdez habang mananatili ito sa ospital. At may BJMP doctors din na nakatalaga sa Quezon City Jail sakaling mailipat na ito sa Piitan. Sakaling ipag-utos ng korte na ikulong si Romualdez, sinabi ni Bustinera na isa sa ilalim pa siya sa kaukulang booking process at risk assessment para matukoy kung saang selda siya ipukulong.
12: Kung may sakit o may kailangang any assessment sa health nila, of course, malapit sa infirmary. Yung mga ganun pong mga details o factors, at yun po ay to be determined pa. Depende talaga sa assessment yan pagdating.
11: Ang tinig ni BJMP spokesperson Superintendent J. Rex Bustinera. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. No show si dating Speaker Martin Romualdez sa pagdinig ng Sandigan Bayan ngayong araw para sa hirit niya na urgent motion for medical confinement. Kasunod ito na ipinalabas na certification ng Cardinal Santos Medical Center na medically unfit to travel si Romualdez. Sa pagsalang ng testigo sa pagdinig, sinabi ni Dr. Kurt Allen Sibayan ng Cardinal Santos Medical Center na unusual o hindi pangkaraniwan ang proseso sa pagka-admit o pagpapa-admit sa mambabatas sa pribadong ospital. Piling mga doktor lang anya ang nakapapasok sa kwarto ng mambabatas, kaya kahit nakalista siya na admitting physician, inamin ng doktor na hindi niya nakita ang kondisyon ni Romualdez. Ibinase lang din niya anya ang kanyang medical certificate sa diagnosis ng ibang doktor. Kinumpirma rin ni Sibayan na walang nakasaad sa medical certificate na kailangang ma-confine ang mambabatas, pero ayon naman sa sa doktor ni Romualdez na si Rosalio Torres, high risk ang mambabata sa problema sa puso, kaya minabuting i-admit sa ospital. Ipagpapatuloy bukas na umaga ang pagdinig sa motion para bigyan ng panahon ang prosecution na tumugon sa affidavit ng kampo ni Romualdez na naisumite lang kaninang umaga. Ipinasupina naman ng korte ang isa pang attending physician ni Romualdez. Sa iba pa nating balita, nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga drainage inlets sa EDSA bilang bahagi ng EDSA Rehabilitation Project sa harap ng mga nararanasang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Ayon kay Secretary Dizon, pinalaki at nilaliman ang drainage inlet sa EDSA southbound sa may Estrella, Makati para maging maluwag ang daluyan at hindi maipon ang tubig sa lugar. Sinabi ni Dizon na ganitong disenyo rin ng inlet ang ilalagay sa mga mabababang bahagi ng EDSA gaya sa Santolan, Ramo, Magallanes at mga pangunahing kalsada sa bansa. Inilatag ng DPWH ang flood management plan bilang solusyon sa baha sa Pampanga. Prioridad sa planong maprotektahan ang NLEX na mahalagang ruta ng Pampanga at Luzon. Para sa short-term plan, isasara ang mga gaps sa Tulaok River gamit ang FlexMac flood barrier, dredging ng waterways at pumping ng tubig para maiwasan ang maipon ang baha. Para naman sa pangmatagalang solusyon, ang pagsusulong ng Central Luzon Pampanga Floodway Project at pagtatayo ng mga dike at dam sa Nueva Ecija. Sa tala, higit 200 barangay mula sa 15 bayan ang lalubog sa baha, dala ng masamang panahon.
6: Panahon. Pamilya,
0: malalakas na ulan pa rin ang dala ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw. Pabugsubugsong malakas na ulan at hangin ang nararanasan sa Zambales. Habang malakas na ulan sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Central Luzon, ilang bahagi ng Northern Luzon, Calabarzon, Oriental at Occidental Mindoro. Kalat-kalat na pag-ulan naman ang dala ng habagat sa Visayas maging sa Zamboanga Peninsula at sa Northern Mindanao. Dahil dito, kinansila ang face-to-face classes sa maraming lugar, kabilang sa NCR, La Union, Pangasinan, Benguet at iba pa, habang pinag-work from home naman muli ang mga tanggapan ng gobyerno sa mga nabanggit na lugar. At susunod, eroplano ng Philippine Coast Guard tinarget ng flares ng barko ng China sa West Philippine Sea. At magkapatid na sina Senador Alan at Pia Cayetano lumabas ng Pilipinas. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon.
6: Headlines sa Hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Raza. Macho Patrol balita a la 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Tuloy po tayo sa iba pa natin mga balita. Tinarget ng flares ng barko ng China ang isang eroplano ng Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea. Ayon kay Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, bago makalapag sa Pag-asa Island ang Coast Guard aircraft, nag-radio challenge ang mga tauhan ng China at saka nagpakawala ng mga flare. Pagdating sa Mischief Reef ay inulit din umano ng Chinese forces ang naturang panghahalang para sa eroplano ng Coast Guard. Hindi naman nagpatinag ang Philippine Coast Guard at iginiit na paglabag sa international law ang aksyon ng China. Ibinasura ng Taguig City Prosecutor's Office ang sinampang reklamong perjury ni Vice Presidente Zara Duterte laban sa nagpakilala niya umanong bagman na si Ramil Madriaga. Balita mula sa San Juan, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
2: Tony, sa inilabas sa desisyon ng Prosecutor's Office, sinabi nitong kulang sa prima facie evidence ang reklamo ni Vice President Sara Duterte laban sa umano'y self-confessed bagman na si Ramil Madriaga. Matatanda ang pinalutang ni Madriaga na nag-deliver siya ng malaking halaga ng pera para sa bise. Sinabi rin niyang pinondohan ng mga pogo drug dealers ang kampanya ni Duterte sa pagkapangulang Pangulo noong 2022, nauna nang itinanggi ni Duterte ang mga paratang at iginiit na hindi niya kailanman inutusan si Madriaga ng kahit ano. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner! Karapatan umano ni Vice Presidente Duterte na i-withdraw ang kanyang security group kung wala na siyang tiwala dito. Ito naman ang iginiit ni Defense Secretary Gibo Teodoro na sinabing isang pribilehyo bilang mataas na opisyal ng bansa ang pagkakaroon ng security at maaring ipatanggal kung ayaw at wala nang tiwala. Tiniyak din ni Teodoro na nanatiling matatag ang Marcos Jr. Administration at walang banta ng destabilisasyon sa gitna ng mga banat ni VP Sara sa Pangulo at sa administrasyon at sa gitna ng mga kritisismo na kulang ang aksyon ng administrasyon sa flood control scam. Iginiit ng Department of Justice na hindi political oppression ang pagpapauwi sa mga puganting sina Zaldi Co at Harry Roque at nakapwa may asylum application sa ibang bansa. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
2: Tony, muling nanawagan ang Department of Justice sa mga counterpart nito sa Europe na huwag gawing safe haven o kanlungan ng mga pugante ang kanilang mga bansa, kabilang sina dating Congressman Zaldi Co at dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na kapwa na may asylum application. Sa press briefing sa DOJ, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na hindi dapat maabuso ang proseso ng asylum para lamang makatakas sa batas. Sinabi pa ni Vida na maingat ang Pilipinas sa pakikialam o pagtutol sa asylum application ng mga pugante dahil maaari itong ipakahulugan bilang panggigipit.
3: Na ang pagtugis natin sa kanya ay hindi dahil sa usaping politikal, kundi ito ay usapin ng paunanagutan at accountability. Na ang krimen na kanyang kinakaharap o ang kanyang kaso na kinakaharap dito ay kaso rin inaayawan niya dyan sa France. Wala naman pong political oppression na nangyayari. Diba? Ang gusto lang natin, managot sila.
2: Iginit din ni Vida na nakumpleto ng Pilipinas sa mga kinakailang dokumento para sa pagpapauwi kina Co at Roque. Umaasahan niyang DOJ na mawabilis ang proseso para maibalik na sa Pilipinas ang dalawang pugante. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Lumabas ng Pilipinas sa magkapatid na Senador Alan at Pia Cayetano. Kinumpirma ito ng Bureau of Immigration. Bagamat hindi idinetalye kung saan pumunta ang magkapatid, nilinaw ng kawanihan na nakalipad ang dalawang senador dahil wala namang hold departure order para sa kanila. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi na umano kailangan magpaalam ng mga senador kung personal naman ang sadya ng kanilang biyahe at kung may kaugnayan sa medical leave. Pero ayon kay Majority Floor Leader Mig Zubiri, may kinalaman sa kalusugan ang lipad ng dalawa. Mahigit 4,000 mga sundalo at pulis ang magbabantay sa kauna-unahang barn parliamentary elections na idaraos sa Lunes. Dumating na sa Basilan ang dagdag ng mga sundalo mula sa 10th at 11th Infantry Division, habang nasa lalawigan na rin ang mahigit 400 pulis mula sa Police Regional Office 9. Mahigit 100 rito magsisilbing miyembro ng Special Election or Electoral Board. Sa rekomendasyon ng Armed Forces at PNP, inilagay sa red category ang Albarca dahil sa mga nakaraang kaguluhan sa eleksyon, habang orange category naman ang Tipo-Tipo at Lamitan City. Patuloy pa rin ang pagde-deliver ng election paraphernalia na target matapos sa Sabado bago ang final testing at sealing sa Linggo. Mga kapamilya, pinangalanan na ng Malacanang ang 10 bagong national artist. Nabilang dito sina Nicanor Chongson at Gregorio Brillantes para sa literature, Imelda Cajipe Endaya at Nunelucio Alvarado sa visual arts, Gabriel Formoso sa architecture, Rafael Nonoy Froilan sa pagsasayaw, Maria Beatriz Patis Tisoro sa design, Armando Bing Lau sa film and broadcast arts, Teodoro Hilado sa teatro, at Alfredo Buenaventura sa larangan ng musika. Ang pagiging national artist ang pinakamataas na pagkilalang ibinibigay sa mga Pilipino na gumawa ng malaking kontribusyon sa arts and letters. Makatatanggap ang mga national artist ng Grand Collar at Gold-Plated Medallion. Meron ding cash award at iba-ibang benepisyo tulad ng buwanang life pension. At yan ang headline sa hapon. Napapanood sa ang DZMM Teleradyo sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
0: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: ATM.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
3: Happy weekend, partner!
2: Hindi pa isang
3: ano. O, di ba may reveal? Ay, hindi pa ba?
2: May isa pa eh. Isa pang
3: tumbling. Ay, itawid na natin to. Happy na. Thursday. 106 days. 106 days talaga. Bago po magpasko, good afternoon. Ako po si Maan Makapagal.
2: Ah, dahil dyan. Ay, hindi pa wala. Magpaprograma
3: parang,
2: pa tayo.
3: Parang gusto ko nang i-reveal dito. Parang gusto ko nang i-reveal dito. Ang ganda kayo. Oo. Basta importante, di ba? Maganda ang kalooban. Maganda ang ano. Kasi yun, may mga chismis-chismis. Ano eh. Di ba? Kalooban. Maganda rin kung maganda yung mukha. Anyway.
2: Oo, di ba?
3: Samahan mo na magandang kalooban.
2: Yes. Uh-oh. Dapat hand in hand.
3: Yes, alam mo yan.
2: Eh kasi yung iba.
3: Ano?
2: Yung iba.
3: Ano?
2: Alam mo ng tsaka yung ugali.
3: I know. Kasama diba? Pa yung ano.
2: Oh.
3: Kasama pa yung kala mo parang ha. Huh? Look who's talking.
2: Oh, yeah, diba? Diba? So dapat papantay. Pero din naman
3: Mm-mm.
2: kasi naman baka naman sabihin ng iba, ay okay lang na maging masama kasi tsaka naman na ako. Huwag din naman ganoon, no.
3: Pero bumawi. Kung ikaw ay biniyayaan, tama ba 'yon?
2: Ng
3: lahat-lahat.
2: Yes.
3: Oo, ng lahat na ng inaasam.
2: True.
3: Ay ano niyo po 'yan? Tawag dito swerte ka sa trabaho, swerte ka sa love life.
2: Diba?
3: Kumbaga, nurture nyo yan, yes. Diba? Pahalagahan.
2: True.
3: Diba? Marami kang kaibigan, pahalagahan
2: true.
3: Yan.
2: Huwag ano.
3: Kasi may balik po yan.
2: Yes.
3: Oo.
2: Oh, ito yung question of the day na.
3: Ba, saan ba nagagaling to, B?
2: Ay, naku, ang dami kasi yung mga ano dyan.
3: Hindi kasi nga, ano, ingat-ingat din kayo sa mga ano. Sa mga ano. Diba? Yung mga, alam mo yung mga Marites. Uy, may ano daw yan. Oo. Diba? May ganito daw yan.
2: Nakakaloka. Alam mo, bulong mo nga sa akin kung sino
3: yan. May ganito daw. Kasi diba, minsan kasi hindi nyo rin alam kung, diba, ano yun. Pakialaman nyo yung sarili nyo, pagandahin nyo yung sarili nyo. Diba? I mean, pagbutihin nyo ang inyong sariling buhay, wag yung iba.
2: Ito ang question of the day natin, partner.
3: Ano ba?
2: Mag-move on tayo.
3: Okay.
2: Itong question of the day natin.
3: Literal tong move on. Umalis ng Pilipinas ba ito?
2: Eh, yun nga. Dahil ang dami mga hanash na mga senador na nag-out of the country. Kung ikaw ang tatanungin, saan mo gustong pumunta? France o Singapore?
3: Diba? Kasi nagpunta na akong Singapore.
2: Ako rin.
3: So,
2: sa France na lang tayo.
3: Sobrang init dun kung talagang, diba, yung dry season nila.
2: Ay, kasi nga pala, matinding init yung naranasan dyan sa Europa.
3: Mm-hmm.
2: Oo nga, diba, may mga
3: Singapore siya sabi ko ha.
2: Ah, Singapore. Well, pareho rin.
3: Napunta rin kasi. Napunta rin ako kasi masama yung naging ano ko.
2: Sa Singapore?
3: Experience. Nawalan ako ng bag dun.
2: Hala.
3: Sa Sentosa.
2: Ah.
3: Oo. Pero, picture-picture kasi yon. Siyempre, binababa mo yung bag.
2: Naku, alam mo.
3: Konti lang. As in, wala pang minuto yata yun.
2: Feeling ko hindi yan Singapore yan. Kasi mahigpit yung mga batas doon. Malamang yung turista rin.
3: Di sabi nga nila, kung hindi yung mga nationals doon. Kasi nga turista, daming ano.
2: Di tsaka mahigpit sa Singapore. Ha? Sobrang
3: buti na lang wala yung passport ko doon. Wala doon na.
2: Yung buong bag?
3: Buong bag.
2: Hello?
3: Tapos, kakabigay lang ng ABS-CBN yung
2: ano?
3: Cellphone noon.
2: Naku.
3: Yun, wala na.
2: Communicator yan, no?
3: Hindi. Isa
2: hindi yung palm top ba yan?
3: Parang Samsung
2: o blueberry?
3: Samsung.
2: Blueberry, black.
3: Hindi, may time na binigyan tayo ng Samsung, di ba? Ay, talaga nagsabi, no? Oo, may time na yon, di ba? Yun, so, wala. Kaya, isang init-init pa nun. Di ba?
2: Actually, yun nga, sa Singapore, sa France din,
3: so
2: mainit.
3: Ngayon, sa
2: kasi nga, dahil nga, di ba, yung tag-init sa kanila, di ba, ngayon naliligo na sila sa mga fountain nila sa mga public parks nila na may fountain eh mainit din. Pero ito nga rin yung narinig ko kaya ano? Parang hindi ko gustong magpunta rin ng France
3: kasi
2: maraming pickpockets nga daw sa Paris, maraming snatcher, maraming mandu,
3: ingat-ingat din
2: na, pero turista mas rin.
3: Turista rin.
2: Oo.
3: So hindi ka pwede nun lalapag-lapag lang?
2: Ay, hindi. Alam mo, ay kasi...
3: Ba, cellphone mo, manonood ka.
2: Alam niyo, yung alala ko yung regalo mo nung Pasko. Kaya nga sobrang appreciated it.
3: Kasi
2: ayong, marami akong gumagamit ng ganun. Nakadikit na lahat sa katawan ko. Para isang ganun ko lang, secured
3: na.
2: O kaya nasa bulsa ko.
3: Correct.
2: Kaysa yung magbabag ka pala na pag nagtatravel.
3: Tapos, nakabackpack ka, normally.
2: Oh.
3: Pero tayo rin naman dito, di ba? Nasa harapan din yung backpack mo. Di ba? Lalo pag nasa trend.
2: So, anong ang diba? Sagot? France o Singapore?
3: Ay, France. Gusto mo? France. Kasi hindi pa ako nakapunta po ng Europe.
2: Oo.
3: Ikaw?
2: Hindi pa rin eh. Oo. Ang hirap pangaral. Na kasi kumuha ng Schengen visa.
3: Oo. Diba? Tsaka pera. Yung para naman. Tsaka pera.
2: Ikaw naman sinasabi, binubuking mo tuloy tayo.
3: Na ano, na wala kang pera.
2: Hindi tayo problema sa ano.
3: Ay hindi, wag mo raw sasabihin na wala kang pera.
2: Oo, di ba? Wag mo sasabihin yan.
3: Oo, siksikliglig.
2: Yes, lagi mong sasabihin na, naku, marami ako dyan.
3: Positive.
2: Wala lang akong cash ngayon.
3: Oh.
2: Di ba?
3: Diba?
2: Lalo na ngayon, di ba?
3: Oo.
2: Ako
3: cash. Din eh, ang daming laman ng bangko ko.
2: Mm-hmm.
3: Oo. Hindi pa lang na ano ng loto.
2: Akala ko nasa minimum balance lang.
3: Oo.
2: Para hindi
3: maintaining balance.
2: Oo, maintaining balance.
3: Huwag mo rin sasabihin na wala kang pera.
2: Oo,
3: wag.
2: Wag
3: feng shui yun, feng shui.
2: Oo nga,
3: yun na lang, wala pa rin tayong pangpunta ng France.
2: Actually, mahal din pumunta ng Singapore.
3: Totoo rin.
2: Oo, kasi mahal ang hotel dun eh.
3: Ay! Sa isang convenience store dun, edi diba, parang yung sa atin din, convenience store, yung lunch lang. Aba, parang 350 pesos. 450. Ano lang yun? Yung parang sa atin din na nabibili sa mga 24-hour convenience store, na lunch lang. Kanin at ulam lang yun, ha? Hindi pa yung bento.
2: Oo, hindi pa yun. Hindi, tsaka ang uso doon yung mga hawkers, di ba?
3: Ay, ang sarap. Ang sarap din.
2: Pero pag tinignan mo, hindi rin naman kamura.
3: Pinakamura na yung makakain ka sa hawker ng 300 pesos.
2: Oo.
3: Normally, 450 yan, 500 pesos. Hawker yan, ha?
2: Oo.
3: Parang sa atin po ay turo-turo. Tama ba yun? Yun yung version ng hawker sa Singapore.
2: Pero tsaka maraming ang sarap doon.
3: Oo, yung mga ganyan. Nasi lemak.
2: Oo. Tsaka yung Hainanese chicken. Tsaka yung mga kung ano-anong mga may mani na mayroong mga kung ano-anong...
3: Nasi lemak yun, yung parang may dilis.
2: Oo.
3: Tapos may mani. May bagoong.
2: Oo, na maanghang.
3: Tsaka yung mga curry-curry nila. Oo, gusto ko rin yun. Kain tayo. Gutom tuloy.
2: Ayun nga. Tapos usually, ang murang place kung saan ka mag-stay dyan sa Singapore, sa Chinatown.
3: Oo.
2: At kasi marami ka rin pwedeng puntahan doon. Marami rin kasing shoppingan doon.
3: Hindi. Tsaka yung sa ano, mga ano din. Mga, ang tawag doon?
2: Sa Clarky.
3: Yung may malaking ano rin sila.
2: Ferris wheel?
3: Hindi.
2: Ano?
3: Yung parang bilihan.
2: Tapos yung marami nga mga, ano, may mga Filipino store, may mga maraming Pinoy doon kasi tuwing Sunday doon sila.
3: Oo, yung laki-laki nung paikot yun eh.
2: San, pangalan?
3: Grocery siya.
2: Oo, grocery. Nakapunta rin ako doon. Tapos marami sila nung, yung mga pa-expire ng mga tsokolate. Pero yung pa-expire naman nila, mga 6 months pa, di ba?
3: So,
2: doon namimili na mga tsokolate.
3: Ng pampasalubong.
2: Kasi nga, malapit sila sa Malaysia.
3: Pero, diba? Kung papipiliin nga, syempre, France. Iba pa rin.
2: Oo, iba yung, iba yung
3: Europe. Sa pangarap pa lang yun.
2: Ay, kaso, yun din. May language barrier doon.
3: Tingnan natin.
2: Meron ba silang... marunong ka ba mag-Frances?
3: Ng croissant? Ganon. Alam ko, umorder, sabihin ko na yung croissant. Kaya na, malay mo someday, no? Huwag dun sa may problema kang katulad nung ng mga pinaghahanap na yun.
2: Ay, hindi siya ka... kayo. Alam naman natin kung bakit kayo nandyan sa Europe. Alam na rin naman natin
3: hindi
2: kung
3: bakit
2: nandyan kayo sa Singapore, di ba?
3: Ay, kailan nga umalis?
2: Kagabi daw, nakita ko yung, alam nyo, si Francis ano to, si Jess Falsis, si Attorney Jess. Sa kanya ko una nakita eh.
3: O, diba?
2: Yung kanyang multong tagabulong.
3: Uy, mamaya pala ha, alas 8 po ng gabi, ang Jess asking. Oo, ang iyan po ay programa ni Attorney Jess Falsis. Saan nga ba ito mapamanoon?
2: Sa PRTV Channel 31. Oh, diba?
3: Ayan.
2: So, mamanood kayo at ang guest natin mamaya ay si Congressman Joel Chua. Isa po sa mga miyembro ng House Prosecution Panel.
3: Mm-hmm.
2: Eh, syempre, hindi natin pag-uusapan yung merito ng impeachment trial.
3: Correct. Mm-hmm.
2: Pero medyo ano eh, si Attorney Jess very lifestyle eh. Pwedeng ba lifestyle eh?
3: Uy, tsaka diba? Na-guest na rin doon si Attorney Lorna Kapunan.
2: Si Yusek Claire Castro.
3: Yes, si Attorney Matibag, Melvin Matibag ng NBI. Diba? Nung nakaraan si Kong
2: Zia Adyong.
3: Diba? Oo, so, yun yung mga naging
2: guest. Hindi siya purely impeachment ang usapan dahil may pagka-lifestyle siya.
3: Okay, next time nga daw, artist naman.
2: Ah, pwede.
3: Pwede din. Diba?
2: Sino kaya magandang artista? Teka.
3: Ano?
2: Parang sino ba magandang artista na i-guest?
3: Oo.
2: Sino ba? Sino ba mga... Sige nga, mag-ano nga kayo? Let us know kung sino yung mga...
3: Gusto nyo mag-suggest?
2: Oo.
3: Oo,
2: diba? Suggest ko lang.
3: Mm-mm.
2: Suggest asking. Bentang-benta sa atin, ha?
3: Oo nga.
2: Ay, nako. Ay, teka na. Ito muna, partner. Sino ba ang nasa una sa ating listahan? Mukhang yan muna, partner.
3: Mm-hmm. Eto, Philippine National Police nakiisa sa third quarter nationwide simultaneous sa earthquake drill. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, Radio Patrol, Marlene Padiernos. Marlene.
0: Malakas sa tunog ng alarma at sirena ng ambulansya ang naging hudyat ng mga tauhan ng Philippine National Police sa pagsimula ng kanilang pakikiisa sa nationwide simultaneous earthquake drill sa Campo Crame. Dito agad nagsilabas sa loob ng mga gusali ang mga pulis nang may dalang go bag at maang ilan ay nakasuot pa ng helmet habang iba naman ay nakatakip ang kamay sa kanilang ulo. Hinasa rin sa naturang drill ang kakayahan ng mga police rescuer na agarang rumesponde sa pamagitan ng isinagawang simulation ng senaryo kapag may lindol tulad na lamang ng pag-upulan ng sunog at pagsagip sa mga individual na nasugatan. Una ng sinabi ng OCD na bahagi ito ng pagkapalawak ng kamalayan ng mga Pilipino hinggil sa mga dapat gawin sakaling tumama sa Metro Manila ang magnitude 8 na lindol na tawag ni The Big One. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat sa iyo, Marlene Padiernos.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
2: Ano, Arza, partner?
3: Ang oras, 15 minuto bagong ika-5 ng hapon.
5: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: aming DCMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
9: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
10: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita, Balita Alas 4. Kasama sina

0: Iniisip ko kanina, partner. Pagbalik ko, ano ko sabihin? Parang na-realize ko, ang dami nga palang nangyari nitong magdamag, ano? Ang dami nangyari. Nasabi ko, ano uunahin ko? Ah.
1: Saan ba yan? Sa personal na buhay?
0: Hindi, sa ano?
1: Sa politika.
0: Sa politika, sa larangan ng politika sa ating bansa.
1: I know.
0: Ang dami ngang issue, ano?
1: Mm-hmm.
0: Dahil ngayon nga, may impeachment. Although kahapon, wala. Dahil nagkaroon ng markings lang ng documents. Eh, yun nga.
1: Ah, mag-resume yan sa Monday na ulit, no?
0: Oo, Monday na ulit. Monday na ulit.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, yun nga, may issue dun sa medical leave ni Senator Legarda na syempre, importante rin ano, na mabigyan tayo ng update. Dahil nga, isa siya doon sa mga boboto, no? Dahil nga, siya ay nakapanumpa. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsimula na, eh, talagang kailangan na hanggang dulo, ikaw din yung magbibigay ng inyong desisyon.
1: Hindi, diba? Tsaka nanumpa ka eh, di ba? Ano mga nga sinabi sa sumpa tuloy? Ano sinabi sa sumpa?
0: Sa ilalim ba ito ng puno ng mangga?
1: May blood compact na
0: din. Nakaukit din ba yung mga pangalan niya sa nabutan ng Walmart? Inuukit yung mga pangalan sa puno. Naku, bad yan ha. Pero,
1: ano ba yung may love? Hindi ah. Hindi may heart. Hindi pag-ukit yung love. Ganyan. Zando, may love.
0: At yun din, may lumabas din yung magkakapatid na Alan Peter at Pia Cayetano.
1: Nauubos na.
0: Oo. Oh. So, di ba yun pa? Tapos, ito pa.
1: Nababawasan na.
0: Sa September 14, eh, syempre, magkakaroon po ng BARM parliamentary elections.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: So, di ba, ang dami nating pinag-uusapan. Baka nga nakakalimutan din natin. Particular itong BARM elections na ito, eh, hingi tayo ng update, ano? Hingi tayo ng update kung kamusta na nga ba. At ano ba talaga itong isasagawang election sa BARM?
1: Tsaka, ang sinasabi nila, isa itong milestone daw sa usaping pangkapayapaan. Diyan sa rehiyon.
0: At stability. Diba? Dahil bukod doon sa pagsiguro ng merong framework, merong talagang gobyernong tututok sa mga pangangailangan ng mga
1: tagalinda. Humaharang yung banks ko.
0: Eh, kailangan din ng stability. At, at ang stability na yan ay manggagaling kapag nakapaghalal sila ng mga kinatawan dyan sa parliamentary elections ng BARM. Eh, makakausap po natin sa linya ng telepono, si Congressman Zia Alonto Adyong, ang kinatawan po ng unang distrito ng Lanao del Sur. Magandang hapon po, Kong Zia.
1: Good afternoon, Kong Zia.
2: Magandang hapon, Sandro. Magandang hapon, Maan. Magandang hapon sa mga nakikinig sa inyong programa. Pasensya na, naging phone patch na lang yung interview natin. Pupunta ako dyan eh.
0: Okay lang po. Oo nga, nasayang kasi nung Sunday nag-guest din namin si Kong Zia.
1: Nandiyan ba kayo sa...
2: Maraming salamat sa mga imbitasyon ninyo.
1: Yes. Yun na nga.
0: Ano po ba... Unahin na muna natin, partner. No? Siyempre kasi yung mga nakikinig sa atin, maaaring hindi nila naiintindihan kung ano itong BARM parliamentary elections. Ano po ba to at bakit may ganito?
2: Well, ito po ay resulta nung na-mention niya nga po kanina, yung matagal na pong peace process, no? Sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front.
1: Mm-hmm.
2: Ito po ay magbibigay struktura, bagong struktura sa autonomiya na nasasaad po sa ating saligang batas. Kasi meron pong sinasabing doon autonomous regions. Dalawa po yan kasi, autonomous regions in Muslim Mindanao at in Cordillera region. No?
1: Mm-hmm.
2: Doon po sa ARMM, dapat dati po, ito po yung naging basihan kung sa nung panahon po na nagkaroon na ng lagdaan ng peace agreement ang government of the Philippines at MILF, ito po yung sinasabi nating comprehensive agreement on the Bangsamoro, yun po yung nagbigay daan para po maiba yung struktura sa BARM, sa ARM dati, at maging parliamentary setup na po. So since 2019 up to 2022, supposedly ang unang election, apat na beses po na napostpone ng election in the BARM. Kaya nga po, hindi lang po ito historical, ito rin po ay highly anticipated ng mga constituents ng BARM sa probinsya po ng Lanao del Sur, Maguindanao Norte, Maguindanao Sur, Tawi-Tawi, Basilan, no? Na magkaroon na po ng pagkakataon sila ay maghalal ng kanilang mga bagong representante sa parliament. So magiging na po yan, nakaschedule na po yan noong September 14, next week na po, Monday po tayo magkaka-election sa BARM.
0: So ibig sabihin po magkakaroon sila ng parang sarili nilang kongreso, tama po ba? Tama po ba yung pagkakaintindi ko?
2: Yes, Tampo po yan kasi matagal na nga

0: kung meron ng regional assembly, no?
1: Mm-hmm.
0: Kasi meron pong tinatawag po tayong autonomiya, no?
2: Mm-hmm.
0: May autonomy po ang Muslim Mindanao in compliance also with the provision in the constitution na meron pong certain semblance of self-determination na ibibigay sa ating mga kapatid na Muslim, lalong-lalo na po dyan sa Mindanao, na kung ano po yung magiging struktura ng kanilang gobyerno, kung ano magiging polisiya po nila,
2: mm-hmm.
0: kanilang gobyerno na naaayon din po sa kanilang kultura at paniniwala at ang kanilang tradisyon.
2: Mm-hmm.
0: So ito po yung malaking hakbang sa usaping pangkapayapaan dahil ito po yung konkreto na solusyon na pinag-agreehan hindi lang po ng Government of the Philippines pati na rin ang MILF pero nag-agree din po, no, ang taong bayan sa BARM, constituents sa BARM, dahil ito po ay dumaan sa isang plebisito na it's unanimous yung kanilang approval. I think 97% of all the registered voters in the BARM approve the ratification of the Bangsamoro region na magkaroon na po ng bagong struktura at mas lumawak po yung fiscal and political autonomy para po sa mga Bangsamoro Muslims. So, hindi lang po actually Muslims, no? Even the settler communities in the BARM, yung mga non-Muslim and indigenous tribes in the BARM areas na sila din po ay nag-aproba noong 2019 na para sa kanila, pabor po sila sa paglalagay na itong bagong political structure na to as a product of a peace agreement or peace
1: pero
0: process.
1: Kung Zia, partner, paano po yung mangyayari doon sa mga kongresista doon sa mga lugar na yan na under ng BARM? Dalawa po ba yung magiging kongresista nila o yung kung sino po yung nahalal dyan sa BARM, sila na rin yung kanilang kongresista?
0: Well, dalawa po yung ano, no? Ang BARM po kasi, meron po silang parliament, meron din pong district na kanilang nire-represent, no? Meron din pong election at may umuupo per district. Yung mga national officials, halimbawa katulad ko po, ng aking distrito ay nasa BARM, automatic po pag ako'y tumakbo ng congressman, automatic ang aking representation ay sa National Congress, the National Legislature. So ibig sabihin, mayroon pong separate election dyan at separate separate candidacy. Ang sinasabi po nating mga parliament members, no, yun pong tawag sa kanila, MP o members of the parliament, ay nagkakaroon po sila ng specific na jurisdiction at specific elections kung saan pag sila po ay nahalal, doon po sila magre-report, kumbaga. Doon po sila, ire-represent po nila ang kanilang distrito doon sa parliament. Halimbawa, in my district, kasi ang distrito ko po ay 4th district, ang sa counterpart po sa parliament ay hindi po the same district ng aking nire-represent. In my district, may tatlong subdivided constituency ang tawag namin. District kasi parliamentary. Sa counterpart ko po sa parliament, meron pong tatlong representante na bumubuo sa first district na nire-represent nila sa first district. Ako po, sa national, ang aking nire-represent ay ang entire first district ng Lanao del Sur. Pagdating naman po sa BARM positions, in elective positions sa parliament, tatlo po ang distrito na sakop ng first district sa National Congress. So I hope that is the simplest way I can explain it.
1: Kumbaga sila po yung mga MPs, pwede po silang
0: sa arm lang po. Sabi sabihin sa region po ng legislatura sa region.
1: So
0: pagdating
1: po
0: sa national, tayo po nagre-represent sa Lanao.
1: So pwede po silang lumika ng sarili na mga batas diyan po sa BARM.
0: Yes po, pwede po, pero may mga meron pong tatlong classification po yan eh. Merong exclusive power. Ibig sabihin, binigay na po sa kanila yung kapangyarihan na yan na sila po ay magpasa ng mga batas or mga resolution. Meron naman pong shared powers na kumbaga po pwedeng ma-exercise ng parliament at the same time ma-exercise din ng national legislature. Kaya nga po tayo may Bangsamoro Congress Legislative Forum kasi kung may kaparehong batas na naipasa, both the parliament at saka ang National Congress ay at saka meron pong conflicting provisions dyan, uupo po ang magkapalyang panig para isettle ito.
2: Mm-hmm.
0: Ito po yung sinasabi nating parte ng Intergovernmental Relations Board, no, para po smooth yung magiging implementation ng policies ng national at saka ang regional. Meron naman pong sinasabing reserve power. Ibig sabihin, yung reserve power hindi po po pwedeng ma-exercise ng Parliament dahil ito po ay kapangyarihan na ng National Congress. Isa na po dyan yung auditing, postal services, yung power of the state through the police powers, mm-hmm. AFP, foreign affairs, foreign services, treaties, etc. Marami pong mga reserve powers. Naka-identify naman po kung anong po pwede po nilang paggamitan ng kanilang kapangyarihan kung sila po ay magpapasa ng mga batas.
2: Oh, okay.
0: So very clear po yan doon sa provisions ng Organic Act 11054 mm-hmm. para hindi po magkakaroon ng overlap at saka conflicting ng mga authorities or supremacy ng bawat batas between regional laws that are passed and the national laws that are also passed.
2: Mm-hmm. Eh tulad sa national elections din, no? Zia, paano natin masisiguro na hindi rin mangingibabaw yung political and clan dynasties?
0: Well, ang maganda po dyan sa BARM kasi, alimbawa, yung sa party list, dito sa party list natin, it, depending po yan sa seat kung sino po yung makaka-reach nung required na, ano, no, yung sinasabi po nilang percentage of the total registered voters. Dito po kasi sa nanakast in an election, no, as to the seat allocation per the party list. So dito po kasi sa BARM, naka-identify talaga ho ang sector. Alimbawa, sa women sector, meron na ho talaga silang representation. So every election, meron ka talagang secured na women sector na ma-elect ka kasi hindi po pwedeng mag-expand yan. Talagang sinabi dyan, women, youth, fisher folks, traditional leaders, religious leaders, non-settler communities, no? Ang naka-identify ng mga sector kung saan every election may dapat silang representation.
2: Mm-hmm.
0: Doon naman po sa parliament kasi it's not really about personality yung magiging basihan ng election eh. It's more on party coalition. Mm-hmm. Kaya parliament po yan eh.
2: Mm-hmm.
0: In fact, yung 80 seats is majority, half of the 80 seats is reserved for the party representation.
2: Mm-hmm.
0: Kung saan, kung makabuo po kayo ng equitable po yung distribution yan eh. Kung ng number of votes casted by a particular party, for example, earned the largest number of votes in province corresponding to the seats reserved for that province, makukuha niya. Halimbawa, nito po yan. Kung ang mga partido po kasi dyan, BGC, UBGP, meron din pong partido na kung ano-ano, BFP.
2: Mm-hmm.
0: Halimbawa, sa Laynan Lanao del Sur, ang population po niya is nasa almost 500,000. So you calculate the 500,000 as the equitable share or equitable seats of Lanao del Sur in the parliament out of the 40 seats. So halimbawa, nakakuha ang Lanao del Sur ng 5 seats, no? Kasi based on population. Kung sino po yung pinakamalaking boboto dyan sa mga partido na yan, sa party, halimbawa, BGC nakakuha po siya ng malaking boto. So you correspond that, calculate that, the number of votes as per yung population, naka-secure siya ng 2 seats out of the 5.
2: Mm-hmm.
0: And then the next ranking nanalo, naka-secure ng 1 or 2. Ibig sabihin, there's no loser in the parliamentary system as far as the party representation is concerned. Kasi by percentage ang allocation ng seats.
2: Mm-hmm.
0: So it's inclusive.
2: Mm-hmm.
0: So pag nanalo po sila, at saka yung mga district representative, sila po yung bubuo ng kanilang koalisyon. Pag nabuuni po nila itong koalisyon na ito, ito po yung tinatawag na government of the day.
2: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, the parliament can exercise both the legislative function and executive powers. Sila din po yung mamimili kung sino yung magiging minister of this agency, minister of that agency. Pero ang kagandahan po kasi nito, hindi po kailangan magkaroon pa ng kumbaga yung pag-change ng leadership. Halimbawa, di tulad po sa atin na halimbawa, dahil may impeachment, we just connect this with impeachment, the only way you can actually remove an incompetent, for example, leader, is that, especially pag may impeachable officers, is through an impeachment.
2: Mm-hmm.
0: Ito po kasi sa parliament, they can actually just simply call for a no confidence. And then immediately mag-reorganize po yung ruling party to again select their who's going to be their new chief minister. So yun po yung it's more of a party / advocacy driven legislation rather than personality based ang magiging takbo ng parliament.
2: Yun nga, ito. Kung siya, ito ba ay naipaunawa sa lahat ng botante kung ano ang parliamentary system? Kasi, di ba, ilan yan? Pipili ka ng 40, I think, sa listahan, no? 40 na party representatives, 32 district, 8 sectoral.
0: Representatives.
2: Yes, and 80 seats lahat yan eh. So, yan. Tapos, meron pa tayong 100 election areas of concern. Tama ba yun? Sa particular, dyan sa Llano del Sur, kasama yan, sir. And yung Maguindanao, Sur and Norte.
1: Ay, pero bago niyo po sagutin yan, Kong Zia, magbibigay daan lang po muna kami sa ilang mahalagang balita. So sit back and relax. I'll put you on hold at babalikan po namin kayo maya-maya po lamang. E paano po? Magbabalik ang ATM.
2: Anong take mo?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kisapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 5 minuto makalipas ang 5:05 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Itakits mga kasambuhay.
4: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag nasi man ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
6: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Hello, attorney!
8: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
9: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
7: Hello, attorney!
9: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: ATM!
10: ATM!
11: Anong take mo sa DZMM?
0: Ayan, nagbabalik po ang ATM!
12: Anong take mo?
0: Ay, go ahead partner, ano yung tanong mo nga ulit?
13: Pinaulit yung napakahaba.
12: Oh, nga ano nga ba 'yun? Ayun na nga, naipanunawa, sapat ba yung naging panahon natin kung Zia sa pagpapaunawa sa mga botante itong parliamentary system?
14: Well, unang-una, matagal na nga po ina-anticipate ito. In fact, nung una pong nagkaroon ng plebisito, nagkaroon na po ng pagkakataon na may paliwanag po sa ating taong bayan na kung ano yung magiging struktura nitong bagong gobyerno na ito, na parliamentary, no? At yung manner by which kung paano po sila bumoto. In fact, 4 beses nga po itong napostpone at 4 beses po actually in-anticipate ng ating taong bayan. Sino na po ang bumoto? So this time around, when it comes to the issue of, alam, maintindihan po nila, ay intindi po ng ating taong bayan na kung paano po yung magiging botohan dyan. In fact, yung balota, first time po ito, ha, yung balota, hindi lang po pangalan ang nakalagay doon. Pati nga po picture eh.
12: Ah.
14: Pati picture nakalagay doon. So alam po nila kung ilan yung iboboto nila sa party representation, ilan po yung iboboto din po sa district. Sa district kasi, isa lang iboboto mo, di ba? Isa lang po iboboto mo. Doon po sa party representation, aside from yung mga nominees na kalagay na mga pangalan nila, meron din po silang mga pictures. Pati na rin po sa sectoral representation, may mga pictures po. So mamimili ko po kayo kung sinong gusto nyong magrepresenta. Women ba? Youth ba ang magrepresenta? At sa youth, halimbawa, sino sa mga youth na candidates ang gusto mo na magrepresent sa youth? So ibig sabihin, packs in na po yung magiging representation ng bawat sektor. So it's inclusive talaga siya. Hindi siya yung paiba-iba, no? Halimbawa, may naboto na party list dito nung una, tapos maganda yung representation niya, the following election ay na-outvote na siya because of the increasing number of votes casted in an election at hindi sila umabot doon sa 2%. In the case of the BARM parliament, hindi po ganun. Fixed na po yung representation nila. In fact, yung mga indigenous na tribes diyan sa BARM, hindi ho sila mag-undergo isa subject sa general election. Sila-sila lang po accredited ng mga organization na indigenous communities ang magseselect kung sino ang gusto nilang umupo na pa-parliament representative nila sa barm parlamento at hindi ho sila iboboto. Sila na lang po ang magkakaroon ng kanilang sariling selection process na ayon sa kanilang kultura na pag sila po ay nakapili, yun po ay binalagin, ito po ay sasubmit nilang pangalan, i-accredit po ng parliament at yun na po ang upong representante ng mga indigenous communities. So, in terms of education, yes, we've been waiting for this for quite some time. Evident of that is that 4 times na po ito na na-postpone. And this time around, again, we're very thankful that finally, this is now the fruit of the long years of struggle, of the long years of the peace process, and the long years of the commitment between the government and the MILF, the Moro France, to finally establish peace and security and development for the marginalized communities in Mindanao, in the Philippines. And mostly, these are located in predominantly Bangsa Moro Muslim communities in the BARM. So, pasalamat po kami at we anticipate the election on September 14.
12: Alright. Oo. Kong Zia, nasa lagpas 100 ang election areas of concern. Kabilang na nga po ang Lanao del Sur and then yung Maguindanao. So, paano kung all systems go na sa September 14, paano po yung pagbabantay natin dito? Alam naman, kasi diba may mga Rido din, may mga clan feud, political violence, and yung, syempre may mga private armed groups din no, na sinasabi.
14: Wala pong, yes.
12: And actually, remnants po honest, ng mga extremist groups.
14: Ma'am, wala pong private armies ngayon ang sa mga pamilya po sa BARM. To be honest with you, in fact, this is a good news, no? Gusto ko pong ano, kasi I understand po yung mga fears ng ating mga kababayan, no? Kasi in most cases, in the previous elections, meron talagang election-related violence. Hindi lang naman po talaga sa BARM, to be fair, no? Pati sa ibang lugar, nagkakaroon din po ng mga election-related violence na nakikita natin. That's why binibeef up po yung security. Pero you would be surprised na for the first time, isa lang po yung reported na violence, election-related violence in the BARM, ha? Hanggang ngayon, wala pa po. Wala pa pong sumunod doon and we are very thankful because the AFP and our PNP are very much into this, into making sure that the product of the peace process would finally be, would finally bear fruit in at ito na po yung election. So, kaya nga po nag-beef up po ang ating military and ang ating PNP. What is also advantage kasi mamaan dahil hindi siya national, hindi siya po na simultaneous with national election this time. Parang naka-focus po ang ating AFP pati na rin po ang PNP, no? Na tumutok mismo sila sa election sa BARM. Kasi maganda rin ho 'yun. I think that's a disadvantage kasi hindi ho spread out halimbawa thinly yung attention ng ating AFP at PNP.
12: Yes.
14: Kasi isang election na nga po itong gaganapin at ito lang po yung sa area ng BARM. So mas naging effective in terms of policing ang ating law enforcement agencies. Aside from that is nag-augment po sila ng other contingents from other regions just to man areas of concern, areas where the election will be conducted on September 14. Madali lang naman po ito ipulis kasi ilang areas naman po ito identified naman po din ito. And even the LGUs are also in active coordination with our law enforcement agencies, no? So sana tuloy-tuloy na na wala hong reported incidents. Maliban lang po dun sa isang nangyari po na the attempt on the life of the interim chief minister na nag-respond naman din po ang PNP at saka AFP at pala sa palagi ko naman po ay meron na ho silang natukoy na mga suspects nito at hindi na ho ito nasundan at sana hindi na masundan kasi malapit na ho tayo magka-election at yun naman po talaga yung gusto nating mangyari na maging matiwasay at peaceful ang magiging election po natin. First historic election po ng BARM on September 14. That's going to be on Monday.
10: Abangan na lang natin po kung ano nga mga mangyayari sa Lunes. Sana nga po, ito na nga yung pagtutuloy-tuloy ng pagsiguro ng kapayapaan sa Mindanao at ang stability doon po sa Mindanao. Maraming salamat, Kong Zia.
12: Thank you,
14: Maraming
12: Kong Zia.
14: Maraming salamat, Sir Sandro. Maraming salamat, Mamaan. Thank you po. Magandang hapon po sa inyo.
10: Magandang hapon po. Yan po si Congressman Zia Alonto Adyong, ang kinatawan po ng unang distrito ng Lanao del Sur. Dahil nga on Monday, partner, maghahalal sila nung kanilang mga kinatawan sa parliamentary. So magkakaroon ng parang kongreso doon. Ano, may sarili silang parliamentary doon sa Barm.
12: Oh, at sana ay masagot din ito, no? Yung mga just ko hidwa ang taon dekada. Oo, sigalot. Oo, at ayun nga, magkaroon na talaga ng katiwasayan. Oo, no, sa rehiyon.
10: Ayun nga, kasi nga naman napakaganda diyan sa Mindanao.
12: Ay. Diba? Yung white beaches lang yan kapag nasa Erica.
10: Oo.
12: Oh, makikita mo ang ganda, diba, ng mga karagatan.
10: So yun pa lang, usapin pa lang ito ng turismo.
12: Turismo, sayang eh. Oo. Eh,
10: wala pa yung agrikultura.
12: Yes.
10: Diba? Mm-hmm. Wala pa yung
12: at syempre mga oportunidad. Mm-hmm. No? Na wala ngayon. Ay sana'y kumbaga magkaroon na. No, para sa ating mga kababayan dyan.
10: Dahil napakayaman ng Mindanao. So dapat ito'y mapakinabangan ng ating buong bansa.
12: At maiangat, no?
10: Ang sa kahirapan.
12: Kabuhayan, antas ng kanilang kabuhayan.
10: Pag-usapan naman natin ng iba pa mga political na issue, partner, dahil nga kasama rin natin live via Zoom si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst at isa pong profesor mula sa University of the Philippines, Los Baños. Magandang hapon po, Prof.
12: Good afternoon, Prof.
15: Ma'am?
12: Yes. Opo.
10: Opo. Narinig niyo po ba kami?
15: Opo, ayan. Opo. Na. Okay. Okay po.
10: Ayan. Mm-hmm. Yun nga, Prof. Ang daming nangyayari.
12: Ang daming nangyayari.
10: Ang daming nangyayari. At yun nga, kagabi, humabol pa, no? Bago mag-alas 9 or mga around that time, lumabas naman yung issue ng biyahe ng magkapatid na Cayetano papuntang Singapore na kinaumagahan, kinumpirma rin, ano, ng Bureau of Immigration. Ano pong mga take nyo dito, Prof?
12: Mm-mm.
15: Well, ayoko naman mag-overthink. Baka naman nagbabakasyon lang sila.
12: R&R.
15: Hindi man bawal yun sa atin, di ba? Mm-hmm. Tsaka malapit lang naman ang Singapore. Mga 3 hours flight lang naman yan. Mm-hmm. So, we'll
10: bakit
15: see.
10: Bakit po hindi nagpaalam, Prof? Yun yung tanong.
15: Wala naman kasi, wala namang hold order sa kanila, di ba? Mm-hmm. Wala namang travel advisory. Mm-hmm. Sa tingin ko naman, may karapatan naman silang mag-travel. So siguro naman, at hindi naman sila nagtago, nakita naman sila ng tao.
12: Mm-hmm.
15: So madali sila, at saka hindi naman talaga totoo namang hindi kailangan magpaalam sila sa Senate President kung ang biyahe nila ay personal.
12: Mm-hmm.
15: Alam mo, hindi, itong mga senador ay ibang rule sa kanila, sa amin, sa gobyerno, lahat nagtatrap sa gobyerno. Every time we travel outside the country, whether it's personal or otherwise, you have to seek a travel authority.
12: Mm-hmm.
15: Iba pong mga nilalang itong mga senador.
12: Pero,
10: ano pong klaseng nilalang, Prof? Susugan ko lang yun.
15: Sila. Ipribileyo sila. Kasi kami, kahit bakasyon nga, kahit Christmas na vacation, lalabas ka ng bansa, kailangan mo ng travel authority.
12: Kahit sarili mong
15: pera gagamitin mo.
12: Oo. Parang ang dami nagta-travel ngayon.
10: Yung isa sa France. Nag-Singapore din yata, di ba? Parang nag-
12: before.
10: May connecting flight.
12: Pero, yun nga, mga senator judges itong mga to.
15: Tingnan natin kung, kasi sa Lunes, meron ulit presumption ng impeachment trial, di ba? So, tingnan natin. Sa tingin ko naman kasi napahaba yung bakasyon nila kasi walang impeachment trial nung Miyerkules. Tapos mahaba, Huwebes, Biyernes. Baka nag-take sila ng advantage sa bakasyon.
12: Yun nga. Kasi mahabang oras nga yung ano.
15: Wag na. Marami nang intriga sa mundo. Wag na tayo mang intriga sa kanila.
12: Si Sandro po kasi.
16: This sound is processed by Stereo Tool.
10: Yung mga picture na lumabas ka gabi.
15: Marami ng stress sources tayo. Huwag na tayo magdagdag. Kaya mo muna. Tingnan natin sa Lunes kung babalik sila. Baka naman bumalik.
12: Ito nga, Prof. Napapag-usapan nga yung voting threshold. Di ba, nakatakda nga yung oral arguments dyan.
10: Mm-hmm.
12: At may inimbitahan din, no? Na mga
15: Amici Curie.
12: Mga ex-justices 'yan para hingin din yung kanilang pananaw. So, kayo, Prof, ano bang tingin ninyo dun sa voting threshold
15: alam mo,
12: issue?
15: Mismo ito may eksperto ay nag-iiba-iba sila, hindi sila nag-agree. Pero ako kasi matibay ang pananiwala ko na dapat hindi naka-fix sa 16.
12: Mm.
15: kasi unang-una, doon lang ako sa logic na kung bibilangin mo ay 24, papaano kung siyam dyan sabay-sabay na yung iba nagkasakit, yung iba nakulong, yung iba namatay, nasabay-sabay na 9. Ibig sabihin yan, wala nang ma-impeach kasi meron na lang kasi kawalabing limang senador.
12: Mm-hmm.
15: So I think that the Constitution should be interpreted in a way that is not ridiculous. It should be interpreted in a way that is still rational. At tapos ako, dahil ako nag-research, binalikan ko yung minutes nung Constitutional Convention, commission, kasi di ba yun ay meron namang mga proceedings.
12: Mm-hmm.
15: Talagang hindi nila naisip na magkakameron na ganong issue. Yung mga framers, hindi nila pinag-usapan niya. Basta kinuha lang nila, in-assume nila, even si Rene Sarmiento, yan ang inamin niya dito sa isang interview eh.
12: Mm-hmm.
15: Na hindi nila napag-isipin niya na mayroong makukulong, mayroong magtatago. Hindi na naisip yan. So therefore, the fact that it was not included, kasi lagi natin sasabi, what was the intent of the framers?
12: Mm-hmm.
15: It never figured out because they didn't even think about it.
12: Hindi nila alam na magkakasakit ba ito? Makukulong ba yung iba?
15: May magtatago. So sa tingin ko, tingnan natin, in the absence of that intent articulated during the deliberations mm-hmm. of the framers, then we have to use common sense.
12: Mm-hmm.
15: We have to use also the spirit of a similar jurisprudence where lahat naman tinitingnan natin ay laging kung present dapat ang judge because it should be a functioning court.
12: Mm-hmm.
15: Now the Senate is acting like a court. Mm-hmm. So therefore sa Korte Suprema, pag wala ka, hindi ka binibilang. Pag hindi ka sumali sa deliberation, hindi ka kasama sa computation ng majority.
12: Mm-hmm.
15: At ang pinanggalingan ng ating provision na yan, galing sa American Constitution na nakalagay all members present. So kung titingnan mo ito kabuuan ito, malinaw na in the absence of the articulated intent of the framers, we should think of what is reasonable. And it is simply reasonable that if you are absent, you did not take any participation, kahit pa nakapanumpa ka, pero kung hindi ka naman sumali, hindi ka nakasali, sa maraming dahilan, hindi ka dapat kasali sa bumoboto. Dahil, at hindi ka dapat kasali doon sa bibilangin yung base. Kasi, ang nangyayari dito, kung bibilangin ka at hindi ka kasali, it's automatic that you voted for acquittal. And that's not going to be fair. How can you acquit someone if you're absent? Kasi yun ang mangyayari kapag wala sila doon sa, kunyari bilangin, kunyari si Bato de la Rosa, kunyari si Jinggoy, o kaya si Marculeto, o kaya si Loren, wala sila. At bibilangin sila sa 24. May apat na boto na automatic acquittal.
10: Mm-hmm. Pero hindi po kaya, Prof, dahil may kapangyarihan din ang Senate President na magpa-arrest no, ng mga senador kung hindi sila uma-attend at para magka-quorum, hindi po ba pwedeng gawin din ito sa impeachment?
15: Paano nila? Ano? Paano nila ipapa-arrest si Baton? Hindi nila alam kung nasaan. Paano nila ipapa-arrest si Jinggoy at saka si Marculeta ay nasa jurisdiction ng another branch of government, which is the Sandigan Bayan? Paano nila yun gagawin? Eh di ba pang-ihimasok na yun? That is encroaching into the power of the courts.
10: Mm-hmm.
15: So that's going to be, they were going to have a constitutional crisis. So si Loren, pwede nilang pauwiin galing France. So ano gagawin nila? Pupunta siya sa France para ipa-deport dito. Mm-hmm. Ganun ba yun? So it's something na hindi basta-basta madaling gawin.
12: Mm-hmm.
10: At kung hindi nila kaya, partner at prof, eh yun nga, paano pa sila mapapakompel? Kung paano sila mapipilit na bumoto kung maski yung korte, hindi sila kayang pa-attendin?
12: Oh.
15: Eh kahit nga siguro ang Supreme Court, hindi kayang utusan ng France para pauwiin si Loren.
12: Mm-hmm.
15: Or hindi kaya ng Supreme Court na hanapin si Bato.
12: Mm-hmm.
15: O kaya hindi naman pwedeng utusan ng Korte Suprema ang sanhing bayan na pa-attendin nyo yung dalawa.
10: Mm-hmm.
15: Na kasi may may mga kanya-kanyang jurisdiction yung mga yan.
10: At so, dahil nga po, Prof, na hindi rin sila makaka-attend, eh di parang nawalan na ng kapangyarihan yung Senado bilang isang impeachment court na mag-desisyon kasi kulang eh. Di ba? Parang nawalan sila ng kapangyarihan.
15: Well, technically right now, if there are 20 senators, kasi apat ito, 24 minus 4, 20, ang two-thirds naman yan ay 14, di ba?
10: Mm-hmm.
15: So bababa lang yung threshold. Mm-hmm. Kasi ang importante dito, supermajority dapat. Supermajority of the functioning senators. Kasi alam mo, ako pinag-isipan ko yan eh. Ang pinag-usapan kasi natin dito, members, hindi seats. There are 24 seats in the Senate.
10: Mm-hmm.
15: But right now, there are only 20 functioning senators. The four seats are not vacant, but they don't have the senators who sit in them. For some reason, they cannot participate in the deliberations.
10: Mm-hmm. At partner, at prof, kung talagang 16 ano, yung gustong masunod ng framers ng 1987 Constitution, edi sana inilagay nila na 16. Nilagay na nila. Oo, ang nilagay nila 2/3.
12: May nagtatanong naman, prof, what if daw, halimbawa binabaan mo, biglang dumating, no? Dumating sa araw ng botohan, yung mga wala ngayon. At pwede rin daw po bang hilingin sa korte na makaboto sila, yung mga nakulong daw po?
15: Well, we are going to cross the bridge when we get there. Kasi pag binaba mo naman ang threshold, ginawa mong 14 at nag-appear itong tatlo at bumoto sila to acquit.
12: Mm-hmm.
15: Diba? Ay di, ano, di baka, hindi makarating ng 14 or whatever. Hindi natin alam yun eh. And we are even assuming that they're going to vote to acquit. You know, but for me, material sa akin ang boto ng mga senador kung ano man yung gusto nilang i-voto, acquit, or convict. Ay importante sa akin yung logic. Kasi dun nga lang ako sa point na number one, paano kung siyam sa kanila sabay-sabay na wala? Ibig sabihin wala nang may impeach. Pangalawa, maaating ba natin ang isang tao na hindi sumali sa deliberasyon, hindi ang absent o hindi maka-attend, ang boto niya, yung kanyang absence will be interpreted as an acquittal? Mm-hmm. I think that's not fair. Not even the Supreme Court does that.
12: Pero, Prof, pwede bang yung ang Senate Impeachment Court na lang ang mag-desisyon? Kasi may sinasabi yung iba na dapat sumangguni sa Supreme Court kung constitutional challenge nga itong decision nga dito sa botohan, voting threshold.
15: Alam mo, Maan, ako may iba rin posisyon dyan eh. Sa tingin ko, hindi dapat nakialam ang Supreme Court sa usapin ng impeachment.
12: Mm-hmm.
15: Kasi bagamat ayon sa 1987 Constitution, ang ating Korte Suprema merong power of judicial review.
12: Mm-hmm.
15: Now, kung may grave abuse of discretion. Pero meron ding i-carve out ang mga framers sa sasaligang batas natin na pag-impeachment ang may sole authority to decide will be Congress. The exclusive power to impeach and the sole authority to try and decide rests in the Senate. Ang exclusive power to impeach is the House. So, malinaw na sineperate yan ng konstitusyon na dapat sa Congress ang yan. At may rason din yan. Kasi ang mga members ng Supreme Court ay impeachable officials. So therefore, if they're impeachable officials, how can they meddle or intervene into the rules of something that will be applied to them? I think that's the logic in the Constitution. So, sa tingin ko, hindi na dapat sila nakialam sa Avellino, hindi na dapat sila nakialam dito sa Duterte versus the House of Representatives. Sana ngayon gawin na ang tama. Huwag na sila makialam kasi sa totoo lang, hindi sila nilagay ng Constitution na separate power ang impeachment. That is reserved solely for Congress, the House to impeach and the Senate to try and decide. So, they have the broad powers, parang ang interpretation ko na ito, they have the broad powers for judicial review except on this one.
10: Oo. On actually, the impeachment
15: because
10: eh,
15: it was specifically set aside for Congress.
10: At hindi nga rin siya pwedeng i-review ano, or baligtarin ng Korte Suprema kapag nagdesisyon ang impeachment court dahil final and executory.
15: Yes, precisely. Decision. So kung hindi pwedeng baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon ng impeachment court on convicting or acquitting, bakit sila pwede makialam kung paano papatakbuhin yung procedure, yung proceedings?
10: Actually, yun din nga po yung laman ng dissenting opinion dyan sa Avellino versus Cuenco na nagsasabing nga, na 1949 pa, na nagsasabing hindi dapat nga pakialamanan ng hudikatura yung legislative work ng Senado. Sige po, marami pong salamat, Prof.
12: Thank you,
15: Prof. Marami salamat din po.
10: Ayan po si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst mula po sa at isa pong profesor mula sa University of the Philippines, Los Baños. Paano? Susunod na ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo. Paano, partner?
12: Tomorrow
10: happy weekend.
12: Ulit.
10: Ay, di ba meron pa? Bye!
12: Ayusin na ang bangs.
10: Bye!
17: ATM. Anong take mo sa DZMM?
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
18: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted.
17: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
18: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
0: Kabanding. Kasama si Tony Velasquez. It is

0: na, partner. Ready ka na for the 2028? Ready ka na for 2028?
1: Hindi. Akala ko the date
0: 2028, sabi. Babalik daw sila eh.
1: Sino?
0: Ah, yung nakakulong sa ano, sa abroad. Babalik daw yung buong angkan nila. Sila na lang daw ang mamumuno sa Pilipinas, partner. Parang ano, feeling mo yung amin yan eh. Amin yan. Dapat ibalik nyo sa amin yan. Parang pag-aari nila yung bansa. Parang ganun ba, partner? Ang pag-iisip ba ng mga tao sa Pilipinas, lalo na ng mga angkan ng politiko, na ang bansang ito ay pagmamay-ari nyo, ito ay isang bagay na dapat ipamana ng pamilya o pamana sa pamilya nyo. Ganun ba tayo mag-isip bilang mga Pilipino? Si Kendon, si Biohazard Man, si Supreme Commander, ganun ba mag-isip? Ito po bang bansang ito ay pag-aari ng mga angkan ng mga politiko, mga kapamilya? Kasi kung iisipin nyo, pag may nagsalita na huwag kayo mag-aalala, sa 2028, babalik kami. Ano ibig sabihin nun? Gusto nyo na yung 2028, kayo ulit na maghahari-harian dito sa bansang ito. Anong karapatan yung para sabihin yun?
1: Parang diba? Dapat yata, partner, ibibigay kasi yung lahat ng mga
0: squishy
1: ko.
0: No, I don't need a squishy, partner, parang because ako, in my mind, I'm squishing everything. In my mind, I can para ako si Charles Xavier, para ako si Professor X ng X-Men, kaya ko i-squish si Jean Grey sa utak ko.
1: Just your mind.
0: Yes, oh. Kasi isa sa mga bagay na nakakabahala kasi kay Kakanito ring, partner, ha? Yung para mga tao na ang feeling nila entitled sila, na ang feeling nila karapatan nila or parang God-given right sa kanila na itong bansang ito ay sakupin nila ng buong angkan nila at sila ang maghahari-harian. May mga ibang bansa na ganun din ang pag-iisip ng leader nila eh. Kaya kita mo tuloy napapariwara yung buong bansa nila. Tayo, hindi na husana tayo bumalik sa ganung klaseng estilo ng pamumuno, di ba? Kasi wala naman hong iisang pamilya dapat na naghahari-harian dito sa bansa natin eh. Kahit na siguro yung ibang mga tao, gusto nga nila na may hari sila, partner. Feeling nila hari dapat ang mamuno sa kanila eh. Bakit kaya ganon, di ba? Sa isang demokrasya katulad ng Pilipinas, hindi ho ba dapat yung mga halal na mga leader natin, hindi dapat natin ituring na hari. Hindi sila ang dapat na maghari-harian sa'yo dahil ikaw ang nagpapasweldo sa kanila. Pero ang gusto ng mga taong ito, sa 2028, babalik kami.
1: And you know the sad thing about this?
0: Ano yun?
1: Itong entitlement nila was handed over to them dahil ang dami ng mga nag-worship sa kanila. That's the sad
0: and
1: part.
0: And that's the part of our culture na hindi ho talaga mabago-bago. Diba? Para ang nangyayari, siguro kahit na saan pa nagmula ang ating kultura, sa mga ninuno natin ng mga bago pa dumating ang mga Kastila, talagang tingin nila sa mga dapat mamuno sa kanilang komunidad, di ba? Ay parang mga anito, parang mga Diyos-Diyos. Dino-Diyos nyo eh. Di ba? Mga tao lang din naman yung mga yan. Hindi nyo dapat dino-Diyos yung mga yan. And besides which, kung Diyos sila, di sana lahat ng kapangyarihan sa hawak nila para mapaganda yung estado ng buhay nyo. Nagawa na nila noon pa. May naipakita ba silang patotohanan na napaganda nila yung kalidad ng buhay sa Pilipinas nung sila ang nanunungkulan? Meron ba, partner? Besides which, kasi dahil parating na ho ang 2028, whether we like it or not. Ako nga, hindi na ako nagwa 100 day countdown to Christmas. Kina-countdown ko na nga to 2028.
1: Susunod na election na?
0: Yes. Because whether you accept it or not, inevitably, parang napaka make or break na po ng sitwasyon itong bansang ito sa lahat na kinakaharap natin problema sa ekonomiya, sa politika, sa korupsyon, na hindi ho nagbabago, lumalala dahil nga po marami po mga external factors na kinakaharap yung bansa natin. Tapos pipili tayo ng panibagong mga mamumuno sa bansa natin. Pag nagkaroon na naman po ng panibagong liderato na hindi marunong magpatakbo ng bansa, isipin mo na lang, partner, yung squishy mo na yan, baka tayong lahat maging squishy. Tayo yung pipigain, di ba? Tayo pipigain yan. Luwa ang mata ni Stress Ducky, luwa ang mata natin, lahat.
1: Kaya nga, ano po, no, habang maaga pa, at nakikilala natin kung sino yung mga inihahalal natin at inuupo sa posisyon, maging makilatis po tayo, no, sa kanilang mga napatunayan at pinatutunayan.
0: Ganun ba, partner?
1: Kasi, di ba,
0: sino yung mga nagna-number one?
1: Diba? Yun nga. Sino yung mga nagna-number one? May napatunayan ba? Meron bang alam namin na masasabi
2: ikaw ba,
1: natin
2: partner?
1: Relatable?
2: Ikaw ba, partner? Alam mo ba ang NPA? Ikaw ba alam mo yung ISIS?
1: Yun nga yung sinasabi.
2: Mag-number one ka muna, partner.
1: relatable ka kasi, number one.
0: Yun lang ang iyong, yun lang ang iyong positive attribute, relatable ka.
1: Oh, yun ang nababasa ko rin golly, naman sa mga comment, di ba? Dahil pareho naming normal na tao, alam niya, naiintindihan niya ang
0: pareho kami ng pag-iisip at pagsasalita.
1: Ganun ang sinasabi ganun ba? Ng mga nagko-comment tungkol
0: That's the problem one. Now, mga kapamilya, no? Kasi hindi ko naman minamadali na mag-isip na kayo kung anong pwede nyong or sinong dapat nyong piliin sa 2028. Pero kung talagang may ibang na nangunguna at nagsasabi na sila ang dapat na bumalik sa 2028, aba, isip-isipin nyo na mga kapamilya, ano ba ang estado na gusto nyong balikan? Ano ba ang gusto nyong balikan na kalidad ng buhay na ating mga Pilipino? In the first place, babalik. Eh, di ba dapat tayo, wala namang dapat binabalikan. Dapat nga, umuusad
1: moving
0: tayo.
1: Forward,
0: eh. We move forward. Di ba? Harapin natin yung dapat na magandang patutunguan. Hindi yung babalikan mo yung nakaraan, ibabalik mo na naman doon sa dating estado. Ano ba mapapala natin doon? Ang problema kasi talaga, partner, no? Kultura natin, we never remember the past.
1: Mm-mm.
0: Babalikan mo nga, eh ano ba yung binabalikan mo? Yun ba maganda?
1: Mm-mm.
0: We never look forward. Si Kendon kasi pag baligtad yung suot ng baseball cap, baligtad din ang pananaw niya.
1: Mm-hmm.
0: Ito ba, baligtad yung baseball cap.
1: Ganun ba yun?
0: So nakaturo sa likod eh.
1: Oh.
0: Hindi pa harap.
1: Hindi marunong lumingon,
0: hindi marunong
1: sa
0: yan.
1: Future.
0: Lumilingon yan pag may sumitsit sa kanya at namikindat na kasama. Pag sinitsitan niya, lilingon niya. Kita mo yung isa na tawa na lang. Oh. Ano gusto mo gawin natin?
1: Eto,
0: ayan,
1: gusto ko ibigay squishy ka sa'yo.
0: Hindi, oras na daw partner para mahuminahon si Kakanin Turing. Oras po natin, 5:40.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Sige na nga! We will take a break from the ranting of the Kakanin Turing.
1: Aga-aga!
0: Because the Kakanin Turing woke up on the wrong side of the bed.
1: And chose violence.
0: Yes, and wag naman. I did not want to choose violence, partner. Lalo na ako kanina. Lalo na ako kanina. Yung parang,
1: Patrigger siya.
0: Ay, ganun ako, partner. And it sometimes there are days talaga, mga kapamilya, ano, na you want to give up on this country. Gusto niya yung parang, sa iba, no, I don't know whether you agree with me or not. Yung iba parang, feeling nila talaga mga ibang bansa na lang eh.
1: Mm-hmm.
0: Because this country has been given so many different chances under so many different administrations. And yet we keep going back to the same problems over and over again. Naiiba lang yung mga mukha. Naiiba lang yung mga personalidad. Pero yung mga kinasasangkutan, pare-pareho pa rin. And so, siyempre iba, parang feeling nila they vote ika nga with their feet. Ibig sabihin nun, mag-ibang bansa na lang. Dahil wala na ho sila nakikitang pag-asa na magbabago pa itong Pilipinas. Pero tayo, yung mga naiiwan dito, syempre, kailangan ipaglaban naman natin yung sarili nating inambayan, di ba? Kasi yung iba nga dyan, parang gusto nga nila, ibigay na lang nga sa China eh. Pero hindi ho tayo dapat ganon. Because we still need to give our country a chance to heal, a chance to improve, para po sa mga susunod na henerasyon. Katulad niya, kunwari si Kendon, pag yan ay nagkaanak, sigurado dapat gusto niya yung anak niya with, ay never mind. Ay dapat maganda ang kanilang kinagigisnan, di ba?
1: Oo.
0: And katulad niyan, di ba, marami po sa mga kababayan natin nagsusumikap, nagtatrabaho ng maayos, lalo na yung mga sumasampa sa barko, dahil gusto nga nila makapag-uwi sila ng magandang kinabukasan sa mga pamilya nila. Pero ang problema lang, partner, yung iba, sinusuong nila yung peligro, partner. Para lang talaga magkaroon ng magandang kinabukasan yung kanilang mga pamilya, kanilang mga kaanak. And kuminsan, minamalas.
1: Yun nga, the diba? Sad part of, the sad reality natin yan, di ba? Dahil hindi tayo natututo, marami ang nagsasakripisyo.
0: Yes. Pero yung sakripisyo po, na sabihin mo na sa alang-alang nga po sa pamilya, di ba, sa mga mahal sa buhay, eh, kapag nga po nasuklian ng anong tawag dito?
1: Trahedya,
0: mapait na kapalaran, eh, syempre, parang mahirap nga naman po, no, na buhatin itong sariling problema. Mm-hmm. Kaya kailangan meron pa rin mga tutulong doon sa mga naiwang mahal sa buhay ng mga Pilipinong nagbuwis ng buhay no habang sila po ay nagtatrabaho ng marangal. Eh pinag-uusapan po natin yung po mga tripulante no na namatay dahil po sa tinamaan ng whatever projectile po yun yung barko nila habang dumadaan po ito sa Strait of Hormuz. Mm-hmm. Yung po mga official ng Department of Migrant Workers eh pumunta po sa Dubai ata para makipag-usap mismo doon sa mga may-ari ng barko na kung saan po namatay itong dalawang tripulanteng Pilipino kamakailan, yung 14 nilang kasamahan nakaligtas at nakauwi naman ng matiwasay sa Pilipinas nung isang gabi.
1: At mamaya makakausap natin finally si Sec Hans no? Kasi kahapon na we lost the chance to have him on the program. Ngayon matatawagan natin
0: pwede
1: siya.
0: Pwede na natin. No? But he's abroad, I understand, as a Dubai siya. So tatawagan po natin siya maya-maya. No? So bago po tayo magpatuloy sa ating mga panayam, tanggap po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga Radyo Patrolalalala! Si dating Speaker Martin Romualdez ay nananatiling naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan hanggat wala pang bagong utos ang korte na ilipat siya. Pero may commitment order na kanina, di ba? Sandigan Bayan sa Bureau of Jail Management. Narito ang balitang open bar na sigurado at ini Radio Patrol, Jom Garner, Jom!
4: Tony Etrica, mananatiling naka-confine si dating Speaker Martin Romualdez dito sa Cardinal Santos Medical Center hanggat wala pang bagong utos ang korte. Ayon yan sa Sandigan Bayan Division na naglabas ang korte ng Order of Commitment ngayong September 10 para sa detensyon ni Romualdez sa PJMP Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Pero dahil hindi pa natatapos ngayong araw ang pagdinig sa kanyang manifestation at urgent motion, mananatili muna siya sa Cardinal Santos Medical Center. Ipagpapatuloy bukas, September 11, ang pagdinig at mananatili siyang naka-confine hanggat wala pang karagdagang utos ang korte. Samantala, ang pangunahing custody kay Romualdez ay inilipat na sa BJMP Quezon City. Sa BJMP na maaaring humingi ng tulong sa PNP, CIDG para naman sa usapin ng dagdag na seguridad kung kinakailangan. Ayon sa kampo ni Romualdez, dumaranas siya ng ilang heart problems, unstable angina, kabilang dyan ang unstable angina, coronary artery disease at cerebrovascular ischemic disease. Naarap si Romualdez sa kasong plunder kaugnay ng umanoy 7.4 billion pesos sa flood control kickback scheme na isinampa ng Office of the Ombudsman. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner, partner.
1: 15,000 pulis, ipakakalat ng NCRPO sa Metro Manila para sa September 21 rally. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars.
5: Rica at Tony, naghahanda na ang National Capital Region Police Office para sa itinatag itong seguridad sa ikakasang protesta ng ilang grupo sa Metro Manila kaugnay sa anibersaryo ng martial law sa September 21. Ayon kay newly installed NCRPO Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano, nasa 15,000 pulis ang kanila ipapakalat sa iba't ibang bahagi ng rehiyon habang linimitahan din ang pagkapahintulot ng leave sa mga pulis na kanilang nasasakupan. Layo na itong tiyakin na mapanatili ang mapayapa at ligtas ng pagitipon ng iba't ibang grupo habang nirerespeto ang karapatang magpahayag ng bawat ralista. Nagsikipag-ugnay na rin anya ang NCRPO sa mga leader at organizer ng mga grupong inaasahan magpaprotesta para sa mas banayad ng mga programang idaraos nito. Sa ngayon, wala pa namang namumonitor na anumang banta ang NCRPO na may kaugnay sa September 21 pero pinaiting na rin nila ang monitoring at koordinasyon sa intelligence units ng pulisya ukol dito. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Mga puganting senador Ronald De La Rosa at dating congressman Zal Dico, malapit na umanong mahuli.
1: Pangilang beses na yan.
0: Hindi, bigyan mo naman. Narito ang balita. Narito ang balita kung pirmano sigurado mula kay Radyo Patrol, Robert Mano. Ko yung Robert.
6: Lumalaki na ang porsyento na mahuhuli na mga pugante si Senator Ronald De La Rosa. Tapos interview dito sa Senado, sinabi ni DILG Secretary John Vic Rebulla na nagpapatuloy pa rin ang kanilang pakikipag-negosasyon sa mga nagkakadlong sa senador. Ayaw na niya tukuyin kung sino ang mga ito dahil baka mapornadaan niya ang kanilang operasyon at negosasyon. Patuloy pa rin anya ang negosasyon dahil magiging komplikado kung magkakaroon man ng full operation at posibleng may mga mamatay dahil sa operasyon. Samantala, dilipad naman pa Francis Rebulla at target anya ng paglipad ang posibleng pag-aresto kay dating Congressman Sal Dico. Alam na anya nila kung saan mismo naglalagay si Ko, particular ang kanyang address. Patutunayan anya nila na legal

0: Atian, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Kuya Robert. Maraming salamat po sa ating mga Radyo Patrol. Oras po natin, 5:49.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: At because there is the clerk of court holding the telephone.
3: Meron na tayo Anika. She will
1: hold the telephone while we talk to our guest. Nadya na ba? Ayun ating guest. Ready na ba? Alright. Dahil po sa binigyan na po tayo ng hudyat ni binibining Joyce Manzay, siya po ang makakapag-say kung nandiyan na si DMW Secretary Hans Leo Kakdak na makakapiling po natin via Vibers. Ha? Via WhatsApp nga pala dahil we do not recognize Viber in this room. Dahil si Sec Kakdak po ay nasa Dubai. Tama ba? So, Secretary Hans, magandang hapon po, Tony and Rica.
4: Magandang hapon. Kumusta Tony, Ma'am Rica, sa inyo mga tagapakinig, tagapanood.
1: Salamat.
3: Hi, Sec, salamat po. Opo.
1: Kamusta po ang biyahe niyo po dyan? Sino na po ang mga nakausap niyo na?
4: Yes, nandito ako kasi ang napapabalita ngayon, lumalabas na mga ulat mula dito sa bahagi ng mundo na ito ay may mga na-attacking mga barko kung saan nandun ng ating mga Pilipinong tripulante.
1: Oh.
4: At nung Hulyo, panahon ng Hulyo, Black Northern Black Sea apektado, pero magmula nung ito pagpasok ng Setyembre, August 31 ay may inattacking barko sa Strait of Hormuz, dalawang nasawi, pero yeah, nakauwi na yung 14 na survivors nung attack na tripulante. Merong tayong panibagong kaso dito, may isang inattacking din na barko. Kaya't meron din tayong pausap ng mga tripulante ngayon sa iba namang sitwasyon, barko. Mm-hmm. Kaya ito, nandito kami ngayon na nakikipag-usap sa mga tripulante.
1: Ah, so yung kausap niyo po, Sec Hans, mismo yung mga Pilipino nating naka-destino sa mga barko?
4: Yes. Itong yung patake no August 31, yung may dalawang nasawi ay merong nakauwi na sila, yung 14 na nabuhay, pero yung dalawa na nasawi, yung kanilang 12 ay sinasaayos pang pagpapauwi. At sa lalong madaling panahon na karampatang anunsyo, baka bukas na sa Pilipinas na sila pagkakaroon ng karampatang anunsyo dito. Okay. Pero itong kausap ko ngayon is from another attack ship.
1: Oh, I see.
4: Kaya't patuloy lang ang pag-monitor natin ng sitwasyon.
1: Opo, another attack ship. Dahil yung nauna pong barko na binanggit nyo, yun po yung inatake or tinamaan, whatever.
3: Noong August 31. Ito po yung unknown projectile?
1: Yung August 31. Yung CDR po ito, di ba?
4: Yes, unknown projectile. Hindi ko muna i-disclose yung mga circumstantia kasi we are working with the host government on this matter. But basta merong isang inatake na naman at ito, kausap ko yung walong tripulante.
1: Walo?
4: Walong tripulante on board that ship.
1: Okay, so walong Pilipino po ang kabilang dun sa crew. Sa Strait of Hormuz, ho ba ulit nangyari yung pag-atake?
4: Malapit doon, ayoko muna i-disclose yung exact location, but malapit doon, yes.
1: Malapit doon, alright.
3: Sek, balikan ko lang po yung pong report dun sa dalawa po nating pumanaw na kapamilya, no? Wala pa po kasing, nung last po natin na pag-uusap, wala pa pong mga verified report. Ngayon po ba may nasabi na po kayo sa pamilya na nakuha niyo po from formal sources?
4: Yes, of course. Ang ating mahal na Pangulo, ang pangunahing direktiba niya is to take care of the family. Kaya families, two families ito. Kaya nakadaupalad ko na yung dalawang pamilya. Paulo, okay. Patuloy ko sila nakakadaupalad. At yun, nandito ako. Kausap ko yung ship owner. Naka-base kasi dito sa Dubai kaninang umaga. At yung mga pangyayari, inalam ko sa kanila, una at pangalawa, yung mga measures para hindi na ito maulit muli. Kasama na dyan yung paggalang sa mga right to refuse sailing ng mga tripulante natin. At rest assured, we are in close touch with the public and private authorities, mga ship owner.

0: planning agency para sa kaligtasan ng ating mga sirkulante. Opo.
1: So may naibigay na po na malinaw na incident report sa ating DMW?
0: Yes, yes. May incident report na at ang report na to ay naibigay sa dalawang pamilya at magkakaroon pa tayo ng saragdagang mga ulat mula sa ship owner gawa nga itong pagpulong ko sa kanila kanina umaga.
2: Ah, okay. So para malinaw lang po, Sec Hans, dun sa mga nakikinig po sa atin ngayon, ang mga nakausap niyo po dyan sa Dubai ay yung mismo mga tagapamahala ng shipping company.
0: Yes, yes, that's right. Based kasi dito sa Dubai yung shipping company.
2: Opo. At
0: the Seafarers of another attack ship naman ang kausap ko.
2: I see. Pero yung Seafarers po ng another attack ship, ang nakausap nyo po, but what about their employer o yung shipping company? Hindi nyo pa ho nakakausap?
0: Yes, nandito rin sila ngayon.
2: Ah, nandiyan din. Yan. I see. Kasi lagi ho nating na babanggit no sa mga ulat na kapag may dumadaan nga po mga barko na may lula na tripulanteng Pilipino, na yung mga Pilipino na yon ay dapat inaabisuhan ng shipping company o ng manning agency na dadaan sila sa peligrosong lugar at may right sila to refuse. Pero yung nakausap kasi namin, yung kapamilya nung isa sa mga nasawi,
1: ayun, nagsabi,
2: pumirma siya ng waiver halfway willingly na. Dahil sabi niya ayaw daw niya ma-bad record sa kanyang employer. Parang ganun ho yung nararanasan kondisyon ng ibang mga seafarer natin, no?
0: Meron namang mga nakapag-refuse na nakauwi na. In fact, the other night naman, nagsalubong naman kami ng 10 sirkulante na refuse sailing. Ayon sa regulasyon natin, una, pag nag-refuse sailing, hindi to kailangan nakasulat. So you can exercise the right kahit verbal. Pangalawa, pag nag-refuse sailing, makaka-uwi, repatriation. Pangatlo, dalawang buwang sahod, matatanggap. At pangwali, yung nabanggit ninyo, Sir Tony, ay merong non-discrimination dapat. Ibig sabihin, hindi mabablacklist o kaya hindi na makakakuha ng empleyo sa same shipping company or any other shipping company. So, dapat ginagagalangin yung kanilang right to refuse sailing at hindi silang mabablacklist o madidiscriminate.
2: Pero bakit ganun kaya, partner, yung naiisip nung tripulanting namatay na kinwento niya doon sa kapatid niya na pumirma na lang siya dahil ayaw niya daw ma-bad record? Pero dapat aware din po yung mga seafarers natin na meron silang mga karapatan at hindi sila dapat nga madiscriminate.
0: Yes, yes. Malinaw naman yon at isa-isa imbisigahan natin kung malinaw sa kanila yun. Kasi dapat ipaliwanag ng manning agency sa kanila yun eh.
2: Oo.
0: Yung apat na elemento na binigit ko ngayon.
2: Yes, yes. So.
0: At dapat malinaw yun. So isa yun sa mga aspetong iniimbisigahan natin ngayon.
1: Oo. Okay. May report kami dito, Sec, no? May apat pang other vessels na may 82 seafarers na lulan nga po ng mga barko na yan. Yung 82 po na ito, nag-request po ba ito ng repatriation pabalik ng Pilipinas?
0: Yes, yes. At sila uwi at the latest September 11 or 12. Biyernes o Sabado ang pag-uwi. Yan naman ay sa Black Sea.
2: Black Sea,
0: sa Northern Black Sea.
1: Mm-hmm.
2: So walang kinalaman po ito sa sigalot ng Amerika at Iran, no?
0: Hindi, Ukraine-Russia war ito. At sila naman ay mula sa Northern Black Sea ay ibinaba na sa mga bansa sa Southern Black Sea, which is not a danger zone. So Turkey, Romania, iba pang lugar. At meron din naman binaba rin sa Ukraine at nag-travel by land to Moldova. Yun naman ang flyout point nila.
1: Opo. Curious lang ako, Sec Hans, kasi sabi niyo po no, binaba on a certain point. So yung po bang ruta ng mga barkong ito nagbago halfway or hindi po ba ito alam ng ating mga tripulante na dadaan sila dito sa specific route na ito?
0: Dalawang kaso alam, pero yung dalawa ay precisely nag-refuse. In fact, yung isang kaso, yung Pilipinong kapitan mismo ang umatras.
2: Kaya sila binaba.
0: Kaya tinatuloy.
2: Iba-ibang
0: sitwasyon at naidala na sila sa safer port.
2: Pero to be clear, ito pong 82 Pilipino ito ay hindi po sakay ng barko na inatake. Sila po ay nagpababa na lang.
0: Dalawa sa kanila inatake, pero yung other two ay nailigas, naiiwas.
2: Okay.
0: And all of them, yeah. No, there are no casualties in all cases. 82 out of 82 ito.
2: I see.
0: Negatulad doon sa Strait of Hormuz.
2: Sa ngayon po ba, may tracking po ba ang kagawaran po ninyo, Sec Hans?
0: Yes.
2: Kung ilan ang
0: yes,
2: currently na bumabiyahe ng mga barko na may mga Pilipinong crew sa ano diyan sa Strait of Hormuz or sa Persian Gulf at saka sa Black Sea. Meron ho kayong current
0: yes.
2: list, no?
0: Yes, of course. So we have a tracker, we have a radar systems which are available to many mga marine traffic
2: okay.
0: apps and other ways of monitoring, and we have a situation room sa Department of Migrant Workers kung saan meron tayong mga tao nagtatrack on a daily basis, 24/7 basis.
2: Yes, yes.
0: Itong mga situation.
1: Mm-hmm. Gaano po kadali ang ang chance nitong mga tripulante nating nag-decide to refuse, umuwi, na makahanap pa po ng panibagong sasakyan nilang barko? Dahil nga po, iniiwasan natin ang discrimination, Sec.
0: Yeah, hindi magtatagal yan. Lalo na kung hindi naman sila napinsala. Of course, they will, upon arrival, they will go through some medical protocols, mga physical check-ups, mental wellness check-ups. Kasi posibleng yung iba may PTSD, no? Post-traumatic stress disorder. So, otherwise, if they clear all these medical protocols, then they should be boarded as soon as possible time.
1: And meron po bang provision din para hindi naman din maabuso yung mga employers? Dahil katulad po ng sinasabi ninyo, if nag-refuse ng sale, babayaran pa sila ng two months.
2: Uh-huh.
1: Na dagdag na sahod. Para lang po maisip ng employer na hindi sila inaabuso na biglang bababa halfway.
0: Yan naman ay clearly for situations na kung dadaan yung barko sa high risk zones. Mm-hmm. Nakaralaga po ito, nakamarka po ito sa mga mapa, mm-hmm. sa mga nautical maps. So, mm-hmm. alam lang lahat kung saan itong mga high-risk or warlike areas. At therefore, madedetermina kung papasok o may planong maglayan doon ng barko at mm-hmm. doon, at that stage, yeah. at that point, pwede yeah. mo tumanggi ang tripulante natin.
2: Mm-hmm. So, bago kami magpaalam, Sec Hans, kayo po ba ay uuwi pa lamang sa Pilipinas kapag siguro nyo na na kasabay nyo nang maihahatid pa uwi yung labinong dalawang tripulanteng nasawi do sa Sea Deer?
0: Mauna pa sa akin ng konti yung dalawang labi. By about 12 hours kasi
2: I see.
0: Yun nga, may kakausapin pa kami bukas. Yung isa namang bukas naman
2: Opo.
0: Ay yung unang-unang kaso yung nawawala nung Feb 28 pa yung sa tugboat kung naanaanan
2: yun. Yeah.
0: Kakausapin ko rin yung ship owner doon.
2: I see. Diyan din ho
0: naka-base? Kasi yun naman, yes, Dubai.
2: Dubai
0: so,
2: yan.
0: Yun naman ay sinasaayos natin yung, mm-hmm. yung sa Abu Dhabi actually. Sinasaayos natin yung paukulang mga benepisyo yeah. at kinakailangan ng kamilya.
2: Kapa. Sec, maalala ko lang, ano, itong kamakailan ay umigting na naman po ang bakbakan ng Iran. At saka yung mga kaalyado ng Amerika, yung Iran, binabanatan niya yung mga Saudi oil facilities, mga base ng Amerika sa Jordan. Wala ho ba mga Pilipinong nadadamay doon?
0: Well, merong mga atake sa western part, sa Saudi-Yemeni border. Ayoko na rin magbigay ng detalye for security reasons kung saan exactly. But rest assured, we're monitoring the situation at walang na paulat pa. And we hope it stays that way.
2: Yeah.
0: Walang na paulat pa na Pilipino apektado dito sa mga atake. Pero okay. meron at sa meron.
2: Alright, sige. Partner, may ipahabol ka?
1: Actually, hindi ko nga alam kung parte ko masasagot ni Sec Hans ito. Curious question lang ito, Sec Hans, on a different topic. Yun pong sa Nepal na nangyari po, no? Dahil may mga nawawala po tayong, may nawala po tayong kababayan doon na isang doktor. Hindi ko po kasi sure if this is for DFA to confirm or kung siya po ba ay nagtatrabaho sa Nepal at may idea ang DMW yeah. about this.
0: He's not an OFW. However, nabigyan din ako ng instruction ng Pangulo na tumulong ng set ng DFA na mag-monitor sa sitwasyon. Ang alam ko, at ito ay naidulog ko nga mismo as reported earlier sa counterpart labor minister ko sa Nepal, ng bilateral labor partner natin, ay so far patuloy ang paghahanap at siya ay nasa talaan na
2: yeah.
0: roster ng mga ng Nepali authorities sa paghahanap, and kami naman din na in touch with the family also.
1: Opo.
0: So we're working closely of course with sectors and the DFA.
2: Okay, sige. Alright. Thank you.
1: Sige po. Salamat sir.
2: Sir Hans, maraming salamat. Ingat po kayo.
0: Thank you.
2: Thank you po.
0: Thank you. God bless. Mabuhay. Mabuhay kayo.
2: Opo. Si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak po, ating nakapiling via WhatsApp po habang siya po ay nakikipagpulong po sa mga ship owners sa Dubai. Oras po natin, 6:04.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted! Issue Spotted! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Umaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
6: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya kapag na-expose sila dito. Nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. Kaya kung lumusong ka sa baha, may sugat man o wala, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital para sa prophylaxis na doxycycline. Isang paalala mula sa Department of Health.

0: pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fun, solid kaban.
4: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Masayang kabanding.
4: Masayang kabanding.
2: Kasama si Tony Velasquez. It is you spotted.
5: 608, ay hindi pala. 609 na dahil nakailan segundo na lang. 609 na. 609 na po ng gabi mga kapamilya. Meron po tayong mga report galing po sa itong iba pa natin mga Radyo Patrol. Vice Presidente Duterte humiling sa Korte Suprema na pigilan ang pag-usad. Kasi iba yung usas sa partner.
6: Meron bang word na usas?
5: Usas is it's a different animal. Pag-usad ng kanyang kasong grave threats, kabilang ang nakatakdang arraignment bukas nga pala. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Korte Suprema at ni Radio Patrol, Steve Rast. Steve!
7: Tony, nagpasaklolo na sa Korte Suprema si Vice President Sar Duterte para mapigil ang pag-usad ng tatlong bilang ng kasong grave threats na isinamba ng Department of Justice laban sa kanya kasabay ng pag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya noong September 4. Nagayon si Duterte ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema para humiling ng temporary restraining order o TRO. Layunin ng petisyon na mapigil ang criminal prosecution laban sa kanya habang siya ay nakaupo bilang vice presidente, gayon din ang pagbasura o pag-recall sa warrant of arrest na nilabas ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98. Dahil wala pang aksyon ang Korte Suprema sa kanyang hinihingin TRO, naghahain muli si Duterte ng urgent motion to resolve para hilingin ang agarang pag-resolve sa kanyang aplikasyon. Iginit ang kapo ni Duterte na mabilis ang pag-usad ng kaso mula sa paglalabas ng warrant of arrest noong September 4 hanggang sa arraignment na itinakda bukas September 11. Ayon sa kanyang kampo, maaaring mawala ng saysay ang kanilang petisyon kung matutuloy ang arraignment bago maresolba ng Korte Suprema ang mga isyong constitutional at sa jurisdiksyon na kanilang iniharap. Naniniwala ang kampo ni Duterte na nilabag ng DOJ at ng Korte ang kanyang limitadong procedural immunity bilang isang invisible officer. Pero una nang iginit ni Justice Secretary Frederick Vida na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lamang at hindi si Vice President Sara Duterte ang may immunity from suit o protection laban sa pagkakaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
5: Maraming salamat, Steve Raz!
6: Apoy sa loob ng nasunog na passenger vessel na MV June Aster sa Palawan, hindi pa rin naaapula. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hati na Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
8: Rika, Tony, patuloy pa rin na inaapula ang sunog sa loob ng passenger vessel na MV June Aster hanggang ngayon. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nahihirapan ang mga rescue team na pasukin ang loob ng barko dahil sa makapal na usok. Hindi rin inaalis ang posibilidad na may mga natrap na pasahero sa loob ng barko. Sa salaysay ng isang survivor sa PCG, ilang segundo lamang naging mabilis ang pagkalat ng apoy matapos makarinig ng malakas na pagsabog sa compartment hold ng barko.
9: Ito po, nag-rule the fire out itong barko. We cannot penetrate on board the vessel. Ang pinaka-objective po natin ngayon is makapasok po sa barko, ma-check po ang sitwasyon, then we can assess po.
8: Pahirapan rin ang rescue operation kagabi dahil sa masamang panahon. Malakas na alon at hangin, ito rin ang dahilan kung bakit na-drift o inanod pa ng bahagya ang barko. Sa impormasyon ng PCG, umalis sa Baseco Port Area ang barko noong September 8 ng alas 6 ng gabi habang inaasahan sanang dadaong sa Port of Coron, Palawan ng alas 6 ng gabi kahapon. May sakay na 117 passenger at 17 crew ang barko na mangyari ang insidente. Ayon sa passenger safety certificate ng barko, may capacity ito na magsakay ng 333 passengers. Tinitignan rin ng PCG kung overload ang barko dahil 134 lamang ang idideklarang sakay ng barko sa manifesto nito. Nanatili pa rin sa 43 ang survivor habang 5 ang nasawi. Inaalam pa kung may sakay na mga dayuhan ang nasunog na barko. Patuloy pa rin ang special rescue operation para mahanap ang mahigit 80 nawawalang sakay ng nasunog na barko. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, TZMM.
6: Maraming salamat, Bert Dizon.
5: Salamat sa mga Radyo Patrol. Meron pa tayong isa pang hinihintay na panauhin, tama ba?
6: Oo.
5: Alright, sige. So partner, eto't makakausap na natin via Zim Zim Zim.
10: Papaya!
5: Siya po ang National Coordinator for Kalikasan People's Network for the Environment. Kasama ata, no, yung pangkat nila dun sa mga nag-rally sa labas ng isang hotel sa Taguig.
6: Oo.
5: Kung saan po may nilalahukan.
6: Paguluhan.
5: May nilalahukan si Pangulong Marcos Jr. na forum on the Luzon Economic Corridor, partner, no? Pero ano kaya ang pinoprotesta dito mga grupong ito? Malalaman po natin yan kay Ma'am Kathleen De Guzma. Ma'am Kathleen, magandang gabi, Tony and Rica.
11: Magandang gabi po sa mga butihing nag-imbita sa amin sa DZMM at magandang gabi rin ho sa nakikinig po ng DZMM.
6: Thank you, Ma'am Kathleen.
5: Okay. Kamusta kayo? Kasama pa kayo dun sa mga lumahok dun sa protesta kanina sa labas ng hotel?
11: Opo, kasama po ang organisasyon namin sa mga lumahok kanina at personally talagang nakakapagod yung nangyari dahil kabi-kabila talaga yung pagpukpok sa amin ng mga shield, yung pagpukpok sa amin ng mga shield. Marami po actually sa mga kasamahan ko yung nadapa na, nasugatan, nagkaroon ng galos dahil po doon sa panunutak.
5: Pero kung kayo po ay pumunta doon sa labas na hotel para itutulan, tama ba, yung Pax Silica Initiative?
11: Opo.
5: Ano ba ang gusto nyo ipaabot? Bakit kayo pumunta doon sa lugar na yon?
11: Opo. Nandun ho tayo para sa patuloy ho na pagtutol doon sa Pax Silica. Dahil kung maaalala po ng mga kababayan nating Pilipino, ito hong Pax Silica ay talagang tumampok dahil ho sa issue nito ng pagpapaalis ng mga AITA. Pagpapaalis ng mga magsasaka sa Capas Tarlac. Ito po ay bukod ho doon sa displacement.
5: Okay.
11: Iyon ho sanang tubig, iyon ho sanang kuryente na dapat sana'y maging batayang serbisyo na kukuha ng mamamayang Pilipino. Uh-oh. Ang makikinabang ho nito ay iyong itatayo ho na Pax Silica.
5: Okay.
11: Hindi ho ito nasa kagalingan ng mga Filipino communities, kundi ang gaganaan siya po dito ay yung mga malalaking bansa tulad ng US.
5: Uh-huh.
11: Para po doon sa mga layo ni nila, lalo na ho sa kanilang panggigyera.
5: Okay. Pero alam naman natin, syempre, no, may mga grupo katulad nga po nung sa inyo na may mga agam-agam at may pagtutol nga po dito sa Pax Silica Initiative. Pero ano ho ba talaga ang realistically inaasahan yung mangyayari sana kanina na kayo po ay nagdaos ng isang protesta sa labas ng hotel, no? Kasi ano ho ba ang gusto nyong gawin ng pamahalaan sa bilang reaksyon doon sa protesta nyo kanina?
11: Ang nais po nating iparating ay kahit gaano po nila yan ipagduldulan sa atin, talaga hong marami yung sumasalungat, marami po talagang tumututol doon sa Pax Silica Initiative. Dahil marami po sa mga kababayan nating Pilipino yung nakakaalam na hindi talaga tayong makikinabang dito. Yung resources ho na dapat ang nakikinabang ay yung mamamayang Pilipino, hindi ho yun yung nangyayari. Kaya ho, ang gusto natin, talagang marinig nila, marinig ho mismo ng presidente na marami yung tumututol dito sa Pax Silica. At gusto natin syempre yanigin yung mga pumuntang mga investors dahil yung pag-invest nila taliwas doon ho sa sinasabi nila na makakatulong ito sa pagpapalago ng ating ekonomiya, sa pagpapalago ng buhay ng karaniwang mamamayan. Alam ho natin na hindi ito mangyayari. Kasi ho, ibinibenta yung ating mismong bansa. Yung ibinibenta ho yung ating mga rekurso. Ibinibenta yung ating lupa para ho pakinabangan ng ibang mga korporasyon, ng mga banyagang korporasyon at hindi ho yung mamamayang Pilipino.
6: Naiintindihan po namin ang inyong pinanggagalingan, Ma'am Kathleen. Puntahan ko lang po yung nangyari kaninang umaga po, no? Kasi this is the first time we're gonna be able to talk to you. Ang report mula sa Southern Police District ay wala naman po palang permit yung pag-rally kanina. So, illegal daw po yung nangyaring pagpupulong ng mga rallyista. At meron daw po kasing nangyaring pagpupumilit na pumasok doon sa venue. Ano po ba ang nangyari sa kaninang umaga, Ma'am Kathleen?
11: Yung sinasabi ko kasi nila na kailangan ng permit para sa pagpuprotesta, ito na lang po ay mga sinasabi nila para ano eh, para ipawalang bisa yung panawagan. Kasi ang mamamayang Pilipino ho, tayo ho ay may karapatan, yung right to protest. At syempre, kung logically rin po, kung yung sinasabi nilang permit, di ba, hindi, alam mo natin na hindi talaga nila yan papayagan. Kasi sasabihin nila malalaking tao yung nandito, yung even the president himself is there. So yung sinasabi ho nila na walang permit, na ginustong pumasok ng mga nagpoprotesta, paraan na lang ho nila ito para tanggalin yung value. Tanggalin ho yung value ng kung bakit ba nagpoprotesta, kung ano yung esensya ho ng pagpoprotesta.
6: Uh-huh.
11: So, yun po yung aming sagot. Ito ho ay ano na lang din eh, pagpapalabas na yung protesta ay ill-intended, di ba? Ill-fated. So, ang gusto ho namin dun, kaya ho kami pumunta dun, ay maiparating sa kanila na tumututol tayo sa usapin ng paksilika na ayaw natin na mangyari na yung mga rekurso at kayamanan ng bansa, iba ho yung nakikinabang. Ang karaniwang mamamayan ho, hanggang ngayon nahihirapan maka-access sa tubig. Hanggang ngayon namamahalan sa presyo ng kuryente. Pero dito sa Paksilika, meron silang mga paraan para maibigay doon sa mga kumpanya para doon sa mismong Paksilika, yung kuryente at tubig.
5: Okay.
11: Tinatanggal ho ng ganitong naratibo ng mga polis yung esensya kung bakit ho nagpro-protesta.
5: Alright, sige. So, Kathleen, alam naman natin na isa talaga sa mga masugid, no, na taga-pagtanggol ng ating kalikasan, yung grupo ninyo, dahil yun nga ang pangalan ng grupo nyo, Kalikasan People's Network, di ba? Pero ano sa tingin mo ang sa halip, no, na magdaos lamang ng mga kilos protesta, ang mas mabisa pang paraan para mas maipaglaban nyo yung posisyon nyo na hindi dapat ituloy ang Paksilika?
11: Unang-una ho talagang sumasagi sa isip ko sa mga ganitong tanong ay talaga hong i-equip yung mismong mga komunidad na maapektuhan nitong Paksilika. At magpalapad ng halimbawa po, meron ho kaming tinatawag na Network Opposed to Paksilika. Ito ho ay kinabibilangan ng mga siyentista, ng mga academicians, ng mga faith-based organizations. Napakalawak po nitong network na ito. At ito ay binuo namin para ho mas marami pa yung marating. Para ho mas maipaintindi pa sa maraming mamamayang Pilipino na kailangan nating tutulan.
5: Okay.
11: Mariing tutulan itong Paksilika. At babalik ho ako doon sa pag-equip sa mga communities dahil sila ho talaga yung primarya na maapektuhan kung dito ho sa Paksilika, yung mga AITA communities po ng Tarlac, yung pangunahing maapektuhan dito. At kailangan ho natin na tayo mismo na nakakaalam ng harm ng Paksilika, hindi lang sa kalikasan kundi pati sa kabuhayan at buhay ng mga AITA, ay maging katulungan nila para mas maiangat yung kanilang boses at mas marinig ng maraming Pilipino.
5: Ganun na nga tayo eh, no? Dahil sinasabi mo, may karapatan tayo na magprotesta, ipaabot ang ating mga damdamin sa mga kinauukulan. Pero kung hanggang protesta na lang, no, Kathleen, I'm sorry to say, Pakikinggan ka pa ba? Dahil siyempre nakalatag na yan eh, planchado na yan, paksiligan na yan. Kaya ang tanong ko, bukod pa sa pagpapalapad ng kaalaman ng mga apektadong komunidad, ano pa ang parang mabisa at tangible na paraan para masabi nyo na hindi dapat ituloy yung proyekto? I'm sorry to say, pero yung community acceptance ba, makakaharang ba yan sa Paksilika Initiative?
11: Siyempre po, ang nilalayon natin, yung status ho, yung status quo po kasi, okay, o yung naratibo ay kung pumayag yung community ay okay na.
5: Opo, oo.
11: O kung masabi na walang, yung sinasabi ho mismo ng DCDA, ng Presidente nito na si Bingkang, na onti lang yung nakatirang community, ay okay na.
5: Okay.
11: Pero wala ho kasi yung katotohanan. Kasi ang kailangan ho nating iset straight ay yung facts.
5: Okay. Okay.
11: Kasi ang ginagawa po nila, inaano nila eh, dinedistort nila yung information eh. Sinasabi nila nakaunti lang yung nakatira, wala naman masyadong maapektuhan na community, hindi naman nanakawan ng tubig at kuryente yung community. And that's what we are setting straight.
5: Aha.
11: Kaya ho tayo lumalapit sa iba't ibang mga siyentista, sa mga faith-based organizations, uh-huh, para po makapagpalalim at malaman uh-huh talaga kung ano yung nangyayari on ground. Kaya okay po sinasabi ko na importante na malaman po natin kung ano talaga yung condition on ground.
5: Okay.
11: Pero kung sa iba pa naman pong mga paraan, siyempre, tayo ho ay nagpapasa ng mga bills. Tayo ho ay nagmumungkahi ng mga polisiya na talagang makakatulong naman sa taong bayan. No? So, kung may babahagi ko, yung isa pong example nito, nung tangible sana, ay yung People's Mining Bill, mm-hmm, na hindi ho foreigner, hindi banyagang bansa yung makikinabang sa mga mineral na meron tayo, kundi kung ano yung pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Kailangan ho natin ng industriya na hindi ho nagsisilbi doon sa mga korporasyon na nais lang naman magmina sa atin, kundi nagsisilbi ho talaga doon sa pangangailangan natin.
5: Okay. Sige. So, Kathleen, maraming salamat sa ibinahagi mong, syempre, yung pananaw po ng grupo ninyo at yung iyong pagpapaliwanag. Sana nga po ay sa magkabilang panig po sa isyung ito ay magkaroon ng mas malalim pa na pag-unawa ang taong bayan mismo, no? Kung ano po yung kahalagahan na pinaglalaban nyo at kung ano rin naman yung kahalagahan ng Paksilika sa ating po mga ibang kababayan. Kathleen, maraming salamat!
11: Maraming salamat po.
5: Thank you, Kathleen. Ingat kayo lagi.
6: Ingat. Salamat
5: bago
6: po
5: tayo magtapos, partner, siyempre itong si kapamilya nating si Ferdy Aboga. Napakinggan niya yung pauna kong pasabog eh.
6: Sabi ko,
5: Ferdy, may mga araw lang talaga na maikli ang mitsa ni Kakan Enturing.
6: Thursday na kasi.
5: Yes. Oh. Tapos, bago tayo magtapos, siyempre si Kabalen Zosimo Gasmin, sabi niya, kung pwede daw, no, magtayo tayo ng party list. Tapos tayo na mismo.
6: At anong papangalan natin sa party list na yan?
5: Yung daw party list, Zosimo Gasmin party list. Ay, grabe. Oh. The joke lang daw. Pero gusto daw niya magpabate ng happy birthday kay Barangay Chairman Elmer Calaguas. Happy viewing kay Mabalacat City Mayor Attorney Gield Aquino at Mabalacat City Vice Mayor Marcus Castro. Siyempre, galing kay Kabalan Zosimo Gasmin. Happy birthday, partner!
6: Kay Luis Kate Embernate.
5: Kathleen Sabatin.
6: Odessa Pudico.
5: Patrice Gail Galigo.
6: Jaira Manansala, happy birthday. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo.
5: Happy birthday din sa ating dating na kasama siyempre sa pag-cover sa field, si Chris Laranio. Happy birthday, Attorney Kat Ligarda. Happy birthday po sa aking kabatch sa UP, si Jomar Fleras. Atin din kasamahan sa industriya ng pamamahayag, Marites Season. Happy birthday. Belated happy birthday kay Nonong Velasco.
6: Kay Ganyang Krishnan kahapon.
5: Oh my God! Happy birthday sa iyo, oh my God. At sino pa ba? Ayun, sige. Si Denise Barameda, happy birthday. Thank you so much, ha, mga kapamilya, na kami ay sinamahan niyo today on a Thursday. Tomorrow is a Friday.
6: Mm-hmm. Malapit na matapos ang linggo.
5: Malapit na matapos ang linggo. Next week, kalagitnaan ng September. Kabilis-bilis, ano? But syempre, tayo po ay may isang araw po na magkakasama tomorrow. So, magkita-kita po tayo tomorrow dito sa Issue Spotted. Kakanin to ring Tony Velasquez.
6: Rika Lazo po yung nakausap at nakasama. Salamat, kapamilya.
5: Abangan niyo na po mga nagbabagang balita sa TV. Patrol! Paalala, susunod na. Hanggang bukas po. Ingat po kayo mga kapamilya. Bye-bye.
2: Susunod na. BBB Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: wala akong tulungan.
1: At ibang panahon.
2: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
1: Tapat na maglilingkod.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 5 patay, mahigit 80 pa nawawala matapos masunog ang isang ferry sa Coron, Palawan. Bata sa Nueva Vizcaya, natagpo ang patay, tiyahin, sinakal din. Old upper, nananaksak na estudyante sa Caloocan, huli. Notorious na magdanakaw sa Tondo, bugbog sarado sa taong bayan. Forum sa Taguig na dinaluhan ng Pangulo, nabulabog ng Ginos Protesta laban sa Pagsilika. Tensyon sa pagitan ng mga pulis at galista, sumiklab. Kondisyon ni dating Speaker Romualdez, hindi emergency nang ma-confine ayon sa doktor. Kustudiyan ni Romualdez, iniutos ng korte na ilipat sa BJMP. At pasabog sa comeback, unang guest ni Vice Ganda sa GGV, kilalanin!

0: Universe ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa nagliyab na ferry. Lima ang nasawi nang masunog ang MV June Aster na may sakay na mahigit 100 pasahero sa Coron, Palawan, Miyerkules ng gabi. Patuloy naman ang paghahanap sa mahigit 80 pang sakay ng barko. Live nagpapatrol mula sa Philippine Coast Guard Headquarters sa Maynila, si Michael Velizo. Mike, anong update sa isinasagawang search and rescue?
2: Alvin, 86 na individual o 86 pa yung patuloy na pinaghahanap at inaalam ang pagkakakilanlan. Ang problema ngayon, Alvin, ay nahihirapang makalapit yung search and rescue units at hindi rin sila makapasok doon sa barko dahil patuloy itong nagbubuga ng malakas na usok, bungsod ng malakas na hangin doon sa lugar. Kanina nga, Alvin, ay dapat magkakaroon ng aerial survey doon sa lugar, pero ipinagpaliban ito dahil sa lagay ng panahon, hindi makabiyahe yung mga maliliit na eroplano. Bukod dyan, Alvin, ay malakas din ang alon doon sa lugar at may panakanakang pag-ulan.
3: Nilamon ng apoy ang pampaseherong barko na MV June Aster habang palapit sa destinasyon sa Coron, Palawan nitong Miyerkules ng gabi.
4: Laki! Tao!
3: Ilang pasahero ang napaulat na tumalon mula sa nasusunog na barko kahit walang life vest para makaligtas.
4: Kalma ka lang! Kalma! Bigyan mo life jacket! Bigyan mo life jacket!
3: Ang lalaking ito, nakitang nakakapit lang sa tabla habang lumulutang sa madilim na karagatan.
4: Kuya, pamalingan ka namin! Papunta yung mga resto dyan! Tao!
5: Tao dyan!
4: Tao! Pupunti pala ang tao na kikita namin.
3: Nagtulong-tulong ang mga tauhan ng Coast Guard Substation sa Barangay Turda, iba pang response units at mga maing isda sa pagsagip.
6: Accordingly, nakarinig daw po ito sila ng isang malakas na pagsabog at nagkaroon ng usok, and then sumunod po yung apoy. And then as per the testimony of the survivor, napakabilis daw po ng nangyari. So after seconds, actually that's the term is seconds. No? After seconds, bigla po kumalat yung apoy.
3: Bandang alas 3 ngayong hapon, 5 na ang kumpirmadong nasawi sa malagim na trahedya. 43 ang nasagip at 86 ang patuloy na hinahanap at tinutukoy ang pagkakakilanlan.
6: Kagabi, no? Medyo madilim, hindi maganda ang panahon, malakas ang alon. Pangalawang concern po natin, dahil hindi pa po na-rule the fire out itong barko, we cannot penetrate on board the vessel.
3: Ayon sa PCG, umalis ang MV June Aster sa Manila Port bandang alas 8 ng gabi noong Martes at naiulat itong nasusunog bandang alas 6, Miyerkules ng gabi sa laot ng Barangay Marsilya sa Coron. Hindi pa tiyak ang ugat ng insidente dahil hindi pa makausap ang kapitan ng barko.
7: Yung kapitan ho is, nakita ho siya kahapon. Survivor din ho siya. But unfortunately, right now ho, we're still calling ho sa kanya. Kasi we know po na traumatic yung experience. So wala pa rin ho tayong official statement na nakukuha po kami from.
3: Nangako naman ng tulong ang shipping company sa kanilang crew at mga pasahero.
7: Handa po ang company po sa investigation. Even though na hindi naman to ginusto ng company, but the company po will support po lahat po ng mga crew and passengers natin.
3: Paglilinaw naman ng PCG at Marina, pumasa sa compliant inspection ang barko na nasa higit 20 taon na ang edad at may kapasidad para sa higit 300 individual.
8: Meron po yung passenger safety certificate. Mm-hmm. Meron po yung lahat po ng meron po yung class certificate, stability and everything po meron po yan.
9: Opo.
8: At meron din po yung existing at valid and existing na insurance coverage po para sa po sa kanyang pasahero at crew po. Relatively malinis po ang record ng adyasa.
6: This vessel underwent a compliance inspection. Ang tinitingnan po nating reason is nabanggit nga po ng crew kanina Nung narinig yung malakas na pagsabog, biglang may umusok, biglang nag-apoy. So ang tendency po is tumalon.
3: Sa ngayon ay nakasadsad ang barko malapit sa isla ng Coron at binabantayan na rin ang posibilidad ng oil spill sa lugar.
2: Alvin, sa ngayon ay nasa pangalaga na ng lokal na pamahalaan at disaster office ng Coron ang mga nakaligtas na individual. Yung iba sa kanila ay nakalabas na rin ng ospital. Hindi pa maisagawa yung investigasyon sa ngayon, Alvin, dahil nagpapatuloy yung pagbuga ng makapal na usok sa lugar. Kaya hindi pa rin madetermina kung andun yung pangailangan na suspendihin ang operasyon ng shipping company. Alvin, balik sa'yo.
1: Mike, meron bang pasilidad ng may-ari ng barko para puntahan ng mga kamag-anak na mga pasahero na hanggang ngayon ay unaccounted pa rin?
2: Ang tiniyak ng shipping company kanina, Alvin, ay pinupuntahan nila, sila mismo yung pupunta at binibigyan ng assistance yung mga nakaligtas at yung pamilya ng mga nawawala. At inaasikaso rin nila, sila din magbibigay ng assistance doon sa mga nasawi dito sa insidente, Alvin.
1: At hindi naman umano kulang sa tauhan yung barko na hindi naapula, kasi ang mga yan, trained din naman yan para patayin yung anumang sunog sa loob mismo ng barko, Michael.
2: Ang pagkakaalam natin, Alvin, 17 yung tauhan ng shipping company at tiniyak ng Marina, tiniyak ng Philippine Coast Guard na sumunod lahat, sumunod ang shipping company sa lahat ng patakaran at sapat ang kanilang mga dokumento. Ngayon doon sa paraan ng pagresponde doon sa sunog ay doon malalaman pa lamang yan, Alvin, sa investigasyon.
1: Maraming salamat, Michael Delizo. Natagpuan na ang bangkay ng batang halos 2 linggo nang hinahanap sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Inamin ng nahuling suspect na pinatay niya ang biktima, pati ang tiyahi nito. Nagpapatrol, Israel Malasa.
9: Masangsang na amoy ang sumalubong sa mga pulis nang galugarin nila ang masukal na lugar sa barangay Ipel Cuneg sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, para hanapin ang 11-anyos na batang halos 2 linggo nang nawawala. Kasama nila sa paghahanap ang mismong suspect sa krimen. Maya-maya, nakita nila ang naagnas ng bangkay ng batang si alias Godong.
10: So, na-trace po natin yung bata sa place na pinag-recoveran po natin sa kanya based po sa statement and syempre revelation po ng suspect natin.
9: Kasabay ni alias Godong na nawala ang kanyang tiyaheng si alias Maricel noong Agosto 27. Sa investigasyon ng mga pulis, lumabas ang magtiyahin sakay ng kolong-kolong para maghanap ng mga bibiling bote, bakal at garapa. Nagkasakit kasi ang mister ni Maricel, kaya silang dalawa ang naghahanap buhay. Habang namimili, nakasalubong ng mga biktima ang suspect na si alias Teddy. Niyaya ng suspect ang dalawa na sumama sa kanya dahil meron umano siyang ibebenta ang mga bote, kaya sumunod ang dalawa. Pagkalipas ng 4 na araw, natagpuan ang bangkay ni Maricel sa barangay La Torre South, pero hindi nahanap ang bata. Naging susi sa investigasyon ng mga pulis ang CCTV kung saan huling nakita ang batang kasama ang suspect. Nitong Miyerkules, lumutang ang suspect at inamin ang krimen. Sabi niya, hindi umano sila nagkaintindihan sa presyo ng ibinebenta mga bote at bakal, kaya nasakal niya ang babae. Aminado rin siyang nakagamit ng droga nang mangyari ang krimen. Una rin niyang sinabing buhay ang bata at tumakas. Pero sa kalaunan ay inamin din niyang napatay niya rin ito.
10: Sa PNP kasi is considered na assault na po yan. And sa family po is at least may closure na po. Alam na po nila po.
9: Naisampa na ang reklamong double murder laban sa suspect. Israel Malasa, ABS-CBN News.
1: Arestado ang isang hold-upper na nanaksak ng estudyante sa Caloocan City. Sa Tondo, Maynila naman, kinuyog ng mga residente ang nahuli nilang notorious na magnanakaw. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
11: Yo, Bugbog ang inabot ng lalaking ito sa barangay 102 Tondo, Maynila matapos mahuli sa tangka umanong pagnanakaw sa isang bahay nitong Martes. Ilang oras bago kuyugin, kita sa CCTV ang suspect na takay ang ninakaw umanong saging at sapatos sa bahagi ng tayuman. Nahagip din siya sa CCTV na tangay ang isang portable gas stove sa barangay 100. Nagpapalit umano agad ng damit ang suspect para hindi makilala. Residente ng barangay 105 ang suspect na sinasabing notorious roon sa pagnanakaw.
12: Tinawag po ng isang kagawad ng barangay 102. Sinabi ko nga po na kilala namin, taga barangay 105. Kilala namin kasi naging pasaway talaga siya. Maraming nagreklamo.
13: Ano yan eh, snatcher tapos magnanakaw. Nahuli pa namin yan. May complainant, nalaman namin na siya rin pala yung kumuha ng cellphone. Pinuntaan namin yung ano, yung mismo pinagbentaan ng cellphone.
11: Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect, pati ang mga opisyal ng barangay 102 kung saan ito kinuyog. Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect na mahaharap sa patong-patong na kaso. Sa Caloocan City, arestadong lalaking holdapper na nanaksak sa 18-anyos na college student. Naglalakad galing gym ang biktima at kaibigan nito nang harangin ang suspect sa C3 Road, Barangay 21 noong Sabado ng gabi.
14: Nagtanong yung suspect sa kanila kung anong ginagawa nila doon. Nininignore nung dalawa, kaya nagkaroon na nagalit itong suspect. Biglang bumunot ng kutsilyo, inandaan yung isang biktima natin.
11: Nabawi sa sospek ang kutsilyong ginamit sa krimen. Ayon sa kapatid ng biktima, nasaksak sa tagiliran at braso ang estudyante matapos manlaban sa sospek.
15: Pilit pong kinukuha nung sospek yung cellphone nila. Nanlaban po sila. Wala pong patawad at wala pong pasensya na tinatanggap yung pamilya namin sa ginawa niya sa kapatid ko.
11: Tumanging magbigay ng pahayag ang sospek na nakulong na pala noong isang taon dahil sa illegal na droga. Balikulungan ng suspect sa mga kasong attempted robbery at frustrated homicide. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
16: Sinalubong ng protesta ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang forum sa Taguig City para kumbinahin ang kontrobersyal na tax silica. Nagkatensyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista kung saan ilan ang sugatan at inaresto. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
17: Nagkilos protesta ang ilang progresibong grupo sa harap ng isang hotel sa Taguig City Huwebes ng umaga kung saan idinaraos ang Luzon Economic Corridor Investment Forum na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilang kinatawan ng Amerika at mga dayuhang investor. Tinuligsa ng mga rallyista ang kontrobersyal na PAX Silica, isang industrial hub na nakasentro sa Artificial Intelligence o AI Innovation at Investments na bahagi ng Luzon Economic Corridor. Panawagan nila kay Marcos Jr., ibasura ang proyekto. Maya-maya pa, nagkainitan na ang mga pulis at mga nagpoprotesta. Ang ilang rallyista nakipagpambuno sa mga security nang subukang makapasok sa loob ng hotel. Sa lala ng tulakan, may ilang nagpoprotesta ang natumba na sa semento. Mayroon ding nakalusot sa hotel lobby. Ayon sa Southern Police District, nasa 100 individual ang sumali sa lightning rally at 4 sa mga ito ang naaresto.
18: May nanununtok, biglang umuuro mo. Kakasuhan nyo, kakasuhan nyo. Illegal assembly. Una-una, illegal assembly, bawal dito. Wala namang permit dito sa BGC mag-rally. Hindi naman kailanman nagsimula ang pulis talaga ng gula. Pilit sila pumapasok sa pinagbabawal naman.
17: Labing anim na pulis naman ang nagtamo umano ng sugat at galos dahil sa komosyon. Sabi naman ng mga rallyista, umabot umano sa 27 ang nasugatan sa kanilang hanay matapos ang insidente. Ayon sa grupong karapatan, ilan sa kanilang paralegal ang inaresto ng pulisya. Kinundi na ito ng grupo at tinawag na malinaw na paglabag sa karapatan sa mapayapang protesta. Sa kabila ng kaguluhan, tuloy ang forum sa loob. Hindi direktang binanggit ni Marcos Jr. ang paksilika sa kanyang talumpati. Pero ipinagmalaki ng Pangulo ang kahandaan ng bansa sa mga mamumuhunan at hinikayat silang magtiwala sa Pilipinas.
19: Our ambition goes beyond extracting and exporting raw resources. We want more value to be created here through domestic processing, manufacturing, research, innovation, with strong environmental safeguards and clear benefits for our affected communities. Come and build with us. Invest in the Filipino. Place your trust in the Philippines. And
20: that's why America cares about the Luzon Economic Corridor. We believe in the Philippines. We believe in this partnership. And we want the U.S.-Philippine relationship to become so big, so strong, so valuable, that nothing can pull us apart. Nothing.
21: Mr. President,
17: tinatayang nasa 600 dayuhang investors ang nakiisa sa pagpupulong na layong makahikayat ng mga investors sa Luzon Economic Corridor na sakop ang Subic, Clark, Metro Manila at Batangas. Jardine Delgado, ABS-CBN News.
16: Nagprotesta ang ilang labor groups sa labas ng isang hotel sa Maynila kung saan nagpupulong ang National Wages and Productivity Commission tungkol sa bagong utos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Nananawagan silang bawiin ang bagong wage order number 28 na nagtatakda ng 60 pesos na dagdag sahod. Ang giit nila, dapat ipatupad ang naunang wage order number 27 na iniuutos ang 85 peso wage hike na antala ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa sweldo matapos palawigin ng Pasig Regional Trial Court ang suspensyon nito. Dismayado rin ang mga leader ng labor groups dahil sarado sa publiko ang pagpupulong tungkol sa bagong wage order. Una nang dinepensahan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang pinakabagong wage order 28 dahil nakabinbin pa sa korte ang naunang wage order. Dagdag niya, sa ilalim ng wage order 27, nasa 60 pesos ang unang bigayan ng taas sahod na susundan ng 25 pesos wage hike sa taong 2027.
22: Humingi po ng tulong sa NBI ang pamilya ng nasawing trainee ng Philippine Navy para malaman ang katotohanan sa kanyang pagkamatay, halos 2 buwan na ang lumipas. Ayon naman sa Navy, iniimbestigahan pa rin nila ang insidente sabay ng pagsisiyasat ng pulisya. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
23: Napaiyak sa opisina ng NBI ang ina ni Aldwayne Dulnuan, ang Navy trainee na namatay habang nasa training ng Philippine Navy noong Hulyo. Sa report ng Philippine Navy, nawala ng malay si Dulnuan matapos ang 5-kilometer run noong July 21, 2026 na dumanas muna ng cardiac arrhythmia, heat exhaustion at electrolyte imbalance. Kinabukasan, namatay siya sa ospital. Septic shock ang sinabing kinamatay niya, pero hindi ito pinaniwala ng kanyang pamilya, kaya humiling sila sa NBI ng mas malalim na imbestigasyon.
24: We are also seeking the help of NBI to clarify things para lumabas yung katotohanan, ano talaga ang nangyari.
25: Kalakasan ng bata, 25 years old at the prime of his strength, bakit bigla-bigla ang in just a few days?
23: Ayon sa ina ni Aldwayne, walang history ng anumang malubhang sakit ang kanilang anak. Handaan niya silang muling sumailalim sa proseso kahit pakilang hukayin ang bangkay ng anak.
26: Kung kinakailangan po, i-require po ulit ng NBI, gagawin po namin para lalabas po talaga yung katotohanan. Miss na miss ko na po yung anak po. Ang sakit-sakit

0: Criminal Investigation and Detection Group ng PNP.
1: We want that the findings would be sound and comprehensive kasi ayaw po namin ma'am na nothing, we do not want that nothing or no one has been overlooked. So that's the reason why we would want to make sure that everything is in place and everything is thoroughly being done.
0: Siniguro rin ng Navy na hindi nila pinapahintulutan ang anumang paglabag sa batas at regulasyon at pananagutin ng sinumang may pagkakamali. Giit ng Navy, bagamat naunawa nilang may hinahanap na kasagutan ng pamilya, mas mahalagang matiyak ang kumpleto at walang napapabayaang detalye sa investigasyon. Z. Ann Ambrosio, ABS-CBN News.
2: Namin po sa Sandigan Bayan ang isang doktor sa Cardinal Santos Medical Center na hindi emergency ang kondisyon ni dating House Speaker Martin Romualdez nang i-confine siya noong Lunes. Ipinag-utos naman ng korte na ilipat ang kustudiya ni Romualdez sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
3: Tumarap sa Sandigan Bayan 3rd Division ang ilang doktor mula sa Cardinal Santos Medical Center para ipaliwanag ang kondisyon ni dating House Speaker Martin Romualdez na humiling sa korte ng urgent motion for hospital confinement. Naharap ang dating lider ng Kamara sa kasong plunder kaugnay ng 7.4 billion pesos na halaga ng umano'y ill-gotten wealth mula umano sa kickback sa mga infrastructure projects mula 2022 hanggang 2025. Sa testimonya ni Dr. Rosalio Torres, ang team manager ng mga espesyalistang tumingin kay Romualdez, tinawagan umano siya ng staff ng ospital tungkol sa iniindang pananakit ng dibdib ni Romualdez bandang alas 9 ng umaga nitong Lunes. Kwento ni Torres, na-confine si Romualdez bandang alas 4 ng hapon matapos payuhan ng cardiologist na i-admit ang dating speaker dahil high risk umano ito sa cardiovascular complication. Malaki rin umano ang posibilidad na atakihin sa puso si Romualdez at nangangamba si Torres na posibleng hindi ito mabigyan ng agarang atensyong medikal habang inililipat sa ibang ospital. Kinwestiyon naman ni Associate Justice Ronald Moreno kung bakit umabot pa ng ilang oras bago na-confine si Romualdez. Sagot ni Torres, hinintay pa kasi ni Romualdez ang kanyang rekomendasyon. Dagdag niya, naging pasyente rin nila si Romualdez nang sumailalim ito sa Executive Medical Examination noong Hulyo. Pero ayon sa admitting doctor ni Romualdez na si Dr. Kurt Allen Sibayan, hindi naman maituturing na emergency ang kondisyon ni Romualdez para i-confine. Hindi rin aniya karaniwang practice sa ospital na i-admit ang pasyente kahit walang paunang medical examination. Dagdag pa ni Sibayan, hindi siya pinayagan ni Torres na makita si Romualdez sa kanyang kwarto at bumasa lamang siya sa tagubili ni Torres nang pinagawa sa kanya ang medical abstract kung saan nakasaad ang patong-patong na sakit ni Romualdez kabilang ang diabetes, alta presyon at iba pang kondisyon sa puso. Hiniling ng prosekusyon sa korte na payagan ng mga independent doctors na suriin ang kalagayan ng dating speaker. Tutol din ang prosekusyon sa motion ni Romualdez na manatili sa ospital dahil dapat na agad ilipat si Romualdez sa Quezon City Jail sa Payatas. Pero habang hindi pa nareresolba ang motion ni Romualdez at wala pang utos ang korte, mananatili muna siya sa Cardinal Santos Medical Center. Ipinagutos na rin ng korte na ilipat ang custody ni Romualdez mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG patungo sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP.
4: Order from the court is that we will transfer now yung pagbabantay from CIDG to the BJMP. Yun po yung malinaw sa ngayon. We will pull out as soon as we turn over yung custody at pagbabantay.
5: Nakikipag-ugnayan lang ho kami ngayon dahil kailangan ho namin maghanda ng maraming tao. Ganun din po kung ano po ang instruction ng doktor at kung ano-ano pa ho mga kailangan i-coordinate. At rest assured, susunod ho ang BJMP dito.
3: Tiniyak naman ng BJMP na may bakante sa Quezon City Jail sa Payatas na pwedeng paglipatan kay Romualdez at may nakahandang ambulansya at doktor sa pasilidad. Pinababalik ng Sandigan Bayan ang apat na doktor ni Romualdez bukas. Ipinatawag na rin ang kanyang psychiatrist sa pagpapatuloy ng pagdinig sa kanyang motion for hospital confinement. Itinakda naman ang pagbasa ng sakdal sa dating House Speaker sa Lunes, September 14. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
2: Gretchen, sino-sino ang mga bagong hirang na pambansang alagad ng sining?
6: At ibisa-bisa ng Proclamation 1414 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong September 1,

0: Official lang kinilala ang 10 national artists para sa taong ito. Kabilang dito ang yumaong arkitektong si Gabby Formoso, ang premiadong dancer o male ballet dancer ng bansa na si Nonoy Froilan, fashion designer Patis Tesoro, ang yumaong veteranong screenwriter na si Armando Bing Lau, at manunulat na si Gregorio Brillantes, playwright na si Nicanor Nick Chongson, at kompositor at conductor na si Fred Buenaventura. Binigyan pugay din sina Teddy Hilado sa hanay ng teatro at sina Imelda Cahipe Endaya at Nunelucio Alvarado para sa visual arts. Ipinagkakaloob sa kanila ang Grand Collar at Gold-Plated Medallion. Tatanggap din sila ng Cash Award, Buwan ng Pensyon, Benepisyong Medikal at Life Insurance Coverage. May karapatan din sila para sa isang state funeral at place of honor sa mga pambansang okasyon ng pamahalaan. Ang Order of the National Artists ang itinuturing na pinakamataas na pambansang paghilala na iginagawad sa mga Pilipinong nag-iwan ng natatanging marka sa sining at panitikan.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, dalawa pang senador umalis sa bansa sa kasagsagan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagoya, Japan, niragasa ng baha. Buwan naman ang bisita ni Vice Ganda sa GGV comeback. Alamin! Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TV Patrol sa DZMM!
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Ang programang para sa bawat Pilipino.
10: Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
12: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Abangan ngayong Biyernes sa Chang Ami Presents.
13: Pasensya na, Han. Marami din kasi akong ginawa kanina eh. Naglaba pa ako ng damit ni baby, naglinis din ako ng bahay, nabisi lang ako, pasensya
14: na. Diyos ko naman, Jessa. Maghapon ka dito. Yan ang ba yung ginagawa mo?
13: Lang? Yun lang? Aba, Jason, ayos ka din eh, no? Parang hindi ata asawang hanap mo. Baka katulong na.
12: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
8: Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
15: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
8: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted.
15: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
16: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Grand Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: pang senador ang umalis sa bansa sa kasagsagan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang wala pang impormasyon ang liderato ng Senado kung kailan babalik si Senator Loren Legarda na pinalawig ang kanyang medical leave. Nagpapatrol, RJ Cruz.
1: Umalis sa Pilipinas si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at ate niyang si Senator Pia Cayetano. Paliwanag ng Bureau of Immigration, walang dahilan para pigilan silang lumabas ng bansa dahil wala naman silang masamang record o hold departure order. Hindi na nagbigay ang ahensya ng ibang detalye ukol sa biyahe alinsunod sa Data Privacy Act. Ayon sa liderato ng Senado, hindi nila kailangan magpaalam sa Senado para sa personal na biyahe.
2: Official invitation, lalo na kung may budget na ilalabas ang Senado. For example, Senado magbabayad ng hotels, tickets, yung staff. Kailangan merong official notice yan dito sa Senado.
3: I think it's a personal trip. Okay lang naman yun. Personal trip naman nila yun. I think it's for health reason.
1: Kahit si Senator Panfilo Lacson na nakasagutan ng minority leader, walang pagtutol. Pero meron siyang paalala.
4: Even if may related to sa health concerns, well, kasama namin dito, I really sincerely wish him well. Sana kung mayroong health problems, hindi naman ganun serious.
1: Samantala, wala namang impormasyon si Gatchalian kung hanggang kailan ang medical leave ni Senadora Loren Legarda na nag-umpisa noong Agosto at pinalawig pa hanggang sa susunod na linggo.
2: Ginagawa niya to every week, no? So I would assume depende sa kanyang treatment at depende sa kanyang condition.
1: Issue ngayon sa Senado ang pagliba ng mga senador dahil pinarerepaso ni Senator Judge Erwin Tulfo sa impeachment court kung dapat bang kasama ang mga senador na wala sa paglilitis sa conviction threshold o bilang ng botong kailangan kung hahatulang guilty si Vice President Sara Duterte. RG Cruz, ABS-CBN News.
5: Arestado sa Taguig ang Australianong pinaghahanap ng Interpol dahil sa pagkakasangkot sa umano'y multibilyong pisong fraud. Ayon sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, dinakip ang Australian batay sa arrest warrant na inilabas ng korte sa India. Kaugnay ng umano'y criminal conspiracy, cheating at forgery. Sinasabing sangkot ang suspect sa pineking letters of credit at paggamit ng peking import at export documents na nauwi sa pagkalugi ng National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India. Arestado rin ang 7 lalaking nagsisilbing protective escorts ng suspect dahil wala silang maipakitang dokumento na nagpapatunay na otorisado silang magsagawa ng security services. 3 sa kanila ang nahulihan ng baril at mga bala, kaya naman kakasuhan din sila ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nasa kustodiya na ng PNP Southern Police District ang 7 na aresto habang dadalhin ang Australian sa Warden Facility ng Immigration.
6: Balita sa ibang bansa, binaha sa Nagoya, Japan dahil sa malakas na pag-ulan. Kita ang rumaragasa at umaapaw na tubig sa ilog na nagdulot ng pagbaha sa mga kalapit na bahay nitong Martes. Bumagal din ang daloy ng trapiko sa lungsod dahil sa mataas na tubig na umabot din sa underground train stations. Napaulat din ang paglikas ng ilang atleta sa Nagoya na isa sa mga host cities ng papalapit na Asian Games. Ayon sa Japan Meteorological Agency, bumagsak ang 101.5 millimeters na ulan sa loob lang ng isang oras sa Nagoya nitong Martes. Ito ang pinakamataas na hourly rainfall na naitala sa lungsod simula 1890. Ayon naman kay Philippine Ambassador to Japan, Mylene Albano, walang napaulat na Pilipinong apektado ng pagbaha na mabilis din namang humupa. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, hindi pa ba mababawasan ang paulan ng habagat?
7: Alam mo, Alvin, mababawasan na ang paulan ng habagat, pero mas magiging maulan naman sa ilang lugar sa hapon at gabi dahil sa thunderstorms. At ito nga pong hapon, isang low pressure area ang nabuo sa gitna ng West Philippine Sea. Huling namataan, 590 kilometers kanluran ng Subic, Zambales. Sa labas po iyan ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng PAGASA, meron ng katamtamang chance na ito ay maging isang bagyo sa loob ng susunod na 24 na oras. Pero kikilos po ito palayo sa bansa, paikot sa gitna ng dagat at mananatili sa labas ng PAR. Hihigupin po nito ang habagat, yung kaulapan at yung hangin ng habagat, kaya mapabawasan ang paulan sa ating bansa. Posible rin na mayroong isa pang mabuong shallow o bababaw na low pressure area sa may silangan ng Luzon na hindi naman inaasahan na magiging bagyo at malulusaw lang din. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 11, araw po yan ng Biyernes sa Luzon, magapaulan pa sa madaling araw ang habagat dito sa may Calabarzon, Central Luzon, lalo po sa may bahagi ng Bataan at Zambales at maging sa Pangasinan. Meron ding malalakas na ulan sa umaga sa kanlurang bahagi ng Batangas at sa northwestern part na Occidental Mindoro. Pagsapit ng hapon, meron muling pag-ulan sa Central Luzon dahil po yan sa thunderstorms sa may Zambales at sa Tarlac. Habang mas malalakas na ulan naman ang aasahan sa Abra at ilang karating probinsya. Hanggang pagsapit ng gabi, malalakas pa ang ulan dyan sa may Ilocos Norte, Apayao at sa Cagayan dahil po yan sa thunderstorm. Sa Palawan naman, maulan sa umaga sa katimugang bahagi. Kakalat po yan sa ibang bahagi pa ng probinsya pagsapit ng tanghali. At maulan pa sa hapon sa may Central Palawan na mawawala naman pagsapit ng gabi. Sa Visayas, umaga hanggang tanghali may aasang mga pag-ulan sa ilang lugar sa Southern Leyte at maging sa probinsya po yan ng Bohol. Meron ding aasang ulan sa tanghali sa may Negros at Western Visayas, pero mas lalakas po yung mga pag-ulan dyan pagsapit ng hapon. Aasahan din sa gabi na merong kalat-kalat pang mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Cebu, Leyte Provinces at maging sa Samar Provinces. Sa Mindanao, maaraw at mainit hanggang pagkapananghalian saka magsisimula ang mga pag-ulan. Posibleng pinakamalakas ang ulan bago lumubog ang araw sa bahagi ng Lanao del Sur at sa western part ng Bukidnon. At meron pang mga pag-ulan pagsapit ng gabi sa ibang lugar pa sa Northern Mindanao, Mindanao Provinces, Sokcergen at sa ilang lugar sa Davao Region. Ito naman po sa Metro Manila, maulap at posible pa ang pag-ulan sa madaling araw, pero maghapon ng aaraw at mainit po ang panahon, may okasyon pa rin na posibleng maulap ang kalangitan at pwedeng may daraang pag-ulan. At yan ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
0: Susunod, perwisyo ng banga inerereklamo ng mga residente at negosyante sa Pampanga. At pagtanggal ng buwis sa petrolyo, hirit ng mga motorista dahil sa patuloy na oil price hike. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
8: TZMM Numero 1 sa aksyon.
9: Ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
10: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
15: Private Confessions.
14: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatahatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
3: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Matagal nang pinotolerate o pinagbibigyan ng mundo ang China ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kaya natural at dire-diretso lang anya ang kanyang reaksyon nang abutan siya ng isang note mula sa Beijing sa gitna ng Seoul Defense Dialogue. Nagpapatrol, Bianca Dava.
1: In the Seoul Defense
2: Instinctive.
1: Dialogue,
2: for the last ito ang paglalarawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Sa kanyang reaksyon nang abutan siya ng isang note na naglalaman ng posisyon ng China sa 2016 South China Sea Arbitral Award sa gitna ng Seoul Defense Dialogue sa South Korea. Ayon kay Teodoro, natural ang kanyang reaksyon at kahit sino raw na may basic sense of values and norms ay posibleng ganito rin ang gagawin.
1: So I decided to call them out already, finally. And it boils down to basics. It's decency and good behavior. I mean, that's foundational and fundamental.
2: Sinabi ng kalihim na matagal nang masyadong tinotolerate o pinagbibigyan ng mundo ang China.
1: The world has been coddling them and indulging them too much. And they abuse the courtesy shown them and might as well call it out. So I was thinking that I was not only there as a representative of our department, but there to represent our country. And the issue was of international significance.
2: Sa kabila nito, tinutulan ni Teodoro ang mga pasaring na posibleng staged ang insidente.
1: Ask the Korean organizers. I will not answer that. Please ask them. I have too much respect for our Korean brothers and sisters to stage something like that.
2: Nitong Miyerkules, naglabas ng pahayag ang Chinese Foreign Ministry. Tinawag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na provocations and theatrics ang mga ginawa ni Teodoro. Buwelta ng kalihim, hindi siya artista.
1: What's more theatrical than Wang Yi saying that mischief reef was for peaceful purposes and they would never militarize the island? I'm not an actor, so I don't know theatrics.
2: Ibinasura ng 2016 Arbitral Award ang expansive claims o malawak na pag-aangkin ng China sa halos buong South China Sea. Kinilala nito ang 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero hanggang ngayon, hindi kinikilala ng China ang nasabing ruling. Bianca Dava, ABS-CBN News.
3: Pinaputukan ng mga flare ng People's Liberation Army ng China ang isang hindi armadong eroplano ng Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ito ng lehitimong maritime domain awareness flight sa Kalayaan Island Group. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, bago pa lumapag ang eroplano sa Pagasa Island, magkasunod na radio challenge at pagpapakawala ng mga flare ang ginawa ng Chinese forces na iligal na umuokupa sa Zamora Usubi Reef at panganiban o Mischief Reef. Ayon kay Admiral Ronnie Hill Gavan, tumugon ang Coast Guard sa radyo na ang presensya ng China sa mga reclaimed features ay labag sa international law. Binigyan din ng Coast Guard na ayon sa 2016 Arbitral Award, ang panganiban reef ay bahagi ng exclusive economic zone at continental shelf ng Pilipinas. Ayon kay Admiral Ronnie Gavan, ang pagpapakawala ng mga flare ay direktang naglalagay sa panganib sa flight safety at tahasang lumalabag sa Convention on International Civil Aviation. Sa kabila nito, tiniyak ng Coast Guard na magpapatuloy ang kanilang mga regular na pagpapatrolya at MDA flight sa West Philippine Sea. Mararamdaman na ng mga consumers sa Visayas ang epekto ng serye ng yellow at red alerts sa kanilang bayarin sa kuryente sa paparating na September billing. Samantala, masusundan pa ang dagdag presyo sa petrolyo sa Martes dahil sa pagsipa pa ng presyo ng langis sa world market. Kaya muling panawagan ng gobyerno o sa gobyerno ng ilang motorista, alisin na muna ang value-added tax o excise tax sa petrolyo. Ay,
4: ano. So,
3: nakatabi na ang pang-boundary ni Gabriel, pero kailangan pa niya ng apat na ikot para may maiuwi sa pamilya. Ang 12 pesos kasing diskwento nila galing sa gobyerno, nakakain din umano ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng diesel. Pero kahit namumuro na namang tumaas muli ang presyo ng diesel sa susunod na linggo, hindi nawawala ng pag-asa si Gabriel.
5: Laban pa rin, labanan nga namin 145 nakaraan, laban pa rin siguro. Walang magagawa eh.
3: Sa ikatlong araw ng trading sa world market, lagpas 4 pesos na ang idinaas sa presyo ng gasolina, mahigit 250 naman sa diesel at kerosene, dulot pa rin ng palitan ng airstrikes ng US at Iran. Sa taya ng jet petroleum, mananatiling mataas ang presyo ng langis sa world market sa huling dalawang araw ng trading. Kaya maaaring maglaro sa 4 pesos hanggang 450 ang taas presyo sa gasolina at hanggang 250 naman sa diesel.
6: Pwede po magtapos yan ng mga more than 450 sa gasolina, or sabi natin mga between 450 to 5. Ang diesel naman po ay pwedeng nasa high 250s, no? Medyo ano po, kasi hindi na po mahihila.
3: Pero bakit nga ba mas malaki ang inaasahang dagdag presyo sa gasolina kumpara sa diesel?
6: Mas mataas yung trading ng MOPS ng gasolina ngayon because of the higher demand, tapos very tight yung supply.
3: Dahil sa sunod-sunod na oil price hike, maraming motorista ang nanawagan sa gobyernong alisin na muna ang value-added tax o excise tax para makaginhawa sa mga motorista at consumer.
7: Sana, kasi malaking tulong sana kung wala mo ng VAT para sa aming mga maliliit.
8: It's time na para tanggalin, para malaking bagay din yun sa mga motorista.
3: Kung aalisin ang 12% VAT sa produktong petrolyo, maglalaro sa 8 piso hanggang 10 piso ang matatapyas sa presyo. Kung aalisin naman ang excise tax, 10 piso pa agad ang mababawas sa presyo ng gasolina, 6 na piso naman sa diesel. Noong Abril, inalis ng gobyerno ang excise tax pero sa kerosene at LPG lang, at ibinalik din nitong July. Samantala, masasapul na ng mas mahal na singil sa kuryente ang ilang taga-Visayas dahil sa serya ng yellow at red alert sa Visayas Electricity Grid. Ngayong araw, tad-tad na naman ng brownout ang maraming lugar sa Visayas dahil sa red alert mula alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, dulot ng pagpalya ng mahigit 30 planta. Kahit wala namang kaalam-alam sa problema, consumer ang sasalo sa epekto ng pagbagsak na maraming planta.
9: In our case now, kinumpute namin, Alvin, aabot na ng 28 pesos per kilowatt hour. Kung i-ano talaga natin, i-pass on talaga lahat yung impact ng red alert, yellow alert, tapos meron pang line loss, congestion cost, mga ganyan. Meron pang fit all na pinapa-implement starting August.
3: Nanindigan naman ang National Grid Corporation of the Philippines na generation o supply ng kuryente ang pinakaproblema sa Visayas dahil sa pagtirik ng sangkaterbang planta. Sabi kasi ng DOE, limitado ang naibabatong kuryente sa Visayas galing sa Luzon dahil sa limitasyon ng transmission lines. Pero sagot ng NGCP, kahit magdesisyon na lakihan ang kapasidad ng linya, hindi rin ito magagawa ng agad-agad.
10: Ang pagplano ng kuryente kailangan ay holistic o pangkabuang titingnan ng industriya, at ang development kailangan mainam na pag-usapan ang paglago ng generation, ng transmission at distribution. Hindi maaaring ang titingnan lang ay ang transmission.
3: Pero mukhang mahaba pa ang kalbaryo ng mga taga-Visayas at Mindanao na rin dahil sa Setyembre 21 pa, inaasahan ng DOE na babalik sa normal ang sitwasyon kapag naayos na ang ilang malalaking planta ng kuryente.
11: Sa ibang balita naman, ibinasura ng Taguig City Prosecutors ang reklamong perjury ni Vice President Sara Duterte laban sa umunoy bagman niya na si Ramil Madriaga Batay sa resolusyon, bagamat may inihaing ebidensya si Duterte para questionin ang pahayag ni Madriaga, hindi naman nila napatunayan na nagsinungaling ito sa kanyang sinumpa ang testimonya. Kabilang dito ang pagiging bahagi umano ni Madriaga ng Presidential Security Group ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng Vice Presidential Security and Protection Group, maging ang pag-deliver nito umano ng confidential funds ng opisina ng bise. Bahagi ang testimonya ni Madriaga sa gumugulong ngayong impeachment trial at investigasyon ng Office of the Ombudsman. Wala pang pahayag ang kampo ni Duterte sa naging desisyon ng Taguig City Prosecutors.
0: Susunod, bagong feature ng mga balotang gagamitin sa halalan sa BARM, Alamin. At pilot episode ng Gandang Gabi Vice, puno ng kulitan at kurot sa puso. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
12: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
13: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
14: Money, money, money!
13: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
14: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
15: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
16: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
17: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
18: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
19: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
3: Tiniyak ng Department of Public Works and Highways na tutulungan ng national government ang Pampanga na makabangon mula sa epekto ng magkakasunod na bagyo't habagat. Patuloy na iniinda ng mga residente at negosyante ang matinding baha sa lalawigan. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
0: Napilitang magsara ng 2 linggo ang mga establisimentong ito sa City of San Fernando, Pampanga matapos pasukin ng baha dulot ng habagat. Kung hindi pa bumili ng sariling water pump ang negosyanteng si Jimmy, malamang anya ay lubog pa rin hanggang ngayon ang kanilang mga tindahan. Yun nga lang, marami sa kanilang mga paninda, hindi na nila naisalba.
20: Hindi namin inaasahan ang tubig na aabot hanggang hita. So mga nasisira namin, estimate siguro mga, kasi nakapagtaas naman kami, sa amin siguro mga alos kalahating milyon siguro. Ganun ka lala yung nangyayari dito ngayon.
0: Gaya sa maraming bayan sa Pampanga, hindi pa rin humuhupa ang baha sa San Simon matapos ang mahigit isang buwan. Sabi ng senior citizen na si Lita, dati ay hindi naman ganito kalala ang sitwasyon sa kanilang lugar.
21: Pag umuulan na, dito na nervous na ako. Takot. Yung tubig sa bahay namin hanggang dito. Hirap-hirap ng buhay. Hindi ko alam kung kailan matatapos to.
0: Dahil dito, tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon na tutulungan ng national government ang lalawigan ng Pampanga na makabangon mula sa matinding epekto ng magkakasunod na bagyo at habagat.
22: Meron pong maraming financial package po ang ibibigay ng ating Pangulo through the local government support fund. Hintay na lang po natin ang ating Pangulo at ang ating Executive Secretary, si Executive Secretary Ralph Recto, na mag-anunsyo po sa inyo at ipapamahagi ng po yung tulong.
0: Pero hiningi rin ni Dizon ang tulong ng mga lokal na opisyal sa pagpapatupad ng mga programang layong maibsan ang pagbaha. Tulad na lang ng pagtukoy at pagkuha ng right-of-way para sa mga lupang pwedeng pagtayuan ng water detention basins o mga pasilidad na pansamantalang pag-iimbakan ng sobrang tubig para hindi agad bumuhos sa mga komunidad. Kasama sa mga tinitignan ay ang Candaba Swamp na isang natural na catchment area ng tubig sa Pampanga River Basin. May nauna ng plano na magtayo ng malaking water detention basin sa lugar. Pero hindi ito natuloy dahil sa pagtutol ng ilang grupo at mga individual na nangamba sa posibleng epekto nito sa mga magsasaka.
23: Tulungan kami mag-identify. Yung hindi tayo mag-displace ng tao, hindi tayo makaka-apekto ng driving masyado.
24: Ito naman gagawin nilang ginawang flood management para naman sa atin lahat. Walang agrabyado dito, so pakinggan natin.
0: Ani Dizon, handa siyang personal na humarap sa mga may-ari ng lupa para ipaliwanag kung gaano kakritikal ang mga proyektong ito. Plano ring buhayin ng DPWH ang natenggang Pampanga Delta Development Project na binuo ng Japan International Cooperation Agency o JICA noong 1990s, kung saan makikinabang din sana ang probinsya ng Bulacan.
25: It gathered a good grade from the Japan that it really mitigates flooding. And for some reason, ito po ay na-oppose ng aking mga kababayan ng panahon na yun. Ito po ay natigil at hindi po na-implement.
24: Wala na sila choice. Kaya kailangan, pumayag na sila para hindi naman marami yung nagbubusa. Nagbubusa rin kami.
0: Ayon sa DPWH, magsasagawa rin sila ng isa pang pagpupulong kasama naman ang mga opisyal ng Bulacan na isa rin sa mga lubhang apektado ng baha ngayong panahon ng habagat. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
3: Naniniwala si Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong na malapit nang maresolba ang mga unang kasong isinampa kaugnay sa flood control scandal. Sa kanyang pagharap sa Senate Finance Committee, kaugnay sa 2027 Judiciary Budget, sinabi ni Ekong na madidesisyonan ang ilan sa mga kaso ngayong taon. Dagdag pa ng maestrado, 26 sa mga kasong inihain laban sa ilang senador at congressman ay umuusad na sa defense stage. Ibig sabihin, naging mabilis anya ang takbo ng kaso. Iniulat din ni Ekong na tumaas ang kanilang conviction rate sa 82.48%. Samantala, humihirit din ang dagdag na budget ang Sandigan Bayan para sa pagpapagawa ng bagong building dahil hindi na umano ligtas ang kasalukuyan nilang gusali.
11: Iginingit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaring hilingin ni Vice President Sara Duterte na alisin na ang kanyang security team kung sa tingin niya ay hindi na sila mapagkakatiwalaan. Ayon kay Teodoro, pwede namang kumuha ng private security group ang bise kung nanaisin niya. Pero hanggang ngayon, wala pa naman silang natatanggap na kiling mula sa kampo ni Duterte para alisin ang kanyang security. Dagdag pa ng kalihim, tiwala naman siya sa professionalism ng mga sundalo at tiniyak na tapat lang sila sa kanilang tungkulin. Samantala, babantayan naman ng PNP ang seguridad sa pagdinig ng kasong grave threats ng vice-presidente.
1: Provision of AFP security is a courtesy and a privilege, no? You can ask for them to be withdrawn if there is a loss of trust and confidence, no?
2: Yes, so lahat ng facility security talagang ipoprovide din natin for the Vice President.
11: Kinutulan ng International Criminal Court prosecutors ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na higpitan ang verification requirement para sa mga open source at user-generated digital evidence. Ayon sa prosecution, hindi ito makatwiran at hindi kinakailangan, bagamat tanggap ng mga prosecutor ang banta ng digital tampering at AI-generated disinformation, nagbabala sila laban sa mga hakbang na magpapabigat sa proseso at posibleng maging sanhi ng pagkaantala ng paglilitis. Naharap si Duterte sa mga kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon.

0: Matapos sa ilang beses na masuspindi, aarangkada na sa susunod na Lunes ang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sinasabing election of first ang naturang halalan. Alamin kung bakit sa pagpapatrol ni Rafael Bosano.
1: September 14, kakaniwang araw lang ito sa kalendaryo ng marami. Pero hindi para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Makasaysayan ito dahil sa Lunes, nakatakda ang BARM parliamentary elections, isang halalan na maituturing na election of firsts. Mula nang maitatag ang Bangsamoro Autonomous Region noong 2019, pinamunuan ito ng Bangsamoro Transition Authority o BTA kung saan ang mga miyembro ay itinalaga ng pamahalaan. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, ang bubuo sa kanilang parlyamento ihahalal mismo ng mga taga-BARM. Iba ang parliamentary election sa nakagawiang presidential election.
2: Ang hergila ng parliament ay ang chief minister elected by the members of the parliament at therefore kakaiba sapagkat sanay tayo na ang presidente natin ay elected directly by the people.
1: Chief Minister ang mamumuno sa rehiyon na pipiliin hindi ng mga botante kundi ng mga maihahalal na mga miyembro ng parliament. Paliwanag ng Institute for Autonomy and Governance na aangkop ang parliamentary system sa sitwasyon at konteksto ng BARM.
3: Angkop ito doon sa kultura ng Bangsamoro na maraming tribo, okay, maraming mga clans, maraming sektor. And sa parliamentary system, maraming opportunity, no? Kasi 80 yung members of parliament. It allows also for resource sharing, magkakaroon ng sabi mong equalization siguro of resource na allocation.
1: Maaaring manibago ang mga boboto sa araw ng halalan dahil sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lang pangalan ng mga kandidato o partido ang kanilang makikita sa balota.
2: For the first time in the history of Philippine election, yung mga pictures ng mga kandidato doon sa sectoral organizations, yung number one nominees nila, ay naka-print sa balota. Doon naman sa political parties, yung logo mismo ng partido political naka-print din sa balota. At doon sa mismong parliamentary districts, yung mga pictures ng mga kandidato sa parliamentary districts ay nandyan din sa balota para mas madali ang pagkilatis ng mga kababayan natin.
1: Para sa marami, higit pa ito sa isang halalan. Dito kasi makikita kung tunay na magtatagumpay ang institusyong nabuo mula sa kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF mula sa armed conflict patungo sa balota at kalaunay sa parliamentary government. Unang nakasalalay ang tagumpay ng halalang ito sa mga butante. Pero aminado ang mga eksperto na may nananatiling hamon. Ang kakulangan ng ganap na pag-unawa sa isang parliamentary election at government.
3: In the surveys that we have conducted, talagang very low yung awareness ng mga voters. Hindi nila maintindihan yung boboto ka ng political party. Kasi we vote for governor, yung regional governor, kunyari sa ARM noon. If you know how to vote, you would understand what a parliamentary system is. No?
1: Kaya isa umano sa pinagtutuunan ng COMELEC at mga grupo ang pagpapaliwanag at pagpapataas ng kaalaman ng mga botante kung paano sila boboto, paano mabubuo ang susunod na parliamentary government at paano nito isusulong ang interes ng rehiyon. Apat na beses nang ipinagpaliban ang halalan sa BARM. Pero may katapusan din ang paghihintay. At higit pa sa pagpili ng mga kandidato at partido, sa resulta ng halalang ito makikita kung paano gagana ang isang bagong uri ng demokrasya sa Pilipinas. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
0: Dalawang 12-anyo sa Dalagita ang babandera para sa Philippine skateboarding team sa 20th Asian Games sa Japan. Samantala, isang karangalan para sa mga gymnasts sina Hailey Garcia at Zachary Nunez ang lumaban para sa Pilipinas sa ASEAN. Nagpapatrol, Paige Javier.
4: Matapos sumabak sa ilang torneo sa labas ng bansa, handa nang magpakitang gilas sa kauna-unahang pagkakataon sa darating na Asian Games sina gymnast Zachary Nunez at Haley Garcia. Nasungkit ni Garcia ang silver ng 33rd Southeast Asian Games. Ngayon, target niyang mas galingan pa sa ASIAD kung saan lalaban siya sa apat na event.
5: I've been just really focusing on this rule of 100. So it's if you spend 100 hours in a year in any discipline, then you will be better than 95% of the world in that discipline.
4: Makakasama ni Garcia sa Women's Artistic Gymnastics Team ang nagbabalik na Paris Olympian na si Levi Jung Ruvivar, pati na rin sina Kylie Kwame, Kiara Andrew, at Lauren Supnit.
5: It was really nice having the training camp a couple weeks ago. Just being able to train as a team and just knowing what to expect when we all come to Japan and train together, I think this was a really great exercise for us.
4: Para naman kay Nunez, isang karangalan ang lumaban para sa bayan lalo na sa malaking torneo tulad ng Asian Games. Una siyang lumaban noong 2026 American Cup at sa Asian Championships noong Hunyo.
6: I was really honored to be able to get this opportunity to go represent my country, the people that live there, my family, my friends, everyone who supports me. So I'm focused on building off of Asian champs, seeing what I can improve on.
4: Makakasama ni Nunez sina double Olympic gold medalist Carlos Yulo, FIG World Cup gold medalist Eldro Yulo, pati na sina SEA Games medalists Miguel Besana at Justin Ace De Leon.
6: So we're definitely making big improvements, and I do think it's something that we're able to do as a team and as individuals. I also want to keep the dynamic I had with the team at Asian Champs and bring it to Asian Games.
4: Ang batang skateboarders naman na sina Maisel Paris Aligado at Elizabeth Amador, podium finish din ang target sa Asian Games. Nasungkit ni Aligado ang ginto habang nakuha ni Amador ang silver para sa 1-2 finish ng Pilipinas sa Women's Park event sa Bangkok SEA Games. Tiwala si Aligado na malaki ang inunlad ng kanyang laro mula nang unang sumabak siya sa ASIAD noong 2022 sa edad na 9 taong gulang.
7: When I first competed in the Asian Games, I was like a little bit nervous, like, because it was like my first really big event, and now I'm like way more excited. I'm not nervous. I just been training a lot, so I've gotten better at skating since I've been to much more competitions. I'm more ready.
4: Para kay Amador na first time sa ASIAD, excited siyang ipakita ang kanyang mga bagong tricks.
8: I'm bringing more tricks and like bringing bigger tricks. Like last time I kind of fell on each run, but this time I'm trying to like land 3 runs. It means to me very big, because if I'm like in the podium and I can bring my community, the Philippines community, up.
4: Kabilang din sa Philippine skateboarding team sina SEA Games gold medalist Jericho Francisco, Renzo Mark Feliciano at Renz Gelig. Target ng mga skateboarder magpakita ng magandang performance para madalang momentum hanggang sa Olympic qualifiers. Paige Javier, ABS-CBN News.
0: Bukod sa mga laban ni Alex Ayala, marami na rin ang nakasunod sa buhay ng Pinay tennis star off the court. Sa third episode ng Cross Court, pagkukwentuhan ni Diane Castillejo at ANC anchor at certified tennis fan Rico Hison ang ilang memorable behind-the-scene moments ng WTA Tour.
9: Alright, Diane, let's talk about behind the scenes. So what's your favorite Alex Ayala moment?
10: I remember when she won the US Open Juniors. Okay, that was like 2021 or 2022. I remember when I went to her hotel pa that time, and then because I was going to interview her in her hotel, she was the parang, I think I forgot na who texted me, the mom or whatever, and she was awi ka kasi Alex is or something, like she had to get breakfast pa for her parents. So parang I really appreciated the fact that she was a US Open junior champion, but they gave her the responsibility to get breakfast for them. So it tells you like what keeps her grounded, you know what I'm saying? So that's one of my super favorite Alex Ayala moments.
9: What is she like off court?
10: She's very nice. She's still a very sweet person to her parents, very cariñosa to her mom and her dad, and also a really good sister, I would say.
9: And when you interview her?
10: She's very professional. Alex is super professional.
0: Mapapanood ang bagong episode ng ABS-CBN News Podcast na Cross Court with Dayan Castillejo sa ABS-CBN News YouTube channel. Mamaya na po yan pagkatapos ng TV Patrol.
11: Susunod, pambungad sa pagbabalik ng Gandang Gabi Vice, pasabog agad. Yan na rin pa pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
13: Money, money, money!
12: Eto na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
13: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
14: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pagkakampi ng masang Pilipino!
14: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga. Ano ang kailangan nilang malaman?
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
14: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
16: Tony Velasquez sa Issue Spotted!
12: Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio!
16: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
11: Pinangalanan na ng Senate Impeachment Court ang apat na dating mahistrado ng Korte Suprema bilang Friends of the Court na magpapayo kaugnay ng voting threshold. Humiling naman ang House Prosecution ng subpoena para sa unang tatlong testigo nito sa impeachment article na nag-aakusa kay Vice President Sara Duterte ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
0: Tatlong dating Chief Justice at isang dating mahistrado ng Korte Suprema ang itinalaga ng Senate Impeachment Court bilang amici curiae o Friends of the Court. Sila ang magbibigay ng payo kaugnay ng tanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kung ilang boto ang sinasabi sa konstitusyon na two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado para ma-convict ang isang impeachable official. Pisikal na haharap sa Senado sa September 16,

0: trial, sinabi ng abogado ng depensa na ilalabas nila ang tugon kapag formal na itong hiniling ng prosecution sa impeachment court.
1: To some extent, there are gray areas with respect to impeachment, particularly on whether you can compel the impeached official to testify. But on the position of the defense, we think it's also, you know, premature at this point since Attorney Lorna Capunan and the prosecution, with all due respect, they made it clear naman po nung last hearing na they are actually not yet requesting a subpoena.
0: Samantala, hiniling na ng prosekusyon sa impeachment court na isabina ang tatlong unang testigo nito sa article na nag-aakusa sa bise ng pagkakaroon ng umano'y di maipaliwanag na yaman. Kabilang dito si dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang.
2: Si retired Justice Amparo Cabotaje Tang, pag-usapan po niya yung mga prinsipyo governing yung usapin po ng public accountability, integrity in public office, at mechanisms for addressing undisclosed and unexplained wealth and prohibited business interests.
0: Kasama rin sa listahan ng testigo para sa paglilitis sa susunod na linggo, sina Office of the Ombudsman Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Batu, at Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director, Gerardo Del Rosario. Base naman sa pre-trial brief, nasa listahan ng testigo ng prosekusyon para sa naturang article sina dating Senador Antonio Trillanes IV, bank managers, at kinatawan ng BIR at PNP Firearms Division. Umaasa si Rido na matatapos ng prosekusyon ang pagpresenta ng ebidensya para sa unexplained wealth article sa loob ng unang dalawang linggo ng Oktubre. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
3: Dumulog si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para tutulan ang pag-usad ng kinakaharap niyang kasong grave threats. Kinumpirma ng kanyang abogado na si Attorney Paul Lawrence Lim na nagain sila ng petisyon na sinundan ng amended petition for certiorari with application for temporary restraining order and or writ of preliminary mandatory injunction. Kini-question ng mga petisyon ang jurisdiksyon ng Justice Department at ng Quezon City Regional Trial Court, lalo't nanindigan ang kampo ni Duterte na hindi siya dapat kasuhan dahil impeachable officer siya. Hindi naman ito kinatigan ng korte na nakakita ng probable cause para ituloy ang paglilitis kay Duterte. Iginit naman ni Justice Secretary Frederick Vida na ang pangulo lamang ang may immunity from suit, kaya pwedeng kasuhan ang bise kahit isa siyang impeachable officer. Dito lang Lunes, nagain ang kampo ni Duterte nang hiwalay na motion sa SC dahil sa umano'y real and present danger kung hindi agad maresolba ang kanilang petisyon.
4: Posibleng matapos sa loob ng dalawang linggo ang pagsusuri ng Department of Justice sa mga dokumentong kakailanganin nito para hilingin sa korte ang extradition ni Pastor Apollo Quibuloy. Aminado si Justice Secretary Frederick Vida na natatagalan ng paghahain ng petition for extradition sa korte na dumidinig sa kasong qualified human trafficking and sexual abuse laban kay Quibuloy. Tiniyak naman ni Vida na prioridad ng DOJ ang extradition ng founder ng Kingdom of Jesus Christ na nahaharap sa patong-patong na mga kaso sa Amerika kabilang ang umano'y sex trafficking, cash smuggling at fraud. Nitong Agosto, formal na hiniling ng Estados Unidos sa Pilipinas ang extradition ni Quibuloy na kasalukuyang nakapiit sa Pasig City Jail. Pasabog agad ang buwan naman ng episode ng bagong season ng Gandang Gabi Vice. Sino kaya ang pinakaunang sasalang sa GGV guest? Alamin sa Pagpapatrol ni Ana Cerezo.
5: Ang pinaka nakakatawa at pinaka di inaasahang kwentuhan ni na Alden Richards sa pilot episode ng Gandang Gabi Vice, ang tiyak na magiging core memory din ng mga manonood sa September 13. Nagsimula lang ito sa isang text message.
6: Ito kasi talaga yung nangyari dyan. Nung na-announce yung GGV, nakita ko yung interview ni Vice na isa ako sa mga gusto niyang ma-interview sana dito sa Gandang Gabi Vice. out of nowhere lang din, tinext ko siya.

0: Tinex ko siya. Sabi ko, I'm looking forward.
1: Paano galing?
0: Yes. And then, sabi niya, sure, let's do it.
2: He was the one who texted me. Sabi niya, Miss Bahis, GGV tayo. Gumanan siya. Di pa, siyempre nahiya ako mag-approach.
3: Maghanda ng tissue para sa pilot episode dahil hindi lang maiiyak sa katatawa. Sunod-sunod din ang moments na tagos sa puso.
4: Ah, super nag-enjoy ako kasi dire-diretso yung kwentuhan na talagang spontaneous na walang no holds barred. Tsaka sobrang matatawa ka, maiyak ka.
3: Ayon kay Uncabogable Superstar, di niya inasahan ang mga pasabog ni Alden.
2: No one was expecting that, di ba? You weren't expecting that, I wasn't expecting that. Hindi ko alam naman ang mangyayari yung mga nangyari. Sobra akong nabigla. Kasi hindi ko naman din siya talaga kilalang kilala. Hindi ko alam kung ano yung mga bit-bit niyang kwento.
3: Pati si Alden, aminadong nagulat sa mga naging revelasyon niya kay Vice.
0: Nagulat din ako sa turnouts and nagulat din ako sa sarili ko. The emotional moments, I never thought I had those. Sigulat lang ako, it really got me. It got me good. But I feel very, very good after that.
2: I just felt grateful that because I felt trusted. Yung truth niya, yung mga kinukwento niya, nasabi ko, ay, galing no, kinukwento niya ng hindi forced. Napakagandang pilot episode.
3: Ikagugulat din ng mga fans ang mga eksena ni Alden na sa GGV lang nila makikita. At abangan kung bakit tila si Verna ng Genggang ang big winner ng episode.
0: I am a fan. I've been very vocal about that. So, sinabi ko rin yan kay Vice, tinex ko. Totoo yun, tinex ko siya during bentang-benta yung humor niya sa akin sa breaking news segment.
3: Ang buong buo, uncut at unfiltered na kwentuhan ni Vice at Alden, mapapanood exclusive sa iWant. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
5: Nakakamiss
6: wow, ang galing naman.
5: Yung Sunday night, napapanood mo ba? Yung sabi mo nag-guess ka doon. Nakakamiss yung
6: masayang, Sunday, gandang gabi vibes.
5: Good vibes lang. Nakakatawa.
6: Tsaka, to be fair, aminin na natin, matalino at nakakatawa talaga si Vice. Mabilis. Sharp. Mabilis mag-isip.
5: Kasi diba? Hindi yan madali, ah. Yung ang pick up mo, yung punchline mo, mabilis mo.
6: Pero kita makita si Vice at si Alden together.
7: Kasi si Alden, very prim and
6: proper. Yan. So ano ba? Nasa ospital pa rin. Andun pa rin ba? Oras na. Nasa ospital pa rin.
5: Hindi, ililipat na raw.
6: Ganon.
5: Sa Pasay. Kasi BJMP na. Kasi akala natin nung ni-report, sabi Payatas, di ba? Hindi Payatas. BJMP ang mag-take over. Ang tanong ngayon, dadalhin ba sa Payatas? Ay, sa
7: Payatas.
5: Pasay.
6: Pero paano ba yun? May tanong ako, kapag ang official ba nakukulong? Alimbawa, senador ka o official ka, ano ba itsura nun sa loob? Kasi hindi naman pinapakover ng media. Baka naman, ano ba yan? Ano, may electric fan, aircon? Nagtatanong lang po, ah. May TV ba? May wifi? May cellphone? Ano ba?
5: Na restricted ang galaw mo, is already limitation.
6: Parusa na yun.
5: In a sense, parang although siyempre, sasabihin nila, wala pa namang guilty verdict. Pero in a sense, ano na yun? Parang limitasyon na sa galaw mo, di ba? Ang tanong ngayon, kaya mo bang magstay sa Pasay? Kung nasanay ka halimbawa sa isang marangyang pamumuhay, ito magbabago yung kondisyon.
7: Yung sinasabi mong kaya, kung wala ka namang choice, di ba?
5: Hindi, ibig sabihin, may sakit kasi. Ang sabi ng mga abogado, may sakit. So, kung ang kondisyon ay hindi akma,
6: ang sakit,
7: hindi emergency.
6: Hindi, ang sakit. Hindi, hospitalitis. Kasi ibang sakit sa sabi mo. Sabi mo yung sakit.
5: Ayun ka na naman, KD. Hindi, sinasabi ko lang na ang kondisyon doon, baka makapag papalala pag hindi ka sanay.
6: Okay. So, eto na pinapaalis. Ngayong nag-iing... Ito talaga si Ninyo. O, sige na po. Hindi, ang totoo kasi, ang masaklap sa ganito, di ba? Lady Justice is blind.
5: Supposedly.
6: Dapat supposedly. Diba? Dapat naman hindi political opponents, dapat hindi kakampi, basta dapat patas ang batas. Mahirap yun, ha? Mm. Mahirap na patas ang batas. Kahit anumang bansa.
5: Machi naman yung
6: pagdating. Machi. Sige na po. Alright, at yan ang balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel, ang Cross Court with Diane Castillejo. Ako po si Karen Davila.
7: 106 days na lang. Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on po sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Ano mang hamon, ano mang panahon, dapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
5: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras
1: 8:02, mga kapamilya.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padieros. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SPOT Report. SPOT Report. Jeff Caparaz at Marlene Padieros sa SPOT Report.
0: Magandang gabi mga kaservisyo at kapamilya! Ay, alas 8 na po! Ibig sabihin...
2: SPOT Report
0: na po kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ay mga kapamilya, ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman.
0: Bawat kaso aming tututukan, ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Ay lahat po ng ebidensya ay susuriin. Ako naman po, Jeff Caparaz.
0: At ito ang SPOT Report!
2: Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padieros, handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. SPOT Report!
0: Ay, ngayong araw po ay araw ng Webes. Sabay isang tulog na lang ha. Happy weekend na. Pero September 10, 2026, 106 days to go bago po ang araw ng Pasko. At syempre, pinakainaabang ang partner, ang 13th month pay na palagi. Gabi-gabi kong inaasam.
1: Akala ko, inaabangan eh yung pag-discharge paglipat.
0: Ibang abang yan, partner.
1: Ng custody.
0: Yung sinasabi mo, partner, yan yung abang na may halong gigil.
1: Ayun.
0: Yung sinasabi kong abang sa 13 month pay, yung abang na may halong saya.
1: Diba?
0: Marami pong kasing abang tayong inaabangan ngayon dahil marami pong...
1: abang na inaabangan.
0: Oo, talaga partner. Marami inaabang na abangan dahil nga
1: abang-abang
0: bukas,
1: yan.
0: Bukas partner, nako, may mga development po dyan sa Sandigan Bayan at meron din po magiging development pahingin naman doon sa kasong kinakaroon naman ni Vice President Sara Duterte.
1: Ayun, no?
0: So, yan yung mga development na tututukan.
1: What a week!
0: Yes! What a week! Parang partner, ngayong taon talaga napaka-busy natin, no? Talagang napaka-abala.
1: Kailan ba hindi?
0: Kayo kasi partner, sunod-sunod eh. Yung mga big fishes. Though may mga big fishes na po na nauhuli ang mga otoridad, kulang pa. At marami na pa kailangang tugisin din ng ating mga kapulisan at iyo pang law enforcement agency. Pero... sa mga oras na po tayo, may pasadahan na natin ang mga balita sa nakilipas na mga oras. Sa unang bugso ng ating balitaan, inilatag na ng House Prosecution Team ang tatlong testigong ihaharap sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sa susunod po yan na linggo. Kabilang dyan sina Sandigan Bayan, former Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang, Office of the Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Batu, at Securities and Exchange Commission Company Registration Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario. Sasalang sila sa witness stand para sa pagtalakay ng Article 2 o umunoy hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Sinabi naman ni House Prosecutor Terry Redon na bagamat narinig na sa mga nagdaang pagdinig sa Kamara ang mga kinatawan ng Office of the Ombudsman at SEC, abay mahalaga pa rin aniyang matalakay sa paglilitis ang mga dokumentong may kaugnayan sa SALN at SEC documents ng BISE. Inaasahan naman na sa una o kalagitnaan ng Oktubre magtatapos ang pagtatalakay ng Article 2.
1: Lumabas naman ang bansa ang magkapatid na senador na sina Alan Peter at Pia Cayetano.
0: Naku.
1: Kinumpirma ito ng Bureau of Immigration. Bagamat hindi idinetalye kung saan pumunta ang magkapatid, nilinaw ng kawanihan na nakalipad ang dalawang senador dahil wala namang hold departure order na inisyu laban sa kanila. Tama na, makarapatan nila yun. Sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi na kailangang magpaalam ng mga senador kung personal naman ang sadya ng kanilang biyahe at kung may kaugnay sa medical leave. Pero ayon kay Majority Floor Leader Senator Juan Miguel Subiri, may kinalaman sa kalusugan ang lipad ng dalawa.
0: Sana makabalik, partner.
1: I'll get well soon. Sana okay lang po kayo.
0: Oh, at the same time, partner, sana makapagpagamot agad at makabalik ito sa Pilipinas para maharap yung kanilang mga trabaho. Samantala, sa ibang balita naman, nagprotesta ang ilang labor groups sa labas ng isang hotel sa Maynila kung saan nagpulong ang National Wages and Productivity Commission tungkol sa bagong utos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Nanawagan silang bawiin ang bagong wage order number 28 na nagtatakda ng 60 pesos na dagdag sahod. Gayet nila, dapat ipatupad ang naunang wage order number 27 na iniutos ng 85 pesos na wage hike. Naantalang pagkapatupad ng 85 pesos na dagdag sa sweldo matapos palawigin ng Pasig Regional Trial Court ang suspension nito. Dismayado rin ang mga leader ng labor groups dahil sarado sa publiko ang pagpulong tungkol sa bagong wage order. Una nang dinepensahan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang pinakabagong wage order 28 dahil nakabinbin pa sa korte ang naunang wage order. Dagdag niya sa ilalim naman ng wage order 27 na sa 60 pesos ang unang bigay ng taas sahod, na susundan naman ang 25 pesos wage hike sa taong 2027.
1: Samantala, mga kapamilya, ipinauubaya na ng Department of Social Welfare and Development sa Department of Transportation ang pagsasaayos ng listahan ng mga lehitimong motorcycle taxi rider. Yan ba yung mga ghost rider, partner?
0: Ayan na.
1: Ito yun, ano?
0: Ayan na.
1: Ito'y matapos matuklasang nauulit ang pangalan ng ilang rider na benepisyaryo ng cash assistance ng kagawaran. Sayang kagabi, hindi natin naitanong kay Attorney Inton, ano? Kung paano yun, may ibabalik pa ba yun? Mababawi?
0: Correct.
1: Anyway, nilinaw sa DCMM ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, iisa lang dapat ang bilang kahit na sa magkakaibang transport network company nagtatrabaho ang rider. O nga naman.
0: Samantala, mahigpit naman o mahigit 4,000 sundalo at pulis ang magbabantay sa kauna-unahang BARM parliamentary election sa Basilan sa Lunes. Dumating sa Basilan ang dagdag ng mga sundalo mula 10th at 11th Infantry Division, habang nasa lalawigan na rin ang mahigit 400 pulis mula sa Police Regional Office 9. Mahigit 100 rito ang magsisilbing miyembro ng Special Electoral Board. Sa rekomendasyon naman ng AFP at PNP, inilagay na sa red category ang Albarca dahil sa mga nakaraang kaguluhan sa eleksyon, habang orange category naman ang Tipo-Tipo at Lamitan City. Patuloy pa rin ang pagde-deliver ng election paraphernalia na target matapos sa Sabado bago ang final testing at sealing sa Linggo.
1: Ay, mga kapamilyang namamalengke, ha, ay kinumpirma ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Meza na bahagyang tumaas ang presyo ng gulay at isda dahil sa epekto ng sama ng panahon. Ay sinabi po sa DZMM ni De Meza na hirap na ang mga trader na makabiyahe para makaangkat ng gulay, habang nalimitahan naman ang huli ng mga mangingisda dahil sa sama ng panahon. Ay sabi naman sa DZMM ni Nueva Vizcaya Agricultural Terminal General Manager Engineer Ivan Kurt Alfaro, nagmahal na ang presyo ng ilang gulay dahil sa habaga. Kabilang dito ang sayote dahil sa kakaunting supply, wombok at repolyo na karaniwang mabilis masira kapag hindi agad na ibagsak sa mga pamilihan.
0: naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan. Atin ang ating mga radio patrol. Bisit ka pamilya, silipin po natin ang magiging seguridad sa paligid ng Quezon City Regional Trial Court. Bukas po yan, abay hinigpilan na raw para sa arraignment ni Vice President Sara Duterte. Abay narito po ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom! Ayan, ay babalikan po natin si Radyo Patrol Jom Garner. Pero sa mga oras na ito, bati-bati mo tayo sa ating mga kasibos kapamilya habang inihintay ang linya natin mga Radyo Patrol na magibigay ng kanilang mga ulat ngayong gabi. Abay, unahin ko na partner ha, si Laith, si Semicolon Butterfly, si Andy Vlog, at saka si Julius Bangalando, pati si Marvin Rayabad, at si Cherish Aparigay, yun na rin si Mirna Afable.
1: Mga kabisyo alas 8.
0: Kabisyo alas 8. Yan, partner. Silang ating mga kasama mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Abito lamang ho sa Spot Report, at pwede po kayong makibahagi sa amin talakayan sa ating Viber line na 0919-278-3000, 0919-278-3000, at welcome na welcome po kayo na magbigay ng inyong mga opinion, reaction sa ating live stream also dyan po sa Facebook at YouTube.
1: Teka muna, partner, abay, birthday pala ni Maribel Bia 2597.
0: Happy birthday!
1: Happy birthday, Maribel. It's your birthday today.
0: Ang lagay eh.
1: Na nagiging nakakagawian mo na, partner.
0: Talaga. Walang pinatawad, partner.
1: Ano yung pecha de peligro ngayon eh. Si Cherish Apari, ayan, siyempre.
0: I hope na rin ba?
1: Everyone had a great day as well. Abay, sana all. Diba?
0: Correct.
1: Si Julius Bangalando, ayun, salamat.
0: Ayan. At speaking of partner, diba nandiyan natin mga kasabisyot kapamilya dyan sa ating online.
1: Okay.
0: Andiyan na rin ang ating mga Radyo Patrol. Sa oras po na 8:13, unahin natin ang balita ni Radyo Patrol Birthday Zone. Dahil ang Marina Rajoy nagsasagawa na ng investigasyon sa nasunog na MV June Aster sa Palawan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila. Hatid ni Radyo Patrol Birthday Zone. Bert!
3: Yes, Marlene Jeff, nagsasagawa na ng investigasyon ng Maritime Industry Authority o Marina sa nangyaring trahedya matapos masunog ang passenger vessel na MV June Aster sa karagdagang sakop ng Barangay Marsilya sa Coron, Palawan kagabi. Ayon sa Marina, agad nilang ipinadala ang kanilang investigation team sa panguna ng Marina Enforcement Unit para magsagawa ng Marine Safety Investigation upang malaman ang mga pangyayari sa likod ng insidente. Nakikipagtulungan na rin ng Marina sa Philippine Coast Guard upang tugunan ang pangangailangan ng mga survivors. Samantala, sa isang payag, sinabi ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, ang kumpanya ng nasunog na barko, na nakikipagtulungan na sila sa mga otoridad para mahanap pa ang mga nawawalang pasahero. Tiniyak rin ng kumpanya na sasagutin ang pagpapagamot sa mga biktima, maging ang pabibigay ng inisyal na pangangailangan ng mga apektadong pasahero. Natili pa rin sa 86 ang mga nawawala, 5 na ang mga nasawi, habang 43 na ang mga nakaligtas. Inaalam pa ang bisya ng trahedya, gayong hindi ko at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito.
1: Bert, pakiulat muna yung hindi. Nagputol-putol ka. Hindi. Kasi ang nangyari, naputol-putol, hindi ko, naging then nag-extra ka na. Ano yung impormasyon na yun?
3: Hindi overloaded yung barko, Jeff. Ang sabi kanina ng Philippine Coast Guard, kasi nagbigay sila ng statistics about doon sa barko, ang total capacity ng barko ay 333 passenger. Pero as of doon sa manifesto na ibinigay ng kumpanya kagabi, ay 130 plus lang yung sakay ng barko nung mangyari yung insidente. So probably hindi siya overloaded, pero hindi pa yun sure dahil nga alam naman natin sa mga ganitong minsan na pagkakataon, hindi lahat ng mga pasahero ay nakasulat doon sa manifesto. So yun yung mga iniimbestigahan. Yun yung mga factor na iniimbestigahan.
1: Tama-tama. Ma-interview natin mamaya, partner, ng PCG.
0: Correct. Hingi tayo ng update, partner, kung nadagdagan na ba yung kanilang mga naasagip at may mga nawawala pa kasi, partner. So hihintay natin yung update ng PCG. Grabe, no? For the meantime, maraming salamat, Radyo Patrol. Birthday's on!
1: Joy, seguridad naman po sa paligid ng Quezon City Regional Trial Court ay hihigpitan ho bukas para sa arraignment ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid po ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, paanong paghihigpit ang gagawin?
3: Jeff at Marlene, magde-deploy ng 100 pulis ang Quezon City Police District sa paligid ng Quezon City Regional Trial Court para panatili ng kapayapaan at seguridad kaugnay na nakatakdang arraignment ni Vice President Sara Duterte para sa tatlong kasong ng grave threats niya bukas. Ayon kay QCPD spokesperson Police Major Jennifer Ganaban, magtatalaga sila ng mga pulis sa paligid ng QCRTC lalo't may isang grupo umanong pinayagan na magdaos ang programa sa nasabing lugar.
4: Yung ide-deploy doon sa QMC na around 50 to 100 po na CDM personnel natin, and meron din po tayong mag-deploy din po tayo ng security personnel around QCity Hall, particularly din po sa may Hall of Justice. So around 50 din yung ide-deploy po natin doon na mapanatili natin yung kaayusan at kapayapaan doon sa lugar kung saan nagagamitin po yung activity.
3: Nauna nang sinabi ng Impeachment Defense Counsel at spokesperson ni VP Duterte na si Attorney Michael Poa na hindi pa nila napag-usapan ng Vice Presidente ang arraignment, pero kailangan umanong personal na humarap sa korte ng akusado para makapagpasok ng plea. Nagugat ang kaso sa mga pahayag ng Vice Presidente sa isang online press conference noong November 2024 tungkol sa umano'y pagkuha nang isang taong papatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Robualdez sakaling may mangyaring masama umano sa kanya. Samantala, ayon naman sa counsel ni VP Duterte sa kaso niyang grave threats na si Attorney Paul Lawrence Lim nakapaghain ng Vice Presidente ng petition at sinundan ito ng amended petition for certiorari sa Supreme Court ilang araw na ang nakalilipas. May kasamang application for TRO at writ of preliminary mandatory injunction ng amended petition. Ayon kay Lim, kinekwestiyon sa petition ang jurisdiction ng Department of Justice at ng Quezon City Regional Trial Court na usigin si VP Duterte habang siya ay isang incumbent impeachable officer. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Jom, ano sabi ni Major Ganaban? Hindi na maapektuhan ng City Hall. Kasi part of the RTC, may ilang mga opisina sa paligid. Kung 100 yun, paano yung mga kababayan natin maglalakad ng dokumento dyan, di ba?
3: Yun nga eh. Ang paliwanag naman sa atin dyan ni Major Ganaban, business as usual pa rin dahil nandun yung mga pulis nga natin para nga bantayan at siguraduhin na magpapatuloy pa rin yung operasyon at hindi magagambala yung day-to-day or normal operation dun sa loob ng City Hall. Sinabi rin niya na magpapatupad ng maximum tolerance ang mga kapulisan sakali man na magkaroon ng untoward incident. At natanong din natin, Jeff at Marlene, kung meron ba silang sa monitoring nila sa Intel, kung meron ba silang natanggap na security threat, wala naman daw hanggang sa mga oras na ito.
1: Pero mga kababayan natin mag-aasikaso kung hindi pa naman deadline bukas.
5: Wag muna.
1: Pagpaliban siguro muna. Mahirap eh. Baka kung anong bukas, maantala ka pa, sayang ang punta.
5: Correct. At saka, Jom, di ba may mga grupo nga na supporters ni Vice President Duterte ang inaasa magitipon-tipon dyan sa lugar bukas? So, paano ang magiging treatment ng PNP doon?
3: Kaya nga na nabanggit, Marlene, no? Meron din kasi tayo nakita kanina na halos 300 daw na mga taga-suporta ni VP Duterte yung magdadaos dyan ng programa in support of the Vice President. At ang paliwanag naman dyan ni Major Ganaban ipapatupad ang maximum tolerance. At inaasahan naman na dahil supporters naman itong mga to, wala naman mangyayaring untoward incident. Pero syempre meron ding mga antay naman dyan na inaasahan din natin na magpupunta. At kaya naman nandyan yung halos 100 o higit pa kung kinakailangan naman magdadagdag sila na mga taga QCPD para panatiliin ang kapayapaan at kaayusan sa lugar.
5: Pero Jom, di ba, ano to, kailangan ba nila ng permit para makapagdao sila ng aktibidad dyan sa area o ano?
3: Ang sabi ni Major Ganaban, meron daw isang pinayagan na grupo na apply for permit para nga makapagdaos ng programa dyan sa QCMC, no, sa QMC, no? Mm-hmm. Pero hindi niya sinabi kung anong grupo ito at kung ilan. Pero ang sabi ni Major Ganaban, as early as 3:30 bukas, naka-deploy na itong mga police natin. Pero dun sa permit na pinayagan ng QC, government ay 5:30 magsisimula yung programa nito mga supporters ni VP Duterte.
1: Alright, maraming salamat, John Garner. Ingat.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radio Patrol sa X30. Panahon, Patrol!
5: Ay partner, kanina ha, medyo mapapanakanaka ang pag-ulan pa rin nararanasan natin. Pero hingi pa rin tayo ng update sa ating PAGASA weather forecaster na si Ginoong Obet Madrina. Sir Obet, ano po ang monitoring po ng PAGASA?
6: Magandang gabi po, gali sa tamatagapakinig natin. As of 8 p.m. po, naka-issue pa rin ng yellow heavy rainfall warning sa Zambales. At sa ilang bayan po, sa ilagang bahagi ng Bataan, makararanas pa rin ang munggang kumisay malalakas na mga pag-ulan. Ang mga nabanggit pong lugar, kaya mag-ingat pa rin sa mga potensyal na mga pagbaha, pagguho ng lupa. Samantala po, bukas, inaasahan naman natin na mas mabawasan na yung mga pag-ulang ating nararanasan dito sa May Luzon. Lalo't yung low pressure area nating minomonitor, nasa labas po ito ng PAR at may 500 km kanluran ng Subic sa Zambales. So ito po ay palayo naman sa ating bansa at maaaring dalhin ito yung habagat, kaya posibleng pong sa mga susunod na araw ay hihina itong southwest monsoon o habagat, at least for this weekend, na maaari magdala ng mas maliwalas na panahon or at least mababawasan po yung malalakas na mga pag-ulan na ating nararanasan. Samantala, sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, mga localized thunderstorms ang maaaring maranasan lalo sa dakong hapon hanggang sa gabi. Wala naman po tayong naka-issue na gale warning sa kasalukuyan, at wala rin po tayong minomonitor maliban dito sa low pressure area sa labas ng PAR na maaaring maging bagyo at least in the next 3 days. At yan po ang lagay na ating panahon mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang gabi po.
5: Maraming salamat, Sir Obet Badrina, ang ating PAGASA Weather Forecaster.
2: DZMM, numero uno sa aksyon! Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report.
5: Ay, alas 8:23 na po ng gabi. Abay, patuloy po ang ating talakay nito sa Spot Report. Maraming po tayong pag-uusapan, mga pressing issues. Kabilang dyan, partner, yung kagaya nung sa report nga ni Radyo Patrol Bert Dizon, hingi tayo ng update sa Philippine Coast Guard.
1: Paghahanap,
5: kung kamusta na yung kanilang paghahanap, search and rescue operation doon sa nasusunog na barko. At the same time, hingi rin tayo ng update dahil po na-transfer na po ang kustodiya ni dating House Speaker Martin Romualdez from the PNPCADG. Ngayon po nasa ilalim na siya ng pangangalaga ng BJMP. Ano kaya ang magiging adjustment ng BJMP? Paano yung kanila magiging treatment? Lalo't I understand, partner, na natili pa rin sa ospital itong si Speaker o Romualdez. Hindi, ibig ko sabihin, partner, kumpara doon sa CADG at
1: palit uniforme.
5: Kung ano ang magiging adjustment nila at ano yung kanila, paano nila magiging i-approach?
1: Saka yung calendar, kung sakali yung calendar.
5: Dahil bukas parte, pagkapatuloy pa ang hearing patungkol nga doon sa motion
1: ng dating speaker na mapanatili siya sa ospital.
5: Correct. Medyo naging mainit din ang usaping kanina doon sa Sandigan Bayan. Sabi. Pero hingin natin na update ha kung paano magiging preparasyon ng BJMP, lalo na pag nalipat na siyempre sa Pitan ang dating speaker. So oras po na 8:25. Abay, manaya po tayo pag-usapan. Pero magibigay daan mo tayo sa ilang mga paalala.
2: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away! Yay!
13: Pambatang lagundi, Plemix!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
16: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na 8:29. Katulad po na naipangako namin kanina, nasa kabilang linya na po ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore Noemi Cayabya. Patungkol po ito ha doon sa kanilang ginagawang search and rescue operation dyan po sa nasunog na sasakyang pandagat po, pampasahero na dyan po sa bahagi ng Palawan. Good evening po, Commodore Marlene po at Jeff sa Spot Report. Welcome po sa program.
17: Yes, Ma'am Marlene, sir, magandang gabi po at maraming salamat po sa oportunidad.
0: Commodore, dito po sa latest report na hawak namin, 5 na ho ang naitalang patay at 68 pa po o 86 pa po ang naitatalang mga nawawala dyan po sa nasusunog na barko sa bahagi ng Palawan. Ano ho ang update ng PCG po sa inyong paghahanap?
17: Yes, Ma'am Marlene, similar data po as we speak po. No? So we have 43 survivors, 5 casualty. At itong 86 na possible missing ay ito pong numero ay galing po ito sa manifesto ng pasahero at saka crew. So ngayon po ay nasa area pa rin po ang ating barko, ang ating BRP Suduan. Although we temporarily suspend po ngayong gabi, Ma'am Arlene, dahil madilim na rin po sa area and our intention is to continue our search efforts po bukas po ng umaga.
0: Masungit ang panahon, ma'am. Medyo nagiging challenging po ang paghahanap at ang operation po dyan sa lugar, ano?
17: Yes, tama po kayo. Medyo mahangin din po sa area. So, isa rin po actually yan sa mga factor kung bakit medyo matagal din po no, ang pag-apula. Kaninang hapon po ay may nakikita pa rin po tayong makakapal na maitim na usok na nanggagaling po sa barko. Ang intention po ng Philippine Coast Guard, Ma'am Marlene, once na ma-rolled out po ito na fire out na po siya, ay again, pupuntahan na po natin itong barko again para ma-check po yung sitwasyon sa area.
0: Ibig sabihin ko, Mother, hanggang ngayon, hindi po naapula yung sunog po dyan sa Roro?
17: Kaninang hapon po, mga alas 5, no, sinubukan po ng ating po mga tauhan, pero ang naging feedback po sa atin ay mga nakikita pa rin po silang mga apoy sa iba't ibang parte.
5: Mm-hmm.
17: At sinubukan din po talaga natin kasi yan po ang intention po at plano ngayong araw na ito.
5: Mm-hmm.
17: Pero malaki pa rin po at maitim na usok ang nilalabas po ng barko. So again, we will not be compromising the safety of our responders kasi may possible po na suffocation once po sila pumasok dito sa nasusunog na barko na ito. But definitely, we're hoping, Marlene, and Sherga, bukas po na umaga na may masagawa na rin po natin ito.
1: Oh, ma'am, ang culture po ba, may, sabi nyo, may fear ng suffocation mm-hmm. dahil may mga usok. Meron po tayong breathing apparatus sa PCG or kailangan hong itap na ang BFP na isasama ho doon, papunta dyan? Paano ho ba?
17: Well, ang worry din kasi natin, Sir Gab, dahil hindi pa rin po talaga natin nakikita yung kabuuan ng area at meron pa rin po tayo nakikita sa mga apoy. Ang concern lang po natin ay baka may mga possible po na pagsabog din, no? Pag pumasok po tayo. So we really ensured na talagang wala na pong apoy, wala na rin po tayo nakikita anumang usok para na rin po sa safety ng atin po mga responders.
1: Oh, ma'am, sa dito sa data sinabi niyo po yun pa rin po, no, 5 dead and 86 missing. Ma'am, yung 5 dead, is it safe to assume na doon sa explosion they died on the spot?
17: Well, hindi po tayo makapagbigay ng conclusive statement sa yung Sir Gab kung
1: okay.
17: Doon po ba sa area o yun po ang naging rason ng kanilang pagkamatay po. So, kasama rin po actually ito sa ating iimbestigahan. We are in close coordination naman po with the PNP and then the LGU for the proper disposition. Mm-hmm. And later on po, you to determine kung ano po ang cause of death po nila.
1: Oh, ma'am, just to para magkaroon lang ho kami ng picture dito, no. Gano'n na ho sila kalapit o kalayo sa pinakamalapit ho na daungan, ma'am?
17: Ito po lokasyon ngayon ng MV June Aster from the initial location po kagabi.
1: Opo.
17: At 4 nautical miles northeast of Barangay Tuda sa Corot, Palawan. Ngayon po ay nasa 7.68 nautical miles northeast po ng Barangay Tuda pa rin.
1: Mm-mm.
17: Pero kung makikita po natin sa mga videos and pictures ngayon po, ay medyo malapit po siya sa isang island. So halos
1: okay.
17: 0.5 nautical miles po ang layo po niya sa may Kalanhayuan Island. So ito pong barko ay nakasadsad o nakapatong po sa bato.
1: So it's the decision, ma'am, ano, ng kapitan, no, para kahit papaano meron hong ma-save na ibang souls, ano. Parang ganun po ang intensyon, ano.
17: Well, itong pagkakasadsad, Sir Gab, may possibility na drifting po ito kagabi dahil ang naging feedback po sa atin during our search efforts is malakas po yung current, medyo mahangin din po sa area at nung ito ay nasusunog ay halos moving pa rin po itong barko. So kung mapapansin po natin from the initial location na 4 nautical miles ay halos lumayo po ito ng 3.6 nautical miles from the initial location. So hanggang sa napadpad po siya dito sa area po ng Kalanhayuan Island.
5: Oo. Commodore, I don't know if kaya niyo pong sagutin ito, pero dito po kasi sa video na pinapakita namin at nabanggit niyo na rin po kanina na makapal nga yung usok na inalalabas ng barko at may mga sa loob. May nakikita pa ba tayong signs of life para po doon sa mga missing na naipit sa loob ng barko, Major Commodore, dahil parang malaki possibility part na na-stranded sa loob itong mga ito. Eh, ano?
17: Well, Ma'am Marlene, I don't want to give a speculation or conclusive statement ngayon. Pero we're still hoping, bukod po dito sa posibleng lokasyon ng pasahero sa barko, ay nakikita rin po natin yung possibility na pwede po silang mapunta doon sa mga coastal areas o sa mga shoreline. Marlene, meron po tayo mga previous operation.
5: Mm-mm.
17: But despite of the days ng ating efforts, nakikita pa rin po natin sila na buhay.
5: Mm-hmm.
17: So yan po ang hoping din po ng Philippine Coast Guard na why wala rin po dito sa barko na sakyan. Nakikita po natin ngayon yung situation po ng barko. We're hoping na naway napunta lang po sila sa mga malalapit na mga shorelines at dun po napadpad or may naka-rescue po sa kanila. So yan po ang nakikita po natin. But again, we will be seeing this vessel most probably by tomorrow, Marlene and Sir Gab.
1: Mm-hmm.
17: And we are very hopeful po talaga, again, na mapuntahan na po ito at ma-check na rin po ang buong kondisyon po ng barko. Kasi kasi lahat po ng ilalagay sa investigasyon ay makukuha po natin ang mga ebidensya dito sa barko.
5: Pero Commodore, doon po sa manifesto na hawak ngayon ng PCJ, I understand, 86 missing po, may mga vulnerable individuals po ba dito, PWD, mga bata, mga senior?
17: Yes, may possibility po, Ma'am Marlene, but as to the number, wala pa po akong information ngayon. Ang ginagawa naman po natin ngayon, Ma'am Marlene and Sir Gab, sa everyday operations po natin, once we recovered and once we rescued an individual, we turn them over po sa LGU and MDRMO, they would identify itong mga identity ng mga individuals na makukuha po natin. So, ganun po ang ginagawa. At the same time, yung sa shipping company for validation sa mga pangalan na nakalagay po sa manifesto.
1: Ma'am, speaking of the shipping company, nakikipagtulungan naman ho sila sa inyo.
17: Yes, actually, kahit kagabi po, we are in close coordination na rin po with the shipping company. Yun din po ang kagandahan. And I heard, no, sa mga interviews din po ng mga representative from the shipping company ay nagbigay na rin po sila ng tulong. Hindi lamang po sa mga survivors, kasama na rin po yung mga family ng ating reported na casualty.
1: Oh, ma'am, sa ngayon, meron na ho bang tinutumbok kung saan ho yung nagmula yung explosion?
5: Ano sabi ng mga survivor, ma'am? Anong kwento nila?
17: Well, based po sa initial information na natanggap po natin, nagsimula po ito sa may cargo hold. Accordingly, Sir Gab and Ma'am Marlene, nakarinig daw po sila ng isang malakas na pagsabog. And after that explosion, may nakita po silang usok and yun po, nagsimula na rin po yung apoy doon. Naging mabilis daw po, Sir Gab and Ma'am Marlene, ang pagkalat po ng apoy. So kaya kung mapapansin din po namin, yan din po yung nakikita po naming rason na kung bakit during our search efforts kagabi, ay meron po tayo nakita mga pasahero na nawala pong life jacket.
5: Nako. Kung may mga pasahero walang life jacket, Commodore, ibig sabihin, may possible lapses po dito sa incidenting ito.
17: Well, ang nakikita po natin, Ma'am Marlene, dyan, no, based po sa kwento na itong survivor, ay naging mabilis daw po ang nang pagkalat ng apoy. So, ang nakikita po namin possibility kung bakit yung mga na-rescue po kagabi ay wala po life jacket dahil probably, since naging mabilis nga po ang pagkalat, posibleng tumalun po sila sa barko. So, but then again, hindi pa rin po natin sinasara yung mga posibilidad kung may pagkukulang po ba pagdating sa safety o even yung pagresponde at pagtanggap ng impormasyon ng crew after the incident happened and how the captains gave instruction to the passenger. So, yan po ang mga tinitingnan po nating angulo sa incidenting ito.
5: Pero may nakikita ba kayong possible human error, ma'am, sa sunog na to?
17: Well, titingnan po natin yan. Again, yung liability, Ma'am Marlene, kung pag-uusapan po natin yan ngayon, sa numero po ng bilang, sa numero ng casualty and even yung ating mga possible reported missing, ay meron pong liability ang barko dito. Mm-hmm. But then again, nababanggit ko nga po as to the degree of liability, malalaman po natin yan pagkatapos po natin maisagawa ang ating comprehensive investigation.
5: Alam mo, Pakda, tsaka Commodore, isa sa mga pinapangambahan po pag may mga gantong insidente na trahedya po sa karagatan, eh yung oil spill, possible oil spill. May ganyan na ho ba kayong nakita?
17: Mm-hmm. Ngayon po, Sir Jeff and Ma'am Marlene, wala po tayong nakita buong araw.
1: Baka nasunog na rin, ano?
17: Or oil sheen sa area po.
1: Wala. Baka nasunog na rin po, ano, Commodore?
17: Well, pwede po yun. Possible, kung ang laman, yes, kasi kung ito po ay diesel, so may possibility po na mag-dissipate ito kagad in its natural way. Pero kaninang umaga hanggang sa matapos po ang araw na ito ay wala po tayong naobserbahan or nakita or naamoy na anumang oil spill or oil sheen sa area.
1: Ayun, baka nasunog din. Oh, part. Nakadagdag sa lakas ng apoy.
5: Ang lakas ng apoy, partner, oh, dito sa mga video pinapakita natin. At saka, kumbaga, kung wala nang nakikitang apoy sa labas, malakas naman ang usok. Ibig sabihin, meron pang liab, meron pang baga sa loob. Para lang yung, ano, para lang yung uling na pinapabagaan. Pero, Commodore, kamusta naman ho ang treatment, ang pagtulong po doon sa mga survivor natin? Ano po yung mga benepisyo tulong po na ibinibigay sa kanila?
17: Well, as to the assistance, ma'am, and support, tulong-tulong po ang LGU, kasama rin po ang shipping company. But as to the yung specific po na tulong, I don't have idea po, Ma'am Marlene. Dahil I think the appropriate authority po to answer the question is the shipping company and then the LGU.
1: Mm-hmm. Ma'am, kanyo kanina parang narinig ko sa one of your interviews, parang nagpakalat na ho kayo ng mensahe dun sa ilang mga sea vessels na mapapadaan ho sa lugar. Paano ho yun, ma'am? Kindly explain to us. How does it work?
17: Opo. Mm-hmm. Sir Gab, naglabas po tayo ng notice to mariners, no? Indicating po doon yung lokasyon ng distress or itong incident area po natin. Ang pangalawa po na pagpapakalat po ng information is through the radio broadcast. So tayo po ay nagbigay ng announcement sa lahat po ng barko and even yung mga small watercrafts na dadaan po sa area na yan or within the vicinity to be on the lookout, to be more vigilant po. At kung meron po sila makikita na mga suspected na mga floating items or objects sa dagat, ay tingnan po. Mm-hmm. At maglilantay po ng assistance kung kinakailangan. And of course, i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard.
1: Oh, please, ano, partner, sana. Ito ay isa rin huto sa, kumbaga, tulong. Pagiging tulong at bayanihan ho nating mga Pilipino.
5: Mm-hmm.
1: Kung unfortunately man ho, ay hindi ho nakasurvive Commodore, at least ho, merong, kumbaga, meron ho silang ipagluluksa. Hindi
5: correct,
1: ba,
5: totoo yan. Ma-accommodate dito po sa report naman, 17 crew at 117 passengers po yung laman ng barko. Ano ba ito, Commodore? Sapat ba ito, itong 17 crew para po doon sa 117 passengers?
17: Based po sa manifesto, Ma'am Marlene, 117 passengers po ang nailista.
5: Mm-hmm.
17: 17 crew po ang kasama din, so a total of 134.
5: Mm-hmm.
17: Kung pagbabatayan po natin yung maximum passenger capacity nitong barko ay 333 po.
5: Okay.
17: So, but then again, Ma'am Marlene, sinasabi rin po talaga natin na this is a live data, posible po magbago dahil ongoing po ang ating SAR efforts. Pero at least meron po tayong tinitingnan na numero ngayon.
5: Mm-hmm. So,
17: based on the manifest po.
5: So, kung yung dami lang po, yung population lang po ng mga individuals na sasakay dyan sa barko, sapat itong bilang na ito, na tama itong bilang na ito. Pero ang tanong ko po, yung bilang po ng mga crew, ay sapat po ba siya para matugunan yung 100 plus na mga pasahero po no, nasakay ng barkong ito?
17: Well, yan naman po ang kasama sa certification nitong barko.
5: Mm-hmm.
17: So, I believe, Ma'am Marlene, kung ilan po ang itinakda, ay sapat po yan to make the vessel seaworthy and operating during the voyage po.
5: Ayun. Sige, ma'am, bilang panghuli na lamang po, baka may mga mensahe, paalala, panawagan po kayo sa ating mga kabayan, kasabi siyo nakikinig po ngayong gabi, nasa inyo pong pagkakataon, Commodore Noemi Cayabyab.
17: Yes, Ma'am Marlene, unang-una po ay nakikiramay po ang buong pamunuan po ng Philippine Coast Guard para po sa mga pamilya na nawalan. At nauunawaan din po natin yung pag-aalala rin po sa mga kamag-anakan po na hanggang ngayon ay hinahanap pa po natin. So rest assured po na makakaasa po kayo na ang Philippine Coast Guard kasama po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno and even yung mga private volunteers po natin ay walang pagod po na magsasagawa ng ating search and rescue efforts. So again, nananawagan po tayo sa mga kamag-anakan na kung meron po kayo mga impormasyon particularly or mga natatanggap po na report ay ibigay po kaagad sa Philippine Coast Guard again for proper accounting po natin.
5: Ayun. With that, maraming salamat po sa inyong oras. Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita po ng ating Philippine Coast Guard.
17: Yes, Ma'am Marie and Sir Gab, maraming salamat po. Pagandang gabi.
1: Thank you, ma'am. Ingat po.
18: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
19: Spot Report sa DZMM.
5: Ayan, partner, isa sa mga nagiging challenges, partner, na ating mga tauhan sa Philippine Coast Guard ay yung masungit na panahon para maipagpatuloy yung kanilang search and rescue operation dyan po sa nasunog na barko na roro dyan po sa bahagi ng Palawan. At the same time, partner, may nakita kong red flag dito yung hindi pagsusuot ng life jacket nung ilang mga survivors na nasagit doon.
1: Hindi nagsuot o kulang?
5: Ang sabi, partner, hindi pa kasi nalalaman kung kulang or hindi. Pero nakita nila na yung iba sa mga survivor ay hindi nakasuot ng life jacket. Ayun. Sabi nga nito ni Eliasar Isidro, dapat daw kada pag sakay ng barko, sinusuotan na sana ng life vest.
1: Or na nasa ilalim.
5: For sure na, di ba?
1: Or nasa ilalim ng
5: upuan. Sa experience ko, partner, kapag nasa Roro, parang isang lugar lang eh. Nasa isang lugar lang yung area kung saan nakalagay yung mga life vest. So, ano yung naging problema? Siguro dahil na nga rin sa pagmamadali, partner, or baka nadamay din sa sunog yung mga life vest. Hindi natin alam. Pero hintayin natin kung ano yung magiging resulta ng investigasyon. Kasi partner, di ba, nung mga nakaraang ganitong insidente na may mga disgrasya sa dagat, sa una makikita ay tama naman, sapat naman yung bilang ng mga tao sa manifesto. Pero kalaunan, habang nagpapatuloy investigasyon, nalalaman na mayroon palang mga dagdag na individual.
1: Yung mga kaibigan yung crew,
5: kaibigan
1: ni Kapitan.
5: Ayan, isang atin hindi pa makapagsalita yung Kapitan partner para makapagbigay ng statement dito sa investigasyon.
1: Tsaka kung saan yung saan parte, mas kabisado niya ang barko.
5: Totoo. Sa cargo daw eh, pero ano yung meron sa cargo? Bakit doon ang simula ang sunog? Bakit may sumabog? Ayan. Ito na, kamulang sa Visayas na si Don. Dahil magbibigay daan po tayo sa ilang mga paalala sa oras po na 8:46 in the evening.
20: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
21: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
25: Rain, rain, go away!
26: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
25: Cough, cough, wet away! Yay!
27: Pambatang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: DZMM, numero uno sa aksyon.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports.
5: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na 8:49. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ako naman po, Jeff Caparas,
5: sa
1: mga kapamilya.
5: Sa oras po ito, mga kapamilya. Kaservisyo ay makakausap po natin sa kabilang linya. Ang tagapagsirita naman ng Bureau of Jail Management and Penology na OBJMP na si Jail Superintendent J-Rex Bustinera. Patungkol po ito ha sa naging transfer of custody na iniutos ng Sandigan Bayan from CIDG. Ngayon po nasa ilalim ng BJMP, si dating House Speaker Martin Romualdez. Good evening po, Sir Marlene po at Jeff sa Spot Report. Welcome po sa program.
28: Gandang gabi po sa inyo at sa mga nakikinig sa inyong programa at sumusubaybay ngayon.
1: Okay, sir, para lang humalinawan ng lahat kasi ang iniisip eh BJMP, nasa custody nyo na, akala ng iba ay naikulong na, nasa ospital pa naman. Medyo may kalituhan. Sir, pakipaliwanag lang ho sa ating listeners and viewers, paano ho ang nangyari? Parang may turnover from CIDG to BJMP. Go ahead po, sir.
28: Opo, ito po ay nangyari kaninang bandang alas 4:15 ng hapon o 4:15 p.m., nag-turn over ang custody from CIDG PNP

0: tulungan natin upon court order ho na kung mare-resolve na ho itong kanyang mga pakiusap.
1: Oh, sir, kapag ho sina kasi kanina sabi unfit pa ho siya, 'di ba? Kapag ho siya ay okay na lahat ng mga test and all, saan ho siya idediretso, sir? Sa Payatas?
0: Una po, hindi po kasi BJMP ang mag-clear niya no para sa kanyang medical fitness, kundi mag-aantay lang po kami ng utos ng korte.
1: Opo.
0: At kapag naman ho iutos ng korte, yan ang nakalagay naman ho sa court order ng Sandigan Bayan ay sa Payatas, Quezon City.
1: Ayun.
0: O yung ating new Quezon City Jail. So at, dadalhin ho natin yan at lalagay natin sa selda.
1: At may possibility rin na, sir, na baka ilipat din. Di ba sinabi ni Secretary Remulla, partner, di ba, umaapila sila na kung magpapatuloy yung hospital arrest ay sa PNP. Ganun ho, sir. Ano? Basta ang bola ho ay nasa inyo na, sir. Ano?
0: Tama ho. Sa ngayon ho, ang bola ho ay nasa BJMP dahil sumusunod lang ho tayo sa utos ng korte. At kung ikaw ano naman ho ang ipag-uutos sa mga darating na araw, kung yan ho ay i-discharge sa hospital at dadalhin sa city jail natin, eh dadalhin ho natin at ilalagay natin sa tamang selda. Kung yan naman ho ay dadalhin sa ibang lugar o ibang hospital, eh susunod lamang ho kami sa utos.
2: Sir, si Marlene po ito. Bale, sir, kanina kasi dun sa naging pagdinig sa Sandigan Bayan, isa sa mga naging mainit na usapin ay hindi raw ho pinapayagan ng main doctors ni Speaker Romualdez yung mga independent doctors sa pinadala na Sandigan Bayan. I understand, sir, magbibigay din po ng sariling doktor ang BJMP para suriin yung kalasugan ni dating Speaker Romualdez. Kung sakali po na magkaroon man na mga ganito ulit na insidente, maulit ito, sir, may power ba ang BJMP na i-push na sila mismo ang direktang makapagsuri dito kay dating Speaker Romualdez? Hindi na sila ba maharang ng sino man, sir?
0: May patakaran ho kasing sinusunod ang BJMP. May policy ho kami dyan. Meron ho kaming sariling doktor. At kailangan ho kasi yung doktor namin din ho ang magbibigay naman ho ng report sa aming mga superiors. Base sa kanyang, of course, ano ang status niya o medical bulletin na tinatawag. Kailangan ho i-report yan. At hindi ho pwedeng pigilan dahil ano, trabaho naman ho ng BJMP yan.
2: Yes.
0: At may pulisiya ho kasing sinusunod kami. At gano'n naman ho, yun din ho ang basihan natin kung kahit ho ordinary yung PDL, yung pag-discharge na nakikipag-coordinate naman ho. But of course, ang BJMP ho ay sa mga ganyang kaso, of course, ayaw din naman ho namin mag-violate ng karapatan ng isang nakakulong kahit po sino sa kanyang medical ano condition.
2: Oh.
0: And of course, we defer to the medical expert.
2: Mm-hmm.
0: But for this case po, magmalinaw ho dito, we will await court order at movement po niya from hospital to jail or wherever ay susunod lang ako kung anong ilalabas ng korte.
1: Oh, and I'm sure, sir, no, talagang planchado na ho yan kung talaga hong ipag-utos na ho ng korte na sa idol hino sa Payatas, sir, di ba? Kasi yung security ho niyan, yung distansya from Cardinal to Payatas. So, ano yan, sir, matinding preparation yan at I'm sure na prepare nyo na ho yan, sir, ano?
0: Tama po, lahat naman ho ng eventualities ay pinaghandaan ng BJMP. Kanina nga ho, bago pa man ito mag-turnover, nakapaghanda na rin tayo ng ating mga tauhan at ating mga sasakyan kung ano man ho ang mangyayari in any eventuality.
2: Mm-hmm.
0: At pinag-utos na rin ho ng aming sekretary, ng DILG, Secretary Juanito Victor Remulla, ang paghahanda dito sa pag-turnover ng custody. Ganun na din ho ang paghahanda. Matagal na ho doon pa sa Quezon City Jail yung paglalagyan na selda at yung kulungan mismo natin doon.
2: Mm-hmm.
0: At all in all, nakalatag na ho ito in place naman.
2: Mm-hmm.
0: At we are just awaiting court order kung ano naman ho ang utos. Ready ho ang BJMP.
2: Tsaka part sa pinapangambahan din ng kampo din ng dating speaker since meron nga siyang existing condition. Ay, di ba, meron namang sapat at kakayahan ng BJMP, sir,
1: kaya
2: na natugunan ang anumang medical condition ng sinumang PDL po na mapupunta sa inyong pangangalaga, ano?
0: Tama po, kaya naman po yung tugunan sa loob mismo ng Quezon City Jail. Mayroon po tayo doon medical infirmary, may doctor tayo na in-house, may mga nurses tayo 24/7 naka-duty. Ngayon nga, may mga pasyenteng tinutugunan doon. May iba't ibang uri ng sakit din, may nakakahawang sakit, respiratory. At meron din mga nag-undergo ng similar cases like may mga heart condition na well-managed naman sa loob. And in case of emergency, may malapit naman yung hospital na pwedeng pagdala.
2: Sir J-Rex, parang itinuturing din high-profile PDL itong si dating Speaker Romualdez. So, paano po ang magiging treatment at the same time, paano po ang kanya magiging security sa loob ng PITAD kung sakali po

0: Oh, naiutos na ng sandigan na idalhin na siya sa Payatas Jail, sir.
1: Unang-una ho, ang pagtrato natin pare-pareho lang, pantay-pantay lang. Kung ordinary PDL o high profile yan, pareho lang ho ang pagtrato ng BJMP dyan, isa lang ho ang pagtingin. What is different is the security matter o yung treatment natin. Kasi ho, iba ho kailangan ng pag yan ay dadalahin sa korte, may mga additional security tayo. And ayaw din naman ho namin na may mangyari sa loob ng tiitan. Kasi kaninong high profile PD, lalo dinidinig pa ho ang kanilang kaso at interesado ho ang ating taong bayan na malaman din naman ho ang kahihinatnan nito. Sa parte ho ng BJMP, tutugunan lang naman ho namin yan na makarating sila sa korte, sa kanilang hearing, at secured sila and safe habang nasa loob, habang nire-respeto rin ang kanilang karapatang pantao, hindi lang sa kanila, kundi sa lahat ng mga PDL. At dahil nga rin ho, napakarami na ho nung nakukulong ngayong high profile, at in fact, may mga, hindi lang ho mga politicians, former politicians, kundi mga government officials ho, na former government officials, na naando na rin ho, sanay naman na ho yung ating mga tauhan sa protocol at pag-handle na itong mga ganitong klaseng profile ng PDL.
0: Isang building lang sila, sir, no? Pero hindi sure kung magkakasama sa isang selda?
1: Hindi po natin masasagot sa ngayon dahil ho, yun hong mga nauna nang dinala, iba-iba ho sila ng schedule, ay nakaselda na ho. At ang kanyang assignment, kahit ho sinong PDL, ay depende sa kanyang classification, security classification, mga vulnerabilities and medical needs. Ngayon, kinoconsider ho ito lahat para sa ang selda siya.
2: Ayun.
3: On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Jail Superintendent Jerex Bustinera, ang tagapagsalita po ng BJMP. Salamat, sir.
0: Thank you, sir.
3: Salamat, salamat.
1: Salamat po. Magandang gabi.
4: TTZMM Numero 1 sa aksyon.
3: Pagka forward thinking part of future tense, eh, di ba alam na natin ang proseso. Pagka naipasok doon, 1 week pa ang isolation, observation, marami pa yan, partner. Pero correct, nasa korte pa ang laban.
0: At saka, as sinasabi nga ni Sir Jerex, partner doon sa naging panayam namin sa kanya sa Campo Corame kanina, first come, first serve daw kasi yung pagtatao doon sa mga selda. So, nakakita ko dito ay gamit na gamit. Hindi sayang ang pondo na pagpagawa ng New Quezon City Jail.
3: Ganun
0: dahil
3: pala yun.
0: First come, first serve, partner, kaya hindi rin sure kung siya ay may makakasama o wala na kanya makakapwa akusado sa isyo nga ng flood
3: partner,
0: control.
3: Security nightmare niya. Kita mo yung layo niya.
0: Totoo, partner. Anyways, 8:58, meron po tayong 2 minuto, partner, para bumati sa ating mga kabisyo. Alas 8 kaklase dyan
3: go, go,
0: sa ating
3: go.
0: Online social media. Online social media! Si Louie Basco nandiyan na partner, si Cherish Apari, watching sa atin. Si Ann Lim, nanonood sa ating partner. Dito na rin partner si Bang Ong.
3: Hello sa inyo, hello.
0: Si Zozo Magasmin, nanonood sa atin. Pati si Mercy G. And of course, si Madam Tina Verinia. Si
3: thank
0: Agnes
3: you,
0: Reca. Wow, taga-thank you na rin ang mabag natin ngayon.
3: thank you.
0: Same time si Doc Mario Festi.
3: Mauulit lang kasi partner eh. Pagka binasa mo, nababasahin ko. Gaganong-ganong pa ako. Ikaw na lang.
0: Thank you
3: sa inyo. Bukas ulit.
0: Salamat. Nakalimot
3: sa
0: isang oras at italakay din sa Spot Report. Ha? Po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
3: Jeff Caparas po mga kapamilya.
0: Sa Spot Report, una ang
3: kaligtasan mo.
0: Susunod na programang Alam Nadis kasama si Napapawal Pass at Mama Jai.
3: Ingat kayo kapamilya. Saan mo kayo naroon? See you tomorrow.
0: Bye!
4: Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng mga Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang alas 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat pasabog at umaatika mong iintriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: alam na this!
1: Oh yeah! Good evening po mga kapamilya at mga kaservisyo! Eto na nga po ang programa mag-atid sa atin na mga latest chika sa mga paborito nating mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalampasin, hindi magpapahuli. Ako pa ang inyong ever lovable, Papa Awal Paz.
2: At ako naman ang kapartner niyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Bang, bang, bang! Ako po si Jaiho.
1: Bang bang bang bang bang bang
2: bang bang bang bang bang bang bang bang
1: bang bang bang bang bang
2: bang bang bang bang
1: bang bang bang bang bang bang bang
2: bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang
3: bang bang
2: bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang
1: bang
2: bang bang bang bang bang bang bang
1: bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang
2: bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang from down sa madilim na bahagi ng kanyang buhay. Tapos nabigyan ng chance, pinagamot ni Coco, ni Julia. Ngayon, binigyan ng chance sa showbiz.
1: Correct. Naku, alam mo naman kung bakit ako na bang, bang, bang.
2: Bakit?
1: Masakit din siyang ko kagaya mo.
2: Yan. Marami yeah. Nagtatanong ka dyan.
3: Mali! Bakit
2: tayo biglang nagtatanong ng pwesto?
1: Yun. Alamin po kung bakit ang iba ng pwesto napunta sa ibang trono ang Mama Jai.
2: Totoo.
1: Yun lang naman. Pero sabay po kayo. Ha? Alam ko na.
2: Alam nyo na.
1: Alam na this. Bang, bang, bang.
2: Bang, bang, bang.
0: Alam na this sa DZMM.
3: Showbiz!
0: Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
0: Walang bitis!
3: Alam na this! Alam na this!
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
1: At pasadaan na po kagad natin ang mga pinakainantabayan at pinakainabangang ulo ng mga balitang showbiz! Una na dyan, milestone after milestone ni Broadway diva Lea Salonga Tutukan!
0: Alam na this!
2: Mga kapamilya at mga kaservisyo, bibisita sa unang episode ng much-awaited comeback ng GGV, sabay-sabay nating kilalanin!
0: Alam na this!
1: At sabay-sabay din naman po natin haguran ang mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan sa unang showbiz chika, Spotted! Spot. Ayun na nga. Pasensya na, may pinagdadaanan.
2: Inaasid po. Inaasid ang Papa Awel. Pasensya na po.
1: Too much oil can kill you.
2: O, bago muna, ano muna? Hinga-hinga muna
1: hinga,
2: tayo.
1: Hinga.
2: Sige, ikwento na natin ang mga kaganapan. Siyempre, diba? Sa hindi inaasahang panahon naman po talaga. Minsan, kasi live na live ang programa para magatid ng mga balitang showbiz para po sa inyo. Eh, dumarating din naman po sa punto bilang mga tao na kami po ay may mga tinatawag po tayo na tawag ng kalikasan, pasintabi po kung kayo po ay nagdi-dinner.
1: Pero hindi naman po yung ganun sa akin, sinisigurado
2: sa kanya,
1: po sa inyo.
2: Yung sa kanya sigmura ngayon. Sinisigurado sa ina-oil po siya ng bongga-bongga.
1: Yes.
2: Ako po kagabi, napansin niyo po kung bakit ako nawala doon sa trono. Yes. Lumipat ako kasi tinapos namin yung balita, tapos papaawin. Nagkasinyasa na kami, papaawin, please naman. Tatakbo muna kung mabilisan lang. Ayun. At diba, talagang ganun. That's how the partnership really works talaga. Okay. Put your mind and body together.
1: Correct. And sa totoo naman, sa loob ng almost 20 years kong pagbabalita, ngayon lang po ako nagkaganito. Kasi siyempre, diba Mama Jay, napapansin nyo, kami po, parang bago pa kami sumalang, umiinom na ako ng tubig, ganyan. Yeah. Ire-ready mo na, diba? Kahit mag-showbiz, Hollywood, iinom mo na para
2: correct.
1: Maganda. Pero ngayon, hindi po talaga na ano,
2: napigilan.
1: Kasi medyo nanlalaban ang ating pong acid reflux. Pero okay lang po yan. Tuloy po. The show must go on.
2: Parang kagabi. The show must go on.
1: Hindi niyo po nalta. Saludo ako sa'yo doon, Mama Jai. Kahit ilang balik po siya. Sa
2: totoo,
1: ano,
2: di ba?
1: Oo.
2: Ilang balik ako. Kada commercial drop talaga, takbo talaga ako. Salamat ng bonggang-bongga dahil alam mo, iyan yung mamimiss ko dito pag nilibana ito.
1: Aww.
2: Diba yung napakagandang si Aran? Diba? Kasi parang aminin na mamahay tayo.
1: Correct. At dyan din ang paborito nila Avion, na Star, tsaka ni Kimmy Fierce.
2: Yes,
1: paborito rin kaya ni Rance?
2: Parang hindi.
1: Hindi. Subukan natin.
2: Try
1: pero eto nga po, gaya nasabi ko, Spotted. Spotted si Broadway diva Lea Salonga sa US open. Ibinahagi sa social media ang ilang snaps habang nanonood si Lea, kalapit pa ang fashion icon na si Anna Wintour. Pinangunahan rin ni Lea ang pag-toss coin bago magsimula ang quarterfinal match sa men's doubles. Samantala, tatlong resolusyon ang inihain sa Senado para parangalan si Miss Lea Salonga matapos ang makasaysayang tagumpay bilang unang Filipina na nagkaroon ng sariling star sa Hollywood Walk of Fame. Layon ng resolusyon na kilalanin ang malaking ambag ni Lea sa Philippine creative industry at sa pagpapakilala ng talentong Pilipino sa buong mundo.
4: Congratulations po, deserve Ms. Lea.
1: Deserve.
2: And speaking of kanyang Hollywood Walk of Fame star,
1: yes,
2: may mga kababayan na tayong mga Pilipino ang talaga namang hindi na nagpaawat at nagpapigil na makapagpa-selfie,
1: yes,
2: sa Lea Salonga star sa Hollywood Walk
1: Correct.
2: Of Fame.
1: Una na dyan si Miss Pops Fernandez.
2: True.
1: Who happened to be was there naman.
2: Correct. Kasama si ginawad.
1: Yes, tsaka si nandun na kasi si Lea. Tapos si ano din si Small Laude.
2: Yes.
1: Yan.
2: Dahil binisita ni Tita Small ang kanyang nakshi talaga,
1: yes,
2: si Aton, ang kanyang little China dog.
1: Wow.
2: Kung tawagin sa vlog. Yes.
1: Correct. Ako din, pangarap ko, kahit sino naman siguro, pag nagpunta ng Hollywood at makapasyal dyan, syempre ngayon nangahanapin mo na Miss Lea Salonga, kung nagpapapicture tayo sa mga ibang mga nandoon,
2: correct,
1: syempre our very own din.
2: Lea Salonga.
1: Lea Salonga.
2: Dating, di ba, kwento ko pa, Paul, yung nasa Korea tayo, may parang Walk of Fame din sila.
1: Yes.
2: May Jess si Mendiola,
1: yeah,
2: may ganyan. Doon ako nagpa-picture. Hindi kasi, hindi naman ako masyadong familiar sa mga K-drama stars, except
1: K-pop
2: nga kay
1: stars.
2: Captain Lee,
1: yes,
2: at saka kay Chaun Wo.
1: Uh-oh.
2: Si Jess Mendiola talaga yung pinapicturean ko doon.
1: Talaga
2: dati
1: naman.
2: Natatandaan ko yung, pinuntahan natin parang studio.
1: Correct.
2: Di ba pa yung sikat na parang kung ABS-CBN sa Pilipinas,
1: meron
2: sa Korea, pinuntahan natin siya.
1: KBS.
2: Yeah. Ayan, tama.
1: KBS-CBN.
2: Oh,
1: oh. Oh, yes.
2: Samantala, mga kapamilya, sa oras na 9:09, eto naman, inanunso na nga po ang Day 3 concert sa Araneta Coliseum ni OPM star and pop rock royalty Yeng Constantino sa November 17. Ito po ay kasunod ng matagumpay na dalawang araw niyang konsyerto nitong Agosto na kung saan bahagi rin po ito ng pagdiriwang ng kanyang 20th anniversary sa industriya. Ikinatuwa naman ito ng mga fans na hindi nakahabol sa nakaraang concert sa Araneta. Sold out na rin po ang day 1 and day 2 ticket sa concert ni Yeng sa Laguna na gaganapin naman sa Desyembre. The Serve. Kagabi na pag-usapan na namin ang papaawil yan. Yes. Mm-mm.
1: At hindi ko na palalampasin yan. Pupunta na talaga ako sa November 17 na day 3 sa Araneta Coliseum.
2: Ay, kung ako ay mabibigyan ng pagkakataon na, na makapanood.
1: Sama tayo.
2: Yes.
1: Oo,
2: oh, yes, sama tayo. Kasi di ba pagbalik na pagbalik po ng Papa Awel from
1: Correct.
2: Toronto.
1: Wow!
2: Agad-agad ang sinabi ko, Papa Awel, na miss mo ang concert ni Yeng. Kailangan mo itong, buti na lang, may date. Kailangan mo itong masaksihan, mapanood.
1: Yes.
2: Let's go, Papa Awel. At Aviona, hindi ka nakasama noon.
1: Yes.
2: Hindi siya nakasama noon, Papa Awel. Kasi
1: ang Ate Kimi.
2: Nakasama. Kasi yun yung baha sa Espanya.
1: Oh, yes. So, ginawa mong floater.
2: Totoo.
1: Ay. Hindi pala. Yung ano, yung sasakyan mo.
2: Hindi,
1: dahil magandang banda.
2: Hindi kaya. Babawal. Kahit anong ganda ng sasakyan, hindi ko talaga ilalaban na idiretso na lumubog sa ba. Kasi ang gastos, ang dami pang bayarin.
1: Naku, diba? Kaya ayan. Good luck! At sa mga habol pa, humabol na dyan. Magkita-kita sa November 17.
2: November 17.
1: Sa ating ano, day 3 na, sa Araneta ng Biyahing 20.
2: Tataan!
1: Yun! O, eto naman po! Isa ba kayo sa makikijoin sa paparating na GGV na pagbabalik kasi unang makikijoin sa pagbabalik ng late night talk show ng Gandang Gabi Vi si Kapuso star Alden Richards. Ipinalabas na ang teaser sa pag-guest ni Alden sa talk show kasama ang host na si Uncabogable star Vice Ganda. Inaabangan ang episode lalo't dating magkatapat sa tanghali ang time slot ng It's Showtime at 8 Bulaga. Mapapanood sa GGV GMA 7 at I Want ang comeback ng Gandang Gabi Vice sa September 13.
0: Alam na this!
2: Yes! Ayun.
1: Naku, ano daw, magdala daw po kayo ng ano, ng panyong malaki kasi hindi lang kayo may iyak daw sa kakatawa, tsaka parang may big reveal na iiyak daw talaga. Emotional daw yung episode na yan. Yun, ang sabi. Sabi rin ni Alden, hindi niya inaasahan na may ganun siyang pa-reveal, ganun. Oh. Tapos kwento niya pa, nung nalaman niya, nakasama siya sa listahan, sa wish list ni Meme. Siya daw mismo ang nag-text. Sabi niya, Meme, ano, Gina G sa GGV, wow. Ganun. Kaya ayun, dumiretso na rin daw. Kaya ano, abangan po yan, ganun. Tapos ang ano naman, chika naman ni Meme Vice, sa mga nauna pang kwento niya, kung sa GMA, syempre papalabas yun doon, 'di ba? Medyo filtered na yun kasi syempre free TV yes. Ganyan. Pero kung gusto niyo malaman talaga, no, parang no holds barred na usapan na talagang unfiltered. Ano, very Meme Vice, very GGV, doon kay sa I Want yes. Para unfiltered. Ganun naman 'yun.
2: At saka ito yung isa sa mga dapat ding abangan, Papa Awel, dahil nga parang ang sabi daw ng Tita Cory Vidanes, kay Meme Vice, gusto niya dahil nga matagal na nagpahinga. Mm-mm. Tapos pagbabalik, parang kailangan something may bago.
1: Yes.
2: So abangan din po ang masayang addition sa GGV, sina Divine yes. Teta
1: yan.
2: At saka si Verna.
1: Tsaka si Vince.
2: Ah, si Vince Maristella.
1: Maristella.
2: Sa PBB Cola.
1: Correct. Yan. Yes. Kasama si Vince Maristella. Katext ko pa naman kasi Vance Llarena naman.
2: Yes.
1: Ano, Vince,
2: oy, Vance
1: Maristella.
2: Always ayun. Stay yes. Happy, stay yes. Okay, and sana more projects yan. For you.
1: Ayan. Correct.
2: Samantala, speaking of mga kaganapan, nako, eto na. Magbabalik nga po ang iconic trio na sina Rancho, Farhan at Rahu para sa sequel ng Bollywood hit comedy film na Three Idiots. Kinumpirma ng film director na tinatrabaho na ang istorya at script para sa sequel. Dahil nga po dito, inaasahang muling magbabalik ang mga orihinal na bida na sina Amir Khan, Armadhavan at Sarman. Taong 2009, unang ipinalabas ang pelikula na tungkol sa tatlong magkakaibigan na sinubok ng academic pressure. Maraming may fan
1: ng
2: Three Idiots in fairness.
1: Oh,
2: kaya parang, di ba, parang nung binabalita ko nga siya, very iconic to. Kasi
1: correct.
2: Parang yung mga titos,
1: yes.
2: Yung mga tito-tito natin, kaya talaga, nasubaybayan nila to at pinanood talaga nito. Isa to sa mga nag-hit na Bollywood movies sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo.
1: Correct.
2: Diba?
1: Hindi lang siya isa sa mga nag-hit. Kinukonsider yan ng karamihan na one of the best films ever produced in the world.
2: Totoo.
1: In the history of filmmaking. Yun yung sinasabi ng mga tao, ng mga nakakapanood. Talaga, wow. Ganon. So, dapat panoorin nyo muna yung original.
2: Bago itong sequel.
1: Meron pa naman ngayon. Medyo mahaba yan, ha? Yes. Yung original niya. Nasa
2: diba
1: more than 2 hours.
2: Diba through this, Papa Awel, yung Three Idiots na ito, hindi man sequel or hindi man prequel, pero naging idea siya ng
1: yes.
2: Marami nating mga manunulat at
1: yes.
2: Ginawa ito na parang ginamit siya for a different movie.
1: Parang adaptation. Ganyan. Na-modify ng
2: kwento. Diba meron yung mga AB Normal University nina Sir Andrew Ina, mga ganong eksena, di ba? Meron dati, may alam ako yung ani, nakalimutan ko yung title, pero yung kaila Sir Jano Gibbs at Andrew Irin atay, na parang yung nakulong pa sila.
1: Oo. Tapos yung title niya kasi may konting akala mo may pamura, pero
2: yes,
1: hindi naman.
2: Yes, parang ganun. Tumating sa punto
1: na
2: sunod-sunod yung mga palabas natin.
1: Correct.
2: Na parang inspired or hango, parang
1: yes.
2: Mga ganyan. Pero original pa rin naman. Yan.
1: Correct. Pero eto, sa ating pagbabalik, naku, nagulat ba kayong aga naming magbabalik kasi dalawang special guest natin na live na makakapiling dito sa studio. Una, ang nagbabalik, dala na ang corona. Sayang nga daw, nakachika ko siya, wala ako nung nag-guest siya dito. Pero totoo daw ang bertud ng DZMM, lalo na ng Alam na Des. Dahil umuwi siyang dala ang corona, nandito po maya-mayang I Am Model Search Miss International 2026 na si
2: Raisa Carey.
1: Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
2: Alam niyo na.
1: Alam na Des.
0: Alam ko na, alam mo na, alam nyo na, alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Arthrosin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alam na this sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika! Alam na this! Live
1: na live din po natin mga kapili ng ating special guest sa More Chika, More Tawanan, More Kwentuhan talaga. Nagbabalik po ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa Awal Paz.
2: Kapiling ka bonding, nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ka-partner sa pagkalat ng pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po, si Jai Ho.
1: So eto na nga, pag meron tayong special guest na lalo mga beauty queen, yung papalaban pa lang, sabi natin, uy, please introduce yourself para mag-practice ka na. Eto, maganda na kasi nauwi na ang corona at may titulo na. Kaya kanina nasabi na po natin ang kanyang pangalan. Ngayon, ang ating pong beauty queen will introduce herself. Please do the honors!
14: Magandang gabi po mga kapamilya, lahat po ng nakikinig and lahat ng nanonood ng Alam na This. I am Raisa Carey, your winner of IM Model Search Miss International 2026.
1: Ayan!
2: Wow! Lahat po ng mga nakikinig at nanonood, kain tayo, Team Raisa.
1: Ay, hindi naman yun, iba yan. Oo, ito naman.
2: Sorry,
1: kaloka
2: sorry.
1: Naman.
2: Eh, kasi Raisa.
1: Raisa, di ba?
2: Oo,
1: pero trending nga yan. Pero Raisa Carey, marami bang nagtatanong sa'yo? Kasi query.
2: Ha? Yes! Ah, inquiry yun.
1: Ah, inquiry yun.
2: Ay, abin din niya yun. Pero query naman. Na mag-
1: wah, iba naman yun. Query naman.
2: O, tinatanggal lang namin yung kabay.
1: Correct.
2: O, syempre, kamusta ka? How are you? Mm-hmm. Kwentuhan mo ang mga kapamilya at mga kaservisyo. What about, ano ang ano, I am model search. At papaano mo na naiuwi ang crown ng Pilipinas? Mm-hmm.
14: Ang Iron Mulder Search Miss International, Miss and Miss International, it's an organization that is built in Malaysia. Mm-hmm. And we are celebrating the festivities of women, especially the all of the empowered women in all over the world.
1: Mm-hmm. Yun, diba? Tapos syempre, share mo sa amin yung experience mo nung nag-compete ka dito. Lalo, nagamit mo ba ang iyong background sa healthcare? Tapos meron ka pang community engagement at empowerment, meron din siyang corporate governance. Paano mo na pagsama-sama yan para mauwi ang title?
14: Actually, Papa Awel, medyo malayo siya doon sa actual pageantry kasi it's all about grace, poise, and showcasing you as overall as a woman. Mm-hmm. So, medyo malayo siya kasi we also have to be practicing the walking yan, and the poise when modeling the attires.
1: Correct. Pero, Hindi, ikaw na. Bato topic. Balik po kami.
2: Hindi, Papa. Sobrang interesting ha. Kasi diba sinabi mo nga na parang naging ano siya, may background sa healthcare, sa corporate. Gusto kong susugan yung...
1: Ay! Wow! Babaeng-babae.
2: Susugan.
1: Sundan.
2: Gusto kong sundan. Yung about sa pagiging healthcare, nabalita namin ni Papa Awel, naging volunteer ka, volunteer nurse. At ito yung ginamit mo kung saan para yung sa resilience, sa eksena, ganyan. Pero iba, di ba? Sabi mo nga, pag sa model search, na-apply mo ba yung pang-ginawa mong sa healthcare, pagiging volunteer?
14: Actually, pinaka-na-apply ko siya dun sa question and answer kasi isa dun sa pinaka-naging introduction ko talaga no, na parang in life talaga pwedeng mawala sa'yo ang power, ang beauty, ang health. Kasi that's what's really I experience sa emergency room, no? Na everyday na may mga tao dun na 1 second, they are very lively. Mm-mm. And then after 1 minute, wala na sila. And you know, yun yung talagang nag-shape talaga sa akin as a person, yung may experiences ko na yun, na during the pageant, humahaba yung pasensya ko, mas mahaba yung pasensya ko more than anyone else kasi nakita ko yung mga ganong experience sa emergency room.
1: Correct. O, ER nurse kasi siya, yun ang kanyang training din, di ba? Pero ito, mahalaga ito para sa akin na maitanong sa'yo. Kana kasi nagkita kagad kami sa dressing room, tapos sabi niya, kabadong-kabado siya. Sa akin, big question, yun, teka muna, nakasali ka sa pageant pero kabado ka, tas ER nurse pa siya, tas may community engagement pa siya, at ang dami niyang background. Pero paano mo napaglalaban? Kasi I'm sure maraming nakaka-relate dyan. Kasi gusto nilang sumali ng pageant, pero ang lagi, ay, introvert ako, ay, nangiya, pero gusto kong sumali. Yaan, more than that, how are you able to cope with these challenges?
14: Actually, number one talaga dun is I really try to be more disciplined every day, and sinubukan ko talagang i-push yung limits ko kasi I believe na lahat naman tayo, even if we are very shy in nature, hindi naman ito yung meaning na yan yung limitations natin. Mm-hmm. I believe na sometimes it's our unique strength. Mm-hmm. And we have to also discover ourselves more. Mm-hmm. Na kung may mga bagay tayo na hindi tayo comfortable, we have to push our limits para maging out of our comfort zone tayo.
1: Wow.
14: That's what I did po dun sa pageant.
1: Yun na nga. So, eto na. Nakakabit na sa'yo ang titulong I Am Model. Diba naman? Miss International. Ano yung mga activities ahead of you at ano yung mga responsibilities mo dyan?
14: So, yan. Magko-continue pa rin ako ng volunteering sa hospital. Mm-hmm. So, makikita rin ako sa emergency room. And, yan. Meron kaming mga drive sa hospitals and sa mga youth, meron kaming mga tuturuan. Continuous pa rin yan. Ginagawa ka na rin siya before. And magko-continue pa rin ako. And I believe na mas marami akong marireach na mga tao ngayon believing na meron na tayong title na naiuwi. And mas na i-inspire yung mga bata sa atin.
2: Mm-hmm. Yan yung tawag din sa ano? Yung sa parang cup ng nurse?
14: Cup.
2: Yung cup na nurse. Uh-oh. Ganyan na yung susutin mo.
1: Ano ba yan?
2: Kasi parang nurse kasi ganyan. Siyempre, beauty queen title holder.
1: Correct.
2: Diba?
1: Yes. Pero doon sa Malaysia, kwento mo sa amin naging experience mo. Ano yung memorable doon? Tsaka, how was the competition? Paano yung ibang mga contestants?
14: Mm-mm. Yung pinaka-memorable sa akin, Papa Awel, is yung during the rehearsals, mm-mm, that's where we were able to know more yung mga candidates. Mm-mm. Na kapagkwentuhan kami kasi pagka ano na may mga segments na like mga ramp and bathing suit and gown competition. Mm-mm. Syempre mas serious na kami. So during rehearsals, mas nakikilala namin yung isa't isa. Mm-mm. Yun yung pinaka-memorable talaga sa akin kasi I was able to build friendships. Mm-mm. With different nationalities and every country may mga friends kami. So yun yung pinaka-memorable talaga sa akin.
2: paano to, Papa Awel? Di ba syempre nasa kanya na yung corona? Kumbaga, napanalunan niya na while raising the flag of the Philippines. Kanya. Last Sunday kasi, naging bisita ko yung mga winners naman ng Mr. Philippines ba yun? Tapos meron din ganun yung panglalaki naman na I Am Model Search. Siya lalaban pa lang siya sa December sa Kuala Lumpur. So yung sa'yo din, nagkaroon din ng competition dito at ikaw yung nakakuha ng title sa national pageant. Kaya ikaw ang nag-represent sa Malaysia.
14: Actually, DJ Jai, I was very honored and blessed na na-appoint tayo ng national director yun. For this title to represent to Malaysia.
2: So, paano yun? Dahil nung in-appoint ka, syempre, sabi mo nga, mahiyain ka ganyan. May background ka na talaga sa pageantry kasi wala sa nakasulat na background sa pageantry.
14: First time po talaga, DJ Jai.
2: First time. So, paano mo kinonquer? Diba? Kasi syempre, na first timer, rarampa kayo, mag-bating suit ka. Tapos model search pa ganyan, Q&A, di ba puspusa ng training pa ganyan?
14: Yes, actually it was never ending na lagi ako kinakabahan sa una and prayers syempre every time na mag-i-step ako dun sa stage and pinupush ko talaga yung sarili ko sa limits ko na this is your outside of your comfort zone, you have to test your capacity and your resilience. Yun yung sinasabi ko lagi sa sarili ko.
2: Para sa mga nakikinig at sa mga nanonood, syempre sabi nila, pwede naman pala yung appoint, hindi ko na pala kailangan magpasarela training ng ganyan or mag-invest ng bonggang-bongga, ganyan. Paano ka na-appoint? Like, nakita ka? Saan ka na-discover?
1: Magpapa-appointment ka lang.
2: Totoo.
1: Ganun.
2: Parang sa DFA.
1: Appointment po.
14: Actually, DJ Jai, meron pa rin kami mga trainings. Mas maiksi nga lang yung trainings ng mga appointee compared dun sa mga nanalo ng pageant kasi meron talaga silang parang standards of length ng training.
2: Correct.
14: Pero sa mga appointee, mas shortened kami kasi appointed. And also, nakita ako during fashion show. Ng national directors.
2: Ayun pala. So, lumampa ka for a brand.
14: Yes.
1: Ayun.
2: Aso, kahit pa paano, meron pa rin.
1: Tama. May background pa rin naman. Mm-hmm. Diba naman?
14: Pero mabilisan lang.
1: Oo. Pero ano, paalala sa'yo, ha? Parang ano yan? Addicting yan. Pag nasimulan mo na, susunod-tuloy ka na. So, what's your plan after this? Na meron ka ng corona, may title ka na. Meron ka bang iba pang gustong sabakan?
14: For now, gusto ko muna pong mag-create ng impact na wearing this sash and crown and
1: ay, huwag mo tatanggalin para mag-create ka ng kahit saka magpunta.
2: Masakit sa ganyan, sa ulo rin.
1: Impact, napaka-impactful noon
2: yes,
1: pag nagkata.
14: Ayun, gusto ko lang pong ituloy yung mga programs na nasimulan ko na ever since. Tapos mas mapalaki pa sana yon and mas maka-reach pa tayo ng mas maraming tao. At mas maraming kabataan.
2: Ang galing mo. Di ba totoo naman, Papa Awel? Lagi ako nagugulat. Kasi syempre, di ba, it's an investment.
1: Correct.
2: Di ba? Tapos it's really, because you have, you're a kind-hearted person, you're using your platform and your voice para sa kung ano man yung mga isinusulong, ipinaglalaban. Pero di ba, hindi naman, wala naman masyadong pera talaga pag yung sa ganyan. Parang it's initiative ninyo as mga beauty queens. Yung iba meron for sure, meron din ganyan. Pero di ba mas more on initiative na kailangan kong tumulong para sa mga kapwa ko babae, sa may mga ganito pinagdadaanan.
14: Kahit naman walang crown or sash, ginagawa pa rin naman ng mga tao yun. Siguro mas highlighted lang kasi meron kaming daladalang title. So anywhere naman na gawin natin, meron talaga tayong initiative and investment, whether it's energy, effort, resources. Siguro nagiging extra lang din siguro yung mga financial resources kapag ka mas marami tayong kailangan gawin.
1: Ayun.
2: Ay naman pala.
1: Good for you. Unang sabak mo, nanalo ka kagad at title kagad. And to think, apprehensive ka nung una, takot ka, tsaka hanggang ngayon, kinakabahan ka pa rin, kabakabahan. Kunyari, no, hindi ka nanalo. Ganon. Itutuloy mo pa rin ba? Itatry mo pa rin ba? Sasaba ka pa rin ba sa next time? Ganyan.
14: Siguro, it will take time kung nangyari yung ganong scenario ko. Papa Awel. It will take time for me to step onto another stage siguro. Kung yun yung naging scenario. But fortunately and blessed tayo na naiuwi natin.
1: Correct. Diba naman? Ikaw naman, magbigay ka na ng mensahe sa mga gusto rin sumabak. Lalo yung mga hindi pa sumasabak, natatakot, may mga apprehension din. Pero ayan!
2: Patunay.
1: Napatunayan mo na. Ganun. Game, magpa-appointment ka na.
2: Hindi.
1: Ay, hindi pala. Don't see it. Message, please.
14: Siguro ang message ko, I hope na na-inspire kayo sa story ko na hindi lahat ng mga limitations natin will ia-allow natin na hanggang dun lang tayo. Siguro, susubukan pa rin natin na magawa yung mga bagay na akala natin hindi natin kayang gawin.
1: Correct. O, ito ba, ikaw ba ay nagba-vlog-vlog, nagpa-podcast, ganyan, social media accounts mo? Baka meron pang gustong maki-ano sa'yo, collaborate, o baka gusto pang may mag-invite sa'yo, at madagdagan pa ang iyong mga fans.
14: Okay.
1: Go.
14: So, you can follow me po sa Raike, R-A-I, space Q-U-E. Ayan, yun yung Facebook page.
1: Ah, Raike, ang bigay, hindi Raike. Raisa Carey, kasi query. Okay. Pero ba, how do you pronounce query?
14: Carey. Like, Carey 1, 2, 3. Lagi ako inaasar nung elementary.
1: Carey talaga. Ayun naman pala. So, yun, sa lahat ng social media platform mo,
2: Raike.
1: Ayun naman.
2: Raike Mateo. Honesto.
1: Iba yan. Raiko yun.
2: Raiko ba?
1: Iba yun.
2: Mali.
1: Naku, maraming salamat. Meron kang gusto i-promote ng mga activities mo? Ganyan?
14: Po-promote ko po yung mga activities ko sa hospitals and sa mga learning centers po namin, and I'm not sure if I am able to
1: sige lang, ano yan?
14: Mention it, but makikita niyo po siya sa Facebook page ko. I hope na ma-follow niyo po ako para mas maging updated kayo dun sa mga next events namin and programs. And maraming salamat po, Papa Awel and DJ Chai, kasi hihingi po ako ng pasensya last time kasi hindi po ako nakapunta. Isa ako sa naipit sa NLEX during that time. And maraming salamat po na naimbitahan niyo po ulit ako dito. It was really an honor.
2: Okay naman yun talaga. Ano, hindi atin masisisi. Yan yung mga ipit sa NX. Meron nga, di ba, ipit naging sisiyo na.
1: Yung nga, doon na nag-birthday, di ba? Ganun.
2: Totoo. Yung iba nga, marunong Tagalog fluid, natutong magkapampangan.
1: Yun na nga eh. At pasalamat ka, hindi ka inabot na doon ka na nag-compete sa NX mismo, di ba?
2: At isa po, sa Malaysia ka nag-compete.
1: Sa Malaysia ka pa rin.
2: Kasi baka mamaya sa San Simon ka mag-compete.
1: Correct. Di ba? Yun naman yun eh. Pero syempre, we have to acknowledge and thank also Mama Franz.
2: Mama Franz!
1: Thank you very much.
2: Ay, ako, Mama Franz, wala na akong
1: Wa!
2: Charing!
1: Buti pa ikaw meron.
2: Meron tayo dalawa.
1: Para hindi nakarating. Meron pa yatang gustong sabihin.
14: Ayun po. Thank you po ako sa lahat ng nag-help na nandito po ako sa inyo today. Number one po yung mga organizers namin, si Sir Faiz, si Ma'am Angela June, mga national directors namin na nagagandahan, si Mama Franz, Mama Bench, and yung mga ever supporting na friends and family ko, si Mama Wei, si Mama AJ, and sila Camille, sila Mama Louie, and of course again sa DZMM Alam Na Dis.
2: Alam mo, Papa Awel, napaka-importante niyan. Yung yung banggitin mo, yung mga taong talagang sumuporta at tumulong sa iyo, yung pasalamatan mo sila. Alam mo yung pakiramdam nun, yung kahit wala mang kapalit pero mag-thank you ka lang, yung feeling sa kalooban nung parang at least, 'di ba, na-appreciate yung effort. So you deserve the crown.
1: Wow, totoo naman. At pag ganyan na very grateful ka, yung blessings darating pa sa'yo. Huwag mong kakalimutan yung mga taong nakatulong sa'yo, mga nakasalubong tumulong sa'yo para may angat ka. Totoo. Diba yun naman?
2: Dahil ang mga taong nakakasalubong natin ay siya rin makikita natin sa pagbabalik natin.
1: Yes. At sa pagbabalik natin, makikita natin
2: ang mga susunod na kasama natin sa programa
1: yun na, nga.
2: Na mga bibida sa pelikulang Starfish.
1: Yeah.
2: Ito po ay parte ng Cinepan Nalo, opo, diba? Sila Noor Hushman, VR Relosa, at Adalbert Abrigona.
1: Ayan.
2: Sa short film category.
1: Correct. Kung panalo po ang ating pong Miss I Am Model, Miss International, panalo na rin po ang ating Sinipanalo short film entry sa pagbabalik yan ng Alam Ko Na.
2: Alam Nyo Na. Alam Na Des.
15: Alam Ko Na. Alam Mo Na. Alam Nyo Na. Alam Na Dis sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Tatamaan po tayo ng presyo.
17: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
16: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
17: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
16: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
17: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
18: Abangan ngayong Biyernes sa Chanami Presents.
19: Pasensya na, Han. Marami din kasi akong ginawa kanina eh. naglaba pa ako ng damit ni baby, naglinis din ako ng bahay. Nabisi lang ako.
20: Diyos ko
19: na.
20: Naman, Jessa. Maghapon ka dito. Yan ang ba yung ginagawa mo?
19: Lang? Yun lang? Aba, Jason, ayos ka din eh, no? Parang hindi ata asawang hanap mo. Baka katulong na.
21: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
22: Abangan sa Private Confessions.
23: Akala ko tapos na akong mangarap ng buong pamilya. Akala ko sapat na sa akin ang mabuhay para sa kambal ko. Pero may isang lalaking dumating na hindi na nga kong bibigyan ako ng marangyang buhay. Ang ipinangako niya ay isang bagay na matagal ko nang hinihiling, na hinding-hindi na niya kami iiwan.
22: Private Confessions. Private Confessions.
24: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na di sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz chika.
1: Alam na di. Alam na di.
0: Alam na dis! Live!
2: At live na live po natin mga kasama, panalong panalo sa kanilang short film entry sa Sini Panalo as announced. Nako, nagbabalik naman po ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa Awal Pod.
3: Kasama, kapiling kabanding pa rin ang kapartner sa pagkalap ng mga pinakalatest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ako po, si Jaiho.
2: Eto na, very interesting na naman ang topic natin dahil syempre marami rin ang gustong sumabak sa paggawa ng mga short films at syempre makasama po natin mismo ang direktor at mga bida ng isa sa mga entries po na isang festival na paparating niya. Nandito nga po mismo ang direktor na si Direk Adalbert Abrigonda at ang bida na si Noor Hushman. Dati po tayo.
4: Magandang gabi po.
2: Di ba ang ganda? Tsaka ang ganda ng blending nyo.
4: Yes.
2: Ah, may
5: pag-harmony.
2: Oo.
4: Ayun po. Magandang gabi po sa inyo. Sobrang nice na nandito kami ngayon. This is our first, ako po first time ko on this kind of shows po.
5: At ako rin.
4: Very excited. Oh, really?
5: Hello po. So, ako po si Noor Hushman. I play Pia sa film na Starfish.
4: Yes. Ako po si Adele, the writer, creative producer, and editor po ng pelikulang Starfish sa Sine Panalo Film Festival.
2: Correct. Mamaya po ahabol po ang isa sa mga bida na si VR Relosa. Mm-hmm. Di ba naman? Oh, pero si Direk Adele, ay Direk, writer, Direk na rin, yes, Adele. Actually, ay maganda rin ang kanyang background, ha? Dahil I heard assistant ka mismo ng ating national artist
4: yes
2: na
4: po.
2: Si Ricky Lee.
4: Yes four years now po.
2: Oo. So, ang ganda ng training doon. How is it working with our national artist?
4: Basically po, everything I've learned from film galing po kay Sir Ricky. And I'm very, very thankful for that. Siyempre, kalakalad-kad niya ako sa mga events niya, sa mga sinusulat niya, sa mga novels niya, sa mga theaters. And I get to learn a lot. And from all those learnings, parang I feel na sobrang sapat na or although kulang pa, pero ang dami-dami ko nang na-absorb from him and I'm very, very thankful na yung 4 years na yon nagkaroon ng ganong impact sa personality ko and sa upbringing ko bilang filmmaker ngayon.
2: Correct. At so itong Starfish ba ay konsepto mo, ideya mo ito at syempre ikaw din nga ang nagsulat.
4: Oo. Yes po. Actually, yung Starfish po is a concept from a full-length na script na win-workshop namin sa bahay.
2: Ayun.
4: Sa batch 13 ng workshop ni Sir Dicky. Snack. Classic si Noor din sa workshop.
2: Yeah. Ayun.
4: So yun, part siya ng full length and then I felt like na parang hindi pa siya ready and parang gusto kong gawan siya ng short film version and yeah, the Starfish concept arises. Yun, parang from there, we work on namin yung concept ng Starfish and then eventually, binigay ko yung concept na to kay Clyde, the director. And then yun, we were very lucky na natanggap siya, na shortlist siya sa Sine Panalo and then eventually it got to the finalist.
2: Correct.
3: Yes. Samantala, Papa Awel, si Noor naman is binansagan ka na Festival Darling. Bakit? Kasi lang naman, di ba? Kasama siya sa iba't ibang mga pelikula like Filipiniana, Cinemartyrs, Two Valid IDs, Shake Rattle, no, and many more. Ganyan. Anong feeling? Actually, ako talaga lagi ko siya nakikita. Kasi alam ko, friend niya si Jillian Vicencio. Yan. Tapos, nasa Love You So Bad din siya, na movie ng Das Bia and Wilka, ganyan. Ang dami mong projects na ginagawa, ganyan. Tapos, Festival Darling ka nga ngayon. Paano? Minsan ba nagsasabay-sabay na?
5: Actually po, nagkataon lang din na lahat ng mga lumabas recently, matagal na pong sinu.
3: Ah, talaga? So, pero sabay-sabay lang naglalabasan.
5: Parang serendipitous na sunod-sunod siyang lumabas. So, akala ng mga tao parang, ala, ang dami mong ginagawa. Pero sa totoo lang, it's really a lot of time in the making. Like, matagal nga gumawa talaga din ng independent na films.
2: Oo.
5: Pero yun, sobrang grateful lang ako and nakahambol ako kapag ganyan na appreciate po yung work ko.
3: Oo. Pero kasi hindi pa totally nabibigyan ng chance si Noor para talagang ipakilala yung sarili niya. Kasi parang lagi natin siya nakikita sa iba't ibang mga project.
2: Mm-mm.
3: Pero paano ka na-discover, paano ka unang tinap na uy, umapear ka sa project ko sa ganitong serye or sa ganitong pelikula?
5: Actually po, nag-aral po ako ng theater sa UP Diliman.
2: Ayun.
5: So, part po ako ng Dulaang UP. And ang una po talaga nagbigay sa akin ng chance na umarte ay si National Artist for Theater, Tony Mabesa.
2: Wow! Sir Tony! Tony Mabesa.
3: Yes! Direct Tony!
2: Yes!
5: So, doon ko din po naka-work sila Miss Dolly De Leon, Jermaine yes. Bencamino. Student pa po ako noon.
2: Correct.
5: And then, nung graduate po ako ay pandemic po. So, wala pong theater. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Nag-work ako sa CCP. And then, nag-try ako mag-audition. And then, nagkataon na yung in-auditionan ko na for a commercial po ito. Ang director po ay si Director Net Hadaone. And nung time na yun, kakapanood ko lang nung film niya and sobra akong na-inspire. Tapos, from there, yung ginawa naming commercial, kinast na po niya ako sa Kank Show.
3: Yes, so kay Angelica Panganiban.
2: Yes.
5: Tapos, I think tuloy-tuloy na from there, nag-Sinimalaya.
3: So, anong makukonsider mo na biggest project or break na parang masay mo na dito parang nakilala talaga ako as artista, nakita ako ng maraming tao na panood?
5: I think very slow burn yung journey ko. So, unti-unti siya na mga iba-ibang projects na I think nag-leave kahit papano ng impact sa mga tao. Sa Sleep With Me, Marahuyo Project,
2: yes.
5: Kank Show. Maswerte ako sa mga project na nagagawa ako kasi I really believe in the stories that I do.
3: Oh, pati sa A Very Good Girl ni Catherine Bernardo at saka ni Dolly De Leon, ano. Pero minsan ba, syempre diba, tayo pa, Paul, dahil trabaho natin ito, nandito tayo sa industriya, familiar tayo kay Noor or sa mga ibang mga nakakasama natin sa programa. Pero syempre diba yung sa mga, like sa normal na mga tao, parang ang kilala nila yung mga talagang galing sa reality show, yes. ng mga artista. I'm sure pinapangarap mo din na sana someday na bumida ka sa sarili mong project na ikaw ang mag-headline.
5: Actually po, I have an upcoming film that's gonna premiere in Busan Film Festival.
2: Wow!
5: Opo, yun po yung first na, well, Cinemartyrs yung first sa Cinemalaya. Pero ito po, Rhea po ang title, directed by Arvin Bellarmino.
3: At ikaw ang bibida.
5: Opo.
2: Very nice! Kaabang-abang!
3: Patunay lang, papaawal talaga, no? Na parang, sabi mo nga slow burn yung career mo, pero darating at darating kapag kayong trabaho ang ginagawa mo, pinagbubutihan mo. Sana hindi ako mali kasi I remember sa sobrang observant ko, kapag nagkakasama kami sa mga bazaar, Papa Awel, may talent ka rin into tarot reading, di ba?
5: Before po, parang naging interested lang ako kasi it's storytelling eh, semiotics sa mga cards. Pero ano na yun?
3: Ang galing ka, di ba? Natandaan ko, di ba? Hindi kami nag-uusap noon. Pero nakikita ko lang na parang, hindi ko alam kung niraracket or parang sila silang magbabarkada. Parang pag walang magawa dun sa bazaar, kasi nga Celebrity Bazaar with Alex Diaz. Hi, Alex. Tapos parang nag-reading sila. Sabi ko kay Jillian, Jill, kilala mo si Noor? Kasi lagi ko yung nakikita sa mga, Jillian Vicencio po. Sabi ko, lagi ko siya nakita sa mga parang sabi niya, oo, magaling yan, ganyan, sabi ni Jillian. Tapos nakita ko nga, nagta-tarot reading ka. Pero hindi mo na tinulog.
5: Retired body na po ako sa tarot reading.
2: From tarot reading, tarot milk tea na lang.
3: Hindi na ako na tayo. May tsaya na ngayon ng babata.
2: Ganun talaga. Wow! Nainusot, diba naman? At kung si Noor po talaga ay napakaraming projects na at talents din naman, naku si Adele, bukod sa pagiging writer, dober din siya. Diba? Ano yung mga
5: nalipan mo?
2: Dober din siya. So ano yung mga na-dub mo na?
4: Yes, but I did a few shows with Swan sa ibang networks din. I dub Korean shows, yung mga tinatagalog sa TV. So yung mga usual roles ko, yung mga kaboss ko din, teenage guys, and then minsan middle-aged guys, and then usually yung mga older men na kasi medyo yun yung kaya kong ano. But I was trained to do that kasi from the start. Scriptwriter talaga yung work ko doon. And then eventually, parang nakita nila na parang mas may bagay kay Adele na boses.
2: Yun.
4: And then they trained me into doing a lot of voices. Uh-oh. So yun.
2: Pero talaga, ang ano mo, pinaka-linya mo at ang passion mo talaga is into writing. Ganyan.
4: Yes, for writing and editing. And writing also directing. Kasi parang, this is the one of the first, or this is the very first time na I edited and written a film na iba yung magdedirect. So it's a very different experience, but it's a still very fun.
2: Ayun, ako. Eto na, kumpleto na po ang casting. Umabot po. Ano ta, B.R. Relosa. Isa sa mga bida. At ang pinakabida.
6: Magandang gabi. Pasensya na. Lain yung tinakbo ko. Pagod ako.
2: Oo.
3: Mula sa main building. Mula sa main building, ano?
2: Correct. So, tumakbo ka talaga ngayon. Ano, Marathon King ka na. Dahil sa tinakbo mo. Bukod sa iyong title na binigay mismo ni Direct Joey Reyes na Viva Max King. Bakit ka na-title ni Direct Joey Reyes niyan?
6: Ano po siguro, kasi nung time na nagsimula po ako sa VMX, parang pagka-sign ko pa lang ng contract, in yung first year ko doon, parang I made 13 films po yata.
2: Wow.
6: Tapos may time na parang in a month, parang apat yung na-release. So parang doon po yata yung nagsimula.
2: Kumbaga, dumami lang yung projects niya.
3: Pero ngayon ba, you're still, ano, parang may ginagawa ka pa rin mga VMX na project?
6: Bihira na po, pero meron pa rin po.
3: Ano, is it a choice na parang dahil ngayon nabibigyan ka na ng opportunity? Syempre, di ba, aminin naman natin, diretsa na papa. Magagaling nga, na artista at mga mapanghas din ang mga VMX actors and actresses natin. Ang dami ko nakakapanayam, lalo na yung mga mula noon hanggang sa ngayon. Pero parang lagi nilang sinasabi, honest naman sila na parang, it's a craft, acting po ito. At parang may nagsabi rin na stepping stone nila na mas mabilis makilala kapag dito. So sa'yo, choice ba yon na stop na ako sa paghuhubad, time ko na para i-showcase yung husay ko naman sa acting?
6: Parang hindi naman po siya talaga totally na mag-i-stop. Pero yes, choice po siya. Intentional po na yung slow na pag-transition po, pag-expand ko, pag-explore ko sa theater and sa indie. Intentional po yun. Pero I don't see myself na talagang mag-i-stop dun totally kasi alam mo yun, parang yung iba
3: trabaho
6: kasi...
3: Trabaho pa rin.
6: Oo, yung iba kasi parang dito ako nang galing pero once na nakatawid na okay na yan, iiwanan ko na yan. Sa akin kasi hindi ko siya nakita as stepping stone lang eh. For me kasi yun yung foundation ko. Kung, kung wala yung VMX, di naman ako makikilala eh.
2: Correct.
6: So, yun po.
3: Totoo. Eh syempre tanongin na natin agad-agad kasi yung mga title ng kanyang VMX dati, di ba? Bago tong Starfish, di ba yung mga Kabet, ganyan, Lechoneras, yung mga ganyan. Ano yung pinaka-todong ginawa mo sa VMX na parang nag-world ka na, wow, nagawa ko pala siya, kineri ko palang ganun ang maging eksena ko?
6: Ha? Ang hirap ah. Parang lahat kasi maano eh. Parang lahat grabe. Eh.
3: Wild lahat.
6: Oo, parang ang hirap mamili nung isa lang.
3: Mang unforgettable next time, meron bang dahil sa Lechonan ang init-init, may gano'n, no? Di ba totoo kasi Lechonera?
6: Usually gano'n kasi kami, or ako as much as possible, ayaw kasi talaga nagtitake two. Parang respeto din dun sa babae. Pag sa love scene to, ah. So, kahit na may mga may encounter ka na ano ba, na challenges dun sa eksena, pabaliwalain mo. For example, meron isa, nakahiga siya, nakaharap siya sa akin. Tapos, kailangan ko siyang patalikurin, tapos didilaan ko yung lukot. May lumot, kasi dun siya nakahiga sa may lumot. So, kakainin mo na lang yung lumot, kaysa mag-take two. Mga ganun.
3: Anong
5: lasa nung lumot?
3: Ngayon po, nasaksiyan po natin ang pagkain ng lumot. Sharing lang mga kapamilya.
2: At least narinig ng ating mga viewers na hindi naman po talaga ganun.

0: And doon, kinonfront niya yung mga past traumas niya, yung estranged father niya, yung naiwan niyang ate, and the town that seems like ganun pa rin kung nung
1: kung paano niya iniwan.
0: Ganun pa rin niya binalikan.
1: Ayun. May mga common kwento or kwento na ganyan talaga na nangyayari. Kaya parang salamin din talaga ito ng totoong nangyayari. So eto, bukod sa mapanghamon mong mga roles sa mga VMX movies mo, dito ba sa Boyet, makikilala namin si Junjun? Wala kang kaibigan na si Junjun. Ano ka lang diyan, solo.
2: Although merong yung unang eksena talaga dito is papakita yung trabaho ko sa Manila, which is Macho Dancer. Mm-mm. So yun, may parang yun naman yung pinaka sexy ko na ginawa dito.
1: Mm-mm.
2: Na meron pa pero siguro abangan nyo na lang.
1: Kasi nag-oppose, parang hindi kinonfirm ng ating writer.
2: Hindi sexy yung scene na yun eh. Parang ano siya, more on emotional. Pero sexy nga pala siya.
1: Correct, yes. Si Noor naman, bilang ate dito, di ba? Paano nila masasabi naman na, oy, bilang ate, ganyan din ako. Oy, bilang ate, gusto ko maging ganyan, gaya ni Noor.
3: Actually po, I play the younger sister of Boy. Tapos, siya kasi yung naiwan sa probinsya.
1: Mm-mm.
3: And si, yung character ni Pia kasi, ano siya eh, meron siyang longing. And also, parang nag-i-imagine siya palagi ng better life. Mm-mm. Ng na may magsisave sa kanya.
1: Mm-hmm.
3: So, parang very relatable yon, I think, as a Filipino. Yung parang nag-i-imagine tayo ng better circumstances.
1: Mm-hmm.
3: And then nakakapit tayo sa pamilya natin, sa kapatid natin, na tutulungan tayong umahon.
1: Mm-hmm.
3: But, ayun, I think what sets her apart is yung bond nila ng kapatid niya.
1: Mm-hmm.
4: Pero parang bit-bit din ni Pia, no? Mm-hmm. Yung dapat abangan ng mga manunood.
3: Right.
4: Mm-hmm. Sa kanyang character.
1: Correct, yun na nga.
4: Without spoiling.
1: Oo.
4: Ano to? Wow.
1: Wow, ganun.
4: Ano yung bit-bit ni Pia na parang may something sa kanya na parang maging interesting?
3: I think
4: may kinalaman din sa about sa of course sa gender. Mm-hmm. Ganyan
3: si Pia kasi kind of talks about yung Filipino resilience. Mm-hmm. Ng parang ina-upload kasi natin yung nasa-survive natin yung mga nangyayari.
4: Mga problema,
3: ganyan.
4: Dapat hindi tayo laging resilient, dapat may managot.
3: Right. Yes. And I think yun yung bigger ng starfish. Mm-hmm. Na parang hanggang kailan tayo mag-celebrate ng resiliency.
1: Mm-hmm. Oo, parang napapanahon din, merong social relevance. Yes. Na makikita dito. Pero yes, paano nyo ito ilalahad na sa isang short film?
4: Yes.
1: Diba? Was it a challenge for you na teka muna, parang kagaya sinabi ni Adele na dapat ito full length eh.
4: Mm-hmm.
1: Yun yung inspiration. Yes. Tapos paano nyo siya pinaiksi para doon sa
0: Definitely, very challenging siya kasi yun nga, galing siya sa full length. Mm-hmm. And dito sa starfish, we kinda wanted lang to play with the starfish metaphor kasi yung starfish is the parang it's a symbol of resiliency.
1: Correct.
0: Pag pinutulan mo lang kamay,
1: tutubo ulit.
0: Yes.
1: Siya.
0: And kung saan mo siya iniwan, aagusin lang siya kung saan siya gawin. And then,
1: correct,
0: we saw na parang mga Filipino, parang Filipino people na paulit-ulit na lang tayo, pinapaputol natin yung kamay natin only to ipaputol ulit sa mga susunod na mamumuno, etc., etc. So parang, we kinda want lang na ang center or the starfish itself is Boyet. And we kinda wanna see how long, hanggang saan niya kayang magtiis, hanggang saan niya kayang isikmurain yung oppression na nangyayari sa paligid niya, mapamaynila man o doon sa sarili niyang tahanan.
1: Mm-mm.
0: May place ba talaga ang mga taong resiliency o talagang nagsusurvive lang siya? Because it's very tragic na parang paulit-ulit ka na lang na pinuputulan ng kamay pero wala ka pa rin ginagawa.
1: Mm-mm.
0: Hanggang kailan?
1: Oo.
0: Parang ganun.
1: Yaan yung sinasabi ng kwento. Mm-hmm. At bilang manunulat, ito ang pinalunok natin sa ating mga artista na ito ang gagawin ninyo. Pero sa inyo naman, paano nyo ninamnam yung kwentong ganun? Parang wala kang magagawa, ito yung kwento na dadaanan natin, di ba? Pero paano nyo ito dinigest sa inyo? At paano nyo ito, parang hindi na naman natin sabi na, oh, it's just another project, another film. Tapos pagkatapos nun, thank you po, on with another project. Ano yung takeaway nyo dito? Paano nyo siya tinanggap in a short span of time.
3: I think yes, very ma'am. Personal pa

0: lagi approach ko with the projects that I do, and I'm very collaborative. Mm-mm. So malaking bagay yung mga kasama ko dito,
1: yes.
0: Yung building rapport with VR, yung importante kasi relationship na magkapatid eh.
1: Yes.
0: So talagang I think behind the scenes yan, nagluto kami, nagbonding kami. Pinaglutuan namin sila ng sinigang, kasi binagyo kami. Binagyo kami sa shoot, so parang magluto tayo, magbonding tayo. Let's do something. And then of course si Adele wrote monologues for us outside of the script, wherein we can really understand ano ba nangyayari sa loob ng utak ng mga characters. Mm-mm. And that's a luxury kasi hindi naman palaging binibigay ng writer.
1: Bonus yun! Ang swerte nyo! Ricky Lee ba ito? Yes. Ganon, di ba? Yes. Wow!
0: Tsaka he was on set with us, really guiding us. Mm-mm. Na parang, dito kayo nang galing, na reminding us yung mga what's at stake, ganyan.
1: Ay, ang ganda. Ang ganda. Sana yung mga film students nanonood, nakikinig ng ganyan, di ba? What a privilege na, di ba, na na-experience nyo. VR ikaw, pag-uwi mo, ano yung mga takeaways mo doon?
2: Well, tama yung sinabi ni Noor, na sabi ko nga, ito yung, sabi ko sa kanila noon, ito yung prod na, grabe yung pre-prod. First time ko makaranas sa project na first day pa lang ng shoot, pag-apak mo pa lang dun, sure na ako sa character ko, anong gagawin ko. Kasi usually, if you're an actor, lalo na dito sa Pilipinas, kulang tayo ng preparation na minsan yung character papasok yun sa'yo third day, fourth day na ng shoot. Dito, wala pa kaming ginagawa. Sobrang alam ko na yung mga mangyayari dahil sa kung paano nila kami hindi tinipid sa information. Sabi ko, mas mahaba pa yung character study, yung background ng character kasi sa mismong script namin na ginawa ni Adele. Kaya yun, sobrang thankful kami sa kanya. Pero ako naman, as an actor, kung paano ako nag-prepare dito kay Boyet para hindi siya, para maging unique yung experience niya and hindi siya masyadong, hindi ako masyadong madala ng kwento. Mm-hmm. Mas nag-focus lang talaga ako dun sa character niya. Ina-isolate ko lagi kung ano lang yung alam ni Boyet. Mm-hmm. So hindi ko alam na ganito yung ending. Hindi ko alam na ganito siya. Basta alam ko lang, lumalaban lang ako sa buhay. Gusto ko lang, may kailangan lang patunayan sa pamilya ko kaya ako nasa Maynila. Tapos, alam ko lang na, okay, konti-konti ako natatalo pero hindi ko fino-force ko ano yung mangyayari.
1: Wow, nakaka-excite! Kaya naku, paano ba natin mapapanood ito? At paano kayo masusuportahan? Please promote!
0: So, Sinepanalo Film Festival starts po ng September 26 to October 4.
3: 23. September 23.
0: September 23 to October 4. Ayan po. At mapapanood po natin ito sa Gateway Cineplex 18 and Select Ayala Malls.
1: Ayan. Yes. Ayan. Siyempre, promote nyo ba meron kayong social media account na pang starfish, ganun. At paano din, di ba? Ganyan, paano masusupport
3: mo? Follow our page po sa Instagram, sa Facebook, sa Twitter, at Starfish Film. At abangan nyo po yung mga updates na nagpo-post kami every time ng mga behind the scenes.
1: Yun. Teasers. Diba naman? VR ba kami upcoming project ka na pwede mo rin i-promote?
2: Yun po. Palabas na din po sa November ang Andoy. Kasama ko dito si Janica Garcia, si Edric Juan, Albi Casino at marami pa. Ano pa ba? Yun pa lang yung may date for now.
1: Pero siyempre Starfish mo na.
2: Yes, Starfish, of course. Panoorin natin September 23. Sana makasabay din namin kayo sa mga sinehan.
1: Ayun. Ako, maraming. Yes, meron pa po.
3: Tomorrow. Tomorrow meron kaming event with Sir Ricky. He's having a book launch sa Manila International. Yes, Book Fair 2026. And Noor is one of the readers.
1: Very
3: and I'm the director of the event.
1: Anong oras? Kasi di ba may time slot?
3: Yes, opo. 6:30 p.m. to 8 p.m. dun po sa SMX Convention Center, second floor.
1: Yes.
4: Booked and busy.
1: Yes. Congratulations. And break a leg.
0: Salamat po.
1: God bless.
0: Ayan. Salamat po.
1: Nakakatuwa naman.
4: Si Noor, ikaw nag-promote ka na. May mga upcoming ka na.
0: Starfish, of course. Pero Edge Up din po. Malapit na po. Yes.
4: Elijah.
0: September 16.
1: Correct. Diba naman? Kasama si Frankie Pangilino.
0: Yes, Frankie and Miss Jody Santa Maria.
1: Yes, very nice. Good luck. Break a leg. Ayan na nga po, nagdaan na ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
4: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamainit na balita sa mundo ng mga artista.
1: Ako pa ang inyong ever lovable, Papa A. Awo pa!
4: At ako naman ang kapartner sa pagkalat ng mga pinakalatest sa showbiz chika, ang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
1: Nakusabay po kayo. Alam ko na.
4: Alam nyo na.

0: Ito po ang DZME, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
2: Matapos siyang iwan habang buntis sa kambal, nagsumikap si Celeste bilang kasambahay para maitaguyod ang kanyang mga anak. Pero nang mapilitang umalis ng bansa ang mababait niyang amo, muli na namang guguho ang mundo niya. Akala niya yun na ang panibagong katapusan. Hindi niya alam na doon palang magsisimula ang pinakamalaking pagbabago sa buhay nilang mag-iina. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Celeste na pinamagatang Mula Kasambahay Hanggang Negosyante, ang pagmamahal na hindi ko na hinanap ang siyang dumating.
1: Private Confessions.
2: Celeste na lang ang gagamitin kong pangalan sa istorya na ito. 22 years old pa lang ako nang tuluyang magbago ang direksyon ng buhay ko. Sa edad na karamihan sa mga kaedad ko ay abala pa sa pagbuo ng sarili nilang mga pangarap, ako naman ay natutong mangarap para sa 2 batang hindi pa man isinisilang ay ako na lang ang meron. Maaga akong naulila sa mga magulang. Wala akong kapatid na masasandalan. Lumaki ako sa iba't ibang kamag-anak. May ilan na tinanggap ako bilang pamilya. May ilan ding hindi ipinagkait na iparamdam sa akin na nakikitira lang ako. Kaya bata pa lang, natuto na akong huwag umasa sa iba. Naglalaba, naglilinis, nag-aalaga ng mas maliliit na pinsan. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil ayokong marinig ang salitang pabigat. Siguro dahil doon, simple lang ang naging pangarap ko. Hindi ko pinangarap ang malaking bahay. Hindi ko rin pinangarap ang marangyang buhay. Ang gusto ko lang ay magkaroon ng tahanang may taong pipiling manatili. Akala ko natagpuan ko na yon nang makilala ko ang lalaking nangakong pakakasalan ako. Pinaniwala niya akong sabay naming haharapin ang lahat. Pinanghawakan ko ang bawat pangako niya. Hanggang sa dumating ang araw na nalaman kong buntis ako. Masayang-masaya kong ibinalita yon sa kanya. Pero nang sabihin ng doktor na kambal ang dinadala ko, unti-unti siyang lumayo. Madalang na siyang makipagkita. Hindi na sinasagot ang mga tawag ko. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala. Walang paliwanag, walang paalam. Wala rin kahit isang sentimong iniwan para sa magiging anak namin. Maraming gabi akong umiiyak. Hindi dahil iniwan niya ako, kundi dahil hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang 2 sanggol na darating sa buhay ko. Noong isinilang ko sina Elia at Elias, kasabay ding isinilang ang isang bagong Celeste. Hindi na ako pwedeng puro luha. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong maging ina. At kung kinakailangan, ama rin. Ilang linggo matapos akong manganak, nagsimula na agad akong maghanap ng trabaho. Tinanggap ako bilang kasambahay ng mag-asawang Ramon at Lucinda. Hindi naging madali ang desisyong yon. Sa bawat pagpasok ko sa trabaho, parang may naiiwan ding bahagi ng puso ko sa bahay. Isang mabait naming kapitbahay ang nag-alok na alagaan muna ang kambal habang wala ako. Araw-araw, hahalikan ko muna ang dalawa bago umalis. At araw-araw din, ipinapangako kong uuwi ako para sa kanila. Mababait sina Mang Ramon at Aling Lucinda. Hindi nila ako itinuring na katulong lang. Kapag alam nilang may sakit ang kambal, pinapaaga nila ang uwi ko. Kapag Pasko, hindi lang ako ang may bagong damit. May mga laruan at gatas din para kina Elia at Elias. Minsan pa nga, sinabi ni Aling Lucinda, Celeste, unahin mo muna ang mga bata. Ang trabaho, nandito lang. Hindi ko makakalimutan ang kabutihang iyon. Kaya sa loob ng 4 na taon, buong puso kong pinaglingkuran ang mag-asawa. Trabaho sa umaga, uwi sa gabi. Alaga sa kambal, kaunting tulog, paulit-ulit. Pero hindi ako nagrereklamo. Dahil sa bawat pag-uwi ko, may dalawang batang sabay na tatakbo papunta sa akin habang sumisigaw ng, Mama! At sapat na yon para mawala ang lahat ng pagod ko. Lumalaki na sina Elia at Elias. Hindi sila naging maluho. Sanay silang maghintay. Isang araw, dumaan kami sa isang tindahan ng laruan. Huminto si Elias sa tapat ng isang maliit na remote control na kotse. Tingnan mo ate, ang ganda. Napatingin din si Elia. Ngumiti siya. Tara na, baka mapagod si mama. Hindi nila alam na narinig ko ang usapan nila. Pagdating namin sa bahay, nagkulong ako sandali sa banyo. Doon ako tahimik na umiyak. Hindi dahil makulit ang mga anak ko, kundi dahil masyado silang maagang natutong magsakripisyo. Kinabukasan mas maaga akong pumasok sa trabaho. Mas ginanahan akong kumilos. Hindi dahil gusto kong yumaman, kundi dahil gusto kong dumating ang araw na hindi na kailangang pigilan ng mga anak ko ang sarili nilang mangarap. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon ng family day sa paaralan. Halos lahat ng kaklase nila ay may kasamang tatay at nanay. Ako lang ang mag-isang dumalo. Habang pauwi kami, tahimik lang si Elias. Mama, ano yun anak? Bakit po wala kaming tatay? Parang may kumurot sa puso ko. Lumuhod ako sa harapan nilang dalawa. Hindi man kayo piniling samahan ng taong nagbigay sa inyo ng buhay, hinding-hindi kayo kukulangin sa pagmamahal. Hanggat nabubuhay si Mama, hindi ko kayo iiwan. Mahigpit nila akong niyakap. At sa yakap na iyon, mas lalo kong ipinangakong ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko para sa kanila. Akala ko, tuloy-tuloy na ang ganoong buhay. Tahimik, simple, pero sapat. Hanggang isang gabi, ipinatawag ako ni Mang Ramon at Aling Lucinda. Magkahawak ang mga kamay nila at halatang mabigat ang sasabihin. Celeste, malumanay na sabi ni Aling Lucinda, kailangan na naming manirahan sa ibang bansa. Parang biglang tumigil ang tibok ng puso ko. Ngumiti siya at niyakap ako. Alam naming kaya mong bumangon. Umuwi ako mabigat ang dibdib. Habang pinagmamasdan kong natutulog ang kambal, alam kong pagsapit ng susunod na buwan, pagkaalis ni Mang Ramon at Aling Lucinda papuntang ibang bansa, para na namang gumuho ang mundo ko. Muli akong nawala ng trabaho. Pero hindi ako pwedeng tumigil. May kambal akong kailangang buhayin. Sa umaga, naging tindera ako ng karne sa palengke. Sa gabi naman, naghuhugas ako ng pinggan sa isang maliit na karinderya. Minsan, 4 oras lang ang tulog ko. Pagod na pagod ang katawan ko. Pero sa tuwing nakikita kong mahimbing ang tulog nina Elia at Elias, nawawala ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Unti-unti akong nag-ipon. Hindi kalakihan ang naitatabi ko. Pero nang makaipon ako ng sapat na halaga, naglakas loob akong umupa ng maliit na pwesto sa palengke. Kaunting baboy, kaunting manok, yun lang ang paninda ko. May mga araw na halos wala akong benta. May mga pagkakataong nasisiraan ako ng karne at nalulugi. Pero hindi ako sumuko. Unti-unti dumami ang mga suki ko. Nakilala nila akong tapat sa timbang at sariwa ang paninda. Lumipas ang ilang taon. Isang umaga habang abala ako sa pagtitinda, may tumawag sa pangalan ko. Celeste. Paglingon ko, halos hindi ako makapaniwala. Sina Mang Ramon at Aling Lucinda. Kakauwi lang pala nila ng Pilipinas. Matagal kaming nagkwentuhan. Ikwinento ko ang lahat ng pinagdaanan namin matapos silang umalis. Makalipas ang ilang araw, muli nila akong pinuntahan. May dala silang sobre. Akala ko may ipagagawa sila. Ngunit ngumiti lang si Mang Ramon. Pinaghirapan mo ang lahat ng narating mo. Gusto lang naming tulungan kang mas mapalago ang negosyo mo. Hindi yun utang, hindi rin limos, kundi tulong na kusang ibinigay ng mga taong hindi nakalimot sa akin. Dahil sa puhunan nila, nakalipat ako sa mas malaking pwesto. Mas dumami ang paninda ko. At hindi ko namalayang unti-unti nang nagbabago ang buhay naming mag-iina. Kapag may mga taong naniwala sa'yo sa panahong hirap na hirap kang maniwala sa sarili mo, mas lalo kang gaganahang lumaban. Hindi ko pa alam noon na sa paglaki ng negosyo ko, makikilala ko rin ang lalaking bubuo sa pamilyang matagal ko nang ipinagdarasal.
1: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Abangan ngayong Biyernes sa Chan Ami Presents.
4: Pasensya na, Han. Marami din kasi akong ginawa kanina eh. Naglaba pa ako ng damit ni Baby. Naglinis din ako ng bahay. Nabisi lang ako.
5: Diyos ko
4: na.
5: Naman, Jessa. Maghapon ka dito. Yan ang ba yung ginagawa mo?
4: Lang? Yun lang? Aba, Jason. Ayos ka din eh, no? Parang hindi ata asawang hanap mo. Baka katulong na.
3: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
1: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, no? Mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Private Confessions sa DZMM.
2: Lumaki ang maliit kong pwesto sa palengke nang hindi ko namamalayan. Dati, dalawang klase lang ng karne ang paninda ko. Kalaunan, may sarili na akong freezer. Mas dumami ang suki. Mas dumami rin ang mga taong nagtitiwala sa akin. Isa sa kanila si Leandro. Isa siyang supplier ng karne at may-ari ng poultry farm. Araw-araw halos kaming nagkikita. Nung una, puro presyo at delivery lang ang pinag-uusapan namin. Celeste, bukas mas maaga akong magde-deliver. Sige po, Mang Leandro. Hanggang sa napansin kong hindi lang negosyo ang kinukumusta niya. Kumusta ang kambal? Nakapag-aral na ba sila? Napapagod ka ba? Mga simpleng tanong. Pero matagal ko nang hindi naririnig mula sa ibang tao. Isang araw, isinama ko sina Elia at Elias sa palengke dahil walang mag-aalaga sa kanila. Tahimik lang silang tumulong sa pag-aayos ng paninda. Nakita yon ni Leandro. Lumapit siya sa dalawa at inabutan ng tig-isang tinapay para sa masisipag na bata. Ngumiti ang kambal. Salamat po. Mula noon, mas naging madalas ang pag-uusap namin. Nalaman kong biyudo na pala siya. Wala rin siyang naging anak. Hindi niya itinago ang edad niya. 61 years old na siya. Nung una, natatakot akong baka iba ang tingin ng mga tao. Pero hindi yun naging mahalaga kay Leandro. Mas mahalaga sa kanya ang respeto. At yun ang ibinigay niya sa amin. Hindi niya ako niligawan agad. Hindi rin niya ako pinilit. Hinayaan niya akong makilala muna siya. Minsan, pagkatapos magligpit ng paninda, inabutan niya ako ng kape. Pahinga ka muna. Mukhang buong araw ka nang nakatayo. Unti-unti naging magaan ang pakiramdam ko kapag kausap ko siya. Pero tuwing naiisip ko ang lalaking nang iwan sa akin noon, bumabalik ang takot ko. Isang hapon habang naghihintay kami ng delivery, diretsahan niya akong kinausap. Celeste, hindi ko mababago ang nakaraan mo. Hindi ko rin kailangang palitan ang ama ng kambal. Pero kung papayagan mo ko, gusto kong maging taong makakasama ninyo sa natitirang bahagi ng buhay ninyo. Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil natatakot akong masaktan ulit. Akala ko tapos na akong mangarap ng buong pamilya. Akala ko sapat na sa akin ang mabuhay para sa kambal ko. Pero may isang lalaking dumating na hindi na nga kong bibigyan ako ng marangyang buhay. Ang ipinangako niya ay isang bagay na matagal ko nang hinihiling, na hinding-hindi na niya kami iiwan. Lumipas ang ilang buwan. Hindi siya napagod sa paghihintay. Hindi rin siya nagsawang patunayan sa pamamagitan ng kilos ang bawat salitang sinabi niya. Hanggang isang araw, habang pauwi kami ng kambal, biglang hinawakan ni Elias ang kamay ni Leandro. Natural na natural. Parang matagal na niya itong kilala. Napangiti ako. At sa pagkakataong yon, unti-unti kong naramdaman na baka handa na ulit ang puso kong magtiwala. Hindi ko na pinatagal pa ang paghihintay. Hindi dahil natakot akong mawala si Leandro, kundi dahil nakita kong masaya ang kambal kapag kasama siya. Isang gabi kinausap ko sina Elia at Elias. Mga anak, ano ang masasabi niyo kay Tito Leandro? Nagkatinginan silang dalawa. Si Elia ang unang nagsalita. Mama, matagal po naming gustong sabihin. Ano yun? Masaya po kami kapag kasama siya. Tahimik akong napangiti. Si Elias naman ang humawak sa kamay ko. Hindi po namin kailangan ng perpektong tatay. Gusto lang po namin ang taong hindi tayo iiwan. Hindi ko na napigilang maiyak. Dahil sa simpleng sagot ng mga anak ko, alam kong panahon na para buksan ko ulit ang puso ko. Ilang buwan ang lumipas, nagpakasal kami ni Leandro sa isang simpleng seremonya. Walang engranding handaan, walang mamahaling dekorasyon, pero punong-puno ng mga taong naging bahagi ng pagbangon namin. Hindi lang ako ang tinanggap ni Leandro. Tinanggap niya rin sina Elia at Elias na parang sarili niyang mga anak. Kalaunan, isinama niya ako sa pagpapatakbo ng poultry farm at iba pa naming negosyo. Pinagsama namin ang karanasan niya bilang supplier at ang natutunan ko sa pagnenegosyo. Unti-unti nakapagbukas kami ng iba pang meat outlets sa kalapit na mga bayan. Ang maliit kong pwesto sa palengke, naging simula ng buhay na noon ay hindi ko man lang kayang pangarapin. Isang gabi habang sabay-sabay kaming naghahapunan, biglang nagsalita si Elias. Tay, dagdagan niyo nga po ako ng sabaw? Napatingin ako kay Leandro. Sandali siyang natigilan. Pagkatapos ay ngumiti habang inaabot ang mangkok. Tahimik lang akong napaluha. Hindi dahil nalungkot ako, kundi dahil sa wakas na buo rin ang pamilyang matagal kong ipinagdasal. Ngayon kapag may nagtatanong kung galit pa ba ako sa lalaking nang iwan sa amin noon, ngumingiti na lang ako. Dahil kung hindi niya kami iniwan, baka hindi ko rin natutunang maging matatag. At baka hindi ko rin nakilala ang lalaking nagpatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa edad, sa nakaraan, o sa dugo. Nasusukat ito sa taong pinipiling manatili araw-araw. Minsan, hindi ibinibigay ng Diyos ang taong una nating hiling. Dahil may inihahanda pala siyang taong hindi lang magmamahal sa atin, kundi pipiliing mahalin pati ang mga taong pinakamahal natin. Sa tuwing nakikita kong magkatabing nagtatawanan si Leandro at ang kambal ko, napapangiti na lang ako. Dahil napatunayan kong ang isang pamilya ay hindi lang nabubuo sa iisang apelyido. Nabubuo ito sa pagmamahal, pagtanggap, at sa taong pinipiling manatili, kahit hindi niya obligasyon.
7: Private Confessions. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, eksaktong 10:30 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Magandang gabi po, mga kapamilya at kaserbisyo. Nako, welcome po sa isa na namang edisyon ng Love Connect. Ang pinagkakatiwalaang love advice and relationship show sa AM Radio. Nako, 106 days na lang bago ang Pasko. Medyo nagse-celebrate na ba tayo? Kailangan talagang ano, the spirit of Christmas should be alive, no? 24/7, 365 days of the year. And syempre, also the spirit of love. Ito na ang katanungan natin ngayong gabi. Exciting ito. Kasi lahat tayo, 'di ba, nakakarinig ng mga payo, 'di ba, ng mga advice tungkol sa love and relationships. Ngayon, gusto naming malaman, ano ba ang pinakamagandang love or relationship advice na natanggap o narinig mo sa iyong buhay so far? Diba? O ikwento nyo naman sa akin. Ikwento nyo sa atin. Kasi we will learn from each other. Yang narinig ninyo na advice, eh baka mamaya eh pwedeng matutunan, diba? Ng iba nating kapamilya at kaserbisyo. Kaya tara, let us talk about this. Ako din, eh medyo mag-iisip-isip ako ng yung pinakamagandang ano, payo na narinig ko tungkol sa love at saka sa relationships, no? Love and or relationship advice. Kwentuhan tayo! Magpadala ng mensahe sa aming DZMM Teleradio Viber Line. I-type ang inyong pangalan, lokasyon at ipadala lamang sa 0919-278-3000. Ayan naman ang ating numero. Nasa screen na kung kayo po ay nanonood sa DZMM Teleradio. O di kaya naman kung type ninyo, aba, pwedeng-pwede rin tumawag sa aming hotline. 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Magchichikahan tayo ngayong gabi. Nako, at ang topic natin, ito, relatable din. Kung mahal mo ang isang tao, dapat ba nilang gawin ang gusto lamang nila? Pababayaan mo lang? O kailangan ba ang gagawin ay yung mas nakakabuti sa inyong dalawa? Diba? Dapat ba nilang gawin yung gusto lamang nila? Tapos dahil mahal mo eh, pababayaan mo lamang yun. O baka naman dapat nilang gawin eh, kung ano lang ang gusto, yung gusto lang nila o yung dapat nararapat para sa inyo, ba diba? Sa relasyon. Ayan, kasi kapag mahal natin ang isang tao, natural lang na gusto natin siyang mapasaya. Pero does it mean that because we want them to be happy, we are going to allow them to do whatever they want? Gusto nating ibigay ang kailangan nila, suportahan ang mga pangarap nila, at kung minsan eh hayaan siyang gawin kung ano ang gusto niyang gawin ba, 'di ba? Freedom. Because in a relationship, hindi naman dapat eh ano ito eh. Hindi naman to parang kailangan eh a person feels like they are in prison. Nako, dyan nagsisimula ang problema eh kapag ka feeling ng tao eh medyo wala na silang freedom to do what they want. Pero hanggang saan ba dapat ang pagbibigay? Dahil ba mahal mo siya, kailangan mo pang laging pagbigyan? Lagi na lang? O, di ba may kantang ganyan? Lagi na lang. Sino ba kumanta nun? Si Celeste Legazpi ba? Hindi na to kilala ng aming mga Gen Zers na prod assistant. Hindi, si Lea Navarro yata. Oo, di ba? During the Manila Sound of the 70s. In my defense, sanggol pa po ako nun. Oh, ayan, 'di ba? Lagi na lang pagbibigyan ba? Talaga lang? Kailangan mo bang sabihin, sige, kung saan ka masaya, eh suportahan ta ka. Kahit alam mong maaari nang makasakit o makasama ito sa kanya at sa relasyon ninyo? Hanggang saan ang hangganan? Hanggang kailan matitiis? Ika nga ni Rani Raimundo. Uy, ang ganda ng kantang yun. Meron ba kami nun? Kung meron, papatugtugin natin mamaya. Sige, tatanungin ko. Pero may kabilang side din, di ba? May kabilang panig din naman. May mga taong naniniwala na kapag committed ka sa isang relasyon, hindi na pwedeng puro yung gusto-gusto mo lang. Dapat marunong ka rin makinig, makipag-compromise at isipin kung ano ang nakakabuti para sa inyong dalawa, hindi lang para sa sarili mo. Hindi porke mahal mo ang isang tao, eh kailangan mong sundin ang lahat din ng gusto niya. Pero hindi rin ibig sabihin nun, dahil mahal ka niya, expect mo na pagbibigyan at pagbibigyan ka sa mga layaw mo. Diba? Talagang hindi porke nga, yun na nga, eh mahal ka niya, eh dapat gawin na niya lahat ng gusto mo. Kasi nga, diba, sabi nga nila, when two hearts become one, oy, talagang we are functioning as a unit already. Kaya nga ang tawag e couple, ba? Diba? Because now you are two becoming one. So, hindi na individualistic. Kailangan na iisipin yung, you know, the better good of the relationship. Dito nagiging komplikado ang pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ba ay ang pagbibigay ng kalayaan? O may mga pagkakataong kailangan mong magtakda ng boundaries at sabihing, honey, I don't think so. Not tonight, baby. Not now, honey. Kailangan eh, mag-ipon muna tayo ng budget para sa mga bata, sa pag-aaral nila, kesa yung, nako, gigimik na naman tayo kasama ng ating tropa, diba? Sometimes, we need to put boundaries in the relationship because, again, like what the Spice Girls sang, two hearts, two, diba, becomes one. Pero medyo komplikado nga ito dahil minsan naririnig mo yung ano, diba, yung parang wala na akong kalayaan, talaga lang. Nako, minsan ang pinakamahirap na bahagi ng pagmamahal eh, hindi yung pagbibigay eh. Ito ay yung pag-alam kung kailan ka dapat magparaya at kailan ka dapat magkompromiso. At kailan mo dapat manindigan na you will put your foot down, ika nga, and say, this is how it's supposed to be, I'm sorry, sorry not sorry, but this is how it's gonna be. Just for the best of our relationship and also for the future of the kids, kung may mga anak na kayo. Ay, nako, napaka-interesting ng ating pag-uusapan, di ba? Ayan ang chikahan natin tonight as we connect dito lamang po sa Love Connect. Sa ngalan po ng ating love guru, Coach V. Vanessa Antonio. Ako po si DJ Monica, pansamantalang humahalili, no? Kasama ko si Coach V sa programang Maritres. Yan ang regular na programa ko. Tuwing Sabado po, alauna y media ng hapon hanggang alas tres. Dapat nanonood kayo ha, mga beshi. Ang saya-saya, no? Bawat linggo, meron kaming mga interesting guests, no? From politics, minsan naman from entertainment. Malapit na, we are going to have our first guests, dalawa sila, from the music industry, oy. From the 90s band circuit, o dalawang icons ng 90s band circuit. Malapit na, magkakaroon kami ng first musical guest. Sa Maritres, iba-iba pong mga personalidad ang in-interview namin doon. Tapos meron din kaming mga games, fun and games. Ayan, kasama ko si Coach V at si Tita Doc Lulu ng Private Talks. Pero ngayong gabi, we will concentrate on relationships. Dito lamang sa Love Connect. Hala, Magkwentuhan tayo. Kayo man ay single, may jowa, may asawa. May problema pa? Makakatulong ba ako sa inyo? O baka naman talagang gusto niyo lang makipagtsikahan? Ay nako, pwedeng-pwede po yan. Once again, 0919-278-3000. O di kaya naman tumawag sa aming hotline, 8924-4101. Tatlo pong locals yan. Locals 5671, 5672, and 5673.
1: Call now to connect. Sa Love Connect.
0: Labing limang minuto bago po ang alas 11 ng gabi, payong beshi at practical na tips po ang alay ko para sa inyo. Ayan, based on my personal experiences, aba, Diyos ko, sa tanda kong ito talaga namang dapat lang, meron na akong mga wisdom, no, about relationships. Kung magsalita ako para na akong lola, hindi naman. Lola Bells mode lang minsan. Pero hindi naman lola pa. Ay nako, ang saya-saya natin dito sa Love Connect parate. Natutuwa ako sa ating mga callers and I am looking forward to talking to you again tonight. Kung kayo po ay nakikinig sa radio via DZMM Radio Patrol sa Istrenta, hello, how you doing? O kung nanonood po kayo ng Friends, ano, yung sitcom na Friends, sige, gayahin natin si Joey. How you doing? Baka naman nanonood kayo sa TV, di ba? Sa cable TV, sa DZMM Teleradio, o sa PRTV Prime Media, sa Channel 31. Hello, hello! Kumusta po tayo ngayong Webes ng gabi? Diba? Weekend warmer ang tawag sa araw na ito. Bakit weekend warmer? Kasi it is warming up. Kumbaga sa kotse, diba? Sa diesel, diba? Wina-warm up mo muna yung engine bago mag-vroom-vroom. Bago ka talagang mag-drive. Ito, weekend warmer. Thursday, we are warming up to the weekend. Kasi bukas, simula na ng weekend. So welcome to the Weekend Warmer Edition of Love Connect. Siyempre, ang gaganda ng ating mga tugtugin na hinanda para po sa inyong lahat. Pero pwede rin po kayo mag-request kung meron kayong mga gustong marinig, ano, na musika mula sa 70s. Pwede rin naman ng mga late 60s, pwede rin. Uy, gugunto kayo ng mga kanta ng 60s. Promise. Lumalaki ako, pinapakinggan ko yung mga magulang ko, yan ang mga pinapatugtog nila yung mga Elvis Presley, yung mga Frank Sinatra. Nako, paborito ng papa ko yan, tsaka ng mama ko. So kung gusto nyo, pwede mag-request from the late 60s, 70s, 80s, and 90s, pwede rin. Pero kung wala namang request, huwag kayong mag-alala. We gotcha as far as music is concerned. DJ Monica talaga, and I will wear my DJ cap and give you the best music to help you relax, no? Ngayong medyo maulan pa rin talagang yung panahon tinetest yung patience natin. Pero maging grateful na lang tayo kasi yung ulan-ulan na yan, ano? Kahit papano at least hindi tayo nagkakaroon ng drought. Wag lang sana sobra kasi dumadami na ang mga leptospirosis cases, 'di ba? Dito sa ating bansa, kaya wag lang sana masyadong maraming ulan. At kung kailangan niyo pong tahakin ang baha. Kung kailangan lang, as much as possible, wag po. Pero kung talagang kailangan, if it's unavoidable, kunyari, kailangan nyo talagang pumunta ng palengke, mamalengke, di ba? Bibili kayo ng pagkain. Hindi nyo maiwasan. You need to wade the flood waters. Huwag po ninyong kakaligtaan, hugasan agad yung inyong mga paa pag uwi ninyo sa bahay, ha? Maglagay lang po ng alcohol. At pag may nararamdaman na po na medyo may temperatura, ay magpatingin na po sa ating local health centers, no? Para mabigyan po tayo ng doxycycline. Yan, parang payong beshi lang po. Para ingat-ingat lang po tayo ngayong panahon ng habagat, no? Okay, once again, ano ang pinakamagandang love or relationship advice na iyong natanggap o narinig, diba? Pwede rin sa radyo, o sa TV, o sa mga TV shows, kung ano man, o sinabi sa'yo. Basta yung pinakamaganda, aba, we will learn from each other tonight. Magtutulungan tayo, mag-share tayo ng mga ganyan para matuto tayo sa isa't isa, 'di ba? Maganda 'yon. At ang ating paksa, ito naman, no? Hihimayin natin itong paksa na 'to. In a relationship, if you love someone, do you have to do everything that they want? How much is too much when you are giving in to what they want? And when do you draw the line and say, okay, enough is enough. This is what's best for the relationship. Kailangan meron na tayong boundaries, ha? Dapat ba lahat gagawin yung gusto nila? O, kailan ba natin sasabihin, aba, kailangan gawin na natin yung nakakabuti sa ating dalawa at hindi na pwede yung mga gusto mo. Parati na lang. 10 minuto bago po ang alas 11 ng gabi. Music break muna tayo. Ay nako, alam mo po sa buhay ngayon, ang dami-dami nating problema, di ba? Sobra talaga. Kaya kailangan, as much as we can, we make our own happiness. And no matter what the problem is, alam ko it's easier said than done, pero kakayanin natin ito. Tuloy pa rin po tayo with resilience. At kami po ang inyong kaakbay sa Love Connect.

0: Love Connects.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Proteksyon at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrosyn, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
10: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
11: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
13: Welcome, welcome back to Love Connect. Doon po sa mga kaka-tune in lang, no, after 119 bajillion years. Hello, welcome back. Nagtataka kayo, bakit 10:30 na nagsimula ang Love Connect? Dati, alas 10 ng gabi. Abay, dalawang linggo na po bago ang schedule ng Love Connect, diba? 10:30 all the way till midnight. Ang ganda po ng lineup natin kapag dito sa panggabi ng DZMM. Siyempre, di ba, yung alam na dis ni Mama Jai Ho at ni Papa Awel, di ba, ng 9 o'clock to 10. Ang 10 to 10:30 po ay private confession. Ay, hindi pala. Oo, tama, private confession. Medyo nalilito ako sa love confession, private talks, private confession. O, di ba? Private confession po, 10 to 10:30. Nako, dami pong aral na matututunan dyan. Pagkatapos, 10:30 to midnight, syempre Love Connect, midnight to 4 a.m. Aba, si Kuya Dan, syempre the one and only with Remember Your Music. Katanungan po natin ngayong gabi. Nako, exciting. Very interesting because I love it. We're gonna learn from each other. Pupulo tayo ng mga aral dito eh. Ano ang pinakamagandang love / relationship advice na natanggap o narinig mo? Diba? Ako meron. Ikikwento ko mamaya bago magtapos ang programa. Napakaganda nito at parang naging mantra ko na siya sa aking buhay, no? Ayan. Tapos ang ating paksa ngayong gabi ay interesting din. Kung mahal mo ang isang tao, aba dapat ba na gawin lang nila ang gusto nila at pababayaan mo? Irerespeto mo yon? O respeto ba yon? O pangungunsinti na? Dahil kailangan ba minsan you will draw the line at kung totoong kailangan, minsan you have to make boundaries, eh kailan? When do you draw the line, di ba? To making boundaries, aba, yan ang ating pag-uusapan. Ngayong gabi sa Love Connect, si Bob ng Antipolo nasa linya, pero teka lang Bob ha, kasi alam niyo po, to explain further, ano? Ang pagmamahal po ay hindi automatic na pagsunod sa layaw ng minamahal mo. Kapag mahal natin ang isang tao, natural, gusto natin mapasaya sila. Pero hindi naman ibig sabihin nun, hello, lahat na lang ng gusto nila, eh, pagbibigyan na lang natin, paulit-ulit, di ba? May pagkakaiba naman yung pagiging supportive. There is being supportive and being uto-uto. There is being supportive and being sunod-sunuran. There is being supportive and being a doormat already. Ay, nako, there is a big difference po between being supportive, a supportive partner, and a doormat na partner. Yung natatapakan ka na lang, ano? Na kahit anong gusto nila, yun na lang pinagbibigyan. Eh, paano na lang yung gusto mo? Paano na lang yung nakakabuti para sa relationship, di ba, ninyo? At kung may mga supling kayo para sa mga chikiting. Diba? Kaya yan ang pag-uusapan natin. Kasi, you know, iisipin din naman natin yung kabutihan, diba? The greater good, ika nga. Pero hindi rin naman pagmamahal yung pag-control sa ginagawa nila. That is also not love. Yung iba dyan sasabihin nila, eh, if you love me, you're going to do this, diba? Merong ano ba? Talaga lang, oh. Parang may ultimatum. Kung mahal mo ako, dapat fill in the blanks, ay mali naman yun. Kasi pangungontrol na yun. At pag kinokontrol mo yung partner mo, eh lalong nalalayo yung ako, ayokong kinokontrol ako. Matigas ang ulo ko, promise. Bata pa lang ako, pasaway na ako. Kapag pa pinagsasabihan ako na pinipilit akong ganyan, lalo kong gagawin yung the complete opposite. Promise. Pasaway ako. Okay, Bob ng Antipolo. Nasa linya si Bob. Hello, Bob. Magandang gabi.
0: Magandang gabi. DJ Manika. Ay, Manika tuloy. Monica pala.
13: DJ Manika ba?
0: Parang Manika po.
13: Hello, Bob. How are you doing tonight? Medyo choppy si Bob. Antipolo, 'di ba? Antipolo. Uy, ang sarap diyan. 'Di ba? Parang kagabi si Evangeline tumawag sa atin. Taga Antipolo din 'yon si Evangeline. Eh. Ang saya-saya diyan, ano? Kasi mas malamig sa inyo, no?
0: Malamig tapos nag-uulan.
13: Ambon-ambon. Kahit dito sa QC, ambon-ambon talaga. Oo. Maya't-maya, intermittent.
0: Buti lang kung ambon lang. Minsan, malakas.
13: Minsan? Ano? Malakas. Oo, yun nga. Talaga. Yun ang nakakasuya lang. Minsan malakas. Kaya kailangan, Bob, ato talaga, stay indoors kung hindi naman kailangan lumabas, di ba?
0: Hindi naman na siguro. Blank na tayo.
13: Ano yun?
0: Before, hindi. Blind na tayo. Dati, hindi naman. Altered naman ako dati. Mabulag na rin.
13: Ay, ganoon, Bob. I'm sorry to hear that. Pero, you sound like, ano, no? Despite your, ano, yung kapansanan mo, eh, talagang, you sound like masayahin kang tao.
0: Kumbaga, naranasan ko rin naman yung nakakasita ng medyo matagal-tagal.
13: After
0: 36, bago talaga
13: nag-blackout. 36
0: bago,
13: years old.
0: Bago nag-blackout.
13: Oh, pero prior to that, kung maaari lang itanong, kung ayaw mong pag-usapan, okay lang din. Pero kung maaari itanong, pwede bang malaman?
0: Wala.
13: Ano?
0: Wala naman tayong itatago dyan kung ganyang topic.
13: Ano?
0: Dito kasi tayo sa totoo eh.
13: Oo, tama. Talagang we will get real. Oo. At saka hindi naman, it's not something na kailangan na, you know, na ikahiya, di ba? As a matter of fact, it's something that you can be proud of, na resilient ka despite what happened.
0: Alam nyo kasi, simple lang yan. Once na hindi mo tinanggap ang katotohanan, ikaw rin mo nagpapahirap sa sarili mo.
13: Tama. Oo, ang ganda ng sinabi ni Bob. Tama yon. Pero Bob, kung maaaring itanong, ano, ano ang nangyari? Was it cataract ba? Nagsimula sa cataracts?
0: Hindi ko siya masasabing cataract.
13: Mm-mm.
0: Before, 10 years old.
13: Mm-mm.
0: Nila sinunodyan ako ng salamin.
13: Mm-mm.
0: And then, hindi nila makuha yung grado ng salamin.
13: Okay.
0: Dinala ako sa, ano, sa ophthalmologist na mismo.
13: Ophthalmologist,
0: salamin,
13: okay.
0: Optometrist. Pag sinabing salamin lang, optometrist.
13: Optometrist at saka ophthalmologist na yung doktor talaga. Okay.
0: And then, ngayon, sabi, pag tumuntong ka ng 20, may posibilidad na mabulag ka.
13: Okay.
0: Malaki yung chance na mabubulag ka.
13: Oh, okay.
0: So, and then,
13: mm-mm,
0: binaliwala ko. Nakakapaglaro pa ako eh. Basketball pa.
13: Mm-mm.
0: Noong nag 27 ako, noon, bigla siyang lumabo ng sobra.
13: Okay.
0: Tapos, mababalik. Hindi naman na normal na babalik talaga.
13: Mm-mm.
0: Iliwanag konti, babalikan.
13: Mm-mm.
0: Tapos, pina-opera namin.
13: Mm-mm.
0: Yung unang operasyon, hindi pa agad sinasabi yung katotohan.
13: Mm-mm.
0: Another operasyon ulit. Sabi, every year, lalagyan natin niya ng silicone oil para tumaba lang yung kwan.
13: Mm-mm.
0: Yung buhay ng ilaw sa likod ng mata. Kasi ano na eh, glaucoma ako eh.
13: Glaucoma. Okay. Mm-mm.
0: Tatlong klase.
13: Mm-mm.
0: Pag sinabing ang glaucoma may tawag dito, may sinatawag sila ron. Kalimutan ko lang.
13: Tatlong klase yung glaucoma. Masakit yun, di ba, Bob?
0: Tatlong.
13: Masakit eh. Sumasakit ang mata mo, di ba?
0: Tatlong klase. Yung, kalimutan ko lang yung tawag sa nangyari
13: sa. It's okay.
0: And then, sabi, isang tanong ko, pwede ba kang luminaw pa ulit? Wala. Hindi, pabulag ka na talaga. And then ako na mismo nagpas siya. Na-opera na ako eh. Dalawang general anesthesia. Ang hirap. Saka dalawang hindi general. Sabagay, sa social service ako ng Facebook. Mababa lang yung binabayaran. Pero yung pagod nandun eh.
13: Yes, at saka yung the stress on you.
0: Alis ka lang madaling araw. Alas stress. Bibila ka, tapos pagpasok mo sa loob, bibila ka ulit. Tapos mag-aantay ka ulit ng tawag ng pangalan. Hirap.
13: Siyempre.
0: Alis ka na, alas ng madaling araw. Uwi ka minsan, alas 5 na ng hapon.
13: Naiintindihan ko yung hirap pag ganon. Correct. At saka hindi lang yun, no? Yung pati yung epekto sa'yo mentally. Yung stress ba mentally para sa'yo? Hindi lang yung physical na hirap na pipila ka, yung ganon. So, but I am glad na natanggap mo. Siguro magsisilbing aral ito sa ating mga kapamilya at kaserbisyo, no? Na nanonood, ano? Kapag yun nga sabi ni Bob, nagsimula sa glaucoma, ano? Kapag medyo nararamdaman ninyo po na parating medyo sumasakit yung mata ninyo, yung eyeball ninyo, dyan nagsisimula yan. Pagkatapos, kapag medyo lumalabo pati yung paningin at parating sumasakit ang ulo, magpatingin na po tayo para baka maagapan.
0: Yung pinakatawag sa lokoma ko retinal detachment.
13: Okay.
0: Pag retinal detachment, bulag niya, wala nang lusot siya.
13: Alam
0: mo yung pag na-operahan ka si Jay Monica, okay yung opera eh, di ba?
13: Mm-mm.
0: Imagine mo, matutulog ka ng tatlong buwan na nakadapa, hindi ka pwede tumagilid.
13: Mm-mm. Correct. Oo.
0: Ah, sobrang hirap. Mm-mm. Pero kailangan mo tiisip.
13: Kailangan tiisin.
0: Iisip mo kasi, ayun, hininaw pa.
13: Oo.
0: And then, wala rin.
13: Oo, pero I'm glad that you are doing okay now. You are ang lakas mo, napaka-strong mo at maraming salamat sa pag-share mo, no? Meron tayong natutunan diyan at yung mga nakikinig sa atin na mga kapamilya at kaserbisyo, meron din mga natutunan sa kwento mo. Not to scare you po, no, mga kapamilya, pero yun na nga, mainam yung baka pwede pang maagapan yung ditong kay Bob kasi it is the most serious form of glaucoma, pero baka naman po hindi naman po lahat eh ganyan, so magpatingin po pag may nararamdaman tayo sa ating mata, no, nakakaiba. O sige Bob, o punta tayo ngayon sa ating ano, ha, sa ating katanungan ngayong gabi, pwede?
0: Okay lang.
13: O sige, ano ang pinakamaganda
0: kaya natin sagutin natin?
13: Kaya mo yan, kaya mo to Bob. Nako, ano ang pinakamagandang love or relationship advice na natanggap o narinig mo kahit na sa pelikula, sa TV, ganyan, o sinabi sa'yo? Ano ba ang pinakamagandang relationship or love advice na narinig mo?
0: Para sa akin, hindi ko na lang siya narinig. Para sa akin na lang.
13: O sige ba, kahit yung galing sa'yo, promise.
0: Game. Na lang.
13: Sige. Ano yun?
0: Once na pumasok ka sa isang relasyon.
13: Oo.
0: Kailangan pa rin talaga dyan yung give and take.
13: Give and take.
0: Kasi
13: ang ganda.
0: Pag hindi nag ano yung give and take niyan, hindi na uuwi yung kasalan.
13: Yan naman.
0: Oo. Kontrolan.
13: Compromise, ika nga.
0: Ayan. Pero pag nandiyan yan sa relasyon na yan, maganda ang moving yan. Tuloy-tuloy ang moving yan. Sigurado kayo hindi kayo sa liko-likong relasyon.
13: Oo. Ang ganda.
0: Nakatawid kayo.
13: Yes, ayan naman, 'di ba? Kasi ang compromise hindi dapat one-sided 'yan. Healthy compromise, ibig sabihin pareho kayong may ibinibigay, pareho kayong may sinasakripisyo, 'di ba? Give and take nga. Ang ganda ba? Maraming salamat. Thank you for sharing
0: that.
13: Oo. Ingat ka, Bob. Tawag ka uli, ha?
0: Sige po.
13: Salamat. Salamat, Bob. Oy, ang ganda ng sinabi ni Bob. 'Di ba? Compromise talaga, give and take. Talagang pag nag-a-adjust kasi with our togetherness, we need to make room for each other. Hindi lang yung isa parati ang nagbibigay, 'di ba? At yung isa tanggap ng tanggap. Ganda, salamat, Bob. Ayan, no? 17 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi, may isa pa tayong tawag, si Tess ng Pampanga, nasa line 5 siya. Hello Tess, good evening. Hello? Tess? Nandyan ba si Tess? Nang Pampanga?
14: Monica,
13: ayan na! Ang ating teenage
14: good
13: sounding.
14: Yes, good evening.
13: Oy, ang bagets na si Tess.
14: Monica.
13: Mabuti, ikaw? Kumusta ka naman dyan? Ito, lalong mabuti at ano? Lalong mabuti at kausap kita. Oo, medyo choppy si Tessa, no? Teka, ayusin yung linya muna. Sige, ayusin muna natin yung linya, Tess. My love, sandali lang, ha? Si Tess, tumatawa galing Pampanga. Maulan ngayon yung signal, siguro hindi masyadong maganda, di ba? Oh, ito, sabi ni Rina ng Quezon City, di ba? Love is about meeting halfway. And relationships are about compromise. Ayan naman! Ang ganda ng ating ano, ng ating mga natututunan sa isa't isa. Love is about meeting halfway. Yung love lang. Oh. But when you are in a relationship, then it's all about compromise. Sabi nga ni Kenny Loggins, di ba? Meet me halfway. Yon, oo. Sige, habang tinatawagan natin muli si Tess ng Pampanga, ang ating ano, ang ating minamahal na si Tess na who sounds like a teenager. Oh, sabi niya senior na siya pero hindi ako naniniwala. Eh parang 16 years old lang ang boses eh. Ang katanungan po natin ngayong gabi, ano ang pinakamagandang love or relationship advice na iyong natanggap o yung gusto mong ipamahagi sa ating mga kapamilya at kaserbisyo? O yung iyong narinig sa isang pelikula, napanood sa isang TV show? Talaga, we are going to learn from each other kahit ano pa yan, yung pinakamagandang nalaman mong love and relationship advice. Tell us all about it, 0919-2783-1000. Or you can call us up at 8924-4101, tatlo pong locals, 5671, 5672, and 5673. Ayan naman, nasa linya na ba si Tess? Wala pa. Di bale, we will wait for Tess. Huwag kayong mag-aalala. At ang ating paksa ngayong gabi, no? Aba, eh kung mahal mo ba isang tao, dapat ba eh pababayaan na lang natin yung gagawin na lang nila? Or kailan ba tayo kailangan mag-draw ng boundaries, di ba? When do we need to draw boundaries para magawa natin yung nakakabuti para sa ating dalawa, hindi lang yung nakakabuti sa kanya? Ayan, kasi alam nyo po mga kapamilya, ang tunay na concern ay dapat po alam nyo, may respeto ha, hindi lahat takot. When you draw boundaries and you draw the line, kailangan naman po you will do it gently, respectfully. Hindi yung barabara na lang at nako, para tayong ano, para tayong Guardia Civil. Eh masusuya ang ating jowa sa atin yan. Kasi again, real concern has respect. And it is based on respect and not, definitely not, based on fear. May diferensya yung ano ha, yung gagawin ko yan kasi takot ako. Kesa yung gagawin ko yan kasi mahal kita at naiintindihan ko na nakakabuti ito para sa atin. May kaibahan doon, di ba? There's an ocean of difference. Ayan. Ay, nawala na si Tess. Tess! Kung nakikinig ka pa, medyo mahina yung signal mo, tawag ka uli, ha? Oh, excited na sana kung kausapin ka. Ayan, si Tess ng ano, no? Ng Pampanga. Ang ating teenage sounding senior na kapamilya. Tawag ka ulit eh. Samantala ngayon ano sa linya. Si Pinyang ng Zaragoza, Nueva Ecija. Ito ba pangalan niya, Pinyang? Nakakatuwa naman. Hello Pinyang.
15: Hello Ate.
13: Hi. Kumusta sa?
15: Okay lang Ate.
13: Oo, pangalan mo ba talaga yan? Pinyang, palayaw ito, syempre, 'di ba?
15: Oh, Ate, palayaw lang yan.
13: Palayaw? Pwede bang malam? Ayaw, di bali na, baka ayaw mong sabihin yung totoo mong pangalan on the air. That's okay. Ang cute, Pinyang. Oy, parang Pinya. Kumusta dyan sa Nueva Ecija, Pinyang?
15: Eh, okay lang naman, Te. Eh, kaya lang, kakayari lang bumaha.
13: Ay, naku. Dyan sa
15: bumaha
13: may inyo?
15: Bumaha din sa amin, Zaragoza.
13: Ala, nakakainis. Naku, dyan pa bumaha sa Zaragoza. Ay, nako. Ikaw ba, kinailangan mo bang lumusong sa baha? Sana hindi.
15: Eh, madalang akong bumaba, Ate, kasi isa akong...
13: Mm-mm.
15: Isa akong blind.
13: Oh, okay. Oo, isa, parang si Bob, no? Yung kausap natin kanina. Oo, may kapansanan sa paningin din. Pero natutuwa ako sa inyo because talagang ang dami namin dito na mga kapamilya na blind na talagang napaka-resilient at napaka-strong, no? Ang saya. Ang saya ninyo kausap. Oo. Pinyang! Narinig mo ba yung ating katanungan?
15: Hindi. Kumakain kasi ako ate nung ano eh.
13: Kumakain ka kanina?
15: Oo.
13: Oo, ang saya. Oh, teka. Eh, tatanong ko sa'yo, ha? Eto. Kasi interested ako na malaman yung iyong kasagutan dito. Ano ang pinakamagandang love o relationship advice o payo na narinig mo? Yan. O kahit galing sa'yo, ano ang maibibigay mo na love advice, relationship advice ba sa ating mga kapamilya na nakikinig sa atin ngayon? Yan. Diba? Meron ba? Natatawa ka lang, ha? Parang ano, para bang kunyari, love is sweeter the second time around. Ah, yung mga ganyan ba? Oh, at saka yung mga sa relationship, dapat talagang kailangan may sakripisyo. Kahit papano, hindi pwedeng hindi mag, 'di ba, lahat tayo hindi pwedeng hindi magsasakripisyo sa relationship.
15: Oo.
13: Yan. May asawa ba? May asawa ba tayo, Pinyang?
15: Ay, meron te. Marami ding anak. May mga apo na. Senior na.
13: Ang saya naman. Ang daming may mga apo na. Ang saya parati pag madaming bata, di ba? Oo. So, dyan sa relationship mo, Pinyang. Ayan. Ano ang, dyan kay Mister, ano ang natutunan mo sa haba ng relationship ninyo, no? Through the years. Na nagkaroon na kayo ng apo at lahat ganon. Ano ang isang natutunan mo? Ayan.
15: Yung magtipid.
13: Magtipid, okay.
15: Kailangan sa lahat ng bagay, pag-iisipan muna bago umakbang.
13: Yes, okay. Oo, kailangan magtipid at sa lahat ng bagay, pag-iisipan. Tama ba 'yon? Dahil kasi Pinyang, 'di ba? Hindi na lang tungkol sa iyo pag-iisipan ng maigi lahat ng desisyon kasi kasama na diyan yung asawa mo pati yung mga bata, 'di ba?
15: Oo.
13: 'Yon. Oo, ayan, sana narinig ng mga kaserbisyo natin 'yan, ha? Yung sabi ni Pinyang. At happy naman ba at dahil kayo, yung pagka-thoughtful ninyo sa isa't isa ni Mister, kahit na ang dami ng mga anak at mga apo, hanggang ngayon, nandoon pa rin?
15: Oo, te. Kaya lang, itong... na-stroke kasi siya, kaya andito na lang din siya sa bahay.
13: Ay, nako. I'm sorry to hear that. Oo. Tapos, ang hirap para sa'yo, no? Mahirap kasi may kapansanan ka din. Oo. Sana nakakatulong yung mga anak, ha? Sa pag-alaga kay daddy, kay tatay.
15: Halili yung mga bata sa pag-aalaga sa tatay namin.
13: Okay. Ang ganda. That's good. Oo. Sige. Nako, Pinyang, huwag kang mag-aalala. Parate habang may buhay, di ba? Yung pinatugtog ko kanina, nakanta ng Neo Colors, tuloy pa rin tayo. Mahirap sabihin, madaling sabihin, mahirap gawin, pero ipagdadasal ka namin at ang ating mga kapamilya, please pray for Pinyang at yung kanyang mister.
15: Thank you po.
13: Oo, at kahit papano, you know, kumbaga sabi nga nila, di ba? Pagkatapos ng ulan, may araw pa rin at merong rainbow, di ba? Sige, Pinyang, huwag mawawala ng pag-asa, ha? Ipagdadasal ka namin. Maraming salamat, Pinyang.
15: Thank you
13: very much, Pinyang. Oo, ayan, si Pinyang ng Zaragoza, Nueva Ecija. Diba, sabi niya, kailangan sa lahat ng bagay, talagang you will think of one another, diba? Pag-iisipan ng maigi. At sabi niya, importante ito, practical na practical. Kailangan mag-ipon. Magba-budget. Kasi hindi pwede yung basta-basta na lang Naku, kung anong gusto mo, yun na lang yun ang gagawin mo. Hindi pwede yun. Kailangan magba-budget tayo. Diba? Lalo na kung may mga bata na. Ay, 28 minuto bago ang ating gabi. Siyempre, maya-maya ay Love Confessions. But right here, right now, we've got the Jets on our music break. Ito ang You Got It All, baby, dito lamang sa DZMM.

0: Love Connect sa DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinis na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrosin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang nangungunang himbila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
9: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
10: 25 minuto bago po ang ating gabi, final stretch with DJ Monica sa ngalan po ni Coach V dito lamang sa Love Connect. At syempre, you know what time it is, right? Ngayon po ay magbibigay daan tayo sa ating Love Confessions.
9: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
10: Dear DJ Monica, magandang araw sa iyo at sa lahat ng nakikinig sa programa. Ako si Jomarie, 25 anyos, at may kasintahan po akong ang pangalan niya ay si Carla. Simula pa nung high school kami ay lagi na kaming tinatawag ng mga kaklase at kaibigan namin na high school sweethearts. Sila talaga ang unang nagdugtong sa mga pangalan naming dalawa. Naging matali kaming magkaibigan hanggang sa dumating ang panahon na nagsimula na akong magkagusto kay Carla at naligaw na ako sa kanya. Hindi naging mabilis ang lahat, DJ Monica. Matagal akong nag-antay at nagtiyaga. Inabot pa ng pagtatapos namin sa kolehiyo bago ko wakas na nakuha ang matamis na oo ni Carla. Sa araw na yon, para akong pinakaswerte at pinakamasayang lalaki sa mundo dahil sa wakas, ay nako yung babaeng pinaghihirapan kong ligawan at matagal ko nang nakikita at minamahal ay naging girlfriend ko na talaga. Sa ngayon, pareho kaming nagtatrabaho at may kanya-kanyang ninanais sa buhay at sa mga pamilya namin. Nakalipas na ang mga taon nang hindi namin namalayan at opisyal na 6 na taon na ang relasyon namin ni Carla as I write this letter. Sa loob ng 6 na taong yon, marami na kaming napagdaanan, mga saya, mga lungkot, mga pagsubok. Mabuting babae si Carla, DJ. Maalaga, matalino. At wala akong maipipinta sa kanya bilang isang partner sa buhay. Ngunit dito napapasok ang mabigat kong dalamhati na hindi ko mabatid paggising ko sa umaga. Naguguluhan na ako ng husto sa sarili ko. Napapatanong ako kung tama nga ba na talagang naging desisyon kong ligawan siya noon sa simula pa lamang. Isang malaking bahagi ng siniisip ko ang nagsasabi na baka kaya ko lang siya niligawan noon ay dahil sa mga tao sa paligid namin. Yung mga sulsul ba nila? Baka na-pressure lang ako sa mga kakilala namin noon na nagpe-pair sa amin at tinawag kaming high school sweethearts. Parang kailangan kong panindigan yung expectation ng mga kaibigan namin at ng mga guro namin noon na kami talaga ang magtatapos sa huli. Isa pa, lalong dahilan ng nakakapagdagdag ng takot at gulo ng isip ko ay ang katotohanang papunta na kami sa 7-year mark sa relasyon namin. DJ Monica, yan yung mga sabi-sabi ng mga kakilala ko tungkol sa 7-year itch o yung mga taon kung saan dumadating ang pinakamatinding pagsubok, kung saan baka naluluma na ang nararamdaman mo o nawawala na yung bukod-tanging sigla ng pag-ibig pagdating ng 7 years. Kapag ka tinitignan ko si Carla ngayon, nakakaramdam ako ng malaking takot at konsensya. Mahal ko siya. Hindi ko maikakaila yun. Pero hindi ko alam kung yung pagmamahal na yon ay panghabang buhay ba talaga o mahal ko lang siya dahil nasanay na akong kasama ko siya araw-araw na ginawa ng Diyos simula pa lang ng kabataan ko. Takot akong magkamali, DJ Monica. Takot akong magpadalos-dalos at makasakit ng isang babaeng wala namang ginagawang mali sa akin. Pero mas takot ako na patuloy na magpanggap na maayos ang lahat habang merong malaking duda at tanong dito sa loob ng dibdib ko at sa likod ng isip ko kung talagang puso ko ba ang nagdesisyon o expectation lamang ng mga tao ang nasunod sa aming relasyon? Ano ba ang dapat kong gawin, DJ Monica? Dapat ko bang ipagpatuloy ito? At asahan na lilipas rin ang gulong ito sa isip ko at sa puso ko? O dapat ko bang harapin si Carla at ipagtapat na naguguluhan ako? Sana'y matulungan niyo ako, lubos na gumagalang, si Jomarie.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Dear Jomari, maraming salamat sa love confession mo. Napaka-interesting ng iyong problema, Jomari. Alam mo, sigurado ko meron tayong mga kapamilya na nakikinig o nanonood na medyo nakaka-relate dito. Minsan kasi talaga feeling mo napasubo ka, di ba, in a relationship at papanindigan mo na lang. But, payong beshi ko to para sa'yo. Based on my own experience at sa aking behavioral science degree, no, sa kolehiyo, alam mo natutunan ko eh, when in doubt, don't. Yan. The very fact that you are second-guessing your relationship, kung napasubo ka lang o kung talagang mahal mo si Carla, 7 years in ha, huwag mong gagawing dahilan yung 7-year itch sa relationship. Although that is actually factual, meron naman talagang statistically nangyayari yan. Sa marriages in particular, no, yung in the 7 years, 7-year mark, eh doon talaga medyo nagiging ano na yung mga tao, nagkaka-itch ba? Nagkakaroon na sila ng mga unhappiness, they are discontent already, they want something new and exciting, no? Well, you don't have to make that as an excuse. Kasi iniisip mo na baka napasubo ka long before nag-7 years kayo, nagsimula pa lang. So, ang importante dito ay masabi mo kay Carla yung katotohanan. You owe it to her to tell her the truth. You owe it to the both of you to talk about it. So ang payo ko ay kausapin mo siya at sabihin mo sa kanya yung totoo. Masakit, pero mas masasaktan siya if you are going to string her along without knowing that you are sure and certain of your love for her. Mas masakit yun. Ako, personally, mas gusto ko yung honest ka na lang. Hindi yung papaasa mo ko, sabay in the end, eh biglang walang mangyayari sa atin. Lalo na kay Carla, alam mo, ang mga babae, there is such a thing as, kung balak ninyong magkaanak, no? Kung gusto ni Carla magkaanak, there is such a thing as yung biological clock sa mga babae. Hindi lahat ng babae gusto magkaanak, and we respect that. Pero kung gusto ni Carla magkaanak, kailangan mo irespeto yung biological clock niya. At kung papaasa mo siya at sa huli, ihiwalayan mo din, nako, that is going to be so unfair for her. You have to give her what she deserves also, which is the freedom to find someone whom she can build a future with, a family with, have children with, you know? And you also deserve to find someone na talagang mamahalin mo. Hindi yung nagsisecond guess ka na baka lang eh, napasubo ka. And dahil sa mga biro-biro eh, you couldn't say no. And now, you're in this relationship and you're in too deep already. No, it is never too late to tell the truth. And when it comes to telling the truth, you both deserve it. So talk to her, and at the end of the day, hopefully, kung ganyan pa rin ang nararamdaman mo, when there is still persistent doubt, magparaya ka na. Let her go, because you both deserve real love. The kind that you will choose, not the kind that you are forced into. Maraming salamat sa iyong love confession. Huwag po din yung kakaligtaan, mga kapamilya. Kung meron kayong love confession, 0919-278-3000 lamang po. Ipadala po sa amin yan. Kahit mahaba, ika-copy-paste po namin yan. At ipiprint para maibasa namin on the air, no? Mabigyan kayo ng payong beshi sa inyong mga pinagdadaanan. 11 minuto bago ang Remember Your Music ni Kuya Dan sa ating gabi. And in conclusion sa ating katanungan ngayong gabi, no? Ano ang pinakamagandang love relationship advice na natanggap o narinig mo? Nako, ano nga ba? Ito po yung sa akin. Galing po sa pelikulang The Perks of Being a Wallflower. Doon ko to narinig. At naging mantra ko na ito pagdating sa relasyon at sa pagmamahal. we accept the love that we think we deserve. Ayan, pag-isipan niyong mabuti yan, ha? We accept the love that we think we deserve. Tinuturuan po natin yung ating partner kung paano nila tayo itatrato. Kapag ka nire-respeto natin ang sarili natin, we will have boundaries and teach them how to respect us in return. Ayan naman. At to wrap things up sa ating paksa ngayong gabi, no? Ang pagmamahal po ay hindi kompetisyon na kung sino ang masusunod. Hindi ito tungkol sa gawin mo ang gusto mo o gagawin ko yung gusto ko lang. Ang tunay na tanong sa relasyon na healthy at hindi toxic ay, kaya ba nating mahalin ang isa't isa nang hindi kinokontrol ang isa't isa? Importanteng-importante po yan. Kung mahal mo ang isang tao, matuto kang makinig sa gusto niya. Matuto kang magbigay. Diba? Pero matuto ka rin magsabi na hindi. To put your foot down kapag alam mong hindi na ito nakakabuti sa inyo at sa inyong future. Bibigyan mo siya ng kalayaan pero hihingi ka rin ng respeto in return. Magpaparaya ka pero hindi mo hahayaang mawala ang sarili mo. At higit sa lahat, hindi mo gagamitin ang pagmamahal bilang dahilan para kontrolin ang partner mo. Love should never be an excuse.

0: Hindi ka sigurado. Punta ka sa DZN. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mastan

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, eksaktong alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awitin nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tutuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo ng kakwentuhan on the air, pwede kang tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Biyernes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang pang-reward mo sa iyong sarili?

0: Swabbing umaga, September 11, 2026, araw po ng Friday. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music kasama ang nag-iisang Balba sa Radyo, inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s, may OPM pa. At syempre ang inyong mga song requests, ako na ang bahala dyan. Mamaya din, ulitin natin ang ating katanungan para sa ating huntahan. Pero bago yan, batiin po muna natin lahat ng mga nanonood sa mga sandaling ito, nakatutok sa atin sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello. Friday na, happy Friday. At syempre pa, sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo, habang ikaw ba yung nakatagilid ngayon tapos nakaharap sa radyo? Nakahiga, nakatagilid, medyo nakabalukto tampa. At nakikinig sa radyo, maganda umaga sa'yo. Ganun din po sa may mga pasok din, nasa opisina. At syempre pa sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo habang sila'y nasa sasakyan. Happy Friday, TGIF. Thank God it's Friday. Sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa DZMM Radyo Patrol, si Estrenta. May tinamaan daw doon sa nakatagilid habang habang nakikinig. Ano ba yan? Ang galing naman. Pero maraming ganun kasi medyo, alam mo na, comfy-comfy, di ba? Oo, sarap yung medyo nakabaloktot ka ng slide, ganyan. Magandang umaga po sa lahat ng mga kasabayan nating puyat din sa mga sandaling ito. Kailangan din magtrabaho. Saktong-sakto. Sasamahan ko po kayo 4 na oras, akong bahala dyan. May tugtog, may kwentuhan, pwede ka pang sumali sa usapan. Magandang umaga sa ating mga kapamilya, kaserbisyo, mga VAs, no? Mga virtual assistants, mga call center agents, mga artists. Tari naman ng artists. Artists! Yung mga nag-edit ngayon, di ba? Yung mga nagko-compose ng kanta, yung mga nag-visualize, mga nagko-conceptualize, kung ano-ano pang eyes, mga ganyan. Close your eyes. Ano ba yun? Ako na natatawa sa sinasabi ko. O yan, si... Oo nga, may tropa kami nagko-compose ng kanta. Tapos nagsasayang ng tubig pagkatapos. Ay, nako, dito na kayo tumambay, ha? Mga kapamilya, 105 days na lamang ay Pasko na. Namamasko po. 105 days. Napakinggan natin kanina, ano? Paano yung kanta, Paolo? Ang galing ni Paolo, parang kaya niyang kantahin yung Carol of the Bells, eh. Hark on the bells, sweet silver bells. Carol of the Bells, do you hear what I hear at... Happy Holiday ang ating napakinggan. Paskong Pasko na talaga. Nararamdaman niyo na ba ang simoy ng Pasko sa inyong mga lugar? Meron na ba kayong mga nakikitang mga, Christmas lights, ganyan, mga paparol? Yung kapitbahay namin, may Christmas lights na yung mga halaman nila. Ingit ako. Ilalabas ko na nga rin yung pangmalakasan kong parol. Yung aking parol na gawa sa kapis. Kapis! Oh, di ba ganun yung yung umiilaw sa loob? Pero hindi ako sure kung kapis pa nga ba yung ginagamit nila dun. Pero, parang LED na yung nasa loob. Di ba dati mga bumbilya yung nakalagay sa loob naman? Nabili ko yun dyan sa Santa Maria, Bulacan. Magandang umaga ho sa mga taga dyan sa Santa Maria, Bulacan. Yung malapit sa Maytulay, apuntang Bukawi, kung naghahanap kayo ng mga parol-parol, pwede kayong pumunta doon, no? Meron dong meron dong bilihan ng mga parol na kasi fantasy ko 'yun eh. Fantasy. Pangarap ko 'yun dati bata pa kasi si nanay ko paulit-ulit gusto daw niyang bumili. Tapos hindi man kami bumibili. So nung nakumita na ako, binilan ko muna siya. So meron siya doon sa bahay. Tapos saka ako bumili ng amin. Uy, pero nakakamiss din yung gumagawa kayo ng sarili niyong parol, 'di ba? Nung pagka-elementary ba yun o high school, yung gagawa ka ng mga parol. Tapos yan, may laban pa yan per section, di ba, pagandahan ng parol. Tapos yung mga recycle lang yung gagamitin ninyo sa paggawa ng parol. Mga plastic cups, tapos yung mga... Basta ganun, nakakamiss yung mga ganung ganap ng high school. Yung ititrain yung pagiging competitive mo. Yung No, kasi makikita mo, di ba nagsisilipan pa yan. So, ang gagawin ngayon, pagka sa classroom, tatakluban yung bintana para hindi makita ng ibang section kung anong ginagawa niyo doon sa loob ng classroom ninyo, di ba? Tapos, may spy-spy pa yan sila yan. Nagsisilipan pa yan kung anong ginagawa doon sa ano. Oo, oh, ganun kami dati. Hindi ko alam eh. Alam nyo, ako talaga, ano, pinupush ko ang pagiging competitive sa buhay. Yan ang, feeling ko yan ang nakukulangan ako sa mga bagong generation ngayon. Parang nawala yung pagiging competitive ng mga tao. Oh, itong dalawa dito, hindi naman competition yung ginagawa. Diba? Yun yung nawala eh. Yung ano, hindi naman malaking price yung makukuha mo pagka ikaw yung nanalo doon sa pinakamagandang parol o pinakamagandang Christmas tree. Pero yung ano mo, yung determination ninyo na kayo yung pinaka-unique na parol o Christmas tree, di ba? Sana ibalik yun. Ewan ko kung may ganun pang ginagawa ngayon. Sabi ni, walang ilaw kila Aljun ngayon. Sabi niya, pahiram naman ng parol para may pang-ilaw kami dito. Bakit? Ano yun, nag-brown out ba dyan sa inyo? Nawala kayo ng kuryente? Pati sa Christmas decor ng kapitbahay, competitive pa. Sabi ko nga sa inyo, wala na, nasa DNA ko na yung pagiging competitive, hindi na mawawala yan. Oo, pagka halimbawa, nakita niyo ako, tas halimbawa may kunyari, may laban, kahit anong klaseng laban, tas nakita niyo ako na relax lang yung mukha ko, sa totoong buhay nun, sa isip ko, nag-iisip na ako ng gagawin. Ewan ko ba, kasalanan to ng ano eh, kasalanan to ng childhood ko eh. Pero okay naman yun as long as hindi ka gumagawa ng mga masasamang bagay dahil sa pagiging competitive mo, di ba? Kapag gumagawa ka na ng mga kasamaan versus kadiliman, mga ganyan, dahil lang sinasabi mo competitive ka, eh mali na yun, di ba? Gagamitin mo yung pagiging competitive mo para mag-improve yung sarili mo, di ba? Yung team ninyo. Okay yun, okay sa akin yun. Sabi ni Myra Rosales, Kweden, good morning. I'm always watching. Pag-greet kay Aliyah or Alaya. Ano yun? Aliyah. I think Aliyah. Aliyah Marie. She's watching right now. Pa-play naman ng Bohemian Rhapsody. Ang aga naman ng Bohemian Rhapsody natin. Galileo! Galileo Figaro Magnifico! I'm just a poor boy. Nobody want. He's just a... Ba't ito kinanta? Ano ba yun? Ba't ko kinakanta yun? Bohemian Rhapsody. Sabi, kagabi nga lang may nagsabi ng MTAP sila daw, tas bigla ko narinig na nag-poster making. Di ba? Parang ano na siya, parang na siyang ano ba 'yon, yung automatic response sa akin, di ba? Ayaw magpapakabog. Ganun talaga, oh, ganun talaga. Sa buhay kailangan may ganun kasi pagka hindi, I mean, wala, mapupunta doon sa mga nag-MTAP yung ano. Hindi tayo papatalo sa mga nag-MTAP, nag-poster making, tsaka slogan making tayo. Gumawa pa nga ako ng napkin holder. Alam niyo ba yung ano, sa ano naman yun, sa TLE naman yun, natatandaan ko tuloy. Kasi nung minsan, napag-usapan namin ni, ano, ni Mrs. Gumawa ako ng, yung table napkin ha, hindi kung anong napkin, yung parang tissue, nagawa sa kawayan, paano, di ba parang kahit ni sa hinagap, hindi ko alam nagagawa ako ng ganun sa buhay ko. Nangyari lang yun kasi yung tita ko ay teacher, tas parang walang sumasali. Sabi niya, ikaw na nga lang gumawa nito, ikaw yung gagawin kong ano. So wala, nabuo ko naman pero parang hindi maganda, na alala ko. So wala, ano, alam niyo na isang karakteristik ni Kuya Dan ay talagang competitive talaga. Dahil 1229 na, competitive tsaka madaldal, yun yung dalawang karakteristik. 1229 na, pumunta na tayo sa ating...
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan na with Kuya Dan ngayon September 11, 2026, araw ng Biyernes. Alamin natin ang ating katanungan.
1: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan ngayong umagang ito, sasagutin niyo lamang, ano ang pang-reward mo sa iyong sarili? Reward. pagka meron kang nagawa maliit o malaking bagay, ano ang reward mo sa iyong sarili? Kahit ano pa yan, di kita i-judge. Sige na. I-viber mo na 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa ating hotline number 8924-4101 locals 5671-5673. Kung gusto mo mag-comment o kaya mag-DM, pumunta ka lang sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capucion. Ang spelling D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N para hindi kayo maliligaw, okay? May mga nag-message sa akin, i-accept ko daw sila. Pag unado na kayo sa page, parang ano na yon, accepted na kayo, no? hindi ko kayo ma-accept sa page kasi well, hindi naman siya yung personal account ko, no? So, sana maintindihan ninyo na sa page tayo magkakakontakan talaga. Pero pagka nasa page na kayo, pag nag-message kayo sa akin sa page, yun na yun, parang as good as mag-friends na tayo sa Facebook. Kasi makikita ko naman ako anong mga message nyo sa akin, mababasa ko naman na. So doon na lang tayo mag-message-message, okay? O, once again, ang spelling D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Hindi natin kailangan mag-add-add pagka nag-follow kayo sa page ko. Mag-comment lang kayo at mababasa ko na yung inyong mga kasagutan, okay? Asya, oras natin, 12:31 na po ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan, sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika at simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Basta AM, DZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Money, money, money! Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
2: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
3: Abangan ngayong Biyernes sa Chanami Presents!
4: Pasensya na, Han. Marami din kasi akong ginawa kanina eh. Naglaba pa ako ng damit ni baby, naglinis din ako ng bahay, nabisi lang ako, pasensya
5: na. Diyos ko naman, Jessa. Maghapon ka dito. Yan ang ba yung ginagawa mo?
4: Lang? Yun lang? Aba, Jason, ayos ka din eh, no? Parang hindi ata asawang hanap mo. Baka katulong na.
3: Mapapakinggan ang Chanami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chanami.
6: Napapanood namin yung tunay na balita, higit sa lahat, walang fake minabalita.
7: DZMM Radio Patrol sa Istrenta, una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember your music.

0: tulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: From the year 1968, napakinggan natin Honey by Bobby Goldsboro. At 80s music, maybe this time ni Michael Martin Murphy. If ever you're in my arms again ni Piba Bryson, and how am I supposed to live without you ni Michael Bolton. So oras po natin 11 minutes bago alauna ng umaga. Speaking of 80s, uso ngayon yung mga ano ah, yung nag-AI na naman yung mga tao ng mga 80s na itsura nila. Mamaya, may ipopost nga ako eh, sandali lang. Hindi ko lang na-i-post ka. Ang ganda ng boses ni ano talaga no, ni Michael Bolton. Kung sakaling bigyan ako ng reward at sabihin, oh sige Kuya Dan, mamili ka ng boses na ng singer na gusto mong makuha. Gusto ko boses ni Michael Bolton. Ang ganda eh, parang basta ang hindi ko ma-explain, parang ang angas ng boses niya na romantic, pero maangas, pero ang galing. Sorry, hindi pa nga pala binibigay sa akin. Hala ko nasa akin eh. Ano pala, imagination ko pala. Ano ang pang-reward mo sa iyong sarili? Yan ang katanungan natin sa ating huntahan ngayong umagang ito. Once again, may nagtatanong paano daw natawag kung sa Viber? Oh, ito po, mag-text lang po kayo dito sa 0919-278-3000. Yan po yung number. Tapos, sabihin niyo gusto niyong makausap si Kuya Dan. Ngayon, pwede rin tumawag na kayo dyan kung meron naman kayong pantawag. O kaya naman, kung may landline po kayo, 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. O kaya, pumunta kayo sa Facebook ko. Kung halimbawa, nahihirapan talaga kayong kumontak, i-chat nyo muna ako, tapos ibibigay ko sa kanila yung number. So marami tayong ways para tayo ay magkausap. So, kayo na lang ang hinihintay ko. Sabi ni Jazz, yung nag-AI na naman ang mga tao na para bang hindi siya sumali sa trend. Bakit ba? Di ko pa nga napopost kasi yung akin, so hindi pa ako kasali sa trend. Napost ko na sa personal account ko. Pero may inisip kasi ako eh, papost ko mamaya sa page. Kasi naman tong AI eh, no? Okay din sana, kaso nakakasira ng kapaligiran. Kanina nga pagising ko eh, parang ang may yung unang lumabas sa feed ko pagising ko, yung parang nagiging uncontrollable na daw yung AI. Oo, parang nakakatakot na daw siya. Kung iisipin mo, may chance, 'di ba? So sana naman wag naman nilang gawin ganun, pambihira naman 'no. Gusto hindi daw hindi ganang horror. Oo, gusto na naman ng mga tao magmukha silang 80s din eh. Naalala ko bago yung AI, 'di ba? Dati, ang uso sa Photoshop yung pinapalitan lang yung mukha, 'di ba? Yung halimbawa, gusto mo magmukhang 80s, kukuha ka ng picture ng 80s talaga na tao, tapos iwa-warp mo yung mukha dun sa mukha niya bago mag, 'di ba? Ngayon kasi yung AI siya nagagawa para sa iyo eh, no? Parang tinanggal na rin talaga nitong AI yung creativity ng mga tao eh. May kilala akong ganun tao, yung unang-una nagkaroon ng computer shop dun sa amin, sa bayan namin, sa Lopez Quezon. Sobrang creative niya, yung ginagawa niyang maliit yung mga tao. Photoshop lang lahat. Eh ngayon, wala na. Isang prompt na lang yun. Wala ka nang gagawin. Dati, paghihirapan mo para makuha mo yung mga ganong style.

0: tama na ni Floor.
1: Wala naman. Lahat kuya Zam. Kasi wala naman hindi piliin na na naging enjoyment sa programa mo.
0: Naaaliw din kayo.
1: Sa madaling araw, maraming gising din na para makinig sa iyong programa. Ganyan.
0: Salamat naman po at na-appreciate ninyo ang ating ginawang kasi 'di ba yung kumusta dir natin dati letter reading lang, ngayon di-level up natin ng kaunti, no, may drama naman para mas ano, mas dama, 'di ba?
1: Marami pong pinagbago. Saka kahit man po marami naman pong nai-enjoy sa mga ganyan na na ganyan sa programa niyo, lalo pag yung about sa pinag-uusapan minsan yung mga love life, mga kung ano man siyang enjoyment po. Talaga.
0: Sige, maraming thank you, Nanay Flor, sa iyong appreciation sa ating ginagawa. Pero kumusta ka naman, Nanay Flor? At ikaw parang anong pinakamisihan
1: mo? Ito, Kuya Dan, always malakas naman.
0: Yan,
1: naman. Kanina, nagsumba mo naman ako. Nagsumba na naman kami.
0: Nag-jogging, sumba, mga pang-exercise.
1: Kung umuulan kasi Kuya Dan, hindi ako pwede mag-jogging, baka mamaya madulas ako yung parang palaka nakakaano.
0: Imbis lumakas, lalo kang nasaktan ka lang.
1: Kuya Dan, ang iniingatan kasi Kuya Dan, kaming mga bumabata, yung mapagsak yung aming...
0: Ay, nako, talaga.
1: Ito may may hips, mga ganyan Kuya Dan, correct. Yan ang mahirap.
0: Yan ang yan ang mitsa pagka nabagsak, di ba? Pag may mga pag mga bata.
1: Kasi Kuya Dan, kasi Kuya Dan, saya nakikita ko, alam mo, yung mga edad namin, sa oras na bumagsak po ang tao na ang edad namin, dahil malampot na rin kasi yung katulad po yung toy, ganyan. Pag nagtagilis po yun sa loob ng katawan, yun po ang isang kinakamatay ng tao.
0: Correct. Kaya ingat-ingat sa mga ganyan, sa mga activity. Kahit nga sa loob lang ng bahay, di ba? Mag-iingat pa din kahit nasa loob lang ng bahay.
1: Oo, Kuya Dan. Maraming pinagbago rin, Kuya Dan. Kaya lang talaga, binabalance. Nasa katawan na rin, Kuya Dan, na binapukatulad ko nun na aakyat ako ng kahoy. Ako yung magpuputol. Imahim ako ng dyan.
0: Umaadyo pa kayo.
1: Sabi ganyan, yung mga dumadaan. Uy, mahulog ka dyan. Pero ngayon, Kuya Dan, wala kahit na. Gusto kong umakyat na para mag-stream ng mga sa harapan, hindi ko na yung nagawa po.
0: Ikaw na lang magsasabi, hoy, mahulog ka dyan! Baliktad
1: na. Ako na lang magsasabi, Kuya Dan, nga, mahulog ako dyan. Huwag nang umakyat.
0: Tama. Correct. Very good. Ayos yan, para laging ligtas at laging healthy ang pangatawan. Nanay Flor, ang tanong natin today sa huntahan natin, ano ba ang pang-reward mo sa iyong sarili kapag ka meron kang mga feeling?
1: Kasi unang-una po yan, Dan, yung maging malinis. Ganyan, para sa ganyan, comfortable everyday.
0: Okay.
1: Lalo na kami, mga bumabata. Siyempre, kaming mga bumabata, bakit hindi ko naman bigyan ng reward ng aking sarili? Dahil unang-una, lahat po ng mga bumabata na katulad ko, hindi ka naman po maging kagalang-galang o hindi ka naman maging look beautiful. Yan.
0: Kung hindi ka maayos sa sarili.
1: Hindi mo man bigyan man lang na ang reward ng katawan ay yung kalinitan para gumanta ka. Yung mga ganyan.
0: Kaya po ba, Nanay Flor, meron ba kayong, kung tawagin ng mga Gen Z ay skin care? Meron ba kayong skin care?
1: Alam mo, Kuya Dan, hindi ako mahilig kasi sa unang-una yung pag-makeup. Ganyan na para ang ganda-ganda ng mukha mo. Ganyan. Para kang bata. Yung mga gumaganon, Kuya Dan. Hindi Nasa pag-pan din siguro. Kaya sabi ko, Kuya Dan, wala naman akong ginagamit na para
0: mga panghilamos. Panghilamos.
1: Panghilamos, Kuya Dan. Magpulbo, mag-lipstick, mag-sanggas na, mag-sombrero. Yun kasi ang yung sombrero, labas na, mag-bihis. Yun po.
0: Goods na.
1: Ilang comfortable ako. Hindi ako lumalabas na wala akong sombrero. Kasi since na talaga po ako, kasi nahilig ako sa bike. Ewan ko ba. Hindi ko pwedeng, wala akong sombrerong lalabas dyan sa bahay. Bihira lang nila akong makita na walang sombrero.
0: Parang trademark mo na yun, lagi ka nakasombrero. Kasi siguro dahil pag nagbabike ka, ayaw mo nang nasisilaw ka, kaya siguro nagsisombrero ka pa.
1: Ang naalis nga po sa akin, kung mo tumatanda na rin, Sabay po, yung pag-short, syempre,

0: bilang itong mga age po namin, parang ang pangit naman din always na ano, na maiksi ang short. Minsan nga eh, ay lahat ng mga kwan, ang ano natin mag-short. Eh, sabi ko, hindi na pang display yung legs ko, kako naman doon.
1: Ayaw mo na, ayaw mo na i-flex. Ayaw mo na i-flex sa issue. Eh, pero eh, pero, oh. Kanya-kanyang trip eh, di ba?
0: Oo, sabi ganyan. Tignan ninyo si Nanay Flor. Ay, baka yung mga medyo dalaga. Meron din po kasi kaming mga kasama pong mga medyo mga dalaga nagsusumba. Pag mag-short, ano rin pala. Eh, kami kasi, kuya doon ng mga medyo may edad na eh. Ako noon, kuya doon, napapansin ko sa sarili ko. Ay, oo nga pala, matanda na ako. Bakit ang iksiksi ako mag-short? Ginaganong ko ang sarili ko.
1: Oo, pero kasi, iba-iba eh.
0: Kasi, pag nakikita po nila ako, kuya doon, wala na bang maiksing short? Ganyan sabi.
1: Parang sinasarcastic. Wala na bang iiksi pa dyan? Ginaganon ka ba pagka nakikita nila?
0: Oh, kuya Dan, minsan naman kuya Dan, pag nabuisit ako, ilistis ko naman hanggang singit ko. Pero nung kwan kuya Dan, in the age of 60 ko na, hindi ko na ginagawa yun. Sabihin, hanggang dito na lang sa kalahating kita.
1: Sabihin mo, bakit ka ba nangingialam?
0: Mag-medyas. Yan lang po. Ayun, yun po ang ano nila na, ay kaganda-ganda mo naman nanay ko, ganito. Walang ya kayo, sabi ko rin, binubola na naman ninyo ako.
1: Sabihin mo, sabihin mo na lang, ko. Nanay Flor, kung saan ka komportable ang susuotin mo, hindi naman para mag, di ba, komportable ka.
0: Sa akin kasi po yan, lahat naman komportable yung magdamit, yun lang, magdamit, maglotion konti, magtapatos na ako, labas na.
1: Okay na.
0: At yan na yung sunglass ko, sombrero ko, labas na.
1: Oh, kaya pag kami nagko-comment. Oo, pag mga nagko-comment sa suot mo, edi kayo ang mag-adjust. Hindi ako mag-a-adjust sa inyo.
0: Hindi, ang kwan naman nila Kuya Dan kapag nandiyan na ako, di para daw ako nagpapasin siya eh, sabi niya. Ayun talaga ang lakad ko, wala na lang yung
1: pansin. Oo, di ba?
0: Oh, yung ganda-ganda mo naman kumari, saan ka pupunta?
1: Uy, kumari!
0: Kaya ko yung boyfriend ko dyan, kako.
1: Sabihin mo, pero may mga ganun tao talaga, no, Nanay Flor? Yung ang daming comment sa ibang tao, pero sa sarili nila, hindi nila makita kung anong mga pwede ding i-comment, di ba? Pagka ganun, dapat...
0: Saba, ay, Kuya Dan, yan ang true. Kasi, ang mga tao ngayon, dadaan po ako dyan. Kasi alam mo naman, pag yung kwantita sa probinsya, lahat po talaga, oy Nanay Flor, may nagpapaganda sa'yo. Sabi kong ganyan, maraan eh.
1: Ang daming nagka-cut-call doon.
0: Oo. Ganun po sila. Oy Nanay Flor, gumaganda ka, may nagpapaganda sa'yo. Kaswerte naman yung ano. Kayaan mo sila dyan, maligtan sila dyan.
1: Alam mo Nanay Flor, habang nagkakwento ka, nai-imagine ko yung eksena, no? Yung parang sa mga movie, di ba? Yung parang halimbawa, bigla kang dumadaan, tapos, uy, Nanay Flor, ganda mo ngayong araw. Parang may mga ganung mga eksena.
0: Dito po sa amin, sana, dito po sa amin talaga, kahit saan po kung minsan, siyempre, bilang kabarangay po, maraming kakilala, maraming kumari, ganyan.
1: Mm-hmm.
0: At lumalakad na ako dyan, pag ano talaga, lalot po din ako mag-jogging ko. Uy, sana naman galing yung kumari kong maganda. Ay, maganda. Siyempre po, kapag nadidinig naman, nadidinig ko naman po, yun, lumalaki naman po yung aking nga kahit papano. Ay, thank you mga kumari.
1: Ano lang, appreciate mo lang, di ba? Thank you.
0: Oo, Kuya Dan, kaya lang, sabi ko sa sarili ko, nag-doling lang kayo. Ito ba? Maganda daw ako. Tapos nangingisi na lang
1: kung,
0: po ako ganun.
1: Nanay Flor, kung more than to na yung nagsabi sa'yo, maniwala ka na. Kasi ibig sabihin, totoo na yun pagka masyado ng maraming nagsasabi.
0: Marami po, marami. Lalo ho po dito sa pagpamayga ko, kinaupa nila sa view na, ay, bakit? Pababata ka. Ano bang ginagamit mo sa mukha mo? True talaga, Kuya Dan, wala. Wala akong ginagamit. Hindi filter ka kung hanggang yan.
1: Ang galing, ano? Talagang, tsaka parang sa kwento mo, na-imagine ko, very active yung mga kabahayan, mga kapitbahayan ninyo dyan sa may inyo, talagang nagbabatean yung mga tao. Masaya din yung ganun eh, di ba? Parang community na community yung dating kapag magkakakilala yung mga tao.
0: Oo, Kuya Dan. Kasi Kuya Dan, kapag ganyan naman na-appreciate naman yung ganun na kwan nila. Yung, siyempre, naman ako nagiging bastos, sa kayo din.
1: Thank you lang.
0: Pahamik ng hangin, ay ng tubig, para naman sa ganyan. Parang naman, alam nga naman, susupladaan ko sila. Eh, sabi ko naman, totoo siguro na maganda nga ako, kako naman.
1: Yan. O, maniwala na tayo dyan kasi marami nang nagsasabi para tapos ang usapan.
0: Tapos eh, kaswerte naman daw yung lumiligaw sa akin. Eh, malas ah, kako naman. Dahil hindi yan hindi niya ako mapapasa kanya, kako naman, Kuya Dan. Kasi... Pero iniisip ko na, Kuya Dan, eh, senior na kami, senior na ako. Kamo na lang silang...
1: Pero ba, alam mo, Nanay Flor, matagal-tagal na nga rin yung mga nanliligaw sa iyo eh. Wala ba talaga, wala nang usad talaga kahit isa? Kasi parang
0: wala na, Kuya Dan. Meron din ako nagugustuhan, sa isipan ko na lang yung Kuya Dan. Kaya lang, iniimagine ko, kung gusto yung ko, baka yung kaya gusto ako, yung pera ko, kala nila ko, pera ako, marami. Pepe,
1: yung
0: mga ganyan. Tapos,
1: huli ang
0: lahat, iiwaran ka rin. Wag na, uy.
1: Wag nyo nang guluhin, si Nanay Flor.
0: Uy.
1: Bumati ka na lang, Nanay. Go, Nanay Flor.
0: Binabati ko, Kuya Dan, yung si Ate Tess ng Pampanga, yung mga bumabati ko sa akin, sila Jet. Hindi ko natanda kung taga saan sila. Dito nakakatawa yung kumisan, Kuya Dan, yung mga caller natin dyan. Kaya lang hindi ko kayo maisa-isang batiin, mga anak. Dahil alam mo naman ang inyong nanay, hindi na ganun ko ng memory niya. Ang memory niya kasi yung jogging at sumba na lang yata, Kuya Dan.
1: Okay lang yun.
0: Kuya Dan, nabati ko kayo dahil sa madaling araw. Nagising kayo para makapagpasaya lang sa mga tao. Ay nako, Kuya Dan.
1: Salamat po, Nanay Flor.
0: Napakasaya. Ganon din sa mga staff mo dyan. Magaganda, na magugwapo, kahit di ko pa nakikita.
1: Alright. Salamat, Nanay Flor. So ang request muna para mailagay natin, ano po ang kantang gusto nyo mapakinggan?
0: Ang request ko, Kuya Dan, Ekwan, yung, ano ba yun? Yung... kay Anne-Marie.
1: Anne-Marie, anong awit
0: niya? Eh, hindi na lang. Nakakatawa na naman. Magkuhan nga po ng isang kanta po doon sa...
1: Kanino?
0: Kay Matt Monroe.
1: Matt Monroe. O, nagsawa kay Anne-Marie. Opo. Punta kay Matt Monroe. Anong awitin po ni Matt Monroe?
0: Yun po. Kalimutan ko na po. Yung mga kanta ni Matt Monroe. Bigyan niyo
1: niya
0: ako
1: ng isa. Gusto niya ba ng Walk Away ni Matt Monroe?
0: Pwede na rin. Ayan, po. Walk away na naman po ako bukas.
1: Sige na, Nanay Flor. Maraming salamat po. Good morning po sa inyo.
0: Thank you.
1: Bye. Nakausap natin si Nanay Flor ng Victoria Tarlac. Ipagpatuloy natin ang ating huntahan sa ating pagbabalik. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 107.

0: Kwentuhan tayo, yung totoo lang ha. We remember your music.
1: Oras natin, 1:20 po ng umaga. Napakinggan natin kahit sino ni Richard Reynoso, Silent Night ng The Temptations at ang song request sa atin ni Miss Flor na awitin mula kay Matt Monroe, Walk Away. Magandang umaga sa mga kaka-tune in lamang sa ating programa, kakapihit lang ng kanilang mga TV at ng mga radyo. Ito po ang Remember Your Music, kasama nyo ngayon si Kuya Dan. Apat na oras, 12 to 4, sagot ko po ang kwentuhan at tugtugan, puntahan. Pwede rin kayo sumali, no? Sasagot lang kayo sa ating katanungan ngayong umagang ito. Ano ang pang-reward ninyo sa inyong sarili? Sabi ni Pinoy Armada, magandang morning Kuya Dan. Pag ganitong medyo may edad na, just listening to music is already a reward. For through this music, I remember all those memories by when I was out of the country as an OFW. Kindly play the song The Music Played by Matt Monroe. Thanks a lot and more music. Yan ang kanyang song request, The Music Played. Sabi ni Ate Jax Morales, Kuya Dan, good morning. Ang reward ko sa sarili ko, usually ay massage. Ay, nako. Pareho tayo dyan. Yan ang... Actually, parang hindi reward. Parang ano siya kanyan? Massage? Parang... Sige na nga, reward na nga lang din. Hindi ko maisip kung anong term. Basta parang ano, sa dulo ng lahat ng gagawin mo, parang yun yung ending ko lagi. Massage lagi yung ending ko. Sa mga aesthetic na massage parlor, yung tipong may sauna, ay grabe yung, hindi ko pa na-try yung may sauna na massage ha. Masarap sa pakiramdam, lalo na yung hot stone massage. Hindi ko masyado gusto yung hot stone. Parang feeling ko pinaparusahan ako sa likod. Siguro konting bawas pa, kasi minsan may mga hot stone na parang napupuknat na yung balat ko sa likod eh, pag na hot stone ako. Meron talaga one time yung pagkapatong sa likod ko nung hot stone. Sabi ko, para ako natutunan. Ang init naman kasi nung, sa bagay, hot stone nga, di ba? Di sana warm stone yun, kung hindi ganun kainit, di ba? Mali din ako eh. Sabi niya, nakakakalma ng katawan, isip at kaluluwa. Hoping for one session soon pag may bonus na at time. Magkaka-bonus ka niyan. Ito naman si Ate Jax. Oh. Malapit na mag-December. Oh. Kapit lang tayo. Konti na lang to. Yakang-yakan natin to. Si Sir Rolando Doliete din daw ay massage din daw ang reward niya. Sabi niya, Hi Dan, I'm listening here in Muñoz, Nueva Ecija. Pakitugtog ang Chiquitita. Chiquitita, tell me what's true. Usong-uso sa TikTok ngayon, ano? Laging ginagamit yung song na yan. Sige, ilagay natin. 1:24, kausapin natin next caller from Antipolo naman. Nasa linya natin si Ate Evangeline. Ate Evangeline, magandang umaga.
2: Yes, Kuya Dan. Good morning.
1: Good morning sa iyo, Ate Evangeline. Kumusta dyan sa Antipolo? How are you? Nasa Antipolo ka ba? Una-una?
2: Nandito na yun ako sa bahay. At puno. Malamig ko yun, Dan.
1: Malamig sa bagay kasi
2: yes. Walang... Yes, para akong naka-aircon ko yun, Dan. Pero wala akong aircon, wala akong electric fan.
1: Hangin-hangin lang sapat na, no? Ate Evangeline, ano?
2: Gusto ko dito sa Antipolo, Kuya Dan. Iba talaga ang klima dito.
1: Oo nga eh.
2: Kung bumaba ako sa QC.
1: Alam mo, sa totoo lang.
2: Tema ng Antipolo, iba po eh.
1: Correct, totoo yan. Kaya nga, di ba, pag Antipolo ang pinaka mabilis puntahan kung gusto mo medyo refreshing ang klima eh, di ba?
2: Lalo na pag... Kuya Dan, marami ditong pasyalan, Kuya Dan. Kung gusto mong maligo sa ilog, mayroon.
1: Correct.
2: Kung yung medyo may...
1: May view, ano, pwede ano, yan. Yung,
2: ano, at mga kapundok-pundokin, mayroon.
1: Talon-talon, ano yun? Yung... Ano yung talon-talon? Gagamba ba yan?
2: Yung ano, yung...
1: Ano yung talon-talon?
2: Kung sa amin, tawag ko yun, sa Bisaya. Eh, Busay lang na, Busay.
1: Ah, Busay. Oo, alam ko yung Busay. May parang, yung mga ano, ilog na may mga nakalagay na, ano, na parang kahoy, tapos doon katatalon, di ba?
2: Yung may talon, Kuya Dan.
1: Mga Busay.
2: Yung may falls, yan.
1: Yan, palo, oo, falls. Eh, kasi di ba dyan nga yung sa may hinulugang taktak, di ba? Sa papunta dyan sa may Antipolo.
2: Oo, Kuya Dan, kaya lang madumi na yung dito sa amin.
1: Talaga?
2: Lapit lang dito yun sa amin, Kuya Dan.
1: Ako,
2: 50 pesos.
1: Ah, talaga? Never pa ako never pa ako nakapunta dyan sa hinulugan taktak, Ate Evangeline. Hindi na pala
2: maganda. Pero maganda siya dyan. Maganda yung hinulugan taktak.
1: Yung
2: lugar. Pat lang, mamasyal ka, ano, view-view. Pero yung maligo ka doon, Kuya.
1: Hindi na?
2: Ano, hindi na talaga.
1: hindi na advisable. Sayang naman, di ko naabutan. Kasi nung bata ako, lagi ko naririnig yan, di ba? Sa tinuturo yan sa school, di ba? Hinulugan taktak.
2: Kinakanta nga, Kuya Dan,
1: Oo nga, hindi na pala. Sige na.
2: Ano siya, sayang yung natural na tubig na galing sa bundok, Kuya Dan. Madumi na dahil nawasturo sa mga subdivision.
1: Nako, yung sinasabi ko. Kung saan na dumaan, ano, bago makarating dyan, kaya hindi na kalinis.
2: Hindi na sana, Kuya Dan, dumayo kung saan pa na ano, yung may fall. Nako, nandito lang sana, kaya lang talagang hindi kaya maligo.
1: Hindi na. So, ano na lang, pasyal-pasyal lang.
2: Oo,
1: sige. Di bali, marami naman din dyan, pero sayang nga din talaga kasi syempre, sikat na sikat yun eh.
2: Sa may tanay na, Kuya Dan.
1: Oo, sa may tanay. Dyan sa tanay, madami dyan mga camping-camping naman, Ate Iba. Nakapag-camping ka na ba dyan sa tanay? Masarap mag-camping dyan sa tanay.
2: Yes, Kuya Dan. Halos naliguan ko na lahat ng mga ano dyan sa hinulog. Sa
1: may tanay?
2: Sa may buso-buso.
1: Yun, sa may buso-buso. Ang problema ko nung nag-camping kami dyan, Ate Iba, Angeline. Sobrang lamig ng tubig. Hindi talaga ako, hindi ako makalubog. Sobrang...
2: Tama.
1: Alamig. Correct. Alam niyo naman, di ba kahinaan ko yung malamig na tubig. So, talagang hanggang bewang lang ako, hindi ko talaga makayang ilubog yung katawan ko dahil ako'y nangingisay talaga dun sa lamig.
2: Oo, Kuya Dan. Kasi malamig hanggang ngayon, Kuya Dan. Pag maligo ka dyan sa may bandang Batnag, sa may Batnag na falls, maganda yung Kuya Dan. May ilog talaga, malawak. Kaya ang lamig na tubig. Pero pag matagal na, Kuya Dan, nakababad ka, masarap.
1: Ayaw ko pa din, lalamigin pa din ako. Walang effect sa akin yung ganyan, yung hindi ka alis, ilulubog mo. Nako, talagang mangingisay talaga ako.
2: Kaibigan ko na. Tumuglob lang tapos ayaw na.
1: ako nga dahan-dahan pa ako, talagang tinatry ko pa na lumubog pero hindi ko talaga kaya. So, ang basa ko hanggang bewang. Yung taas tuyo, kasi ayaw ko talaga. Ang lamig-lamig.
2: Hindi ka pala mahilig sa mga ganun. Pero kung mga summer kaya, Kuya Dan.
1: Kahit summer yan, basta malamig, ayoko yan. Hindi talaga ako ubra sa malamig na tubig. Sinisipon kasi ako agad, at Evangeline. Yan ang weakness ko. Kung si Superman ay may kryptonite, ako ay malamig na tubig ang kryptonite ko.
2: Sanay ka siguro ko wabang na maligo na may maligam-gam lagi.
1: Parang ganun, hanggang ngayon. Yan ang aking bisyo.
2: Mas Kuya Dan, naririnig kita kanina. Natatawa ako sa'yo. Bakit? Nung kataraan, narinig ko rin.
1: Ano na naman?
2: Kanina masahit ka. Ang bilis-bilis ngayon. Napapasok ka na naman
1: sa sabi ko sa inyo, mahilig kasi ako magpamasahe talaga. So, madami na akong mga experience. Alam mo ba, may experience pa nga ako, Ate Evangeline. Di ba, syempre, pag masahe, minsan nakatulog ka, di ba? So, akala siguro nung nagmasahe sa akin, tulog pa din ako. Tapos, ang ginagawa niya, dinagising na ako, so hindi lang ako gumagalaw. Dinudut-dut-dut-dut lang niya yung paa ko. As in, parang ginaganon-ganon. Tut-tut-tut, ginaganon lang niya. Tapos sabi ko, ano ginagawa ni ate? Tapos siguro akala niya, tulog pa ako. So, hindi niya na pala ako minamasahi. Ano ba naman yan?
2: Ano na? Kawa, tuloy ako. Sa'yo, pag nagkwento mo, sumakit ang likod ko. Napasok ko sa sakit. Kuya Dan, hindi dapat ganun.
1: Kaya nga eh. Kasi, well ako naman.
2: Kuya Dan.
1: Wala kasi akong isa. Oo, wala kasi akong isang pinagmamasahehan. So, kung saan ako abutin, doon ako nagpapamasahe. So, kaya siguro, paiba-iba yung experience, ganun.
2: Opo, pero ingat ka, Kuya Dan, ha? Sa yung mga nagmamasahe na parang kinakabayo yung likod mo. Ano yun, pwede yung maano yung spine mo
1: kaya
2: sa likod.
1: Kaya
2: dapat ang masahe talaga, Kuya Dan, apply muna talaga yun. Puro hagod na marahan. Tanda ang hagod para prepare na tissues at mga muscle to pagsiga at pagpindot. Pag mading-mading dyan, paano muna, hagod pa talaga, apply ng langis.
1: Kaya alam ko nga dapat...
2: Mo na balikat,
1: Alam ko dapat nakaka-relax yun eh. Parang yung last time, hindi
2: talaga. Ay, Kuya Dan, yung massage, kinabukasan mo maramdaman ang effect noon. Magaan ang katawan.
1: Hindi. Yung... Masakit. Masakit.
2: Ay, sa'yo masakit at gano'n.
1: Oo. Eh, kasi nga, feeling ko dahil parang mabilis yung hagod niya, so hindi siya nakaka...
2: Ano. Yung tatya, Kuya Dan, nakakasakit yung mabilis na hagod. Mm-mm. Yung mabilis ang kamay. Mm-mm. Yung parang hinahabol siya na parang... Iwan ko ba, Kuya Dan, kasi ako naging trainer ako ng muscles, Kuya Dan, kasi de-osterizing po ako. Tap pa ako ng de-osterizing, Kuya Dan. Kaya minsan nagtuturo ako sa mga blind.
1: Mm-mm.
2: Mayroon talagang kahit anong turo mo, Kuya Dan, tigas ng ulo, ang bilis ng kamay. Sabi ko, hindi ganyan ang tinuturo ko sa iyo.
1: Oo nga.
2: 1-2 lang, 1-2, huwag yung 1-2-3-4-5.
1: Oo, parang gano'n, 5-6-7-8 pa nga eh. Parang... Mabilis talaga.
2: Nun, kasi ang maging resulta nun, mananakit ang katawan ng kliyente nyo kasi natutroma yung muscle, ugat, kaya nga nagpamassage yun sila.
1: Sangtun.
2: Dahil masakit ang katawan, may namamaga, may barado, may naipit. Ngayon gaganunin mo, masahi, anong mangyari?
1: Wala
2: kayong matagal na kliyente. Mapagbabago kayo araw-araw ang kliyente nyo.
1: Oo, pero meron din naman mahuhusay, pero yun nga, dahil nga siguro papalit-palit ako, so iba-iba yung na-experience ko talaga. May one time.
2: May na-experience ka, Kuya Dan, na magaling siya doon sa maging okay mo or ano. O siguro, Kuya Dan, yung mga nagmamasad sa'yo, hindi talaga sila yung inuruan ng...
1: Pwede din.
2: Hindi sila. Mga basic lang siguro. Yun. Okay.
1: Hindi ko naman malalaman kasi, di ba? Kasi pagka pumasok ka na, kung sino nang matuho ka sa'yo, di ba?
2: Aral sila, Kuya Dan, tinuturo talaga yun sa TOE.
1: At sa paano ang bilang, paano lang ang bilang, Ate Iban? 1-2 lang, 1-2, ganun lang dapat.
2: 1-2. Lalo sa hagod, Kuya Dan, sa iplorad. Part ng iplorad. Talagang
1: pag ako,
2: hagod lang muna talaga, Kuya Dan.
1: Pag ako nag-massage, pag ako nag-massage, Ate Evangeline, sasabihin ko dyan ganito.
3: 1-2
2: Okay,
1: oh, di ba? Oh, marahagod na hagod talaga, kala nila.
2: I-apply mo yan kay Mama Angelica, sa iyong asawa, Kuya Dan.
1: Sabagay.
2: Kuya Dan, sabihin mo, massage uli.
1: Hindi na siya han. Baka hindi rin maganda yung i-review sa akin eh.
2: Ang hot stone, hindi ina-apply agad sa balat dyan, direkta. May sapin po yan. May
1: yung hot stone. Oo, correct. O, meron naman, pero... yun nga, mainit lang. Hindi ko alam, Ate. Parang sumasama na sa image mo yung mga napupuntahan ko tuloy ng mga massage na ano.
2: Ginagawa ko rin yan, Kuya Dan, pero after ng massage. Pero... bago ko i-apply sa kliyente ko, tinatry ko muna sa akin bago ko i-ano sa...
1: Para ma-feel
2: mo. Pero pinanghahagod ko lang yun, hindi ko ini-stay. Hindi ko ini-stay siya. Ang mga massage namin, pag hinambawa, mga balakang, yun, gumagawa kami ng steady pressure, yung naka-fix. Hindi yung 1, 2, 3, 4, 5. Hindi. Naka-fix bilang hanggang sa
1: 5, 6, 7, 8. Bilis kasi bumili lang.
2: Steady, Kuya Dan.
1: Correct. Steady lang, o. Basta ano lang, hagod-hagod lang.
2: Kuya Dan, hanggang talampakan, hanggang pinti mo.
1: Correct.
2: Pumukunik yun. Kasi di madalas ang masakit sa atin, mga balakang, hanggang pinti.
1: Ah.
2: Ang ano nun, sa baywang lang, sa balakang lagi, ang pinagmumulan, o di kaya yung sa may sciatic nerves natin, sa may hita.
1: O, yan.
2: Yun ang ini-steady pressure yun, Kuya Dan. Hindi yun kinabilisan ng hagod na
1: gano'n. Makakala niya nang bayo siya doon sa likod ko. Isa pa, 1-2. Hayaan mo na at next time babawi. Bahanap tayo ng mga malupit-lupit.
2: Ayan mo, Kuya Dan, sa mga special din ninyo ng wife mo.
1: Correct.
2: Pwede ko kayo bisitahin.
1: Talaga naman.
2: Para i-regalawan ko kayo ng special massage.
1: Special. Naku.
2: Oh, it's massage, Kuya Dan.
1: Saya-saya niyan. Ay, ang sarap sa feeling.
2: Kuya Dan, hindi ko man pagmamayabang kasi, Kuya Dan, ang mga kliyente ko dito sa Antipolo, Kuya Dan, 30 years na sila hawak ko.
1: Grabe, kaedad ko na.
2: Kami.
1: Kaedad ko na yun ah.
2: Oo, Kuya Dan. Kahit puntaan mo pa ako dito, Kuya Dan, sa amin, kahit pa kapitbahay namin or mga ano namin, Dito talaga, ano talaga ako dito sa Santa Elena, sa village namin. Yeah. Kilala na ako dito.
1: Saka-saka matatry natin yan.
2: Kaya lang minsan po yung tumatakas ako sa kanila kasi gusto ko rin mapahinga.
1: Napapagod yung nagtatanggal ng pagod. Siyempre, tao lang ka din naman. Oh, napapagod din naman. So, hindi. Oh, dahil dyan, ipapasok ko na yung tanong. Dahil ang reward ng ibang tao, massage. Ikaw, anong reward mo sa sarili mo, Ate Evangeline?
2: Noong kabataan ko, Kuya Dan, di pa uso sa akin reward eh. Kasi na-concentrate na.
1: Ayaw mo. Oo, correct.
2: Makaipo ng pera.
1: Oo.
2: Pero ngayon, Kuya Dan,
1: ngayon,
2: na pag-ano na ako, parang kontento na ako, unti-unti ko nang nabuo yung bumili ako ng mga gadgets sa pag-exercise, bike,
1: hamper,
2: mga dumbbell, mayroon din akong walking-walking. Kasi Kuya Dan, di ako makalabas pag wala akong kasama, kaya dito na.
1: Bahay na lang. Oo, tsaka
2: loob ng bahay.
1: Para naman sa sarili mo.
2: Yung mga ina-advertise na may mga kaping video, mga herbal ba. Yun ang
1: mga healthy.
2: Yun ang ano ko. Ay, bibili akong ganito kasi para naman sa akin to, nagpapagod ako, naghahanap buhay ako.
1: Tama.
2: Wala namang
1: para sa'yo naman.
2: Kailangan ko pagbili nito. Pagkasakit ako, walang gagawa, walang kikilos. Diba, Kuya Dan? Tapos,
1: tama yun, tama yun.
2: Yun, minsan, medyo mas may ano ang gagawin. Minsan pag ano, gala.
1: Gala.
2: Bakasyon.
1: Hayahay-hayahay para naman
2: relax lang. Bukas, babakasyon na naman ako.
1: Yun ang sinasabi ko. Sige, mag-i-enjoy sa bakasyon. Sa naman ng lakad bukas.
2: Mag-i-enjoy na rin ko yun, Dan. Gagala na naman daw kami.
1: Gala lang ng gala hanggat may panggala.
2: Ay, Irene, iwan ko nakinig. Sabi ko, makinig ka, nakalain up ako kay Kuya Dan.
1: Oh, sino pang ibang isa-shoutout mo? Shoutout mo natin, Evangeline.
2: Yan, sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng programa mo, Kuya Dan. Hindi ko nga isa-isa, Kuya Dan, yung mga bumabati sa
1: basta lahat-lahat kayo.
2: Kapataan, si Ate Nelly. Good morning. Si Susan, good morning. Go lang, Susan. Laban na ang buhay kahit ganoon lang.
1: Alright.
2: Kayain mo si Ate Bandi. Parang wala lang problema, pero deep inside. Deep inside. Kuya Dan.
1: Deep inside.
2: Ay, ano, Ate Lina. Ate Lina ng Maynila. Yung nagtatawag sa iyo minsan, Kuya Dan, na si Ate Mel.
1: Yan, si Ate Mel.
2: Good morning. Si Ate Flor kanina, yung kausap mo. Parang dinig ko lagi kay Ate Flor, parang ano talaga siya lagi. Active na active.
1: Ay, pa, mukha ano naman. Oo,
2: dahil lang. Siguro ba si Ate Flor?
1: Oo, for the
2: sake. Admirer siya eh.
1: Daming ano, no? Daming ano, mga
2: good morning, Ate
1: papadala.
2: Flor. Ay, ano, sa Gani. Gani naman ni Susan.
1: Okay.
2: Kaging ng Pangasinan, kay Ronald. Aba, ang dami, Kuya Dan. Namin
1: nga,
2: ako na.
1: Abutin tayo ng kabayan niyo. Oh, magagaling. Ano na lang song request mo, Ate Evangeline?
2: Dahil sa reward. Mayroon pa, Kuya Dan, na ano, yung salamat.
1: Nini yan?
2: Sinong kumanta? O yung Constantino?
1: Sieng? Patingin nga, may salamat ba tayo? Ang awiting ito. Yung ba yun?
2: Oh, salamat.
1: Salamat.
2: Kung wala naman.
1: Maraming meron naman, may yeng naman tayo, gusto mo?
2: Oh, okay ba 'to? Kuya Dan, yun na lang. At right, kung sige. Ano kung medyo may bahanti pa yung hawak kamay.
1: Ay, yung hawak kamay na lang para mas relax lang kasi medyo malakas ng
2: hawak konti. Kamay.
1: Hawak kamay. Sige, sige. Hawak kamay. Maraming salamat.
2: At sayo, Kuya Dan. Thank you. Kuya Dan, good morning.
1: Maraming salamat.
2: At sumagot sa akin kanina, tumawa. Good alright. Morning.
1: Thank you, Ate Evangeline. Bye-bye. Thank you.
2: God bless all.
1: Alright.
2: Bye.
1: Bye-bye. Si Ate Evangeline ng Antipolo ang ating nakahuntahan. Oh, dahil nasakto eh, no? Daming ginagawang concert nitong si Yeng. Oo, oh, tapos si nagre-resurface pa yung ano nila ni Ryan Bang. Ang kanilang naudlot na ano, pag-iibigan. Ganun talaga. Minsan, madarama mo na hindi talaga ayun eh. So, hayaan mo nalang tadhana kung para talaga kayo sa isa't isa. Oras natin 1:40. Kayo po ay nakikinig pa rin dito sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan. Here's a song from Yang Constantino. Hawak kamay. Enjoy the music.

0: Ito na ang theme song ng buhay mo. Sa Remember Your Music.
1: Sampung minuto bago po mag-alas dos ng umaga, pinag-uusapan natin ano ba ang iyong pang-reward sa iyong sarili. Sabi ni Aljon Merciales, ang reward ko sa sarili ko, simple lang, pagkain after ko mag-serve sa parokya namin every Sunday from afternoon until night. Nagpupunta ako sa isang branch ng drugstore na isang planeta, sabi niya. Tapos bumibili ako ng nutcracker at isang bote ng iced tea soda. Solve na ako doon, tapos kakainin ko siya pauwi. Pagkain talaga ang number one kapag usapang mga reward-reward na ganyan. Alam niyo, naalala ko tuloy, speaking of pagkain, tsaka may napanood ako kanina. Alam niyo ba yung tinapay na bunete? Ang sarap nung, wala na akong nakikitaan ng tinapay na bunete ngayon. Naalala ko yung parang ano yan, parang childhood ano yan, ano ba tawag doon? Childhood memory ko, bumibili ako lagi ng bunete kapag katanghali. Di ba pang merienda yan eh, yung para siyang maliit na mamon na parang medyo malutong yung taas. Nakakatawa kasi yung tindahan na yun ng bunete sa amin. dati siyang morgue. Yung kinatatayuan ng mismong bakery, dati siyang morgue. So parang 'di ba, yung gulat na lang ng buong bayan namin nung makita namin na bakit naging bakery to eh, dati dito morgue, dito dati nilalagay yung mga ano. Basta morgue siya, tapos diretsong parang may mga ano, parang may mga, ano ba tawag sa ganun? Basta, yung, alam mo yun, yung dun ilalagay, tapos dun na rin paglalamayan, mga ganun. Tapos naging, ano siya, naging bakery siya. Eh, ang laki nung bakery, tapos, yun nga, ino-offer nila dun yung bunete. Tapos, pagbili ko, oh, parang nakaka-addict yung bunete. Saan ba may nabibili ng bunete ngayon? Ang sarap dun, lalo pag tanghali, no? The best ang bunete kapag tanghali. Pang reward sa sarili. Ito na, kausapin natin ang ating next caller from Bataan. Nasa linya naman natin si Kuya Erickson. Kuya Erickson, good morning.
2: Hello.
1: Hello, hello. Kumusta, Kuya Erickson?
2: Good morning. Okay naman, Kuya Dan.
1: Happy ka na ba? Andiyan na ba? Ano?
2: Hindi, baka sumunod ako sa
1: inyo. ikaw ang pupunta doon. Baliktad na. Welcome na, patawag. Akala ko kaya ka tumawag kasi sabi niya tatawag daw siya pagka andyan na eh. So baliktad na pala ang naging plano. Ikaw naman ang

0: baliw ka na daw dyan eh. Miss na miss mo na daw eh. Parang... Hindi naman kita masisi, di ba? Pagka naman talagang unang beses nawalay sa partner, tapos, di ba? Nakakaano talaga yun? Nakakamiss ng sobra-sobra. Paano mo, ano, paano mo nilalabanan yun at Kuya Erickson?
1: Sa ngayon, meron nga akong pinagkakaabalahan sa aming online ministry.
0: Ah, okay. May pinagkakabisi.
1: Tapos, yun, may mga kaibigan naman ako nakakakwentuhan.
0: Mm-hmm.
1: At kami rin, madalas naman di kami nag-uusap.
0: Lagi naman kayo mag-uusap.
1: Umaga, tanghali, hanggang gabi.
0: Ayun ang maganda naman din talagang pero syempre iba pa rin pagka napipisil-pisil mo yung pisngi no? Kapag ka na nahahag-hag mo eh di ba? So di bali eh may plano naman kayo so di bali makakaano ulit kay personalan niyan. Oh, ito na lang ang iyong kasagutan sa ating katanungan today. Ano ba ang nagiging reward mo sa sarili mo Kuya Erickson?
1: Ay, nung nagkaroon ako ng dati kasi nahilig ako makipag-friend, kasi wala akong magamit na communication.
0: Okay.
1: Nung unang nagkaroon ako ng cellphone, noong 2012.
0: Yun ang nireward mo sa sarili mo, ganun?
1: Oo, yun ang nireward sa akin kasi talagang... Kasi marami ako makikilala eh.
0: Correct.
1: Marami akong magiging kaibigan dahil nasalb lang naman ako ng bahay. Hindi naman ako nakakalabas. Ayun.
0: Pero before yung cellphone na nabili mo, anong gamit mo? Landline muna, telepono, ganun?
1: Landline, opo.
0: May landline naman kayo dati. Kumbaga, dun ka nagbababad dati. Eh syempre, biglang umuso yung cellphone eh, no?
1: Eh, hanggang Bataan lang yun. Pero nung nagka-cellphone ako, hindi lang sa Bataan. Kasi wala yung lugar.
0: Nalibot mo na ang Pilipinas bigla, no? Bigla ka nagka-cellphone. So, ano yan? Yan yung ano? Ay, kung 2012, mga keypad pa yan, di ba? Yan yung mga text. Oo, text ang uso dyan, di ba? Nagte-text-text kayo. Tapos tawag-tawag. Number, di ba? Hingi mo number. Yan. Ganun. So, dumami ang mga kakakilala mo noong time na yun.
1: Dumami ang kakilala ko.
0: Ano to? Kasi pagka-reward, di ba? Parang, paano mo to nakuha? Niregalo ba to sa'yo? O pinagtrabaho ka? Tapos,
1: niregalo ng kapatid ko.
0: Niregalo ng kapatid mo. Okay. Tapos, yun na. Pero ikaw ba yung, ano, Kuya Erickson? Kasi, ngayon, di ba, adjustment din para sa inyo yung touchscreen eh. Ikaw ba, nakatawid ka ba ng touchscreen o okay ka na sa keypad?
1: Sa ngayon, may touchscreen ako ngayon. Yan ang ginagamit.
0: Yun ang gamit mo. So, sanay ka na rin.
1: Online.
0: Oo, sanay ka na rin.
1: Hindi ko pa naman masyadong gamay, pero nagagamit ko rin naman siya kahit paano.
0: Correct. Kasi...
1: sa YouTube, kaya sa mga messenger.
0: Tama. Kasi ano na rin yan eh. Ang dami na rin yung mga katulad ninyong kalagayan eh. Nagta-touchscreen. Pero naiintindihan ko kung, di ba, medyo mahirap mag-adjust kasi nga naman. Yung keypad kasi, alam mo kung saan mo ilalanding yung daliri mo eh pagka-touchscreen. Isang buong screen
1: lang.
0: Ang
1: keypad ngayon may talks na rin eh.
0: May ano?
1: Nagsasalita na rin yung keypad eh.
0: Ah, yung keypad na yun.
1: Walang talks eh.
0: Oo, ngayon nagsasalita na rin. Kaya mas madali pa rin talagang gamitin. No? Pero, syempre, yung mga application naman, YouTube, ganyan, kinig ka ng music, eh, nasa touchscreen naman yan. So, kailangan mag-adjust. Okay. Recently, ano ang pinakabagong naging reward mo sa sarili mo? Kasi medyo matagal na eh. 2012 yung cellphone eh. Itong bago-bago lang, meron ba?
1: Ito lang din. Cellphone din yun na binigay sa akin. Okay. Ngayon taon lang yung touchscreen na cellphone na Vivo.
0: Ayos, very good, 'di ba? At least eh, may mapapapraktisan, no. Kung practice lang naman eh, yung kung pang-text pang-tawag, yung sanay ka pa din na ginagamit, tapos eh pagka may time, edi practice ka sa bago mong phone. Mm. Tama. All right. Maraming salamat, Kuya Erickson. Baka may babatiin ka muna, bumati ka muna.
1: Ayun, binabati ko si yung aking baybahay, si Jennifer.
0: Mm-hmm.
1: Diyan sa Cavite, pati yung mga kasama niya si Dayan Campo at si Roderick.
0: Ay, si... nandun na siya! Di ba tumatawag din dito yon si Dayan at sila Roderick? Doon na rin siya nag-work. Oh, galing nga. Okay.
1: Magkasama po sila ngayon, Kuya Dan.
0: Oy, magandang umaga sa inyo dyan. Ate Dayan tsaka Ate Jennifer, ha? Magkakasama na pala kayo dyan. Ha? Ang galing nyo naman. Okay, sino pa?
1: At saka si...

0: Daniel, yung at kayo si Pastor EJ dyan sa Betty. Yun ang kanilang mga amo eh.
1: Mm-hmm.
0: Ayun. At ano din, lahat ng mga member ng Love of Christ Ministry at lahat ng member ng King and Queen Hearts ng grupo namin.
1: King and Queen of Hearts, yun ang pangalan ng grupo niya?
0: Grupo namin po. Pero dalawa yung aming grupo, Love of Christ at yung King and Queen.
1: King and Queen. All right. Magandang umaga sa mga grupong kinabibilangan ni Kuya Erickson.
0: Yep, marami sila kaya.
1: Basta sabi mo lahat sila.
0: Lahat naman po sila. Tsaka si Susan. Si Susan Dagaga, Quezon Province.
1: Alright.
0: Susan. At saka si Ate Jen. Serious.
1: Okay.
0: At si Paolo.
1: Sige. Ano ang song request mo, Kuya Erickson?
0: Yung aking song request, yung Tayo Lang Dalawa ni Donna Cruz, Para Sa Aking May Bahay.
1: Tayo Lang Dalawa? Yung bang title?
0: Okay, Tayo Lang Dalawa.
1: Donna Cruz. Meron bang Donna? Si Donna Cruz ang ano, hanapin mo para tingnan natin kung meron tayo nung Tayo Na Lang Dalawa. Tama ba? Yun nga ba ang title? Let me see. Oh, Tayong Dalawa. Ayan, nakita ko na. Alright, sige. Play natin kay Erickson. Maraming salamat sa pagtawag at mag-iingat dyan. Thank you. Si Kuya Erickson ng Bataan na KLDR ang kanyang mahal. Magkakasama na pala kayo dyan, ha? Si Ate Diane, tumatawag din dito yan eh. Diba? Tapos mga tropa niya doon yan, si Kuya Roderick. Gandang umaga sa inyo dyan sa Cavite. Oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 2. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin mga awitin tayong dalawa ni Donna Cruz na request sa atin ni Kuya Erickson. Pangarap ko ibigin ka ni Regine. Chiquitita by ABBA and Half Life ni Duncan Chic. Sa oras po natin, 2:20 ng umaga. Reward sa iyong sarili, ano ba ang binibigay mo? Sabi ni Miss Fatia Jacinto, ang reward ko sa sarili ay ang pampering, pamassage, go sa beauty shop, then kakain ng palabok, at mag-iikot-ikot sa mall. Tama, di ba? Yung mga paborito mong bagay, kahit na sobrang simple, pagka ginagawa mo yun, reward na yun para sa iyong sarili. Sabi naman ni Martina Mana ay, Kuya Dan, ang gusto ko pong reward ay makain ko yung mga paborito kong pagkain. Pagkain din. Lalo na yung mga matagal ko nang hindi nakakain. At syempre, yung madinig ng Diyos ang mga dasal ko para sa pamilya at mahal ko sa buhay. Reward na po yun para sa akin. Maraming salamat po, Kuya Dan. Parang reward, magandang reward din siguro yung ano yung money. Reward money. Money. Si pa-shoutout daw si Diana Real F Campo. Ah, nagbigay siya ng number. O, sige. Pero hindi na taabot ngayon na Diana Real. Ganda naman pangalan mo, Diana Real. Bunga sa lang, ipa-forward ko tong number para matawagan ka. Okay? Dahil sa ngayon, kausapin muna natin ang ating next caller from Bataan na nasa Cavite daw. Oo, kausapin natin si Ate Jen. Ate Jen, good morning.
2: Hello po.
1: Hello, akala ko nakauwi ka na. Hindi pa pala.
2: Hindi nga natuloy, Kuya Dan.
1: Oo nga eh. Ano nangyari sa plano? Nung pa namang nakita ko na si Kuya Erickson yung kasunod kanina, sabi ko, naku, si Ate Jen to, tatawag lang siya. Hindi pala, naiwan pala. Oh, nag-change of plans. Oh.
2: Naiwan pa rin. Nabago yung plano.
1: Nagbago. At saka, na sa Cavite ka na daw ngayon. Sobrang bilis
2: ako,
1: mo din.
2: Hindi ako nag-agad ako.
1: Diyan naman ang work mo ngayon. Oo nga, no, napakabilis
2: dito
1: naman.
2: Dito sa Cavite, magmamasal. Kasama ko lang sila, Dayan.
1: Kaya nga. Nga eh. Oy, Dayan. Hindi ka na tumatawag, Dayan, ha? Ikaw, ha?
2: So from... Saka daw po dapat tata... So yung nag-chat, bukas na lang daw siya. Diba sabi? Kakasabi niyo lang, kayong nag-text
1: siya. Ah, nag-text siya. O, sige. Tawag dito. Okay. Kasi... From Bulacan, napunta kang Laguna, ngayon nasa Cavite ka naman ngayon.
2: Opo.
1: Talaga, naiikot mo na ang mga lalawigan, Ate Jen, ha? Iba ka talaga.
2: Parang namamasal na ako.
1: Kaya nga, paikot-ikot ka. Pero at least, pero si Ate Dayan dyan, matagal mo nang kakilala din. Magkakakilala na kayo dati pa.
2: Actually, sa messenger lang. Hindi ko pa siya talaga nakakasama ngayon lang.
1: Ngayon lang.
2: Tapos yung huling kausap niya, si Erickson. Sabi ko, kung since meron naman pala doong tanggapan ng masayista,
1: pasok
2: ako.
1: Pasok ka. Pero alam mo, ang galing din yung mag-network, no? Parang kayong mga nasa... Yung ganyan, nagmamassage, di ba? Parang ang bilis din yung magkakakilala, no? Napapansin ko dito sa programa. Parang sabi ko, ang galing.
2: Ako kasi ang, ewan ko, Abel, ang community kasi ng blind, hindi naman siya ganun kalaki. Parang, hindi siya ganun kalawak na parang, pagka nanilig mo yung pang, parang kilala ko si ganito. At pagka
1: galing, no?
2: Yung nakipagkaibigan sila agad, ganun.
1: Correct. Daig nyo pa, actually, daig nyo pa yung mga sighted, kasi mga sighted, magkaharap na, hindi nag-uusap eh, di ba? pero kayo, oh, di ba, kahit na tawag-tawag lang, chat-chat lang, oh, di magkakasama na kayo dyan sa work. Di maayos, at least may work.
2: Opo, ano? yun sabi ko, ay, takto naman, dahil nga naghahanap din ako sa, yun nga, kasi dapat, nung dapat uwi ako, wala kasi akong work.
1: Buti meron.
2: Nagkataon, may nangangailangan na tanggapan nga sila dito.
1: Correct.
2: Sige.
1: Pagka ganyan, nagpapasama ka papuntang Cavite kasi from Laguna ka nung last time eh, di ba? Papasama ka.
2: Napatid po ako.
1: Oo, kasi syempre hindi mo din alam kung saan banda dyan yung pinagtatrabahuhan ngayon pag yung a-applyan mo, di ba?
2: Sa ngayon nga, pwede, di ba sabi ko nga nung last time, medyo na Dahil hindi naman ako, natagal ko lang hindi nagagawa mag-drive.
1: Sa bus, correct.
2: Gumalaw. Yung talagang mag-isa lang talaga ako.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon na lang talaga. Parang nangangapa talaga ako.
1: Correct. Gets naman
2: talagang
1: kita dyan.
2: Parang nagbago uli ako.
1: Yung mga nakakakita, hindi rin yung iba komportable na nagbabiyahe-biyahe kayo pa kaya, di ba? Siyempre, mas malaki yung adjustment ninyo kasi nagbabago-bago yung mga terminal, nagbabago-bago yung mga babaan, di ba? So, okay naman yun. Pero ang importante, may work
2: pa na yun. Ako, dito. Pumunta ko dito, apat na sakay kami,
1: ganun. Diba? Bago na. Ayan, yung mga ganyan, yung minsan, dati isang sakay lang, ngayon apat na sakay na, diba? Hinahati-hati na. So, mahirap talaga yun. Buti hinatid ka dyan. So, sabi ni Kuya Erickson kanina, siya na lang daw pumunta dyan.
2: Opo, wow. Talagang yun yung...
1: Miss na miss ka na nga kasi.
2: Sana yung sumunod dito kasi, yun nga, dahil kailangan kong, syempre, grab yung opportunity, makapag-work.
1: Correct.
2: Dama. And... talagang siya, mag-train siya uli. Willing naman siya. Sinasunod siya sa akin.
1: Diba? Para pareho may work tapos magkasama pa kayo. So, best of both worlds yun. Ayos yun. Tama ba? Teka, nalimutan ko na Ate Jen ha. Kayo ba ay may mga chikiting o wala naman?
2: Wala.
1: Okay. So, hala ko, iniisip ko eh. Iniisip ko, sabi ko, meron nga bang chikiting itong dalawang ito? So, hindi. Kung mas ganun, mas madali ang paglipat dyan ni Kuya Erickson pag-work. No? Good luck sa inyo dyan.
2: Hopefully nga makasunod siya by October.
1: Tama? Malapit naman na. Kunting araw na lang. Okay. Ito muna. Sumagot ka muna dito sa ating katanungan. Ano ba ang ikaw, pagka nai-stress ka, ano bang pang-reward mo sa sarili mo?
2: Kasi sa sarili ko kaya itong dalawa eh. Kasi,
1: dalawa?
2: Diba, since nagtatrabaho ako, diba? So, maghapong work.
1: Correct.
2: Ay sabihin mo naman, hindi naman ganun kadami yung namamasaya. Pero, but still, nagtatrabaho ka. Ang reward ko una, kasi pagkain. Hindi ko kumain kung ano yung binibili ko.
1: Tama yun. Ayos yun.
2: Kamalawa, ang nire-reward ko talaga sa sarili ko lagi. Yung kasi ang hilig ko lang talaga bukod sa pagkain. Mahilig akong bumili ng iba't iba kasi ng pabango.
1: Yun naman ang guilty pleasure mo. Pabango naman. May mga ganyan. Nanay ko din
2: pabango
1: ganyan.
2: Pabango talaga.
1: Mahilig sa pabango nanay ko. Ang problema, hindi bumibili nanay ko. Gusto, bibigyan ko siya lagi ng pabango. Di ba? Mahilig siya sa pabango pero ayaw niya nang bibili siya ng pabango. Gusto, regalo sa kanya pabango lagi. So, yun, marami kang naiipon na pabango.
2: Dati, pero may niyagi, simula uli ako. Meron akong dalawang klase ngayon dito. Tapos, gusto ko pa uling bumili pagka may pera uli. Parang nagtutuwa ako ng iba-iba yung pabango ko.
1: Yung
2: lang talaga yung ano ko.
1: Alam mo, yung mga taong hindi mahilig sa pabango, hindi nila magigets yung feeling ng mga taong gusto lagi ng meron. Parang ano kasi, parang coating mo yan eh, di ba? Yung sa isa, pagkatapos mo maligo, mag-prepare, yan yung final eh, di ba? Yung pabango yung final mong ilalagay sa sarili mo. So, ako din, medyo nito-nito lang din ako nahilig sa mga pabango.
2: Opo, sabi ni Dayan, apa!
1: Hoy, Dayan, opo-opo ka dyan ha. Di ba? Pabango, so, mula dati pa yan, mula nung nag-start ka mag-work, pabango talaga, ano mo, gusto mong...
2: Opo, pabango talaga. Hindi talaga ako sa pabango. Sabi ko nga, hindi na bali yung mga, hindi ako masyado sa mga damit o mga alalahas. Pabango talaga.
1: Oo, tsaka ngayon, di ba, yung mga pabango, marami nang yung mga parang smells like. Yung halimbawa, yung mga mamahalin, di ba, pwedeng parang kaamoy ng mga ganun, parang ginagaya. Ako, ganun na. Ako, amin ako sa inyo, yun ang pabango ko eh. ang bango din kaya. Meron din naman ako nung mga ano, usually nireregalo sa akin yung mga yung branded talaga. Pero ako, ang pang-araw-araw ko, yung ano lang, yung smells like lang. Kasi parang ganun din naman yung feeling. Okay na ako dun. Nabango din naman, di ba? Tsaka pagka ganun, hindi nakakahinayang yung todo-todo. Kasi ako, todo-todo ko magpabango yung hanggang talampakan ko. Nilalagyan ko hanggang talampakan ko. So, hindi nakakahinayang.
2: Okay, kahit sabi mo naligo ka na, sabi mo, bakit parang naligo ka ng pabango? Hindi, kahit naligo ka na, pero ang sarap magpaligo rin ng pabango.
1: Correct. At saka ano yan, kumbaga, pagdating mo pa lang, di ba, yung iba, amoy pa lang, alam na nila kung kaninong amoy yun, di ba? May mga ganun eh. Tumatatak yung amoy nila, lalo kung medyo inaalagaan mo yung amoy na yun kung consistent ka, di ba? At saka, it's how you present yourself din, di ba? Yun yung pang-present mo rin sa sarili mo kahit na hindi kagandi laging bago ang damit, pero mabango naman, di ba? Okay na okay. Bakit ka tumawa? May naalala ka bang hindi mabango? Ha? Matawa ka dyan.
2: Meron. Albatros
1: lang. Okay, ba't magiging pag ginagamit pa ba ko yung ano, pang CR yun eh. Tapang ng amoy nun, sakit sa ilong nun.
2: Tawag ako si Dayan, albatros lang.
1: Baka iyon yung ginagamit mo, Dayan ha. Namin ka na, Dayan ha. Naamoy ko hanggang dito, Dayan. Maming ka na dyan. Joke lang. Sige, maraming salamat sa inyo dyan. O, bumati ka muna, Ate Jen.
2: Salamat po. Ayan, binabati ko po siyempre yung pinakamamahal ko asawa. Ayan, pasensya na. Hindi ako naka-uwi. Alam mo naman na yun eh.
1: Lago.
2: Saka yun, hopefully makasunod ka nga. And, tapos aking mga kasama dito. Kami lang ngayon dito sa bahay. Yan, si Dayan. Saka si Roderick. Yan, kami lang dito ngayon. And sa lahat din ng mga ka-ministry namin online, sa Love of Christ Ministry, and sa grupo rin naman, King and Queen of Hearts. Yan lang po. And pwede po mag-request.
1: Oo naman. Anong song request mo?
2: Pwede kang dalawa kasi isa, pinapa-request po ni Dayan through the years daw.
1: Ay, naku, Dayan. And, sige na nga. Total, ngayon ko lang ulit narinig yung pangalan ni Dayan. Lagyan mo nga through the years.
2: At saka po yung sa... Apo, saka po yung sa akin para sa asawa ko yun, minsan lang kitang iibigin.
1: Minsan lang kitang iibigin at through the years. Ang song request. Okay, sige, sige. O siya, ilagay natin.
2: Uh-huh.
1: Salamat. Salamat Ate Jen at good luck sa iyo bagong trabaho mo dyan sa Cavite.
2: Salamat okay? po Kuya Dan. Alright. Siyempre babalitaan namin kayo kapag natuloy siya.
1: Yan, tama, tama.
2: Huwag tong kasama ko dito.
1: Siguraduhin mo Dayan, hindi ko pe-play itong through the years mo ha.
2: Ayan, nagot ka, siguraduhin mo daw.
1: Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Thank you sa pagtawag. Bye.
2: Salamat.
1: Through the years at saka minsan lang kitang iibigin, yung isa pang request ni ano ni Ate Jen. Galing no, ang galing nilang mag-establish ng network. Hoy, pero ako din, alam niyo ngayon lang ako nahilig sa mga pabango. Dati nagpapabango ako pero hindi yung tipo na kasi dati hindi ko magets yung mga tao na ang daming pabango. Mas nakakita kasi ako minsan ng mga alam mo yung mga tito tita mo na ang daming iba-ibang lalagyan ng pabango sa ano sa cabinet. Sabi ko bakit nag-iipon sila ng ganyan? Yung pala nagets ko na yung feeling. Halimbawa paubos na yung pabango, parang ayaw mo siyang ubusin kasi parang naging may sentimental value na bigla yung pabango sa iyo. At tulad nung ano yung isang pabango sa regalo sa akin ni Mrs. nung ano kailan ba yung regalo mga 2024 pa ganyan. Parang yun yung unang branded na pabango na niregalo niya sa akin. So nung nakita ko na medyo kukunti na lang, hindi ayoko nang i-spray. Parang kasi pwede mo naman din siyang 'di ba hindi ubusin. So parang ganoon. So hanggang sa nakita ko yung sarili ko na parang nagtatabi na rin ako ng mga pabango ngayon pag paubos na usually hindi ko na ginagamit. Oh kasi tinatabi ko na lang tapos spray ka na lang isa na lang ganyan. Yung pala ang ano, yung pala yung mga tao may hilig sa pabango. Pero yung pang-araw-araw ko wala. Yung mga ano lang nabibili lang sa mall para para hindi masakit sa bulsa pag gusto kasi yung talagang ganun na ganun eh. 2:33 ang oras natin. Mag-commercial tayo at ipagpatuloy ang huntahan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
5: Money, money, money!
4: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
5: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Remember your music!

0: matulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan!
1: From the year 1999, Vertical Horizon with the song Best I Ever Had. Napakinggan din natin Lost in Space ng Lighthouse Family ng 1998. And of course, ang mga song requests sa atin, sa oras po nating 2:53 ng umaga, si Kuya Mong Makoy ay may entry. Sabi daw niya, reward? Gusto ko lang po, pagkatapos ng lahat, pagtanda ko, ako naman ang aalagaan. Sana may kasabay pa rin ako sa pagtanda. Yan po ang reward ko. Tsaka po iPhone Duo daw. Duolingo na lang muna tayo. Apakamahal naman kasi naman. Diyos ko naman, bakit naman ganyan? Ang dami mo na mapapag-investan doon sa pera na yon. Mag-invest na lang tayo para makabili tayo ng... Oh, ito muna, 254 ka. Sabi natin, next caller from Quezon City.

0: hayaan mo na. Naiintindihan ko naman, pwede na rin yan. O, kumusta? Anong ganap ka sa bagay? Wala masyado kasi isang araw lang naman yan. Makatanong naman ako.
1: Oo, ganun naman. Siniswerte lang.
0: Tama naman.
1: Sayang din yung chance. Diba?
0: Pero, gusto ko malaman ang kasagutan mo dito. Ano ang nire-reward mo? Total, workaholic ka naman. So, anong pang-reward mo sa sarili mo?
1: Pumupunta ako sa isang tahimik na lugar.
0: Tahimik na lugar?
1: May magandang,
0: Ano yan? Out of town? Labas ng metro? Okay.
1: Punta akong Baguio.
0: Yan, tama.
1: Or pwedeng mag-retreat din.
0: Pwede din.
1: Yun ang reward ko, yung magkaroon ng peace of mind. Yung
0: parang
1: kontak ko ng iba-iba eh. Kaya gusto ko reward naman sa kanya eh. Bigyan ko, pahingin ko naman siya.
0: Alam mo, inaalala ko, ikaw nga ba yung nag-retreat, yung pumunta ka somewhere na
1: parang...
0: Ikaw nga yun. Kasi sobrang tagal na nung kwento mo na yun, Ate Mel, di ba? Parang, ano ba yun?
1: 24,
0: di ba? Correct. Yung sabi mo, wala kang anything at all na ano, walang signal, di ba? Yung mga ganun, wala ka talagang ano...
1: Wala, hindi pwede.
0: Ang cellphone. Wala kang RYM din. Sayang naman.
1: Hindi nakapag-pusdit ako ng transistor sa
0: Ano?
1: Nakapag-pusdit ako ng transistor.
0: Ay, nakapagpasok. Ay, bawal nga. Di ba tahimik nga yun, sabi mo? Ikaw talaga
1: pa
0: pasaway ka talaga eh.
1: Nakalagay ako dun sa isang, walang kuryente.
0: Walang kuryente.
1: Mag-isa ka dun. Balay nila.
0: Ganun ang mga trip mo, yung tipong malayo talaga, yung hindi basta-basta.
1: Lalayo na muna ako sa kabihas.
0: Mga gaano katagal yung naalala mo na lumayo ka na hindi ka nagpagambala?
1: Parang wala eh. Hindi na ako pwede mag-isa.
0: Ngayon hindi na. Pero dati gaano katagal? 1 month, ganun?
1: Gaano lang.
0: Bakit?
1: Sobra ka naman.
0: Ay, wala ka nang babalik. Wala ka nang babalik. Wala ka nang 1 month. Mga 1 week, ganun.
1: Hindi na ako pinapakawalan mag-isa. Kaya hindi na ako gusto ko kasi mag-solo lang.
0: Oo nga, sa bagay.
1: Sa isang lugar.
0: Ako din. Alam mo ang naaalala.
1: Sa kwarto na siya. Mag-solo.
0: Ayun, mag-isa ka naman sa kwarto. Pwede na rin naman.
1: Natawa nga ako kayo sa'yo kanina.
0: Bakit?
1: Sabi mo, baluktot ka ba nakaharap sa radyo?
0: Diba? Ganun yung itsura mo. Sa pool. Sabi ko sa inyo eh. Maraming ganun eh.
1: Diba, pwede meron nga akong yung malaking punan mahaba talaga. So, yung nakasampa ka lang doon.
0: Oo, correct. Uy, diba? Sandayan, tawag ko dyan sandayan. Anong tawag sa inyo dyan?
1: Dantayan.
0: Sandayan sa
1: tapos, akin. Kasi ang radyo ko, kabilaan. Para
0: pagpagod
1: na ako dito,
0: papatayin
1: ko po dito.
0: Paano? Akala ko sabay tumutunog. Para ka nakasurround nun, Ate Mel, ha? Pero radyo, ha? Iba ka din, ha?
1: Sa 10 to 12 yun.
0: Grabe naman yun. Parang nakasurround. Masama nun, may delay na isang side, eh. Parang, ba't ito? Nahihilo na ako sa tunog. So, pagka sa kabilang side, bubuksan mo lang yung kabila. Tapos pagka ikot mo sa kabila, kabila naman.
1: Siyempre, may pagpawa ng
0: tamad,
1: kasi
0: ang tamad, hilahin na lang. Pwede na mahilahin na lang isang radyo. Gusto magkabilang side.
1: Hindi. Mahirap naman kasi, lalo na yung kuryente sa...
0: Nakasaksak. Okay.
1: 110 pa.
0: Ang luma ng 110. Naalala ko yung dati dati yung nagsaksa ko ng 110 sa 220, nagalitan ako.
1: Hindi naman pwede. Siyempre, dito kasi may outlet kami ng 110.
0: Kasi naman
1: ito mga to, siyempre, galing ganyan. Pero kaya meron akong isa na...
0: Usually galing ibang bansa yan, kaya 110 yan.
1: Oo nga. Tapos yung rechargeable, yun ang nabibigit kahit saan.
0: Ang dami mo namang radyo talaga namang... punong-punong
1: ang hirap naman. Ang hirap naman nung isa lang nakarelay ko. Paano ko?
0: Dala-dala mo lang. So depende sa lugar.
1: May maliit. May malaki. May laptop. Pero pwede naman sa cellphone din. Diba pag natin bumbas?
0: Para hindi na palipat-lipat. Tama naman yun.
1: Kaya pag gusto kong bumaling sa kabila, sa Penguin Nuts left, ito ko.
0: Ang galing. Natry mo na sabay nakabukas. Anong tunog?
1: Hindi ba sabi ko nga sa'yo, 10 to 12, dalawang istasyon niyang kabila.

0: Nakakatuliling yun. Di mo na alam kung sinong i-interview. Nagagawa ko din yan dati pero sa meeting. Oh, may haba nag-i-edit ako tapos nasa meeting yung kabila. Di ba? Parang yung mata ko humihiwalay din. Eh. Tumatagili din yung mata ko. Sa bagay.
1: Kasi talagang dito na kasi after dinner, pag ginagawa ko minsan sa TV room, doon ako nag-stay para makapag-TV naman.
0: Diba? Oo nga. Oh.
1: Wala pang stat. Tulog na ako eh.
0: Bakit ka nakakatulog pag may TV?
1: Mas tulog ako pag may TV talaga.
0: Talaga? Hindi ka nababother sa likod ko dito. Alam mo one time kasi may setup na ako, nire-record ko minsan yung episode. Alam mo nung first time kong ma-record ng isang buo yung programa, nabother ako sa sarili ko, Ate Mi. Alikod-likod ko pala sa TV. Para akong hindi mapakali. Alam niyo, sa mga nanonood dyan, siguro alam niyo. Kasi wala naman nagsasabi sa akin na parang malikot pala ako. So, siguro dahil tingin nila normal ko lang yun. Tapos nung pinapanood ko, parang kung ako ang manonood sa sarili ko, malilikutan ako sa mga pinagagawa ko. Ang likot ko talaga.
1: Manirism yun. Manirism mo talaga yun.
0: Oo, hindi parang ako napipirmi.
1: Yung parang pag nagsasalita ka, di ba? Yung kamay mo.
0: Oo, yung kamay ko.
1: Parang nandyan yung force ng...
0: At saka, alam nyo, hindi nyo nakikita kasi medyo hindi gumagalaw yung upper body ko. Pero sa ilalim, yung nagkukuya-kuya ko ng mabilis.
1: Yung ano-ano.
0: Oo, nagkukuya-kuya ko
1: ng... Kasi ganun ako eh.
0: Mm-hmm.
1: Ganun ako.
0: Kuya yung, ako
1: yung, nasa office ganyan. Ang likot.
0: Kuya
1: kamay ko, kung saan nakapatong yung paok, kaya kung ano-ano yung meron yung parang gulong-gulong ng mga paang ipinapatong.
0: Oo, yung mga ganun.
1: Ganun ako.
0: Sobrang likod.
1: Pero hindi, yung mula bewang patas, akala mo, steady lang siya.
0: Feeling ko, sa nature din ng programa, kasi yung programa natin, very laid back, di ba? Kumbaga, wala, relax lang tayo dito. Pero feeling ko, kung ilagay mo ako sa balita sa umaga, siguro naman, hindi naman ako maglililikot ng ganito.
1: Oo,
0: baka siyempre, dito lang.
1: Yung concentration mo iba. Diyan lang kasi correct, yun, parang nakikipagkwento
0: mo. Oo, di ba? Ganyan naman, pag nakikipagkwento mo ka, di ba, minsan nakaganyan ako, nakakalumbaba ako, nakakuha na yung ginagawa ko dito. So, para siguro, kung yung iba nakakaintindi ng body language, parang dun pa lang magigets mo naman na wala naman ako ibang gusto dito, kundi makipagkwentuhan lang ako. Di ba?
1: Parang hindi-enjoy mo lang ganyan.
0: Oo, yung wala, di sige magsalita ka eh, intindihin ko ang sinasabi, di ba? Parang ganun lang. Very, very relaxed. Ano? Ano?
1: Ano? Radyo na nga lang para at least makatulog ka. Mm. Nandun ka na nakahiga nga.
0: Sa bagay.
1: Hindi mo ganun sura mo. Pag-isip mo, iba na yung programa.
0: Tama. Pag sa TV, di ba? Correct. Sa bagay. Tsaka hindi, very ano din yung tunog ng radyo kasi, parang for some reason, masarap siya sa tenga, di ba? Parang iba yung
1: tunog.
0: Correct.
1: Kaya masabi ko, ano ba yan, maghapon na akong tulog. Dating sa harap ng tulog pa rin ako. Pwesto na ako.
0: At least lagi mo nang napapractice yung gusto mong reward na laging mag-isa. Napapractice mo tuloy lagi ngayon.
1: Oo nga, kasi siguro sa tagal ng panahon, masyadong maraming sa harap niya. Pero yung pagiging competitive mo, doon tayo ba hindi magkasundo?
0: Ah, hindi ka competitive? Bakit? Ayaw mo nang nilalaban?
1: Ayaw ko lumalaban.
0: Ayaw nang lumalaban.
1: Ayaw ko nakikipag...
0: Ano?
1: Maligtahan. Mga ganyan. Parang ayaw ko na nakikipag...
0: Hindi, iba naman yung lumalaban ka sa yung ayaw mo lang magpatalo. Parang nandun ako sa ayaw ko magpatalo.
1: yun nga, yun ang ibig sabihin. Pero minsan, alam mo naman na kaya mong talunin.
0: Oo, yan, yung ganyan.
1: Pero sa akin,
0: wala
1: ikaw
0: na.
1: Yung ikaw na lang.
0: Ganun ka.
1: Pinapaubaya ko siya.
0: Correct. Sa bagay.
1: Parang hindi ko alam ba't ginun ako yung pag napansin ko na pareho kami na...
0: Ikaw yung ikaw yung, kaya mo, Odi, ikaw na.
1: Yung ganyan.
0: Ganun ka. Kaya mo pala eh.
1: Ikaw na lang.
0: Ayaw mo ng bida-bida. Ako kasi, pero ako nilalagay ko naman siya sa lugar.
1: Iba naman yung pagiging competitive naman.
0: Yung akin, parang feeling ko lang, kapag halimbawa, kaya mo naman, bakit naman pipigilan mo yung sarili mo, di ba? Parang ganun lang naman ako.
1: Totoo naman.
0: Correct, ganun lang. Pero pag hindi naman din hinihingi sa akin, hindi din naman. Bakit? Ang hassle,
1: so,
0: ang
1: hassle siguro na ano ka, talagang G na G ka lang minsan. Pero may time din siguro.
0: Oo. Feeling ko nga ngayon, mas madalas yung time na wala na rin akong pakialam.
1: Oo. Parang ganun ka na ngayon.
0: Nung mga bata-bata ako, yan, talagang G na G ako yan. Pero ngayon, ngayon, di ba?
1: Mahilig sa challenge.
0: Hanggat makakasave ng energy, doon na lang tayo, di ba? Save tayo ng energy.
1: Saka, ngayon, mga tawag ako kasi, tinawagan ako ni Diyos ang gasinan kanina, sabi. At last naman, ano, narinig ka namin, sabi niya on air kasi the other day, di ba? Ano naman, dalas-dalasan mo namang kumere, sabi nila. Hindi mo na kami din nagkalaw dito, hindi ka na mag-work. Hindi ka na namin papakinggan, sabi niya, hindi ka nagre-request. Nagre-request ako, hindi lang ako binabanggit ni Kuya.
0: Ay, hindi ko naman alam kung sinong nag-request eh. Wala naman nakalagay. Malay ko ba ako kanino sino nagre-request?
1: Sabi nila, hindi ko na nagre-request natin. Hindi, nagre-request ako. Pero hindi na lang niya sinasabi sa akong
0: kanta. Wala, hindi ko nakikita. Tama. Pero ang clue dyan, pag iba yung kanta, yung hindi mo masyado napapakinggan, malamang kay Ate Mel yun. O, dahil dyan, ano ang song request mo?
1: Di ba kanina, ano, Christmas
0: song.
1: Silent. Silent Night.
0: Ayun, sa'yo ba yun? Silent Night?
1: Kasi naalala ko yun. Kasi yung nung araw, yung sa choir nga, pinilit kong ano yun. Kaya ano sa kanila yun.
0: Ituro?
1: Kantahin.
0: Kantahin?
1: Oo, ituro yun.
0: Okay.
1: Kasi nga yun yung entry ko dun kayo sa conductor ko.
0: Okay.
1: Naalala ko tuloy yung song na yun. Dahil yung temptations na yun. Nung, kasi nahirap yung mga nasa bass. Kasi ang baba ng boses nung talaga. So, soprano, okay lang.
0: So,
1: ayun, naalala ko yung song kaya request ko.
0: Ngayon, ano, may request ka pa ulit o okay ka na sa silent?
1: Naalala ko kasi, sabi mo, pareho tayo talaga. Favorito si Michael Bolton talaga.
0: Ang diba?
1: Ang angas
0: ng boses.
1: Pero,
0: correct!
1: Pero,
0: para malambing.
1: Oo, malambing siya na parang
0: maangas. Na medyo sexy, di ba?
1: Talaga.
0: Correct. Ang galing.
1: Dahil magaling na singer, pero maano mo talaga na...
0: May character yung boses ni Michael Bolton, di ba? Parang,
1: diba?
0: Parang lalaking lalaki yung dating ng boses.
1: Yun. Ang, yung pagkalita ko nga, sabi correct. Ko nga doon sa mga fest.
0: Oh, dahil dyan, magma-Michael Bolton ka ba?
1: Oh, siyempre.
0: Anong Michael Bolton? ano nga ba yung tumugtog na Michael Bolton kanina? How am I supposed to live without you? Ano ngayon?
1: Yun sa Love Somebody na lang.
0: Ay, maganda rin yan. Sige.
1: Yung ko siya unang-unang, yung ang ganda ng kwento.
0: Saka ang hirap, hindi ko nga kayang gayahin eh. Iba yung timbre niya eh. Magkaiba kami ng ano. To Love Somebody daw. To Love Somebody.
1: Siguro pag nagsasalita siya, ganyan sa'yo.
0: Baka,
1: pag kumakanta ka.
0: Pag kumakanta, parang tumatas. Oo eh. Hindi, ayoko.
1: Pag-aralan mo.
0: Hindi, ayoko. Kaya mo na si Michael Bolton. Hindi ko lalabanan yan. Sige na. Maraming salamat, Ate Mel. Thank you sa pagtawag. Good morning sa iyo dyan sa QC.
1: Okay, thank you rin.
0: Alright, bye.
1: Bye.
0: Iharap ba ako kay Michael Bolton? Hindi ko kaya si Michael Bolton. Baka si Michael Pangilinan. Wow! I get so weak in the knees. Yun. Ano, Michael B. yun. Si Michael B. na lang daw yan. Sige, laban kay Michael B. Michael B. hindi. Michael V. Oo, doon na lang tayo. sabi ni Kuya Mokoy, wow, hiyang-hiya. Ay, nako. Nakapagod na ako makipagkwentuhan. Sumasakit yung likod ko dito. Kakatawa ko sa inyo. Bend ako ng bend pag tumatawa ko. Ito na, oras natin. Michael learns to rock daw. Baka kung kaninong Michael pa tayo mapunta. Mag-gap na tayo. Oras 3:09. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 10 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga.

0: nakakatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Michael Bolton with a song To Love Somebody at si Miss Celine Dion with Because You Love Me ang ating napakinggan. 3:19 na po ang oras natin. Basahin naman natin mga comments at mga DM niyo sa atin. Tugo sa ating katanungan ngayong araw. Ano ba ang pang-reward mo sa iyong sarili? Sabi ni Noel ang balita, magandang unang araw ng pagtatapos ng Ghost Month. Uy, tapos na pala. Sa ating huntahan, simple lang ang madalas kong reward sa sarili. Pagkain. Kung dati, buy one take one burger reward ko ang pumunta sa fast food at umorder ng burger nila. Meron namang 205 discount. Wow, laki ng discount ha. Kung pagkain sa karinderya tulad ng palabok barbecue at nung tag-init ay halo-halo, reward ko na yan. Sa fast food offering the same, pareho din naman ng dahil sa 20% discount or isang piece of clothing. Shout out sa mga kaibigan ko nagdiriwang ng kaarawan nila ngayon. 11, si Helmina Gapus, si Errol Lucero, Valfredo Trono at si Lalal Yamansares at Edsel Anzures. Sobrang dami nyo nga akong friend kapag September na nagbe-birthday. Ang galing. Song request, may pagka-ironic, one friend. Ang dami niyang friend pero ang kanyang song request ay one friend. Sabi ni Sir Noel Balita. Magandang morning, Kuya Dan. Sabi ni Adrian Ramirez, last year ang reward ko sa sarili ko ay itigil ang Yossi. Uy, magandang reward yun. Kaya mag-iisang taon na akong smoke-free. Wow! Congratulations! Meron din akong, meron ulit akong magandang reward sa sarili ko for sure. Yan ay Janjaran Secret. Hindi mo naman sinabi kung ano yun, ano yun. Janjaran. Palambing Kuya Dan, ako'y sa'yo at ikay akin lamang ng first circle. Ten. Ako'y sa'yo. Wala tayo nun. At ika'y akin lamang. Wala. Ilagay mo ano, ako'y sa'yo. Ika'y akin. Ilagay mo nga ika'y akin. Ika'y akin la. Yun. Ah, si ano lang? Yan. Ata, tama ba? Yan nga ba? Yan daw? Ah, sige. Alright, let's see. Yung mga comments nyo pa. Sabi ni Ms. Donna Damian, reward for myself, buy ng new simple cellphone para less stress. Bumabagal na kasi at nabilhan na ako ni son-in-law ng iPad, kaya kompleto na ang libangan ko araw-araw. iPad at transistor radio reward sa sarili ni son-in-law. Na alam niya, nakatutok ako sa pakikinig sa DZMM. At sala, Kuya Dan, sabi ni Tita Nona Damian. Sasiyal. Simon Wright, pagligo, pag-inom ng hot or cold drinks, pag-uhit at pagkukulay ng mga ito, pag-idlip, panonood ng videos at pagtingin lang sa labas ng bintana. I reward myself by doing those things whenever I can and during times na wala akong mahalagang bagay na kailangan tapusin. Maganda yung nakatunga nga lang sa bintana. Gusto ko din yun. Sabi ni Lisa ng Tagkawayan, a cup of coffee, tama na yun habang nagpaplano kung ano ang susunod na gagawin. Reward daw ni Pretty Lola Sweet Lady sa kanyang sarili ay bumili ng burger. Uy, ako din. Sarap ng burger. Maria Dulce Orate, sabi niya, reward sa sarili, shopping syempre. Mga pa-reward, ano? Zara Bautista Año Nuevo, wala nga ni Kuya Dan kasi walang budget, pero willing akong maghintay kung anong biyayang matatamo ko, sabi kasi, maging mabuti kang tao at arugain mo ang magulang mo, sabi niya, done. Pa-request ng Chiquitita. Uy, na-play natin kanina yung Chiquitita. Maraming salamat, Ms. Zara Año Nuevo. Si Angelo Toribio ay same sa entry ko. Ang kanya daw reward ay matulog. Nudent Ramirez, choco cream talaga. Doon daw sa isang bilihan ng donut. Konsehal Alex, nag-good morning. Gusto kong reward sa sarili ko ay yung laging malakas ang pangangatawan para makapagtrabaho araw-araw. The best din yan. Yung mga the best reward na makukuha natin. Cory Alejandro, gusto kong reward sa sarili ko. Lagi akong i-bless ni Lord. Give me more strength, more faith, guide me, protect me, and Jesus always loves me and my whole family. Vera Gadiano naman, peace of mind ang kanyang reward na gusto. Health and love of my family. Gloria Martinez Elago, simple lang, mag-shopping lang at kumain sa isang ano fast food. Dati ayoko nung chicken nila dyan, pero ngayon okay na din sa akin. Nag-good morning si Sir Daniel Mercurio at si Miss Merle Mendoza. Sabi naman ni Vanya, ang reward ko po sa sarili ko ay masarap na food. Ay, sarap. Sarap kumain. There's Under, sabi niya, kape-kape na para sa akin. Siguro long and good healthy life lang para malakas, pang malakas ang reward na yon. Super gandang blessing na yon galing sa ating amang lumikha. Walking in the Rain ng A1 ang kanyang song request. Oh baby, I'm walking in the rain. Feels like... Uulan na naman daw, speaking of rain. Malakas na naman daw ang ulan sa Quezon City, sabi ni Mrs. Kailan ba naman, kailan ba titigil itong ulan na ito? Bihira naman buhos ng buhos. Porque sinabing buhos na ulan, bumuhos talaga. Ha? Buhos na... Kumakan. Kanta na lang ako ng kanta dito kasi na... Ulan kasi ng ulan. Sino pa ang hindi ko nababasa? Let me see. Nagpapa-shoutout si Miss Mimi Trinidad. Biglang nag-refresh. Bastos din tong laptop ko eh. Binabasa ko yung message. Biglang nawala eh. Sandali lang. Babalikan natin si Miss Mimi Trinidad. Binabasa ko yung message eh. Pa-shoutout daw sa bestie ko na happy birthday si Nora Aratan of USA. Please play the song You're My Best Friend. Thank you so much. Happy happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday today, September 11, 2026.
2: Happy birthday!
1: Ay, hindi ako ready. Isa pa. Happy birthday sa mga nagbe-birthday today. Happy birthday! Bakit yung tono ko laging pababa lang? Mag-iisip nga ako. Kailangan mag-ano kami niyan. Mag-meeting kami nung bumabati para ma-blendan ko siya. Ire-refresh ko lamang para makita ko kung may mga bagong pahabol. Kung wala ay maraming thank you sa lahat ng mga nag-join sa atin ngayong umagang ito. I think nabasa ko naman lahat. Yun nga lang ang mga request ninyo eh. Hindi ko sure kung mape-play ko lahat kasi alam nyo na. Papunta na tayo sa Balitaan at saka sa Yugyugan. Pero sana may mga ma-play pa ako kahit dalawa. Again, maraming salamat sa lahat ng mga tumawag, sa lahat ng mga nagpadala ng message, nag-comment sa atin, mga nag-text. Thank you. Bukas ulit, Sabado morning, meron pa tayong huntahan, kaya huwag kayong mawawala dyan, okay? Sabado na, grabe no, weekend na ulit. Happy Friday sa lahat ng mga magtatrabaho pa rin sa mga sandaling ito at sa mga nagtatrabaho katulad ni Kuya Dan. Oo, Biyernes na nga ni... Pagka maulan na naman, asahan nyo na naman ang traffic sa kalsada. Kaya mag-iingat po tayong lahat sa araw na ito. Good morning sa mga gising pa rin. Hindi pa rin pwedeng matulog. Yung mga nakatutok sa atin sa mga ospital, marami din mga nakikinig sa atin dyan. O kasi diba iniiwan yung mga TV, diba? Mga nakaiwan 24/7. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga lobby ng mga hotel, wow, sosya. nasa lobby ng hotel ang pagmumukha ni Kuya Dan. Magandang umaga ho sa mga dinadaan-daanan ako sa mga sandaling ito. Okay lang naman, no? Sabi ko naman sa inyo, tanggap ko naman kung kailangan nyo lang ng ano bang tawag dun, white noise ba? Oo, yung nagsasalita talaga ng ganitong oras. Okay lang naman. No problem. Oo, minsan ginagawa ko din yun, di ba? Ang sarap kaya matulog pag may maingay sa TV, di ba? Yung iniintindi ko anong sinasabi, tapos nakabukas lang yung TV. Ako na ho ang gagawa nun para sa inyo, okay? Okay, baka kaya mo pang pigilan ng konti yung tulog mo para malaman mo mga headlines sa ating pagbabalik. Alamin natin yan, ang headlines ngayon September 11, 2026. Sa oras nating 3:28, magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
7: Basta DZMM!
1: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Biyernes, September 11, 2026. Search and rescue operation sa mahigit 80 nawawalang sakay ng nasunog na barko sa Palawan pansamantalang itinigil. Transport group na manibela muling magsasagawa ng tigil pasada sa Lunes. Kustodiya ni dating House Speaker Martin Romualdez hawak na ng Bureau of Jail Management and Penology. Tatlong dating Chief Justice at dating Maestrado ng Korte Suprema na piling Friends of the Court ng Senado. Mga pulis at realista nagkagrian sa Taguig, mahigit 40 ang sugatan. Barko nasunog sa China, 25 ang patay. Balita sa lalawigan, mahigpit na seguridad ipatutupad sa Basilan sa BARM elections. Sa showbiz, bagong single ni James Reid, alay niya sa girlfriend na si Isa Pressman. At sa sports, Gilas Pilipinas sasagupay ng Bahrain sa Asian Games Men's Basketball ngayong araw. Abangan ang mga detalye mamaya ng alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.

0: Masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin ang song request sa atin. One Friend ni Dan Seals at from A1, Walking in the Rain. Pagka love song, ang ganda pakinggan ng Walking in the Rain. Pero pag doon sa mga hindi bumabaha yung baha sa ano nila, hindi nakakatuwa yun. Ano? Hindi nakakatuwa mag-walk sa rain. Oras natin, 3:40 na po ng umaga. Magandang morning sa mga gising pa rin. Kasama pa rin natin sa mga sandaling ito. At dito tumatambay sa ating programa para naman na may tugtugan, may huntahan, lahat na ng kailangan ninyo para may kasama kayong magpuyat. Friday na po, mga kapamilya, mga kaserbisyo, no? Hindi, mairaraos na ulit natin ang linggong, ano na ba to? Second week of September. O, diba? Next week, o. Siyempre, second ngayon. The third week next week. Ang ibig ko sabihin, matatapos na naman yung September. Ganon-ganon lang. Napakabilis na mga pangyayari. Ay, kaya siguraduhin natin na itong last stretch ng ano, ng 2026, gawin natin yung mga bagay na, diba? Minsan yung mga matagal mo ng pangarap, baka siguro mga 2020 pa gusto mo nang gawin, hindi mo pa rin nagagawa. Baka ito na yung time, no? Baka kung naghahanap ka ng sign sa mga sandaling ito, baka ako na yung sign mo. Gawin mo na yan. Huwag ka nang mahiya dyan. Kung gusto mong mag-vlog, mag-vlog ka. No? Kung gusto mong gumawa ng kanta, gumawa ka ng kanta. Diba? Wala dapat pipigil sa mga bagay na gusto natin gawin sa buhay natin. Basta, hindi nakakasakit ng kapwa. Okay? Okay. 3:41, batiin muna natin mga nasa kalsada din sa mga sandaling ito. Hindi ko alam kung maulan nga ba, pero sabi ni Mrs. kanina medyo umulan daw. Umulan nga? Umulan na naman. Ingat-ingat po mga manong, mga ate dyan na nagda-drive sa mga sandaling ito. Mga truck driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, mototaxi, mga pedicab driver. Pedicab, ang alam ko kasi marami dyan sa may, ano, sa may Puresa, maraming pedicab driver dyan. Good morning po, mag-iingat po. Sa mga ano din, yung mga bumabiyahe dyan, sa Divisoria, yan, maraming mga ano dyan. Yung mga e-bike nila dyan, di ba? Mga e-bike na kasi yung gamit dyan sa may Divisoria. Magandang umaga po sa mga taga dyan sa may Maynila. Ganon din ang mga truck driver natin dyan. No? Hinay-hinay lamang, dahan-dahan lamang. Maraming ano, madulas ang kalsada. Oo. Maraming salamat once again sa pagsama kay Kuya Dan mula kanina ng alas 12 hanggang ngayon. Thank you. Bukas ulit, oo, huwag kayo mawawala. May Sabado edition pa tayo dito. Kaya kung ang trabaho mo din ay midnight, siguradong magka-shift tayong dalawa. Kaya aabangan kita bukas, ha? Huwag ka mawawala, sinasabi ko sa'yo. Gro-roll call talaga ako bukas pag ikaw. Nawa ay maging ligtas at masaya ang ating Friday edition ng linggong ito. Thank you. Oy, gising na. Oh, dahil lang oras natin ay 3:43 na po ng umaga. Yung mga kailangan mag-prepare dyan ng inyong almusal, mga babaunin ng mga chikiting. Kung may pasok ang inyong mga chikiting. At syempre ni Mr. ni Mrs. Gisingin natin ang inyong diwa with this song from The Police. Here's Every Breath You Take. Gising na, bango na. Oras natin, 3:43 na po ng umaga. Alam niyo nang gagawin pag ganitong oras. Mag-i-stretch. Oh, go on at. Tapos eh, digyugan na.

0: Rewind your memories. Unremember your music.
1: September 11, 2026, araw po ng Biyernes. Magandang morning sa mga gising pa rin. Hello, hello, hello! Friday na! Maraming thank you pagsama kay Kuya Dan. Mula kaninang alas 12 ng umaga hanggang ngayon ang oras po natin. Oy! 8 minuto bago mag alas 4. Maraming salamat sa lahat ng mga tumawag. Nagpadala na kanilang mensahe, nag-comment, nag-DM. Thank you. Reward sa ating sarili dahil ano na, Friday na, no? So pagkatapos ito, pwede nang humayahay ulit ng 2 araw lang. Maraming salamat, bukas ulit magkarinigan tayo. Susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Steve Ras, abang si Kuya Danay i-exit na muna. Pero bukas, ganun tayo. Same. Kwentuhan, tugtugan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Maraming salamat. Until then, nakasama ninyo ang nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. Happy Friday! Bye-bye, guys. Ingat-ingat lang.

0: sa DZMM ako ay memorable.
1: Fulfilling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mastanbo.

0: hanggang sa kasagsagan ng super bagyo. Nandun ang DZMM
1: sa Metro Manila. Narinig na lang nila na nagre-report ka on the situation.
2: May nakikinig sa'yo, kapamilya, nagmamalasakit sa tweet-tweet na.
3: Patuloy pa rin kami tinatangkilik ng maraming tao, and that keeps us

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, Pogi, bago ka maglakbay, anong oras na?
1: O yung oras, 4:01 ng madaling araw.
2: Pagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama si na Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita ala

0: Ngayon po ay Biyernes, September 11, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Posibleng human error iimbestigahan ng Philippine Coast Guard sa pagkasunog ng MV June Astor sa Palawan. Ilang survivor walang suot na life jacket ng ma-rescue.
1: Abaga, tihi na ngayong weekend. Maliwalas na panahon asahan sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon.
0: Big time oil price hike nakaamba sa susunod na linggo. Transport Group na Manibela muling magtitigil pasada dahil sa mataas na presyo ng langis.
1: Vice President Sara Duterte kinwestiyon ang kinakaharap ng mga kasong grave threat sa Supreme Court. Mga reklamo ng Vice Presidente sa nagpakilalang bagman niya na si Ramil Madriaga, ibinasura.
0: Sa lalawigan, state of calamity idineklara sa Albay dahil sa pagtaas ng mga nagkakasakit ng dengue.
1: At sa balitang sports, Pinay boxer Ira Villegas at weightlifter Albert Ian De Los Santos napiling flag bearers ng Team Philippines sa opening ng Asian Games.
0: Yan po ang ating mga headlines. Magandang umaga, kapamilya. Magandang madaling araw.
2: Good morning!
0: It's Team Pogi Time hanggang 5 in the morning. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Good morning, kapamilya. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz.
0: Good morning, partner.
1: Good morning.
0: At ngayon, simulan po natin ang balitaan sa pamamagitan ng lagay ng panahon.
3: Ulat, panahon.
0: Sa lagay muna po tayo ng panahon, posibleng maranasan ang maaliwalas na panahon sa Luzon, kabilang ang Metro Manila simula po ngayong araw. Sinabi ni PAGASA Weather Forecaster Obet Badrina, nahihina ang habagat dahil hihilahin ito palayo ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Asahan niya ang mababawasan ang pag-ulan sa Luzon ngayong weekend dahil sa paghina ng habagat. Nakataas ngayon ang orange rainfall warning sa ilang bahagi ng Bataan at Zambales. Yellow rainfall warning naman sa iba pang bahagi ng Bataan at Zambales, gayon din sa Bulacan, Nueva Ecija at sa Rizal.
3: Alerto serbisyo.
1: Alerto mga kaserbisyo at kapamilya. Para po sa mga naghahanap ng trabaho, ito po ah, magkakaroon ng Local and Overseas Mega Job Fair 2026 ang lungsod ng Maynila bukas Sabado, September 12. Pangunahan ng Manila Public Employment Service Office ang gaganaping job fair sa Isetan Cinema Complex mula alas 10 sa umaga hanggang alas 3 ng hapon. Para po sa mga kwalipikadong aplikante, asahan ang iba't ibang oportunidad sa loob at labas ng bansa. Para sa mga interesado, magdala ng updated na resume, ballpen at maging handa sa magiging interview dahil magkakaroon ng hiring on the spot. Bukod pa rito, naganda rin ang Manila Peso ng one-stop shop kasama ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, BIR, DMW, PSA, TESDA, DOLE at MCDRMD. Sa iba pang detalye job opportunities, bisitahin ang Facebook page ng Manila Peso.
3: Basta AM, DZMM!
0: Oras po natin, 4:05. Iimbestigahan ng Philippine Coast Guard ang posibleng human error at pananagutan ng may-ari ng nasunog na MV June Astor sa Coron, Palawan. 5 po ang kumpirmadong patay sa insidente at 43 na kaligtas kabilang ang kapitan ng barko. Sa parehan po ng DZMM, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyaba na pansamantalang itinigil kagabi ang search and rescue operations sa mga nawawala dahil sa madilim na lugar at itutuloy ito ngayong araw. Hindi pa matukoy niya ang sanhi ng sunog pero base sa kwento ng mga survivor, isang pagsabog ang narinig sa cargo ng barko at mabilis na kumalat ang apoy. Sinabi pa ni Cayabyab na pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa malakas na hangin sa lugar. Ilang pasaherong na iligtas ang walang suot na life jacket at umaasa ang mga otoridad na mare-rescue ang mga nawawalang pasahero at crew ng MV June Astor. walang nakikitang oil sheet o oil spill sa lugar. Umalis ng Port of Manila ang barko noong Martes ng gabi patungong Coron at napaulat na pagkasunog nito Miyerkules ng gabi. Handa may-ari ng barko na Atienza Inter-Island Ferries na humarap sa investigasyon at tiniyak din ang tulong sa mga apektadong pasahero at tripulante. Hindi pa rin nakakausap ang kapitan ng MV June Aster na kabilang sa mga survivor.
1: Umapila ang isang fur parent na ma-rescue ang alaga nilang aso na kabilang sa mga sakay ng nasusunog na MV June Aster sa Coron sa Palawan. Sa post sa social media, umaasa ang fur parent na si Nix Ramos na isama sa mga hinahanap at mailigtas ang golden retriever na si Ali. Mabait anya sa taong kanilang fur baby at umaasa silang maliligtas pa rin ito. Hindi na makontakt ni Ramos ang isang Jerick na kasama ni Ali nang sumakay ng barko.
0: Isa patay sa sunog sa Nueva Ecija. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
2: Patay ang isang 48 anyos na lalaki matapos masunog ang isang residential structure sa barangay Mabini Homesite District 3, Cabanatuan City, Nueva Ecija, madaling araw ng Martes, September 8. Ayon sa BFP Cabanatuan City, natanggap nilang ulat dakong alas 4:44 ng madaling araw at agad na rumisponde ang mga tauhan nito. Itinaas sa first alarm ang sunog dakong alas 4:47 at idineklarang fire under control alas 5 na ng umaga. Ganap itong napula bandang alas 5:15. Tinatayang 100 metro kwadrado ang lawak ng residential structure na tinupok ng apoy na tinitirhan ng 2 pamilya o 6 na individual. 3 fire truck, 1 ambulansya at 2 auxiliary responder ang ipinadala sa lugar. Wala namang ibang naiulat na nasugatan sa insidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan ng sunog. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Sa ibang balita naman, kapamilya, bad news po muna. Kapamilya, kaserbisyong motorista. May tumaas pa ang posibleng dagdag presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa ikatlong araw ng kalakalan sa world market, mahigit 4 na piso kada litro ang itinaas ng presyo ng gasolina. 2.60 sa diesel at 2.61 naman sa kerosene. Sa pagdataya ng kumpanyang Jetty Petroleum, hindi na bababa ang presyo ng langis sa huling 2 araw ng trading. Posible anilang mahigit 4 pesos ang dagdag presyo sa gasolina at 2.50 sa diesel. Epekto pa rin ang griyan at gantihan ng Iran at Amerika sa Middle East. Ang pagtaas ng presyo ng langis, apektado rin ito ng paghina ng piso kontra sa dolyar dahil US dollars ang pinambibili ng imported na langis.
0: Muling magsasagawa ng tigil pasada ang transport group na Manibela dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Gagawin ang transport strike sa Lunes dahil saan nila ikawalang aksyon ng Department of Energy sa presyuhan ng langis. Matatanda ang huling nagtakda ng transport strike ang Manibela noong Agosto pero ipinagpaliban ito dahil sa mga pag-ulan at pagbaha na dala ng habagat at mga nagdaang bagyo. Dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo, muling nanawagan ang mga motorista sa gobyerno na alisin muna ang VAT sa langis.
1: Pinumpirma ng Department of Agriculture ang pagtaas ng presyo ng isda at gulay dahil sa mga pag-ulan at pagbaha. Umabot na sa mahigit 4 na bilyong piso ang pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat sa sektor ng agrikultura. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, nahirap ang mga negosyante na makabiyahe at mag-angkat ng gulay. Limitado rin anya ang huling-huli ng mga mangingisda dahil sa masamang panahon. Doble na ang itinas ng presyo ng gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Kabilang dito ang patatas, repolyo, siling labuyo, carrots at sayote. Tumaas rin ang presyo ng isda, partikular ang bangus dagupan at tilapia.
0: Sa Pampanga, nasirang tail dike dahil sa sunod-sunod na pag-ulan, inspeksyon ng DPWH. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao.
4: Ininspeksyon ng DPWH 2nd District Engineering Office ang tinatayang 34 metrong nasirang bahagi ng San Fernando Santo Tomas Minalin Tail Dike sa Barangay Santa Catalina at San Francisco Minalin nitong Webes, September 10. Nasira ang bahagi ng dike noong August 29, kasunod ng malakas na pag-ulan at pag-agos ng tubig sa Pasig Potrero Gugu at Pasig Potrero Labuan Channels. Ayon sa initial assessment, nakadagdag sa pag-apaw ng tubig ang siltation at makapal na vegetation sa waterways na nakaapekto sa ilang bahagi ng tail dike. Sinuri rin ang lumang tetebakal na naiwan matapos maitayo ang bagong tulay at maaaring nakadaragdag sa pagbabara ng debris at water lily na nakaapekto sa daloy ng tubig. Isinagawa ang inspeksyon kasunod ng pulong ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga opisyal ng Pampanga noong Miyerkules, kung saan ipinag-utos na bigyang prioridad ang pagkukumpuni ng nasirang tail dike. Maaring maapektuhan ng pagkasira ang 7 barangay at tinatayang 20,000 hanggang 30,000 residente sa lugar. Nagsisilbi rin ang nasabing dike bilang alternatibong ruta para sa mga biyahing patungong Guagua. Kasama sa inspeksyon ang Provincial Government, Environment and Natural Resources Office at Provincial Engineering Office. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutaw.
0: Maraming salamat, Gracie Rutaw.
1: Naglaan ang Department of Health ng mahigit 400 kama sa mga pampublikong paggamutan para sa mga pasyenteng dinapuan ng leptospirosis. Inaasa ang muling tataas ang bilang ng mga nagkakasakit dahil sa mga pagba sa Metro Manila at karating dalawigan. Sa record ng DOH, halos 300 ang leptospirosis patients ang naka-admit sa mga government hospital sa Metro Manila, kung saan pinakamarami sa San Lazaro Hospital. Naglaan din ang DOH ng 127 hemodialysis machines. Mahigit 6,000 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa bansa ngayong taon. Samantala, pinilalahanan ng Pasay City LGU ang kanilang mga residente na libre ang doxycycline sa 13 health center sa lungsod. Payo ng LGU, kaagad na magpakonsulta sa mga health center kung lumusong sa baha.
0: Isinailalim sa state of calamity ang Albay dahil sa tumataas na kaso ng dengue. Umabot na sa kabuuang 1,785 ang dengue cases ngayong taon, habang 14 na ang namatay. Sa ilalim ng state of calamity, maaaring magamit agad ang quick response fund para sa pagbili ng testing kits, medical supplies at mga kemikal laban sa lamok bilang bahagi ng mga hakbang para mapigilan ang paglala ng dengue outbreak.
1: Sa ibang balita naman, iniutos ng Sandigan Bayan 3rd Division na manatili muna sa Cardinal Santos Medical Center si dating House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ng Clerk of Court, itutuloy ngayong araw ang hearing sa urgent motion for hospital confinement ng inihain ng kampo ni Romualdez. Muling haharap sa Anti-Graft Court ang mga doktor ng kongresista para ipaliwanag ang kanyang health condition. Maring tinutulan ng prosekusyon ang motion ni Romualdez at hiniling sa korte na payagan ng mga government doctor na suriin ang kalagayan ng dating House Speaker. Humarap kahapon sa Sandigan Bayan ang mga doktor na tumingin kay Romualdez. Ayon kay Dr. Rosalio Torres, the manager ng Cardinal Santos Medical Center, delikadong atakin sa puso si Romualdez at nangangamba siyang hindi ito mabigyan ng sapat na atensyong medikal habang inilipat sa ibang ospital. Pero inamin ng admitting doctor ni Romualdez si Dr. Kurt Allen Sibayan na hindi may tuturing na emergency ang kalagayan ng kongresista.
0: Hawak na po ng Bureau of Jail Management and Penology ang kustodiya ni dating House Speaker Martin Romualdez. Inilipat ng Philippine National Police sa BJMP ang kustodi ni Romualdez na naka-confine pa rin sa Cardinal Santos Medical Center. Sinabi ni BJMP spokesperson J-Rex Bustamante sa DZMM na alinsunod ito sa kautusan na inilabas ng Sandigan Bayan. Mananatili na muna sa ospital si Romualdez pero agad anya itong ililipat sa New Quezon City Jail sa Payata sa Quezon City kapag iniutos ng Anti-Graft Court. Dagdag ni Bustamante, may mga doktor ang BJMP na kayang bantayan ang medical condition ng dating House Speaker. Tiniyak naman ng BJMP na walang special treatment at itatrato bilang ordinaryong preso si Romualdez. Matatandang inaresto si Romualdez noong Lunes base sa warrant of arrest na inilabas sa Sandigan Bayan sa kasong plunder.
1: Pinatasa ni Pangulong Marcos Jr. si DILG Secretary Jodrick Rimulya na iuwi sa bansa si dating Bicol Party List Representative Zaldy Co na wanted sa patong-patong na kaso na may kaugnay sa flood control scandal. Sinabi ni Secretary Rimulya na tukoy nila ang kinaroroonan ng pugganteng siko sa France kung saan umanito humihingi ng asylum. Magtutungo si Rimulya sa France para matiyak na makakuha ng red notice mula sa Interpol laban kay Co. Wanted si Co na naharap sa mga kasong plunder at malversation sa Sandigan Bayan kaugnay ng flood control scandal. Samantala, pagpapauwi sa mga pugganteng sina dating Congressman Zaldy Co at Attorney Harry Roque, walang halong politika ayon sa DOJ. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula DOJ, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
5: Muling nanawagan ang Department of Justice sa mga counterpart nito sa Europe na huwag gawing safe haven o kanlungan ng mga pugante ang kanilang mga bansa, kabilang sina Congressman Zaldy Co at dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na kapwa may asylum application. Sa press briefing sa DOJ, sinabi ni Justice Secretary Frederick Bida na hindi dapat maabuso ang proseso ng asylum para lamang makatakas sa batas. Iginiit ni Bida na pareho naman ang layunin ng Pilipinas at iba pang bansa na mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon at mapalakas ang pagpapatupad ng batas. Gayunman, sinabi ng kalihim na maingat ang Pilipinas sa pakikialam o pagtutol sa asylum application ng mga pugante dahil maaari itong ipakahulugan bilang panggigipit. Iginiit din ni Bida na nakumpleto na ng Pilipinas sa mga kinakailangang dokumento para sa pagpapauwi kina Co at Roque. Umaasa niya ang DOJ na mapapabilis ang proseso upang maibalik na sa Pilipinas ang dalawa. Bagamat hindi kasama si Bida sa biyahe patungong France, suportado niya ang pagpunta roon ni na Ombudsman Jesus Crispin Rimulya at Interior Secretary John Vic Rimulya kaugnay ng red notice laban kay Co. Patuloy naman ang koordinasyon ng DOJ sa Department of Foreign Affairs kaugnay ng naturang usapin. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol. Bert Dizon.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
0: Sa Taguig, arestado ang Australian na wanted ng Interpol na sangkot sa umano'y multi-billion peso fraud. Sa bisa ng arrest warrant na inilabas ng korte sa India, dinakipandayuhan dahil sa patong-pato na kasong kinakaharap dito. Sinasabing sangkot din ang suspect sa Peking Letters of Credit at paggamit ng Peking Import at Export Document sa India. Naaresto rin ang 7 lalaking nagsilbing protective escorts ng suspect at nahulihan ng mga baril at bala. Nasa kustodiya na ng otoridad ang 7 naaresto habang dinala naman sa Warden Facility ng Immigration ang Australiano.
1: Sa Caloocan City naman, arestado 24 anyos na lalaking suspect sa paranaksak at tangkang pagnanakaw sa isang college student sa Barangay 21. Ayon sa pulisya, naglalakad ang biktima sa C3 Road kasama ang mga kaibigang galing sa gym nang biglang lumapit ang suspect at nagtanong nang hindi sumagot ang biktima, inundayan ito ng saksak. Nakauwi pa ang biktimang may tama ng saksak sa tagiliran at braso na ngayon ay nagpapagaling pa sa ospital matapos isa ilalim sa operasyon. Narecover sa suspect ang kutsilyong ginamit sa krimen habang naharap ito sa reklamong attempted robbery at frustrated homicide. Kapamilya, ang oras 4:21 na po na madaling araw.
0: Oras na po para ipadalangin yung mga mensahe, shoutout at o kaya naman ay gusto nyo i-share kung nasa location kayo o kaya gusto nyo ipakita yung lugar kung lubog pa rin ba kayo sa baha, ay padala nyo po yan sa ating Viber number na 0919-278-3000. Isa-isa yung po natin yan mamaya, lalo na kung yung mga baha-baha na yan. Gagamitin din natin yan sa ibang mga programa, kahit po sa tandem ng bayan sa Gising Pilipinas, ano, para po matalakay pa rin yung inyong pong mga kinalalagyan yung mga sitwasyon, lalo na kung may mga pangangailangan pa po kayo. Ha? sa mga nakatutok po sa atin sa radio, sa mga team radio, sa mga nakatransistor radio. Magandang umaga po sa inyo at syempre sa mga nakikinig sa atin via radio sa kanila po mga sasakyan na babiyahe ngayon. Saan man po kayo papunta, papunta man kayo ng Bataan, papunta man kayong Pampanga o kung saan man po sa Bicol, abay mag-iingat po kayo ha. Patuloy lang kayo makinig sa amin para updated kayo sa mga balita natin. Ito po, abangan nyo sa aming pagbabalik. 100 pulis ipakakalat sa arraignment ni Vice President Duterte sa Quezon City Regional Trial Court.
1: At maigpit na seguridad ipatutupad sa Basilan sa Barm Elections. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita Alas 4.
3: Sa Pilipino, sa man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Steve Rez, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita Alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake, hindi na balita.
7: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Rez, Robert Mano, Radyo Patrol!
1: Hilos, gising bangon, 4:25 na po ng madaling araw.
0: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Posibleng human error. Iimbestigahan ng Philippine Coast Guard sa pagkasunog ng MV June Aster sa Palawan. Ilang survivor walang suot na life jacket na ang ma-rescue.
1: Habagat, tihina ngayong weekend, baliwalas na panahon, asahan sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon.
0: Big time oil price hike nakaamba sa susunod na linggo. Transport Group na Manibela muling magtitigil pasada dahil sa mataas na presyo ng langis.
1: At Vice President Sara Duterte kudisyon ang kinakaharap ng mga kaso grave threat sa Korte Suprema. Mga reklamo ng Vice Presidente sa nagpakilalang bagman niya na si Ramil Madriaga, ibinasura.
3: Ulat, panahon.
0: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon at i-extend na natin yan hanggang weekend. Makakausap po natin si Ginoong Obet Badrina mula sa Pag-asa. Sir Obet, good morning!
11: Magandang umaga po, ganyan sa lahat ng mga tagapakinig natin. Una po, no, meron po tayong low pressure area pero ito po ay nasa West Philippines at nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung inaasahan natin na patuloy na kikilos pakanluran at siyang magpapahina nga sa habagat na nararanasan natin ngayon. Ngayong araw po, magiging maulan pa rin naman sa may bahagi ng Zambales, Bataan, Pangasinan, La Union at Benguet, habang dito sa Kamaynilaan at lalabing bahagi ng Luzon, kabilang din ang Western Visayas at Northern Samar, ay maulap yung kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Sa lalabing bahagi nating bansa, mainit na panahon pa rin ang mararanasan, lalo na po sa may bahagi ng Mindanao, bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms. Inasahan nga natin this weekend na significantly mababawasan na yung mga pag-ulang mararanasan po natin, dahil nga inaasahan natin yung paghina nitong habagat na epekto po nung pagkilos ng low pressure area sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. At liban po dito, may isa pa tayong low pressure area pero malayo naman ito sa ating bansa, nasa labas din ng PAR at may 2,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Sa base po sa datos natin ngayon ay maliit pa naman yung posibilidad na ito ay maging isang bagyo sa ngayon po, no. So yan po yung lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po.
0: Sir Obet, magandang umaga, pero bago ka tapakawalan, ang tanong ko lang, dahil nagsunod-sunod yung ulan, kumusta na yung mga dam natin?
11: Ah, oo, sige. Pagdating naman sa lagay ng ating dam, ang ating latest po na update as of, ito po ay as of 8 a.m. kahapon, mag-update dito mamayang alas 8.
0: Opo.
11: Yung last natin na pinas sa 207 mm, at least yung Angat Dam, no, ito isa sa pinakamalaking dam natin na talaga minomonitor.
0: Mm-hmm.
11: The rest ng mga dams natin, gaya ng Ipo, Lames, halos na-reach na nito yung normal high water level.
0: Mm-hmm.
11: Yung Angat, kulang na lang siya ng mga 3 metro para ma-reach yung normal high water level na ito na 210. So, in-expect natin na may mga pag-ulan pa rin nararanasan, so maaaring madagdagan pa rin naman ito.
0: Ayun, kasi importante na ma-reach natin yun, Sir Obet, kasi di ba ang sabi ninyo by October, November, December, medyo mas matinding effect ng El Nino na yung mararanasan natin, baka lalo tayong walang pag-ulan.
11: Tama, no, below average ngayon nasa natin na dami ng ulan, so tama po kayo, mainam din itong pag-ipon na nagagawa natin sa kasalukuyan.
0: Sir Obet, marami pong salamat. Sabi mo maulan sa Bataan na, ingat pag-uwi.
11: Oo, tama, sa mga kababayan natin dyan.
0: Ayan, thank you si Sir Obet Badrina mula po sa Pag-asa.
12: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: O ito po sa ating Ulat Kalusugan. Maaring makatulong ang pag-akyat sa hagdan bilang workout para palakasin ang puso at baga.
0: Eh, ikaw nga, tamad na tamad ka. Elevator ka, second floor lang, nag-elevator
1: ka
0: pa, partner.
1: Kailangan ano, pagka kahit second floor lang, partner, hagdanan muna para ma-exercise.
0: Hindi ako naniniwala.
1: Ano yan, pagka makatulong din, partner,
0: tama
1: para
0: naman
1: mapalakas yung puso at baga. Yung iba nga, second floor pa lang, pero pag-akyat mo, hingal na hingal.
0: Hinihingal
1: na agad. Kasi hindi sanay.
0: Walang exercise.
1: Oo. Nakatulong din po ito sa pagpapataas ng kakayahan ng katawan na gumamit ng oxygen habang nag-exercise. Inirekomenda ang 4 na minutong mabilis na pag-akyat ng hagdan, sinusundan ng 4 na minutong pagpapahinga o mabagal na paglalakad, at ulitin po ito. Maaaring simulan ito ng 2 beses bawat linggo at unti-unting dagdagan ang intensidad habang nasasanay ang katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang mas magandang fitness ng puso at baga ay nauugnay sa mas mababang panganib ng pagkamatay at posibleng mas mahabang buhay. Pero bago magsimula, mahalagang mag-warm up muna at huwag piliting tapusin ang exercise kung nakakaramdam na ng pananakit ng dibdib, matinding pagkahilo o hindi normal na pagkabog ng puso. Ang may sakit sa puso o baga, problema sa kasukusuan o iba pang may kondisyong maaaring maapekto ng matinding ehersisyo, ay pinayuhang kumonsulta muna sa doktor bago subukan ang ganitong workout. At yan po ating Ulat Kalusugan on a Friday. Yehey, morning.
0: Oh, akit na sa hagdan. Tuloy po tayo sa mga balita. Ibinasura ng Taguig City Prosecutors office ang reklamong perjury ni Vice President Sara Duterte laban sa nagpakilalang bagman ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga. Batay sa resolusyon, hindi napatunayan ni VP Duterte na nagsisinungaling si Madriaga sa kanyang sinumpang testimonya sa kabila ng mga inihain niyang ebidensya. Kabilang sa kinwestiyon ng umano'y pagiging bahagi umano ni Madriaga ng Presidential Security Group ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng Vice Presidential Security and Protection Group at ang pag-deliver umano nito ng confidential funds. Bahagi ang testimonya ni Madriaga sa impeachment trial ni VP Duterte at investigasyon ng ombudsman. Wala pa namang pahayag ang kampo ng Vice Presidente.
1: Tumulog si Vice President Sara Duterte sa Supreme Court para tutulan at ibabasura ang kinakaharap ng kasong grave threats. Kinumpirma ng kampo ni VP Duterte na naghain sila ng petisyon at humiling ng temporary restraining order at writ of preliminary mandatory injunction. Kinwestiyon ng mga petisyon ang jurisdiction ng Justice Department at Quezon City Regional Trial Court at nanindigang hindi maaaring kasuhan ng Vice Presidente. Pero hindi ito kinatigan ng korte matapos makita ng probable cause na ituloy ang paglilitis. Giti Justice Secretary Frederick Vida, tanging pangulo lang ang may immunity from suit at maaaring kasuhan ng bise kahit isa itong impeachable officer. Nitong Lunes, nagay ng kampo ni Duterte nang hiwalay na motion sa korte para pabilisin ang usad ng kanyang aplikasyon bago ang arraignment at pre-trial ngayong araw sa QCRTC. Nauna nang nagpiyansa ng 360,000 pesos ang bise para sa 3 counts ng grave threats at ngayon ay kasalukuyang nililitis dahil sa muna'y pagtataksil sa tiwala ng publiko, katiwalian at iba pang mabibigat na kaso. Nag-ugat ang mga kasong grave threat sa umano'y pahayag ng Vice Presidente sa isang online press conference noong 2024 na kumontrata na umuno siya ng papatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at sa dating House Speaker Martin Romualdez sa oras na siya ay papatay.
0: Isang daang pulis ipakakalat ng QCPD sa arraignment ni Vice President Duterte ngayong pong araw. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at hindi Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
13: Magde-deploy ng 100 pulis ang Quezon City Police District sa paligid ng Quezon City Regional Trial Court para panatilihin ang kapayapaan at seguridad kaugnay na nakatakdang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa 3 counts ng grave threats ngayong araw. Ayon kay QCPD spokesperson Major Jennifer Ganaban, magtatalaga sila ng mga pulis sa paligid ng QCRTC lalo't may isang grupong pinayagan na magdaos ng programa sa lugar. Nauna nang sinabi ni Impeachment Defense Counsel at spokesperson ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa na hindi pa nila napag-uusapan ng Vice Presidente ang tungkol sa arraignment. Pero sinabi nitong kailangan umanong personal na humarap sa korte ng akusado para makapagpasok ng plea. Nag-ugat ang kaso sa mga pahayag ng Vice Presidente sa isang online press conference noong 2024 tungkol sa umano'y pagkuha ng taong papatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyaring masama umano sa kanya. Samantala, ayon naman sa isa pang abogado ni VP Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim, nakapaghain na ang Vice Presidente ng petisyon at sinundan ito ng amended petition for certiorari sa Supreme Court ilang araw na ang nakalilipas. May kasama umanong application for TRO at writ of preliminary mandatory injunction ang nasabing amended petition. Ayon kay Lim, kinikwestiyon ng petisyon ang jurisdiction ng Department of Justice at QCRTC na usigin si VP Duterte habang siya ay isang incumbent impeachable officer. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring hilingin ni Vice President Sara Duterte na alisin ang security team na ibinigay ng pamahalaan. Ayon kay Teodoro, may karapatang kumuha ng private security group ang vice presidente kung gugustuhin niya, pero wala pa niya silang natatanggap na hiling mula sa kampo nito. Tiwala naman ang Kalihim sa profesionalismo ng mga sundalo at tiniyak na tapat ang mga ito sa tungkulin. Mararanda ang sinabi ni Vivi Duterte na wala siyang tiwala sa korte, mga pulis at sarili niyang security niyang magpiansa sa QCRTC noong Sabado.
14: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Tatlong dating Chief Justice at isang dating maestrado ng Korte Suprema ang napili ng impeachment court bilang amici curiae o friends of the court. Haharap sa impeachment court sa September 16 ang mga dating Chief Justice na sina Artemio Panganiban at Renato Puno at dating Associate Justice Adolfo Ascuna. Ang tumayong presiding officer sa impeachment trial ni dating dating Pangulong Joseph Estrada na si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naman ay magsusumite ng legal memorandum. Nagpatawag si presiding officer Senator Judge Francis Escudero ng amici curiae o friends of the court sa September 16 matapos lumutang ang usapin ng voting threshold. Nang iapila ni Senator Judge Erwin Tulfo ang unang desisyon ni Escudero na 2/3 ng 24 na senador o 16 na boto para mahatulan si VP Duterte ng guilty. Sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na dapat muling pag-usapan ang voting threshold dahil 4 na senador ang hindi nakakadalo sa impeachment trial. Hindi pa rin mahagila pang wanted na si Senator Ronald De La Rosa. Parehong nakakulong sina Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada habang naka-medical leave si Senator Loren Legarda. Magkakaroon ng oral argument ang prosecution at defense panels bago magbotohan ang mga senator judge sa September 23.
1: Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nag-abroad ang magkapatid na sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano. Ayon sa BIA, walang dahilan para pigilang lumabas na bansa ang mga Cayetano dahil wala naman silang masamang record o whole departure order. Tumanggi ang kawanihan na magbigay ng iba pang detalye kaugnay sa biyahe ng magkapatid. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi na nila kailangang magpaalam kung personal ang lakad. Wala namang impormasyon si Gatchalian kung hanggang kailan ang medical leave ni Senator Loren Legarda. Bumiyahay sa ibang bansa noong Agosto si Legarda para umano magpagamot at pinalawig ito hanggang September 16.
0: Thursday na madaling araw, ipatutupad ang mahigpit na seguridad sa Basilan sa kauna-unahang barm parliamentary election sa Lunes kung saan maigit 4,000 sundalo at pulis ang magbabantay. Dumating na ang karagdagang mga sundalo mula sa 10th at 11th Infantry Division habang mahigit 400 pulis mula Police Regional Office 9 ang nasa lalawigan na. Mahigit 100 dito ang magsisilbing Special Electoral Board. Inilagay sa red category ang bayan ng Albarca dahil sa mga nakaraang kaguluhan sa eleksyon, habang orange category naman ang Tipo-Tipo at Lamitan City. Target makumpleto sa Sabado ang paghahatid ng election parapernalia bago ang final testing at sealing sa Linggo. Okay po niyan.
15: Imbitahan mo nga sila, partner.
0: Oo, dyan sa...
15: Baka kasi hanapin ka nila sa akin next week. Bakit wala partner mo? Gumanti ba? Saka ba pupunta?
1: Sa Lunes kasi, partner, yan niya yung makasaysayan. So, September 14, 2026 po yan. Barm parliamentary election. So, pupunta tayo doon para mag-cover po, ha. Papartin po namin sa inyo yung impormasyon kung ano po yung sitwasyon doon sa kauna-unahang election dyan po sa Barm. Ang sinasabi naman ng COMELEC, peaceful. Generally peaceful. Pero
0: sana magtuloy-tuloy.
1: Oo, sana mapayapa nga at matapos agad ng eleksyon, walang problema at tanggapin ng partido kung talo man siya at kung siya ay panalo.
0: Ayan, di ba? Kaya abangan niyo po yan. Before, during, after the Barm elections, babantayan po yan. Correct. Ng DZMM Radyo Patrol.
1: Alas 4:41 ng madaling araw, sa ibang balita naman, sa Makati City, arestado ang isa sa tatlong lalaking nasa viral video na tangkang pagnanakaw sa isang telecommunications protective installation sa Barangay San Isidro. May dalang mga gamit at materyales ang suspect ng madakip ng pulisya. Nakakulong na ang suspect na maarap sa patong-patong na kaso. Nauna nang naarestong isa pang suspect habang patuloy ang imbisigasyon para mahanap ang natitirang kasabwat.
15: sa Pangasinan, simbahan pinagnakawan ng o sa kasagsagan ng malakas na ulan, mga ninakaw ibinenta online. Narito balitang kumpirmado sigurado mula Pangasinan at hindi April Rafales. April.
16: Pinagnakawan ang isang simbahan sa bayan ng Dasol, Pangasinan nitong Miyerkules sa kasagsagan ng malakas na ulan. Sa imbestigasyon ng pulis alas 4 ng hapon, maglilinis sana ang pastor sa simbahan sa barangay Malimpin, Dasol, Pangasinan nang madiskubre niyang nawawala ang ilang kagamitan sa lalagyan, kabilang na nawawala ang gitara, dalawang amplifier, mixer at microphone receiver. Posible umanong dumaan ang mga magnanakaw sa window grill na nadiskubreng sinira rin ng mga kawatan. Habang nagsasagawa rin ng imbestigasyon, nabaling ang atensyon ng mga pulis sa Facebook Marketplace kung saan nakapost ang mga ninakaw na item sa simbahan. Nakapangalan ang account sa isang lalaki na tattoo artist mula sa bayan ng Suwal. Kasama ang mga pulis ang complainant, agad na nagkasa ng hot pursuit operation ng PNP na nagresulta sa pagkakarecover ng mga naturang ninakaw na kagamitan. Itinuro naman ng suspect ang mga nagbenta umano sa kanya ng mga nakaw na items at nagbunso sa pagkakaaresto sa mag-live-in partner na positibong kinilala nang nagbenta ng mga instrumento noong madaling araw ng September 8, 2026. Maharap sa kasong robbery ang mag-live-in na nasa custody ngayon ng Dasol PNP. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
15: Maraming salamat, April Rafales.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda.
1: Bugbog sarado ang isang lalaking suspect sa serye ng pagdanakaw sa Maynila matapos umanong magtangkang manloob sa isang bahay sa Tondo. Inuyog muna ang suspect ng mga galit na residente ng barangay 102 bago isinuko sa pulisya. Nagnakaw din umanong suspect ng portable gas stove noong September 3 at saging pati sapatos dyan po sa Tayuman noong September 8. Nasa custody ng pulisyang suspect at taharap sa kasong pagnanakaw.
15: Nanindigan si Defense Secretary Gilberto Chodoro na hindi dapat magpasiil ang Pilipinas sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ilang araw matapos makatanggap ng sulat mula sa Chinese Defense Attaché habang nagsasalita siya sa Seoul Defense Dialogue sa South Korea. Sinabi ng Defense Secretary na hindi na kailangang patulan ang mga propaganda ng China. Hindi naman masabi ni Chodoro kung titindi pa ang tensyon sa West Philippine Sea kasunod ng mga batikos dyan sa China. Tiniyak ng kalihim na nakahanda ang Pilipinas sa anumang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Pumalag din si Chodoro sa patawa ng China na umano'y mapanghamon at palabas lang ang kanyang mga pahayag. Kaya pala kayo na taranta magkatapos magsalita ng Defense Secretary
1: na
15: namin.
1: Na sila partner, kumbaga na real talk.
15: Oo, kaya sa social media, kita mo, nag-double time sila. Ang dami nilang propaganda pinalabas agad-agad. Eh, kapo kausap namin si Secretary Giboy sa Senado. Wala, chill lang siya.
1: Eh, nangyari tuloy.
15: Yan ang bagay sa kanila yan.
1: Ang nangyari tuloy na back to you.
15: Mm-mm, back to you.
1: Nakala nila yung napaganda, hindi po.
15: Oo.
1: Kumbaga, mas humina
15: napasama
1: po yung masumina po yung position niya sa
15: Pilipinas. Nagbuka silang basto sa international community.
1: Kumbaga, marka sila. Pinaputukan ng mga flare ng People's Liberation Army ng China ang eroplano ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness flight sa Calayan Island Group sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, naglabas din ng radio challenges sa mga Chinese sa Subi Reef at Mischief Reef. Ganito rin ang ginawa ng Chinese forces na nag-ukupa sa Panganiban o Mischief Reef. Sinagot naman ng PCG air crew na labag sa international law ang pananatili ng Chinese forces sa mga reclaimed features.
15: Sinabayan ng kilos protesta ng iba't ibang labor groups ang pulong ng National Wages and Productivity Commission tungkol sa 60 pesos na aumento sa sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila. Giit ng labor groups, bawiin ang wage order number 28 at ipatupad ang wage order number 27 na nagbibigay ng 85 pesos na wage hike sa NCR. Dismayado rin ang mga leader ng labor groups dahil sarado sa publiko ang pagpupulong tungkol sa bagong wage order. Matatandang hinarang ng Pasig Regional Trial Court ang implementasyon ng wage order number 27 matapos itong questionin ng dalawang construction company.
1: Apat ang arestado at mahigit apat na po ang sugatan ng magkagarian ng mga otoridad at mga realista sa harap ng isang hotel sa Taguig. Kabilang sa mga sugatan ang 16 na pulis at 27 realista. sumugod ang nasa 300 realista sa hotel kung saan dumadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Luzon Economic Corridor Investment Forum at iginit ang pagbasura sa Pacsilica Project. Nagkagriya ng mga pulis at realista nang tinangka nilang pumasok sa hotel. Sinabi naman ni Southern Police Deputy Director Colonel Robert Baisa, nasasampa ng patong-patong na reklamo ang mga sangkot sa kaguluhan. Nagpatubad-an niya ng maximum tolerance ang mga pulis sa pagharap sa mga rallyista.
15: Sa Quezon City, arestado ang isang local tax administrator ng isang kumpanya sa Barangay Bagong Bayan matapos ipambayad ng utang ang perang idedeposito sa bangko. Ayon po sa pulisya, 50,000 pesos lamang umano ang naideposito dito sa 200,000 piso na pinahawakan sa kanya. Umamin ang suspect na ginamit niya ang 150,000 pesos para ipambayad ng utang at maharap sa reklamo ng estafa ang suspect.
1: Arestado ang 61 taong gulang na ama matapos umanong saksakin sa dibdib ang 35 taong gulang na anak sa Barangay Kumintang, Ibaba, Batangas City. Ayon sa pulisya, lasyeng umano ang biktima ng magwala at batoy ng kutsara ang ama. Sa gitna ng pagkatalo, kumuha umano ng kutsilyo ang ama at sinaksak ang anak dahil sa galit. Dinala ng ama ang sugatang anak sa Batangas Medical Center pero kalaunan ay inaresto rin siya ng pulisya.
15: Suspek sa pagpatay sa magtiyahin sa Nueva Vizcaya, arestado. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Nueva Vizcaya, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
2: Naaresto ng pulisya ang isang lalaki na suspek sa pagpatay sa isang babae at sa 11 anyos nitong pamangkin at anak-anakan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Natagpuan ang bangkay ng babaeng biktima sa Barangay La Torre South noong Setyembre 1 habang natagpuan naman ang bangkay ng bata sa tapat ng isang resort sa Barangay Ipel, Cunega. Ayon sa pulisya, nawawala ang magtita mula Agosto 27 matapos silang lumabas upang bumili ng mga kalakal. Ayon sa suspect, nakipag-ugnayan umano siya sa babaeng biktima dahil may ibebenta itong mga kalakal. Pinuntahan umano siya ng biktima sa kanyang bahay kung saan nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Dito umano niya sinakal ang babae. Inamin din ng suspect na gumamit siya ng shabu bago at matapos ang insidente. Matapos ang pagpatay, isinama umano niya ang bata na naiwan sa kanilang kolong-kolong at nagtungo sa barangay Masok. Huminto umano ang suspect sa tapat ng isang resort upang umihi, ngunit tumakbo ang bata at nagsimulang umiyak at sumigaw. Sa kabila nito, kalaunan ay natagpuan ng mga pulis ang bangkay ng bata sa lugar kung saan umano siya iniwan ng suspect. Naaagnas na ang bangkay at nahiwalay na ang bungo nito. Kalaunan, inamin din ng suspect na sinakal niya ang bata. Para sa Bayumbong PNP, solved na ang kaso. Ayon kay Major Anthony Ayungo, hepe ng Bayumbong Police Station, nakumpirma ang pagkakasangkot ng suspect batay sa resulta ng investigasyon at pangakuha ng CCTV. Sinundan din umano ng mga pulis ang suspect hanggang sa Pangasinan. Sinabi ni Ayungo na posibleng naka-impluensya ang paggamit ng ilegal na droga sa pag-iisip ng suspect nang mangyari ang krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
15: Thank you, Cesar.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
15: Ay, mga taga Quezon City, mga chikiting, mga estudyante ng Quezon City, pakinggan po ninyo ito ha. May anunsyo po ang local government ng Quezon City, Just In, sabi nga nila partner.
1: Nako.
15: Kanselado po, suspended ang face-to-face classes, all levels, public and private, sa buong Quezon City po yan ha. Kaya shift to alternative delivery mode po kayo dyan. Yan po ay batay sa Quezon City LGU, no face-to-face classes, all levels, public and private.
1: Buti nilang partner na i-announce mo agad kasi yung iba nag-gayak na ngayon.
15: Baka pumasok pa si Tutoy, si Neneng. Sabi ng Quezon City LGU ha, wala kayong pasok dahil nga nagpalabas ng advisory daw ang PAGASA.
1: All yung levels nasa,
15: all levels.
1: Kasi yung
15: public and private.
1: Oo, kasi yung iba na ihatid yung anak tapos magsususpend. Sayang naman
15: yung effort. Yan po ang sabi ng QC LGU.
1: Yeah. Sa Camarines Sur, 4 kabilang ang retiradong pulis, Timbog. Sa sinalakay na drug den, narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Camarines Sur, at ni Vince Villar. Vince!
17: Aabot sa halos kalahating milyong piso ng halaga ng shabu ang nakumpiska, habang 4 naman ang naaresto, kabilang isang retiradong pulis, matapos salakayin ng mga operatiba ng PDEA Regional Special Enforcement Team ang bahay nito sa isang subdivision sa barangay Bagong Bayan Norte, Naga City noong Miyerkules ng hapon. Ang naturang bahay ay ginagawang pugad umano ng mga gumagamit ng droga. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Ray, 59 anyos, isang high-value individual at target mismo ng operasyon. Bert, 40 anyos, isang driver mechanic. Dan, 42 anyos, isang construction worker. At Jeff, 33 anyos, pedicab driver. Nakuha sa kanila ang 71.8 grams ng hininalang shabu na nakabalot sa mga sachet. May standard drug value ito na aabot sa 488,240 pesos. Maliban dito, ilang sachet na may bakas ng droga at ibang drug paraphernalia ang na-recover rin sa lugar. Mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng mga sospek. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radio Patrol sa Estrella.
15: Eh, nagtatanong po ang ilang mga estudyante sa ibang lungsod naman sa Metro Manila kung may pasok din po sila. Eto, makinig din po kayo ha. Wala pong face-to-face classes. All levels, public and private, sa Valenzuela, Navotas, at maging sa Caloocan. Kanina po, na-anunsyo na natin sa Quezon City, wala rin pong face-to-face classes, all levels, public and private. O, balik sa pagtulog, kids!
18: Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
15: Sa labas ng bansa, 25 ang patay ng masunog ang isang cargo ship habang naka-angkla sa Qingdao, China. 5 ang sugatan na dinala sa pagamutan habang 12 ang sugatan sa insidente. Nagsimula ang sunog ng isang ilalim sa maintenance ang barko sa Pantalan at inaalam pa ang sanhi nito. Samantala, 20 barko kabilang ang 2 US vessel ang umano'y inatake ng Iran dahil sa Strait of Hormuz. Pinalawig din ng Iran Revolutionary Guard ang mga lugar sa Strait of Hormuz na bawal dumaan ang mga barko. Nagbabala sila na parurusahan ang mga barko na daraan sa Gulf of Oman at Arabian Sea nang walang paalam.
18: Showbiz! Balita! Balita!
1: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica!
19: Along latest!
20: Chika Morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Inamin ng actor-singer na si James Reed na napag-uusapan na nila ng girlfriend na si Issa Pressman ang pagbuo ng pamilya sa future. Sa katunayan, inaalay ni James ang newest single na Indiana sa magiging anak nila ni Issa sa hinaharap. Ito kasi ang plano nilang ipangalan sa soon baby. Sa ngayon, aminado si James na hindi pa maisisingit ang plano dahil sa napakabising schedule kabilang ang pagbida sa seryeng Someone Someday kasama si Kathleen Bernardo. Sa iba pa nating chika sa umaga, inilabas ng OPM band na Four of Spades

0: roster na piling flag bearers ng Team Pilipinas sa pagbubukas ng Asian Games. Yan at iba pang sports balita, ihahatid ng ating big man ng DZMM na si Alfred Zalde. Alfred, good morning!
1: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, napilian ng Philippine Olympic Committee sina Paris Olympic Boxing Bronze Medalist Ira Villegas at weightlifter Albert Ian De Los Santos bilang mga flag bearer ng Philippine team sa opening ceremony ng 28th Asian Games sa Japan sa September 19. Inanunsyo ni Philippine Olympic Committee Chairman Abraham Tolentino ang pagtatalaga kina Villegas at De Los Santos bilang flag bearer sa send-off ceremony ng delegasyon ng bansa kahapon. Ikinonsidera si Pinay Tennis star Alex Ayala bilang flag bearer pero hindi siya aabot dahil sa kanyang laban sa Singapore Open. Samantala, sisimulan ngayong araw ng Gilas Pilipinas ang pagdedepensa ng gold medal sa Asian Games 5-on-5 men's basketball. Sasagupain ng Gilas Pilipinas ang Bahrain na ibabandera ang apat na naturalized player mamayang alauna ng hapon sa Aichi International Arena. Napanalunan ng Gilas Pilipinas ang gold medal ng men's basketball noong 2023 Asian Games sa China matapos ang ilang dekada.
0: At yan
1: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Maraming salamat, Alfred Dalde! Oras na 10:57. Dahil 4:57 na, batiin natin ang mga nakagising today. As early as 4:57, magandang morning, magandang madaling araw po sa mga nakatutok sa atin ha, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio, sa mga Team TV at syempre sa Team Online. Magandang umaga po sa inyo at batiin ko lang ng
2: Happy Birthday!
3: Happy Birthday!
0: Happy Birthday to Attorney Aster Sabeniano ng Batubalani, Paracale, Camarines Norte.
2: Happy Birthday!
0: Attorney, Becky and Men, kahit pansit,
3: kahit ice cream,
0: na maanghang.
3: Na maanghang.
0: Happy Birthday, Attorney Aster Sabeniano. At syempre, good morning din. Magandang morning.
2: Good morning.
0: Good morning, magandang madaling araw po kila Kuyang Rolando Santos na nanonood sa Balibago, Masantol, Pampanga. Kay Floon, nasabi niya, happy blessed weekend. Teresita Garcia ng Italy. Bong Abad ng Fourth Estate, Paranaque City. Magandang umaga po, Sir Bong. Bochay Diaz, magandang umaga. Sabi niya, good morning, Team Pogi. Yehey! Emma Isleta ng Calamba City. Good morning, Marilu Igos. Good morning din po.
2: Good morning.
0: Ramji Almoneda, magandang morning from Naga City, Bicol Region. Ay, magandang umaga po, magandang madaling araw. Lorena Pascual, kape from Barangay Gulod, Novaliches. Sara C, happy weekend din po sa inyo ha. Si Maggie ng Makati City, magandang madaling araw din po. Elsie Bayon Florentine, Socorro Laare Dorise ng Cogio Antipolo, good morning. Dori Banyas ng Angono Rizal, Romeo Valderrama ng Mabalacat, Pampanga.
4: Good morning.
0: May dapat partner.
4: Oh, kay Tita Lina ho, syempre. Kay Tita Nona Damian, kay Luis Cruz, kay Cher Diaz, kay Raymond Ferraren, kay Sharon Crisologo. Good morning po kay Sir Zosimo Gasmin. At syempre kay Professor Gabby Lopez at Danica Jane Handayan. Kay Ramil Diquiña, good morning Weng Jara Elevara. Magandang morning po.
0: Magandang madaling araw din po kay Sir Tix Pakapak, Zosimo Gasmin, Tita Villanueva, Tita Amanda Reyes, Madam Norma Guevara, Kuyang Romeo Guion, Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sempio, at syempre kay Luis Cruz, Cherry Diaz, Raymond Farraren, at Sharon Crisologo. Oh, paano? Eksakto, alas 5 na madaling araw. Susunod na, ha?
4: Pasada balita, kasama sina,
0: ha? Sino? Wala si Daddy Johnson.
4: Wala si Daddy Johnson.
0: Lumipad na pa barm din si Daddy Johnson. So ikaw, it's you at Christian, your source, ha? Tandem ni Christian at ni Steve Pogi to, ha?
4: Bye-bye.
0: Po ninyo. Bye.
4: Happy weekend!
5: Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Steve Brass, Robert.

0: magising bango. Ng oras po natin ay 5:01 ng umaga.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita!

0: Magandang magandang umaga, Pilipinas! Happy Friday! Happy Friday! Ngayon po ay September 11, 2026. Gising bangon ka, pamilya. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 na umaga. Ito po ang programa, ang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: Sa ngalan po ni Danny Johnson Manabat, ako naman po si Steve Raz.
0: At sa mga mainit na balita ngayon,
2: sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Habagat magpapaulan sa ilang lugar sa Luzon, face-to-face klase sa ilang lugar sa Metro Manila, sinuspinde.
1: Mga kaso ng leptospirosis sa Quezon City, tumaas, albay, isinailalim naman sa state of calamity dahil sa dengue.
0: Paghahanap sa mahigit 80 sakay ng nasunog na barko sa Palawan, pahirapan dahil sa makapal na usok at malakas na alon.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo, posible na namang tumaas sa susunod na linggo.
0: At sa ating Pasada o Metro Pasada, lalaki arestado matapos tangayin ang ipinadepositong pera ng katrabaho sa Quezon City. Muli, magandang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Gising bangon na po at gumayak na para sa mga may pasok. Ako po si Christian Yosores.
1: Sa ngalan po ni Johnson Manabat, ako naman po si Steve Raz.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Sa lagay muna ng panahon, patuloy na binabantayan ang low pressure area na nabuo sa West Philippine Sea. May chance itong maging wagyo, pero hindi pa inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, mababawasan na ang pag-ulang dulot ng habagat, pero asahan pa rin ang thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Samantala, sinuspende ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Navotas, Valenzuela, Caloocan at Quezon City.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin natin ang iba pang detalye sa lagay ng panahon kasama si Sir Obet Badrina mula sa Pag-asa. Good morning po, Sir Obet.
3: Magandang umaga po sa inyo, magandang umaga sa mga tagapakinig natin. Yung binanggit nyo po na low pressure area na nasa may kanlurang bahagi ng Luzon ay patuloy ngang kikilos palayo ng ating bansa. Ito yung magiging dahilan kung bakit inasa nating hinanga or pahina itong habagat na ating naranasan. Kaya po posible until this weekend ay mababawasan yung mga pag-ulang mararanasan natin na dulot nga ng habagat. Although today, malaki pa rin yung posibilidad hanggang sa kung minsan ay malalakas ang mga pag-ulan sa may bahagi naman ng Luzon, particular na sa Bataan, Zambales, Pangasinan, La Union at Benguet. Sa Metro Manila at labing bahagi ng Luzon, kabilang din po ang Western Visayas at Northern Samar ay maulap yung kalangitan na may makalat-kalat sa mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Habang ang nalalabing bahagi ng ating bansa ay patuloy na makararanas ng mga localized thunderstorms. Medyo mainit pa rin po sa Mindanao, no? Base sa pinakahuling mga datos natin. May isa pa tayong low pressure area na nasa may labas din ito ng PAR, mahigit 2,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. May posibilidad ito na pumasok ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility this weekend, pero sa ngayon, maliit pa yung posibilidad na ito yung maging isang bagyo at least within 24 hours. So yan po ang ating inaasang magiging lagay ng panagin. In general, possible this weekend ay mabawasan yung malalakas na mga pag-ulan na ating nararanasan. Posible pa nga na lumitaw yung haring araw, no? Lalo na kung magtutuloy-tuloy yung paghina ng habagat. So yan po ang lagay natin panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po.
0: Sir Obet, parang kakaiba yung merong posibleng bagyo na mabuo sa may side naman ng West Philippine Sea. Kasi parang kadalasan kapag may balita tayo ng mga LPA, kadalasan nang gagaling sa direksyon ng Pacific eh.
3: Yes, oo. Hindi siya kadalasan nangyayari, pero kahit pa, nangyayari pa rin siya. Every now and then.
0: Opo. Pero ito pong binabantayan nating weather system din sa may side ng West Philippine Sea, although nabanggit po ninyo na hindi pa inaasahang papasok ng PAR. Pero kapag ito po ba ay, na, kung sakali pong ang direksyon nito ay papasok ng PAR, posible po ba itong maglandfall or lumapit po sa atin?
3: Okay, yung binabanggit nyo po yung nasa west, no? Yung nasa west po tayo ng Vietnam, so hindi na natin yun masyadong concern kasi palayo na siya. Yung isa pong binabanggit ko, yung nasa silangan ng Visayas, ito yung possible na pumasok ng PAR this weekend, pero sa ngayon nga, masyado pa kasing broad yung circulation, so medyo malit pa yung posibilidad na maging bagyo yun.
1: Opo, Sir Robert, nabanggit mo kanina na mainit dyan sa Mindanao. Gaano po ba kainit yung pinag-uusapan natin? Kasi by Monday, merong BARM elections.
3: Yes, oo. Ang nakita natin, mga localized thunderstorms na yung mararanasan. Tapos yung init na sinasabi natin, lalo na dito sa may bahagi nga ng Zamboanga, umabot po ng around 25 to 34 degrees Celsius.
1: Alright.
0: Maraming salamat si Sir Obet Badrina mula sa Pag-asa.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Tumaas sa mga kaso ng leptospirosis sa Quezon City. Sa tala ng City Epidemiology and Surveillance Division, simula noong Enero, mahigit 800 na ang tinamaan ng sakit kung saan 48 ang namatay. Mas mataas ito sa ng 40% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinakamaraming nagkasakit sa Barangay Commonwealth na sinundan ng Tatalon, Payatas at Batasan Hills. Samantala, Albay, isinailalim na sa state of calamity dahil sa dengue. Mula Albay, nagbabalita si Vince Villar. Vince!
4: Inaprubahan na ng sangguniang panlalawigan ng Albay ang pagdedeklara ng state of calamity sa buong lalawigan kahapon, Setyembre 10, dahil sa patuloy na tumataas na bilang ng dengue cases. Sa tala ng Albay Provincial Health Office Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, noong Setyembre 8, umabot na sa kabuang 1,785 ang dengue cases habang 14 na ang nasawi. Ang deklarasyon ay mula sa rekomendasyon ni PDRRMC Chairperson at Governor Noel Ebriega Rosal upang paigtingin ang mga hakbang kontra sa nakamamatay na sakit. Sa pamamagitan ng deklarasyon, makakapagsagawa ng community-wide emergency response efforts at magagamit agad ang Quick Response Fund o QRF upang makabili ng testing kits, vector control chemicals, medical supplies at iba pang kailangan upang mapigilan ang outbreak. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Sa iba pang balita, sa ikalawang sunod na linggo, namumuro na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 4 pesos and 20 centavos na ang dagdag presyo sa gasolina, habang 2 pesos and 60 centavos sa diesel at kerosene. Bunso nito ng tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Kahapon, nagsara ang palitan sa 62 pesos and 53 centavos kada US dollar. Sa taya ni Jetty Petroleum President Leo Bellas, mananatiling mataas ang presyuhan hanggang sa trading ngayong araw. Nauna nang inamin ng Department of Energy na walang magagawa ang pamahalaan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo sa world market. Noong Martes, tumaas ng 5 pesos and 20 centavos ang diesel, habang 4 pesos and 70 centavos sa gasolina at 5 pesos and 60 centavos sa kerosene.
1: Kasado na sa Lunes ang tigil pasada ng grupong Manibela dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa Facebook post, inanunsyo ng grupong ang transport strike bago ang panibagong dagdag presyo sa langis sa susunod na linggo. Nauna nang hiniling ng Manibela na alisin muna ang excise tax o value-added tax sa petrolyo. Kung pansamantalang aalisin ng VAT, 8 hanggang 10 piso ang magiging bawas presyo. Pero kung excise tax naman ang tatanggalin, 10 piso ang bababawas sa gasolina habang 6 na piso sa diesel. Abril, inalis ng pamahalan excise tax sa kerosene at LPG pero ibinalik din noong Hulyo.
0: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng halos 7 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 2 ng hapon hanggang bago mag alas 9 kagabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alauna hanggang alas 2 ng hapon at alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Bunso nito ng pagpalya ng 32 planta habang 16 ang tumatakbo sa rated capacities o mas mababang kapasidad. Isinailalim din sa yellow alert ang Mindanao Grid simula alauna hanggang alas 2 ng hapon at alas 5 hanggang pasado alas 8:30 ng gabi. Bunsod naman ito ng pagpalya ng 22 planta habang 6 ang mababa ang produksyon. Sa taya ng Department of Energy, posibleng bumalik sa normal ang sitwasyon sa September 21 dahil sa inaasahang pagbabalik operasyon ng malalaking planta sa Visayas Grid.
2: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: Mahirapan ang paghahanap sa 86 na nawawalang sakay ng nasunog na passenger vessel sa karagatang sakop ng Coron sa Palawan. Hindi pa malapitan ng MV June Aster dahil sa makapal na usok, malakas na alon at pag-ulan. Lima na ang namatay habang 43 ang nasagip sa barkong galing Port of Manila at nasusunog malapit sa destinasyon sa Coron. Pinaniniwala ang tumalo ng mga pasahero mula sa barko, kabilang na ang ilang walang suot na life vest. Prioridad ang paghahanap sa mga nawawala bago simulan ang investigasyon. Hindi pa tuloy ang naapulang sunog sa barkong nakasadsad malapit sa isla habang binabantayan din ang posibilidad ng oil spill. Sinasabing pumasa sa compliance inspection ng barkong may kapasidad para sa mahigit 300 individual.
1: 5-14, ibinasura ang reklamong perjury na isinampa ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang sinasabing bagman na si Ramil Madriaga. Sa resolusyon ng Taguig City Prosecutor's Office, kulang ang ebidensya sa akusasyong ng sisinungaling si Madriaga sa sinumpaang testimonya. Kabilang dito ang sinasabing pagiging bahagi ni Madriaga ng Presidential Security Group ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice Presidential Security and Protection Group ni VP Sara. Kasama rin sa testimonya ang sinasabing pagpapadala ni Madriaga ng confidential funds ng Office of the Vice President. Dalawang beses nang nagsampa si VP Sara ng reklamo laban kay Madriaga na nagsabing galing sa pogo at drug dealer ang pondo ng Inday Sara Duterte is my President National Campaign. Wala pang pahayag ang kampo ng Vice Presidente sa desisyon ng Piskalya.
0: Hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na ipahinto ang pagdinig sa kinakaharap na kasong grave threats. Nagugat ang kaso sa pahayag ni VP Sara sa online press conference noong 2024 na may kinausap na siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay patayin. Sa inihahing urgent motion na nawagan sa korteng magpalabas ng resolusyon sa hiling na temporary restraining order o writ of preliminary injunction na inihahin noong nakaraang buwan. Kinikwestiyon ng kampo ni VP Sara ang jurisdiction sa kaso ng Department of Justice at Quezon City Regional Trial Court at iginit na hindi maaaring kasuhan ng Vice Presidente bilang impeachable officer. Naglagak na si VP Sara ng kabuuang 360,000 pesos na piyansa para sa kinakaharap na kaso pero nanindigan si Justice Secretary Frederick Vida na ang Pangulo lang ang may immunity from suit kaya kinasuhan si VP Sara.
1: Hiniling ng House Prosecution Team sa Impeachment Court na ipasabpina ang tatlong unang testigo kaugnay ng pagtalakay sa Article 2 o sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito si na retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahitang, Ombudsman Records Division Head Attorney Karen Batu at opisyal ng Securities and Exchange Commission na si Gerardo Del Rosario. Tetestigo si Cabotahitang sa mekanismo sa pagtalakay ng hindi maipaliwanag na yaman habang tutukuyin ni Batu ang mga record ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ipapa-authenticate naman sa opisyal ng SEC ang mga record kaugnay ng corporate registration. Pinag-aaralan ding ipatawag bilang hostile witness ang mister na VP Sara na si Attorney Manasseh Scarpio. Itinalaga naman ng impeachment court ang mga dating opisyal ng Korte Suprema bilang amici curiae o friends of the court na magbibigay ng payo kaugnay ng issue sa voting threshold para makonvict si VP Sara. Kabilang dito sina dating Chief Justice Artemio Panganiban, Reynato Puno at dating Associate Justice Adolf Ascuna. Habang magsusumite ng legal memorandum si dating Chief Justice Hilario David Jr. na presiding officer sa paglilitis kay dating Pangulong Joseph Estrada. Nagpatawag ng amici curiae matapos questionin ni Senator Judge Erwin Tulfo kung 24 pa rin ang basihan ng 2/3 na boto kung may mga senador na nagtatago, nakakulong at nasa ibang bansa. Magsasagawa ng oral arguments ang prosekusyon at depensa saka magbobotohan sa September 23.
0: 5:18 ng madaling araw, mayorya ng mga Pilipino ang pabor na ibalik ni Vice President Sar Duterte ang mahigit 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na sinita ng Commission on Audit o COA dahil sa iba't ibang paglabag. Sa survey ng Momentum Research noong Agosto, 64% ng respondents ang sang-ayon sa kautosang obligahin ng Vice Presidenteng ibalik ang pondong sinasabing manumalyang ginastos. 24% ang tutol habang halos 9% ang hindi sigurado. Lumabas kasi sa survey na karamihan ng respondents na gustong ibalik ang pondo ay galing sa Gen Z at Millennials. Abril, pinagtibay ng COA ang desisyong ibalik ng opisina ni VP Sara ang 73 million pesos na ginastos sa pondo noong 2022. Bukod pa ito sa 375 million pesos na confidential funds na ipinababalik din dahil walang inasumiteng documentary evidence.
1: Kinonta ng prosekusyon ng International Criminal Court ang hiling ng kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na higpitan ang verification requirements sa mga open source at user-generated digital evidence. Bagamat tanggap ang banta ng digital tampering at AI-generated disinformation, iginiit ng prosekusyong walang dahilan para ibahin ang e-court protocol sa pagkalap ng ebidensya sa kasong Crimes Against Humanity. Nagbawala ang prosekusyon sa mga hakbang na magpapabigat sa proseso at posibleng maging dahilan ng pagkaantala ng paglilitis. Hindi pa tiyak kung haharap si dating Pangulong Duterte sa status conference sa September 16 bago ang paglilitis sa Nobyembre.
0: Patuloy ang pagripaso ng Department of Justice sa mga dokumento kaugnay ng hiling ng Amerika na extradition laban sa nakakulong na si Pastor Apollo Quiboloy. Aminado si Justice Secretary Frederick Vida na natatagalan ang paghahay ng petition for extradition sa korteng dumidinig sa kasong qualified human trafficking and sexual abuse laban kay Quiboloy. Nauna nang sinabi ng DOJ na maaaring pagpaliban ang hiling na extradition hanggang sa matapos ang kaso ni Quiboloy sa Pilipinas o pansamantalang ibigay sa Amerika para sumalang sa paglilitis. Kailangan din munang magbigay ng consent ang mga nagsampa ng kaso o lokal na korte para payagan ang extradition ni Quiboloy na naharap din sa kasong sex trafficking at bulk cash smuggling sa Amerika.
2: Pasada Balita TTTZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Ising bango na kapamilya, ang oras natin ay 5:20. Sa mga palabas na po ng bahay at papasok ng trabaho, alamin natin ang sitwasyon sa ilang istasyon ng EDSA Busway. Nagpapatrol dyan at rumoronda si Radyo Patrol Zeus Legaspi. Good morning, Zeus!
3: Yes, Christian at Steve, sa pag-ikot ng Radyo Patrol sa kabarang EDSA, halos wala pang pila sa mga istasyon ng EDSA Bus Carousel mula Quezon City yan hanggang dito yan sa Pasay City. Mabilis pa makasasakay mula North Avenue hanggang Santolan, northbound at southbound. Yung Ortigas Bus Carousel Station lamang, yung napansin nating may paghaba ng pila ng mga pasahero, nasasakay naman northbound. Pero makarating ng bahagi ng busway station sa may EDSA Guadalupe hanggang sa may EDSA Taft Avenue ay maluwag na muli at mabilis na makasasakay yung mga pasahero. Sa lagay ng traffic, pangkalahatan pang maluwag ang kahabaan ng EDSA southbound ngayong madaling araw. Wala pa tayong namatang build-up ng mga sasakyan kahit sa mga stoplight at bottleneck area na kadalas ay may pila ng mga motorista. Dire-diretso lamang yung biyahe natin mula EDSA North Avenue hanggang Main Avenue sa Cubao, gayon din mula EDSA Santolan hanggang EDSA Show at sa EDSA Guadalupe hanggang Pasay Rotonda. Paalala sa mga motorista, umiira na number coding scheme ng MMDA para sa mga sasakyan may plaka nagtatapos sa numerong 9 at 0. Sa lagay ng panahon, Christian at Steve, sa bahagi ng Quezon City kanina, medyo malakas yung pag-ambon na naranasan dyan nang umalis tayo pasado alas 5 ng madaling araw. Pero nung makarating tayo dito sa Pasay City, ay wala namang pag-ambong naranasan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta!
1: Ang oras,
0: alas 5:22 na po ng madaling araw.
1: Magbabalik po kami.
2: Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Basta AM DZMM.
4: Ring ring go away.
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Radio Patrol, balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasada na ang Pasada Balita!

0: 5:25, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na umalis ng bansa ang magkapatid na Senador Pia at Alan Peter Cayetano. Hindi pinigilan ang pag-alis ng magkapatid dahil walang masamang record o whole departure order. Pero tumanggi ang immigration na isa publiko ang ibang detalye sa biyahe alinsunod sa Data Privacy Act. Nilinaw din ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi kailangang magpaalam ng mga senador para sa personal na biyahe. Samantala, walang impormasyon ang liderato ng Senado kung hanggang kailan ang medical leave ni Senador Loren Legarda. Nauna nang pinalawig ang medical leave ni Legarda hanggang sa September 16. Iniimbestigahan ang senadora at anak na si Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste kaugnay ng 10 bilyong piso na kasong plunder at graft dahil sa sinasabing kamiguan ng renewable energy company ng kongresistang magbigay ng solar power alinsunod sa prangkisa.
1: Lumaki ang tsansang maaresto ang nagtatagong puganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa, pero tumanggi si DILG Secretary John Vic Rimulya na magbigay ng detalye para hindi baka apekto sa isinasagawang operasyon. Ayon kay Rimulya, humuusad ng negosasyon sa mga hindi tinukoy na personalidad para mahuli ang senador. Pinaniniwala ang nananatili sa Pilipinas si de la Rosa na may arestuaran sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity laman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Nananatili sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito'y matapos ideklarang medically unfit to travel ang kongresistang nakatakdasan ng humarap sa pagdinig ng Sandigan Bayan kahapon. Humarap sa pagdinig ang mga doktor mula sa Cardinal Santos Medical Center para sa hiling na hospital confinement ni Romualdez. Ayon kay Dr. Rosario Torres, na confined si Romualdez matapos payuhan ng cardiologist dahil sa sinasabing high risk sa cardiovascular complication. Pero ayon sa admitting doctor na si Dr. Kurt Allen Sebayan, hindi maituturing na emergency ang kondisyon ng kongresista at hindi karaniwang practice ng ospital na i-admit ang pasyente kahit walang paunang medical examination. Iginiit ni Sebayan na hindi siya pinayagan ni Torres na makita sa kwarto si Romualdez at bumasi lang sa utos ng ipinagawa ang medical abstract kung saan nakasaad ang mga sakit ng kongresista tulad ng diabetes, alta presyon at iba pang kondisyon sa puso. Itutuloy ang pagdinig sa hiling na hospital confinement ni Romualdez ngayong araw habang itinakda ang arraignment sa Lunes. Sakaling payagang makalabas ng ospital, nakatakdang ikulong si Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas. Inilipat na sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang kustodiya ng kongresistang naharap sa kasong plunder kaugnay ng flood control project.
1: Tiwala ang Sandigan Bayan na malapit nang maresolba ang mga unang kasong isinampa kaugnay ng manumalyang flood control project. Sa budget hearing ng Senado, sinabi ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong na inaasahang madedesisyonan na ang ilang hindi tinukoy na kaso ngayong taon. Umusad na rin sa defense stage ang 26 na kasong inihain laban sa ilang senador at kongresista. Samantala, tiwala ang DILG na mapapauwi ng Pilipinas ang puganteng si dating Congressman Zaldico. Nakarangtang makipagpulong si DILG Secretary John Vic Rimulya sa mga opisyal ng Interpol kaugnay ng hiling ng Pilipinas na red notice laban sa dating kongresistang humirit ng political asylum sa France.
0: Mga taga Quezon City naman at mabiyahe papuntang Quezon City, alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi ng lungsod. Rumoronda naman si Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico,
2: maluwag pa ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito sa kahabaan ng Mindanao Avenue. Magkakaroon lamang ng build-up ng mga sasakyan sa kanto ng Tandang Sora at Congressional Avenues. Ngunit magiging tuloy-tuloy na ang biyahe patungong North Avenue kung saan nagkakaroon din ng tinatayang 200 to 400 meters na pila ng mga sasakyan dahil sa stoplight ng mga papuntang elliptical road. Bukod dyan, nakakararanas din ng pag-ambon at mahinang pag-ulan dito sa bahagi ng Quezon City, kaya mainam na magdala ng payong ang lahat ng papasok sa kani-kanilang mga trabaho ngayong umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: 5:30 na, kapamilya. Gumayak na, gumising na. Nangako ang Moro Islamic Liberation Front na susunod sa peace process mechanism para sa pagdaraos ng unang Bangsamoro parliamentary election sa Lunes. Sa dialogo kasama ang AFP, tiniyak ng MILF na tutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagbabantay sa pagdaraos ng halalan sa nasasakupang lugar. Ayon sa MILF, walang rason para manggulo, lalo't makatutulong sa kanilang pamilya ang resulta ng halalan. Bukas, magsasagawa ng final testing ng automated counting machines na gagamitin sa halalan. Mahigit 2 milyong botante ang inaasang makikiisa sa halalang unang ipinagpaliba noong 2022 at 2025.
1: Sa Quezon City, arestado ang lalaking tumangay sa perang ipinagkatiwala ng kanyang katrabaho. Inutusan ng suspect na magdeposito ng 200,000 pesos sa bank account ng biktima pero hindi na bumalik. Nagpasama ang biktima sa ilang katrabaho tsaka kinumpront ang suspect sa kanyang bahay. Umamin ang suspect na lulong sa online casino at pinambayad sa utang ang 150,000 pesos na pera ng biktima. 50,000 pesos lang ang nadeposito ng suspect na naharap sa kasong Staffa.
3: TZMM Numero 1 sa aksyon. Pasada balita. Pasada balita. Probinsya.
0: 5:32 ang ating oras para naman sa mga balita mula sa mga probinsya. Natagpuan ang bangkay ng 11 anyos na batang halos 2 linggo nang nawawala sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Nakita ang naaagnas na katawan ng bata sa masukal na bahagi ng barangay Ipilcunig. Huling nakitang buhay ang biktima habang sakay ng kolong-kolong kasama ang tiyahin para bumili ng bakal at bote. Nakasalubong nila ang suspect at sinasabing may ibinibenta siyang kalakal. Pero hindi na nakauwi ang magtiyahin at unang natagpuan ang bangkay ng tiyahin ng bata. Naaresto na ang suspect na inaming lulong sa droga nang patayin sa sakal ang mga biktima.
1: Sa Nueva Ecija naman, patay ang isang lalaki matapos matrap sa nasunog na bahay sa Cabanatuan City. Hindi na nakalabas ng bahay ang biktima sa sunog na tumupok sa residential building. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy na tumupok sa 2 pang bahay.
0: Sa Camarines Sur, arestado ang retiradong pulis dahil sa pagpapatakbo ng drug den sa Naga City. Sinalakay ang bahay kung saan natimbog ang dating pulis at 3 naaktuhang gumagamit ng ilegal na droga. Nasamsam sa operasyon ang mahigit 70 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 500,000 piso.
1: Sa oras ating 5:33 ng madaling araw, mahigit 500,000 pisong halaga ng shabu nasamsam sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Dizon. Kuyang Rod.
4: Good morning, Steve Christian. Sa patuloy na pinaigting na kampanya laban sa illegal drugs, isa namang high-value drug trader ang naaresto ng Bataan Police sa isang buy-bust operation. Sa sinagawang drug operation ng 5 pulis at Bataan Provincial Drug Enforcement Unit, nahuli ang suspect sa buy-bust operation sa 5 Bataan. Higit sa 73 gramo ng hinihindalang shabu ang nasamsam mula sa suspect na tinatayang nagkakahalaga ng higit sa 500,000 piso. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang iyaharap o isasampang ng pulis laban sa suspect. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Maraming salamat, Rod Eason.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada, balita, balita.
0: Ang ating oras, alam nyo na yan. Good morning, kapamilya. Happy Friday, happy Friday, happy
1: Yay!
0: Friday, Steve.
1: Happy Friday, partner. Weekend na naman.
0: Yes, weekend na naman po. At sulitin natin ang araw ng Biyernes para sa huling buga ng pasok this week para sa mga hanggang Friday ang pasok.
1: Oh, yung iba naman, wala ng pasok ngayon, suspended. Pero so far sa Manila, wala pa na mga announcement.
0: Pero para lang. Buti na lang
1: in-announce agad ng mga LGU habang maaga pa kasi baka mamaya mag-announce ka naka-commute na, andun na sa eskwela yung bata, kawawa naman.
0: Yan yung nangyari noong isang araw eh. Di ba, nagkagulatan na naman po yung ibang mga LGU sa atin. Although nga, paliwanag kasi ng ilang mga lokal na pamahalaan, hanggang sa mga oras na, I think, nakapasok na ang mga bata, safe at walang advisory ang PAGASA na bubuhos bigla ang malakas na ulan or may mga rainfall warning ng ganong oras.
1: Pero yung sakripisyo din kasi ng bata, minsan kasi mahaba yung biyahe nila, inaabot ng 32 hour yung iba halimbawa.
0: Lalo na yung mga malalayo ang bahay sa eskwelahan, di ba?
1: Lalo na yung mga college students din, hindi natin pwedeng palagpasin yan.
0: Kaya good morning po sa mga estudyante,
1: ayan,
0: sa mga professors, sa mga teachers po. Kayod lang po, ah, maraming salamat po at gising bangon po tayo para hindi malate ngayong Biyernes. Yes. At good morning din po sa mga may weekend.
1: Ikaw, may weekend na.
0: May pasok ng weekend.
1: Sipag ng partner ko eh.
0: At saka may flight ng weekend.
1: Ayan. Then, pumunta lang tayo dun sa bar. Sige, sulit tayong coverage dun. Kasi nga sa Lunes,
0: yes,
1: election na po sa Barmang. Makasaysayan po yan. Dahil yan po ang kauna-unahang parliamentary election sa Barm na apat na beses nang ipinagpaliban.
0: Yes, at ihatid po ng DZMM ang mga may init na detalye dyan. Kasama po natin si partner Steve at naonan na rin doon si partner Johnson.
1: Nandito
0: rin kayo doon. Abangan po ninyo ang coverage ng DZMM at ni Steve Ras dyan sa Bangsamoro. Pero bago yan, partner, sa oras na 5:37, eh, syempre batiin muna natin ang maigit 22,000 viewers natin ngayong Friday morning. Hindi man po lahat, pero yung ilan po sa inyo ay good morning. Kabilang na si na Ma'am Ellie Trinidad ng Santa Ana, Maynila, at si Ma'am Elsie Balyol Florentine. Good morning! Good morning!
1: Good morning! Good morning kay Kuyang J.R. Reyes, kay Professor Gabby Lopez, kay Romeo Guion, kay Romeo Valderrama na nakatutok pa rin. Magandang morning po sa inyong lahat.
0: Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California, magandang umaga rin po sa inyo. Ha? Good morning po. Pati po si Ma'am Nona Damian, good morning. Sir Jose Bugasmin, dyan sa Pampanga, magandang araw din po. At ang mga Tagalipa, Batangas, good morning Alex. Good morning Melissa Malabanan and family, happy Friday.
1: Good morning kay Aris Kalubid. Shout out kay Prudencio Kalubid Jr. Abay, 82 years old na po, dyan po sa Olongapo City. Good morning po kay Mercy Garcia, kay Erla Vega, kay Nanay Linda Raz at Tatay Juan Raz. Good morning kay Nanay Ineng, dyan po sa Cabuyo City, Laguna.
0: Good morning po, magandang umaga and thank you, Ma'am Maria Dulce Orate, Ma'am Lina Ho, ang aking kaibigan na si Attorney Jasper Meneses ng Supreme Court. Oy, good morning po sa mga taga SC. Kapit lang, malapit na po matapos ang bar exam.
1: Supreme Court, baka may pasabog mamaya.
0: Ah.
1: Kasi, di ba, kahapon ay nag-file si Duterte, Vice President Duterte, ng urgent motion para hindi ng TRO.
0: Pag nag-urgent motion ba, urgent din ba agad ayun magiging nga sagot ng SC?
1: Ang tanong dyan, maglalabas ba? Eh, alas 8:30 na yung arraignment. Ang pinapa...
0: Ay, dapat bago mag alas 8:30.
1: Ang gusto ng Vice President, dapat hindi matuloy yung arraignment mamaya.
0: Abangan!
1: Abangan po yan, ha? Ako rin pala abang.
0: Ikaw din pala dun. Abangan po ninyo yan. Ang oras po natin ay 5:39. Makinig po kayo.
5: Kakaibalita.
6: Kakaibang balita.
0: Ikaw ba ay mahilig magmukbang?
1: Siyempre, partner, yan ang lagi natin ginagawa, magmukbang.
0: Oh, kapag mga radio patrol magkakasama, wala nang ibang ginagawa kundi kumain eh. Mukbang kung mukbang eh. Oy, pero makinig kayo ha, dahil usap-usapan po sa social media ang pagpanaw ng Chinese content creator na mahilig magmukbang.
1: Oh, bakit?
0: Bakit? Mahigit 1,000,000 po ang followers ni Ganpan Yingying na sumikat sa pagkain tulad ng 70 duck egg sa isang upuan. Pero inanunsyo ng magulang ng Chinese ang pagpanaw ng anak dahil sa hypokalemia o mababang level ng potassium sa dugo. Natuklasang nagsasagawa ang vlogger ng self-induced vomiting o pinipilit ang sariling sumuka, napapasintabi po, pagkatapos magmukbang. Sinasabing ginagawa ng mga mukbangers ang sapilitang pagsusuka para mailabas ang sobra-sobrang kinain na pagkain.
1: Ganon. Kasi partner, pagka nakikita mo yung video, di ba sobrang dami talaga? Overwhelming eh.
0: Lapag kong lapag.
1: So kung akong viewer, mag-crave ako, pero nakikita ko doon na kinakain niya lahat.
0: Mm-mm. Pero ay, ganun pala. Kadalasan pa dyan, mag-isa lang sila at inuubos talaga yung pagkain.
1: So yung ba yung parang strategy nila na isinusukan nila pati tayo po sa mga nag-almos? Halimbawa si Sir Otoy Vance Pablo. Sir, good morning po dyan po sa Hong Kong. Ganun pala yung strategy nila.
0: Oo. Siguro kasi hindi naman natin talaga nakikita ng live, di ba? Kadalasan din naman sa mga vlogger, edited na eh.
1: Oo.
0: Di ba? Pinagtatagpi-tagpi na lang yung mga video. So hindi naman natin alam yung behind the scene. Kada isang subo, kada isang kain, labas, di ba?
1: Pero delikado pala yun.
0: Oo.
1: So sana wag na po sanang mangyari pa ulit.
0: At good morning po sa mga vloggers natin. Kung yan po man ang inyong diskarte.
1: Napakarami niyang partner na napapanood ko sa social media. Iyon pa sa mga karinderya pa. Kasi minsan may mga pag-games yan eh. Halimbawa, may pera ka pag naubos mo ito lahat within 2 minutes. Mga ganun eh.
0: Dapat ano din, alam din po ninyo ang kapasidad ng inyong katawan sa pagkain.
1: Correct.
0: Yan po ang ating kakaibalitang tampok ngayong Biyernes ng umaga.
5: Kakaibalita.
6: Kakaibang balita.
5: Pilipinas. Pasada balita na.
0: Mga nag-aalmusal po at baka naiisipan pong magmukbang, pag-isipan po muna ninyo dahil po sa aming pagbabalik mamaya ay kakausapin po natin ang ICC Assistant to Counsel na si Attorney Maria Cristina Conti. Dahil bukod po doon sa mga binabantayan nating story dito sa Pilipinas, ay syempre bitin din po tayo doon sa mga ganap sa The Hague.
1: Mm-hmm. Kasi medyo nawawala na siya eh, kumbaga hindi na pag-uusapan. So parang kailangan natin ng refresher, partner, para malaman natin yung update doon sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Lalo pat ilang less more than a month na lang, November kasi yung trial naman.
1: November 30.
0: Oo, yung start naman ng trial ng kaso ng dating Pangulong Duterte sa Crimes Against Humanity. Dito sa Pilipinas, sumasalang sa trial yung kanyang anak na si VP Sara. Impeachment trial ito. Pero pagdating ng Nobyembre, yung dating Pangulong Duterte naman ay meron ding trial na kakaharapin dyan sa The Hague. Ano ba ang update kanina? May binasa kaming item about dyan sa ICC na may mga kinokontra ang prosekusyon. Ano ba ang epekto nito at ano po ang itinatakbo mga ba ngayon so far nitong kaso ng dating Pangulong Duterte? Makisali po kayo sa aming diskusyon mamaya po. Pwede po kayo mag-send ng inyong mga mensahe sa aming Viber number 0919-278-3000. Ang oras po natin,
1: 5:43 na tanghali.
0: Magbabalik po kami.
5: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada, balita, balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pagkakabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
8: Money, money, money!
5: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
8: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
3: Basta AM, DZMM!
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Grinta!
1: Five 5:46 ang ating oras. Magandang umaga po ulit. Nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niyo pa rin po Christian Yosores.
2: At syempre sa ngalan po ni Daddy Johnson Manabat, si Steve Ras po ito.
1: Okay, hanggang 6 o'clock kami ni Partner Steve ha. Kaya kapit lang po kayo. At sa mga nag-aalmusan na po ngayong Biyernes na umaga, good morning po. Ano ba ang menu natin dyan sa mga bahay natin?
2: Ito, parang si partner, si Kuyang J.R. Reyes mukhang nagkikrave dun sa mukbang na sinasabi niya.
1: Ingat lang sa pagmukbang, Kuya J.R. Dapat yung kayang ubusin at kayang kainin talaga.
2: Mahilig pa naman sa seafoods yan.
1: Pero in fairness, masarap naman kasi talagang kumain.
2: Oo, pero disiplina lang.
1: Disiplina at saka moderation. Lalo na kung alam mo naman na yung mga kinakain mo, yung bawal na at hindi pwede sa health mo.
2: Lalo na pagka 30-ing ka na, mga 40 ka na, medyo kailangan mo na magbawas-bawas eh. Hindi na tayo parang dati ng mga teenagers na halabira.
1: Alam mo, totoo pala yun, ano? Oo. Yung sinasabi ng mga lolo-lola, tito-tita natin, kung tayo kasi mas bata, kaya natin lahat eh. Diba? Kaya walang limitation. Pero habang tumatanda ka, kapag may mga nararamdaman ka ng paunti-unti,
2: medyo conscious ka na.
1: Maghihinay-hinay ka na. Parang, op, teka lang. Oo nga, no?
2: Yun laman ng history mo ng Google, ano yung mga dapat gawin para mapabawas.
1: Mga tips na. Diba? Mga life hacks na.
2: Tapos yung algorithm mo sa social media, ganun din.
1: Diba? Mga medication, mga pang-check-up, mga gamot-gamot.
2: Pati nga ng cellphone mo. Ano bang laman ng cellphone?
1: Taas kamay na mga relate!
2: Relate!
1: Taas kamay din sila dun, no? Pero yun nga po, sa pinag-uusapan namin ni Partner Steve na tungkol sa pagkain, hindi ba? Siyempre, kung hindi ka rin naman sigurado dun sa mga... Hindi naman kasi pwede yung biglang diet, eh. Diba? Sabi nila, masama rin naman yun, eh.
2: As much as possible, partner, malaking tulong dun yung mga influencer na nagtuturo dun online sa mga, halimbawa, walang plano pumunta sa ospital.
1: Yung mga legit din.
2: Legit, siyempre. Ang problema dyan, partner, maraming nag-promote na kung ano-anong mga kinakain dyan.
1: Ingat lang din. Kasi nga, di ba, although on the side of caution yung pag-diet, yung pag-control sa pagkain, pero kung hindi rin naman din kontrolado at drastic din naman, baka naman makasama. Kaya ipinapayong magpakonsulta sa mga doktor, mga dietitian, para alam kung paano ka talaga magbabudget ng pagkain. Ayan. Yung mas ligtas at mas safe. Pero habang pinag-uusapan po ninyo ang pagkain at ang menu sa mga bahay ngayong Biyernes, isama niyo po kami sa aming talakayan dahil sa oras na 5:49 ay kasama na po natin ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng NUPL-NCR, si Attorney Maria Cristina Conti. Attorney Chrissy, welcome back po. Good morning, Christian at Steve sa DZMM.
2: Good morning, Attorney.
3: Magandang umaga po sa lahat.
1: Maraming salamat, Attorney. Maikibalita lang kami dyan sa mga pinakahuling ganap sa ICC kasi nalilingat tayo. Ang daming issue dito sa Pilipinas eh. Pero sa inyo pong pagbabantay po at observation so far, nasaan na nga po ba tayo yung binabantayan po nating kaso ng dating Pangulong Duterte sa The Hague?
3: Sakto, kasi may hearing next week. Sa September 16, may check-up. So may status conference hearing po. Parang ito yung nangyari ng July. At sa totoo, wala namang masyadong, kumbaga, walang malaking galaw, pero marami ang submissions. So, ang status ngayon ay nasa palitan pa rin ng ebidensya, palitan ng dokumento sa paghahanda sa trial. Nagkaroon ng deadline ng pre-trial brief. Alam niyo ito, di ba, nandito lahat ng ebidensya, ano yung, kumbaga, theory of the case nung lahat ng partido. So, ito, nagkaroon na ng deadline ng August 31, may next na deadline sa September, may next na deadline sa October. Patungtong yun ng November 13. Kapag nagbukas ang trial sa November 30, kumpleto ang lahat. Kaya lang ngayon, medyo may ilang mga galawan yung defense. Sabi nila, parang hindi sila nasasapatan doon sa charges. So nakita natin yun, di ba? Ginawang public yung filing na gusto nilang hindi naman sa ipabasura kundi ipa-refile, ulitin yung charges. Medyo parang back to square one yun. Inihintay din natin yung results ng medical test. Naalala nyo, inaulit din yung medical examination niya, yung fitness to stand trial, masasalang ulit. So, ilang tayong maririnig sa September 16 na crucial. Si baka nga sakali eh umapear si Duterte doon.
1: Sa ngayon po kasi parang ano 'di ba attorney inaabangan of course kung susulpot ba ang dating pangulo kahit dito sa mga status conference or sa mismong araw po ng pagsisimula ng kanyang trial. Pero ito pong mga processes ngayon leading to the trial sa November, equally important din po ba ito na kailangan sumipot or humarap ang dating pangulo versus doon sa mismong mga trial na idadaos na simula November?
3: Well, ngayon, hindi naman kailangan pa. So, kasi itong submissions, wala namang pinapatawag na hearing dito. Ang tanging hearing na ipapatawag ay yung, well, September 16, tapos may tinakda sila ng October, meron din ng November. Pero yung September 16, para kasing, kumbaga, pumasok dapat na ang medical condition report. Kaya kung naalala niya, sabi ng judge, siguro naman wala ka ng excuse. Mas ganun yung tono. Pero sa totoo, kung kailangan at kailangan, yung November 30 ang kailangan humarap siya.
1: Yes.
3: Kasi may reading of charges. Sa Pilipinas, ang tawag natin dyan, arraignment. May ganun din yun sa ICC. Kaya tatanungin kung ano ba, guilty ba or not guilty ang ito ang sakdal sa'yo. Ano ang gusto mong sabihin, guilty ka ba or not guilty? So may ganong punto, kaya abangan po natin. Pero sa November 30, ang magsisimulan talaga, hindi naman yung presentation kaagad, opening statement.
1: Ayun.
3: Palagay ko yung pong mga nanonood ng impeachment trial ni Sara Duterte, medyo magiging familiar dito. At nandito tayo sa point kung naalala natin na may limang araw na nagkaroon ng parang preliminary conference or pre-trial conference. Bigat, ganun kahaba yung proseso ng ano bang ebidensya nyo, ito yung amin, ito huwag na natin i-presento kasi alam na naman natin sasabihin ito. So yung pong pagsisinsin kung sino-sino ang iharap, anong ebidensya ang papatunayan nila, yun yung crucial ngayon.
2: Tama ka dyan, attorney, kasi nga dun sa impeachment trial, kanya-kanyang hugot yung prosecution, yung defense ng kanilang mga testigo partner. Dito sa hinihiling po ng prosecution sa ICC na tanggapin daw yung written testimony ng mga testigo, ano pong posisyon niyo po dito?
3: Well, depende yan kung sinong testigo. Kaya kumbaga, case-to-case basis. Pag-aaralan niya ng pinag-aaralan ng aming legal representatives. Meron yung victims sa counsel, meron din abogado yung defense at prosecution. May impact yan sa lahat. Pero traditionally, ang ICC tumatanggap ng written testimony ng mga hindi na mahanap, parang gano'n. Yung kumbaga, either sabi na natin namatay na o kaya hindi na matuntun, nag-refer naman din talaga sa written testimony. Kaya lang, laging issue dyan kapag hindi mo kaharap yung taong pumirma, kung hindi mo siya mag-cross-examine. So yan yung malaking issue kapag ang iharap mo lang ay papel o affidavit.
2: Siyempre, i-assume po natin, attorney, na kikwestiyonin po yan ang defense for sure. Ano ba yung kumbaga magiging epekto niyan sa credibility?
3: Oo, yun yung punto nun. Kapag hindi mo na-cross-examine ng isang tao, alabas parang hindi credible. Kaya tingnan natin kung sino-sino mga testigo ang ginihiling na ganun lang yung pagharap at hindi in person. May iba kasing klase ng testimonya na wala ka na ibang reference eh. Wala nang ibang nakapagsabi niyan kundi itong isang taong to at nasa papel lang. Hindi na natin siya mahanap, pwedeng ganun. Kaya kung minsan, titingnan din ng ICC yung conditions mismo. Kung ano man, again, case to case.

0: dito sa Pilipinas, lalo na po yung mga may interest dito, yung mga biktima ng drug war. What do we know so far at ano po siguro yung nabibigyang linaw so far po dito sa prosesong nababantayan o binabantayan po natin sa The Hague papunta po doon sa pag-start ng trial?
1: Una yung schedule. Nagtitimplahan ng mga tao kasi sabi ng judge, 30, di ba, ang simula, November. Kaso, kinabukasan may hearing ba, December 1, at December 2, December 3. Ang schedule, dahil ang court ay tuloy-tuloy na maghihearing, mukhang tatlong linggo, yung buong tatlong linggo hanggang December 18, ay posibleng may hearings.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, yung kumbaga ang tinatawag na sitting schedule, di ba, sa impeachment trial ni Sarah, may kailan tayo mag-hearing? Every Wednesday ba? Thursday? 10 a.m. ba? O 2 o'clock, di ba? So yung pong eksaktong oras na yun, malalaman natin sa September 16. Pero mukhang lumilinaw na mukhang araw-araw ito. Kaya ilaan na po ng lahat ang oras between November 30 to December 18. Baka magka-marathon hearings dyan. May mga konting break lang din.
0: Mm-hmm.
1: Nagiging malinaw din, at ito nga lang, medyo not for public view, yung mga witnesses. Ayun,
0: yes.
1: Hindi pa natin nakikita yung makalahatan ng witnesses. Paano ang pag-upo nila? Ano ang order? Sino or ano yung unahin? Pero syempre, katulad ng sa impeachment, nandiyan din yung pagtatansya ng both parties. Ito, ipapresent ko. Ito, hindi na. Ito ba yung bigay-bawi na?
0: Mm.
1: O ito, hindi na lang to. Makakakita din tayo niyan. Yung parang adjustments along the way. Pero alam niyo sa ICC, hindi sila ganun ka. Keen, hindi sila ganun ka. Dali. Sa adjustment. Yung tipong, bukas po wala ko ipapresent.
0: Mm-hmm.
1: Hindi pwede masyadong ganun eh. Kailangan way in advance, alam mo na.
0: Ganun ka-orderly. Opo.
1: Ha?
0: Ganun po ka-orderly yung kanilang sistema.
1: Hmm. Oo. Kumbaga, mamahaba ang paalaman. Pwede naman, kumbaga, katulad ng may nagkasakit, ganyan.
0: Hmm.
1: Pero hindi yung, ayaw na pala naming i-present.
0: Hmm.
1: Medyo, magkakasisihan siya. Ano ba sabi mo, sabi? Mahirapan yung ganong last-minute adjustment.
0: Opo.
1: Pero kung sasakali, pwede naman.
0: Opo.
1: Kailangan ready ka lang talaga.
0: Opo. Alright. Attorney, salamat po sa pagbibigay ng update kahit papaano.
2: Mm-hmm.
0: Sana po na na-refresh din po at nabigyan ng information yung public natin. Baka nakakalimutan kasi itong ganap sa ICC. Pero thank you po, attorney. Salamat po sa inyo.
1: Oo. At saka, ang last ko pa lang isisingit, yung po mga biktima,
0: opo,
1: kung sakali, pwede pang magparehistro, magparegister bilang
0: Hanggang kailan po?
1: Ay para hanggang forever. Hanggang
0: okay.
1: Nagpresent pa yung prosecution. Pwede po kayo pumunta sa page ng ICC, ICC Philippines Victims. Yan po yung keywords na ilalagay sa Google or search engine. Tapos may sisipot po dyan na information page. Tapos kami sa Duterte Panagutin Network, pwede din pong i-message sa Facebook kung paano mag-register bilang victim. Hindi po bilang witness, kundi participating victim.
0: Alright po. Attorney, maraming salamat at ingat po sa Happy Friday po.
2: Happy weekend, attorney!
1: Salamat, ingat din.
0: Si Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng NUPL. Alas 6 na ng umaga, mga kapamilya, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong Friday morning. Muli ako po si Christian Yosores.
2: Sa ngalan po ni Daddy John Sumanabat, ako naman po si Steve Raz.
0: Sa programang Pasada Balita, susunod na Gising Pilipinas with Alvin L. Chico.
2: Bye! Happy weekend!
0: Happy Friday!

Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, balita.

0: Mayong aga! Biyernes! Yehey! It's a weekend! 6:02 in the morning! Wakey wakey! May pasok!
1: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
0: Are you ready, Mr. Gising, reporting in the morning on a Friday morning? Sarap gumising, ano po? Sabi na ko, we! Kailangan gumising ha, para magtrabaho ha. Ay, umpisa na po natin kagad. Narito na mga maiinit na balita ngayong Biyernes sa Gising Pilipinas. Saya-saya, no? Unahin natin yung lagay ng panahon. Patuloy po binabantayan ang low pressure area na nabuo sa West Philippine Sea. May chance itong maging bagyo, pero hindi pa inaasang papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, mababawasan ng pag-ulang dulot ng habagat, pero asahan pa rin ang mga thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Samantala, sinuspindi ang face-to-face classes sa lahat ng antas na pampubliko at pribadong paralan ngayong araw. Sa Navotas, Malabon, Valenzuela, Caloocan at Quezon City. Sa heavy rainfall warning na inilabas ng PAGASA kanina alas 5 ng madaling araw, nakataas ang orange warning level sa bahagi po ng Bataan at Zambales. Habang yellow warning level naman sa bahagi ng Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Tarlac at Nueva Ecija. Nakataas din ang yellow warning sa Metro Manila, particular na po sa Valenzuela, Navotas, Malabon, Caloocan, Quezon City at Maynila. Akay pala'y naambun sa labas. Tayo pala'y nasa yellow rainfall warning. Kaya mag-ingat pa rin po ha. Actually sabi ni Ariel, kahapon narinig ko sa weather report namin babawasan yung mga pag-ulan. Pero nandiyan pa rin nitong weekend, pero bawas na po. Samantala, kasado na sa Lunes ang tigil pasada ng grupong manibela dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ako, timing dahil pataas po eh. Sa Facebook post, inanunsyo ng grupo ang transport strike bago ang panibagong dagdag presyo sa langis sa susunod na linggo. Noon na lang hiniling ng manibela na alisin muna ang excise tax o value-added tax sa petrolyo. Ayan po yung entry natin kahapon ha. Kasi marami pong nagtatanong at humihingi sa gobyerno kung pwedeng tanggapan sa pansamantala lang naman, hindi naman sinabing forever na tatanggalin. Pansamantala lang para may hinga ng konti. Ano po, makakahinga ng konti po ang mga consumer, pati na rin po ang mga motorista. Kahit konti lang, kahit tatlong buwan lang, kahit papano, may pakonsuelo. May pasalamat po kasi yung sa VAT po, talagang tuloy-tuloy din ang paglaki ng kita ng gobyerno habang tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. So parang hindi naman makatarungan na ang gobyerno ay titiba-tiba. Pero ang motorista ang siyang nagdurusa sa pagtaas ng presyo. Opo, alam po natin, sasabihin, may pinaglalaan ng programa eh. Paano motorista? Kung pansamantalang alisin po ang value-added tax, mga 8 hanggang 10 piso rin ang magiging bawas presyo sa produktong petrolyo. Mamalaking bagay din yung 8 hanggang 10 pesos ha. Pero kung excise tax naman po ang tatanggalin, dahil yung excise tax po, regardless kung ano po ang presyo, nakapako po yun. Kumbaga, whole amount, exact amount po siya, 10 piso yan sa gasolina. At 6 pesos naman po sa diesel at 5 piso sa kerosene. Kung yun ang didesisyonan ng gobyernong tanggalin. Noong Abril po inalis ng pamahala ng excise tax sa kerosene at LPG, pero ibinalik din noong Hulyo. Samantala, sa ikalawang sunod na linggo, namumuro na naman tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay po sa 3 araw ng kalakalan sa world market, 4 pesos At 20 sentimo, 4 pesos and 20 centavos po ang dagdag presyo sa gasolina. Pero first 3 days pa lang po yan, ano po? Habang 2 piso naman at 60 sentimo sa diesel at kerosene. Kasi marami pong nagtataka sa pinupost natin sa social media na bakit araw-araw nagtataas? Hindi po, inaaraw-araw natin ang development. Ibig sabihin, hindi pa final. Ito yung unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw kahapon. Ngayon po yung pang-apat na araw ipupost natin kasi delayed po tayo ng isang araw. Hindi natin kayang i-monitor ng ano, blow by blow. O di kaya yung current talaga, hindi po. May delay po tayo ng isang araw. Kaya ang mamayang ipupost natin ay yung first 4 trading days. Sabado po tayo nagfo-full week. Ano po? Bunso dito ng tensyon sa Middle East at paghina ng piso kontra US dollar. Kahapon nagsarang palitan sa 52 pesos and 53 centavos kada US dollar. Sa taya po ni Jet Petroleum President Leo Belias, mananatiling mataas, elevated ang presyuhan po hanggang sa trading ngayong araw. Noon na lang inamin ng Department of Energy na wala pong magagawa ang pamahalaan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo sa world market. Noong Martes, tumaas ng 5 pesos and 20 centavos ang diesel, habang 4.70 ang sa gasolina at 5 pesos and 60 centavos naman sa kerosene. So kung magtataas na mga 2.50, halimbawa lang 2.50 itataas sa diesel, magkano na yung diesel sa inyong lugar? At magkano na yung gasolina? Ako sure akong gasolina, hindi pa yan tutuntong na 100. Dahil this past few weeks, mas mahal po ang diesel kaysa sa gasolina dito sa Pilipinas. Ano po? Balitaan nyo kami magkano na ang presyo ng gasolina at diesel sa inyo kung halimbawa ipagpalagay natin 4.50 ang taas sa gasolina at 2.50 naman sa diesel, o magkano na lalabas? Meron na ba 100 yung regular na diesel ha? Yung sa gasolina, tutuntong lang yan sa mga 90. Baka meron pang ang 80 peso level lang din na gasolina. Ano po? Kahit tumaas pa ng, kahit 5 piso pang itaas, hindi pa rin tutuntong sa 90 peso level. Meron pa rin nagtitinda ng less than 90 pesos na gasolina. Pero mahal po yun. Dahil bago yung gera, 50 to 60 pesos lang ang litro ng petrolyo. O ngayon na naglalaro sa 80 to 90. Ano laki pong diferensya. Samantala muli, sinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 7 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 2 ng hapon hanggang alas 9 kagabi. Idiniklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula ala 1 hanggang alas 2 ng hapon at alas 9 naman hanggang alas 10 ng gabi. Busod po ito ng pagpalya ng 32 planta habang 16 ang tumatakbo sa the rated capacities o mas mababang kapasidad. Isinailalim na sa yellow alert ang Mindanao grid simula ala 1 hanggang alas 2 ng hapon at alas 5 hanggang pasado alas 8:30 kagabi. Busod po ito ng pagpalya ng 22 planta habang 6 po ang mababang produksyon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nagkakaroon ng problema sa supply ng kuryente sa Visayas dahil sa pagpalya ng sangkaterbang planta. Kasunod po ito ng pahayag ng Department of Energy na limitado ang naibabatong kuryente sa Visayas mula sa Luzon dahil sa limitasyon ng transmission lines. Ang gusto sabihin po ng Department of Energy, hindi lamang ito problema ng generation kung hindi kasali din ang transmission. Kasi may, di ba, island po tayo. Ang dami nating isla. 7,000 yung island natin. Di ba? Pwede naman i-connect ang Luzon sa Visayas. May connect po. May submarine cable. Ang problema, hindi siya pwedeng lakihan. Kumbaga nakalimitado, constricted po ang pwedeng dumaloy na kuryente sa Luzon papuntang Visayas. Sobra-sobra po kasi ang kuryente na ngayon sa Luzon. Ay wala tayong problema dito sa Luzon, di ba ang may problema yung Visayas? Eh pero ang sinasabi naman ng Alabanza, hindi kasi ganun yun ng paggusto nung lakihan. Kaya yan ganyan dahil yan ang napagkasunduan natin, dahil yung assumption natin ay sapat ang supply ng Luzon, sapat ang supply ng Visayas at sapat ang supply ng Mindanao. Kaya hindi natin kailangan mag-import galing sa kung saan mang region. Kung pwede man pang emergency lang, kaya ganyan lang sa kaliit. Parang ano na sinasabi ng NGCP. Sinabi ni NGCP spokesperson Cynthia Labanza na kahit lakihan ang kapasidad ng linya ay hindi po agad-agad na mareresolba ang problema sa supply.
4: Ang pagplano ng kuryente kailangan ay holistic o pangkabuang titingnan ng industriya, at ang development kailangan mainam na pag-usapan ang paglago ng generation, ng transmission at distribution. Hindi maaaring ang titingnan lang ay ang transmission.
0: Tataya po ng Energy Department, posibleng bumalik sa normal ang sitwasyon sa September 21 dahil sa inaasang pagbabalik operasyon ng ilang malalaking planta sa Visayas Grid. Yan po yung sinasabi ko na yung consumer, wala po siyang ginawa, wala po siyang kasalanan at wala siyang kaalam-alam, pero siya, tayong mga consumer ang magbabayad sa kapalpakan ng kung anumang sektor dyan sa enerhiya sa Visayas at Mindanao. Eh, nakikisimpatya po ako sa lahat ng mga consumer sa Visayas, pati na rin po sa Mindanao. Kung tataas po ang singil ninyo sa kuryente, yan po ay hindi ninyo kagagawan. Huwag niyong isipin na, lumaki kaya ng todo ang konsumo ko sa appliances? Ay hindi po. Yan po ay dahil sa kapalpakan sa issue po ng generation. Diyan sa Kabisayaan, nagpumalya po sa katerbang planta na wala po kayong kinalaman at hindi niyo po kasalanan. And yet, kayo ang magbabayad sa pamamagitan po ng paglobo ng inyong bayarin. Maganda umaga po sa 24,000 viewers natin sa YouTube channel ng DZMM Teleradio. Maraming salamat po ah. Gising na, bango na. Alam nyo bang pahirapan ang paghahanap sa 86 na nawawalang sakay ng nasunog na passenger vessel sa karagatang sakop ng Coron, Palawan? Hindi pa po malapitan yung MV June Aster dahil sa makapal na usok malapit sa alon o malakas na alon at mga pag-ulan. 5 na pong namatay habang 43 ang nasagip sa barkong galing Port of Manila at nasunog po malapit sa destinasyon sa Coron. Abutanaw na yung destinasyon eh. Pinaniniwala ang tumalon po ang mga pasahero mula sa barko kabilang ng ilang walang suot na life vest. Prioridad ang paghahanap sa mga nawawala bago simulan ang investigasyon sa sanhi ng pagkasunog ng barko. Ay, can you imagine po, hinahanap ang missing 86. May pagpalagay mo ng kalahati lang doon ay namatay. Di ang laki pa rin po noon. May git 40 yun. Ipagpalagay mo na yung kalahati na kaligtas na sagip ng mga maingis na limbawa o napanpan sa isla kasi abot tanaw na po yung islands eh. Eh pero marami pa rin po yun. Ako may git 40. Eh, kahit 1/3 na nga lang yung ano, yung namatay. Maraming malaking bilang pa rin po yun. Hindi pa po tuluyang napulang sunog sa barkong nakasadsad malapit sa isla habang binabantayan din ang posibilidad ng oil spill. Sinasabing pumasa sa compliant inspection ng barkong may kapasidad para sa mahigit 300 individual.
6: Accordingly, nakarinig daw po ito sila ng isang malakas na pagsabog at nagkaroon ng usok and then sumunod po yung apoy. And then as per the testimony of the survivor, napakabilis daw po ng nangyari. So after seconds, actually that's the term is seconds. Now after seconds, bigla po kumalat yung apoy.
0: Si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, hiniling ng House Prosecution Team sa Impeachment Court na ipasabihin ang 3 unang testigo kaugnay ng pagtalakay sa Article 2 o yung sinasabing hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito, sin-retired Sandigan Bayon Presiding Justice Amparo Kabotaje Tang. Inalala ko si Justice Tang, nakamonitor sa atin dati ito sa Gising Pilipinas. Lalala ko eh, sino nga ba yung reporter na nagpaparegards dito? Justice! Aba, retired na pala si Justice. Parang kailan lang ano? Retired Sandigan Bayon Presiding Justice Amparo Kabotaje Tang. Ombudsman Records Division Head Attorney Karen Batu at Official ng Securities and Exchange Commission na si Gerardo Del Rosario. Tetestigo si Kabotaje Tang sa mekanismo sa pagtalakay ng hindi may paliwanag na yaman habang tutukuyin ni Batu ang mga record ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ipapa-authenticate naman sa opisyal ng SEC ang mga record kaugnay ng corporate registration. Sinabi ni House Prosecutor Terry Redon na pinag-aaralan ding ipatawag bilang hostile witness ang mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio.
7: Kung halimbawa napapangalanan siya doon sa ilang mga bank accounts, kung napapangalanan po siya doon sa ilan pong mga dokumento, edi I think rightfully pwede mong maipatawag para maitanong yung pong katotohanan sa likod po ng pong mga dokumento na ito. But I think that is still at a very early stage in our discussions.
0: Idinalaga naman ng impeachment court ng mga dating opisyal ng Korte Suprema bilang Amici Curie o yung tinatawag po na Friends of the Court na magbibigay ng payo kaugnay ng issue sa voting threshold para makonvict si VP Sara. Kabilang dito sina dating Chief Justice Artemio Panganiban, Renato Puno, bigatin po ito mga dating Puno Maestrado po ito at dating Associate Justice Adolfo Ascuna, habang magsusumiti naman ng legal memorandum si dating Chief Justice Hilario Davida Jr. na presiding officer naman sa paglilitis kay dating Pangulong Joseph Estrada. Nagpatawag na mga Amici Curie matapos questionin ni Senator Judge Erwin Tulfo kung 24 pa rin ba ang basehan ng two-thirds na boto kung may mga senador na nagtatago, nakakulong at nasa ibang bansa. Magsasagawa po ng oral arguments ang prosekusyon at depensa saka magbobotohan sa September 23. Actually, may point po ang si Senator Erwin Tulfo. Kasi paano boboto? Paano bibilangin yung mga wala eh, hindi nga sila nagparticipate eh? Paano kung halimbawa lang, ito pagpalagay mo, ilan sila ngayon? 20. Paano kung halimbawa may lima pa na nasuspindi? Halimbawa lang po ha, no, which is not really far-fetched. Considering yung mga nangyayari ngayon, paano pag may lima pa? Di ba 20 kabo sila ngayon? O may lima pa ulit na nasuspindi. Hindi pwede umattend na session dahil suspindi. May 15 na lang maiiwan. Majority. O kung sa majority, pero wala lang this is the ace. So ang ibig bang sabihin, yung isang public official na inaakusahan ng katiwalian at ng mga impeachable offense ay automatic, hindi na mai-impeach dahil 15 na lang ang natirang senador? Well, assuming na tama po yung interpretation na dapat talaga ang pagbabasehan ay 24. Come to think of it, no? Diba parang absurd naman yun? So yan ngayon ang gagawin na pananggalang ng mga tiwaling opisyal, yung magdasal ka o gumawa ka ng paraan na masuspindi yung ilan ba dapat? 4 plus 9 na masuspindi yung 9. Wala nang 16 ang mga senador. Mayorya sila, pwede silang mag impeachment proceedings, pero definitely hindi na sila pwedeng mag-convict kasi wala na po silang 16. Kung ang masusunod na interpretasyon ay yung 24 talaga ang pagbabatayan ng threshold. Hiniling po ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na ipahinto ang pagdinig sa kinakaharap na kasong grade threats. Nagugat ang kaso sa pahayag ni VP Sara sa online press conference noong 2024 na may kinausap na siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualde sakaling siya ipatayin. Sa inihaing urgent motion, hiniling ng Vice Presidenteng magpalabas ng resolusyon sa hiling na temporary restraining order o writ of preliminary injunction na inihain noong nakarang buwan. Kinwestiyon ng camp o ni VP Sara ang jurisdiction ng Department of Justice at Quezon City Regional Trial Court sa kaso at iginiit na hindi maaaring kasuhan ng Vice Presidente bilang impeachable officer. Naglagak na si VP Sara ng kabuang 360,000 pesos na piyansa para sa kinakaharap na kaso. Pero nanindigan po ang DOJ na ang Pangulo lang ang may immunity from suit kaya kinasuhan si VP Sara.
8: Consistent po ang Department of Justice na sa umiiral po na batas at sistemang legal sa Pilipinas, ang meron lang po immunity from suit habang nakaupo ay ang ating mahal na Pangulo. Ang decision po ng Department of Justice ng ating panel of prosecutors ay kung ano lang muna aayon sa ebidensya.
0: Si Justice Secretary Frederick Vida. Punta na natin yung ating mga Radyo Patrol. Una sa pila, si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
9: Alvin, kung ang mga jeepney driver sa Baclaran, Parañaque, e City ang tatanungin, napapanahon na ang panibagong tigil pasada sa pampasaherong jeep. Dahil na mga driver, namumuro na namang tumaas ang presyo ng diesel sa susunod na linggo matapos tumaas nitong Martes ng higit 4 piso. Kumakatok muli sa 100 piso ang presyo ng kada litro ng diesel na nila'y hindi nasusolusyonan ng 12 pesos na kada litrong fuel subsidy.
10: Ano na yan? Wala nang kwan sa pagtaas ng gasolina eh. Bababa sila, 2 piso. Tataas nila, 5 piso. Maaaring lang talaga, iwalain na lang nila ng subsidy na yan. Magpadagod na lang silang pamasahe.
11: Ngayon, hirap ng biyahe. Wala, kahit may subsidy pa, hindi pa rin uubra. Kasi nga, dahil sa taas na yun, wala nangyari. Palagay natin, 93 yung diesel, may 12 nga watt. 80 pa rin yung bagsak.
9: Yan ang mga tinig ni Rodesto Tanciado, isang board member ng MB Bajoda sa Baclaran, at si Mark Anthony Minoy, isang jeepney driver. Kagabi, nag-anunsyo ang grupong manipela na magkakasaito ng panibagong transport strike sa Lunes, September 14, dahil sa patuloy na pagtaas na presyo ng produktong petrolyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Susley.
0: Susley Gaspi, DZMM, thank you. Maraming salamat. Susley Gaspi, valedictorian. Isunod na po natin ang ating salutatorian, Trisha Lindo. Go, Trish!
12: Good morning, Alvin. Sa lagay muna ng panahon, makulimlim at nakararanas ng pag-ambon dito sa lungsod ng Maynila. Gayunpaman, pangkalahatan pa namang maluwag yung daloy ng trapiko ngayong Biyernes ng umaga. Tuloy-tuloy yung usad sa Espanya Boulevard, ngunit mararamdaman ng bahagya yung volume ng mga sasakyan na bago mag-Lacton Avenue. Asahang luluwag muli pag umabot na sa bandang University of Santo Tomas. Sa Quezon Boulevard, maluwag pa yung daloy at babaga lamang bandang Quiapo Church dahil sa mga nagbababa na mga pasaherong magsisimba ngayong Biyernes. Sa mga rutang TAF, wala pang katraffic-traffic sa southbound ng Padre Burgos Avenue, gayon din yung mga pa-northbound bandang Manila City Hall. Kung dediretso yun yung MacArthur Bridge sa Gustang Karedo, asahan pa yung light traffic, maski sa kung makakarating sa Rizal Avenue. Yung mga karaniwang busy na kalsada gaya sa intersection ng Recto at Blumentritt, Alvin, sa ngayon ay mabilis pa naman yung biyahe roon. Bago makarating ng Caloocan, pansin din ng Radyo Patrol yung tambak ng basura na nakakalat naman sa daanan ng mga pedestrian sa Rizal Avenue extension. Samantala, sa kalagpas ng 10th Avenue, ito na yung area, Alvin, malapit sa Monumento Circle. Hindi pa buhol-buhol yung traffic para sa mga iikot pa edge sa Balintawak kung pupunta mga Malabon, gayon din sa Labotas o pabalik ng Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Isunod na po natin na Nico Bagsik, summa cum laude. Go, Nico!
13: Magandang umaga sa iyo, Alvin. Kinumpirma ng kampo ni Vice President Sara Duterte na naghain sila ng petition for certiorari kasama ang application for technical restraining order or writ of preliminary mandatory injunction sa Korte Suprema. Araw kaugnayan ng kasong grave threats.
0: Apuputol-putol, Nico.
13: Tinagpas sa kanyang...
0: Sige, tuloy mo.
13: Tungkol sa sinampas sa kanyang kaso ng... sa kabila niyan, Alvin, tuloy ngayong araw ang kanyang arraignment dito sa Quezon City Regional Trial Court. Kaya sa kanyang mga taga-suporta kanina pang madaling araw dito sa labas ng Quezon City Hall para ipakita ang suporta sa Vice Presidente. Ayon doon sa ilan niyang mga taga-suport, ang kainilang...
0: Ano ba naman yan, Nico? Nasa Quezon City ka lang. Paputol-putol yung signal mo. Ano ikaw mo? Ulit nga, take two. Nandun ka na doon sa marami ka na, no? Marami siyang supporter sa Quezon City Hall. O, anong sunod doon?
13: Oo. Yung ilan sa kanya mga taga-suporta nga, no? Madali.
0: Ay, naku, ayusin niyo yung signal ni Nico. Ang ganda-ganda na intro. Summa cum laude nga. Ang pangit na yung signal. Ay, naku. Manong Rod is on ng Bataan. Manong Rod, magandang umaga sa inyo, Manong Rod.
14: Good morning, Alvin! Matapos ang magdamag na pag-ulan, humupa na ang baha sa ilang barangay sa Bataan sa nakalipas na 24 oras. Humupa na rin ang dating mabilis at malakas na agos ng tubig mula sa mga kabundukan ng Dinalupihan Town. Pero kung humina man ang agos ng baha, hindi naman huminto ang agos ng ayuda. Patuloy ang paglilingap ng provincial government at mga congressional teams sa bawat distrito. Kagapay, ang Department of Social Welfare and Development o itong DSWD sa pag-atid ng relief goods sa mga pamilyang apektado. Sa Bataan, 2nd District, tuloy-tuloy ang relief operation sa Pilar, Orion, Limay at Lungsod ng Balanga. Umabot na sa 31,625 food packs ang naipamahagi ng tanggapan ni Kongresista Albert Garcia kasama ang mga lokal na pamahalaan sa ikalawang distrito. Simula ng manalasa ang mga bagyo at tagupit ng habagat sa probinsya. Prioridad sa ayuda mga pamilyang direktang tamaan ng Bagyong Luis, Maymay at ang malalakas na pag-ulan at habagat. Kasama na rin sa mga ito ang mga mangisda, mga magsasaka at iba pang kabilang sa vulnerable sectors. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod. Maraming salamat sa mga taga-Bataan. Balikan natin si Nico Bagsik. Guriko.
15: Alvin, yun nga, alo, yung ilang sa mga taga-suporta ng Vice Presidente kanina pang madaling araw dito sa labas ng Quezon City Hall para ipakita ang suporta kay Duterte. Ayon doon sa ilan niyang mga taga-suporta na maaga pa lang nandito, tatangkain nilang pumasok dito sa loob ng grounds ng Quezon City Hall para kahit papaano ay personal nilang makita ang Vice Presidente kung siya man ay dadalo sa kanyang arraignment ngayong araw. Dala ng mga taga-suporta ang placards na may nakalagay na protektahan si Duterte. Noong Sabado lamang, Alvin, maratandaang nagbayad siya ng piyansa para sa tatlong counts ng grave threat sa Quezon City Regional Trial Court na nagkakahalaga ng kabuuang 360,000 pesos kapalit ng kanyang pansamantalang kalayaan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik. Thank you, Radyo Patrol!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: May isa pa pala. Sorry, nalimutan natin yung ating cum laude. O yan ha. Ay, hindi pala magna ata ito. Punta natin si Arnel Ozaita, magna cum laude. Donel.
16: Yes, good morning, Alvin. Tatlong lalaki kabilang isang itinuturing na regional most wanted person ang arestado sa isinagawang joint police operation sa Batangas Port sa Batangas City. Dakong alas 10:30 ng gabi nang maharam ng mga operatiba ng Batangas PNP ang mga suspect na sakay ng isang itim na Toyota Vios sa Barangay Santa Clara. Ang pangunahing suspect na si alias Warren ay inaresto sa bisa ng 7 warrant of arrest na may kaugnayan sa pagmagkakahiwalay na kaso ng robbery sa Pampanga, Paranaque, Bulacan, Quezon at Tarlac. Arestado rin ang isang alias John na may warrant of arrest dahil sa kasong robbery na inisyo ng family court sa San Jose del Monte City. Nakuha sa tatlo ang isang kalibre 45 baril at 4 na hand grenade. Ayon sa pulisya, mga suspect ay iniugnay sa serya ng robbery sa na tumatarget umano sa mga discount grocery, convenience store at e-tap machines sa Calabarzon at mga Karatig region. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Arnel Ozaita. Thank you ulit, Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Alala ko lang, may pinapabati pala si Manong Rod kahapon. Hindi ko nabati. Manong Rod, pasensya na ha. Pinabati niya ng binati niyang happy birthday. Wala na. Belated happy birthday na ito kay Undersecretary Nick Conti. Pagbati ay galing kay Manong Rod Eason and family. Sorry po. Si Nick Conti pala yung nasa DPWH na. Oh my God. Regards mo nga ako, Rod. Alam mo bang kinukover ko pa dati yan sa... Kinukover si Ray. Hindi ba PCGG? Hindi yan first government post ni Conti. Marami na po siyang karanasan sa gobyerno. Naalala ko parang tumakbo pang party list si ni Conti dati. Regards niyo po ako. Magandang umaga din kay Dr. Mario Festin na nagpapa-attendance check na this early at weekend ng araw. Ay sinabi mo pa, Doc, ano po? Ang bilis actually ng oras at ng araw. At magandang umaga din kay Ted Kua. Have a safe weekend ahead, Mr. Gising. Ikaw din, magiging busy yung weekend ko, ang dami kong ganap. Ganon din si Kagawad Marlon Nacion, magandang umaga siya, si Paulo Ubalde ng Virac Catanduanes. Aba, himala, wala si Grace San Mateo. Grace, ano nangyari sa'yo? Tinanghali ka ba ng gising, Grace? Maganda umaga din kay Ambassador Francis Chua, gising na rin. Teka muna, wala pa si Boss Rino sa iyong oras, mag-commercial muna tayo. Alamin po natin kay Director Rino Abad ng Department of Energy. Aba, mapalad naman tayo at pinagbigyan tayo ni Abad. Alap, dinisdab tayo ng Department of Energy nito mga nakalipas na araw. Pero ngayon po, pinagbigyan tayo ni Director Rino Abad ng Department of Energy sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas! Basta AM DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
17: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
18: Tuloy lang sa activities on the go!
17: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
18: Para sa mga active adults, may Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artrisin.
17: Let's go!
19: Make your move, baby.
18: Artrisin, get going!
20: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Trending sa DZMM kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan! Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang kabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
22: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manolo at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
24: Pag-ibig fund, solid kaban!
25: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
26: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
28: Tatamaan po tayo ng presyo.
29: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
30: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
29: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
30: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
29: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
31: Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
32: Rest Time to the rescue.
33: Unilab quality yan.
34: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
35: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
36: Pag naasya man ka, akin ka.
35: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
37: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM. Gising Pilipinas!
38: Good morning!
22: Kasama si Alvin L. Chico. Gising Pilipinas.
38: Good morning!
0: Mayong-mayong aga sa mga hasyendero, sa mga negros, sa mga manggaranon. Ngabugtaw na sa mga maibisibin, sa mga mayayaman. Sana all, manggaranon. Pag tinawag po kayong manggaranon sa Iloilo o sa Negros, ibig sabihin po nun, mayamang kayo. Kasi sa Negros, sa ang kwarta, ginapiko, ginapala. Puro mga ano, mga mayayabang. Ay nako, Diyos ko po. Magandang umaga sa iyo, Rex Hinlo ng Negros. Ganon din si ay si Arnel Osaytay, may pabati. Happy viewing daw kay Engineer Micah. yab-yabin ang Municipal Environment and Natural Resources Officer ng Ibaan dyan po sa Batangas. At si Richard Merck, syempre gising na rin. Magandang umaga din po sa ating mga suki na nandyan na sa Messenger, kagaya ni Ekang Ara at si Huge DL at si Mariliza Ariola Pancho, gising na rin. At napubati ng happy birthday sa anak niyan si Jamie Elizabeth Pancho.
1: Happy birthday!
0: Love you, nak. Sabi ni Mariliza. At si Edgar Villasis, kanat birich na si Rino. Ano ba yan? Pinlag ko pa. Kala ko pa ba naman mabait na sa atin ang Department of Energy. Ano ba naman yan? Edgar Villasis, magandang umaga po sa inyo. At si RC Castle, present mayong aga man to. At si Ma'am Lina Ho at si Jenna Turqueza Peñaranda, magandang umaga. Happy sipat anniversary sa Revelation daw sa Cordillera. At si Dr. Angelo Liproho ay gising na rin. Garon din si Rose Rosalie Pueblo at si Lilibeth Oyi ng Japan. O di sige, patawagan mo na muna iba, maubusan tayo ng oras dahil tatlo-tatlo pa po yung bisita natin dahil kakausapin din po natin na isang non-government organization dyan po sa Visayas, yung lead convener po ng Cebu Electricity Rights Advocates o CERA. Dahil ninyo po napapansin, alam mo bang pang 100 araw ngayon, Camille? Today is the 100th day na merong yellow alert sa Visayas. 100 araw na po silang nagtitiis sa yellow alert. Syempre, pag may yellow, may red. At yung red po, yung nagdudulot ng brownout, ayan na hindi pa umabot na 100. Yung yellow pa lang. Ano ba si Director? Kasapin na nga natin si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau. Ay, ano yan? Ba't nagpipidback ng Department of Energy? Director Rino, magandang umaga po sa inyo.
2: Sir Aldin, magandang umaga sa programa ninyo at sa ating mga kababayan po.
0: Opo, diretso na po kayo. Baka maputol po. Kasi ano po, ano bang aasahan ng mga motorista sa susunod na linggo, Director Rino?
2: Sir Aldin, masusundan ho ang ating increase next week. May kataasan ng konti, halos kapareho na level nung last week yung gasolina. Pero mga nangahalahati lang ho tayo ang estimate natin doon sa diesel and kerosene.
0: Sige po. Sige nga po, papasabi nga po yung range o kung saan man maglalaro ang presyo, ang increase para mapaghandaan ng ating mga motorista, Director. Nasa exciting part na nga tayo tapos nakaputol. Ano ba nangyari sa signal, Eliza? Si Eliza po yung nasa harapan ko na dahil in-speaker na lang dahil hindi makakontak. Gawan nyo ng paraan kasi nandun na tayo sa exciting part Sasabihin na nga niya kung magkano Batay kasi sa kwenta ng mga friendship natin, yung diesel ay nasa 460 na yan. So, kung 440 pala, sorry, 440. So, kung 440, naku po, Diyos ko po, baka mag 450 to 5, ano? Kung tumaas pa po today. Sana naman humupa ngayong araw para 4 hanggang 450 lang. Pero kung tumaas pa yung ngayong araw, naku po, 450 to 5 yan ang kalalabasan. Baka naman tina-turn off talaga ni Rino, ayaw sabihin kung magkano. Ako na lang magsasabi ka mo. 250 naman sa 260. Pero mga 250 sa... Ayun. Director Rino Abad ng DOE. Sir, magandang umaga po ulit, sir. Naputol.
3: Sir Alvin, pasensya na, naputol ho. Yun nga, sinabi ho natin, asahan natin na may increase pa rin next week. Yun nga lang, ang diesel and kerosene, medyo maliit na, no? Halos kalahati nung last week. Itong gasolina ay may kataasan pa rin at halos kapareho pa rin ng range nung last week.
0: Which is what? Ano yung range na yun?
3: Sir Alvin, kukumplituhin pa ito at officially announce na lang po ito on Monday during the DOE press con. Pero alam naman natin ang range nung price adjustment last week at ito'y nandun na ho sa mga level na sinasabi ko.
0: Which is ano nga yun? Ang sinasabi mo ba ay nasa... Kasi ang last week, mas malaki po ang sa diesel. Hindi ho ba?
3: Yung last week, ang kung anong level ng diesel, mga halos kalahati na po yan dyan ang ating inaasahan na increase for next week.
0: Na ano nga, natatawa ako sa iyo, Director Rino. Na ano nga, ano yung range? Range lang naman, hindi naman sinasabing eksakto kung magasaan maglalaro ang dagdag presyo sa gasolina, sa diesel at sa kerosene, batay sa, may qualification,
3: yeah, sir,
0: based on the first 4 days.
3: Itong apat na araw, no, mga, andyan ho sa estimate natin, mga 2 piso ho. At itong gasolina ay umaabot ng ito ng halos more than 4 pesos.
0: Ayun, ayun. So sa diesel at kerosene, 2 piso, range based on the first 4 days. Sa gasolina naman, 4 pesos based on the first 4 days. Ano bang inaasahan natin sa last trading day, Director Rino? Mukhang madaragdagan pa ba o mukhang huhupa naman today?
3: Well, magkaiba ang kaso, Sir Alvin. No? Ang gasolina, maintained ho yung for the past 3 days, yung galaw ng international price. Pero sa diesel, malaki ho ang unti-unti na hong bumababa. So, kaya nga ho, mas maliit yung inaasahan natin sa diesel and kerosene. Pero sa gasolina, may pag hindi ho na-maintain, baka lang ho, hindi ho natin masabi, Sir Alvin, sa gasolina. Pero ang diesel and kerosene, papaba. So, talagang mamimaintain na mataas ang chance natin na mamimaintain ho itong ganong level lang. Yung halos kalahati lang compared to last week, yung more than 2 peso.
0: Pakisabihan nga po ang ating mga motorista, Director Rino, sa mga hindi po nakamonitor sa international events, ano po ba ang paliwanag, bakit tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo?
3: Well, isang factor ho ang nagdiferensya ng last week at ngayong week. Ito ho yung pinangangambahan na natin na tumataas na yung tension or atake na ginagawa doon sa Red Sea. Malaking bagay ho yan, though hindi pa atake doon sa petroline ng Saudi Arabia. Yung naglalabas pa rin ng almost 5 million barrels per day, despite na may problema ang Strait of Hormuz, nakakalabas pa rin ho ang export ng Saudi. But meron na hong mataas na ho ang may mga attacking nangyayari na para ang purpose nga nitong mga Houthis, no, ay parang isasara din nila yung export, yung lane papuntang Asia. Doon sa doon ang Yemen side, no, yung exit papuntang Asia. Yun nga lang, Sir Alvin, hindi pa ho ito umaabot doon sa actual damage ng line. Pero dahil sa kataasan ng tensyon, nadadagdag na nga ito. Ito na nga ho yung sinasabi namin, posibleng magdagdag doon sa nangyayari pa sa Strait of Hormuz.
0: Sige, at least alam po na ating mga kababayan at mapaghandaan po, hindi po naman gusto ng DOE, kahit tayo, wala pong may sinong may gusto na tumaas. Ano po, wala. Ayaw natin ng pagtaas, kaya lang mo tayo magawa. Imported po yan eh. Kaya taga-anunsyo lang po ang Department of Energy. Mabuhay po ah, mabuhay kayo dyan, Attorney Rino, mabuhay po kayo. Thank you po.
3: Sir Alvin, magandang umaga ulit sa ato.
0: Thank you, si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Paghandaan nyo na po yung gasolina, 4. Pero may range po yan, ano po. Pero based on the first 4 trading days, nasa 4 peso level. At ang diesel at kerosene naman po, may 2 piso. Although tama nga siya, yung diesel mukhang nahupa ng konti. Pero at the end of the day, increase pa rin po ang paghandaan po ninyo for next week. Ha? Magandang umaga kay Hazel Clomera Arcidera na pinababati ng happy birthday ang kanyang pamangkin si Engineer Gabriel Clomera Al Puerto. Happy birthday. Umibago si Rimon Arcidera. Aba, yun pala, pinapabati niya rin si Engineer Gabriel Al Puerto. Bati na double team niyo ako ha. At si Florante Porquez watching from San Jose City, San Nueva Ecija. At ma'am, syempre si Ma'am Lina ho, present pa rin dyan. Si Ekang Aran, nabati ko na hindi ho ba. Ganon din si Yoj DL. Ang kulang ko na lang sa inyo ay yung sa ex ha. Mamaya na yung sa ex. Dr. Angelo Libroho, magandang umaga sa iyo. Si Nathaniel Chua, ang lead convener po ng Cebu Electricity Rights Advocates o CERA, ay nasa Zoom na po natin. Magandang umaga sa iyo, Nathaniel.
1: Good morning!
4: Magandang umaga, Sir Alvin El Chico po. Salamat sa DGMM sa pagbigay ng panahon na bigyan kami ng oras na makapag hayag ng aming posisyon.
0: Opo, may silang pong oras, pero kahit papano meron po, ano po, dahil syempre, hindi po basta-basta ang mga consumer sa Visayas, kailangan po nila ng ayuda, ng tulong, ano po, dahil tatas yung bill nyo dyan. Pero ano ba ang posisyon ng Cebu Electricity Rights Advocates sa nangyayari po sa inyo? Today is the 100th day na merong alerto dyan sa Visayas, Nathaniel.
4: Ang posisyon po namin sa Cebu sa mga electricity consumer ay nanawagan kami sa Kongreso na imbestigahan ang mga planta ng kuryente na palaging pumapasok sa forced outages o hindi scheduled na pagpatay. Unlike sa yellow alert dati na dahil yon sa mga scheduled preventive maintenance ng mga planta, ngayon dahil sa luma ng mga planta natin na kailangan ng palitan ng bago, kahit na wala naman sa takna tamang oras, ito ay bigla na lang nagtitrip off. Kaya sa halip na stable yung kuryente natin, bigla ang nagkulang tayo. Although sa mga nagdaang mga buwan, nasa yellow alert tayo kasi may kahit manipis ang reserba natin or ancillary supply na gawa ng mga diesel power plant ay kaya namang tugunan ang pangangailangan. Ngayon, kahit na ang ating ancillary supply ay kulang din, dahil nga malaking porsyento ng kuryente ng Cebu ay nanggagaling sa Mindanao. Mga 400 megawatts yung ini-import natin sa Mindanao. At ngayon din dahil sa init ng panahon, mahina rin ang supply ng hydroelectric plant sa Mindanao. Kaya may brown out din doon. At hindi sila makapag-export ng supply sa Cebu.
0: Red alert din po. Red alert din po ang Mindanao na damay na po yung
4: kaya
0: Mindanao.
4: Na,
0: red
4: na rin. Sir Alvin, na dati artificially stable ang Cebu, kahit na manipis ang reserba natin kasi nag-i-import naman tayo sa Mindanao. Kaya hindi ang pag-i-import ng kuryente ay hindi isang pangmatagal lang solusyon. Kailangan natin ng sariling planta sa Cebu na bago, malalaking capacity, para sa kahit anong panahon, hindi tayo umaasa na lang at bumibili o humihingi ng tulong sa ibang rehiyon ng Pilipinas, lalo na tayo ay isla at malayo yung transmission line natin.
0: Opo, so ano ang epekto niyan sa mga consumer? Ano po, sa mga ordinaryong consumer, sa mga maliliit na negosyo, pati na rin sa mga malalaking negosyo, may epekto po yan. Ano ang impact nitong kapabayaan, kapalpakan na nangyayari ngayon sa sektor ng elektrisidad sa Visayas?
4: Malaki, no? Marami na tayong mga maliliit na negosyante na nagre-reklamo na lalo na yung rotational burnout sa mga barangay na nagsisimula sa 6 p.m. to 7 p.m. Dito, halimbawa sa Colonite Market na may libu-libong vendors, ang burnout dito ay nasa 6 a.m. to 7 a.m. Alam naman natin na karamihan sa nagtitinda ay mga pagkain. Sinong gustong kumakain kung walang ilaw? Hindi rin siya viable na mag-generator kasi maliliit na mga vendors lang to at walang malalaking puhunan. Maliban sa maliliit na vendors, yung mga karinderya, yung maliliit na kumpanya, barbershop, ay nawawala ng customer sa mga oras ng brownout. Opo. Alam mo naman ang August ay ghost month, mahina. Dagdagan mo pa ng brownout at kakulangan ng purchasing power ng mga consumer, ilalong hihina ang business natin.
0: Sige. Nathaniel, isa na lang. Sa palagay ng grupo ninyo, sino ang dapat managot sa nangyayari ngayon sa Visayas?
4: Ang unang dapat managot ay ang gobyerno. Kasi ang kapangyarihan sa pag-regulate, pag-monitor at pag-plano para sa pangmatagalang supply ng kuryente ay nasa Energy Regulatory Commission. Kaya nga siya ginawa upang proteksyonan ang mga consumer. Pero hindi niya nagampanan ang role niya na proteksyonan ang mga consumer. Kaya dapat tutulong na ang Kongreso sa pag-imbestiga kung paano susolusyunan yung kakulangan ng kuryente sa Visayas.
0: Yeah, tsaka sana bumalik na sa normal as soon as possible kasi ang sabi ng DOE, Nathaniel, September 21. Kung September 21, di 10 araw pa kayo magtitiis.
4: Oo, hindi na kaya ng mga maliliit na negosyante natin ang tindi ng brownout. At sa kahit na sa mga walang negosyo, masyadong mainit ang panahon, wala tayong kuryente, hindi naman pwedeng pamaypay lang ang gamitin natin, kailangan rin natin ng electric fan. Kaya talagang napaka-inconvenient sa consumer at napakabigat, no? Napakalaking perwisyo at sakripisyo ang dulot ng brownout sa Visayas.
0: Okay, magandang umaga sa iyo, Nathaniel. Mabuhay ang mga consumer sa Cebu. Mabuhay po ang mga consumer sa Visayas. Ituloy nyo lang yung inyong kampanya. Dapat may managot. Hindi pwedeng consumer ang palaging sasalo ng kapalpakan at kapabayaan ng kung sino mang nagpabaya sa sitwasyong ito, Nathaniel.
4: Maraming salamat, Sir Alvin and Chico at sa DCMM.
0: Mabuhay po kayo. Kompleto talaga. Thank you. Maraming salamat kay Nathaniel Chua, ang lead convener po ng Cebu Electricity Rights Advocates. Ibigay niya sa akin yung contact ni Nathaniel ha, para masali ko siya kasi magpa-follow up report tayo dyan. One of these days sa sitwasyon sa Visayas. Sana nga po mag-improve pagdating po ng today o di kaya sa weekend. Kasi pag weekend, meron pa rin po silang alerto. Can you imagine weekend? Wala nang pasok ang gobyerno, walang pasok sa pribadong sektor, yung opisina. And yet, yellow or red alert pa rin po ang Visayas. Ang kapal, abala po eh. At bukod sa abala, dahil mainit, ang ending, lalaki pa po ang iyong bayarin pagdating ng bill po ninyo ngayong September. Maganda umaga sa iyo, Althea 0620. Abang inaantay natin si Alabanza. Si Mutya, papasok daw sa Zoom, ha? Mutya, bilisan mo. We have only 8 minutes left, ha? Si Ruby naman, good morning po, Sir Alvin. I don't feel safe na po. Para sa mga anak ko, kung makabalik pa sila sa National, ano daw? Gagatasan lang sila. Ibig mo sabihin, Ruby, magandang umaga sa iyo, Zedsmi. Mayong aga, da sa imo. O mayong aga man, ha? Da at mayong aga man daw kay Enrico Durimdes. Maganda umaga din po sa 27,000 viewers ng DZMM Teleradio YouTube channel. Maganda umaga po. Thank you. Maraming salamat po sa suporta. At si RS Kennedy, hello from UK. Nako, mauubusan na po tayo ng mga senador. Hindi ko po sinasabi na may masususpindi. Yung situational, ano po, yung kung igigit po natin na ibabangga natin yung two-thirds dun sa 24, papano nga po kung halimbawa lang may siyam. Halimbawa lang po may siyam na senador na nasuspindi o yung iba nagtago. Kagaya ng nangyayari ngayon, may apat na senador na wala. Di ho ba? Yung isa nagtatago, yung isa bumiyahe, yung isa nakakulong, suspended, at yung isa naman may kaso. O di apat na po yun. E paano pag nadagdagan, na which is actually hindi remotely possible, kung hindi talagang posible na mangyari, may limang nadagdag na nakulong. Halimbawa lang. At may dalawa pa ulit na tumakas. So di wala na pong 16 ang senador natin. Mayorya ako sa mayorya. Dahil ang mayorya po, 13 lang naman, hindi ho ba? Kasi 24 po sila eh. Ibig sabihin, they can do business. Kasi may mayorya po sila, hindi ho ba? Pero hindi na sila aabot ng 16. So kung ipipilit natin na ang threshold ay dapat ibangga, ang two-thirds ay ibangga doon sa 24, eh di wala pong makukonvict na impeachable official pag sinalang sila sa impeachment kasi hindi na po aabot ng 16 ang bilang ng mga senador. Ayun lang po sinasabi ko. Ano po? Si Jepoy Mangay, pakibati naman po kami dito sa Barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna. Uy, magandang umaga sa inyo sa mga taga Laguna. At si Sara Concepcion, magandang umaga din. At si Ruena Silek, ano ba itong pangalan na ito? Ruena Silek Odargela. Oh, magandang gising. It's a morning habit to watch you and Madam Doris every morning. Oy, nasaan si Alabanza? 5 minutes na lang. Anong nangyayari? Magandang umaga sa iyo, Ma'am Ellie Trinidad. Yan, gising na gising na rin si Ma'am Ellie Trinidad. At itong si Dr. Nabati ko na si Dr. Angelo Librojo. Anong nangyari kay Alabanza, Eliza? Alam ko, nasa abroad dyan eh. Ganun din itong si Marivy Galicia na. Oh. Kasama na ako sa 27,000 viewers ng YouTube. Oh, thank you. Happy Friday po sa inyong lahat. At itong si, kino ba ito? Happy birthday kay Attorney Aster Sabiniano.
5: Happy birthday!
0: Ng Batubalani, Paracale, Camarines Norte. Oh, ang pagbati galing kay Pautienza. Happy birthday! Anyway, ay paano yun? Mag-aalangan tayo, Camille. Kasi kailangan kong pumutol ng alas 7. Hindi, patatawagan po natin ang National Grid Corporation. Kasi ang sinasabi ng DOE, hindi lang po ito generation problem, hindi lang supply. Ang problema din ay may constraint yung ating mga transmission line, kaya hindi po nakakadaan ang kuryente from Luzon papuntang Visayas, kasi sobra-sobra po tayo. Maswerte po ang mga taga Luzon. Kagaya halimbawa ng mga subscribers, mga customers ng Meralco. Kahit papaano maswerte po tayo dahil sobra-sobra po ang supply ng kuryente dito sa atin. So syempre, i-share po natin sa Visayas. Ang problema, yung nakakadaan doon sa highway, yung may submarine cable kasi. Ang tawag po doon ay HVDC. Ang nakakadaan doon, limitado din. So sinasabi ngayon ng DOE, kung malaki sana, kung nilakihan nyo sana yung highway, ayun, para madaling maintindihan, ano, parang highway, yung NGCP po, parang silang nagawa ng highway na dadaanan ng kuryente papunta po sa Visayas. Kung nilakihan nyo raw sana yung highway, o di malaki yung makakadaang kuryente from Luzon to Visayas. Eh kaya lang ngayon, ang existing na highway, hindi siya ganun kalakihan. Kaya kakaunti ang nakakarating na kuryente sa Visayas. Ang sagot naman ng NGCP, teka muna.

0: Constitution, eh parang ginagawa mo silang impotent. Meron ngang kapangyarihan pero hindi sila makagalaw dahil dahil sa tali sa isang mga interpretasyon. Ngayon, papasok lang ang Korte Suprema kung may tinatawag na grave abuse of discretion sa kanilang pagdedesisyon. Isang napakatindi at malubhang pang-aabuso ng kanilang pagpapasya. Kung may ganon, eh pwedeng may umakyat sa Korte Suprema. Kung wala naman, kamukha nito, nag-imbita ng Amy Chikurye at susuriin ulit at siguro may mga researches na nang ginawa, eh maaring dyan na tumigil iyan. Maliban na lang, tama ka naman Doris, wala namang makapagpipigil sa anumang tao na umakyat sa Korte Suprema.
1: Ayun. Yeah, thank you. Okay.
2: Maraming salamat as always. Very insightful, very useful ang mga opinion ni Attorney Mel. Attorney Mel, mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir.
0: Maraming salamat sa inyo, Doris Alvin.
2: Attorney Melencio Mel Santa Maria, dating dean po ng Far Eastern University Institute of Law. Thank you, ha. Maraming salamat. But remember, hindi po kami ang final arbiter niya sa dulo pa na Supreme Court. Kaya feeling ko ikaw talaga ang aakit sa Supreme Court niya.
1: Magda-draft na ako ng aking position paper. Nang sa ganun ay pipila na ako doon sa Taft Avenue.
2: Kung walang baha. Sabi ni Dr. Jessica, di pabati daw si Miss Suzy King ng happy happy birthday. Miss Suzy King, happy birthday Parimon Samson, good morning. Ang sinasabi ni attorney ay hindi ka pwedeng gumawa ng movie review na hindi mo napanood yung movie. Okay, yun ang analogy. Very good, Dr. Angelo Libro, tamang analogy. Para lang maintindihan natin mga kababayan, hindi ka pwedeng mag-participate dyan, mag-review-review, hindi mo naman pala napanood yung pelikula.
1: Yun lang. Hindi natin natanong, paano kung merong ibinigay sa kanya na synopsis?
2: Hindi pero yung guest natin kahapon, sabi niya, siya doon. Hindi, may leeway siya doon. Diba? Pero anong klaseng review naman yun kung dapat napanood mo? Yung mga actuations, nakita mo yung facial expressions, nalala mo yun?
1: Oo, dapat panoorin niya yung Miracle at Miracle Cell. Hindi ko na
2: ano ba ito? Glenn Ford Calao. Kamahal daw, grabe daw kamahal ang bagong iPhone. So, kung hindi kaya, wag tayo dyan.
1: Wag tayo doon. Wag nyo nga iparinig sa anak ko dahil wala akong pambili noon. Ang mahal-mahal.
2: Nanay Adela De La Cruz from Obando, Bulacan, pinapabati ni Sarah Concepcion. O, ayan na nga. Camille, ipunahin ko na nga ito.
3: Radio Patrol Flash Report!
2: Partner, umabot sa akin eh. Okay lang ba sa'yo?
1: Go.
2: Yung red alert sa Visayas po. Gaya ng sinabi ni Alabanza, alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi sa Visayas grid. Pero tad-tad din ng yellow. 1 to 2 p.m., 2 to 3 p.m. at 9 to 10 p.m. Asang Katerbang planta po ang palyado dyan. Partner, may isa pa yan dahil hindi nagpapatalo ang Mindanao.
1: Bakit?
2: Ang Mindanao po, Mindanao grid ay meron namang yellow alert mula alauna hanggang alas 8 ng gabi. So dalawa po ang may alert, red alert at yellow alert sa Visayas at yellow alert lang sa Mindanao.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Kaya partner, nakakasama na. At sabi ko nga, nagmamadali ako. Kasi parang ang sakit sa kalooban tuloy, yung mga taga-Visayas at Mindanao, paano sila ngayon makakapanood ng Mutya ng Masa bukas?
2: Yan ang sinasabi ko sa'yo, kung brown out, di ba?
1: Kung brown out.
2: Pero pwede naman sila sigurong magpatanghali ng gising at manood lang muna ng Wais Consumer.
1: Hindi, kasi kapag gising na sa umaga, o order sila ng taho. Gumising po kayo na maaga para abot kayo doon sa episode namin sa Mutya ng Masa. 9 to 10 po, magtataho po ang ipi-feature namin.
2: Hindi na. Tanghali na. Weekend eh. Ba't kagigising na maaga? Alas 11 ka na gumising.
1: O di lahat na lang red alert.
2: Wise Consumer! Alas 11 hanggang alas 12 po ng tanghali. And of course, Mutya ng Masa 9 to 10 a.m. Okay? Happy, happy birthday, Radyo Patrol, Rowan Cueto!
1: Happy birthday, Rowan.
2: Si Alvin El Chico po ito.
1: Doris Bigoña po.
2: Kami po magbabalik sa Lunes dito lamang sa Gising Pilipinas! Energy, energy! Happy weekend!
4: Good morning! Good morning!
3: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin L.